0: Rina. Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga may ara sang Rishi Mushroom Extract, Mangosteen Fruit Extract, kag ang kape nga may vitamin D. Gani tandaan nyo lang sa mga tabalamati naton. Vita D Plus Coffee Mix, mga karadyuman. Sa mga suki naton, ang kape nga may ara sang vitamin D3.
1: Tatak RMN.
0: Sa biyagabahin sa iluhan naton ang mga mainita nga balita sa hinambang
1: RMN News. Sports.
0: Nakuha sang Eskola sa Thailand ang kampyonato sa 2026 sa PVL Invitational Conference. Giluto sang guest squad ang NX-led Chameleons sa Pilipinas sa tatlo kasunod-sunod nga set, 25-22, 25-21, and 25-19. Ang Eskola ay ikaduwa nga guest team na nagkuha sang championship title sa Invitational Conference. Samtang pauli naman sang PLDT High Speed Heaters ang bronze medals or bronze medal matapos gimpirdi ang Creamline Coal Smashers.
2: Ang balita sa inampang gindulong sa inyo sang Klinika D3 Bio, ang pinakabag-o garantisado kag-epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil kod VCO, ngayara lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayong nga suplemento batok sa infection, dulot sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
0: Yo, gasakit ang ulo, gasakit ang likod, gasakit ang hawak, pati ang tuhod, ini magkabag. Balaka, inanslen, mentol mo na, yo!
2: Good morning, Boss Tito Eric.
0: Boss Tito, karoon na sa hapon. Sa mga tapalamati natin, mag-nanslen, mentol, butan mo sa palad mo. Iba news mo sa panakit sa imurawas. Okay ka na, hindi ka pa pakututo. Sala mo kami na M3 Extract, ikatatlo. May balanyos ka na, may kulon ka pa, pambansang balanyos sa mailong gawala sa iban. Nanslen, mentol, mga karadyuman.
1: RMN News Entertainment.
2: Nagbalik sa music scene si Jisoo para sa paagi sa iya panibago nga solo single. Ginpagwas ang Blackpink member ang iya lover Ira paagi sa pag-release ng kanta nga Click. Ang nasabit nga kanta Boss Idol nagmarka man sa comeback ni Jisoo bilang solo artist. Madumduman nga sa nagligad nga tuig gin-release ang singer ang iya debut solo extended play nga Amortage. May ara man siya sa kanta nga Eyes Closed. Upod ang former One Direction member nga si Zayn Malik. Click.
0: Click. Okay man, one word.
2: Okay man, click.
0: Mm. Pero ano na yung nga click? Ano nga click?
2: Diba si kung nag-click
0: sa... Click sa... Click nga motor?
2: Nag-click, guro sila, nag-santuan. Ay sila kay T-Love. Ano to?
0: Click man.
2: Ano na?
0: Ano ba lang ko yung...
2: Ano yung balira Juman Jason? Aro na siya sa lover era mo.
0: Lover era. Tick ano ba lang ko yung click? Honda click!
2: Pakot.
0: Ang mga click. Why guro? One word arasa pero mahambal kang intriguing. Why? With mystery. Why? Striking. Wala. Inang tatlo nga na ka mga elemento. Rajuman Mavs.
2: Kulang,
0: Mavs.
2: No?
0: Kulang. Kulang. Kulang ang elemento nga na.
2: Kauan pa guro si Jesus sa imo. Collab siya guro sa mga local artists.
0: Matyag ko kulang siya sa ano?
2: Collaboration.
0: Collaboration, pigaw. Ano nga click? Ano one click? Di ba mapandar ka sang salakyan? One click lang na. Ito, ito pala mati na ito. Sumuka aga, tamiwaan ang imo mga kasimanwa na Juman Mags.
2: Mayad-ayad nga aga sa mga kasimanwa ko rin dyan sa Premier Distrito. Hindi magi dya ang inyo kasimanwa. Nagapalangga ka, nagaulikid kay ninyo tanan. Para kay ninyo dyan, Nans Liniment Oil, pinakapuro, kag pinaka-epektibo nga panghaplas herbal, Nans Liniment Oil, maayos arthritis, rheuma, varicose, palamuypoy, naipit ka na paralisar ng mga kaugatan. Kag parang hindi madapuan, kag makagat sa lamo, kag malikawan ng magka-dengue, pahid sa Nans Liniment Oil kay misangkap ini nga neem tree extract nga epektibo gid nga mosquito repellent. Ang Nans Liniment Oil produkto sang Herbsmen Pharma Corporation kag aprobado sang FDA.
0: Magkaradyo man sa mga tabalamati naton subong aga sa hindi ka mo magkalipat ha kadto ka mo sa Iloilo Nyo Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. May sanga sila sa Lawaan Village sa Balantang Haro malapit sa Maiseres Terminal. Choy, kung magbakal ka sang gamit panguma, dito na kita sa Masaligan. Nga kung maguba ang imo gamit, may warranty. Kadto ka sa Iloilo Nyo Agri. Kung makabakal ka dito, minimum 3,000 pesos nga balor sang gamit panguma, labinigit kong kubuta, may ara ikaw sang coupon. Ang coupon nga ina sa December 5, bunuton ta. No? kwaunta kung sinong mangin grand draw winner naton mga karadyuman. 1,000,000 nga balor sa kubuta tractor ang ihatag naton sa inyo. Grabe na ginaya. Kani sa bata pala mati naton basta gamit panguma gadto na sa Iloilo nyo agri man kuta nyo kung sino na naton ang balanyo naton yung refer ka mo di po sa idol. Gitaan nyo si Ma'am Susan o si Mr. John Erland Pudadera. Ang manami dira kay ara man din ang ilang mga seeds no. Kaga subong man mga ano tawag sini mga fertilizers. Kay Ma'am Susan, ma'am, ayong aga sa kape. Diina, good morning. Salamat gid sa pag-upod ninyo diri sa aton nga pagpangalagad subong aga. May mga talamyawon ka pang iban rajuman mag.
2: Good morning, happy listening sa happy birthday kay Linda Casuyo from High School Batch 74 sa San Agustin, from Sir Stephen Fanega. Ma'am Ayan Manikan, mayong aga nagamonitor siya sa aton boss
0: ay,
2: idol.
0: Ma'am. Mayong aga.
2: Salamat gid and sa iban pagid nga wala na nato nalawagan boss idol. Mga karadyuman, ang liver o kun atay isa sa pinakaimportante nga body organ nga nga responsable sa pagpagwa sa mga higko kung toxins sa aton nga lawas. Para ma-maintainar ang mapag-on nga tay, kinahanglan man ang healthy lifestyle. Kamudira, hindi nyo na paghulat nga makaangkon sa problema sa atay kag magresulta sa kamatayon. Yari na masalikan nga produkto nga may kapasidad nga pabaskogon ang inyong atay, amo ang Dr. Pinoy's Choline Capsule. Ginatinluan sa Dr. Pinoy ang aton atay kag ginapabakod pag nasilig ang toxins sa ugat nga amo ang ginahalinan sa mga balatian ang hepatitis, cirrhosis, kag cancer sa atay. Pwede gid malikawan paagi sa adlaw-adlaw nga pagtumar sa Dr. Pinoy's Choline Capsule.
0: Magkaradyuman sa mga tapalamati naton. Salamat gid sa pag-upod ninyo. Dari sa aton nga pagpangalagad ang way kumatamyaw. Ginatamyaw ko kamusang maayong aga. Kay Nonoy Imidyo Ortilio, mapadala ko no si Nonoy isang pantat kag isang ano, isang bangros.
2: Wow.
0: Bisan bangros lang no ya. San bangros na no yan. Okay lang ko na sa bangros ang pantat no ibaligyan na no yan. Bangros lang ako na yan. Gahulat-hulat pa. Saan ang ganun pista sa Kabatuan?
2: 10.
0: May palamistahan kita to, Rajuan Max.
2: Ay, sa Kadamo.
0: Dito?
2: Nagahulat-hulat lang si Doc Boboy Pueyo. Siyempre, may check attendance mo na sa balay ni SB Matthew mo na ay.
0: Ara, kita tuguro ah. Sa Kabatuan da, ma-request lang ko, puro lang yung manok ako na.
2: Okay, tinuom?
0: Na, tinuom, da yun bangros bala nga rili, no? Namitan ko na mas mo.
2: Amula na request mo?
0: Amula na, tinuom, bangos nga rili, no? Da yun, kung may ara ka mo sang ano, sang putsi, hindi na yun, chapsoy bala? Pero gusto ko ang iyang, ano, ang iyang lapuyot gid ang sabaw.
2: Mayang corn.
0: Oo, mayang corn, da yun may atay siya. Laban atay? Mula na gusto ko, laban atay. Pero buta nga mo man atay sa manok kag atay sa baboy kag damo carrots. Dahil may bell pepper siya nga red kag green.
2: Capsicum. Mula na request
0: mo. Mula na request ko.
2: Dugangan pa na ni SB kag ni Mayor Boboy.
0: Salamat gin sa pag-upod ninyo dari sa ato nga pabangalagan standby na sa programa Straight to the Point. Ayos ka na, Rajuman Mangs. Ako si Rajuman Reagan Sugabo Arlos.
2: Rajuman Magi Maleriado.
1: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Ang Iloilo ara subong sa top 10 sa bilog na Pilipinas sa may pinakamataas nga heat index, gani grabe ang init. Bilang booming economy, way ka man galing sa mahimo, construction diri, construction dito. Ang workers, grabe ang patial sa init. Pagpuli sa balay, grabe man ang pagpalanakit sang lawas. Para sa sakit sang lawas, may extra nga pambato dira. Kaya ang laksan sang una, extra galing na ang bago nga laksan extra. Ano ka extra? Sa subong, 3 times faster na kaysa sa laksan FR. Oo, 3 times faster. Ganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di bala? Gani, para sa sakit sa inyo lawas, naibuloan nyo ng imunyo. Dili na kita sa mas madasig kag mas mabaskog. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dihydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani, para wala absent sa obra, mag-Alaksan Extra.
5: ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw, gabaka-baka, bisan sobrana, tanan ginakaya.
7: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, hulig para mas todo ang pusog mo with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Revicon Forte, may palagang lakas mo.

0: by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
2: May tapang na hindi sumusuko.
3: May angking diskarte para magtagumpay.
4: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
5: Yan ang bangis ng layon.
6: Gerald Anderson, Easy.

0: Drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang pangis ng tagumpay.
2: Ang husay!
3: So easy to use. Everest Washing Machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
2: Siyempre, it's you, babe.
3: Aww.
1: Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
4: Let's go! Go with the flow.
5: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
4: go with the flow.
5: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
4: Charmy,
1: let's go with the flow.
6: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
7: Charm, fab, con, pamumumaka blue. Tanggal amoy kulob, sa pangon ng charm.
8: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangdong kumaka blue sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
9: ACS.
10: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
11: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
14: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
15: Mga garadyo man, las 8:15, antak na sa aga.
16: Sumasaludo.
17: Your attention please.
16: Buong buo.
17: May I have your attention please?
16: Diretsong diretso. Mga balitang totoo. Sumasalubong sa inyo.
17: May I have your attention please?
16: Narito na ang bagong dynamic duo sa Iloilo. Straight to the point. Ata, RMN.
15: Mayong aga, good morning mga karadyo na, radyo man, welcome ini ang Straight to the Point. Hari kita sa adlaw na nga Miyerkules, September 9, 2021.
14: Tatak RMN.
15: Nagkapamahaw na kamo, nagka-eskwela ng kabataan ninyo. Chay, ang mga lalabanta, kumusta? Bawo radyo man Jason, speaking sa lalabahan, damu-damu kami lago sa balay. Gaugtas ako kay tama ka mga paraili sa mga upod ko sa balay. Te, lima lang kami. Pero ang tatlo ka mga babayi, puro mga parailis. Ako ya, kay talagsa man ang kuga ilis, kay sa balay gauba, kuya bayo mo. Te, ang ako nang yung lago, jutay lang. Te, alangan man yung mga babayi, paubahon mo sa balay. Sa mga nanay, da, kamusta ang panglabada mo, chay? Mayo lang na, kung may washing machine ka. Nga inang washing machine na bala iya nga mapabutang ka lang da, ibutang mo ng tanan, aradang iya nga Fabcon, may aradas ang sabon, saksak mo lang, turutumok, dugay-dugay, ito na, pagkuha mo, dry na. Na ina iya, bisan galibang kakbata mo, or nagaluto ka sang imo sa nga para niya gahon, daw hindi gawa mabudlay man, automatic na. Muna sana namin ko, Radyo Man Jason. Pero ko nang imo abi nga labada manumano dumduman ko na sang una nga una-una kami nga nag una inang una ba lang mga tinuig nga nagupdanay kamo nga may asawa ka din may bata ka ano ipamilak mo mga lalaban mo kagi kamo na mga bana bayaw kamot be kagi kamo nga hindi pa uso sang una ang diaper actually usong diaper. Why lang ko inog bakal daya pero lampin lang. Tiba lang mo naman ang lapsag kung may lapsag ka. Tika nakalampin lang. Ah, sus. Napanghaboy kuya lampin. Di ko may kwarta ka dayapir ka eh. Di ko lampin lang tiyawan ka. Sino da nga ba nang away ka pang labadaw? Unless nga damo ka kwarta, may timbang ka mo sa balay. Pero kung huwag ka mo timbang, ikaw gidya nga ba na aga pa kalibutan, no? Dapat ang iyan ang alampin, Radyo Man Jason, mga puti na tanan. Pag laba mo sina, huluman mo pag gina sa, ano na, na may mga nabutang-butang pa na si Mrs. Para nga pagbulad mo to sa layan, gapugati, giso. Dahil yung magamit ka sa bata mo, bago mo gamitin, plansahon pa na. Iti, bata na yan mo. Para nga luwa sa mga skin irritation. May mga bana nga nagpanglabada sa mga lampin sa mga bata niyo. Hindi nyo pag-isalig sa mga nanay. Kaya mga nanay na sus mapatiti pa sa isang bata, mapulaw-pulaw pa na siya. Dahil yun ang mga bana, yan manu ka mo, ngita man lang ka mo kumpirmi kwarta. Dahil yun kung magsweldo gani, ang kwarta nga na, imbis nga idiritso nyo sa kay misis nyo, ibana nyo pa sa panigarilyo kaga inom. Ang ibana, diritso pas bulangan. Paginugayaan nyo ko gani. Amo nang gakatabo, di sa mga kautura natin subong, ginamensyon ko gin ang tanan nga mga nanay nga ara sa balay, nga nagapanglabada, chay, kamusta ka chay? No? Ayos ka lang chay? Balbala nga labada chay? Muna nga kung ako yung sundon. Hindi ako yung mabakal sa puti, puti nga mga bayo, tamaran ako, kita nyo, magsukso ko ni sa puti, malaka kayo. Kay kun puti, pagka mahigkuan, or may stain sa abida nga daw mabudlay ko suon, ayawan ka na. Pero kung mga itom, mga dikolor, ah, bisan na mo higo, ah, kusaw-kusawi lang kagi bulan. Kunduman ko na sa una sa kolehiyo ko blan. Di may uniform. Gaugtas gina ko kaya ang akon uniforme. Ang bulsa blan sa uniforme ko nga polo. Ara, gina nagasululod ang mga higo. Di kung malabahan mo na, nalabahan mo na maputi, pero ang mga seed-seed niya, nagang itong-itong. Bauti, ginakuan mo gina, id-id mo gina, para nga di daw ang kulor sa bayo mo, maputi man lang. Naistoryahan ta lang na, kay subong aaga, ang mga parents naton, kung ang mga tatay may trabaho, laban-laban ang mga nanay, nga wala man niya sang mga trabaho, gid nga nagalakat, no? Pero may trabaho sa balay, ang ara sa balay, ara subong nag-atipan sa ilang kabataan ang ibanda nag-apinang labada na. Good morning sa inyo tara.
16: Tatak RMN.
15: Ano mga mainit naton nga mga istoryahan diri sa aton nga pampangalagad? Bago ta sa iluhan ang mga mainit naton nga mga national issues. Para sa mga tagpalamati naton mga karadyuman, mga duwa na inikabulan nga inantos naton, I think 2 to 3 months. Nga antos ta sang adlaw-adlaw brand out diri sa sudad ka sa probinsya sa Iloilo. At tuloy hindi lang sa sudad ka sa probinsya, sa bilog na Panaya. Including ang Visayas region. Kagabi, brand out man sa amon. Siguro sa inyo, brand out man o naligan kagabi sa brand out man sa inyo. Daw hindi naging mag-wantang brand out. Tag-tatlo ka oras ang rotational brownout. Bangod kulang kita sa supply sang kuryente. Wala dire, no? Wala dire sang sala ang aton nga mga power distributor. Kasubong sang Ileco 1, 2, 3, no? Or more power corporation. Kita na pag-istoryahan di ang hindi taga Iloilo. Mailaman na dito. Ang problema ara subong sa mga planta nga kuan kuntani sang power sang NGCP diretso sa aton sini nga mga power distributor para nga magadiretso sa mga pamalay and establishments diri sa aton sa sudad kay sa probinsya. Kulang kita sina. Tiang hambal sang aton nga Ilongga nga secretary sa Department of Energy silinyara na. Nya di kita anay mamasol. I-fix naton anay ang problema. Ma'am, sino hindi abi mamasol? Kay kung pasugiron ang taga Department of Energy, may ginaobra na kamuti, wala man. Mayo kamuya eh. Kay mayara ka mo sa generator, maayo iya mayara ka mo sa mga solar power ninyo. Nga bisan brownout, dandar ang ventilador nyo, may suga ka mo. Di kami ya. Daan nyo kami kwarta, ibakal solar. Ay kami ya muna, ay kami ya capacity sina. Ako sa tutuon lang, gusto ko nga akong balay pa solar ko na ti anong kwarta ko, ay. Eh, sino labi gusto nga inimag namin pangabuhi mo? Nabisang gabi nagyo, gabi naon out ya, ikaw ya may ara ka na. Ti, galing kay ti, hindi man na barato. Kung may solar ka, subong, magpa-install, abe. Sino na sa inyo ang nag-install sa solar ngang iyan bayaran, 20 mil lang? Kaya nakapandar siya sa electric pan, may TV siya, may ref siya. 20 mil lang ang gasto. Kaya interviewon ko, sunun ta. Subong magpasolar ka. Ang isa kabilog battery nga lithium, more or less ang 300 Ah niya sina, hindi guro na maglubo sa mga 60 mil. No? 70,000 up ang bilis sina. Hindi kita mangita. Ang aton subong asular, araw, sali kita ang binakal ta sa Shopee. Mabakal kita sila. Nang ibanda, tagduwa ka oras lang, lang lo, mata na lang kakuri. Pero tiway kita choice. Ti ang ambal sa ato nga Department of Energy, sali nilara na. Dali na lang. Ti, mientras tanto, magwanta kita. Ngang aton sini nga mga gamit ya, imagine mo adlaw-adlaw mapatay gulping imo nga refrigerator. Galantaw ka sa TV mapatay, tanan mo mga gamit dira ti ko maguba sino mausar sina? Sino mabayad bahata nga gobyerno? Ay, di man nga Jesus. Maputi lang ya uwak may ko mabahata ang gobyerno. Tiwala kita. Ting aton subong himuon agwanta na lang. Pero tindi man pwede nga ko nagagwanta kita hindi kita magreklamo. Kaya dapat na forecast na ina, na foresee ina sang gobyerno, nga muna nga mga tinuig, kulangon kita. Kulang kita sang power eh. Ang aton power diri sa Panay, sa Iloilo, pinanao taman sa iban. E ti kundiri aton-aton, nang kita mubsa na. Mayara kita sang dua kabilog, ang iasang Panay power. Oh, mayara kita sa Dingli. May iasang Pam Concepcion. May mga solar pa kita day. Di maubos na sa Iloilo ah. Tigaling kay ti nakakunik sa grid. Ginakuha man ina sa iban. Kaya ginapatagaan nyo to importance ang Cebu. Di, kita diya sa aton sa Iloilo, kita yung tamaan eh. Lala na yung sitwasyon sa nagliligad ng mga tinuin. Dunduman ko ni sa nagaproblema ang pang Panay Electric Company. Iloilo City lang to yan. Kagatuya ang problema sa Panay Electric Company sa time nga to sila to yung may diprensya. Sa kadugay na nila nga nagnegosyo, why nila yung ma-improve ang system nila. Pagsulod sa more power, nagnami ang operation. Of course, hindi ma-perfect. Pero naghambal kita nagnami, kaya hindi naging man amunang burnout nga nakuha natin. Nauna na natabo sa time sa Panay Electric Company. Pero subong yat, iainin isang mga planta, wala iya sa distributor nga power ang NGCP. Di ang planta nga na. Hindi niya dali-dali nga ma-fix ang problema dira. Binulan niya mo. Te, binulan man nga antos ta. Di mo na nga ang aton gin butang dira isa ka Ilongga. Nga tani, may ideyahan niya man, mapadasig para sa mga Ilonggo. Nga matagaan man kita sa power. Although, hindi niya mo bro overnight. Pero ma'am, ti, hindi mo man mabaso lamang yung mga kasimanwani mo nga magreklamo. Sa tutuod lang. Kami gani sa balay, kami lang affected. Paano na mga negosyante? Nga every time mag-brown out, pandaro nilang ila generator, kamagamit sila sang ginalon-galon kinontainer ng mga gatong. Tita pila subong ang gatong. Ang akon gani sa lakyan, hindi ko napapadala ganon. Ginalimit ko ginang hulag ko subong, kay kada mapandar ka sa imo sa lakyan, kaginlapak mong gasolinador, matik na balayran. Hindi ko na gani ipapandaron. Kung pwede pala, ma-jeep na lang ko, nabilin ko lang gani si Stasun ni Slakyan. Magkato ko sa ibang nga kalatuan ko, ga-jeep ko? Hindi man ko mag-taxi kay mahal man. Hindi ka mag-jeep ka, at least ka bulubarato ka, labot ka man sa imong lugar. Saan sa mag-gamit ka sa imo sini nga salakyan? Nga ang gatong subong? Ang isa ka litro, lapit na 90? Te, din mo na kuha ko ng 90 pesos kaya yung swildo mo, 500 malang adlaw. Una nga, hindi nyo pag, hindi maglahi ng buot sa aton nga mga opisyali sa gobyerno, kung mamasol-basol kita. Man ka mo iya, why ka mo iya nag-agi sa mga kapait ng mga naagyan namon, kung why ka mo kurinti sa balay, kadto ko mo sa hotel. Kami ni Rajuman Mark, kung why kami kuryente, Rajuman Mark, makadto ka sa hotel? Di man nga, Jis. Ako, makadto ko sa hotel, pinabalayaran ko sa hotel. 2,000, 3,000? Ay, binakal ko pa na guro, bugas, nagtalambok pa kami. Abe, kaya muna nga, sa mga kautura natin, eh, tamdan nyo man kami nga mga kubos. Kaya kung duro lang kami kwarta, hindi kami magreklamo. Balanta man ang mga reason, hindi tanan na mapunggan, may mga nagakatabugid. Pero hindi na yung mabato, hindi tanan mabaton kung kaisa. Ngati may gobyerno kita mo. Ang gobyerno nato nagapasiguro nga mangin manami ang performance sa idalom sang administrasyon nga wa isang problema para sa aton nga makasimanuha. Pero tikon burn out na iya, sa tutuon lang, ayawan ka kita. Kapin pa ko may guwata ka gagamay. Kaginatuon pa sa gabi. Sus, tigpalan niya pun gid kung kaisa. Kagabi na niya pun. Kami, way naman kami suga. Bao, mayo lang gani. Kaya may mga solar light. Isubong, nag-order naman ko solar. Ti, mayo kuya, kami nagbakal pa ko. Pero yun ang blubarato lang. Ah. Mga tag-weblock labot isa kalibong ang mga solar ng mga matalang kakuring. Please, may suga lang. No? Dami tani ng mga lagko, giblati, mahal man. May mga priority pa kita, may mga estudyante kita, bakal tananay sa mga balo nila. Tiyor, agwanta lang kita. Mientras tanto, ti agwanta kita, iway kita choice. Kundi maghulak kung anong ginatingal sa aton sa gobyerno.
16: Tatak, RMN.
15: Lasotso, imedia, antak na sa aga, si Secretary Remulia, makadto kuno diri sa Iloilo. Maano ka di? John Vic, maano ka di sa Iloilo? Ari di si Bato de la Rosa. Dakpan nyo si Bato. Ang ambal niya kuno sila niya na balaan niya na kunukundiin. Ibalaan nyo, ay kamo nagdako. Ang ambal ni John Vic, sila niya, powerful kuno mga tao sa likod. Powerful? Mas may powerful pas gobyerno? Hindi ko yung magpati. Bisan sino pa na iya nga may poderoso nga tao, manggaranon o nano, why sa makasaran sa gobyerno? Pag-gobyerno na iya mag-target sa imo, why sa makasaran sa gobyerno? Hindi mo kami niya paghambalon, John Vic Remulia. Ang province of Iloilo, may ara na sa 116,691 ka mga nakabakabakuna sa measles rubella. Tipdas, parang ma-insindihan ninyo. Number one, diri sa mga banwa nga nagka 100% amo ang banwa sang gimbal, kagamay pinagkagamay nga nagkapa-vaccine amo ang istansya, nga daw may ara lang sang 37.8%. Ambot nga wala ni Salaya mapakababakunahan, Mayor Bianca Riquinto. Ginateksan ko si Mayor, ginatawgan, baway gikisabat-saba. Nagligad, Mayor, amo man ang akong gintekse mo na nagsabat ka man. Nagligad, amo man ang gintawgan ko, nagsabat ka man. Subong sa ginatawgan ka, ginateksan ka, may pamangkot kita sa imo, baway gikisabat-sabat ang Mayor ka istansya. O, Aryo, sa tanan, sini nga mga vaccination, ikaw yung pinakagamay? O, 37.85% na yung vaccination? Why awareness ang tao? Hindi magpa-vaccine ang tao. Sa mga nanay nga nagapamati subong, tatlo akong bata, pero ginpaidalom gini sila iya sa measles vaccination. Kay balaan ta nga makatalagam ina, mapatay ang bata niyo. No? Ko-contagious ina, makahalit ina sa iban kung hindi mo ina mapatuman. So, i-vaccine ninyong bata ninyo. May iban na nga sila nila, base may mga side effects. Ah, tanan naman ang subong, may side effects. Tulugan ka ganing side effects ng tulog, alalain ka, kuwan ka, palangluya ka. Tamaan ka blakaon. Anong side effects na sina? Kay dugay-dugay na doon, hindi ka magulang. Tanan naman lang. Like ang COVID. Sila ni governor, sila niya, nung duman ko gid, sila niya, dito damo to sa mga COVID vaccine ang gin-offer. May iatos ang Kano, may iatos ang China, may iatos ang Yaka Europe. Damo to. Ang kay Gov, Sinovac, tiyan Sinovac, iato ka China. Ti, sila niya, damo gambal nga pigaw to ti way man kumano. Anong imo to na juman mark nga vaccine si imo man? Sinovac ka man? Astra? Ano ganito? Ano ganito imo ti mo? Astra? AstraZeneca. Okay. AstraZeneca. Muti mo. Ako Sinovac. Sinovac ko ah. Pero katatlo ko gininjeksyonan. Tibalaan ko gid kun anong side effects sa akon, kinugalain ulo ko. Kung kay isa, gambal ko ako lang. Basi kun amo nang ipikto sa Sinovac, ti sila ni Gov, niya Sinovac ang akon. Ti way man kumano. Kaya kadamo sa mga sugilanon nga kuno, basi kung may muni, ti way man sang perpekto gid nga teknolojiya. May mga porsyento gin mga muna. Ti kumatuunan ka, ti thank you kayo. Purti ba si Wyman? Ti muna nga kita gambal, pabakunahin yung kabataan ninyo kay mas importante ina nga mabakunahan sila para hindi sila maigo sa balatid.
16: Tatak RMN.
15: Sa pihagkabahin mga karadyuman, sa aton sininga pampangalagad, may kupod ba naton ang aton sininga officer in charge sa provincial Agriculture's Office, si Mr. Hiron Magbanwa. Ma-update anay kita sang RSSI. Ang tigi bala nga niya nag-aatake subong sa aton suling mga pananom, labi na gid sa mga tubo. Bala nyo naman ang tubo nga sa isa ka tuig kay isa ka lang mag-harvest. Karon, kung natakihon ina sang piste kag magkalamatay, why sang harvison ng aton suling mga farmers, magataas ang presyo sang kalamay. Te, kung tumaas ang presyo sang kalamay kay why kita sang supply, sino igo? Tanan, igo. Ang aton pandisal, nga subong daw dako-dako lang sa itlog ka itik. Ah, base kung itlog na lang nakapabwa ka, itlog na lang nakaumbok. Dumduman ko sa una, 20 years ago, magbakal ka sa pandisal, isaw-saw mo sa kape, kag-imnan mo sa damo nga tubig, solve ka na. Subong ang pandisal, sus mareka gusip, dako-dako lang sa 5 kapisos. Magbakal ka subong pandisal, taga 5 kapisos na, may durudalag ko. Pagkagat mo, puro hangin. Sus, way-way. Ay, naku. Igaling tiyanon mo na. Kayman, why man kita sang mahimo kundi nga i-commercialize ang aton nga mga negosyante. Kay ti kamahal man sang harina, kamahal sang kalamay, kamahal sang itlog, kamahal sang tanan nga mga ginagamit, munang rason nga ginamahal man nila ang ila sila nga mga tinapay. Ti, negosyo niya mo. Pero ti, kung magmahal pa gin ang pinaka-basic nga kinahanglan sa tanan nga pag-ubra, sa pagkaon, sa pastries, kagtanan natin sininga mga pagkaon may kalamay, magamahal, kita gyapon na maigo, kayman, why man yagamahal ang aton sweldo?
16: Tatak RMN.
15: Amot pilagid ang kinanglantang nga sweldo para mabuhi kita. Si Radyoman Mark Soltero ni, pero I know, ginakabos man eh. Nagagasto man ni si Radyoman Mark sa balay nila. Dapat ang konsultiro ka, Radyoman Mark, ang minimum mo nga sweldo, 30 mil. Konsultiro ha, kung ako ha. Sultiro ko dapat ang sweldo ko 30 mil. Para nga kapangabuhi kagin mayad ayan. Kung sultiro ka, eh, kaiting iban sobra man da sa 30,000, pero ang iban abi basic ka salary sa aton way man klabo 30,000. May 30,000 kada kung sultiro ka. Ah, pwede kagin ya kapurma sa mga doktor. Igaling ko ng imo sweldo ya nga pangbayad man sa boarding house, pangtugong sa motor, ate. Di ka man gid kapurma mayo. Muna nga gamahal ang ginagastusan natin, pero why man gasakang aton sini nga sweldo? Asa gobyerno ya daw medyo tiba-tiba gid man sila kay ti. Bisan why ya nagsaka ang imo nga ranggo, why ka bim na promote, pero may ginatawag sila nga step 1. Step 2, step 3, domain. Nga kung hindi ka ma-promote for pila sini ka tuig, gasaka tong imo sini nga sweldo, either 1,000 or 2,000. Ay, di pa. Eh, sa ato niya, wala. Mientras tanto, amulang na. Ah, agwanta na kita diyan. Sabi ang kabahin, mga karadyo man, diri sa ato, sini ka pampangalan. Ginatutukan natin subong ang ining impormasyon nga may ara kuno sang poisoning sa mga ido sa probinsya sang Guimaras. Ang report nato nga nabaton, massive nga poisoning kaginapangunahan pa sang pila ka mga barangay officials. Gintry nato, nag-message kita sa ila gobernador, kagang ila congressman, ang mag-asawa nga Nava. And gin-message natin ang ilang legal officer para nga mapaimbestigaran ini. Subong way pa kami sang ginakaptan nga ebidensya, pero may ara kita sa mga nagpanugi.

0: oh, gani, kita kong paka sa dalan, galing ka o ganing ruida sa salakyan. Luoy ka man. Tida yun hiluan mo, dun barangay official ka pa? Kung di-inform mong tag-iya, loko-loko ka mo, pinang, bilang-bilang ang mga tao niyo. Inform mong tag-iya, hindi nga mamatay ka mo. Tisubong nag-inform na sa aton, pero siling ko kay attorney, siling ko attorney, mga ayaw kita sang update sa imo tomorrow. Kaya kada mo, subong sa na-receive na mga information sang RMN nga may ara sa pagpanghilo and kung may ara dira sa inyo barangay nga mga tao nga nagapamatay sang ido, isugid nyo. Kaya papailan ta sang kaso. Violation ina mga garadyuman. Kag mapaidalom ikaw, mapriso ka kung mapamatud-an nga ginsakit nimo, ginpatay nimo, may cruelty sa aton sini nga mga kasapatan. Araw-araw pa. Way managano sa inyong ayam. Kung nagdamo na sila, sino may sila sinaw? Kamu man. Kita man. Amo na nga ako na ayam sa balay. Why kugid? Ginpakapon ko ang akong sininga lalaki. Kaya hindi ko gusto nga magdamo, kaya hindi ko sila masaguran. Kung damo ang imo ayam, ang imo sininga pangabuhi, hindi kakalakat may. Sino madipara sila, sino mapakaon, magdamo sila. Ti ang problema sa imo tupad balay. Nga magsagad ka dito, iya ka inurangol ang imo sininga sapat, disturbo na sa piyak balay. Hindi mo papadamuon, ti sino may problema dira, ikaw kay naka-eskwila ka, kayang ido, way man naka-eskwila. Kundi ka abi alipungoy, klase ka tag-iya, kabalo ka nagid, hindi ka kasagod, nagsagad ka kapina, damo sa imo ayam, kundi kontrolon mo, kay ikaw yan nakabalo, ipakapon! Hindi mo man pa ipakapon, kay way ka man kwarta, ti nagsagad ka ka... hinupot sang ido nga hindi ka galit ka sarang. Do parehas mo labra nga nagpangasawa ka. Hindi mo galit mapakaon maayong asawa mo. Sagi kay mo iya ka pinangasawa. It's part of your ano, family. Ang mga ido nga ina, party na sa pamilya mo, sa tutoy, nagkakitikiti ka rin, nagdako, pinabayaan mo, nag-arikison. Di sa mga taga-probinsa sa Guimaras, shout out na sa inyo. Base may mga bunong barangay ka mo, mga barangay officials, why kita subong sa hingadlan, kay ti why pa man ko sa ginakaptan gid nga mga testimony, hindi pa kita kambal gid diretso, pero ginapabalo lang natin sa inyo, nga kung may napatay na ka mga ido, kag may ara sa mga ebidensya na to sa inyo, priso ka mo, if may plan ka mo nga mamatay sa ido, hindi nyo napag... padayon.
1: Tatak RMN.
0: Last 8:44 tanasagan. I-check na aton mga karadyuman in a while ang aton siling Provincial Agriculture Office. Diri sa aton siling pagpangalaga diri sa RMN Iloilo sa Piagabahin. Sa aton siling pagpangalaga subong aga, maingkupod man aton si Rajuman Mon Kapalihan regarding ini sa preparasyon sang Commission on Election sa barangay Kagsanggunian ng Kabataan nga magapadayon kung wala pa sang layi nga ginapuston ang aton sini nga eleksyon.
1: Tatak RMN.
0: Damo gid subong sang nalipay nga mga barangay officials kay daw hindi madayon ang barangay eleksyon sa November 2. Ang ibandera naguntat na ang panglimpyo sa barangay. Nagakalipay subong ang mga barangay officials nga ang ilang ginabaton nga sweldo kada bulan. Magapadayon kung sa dason pangatuig ang eleksyon.
1: Tatak RMN.
0: Para sa mga barangay officials nga maayo yung performance, manami ini. Nalipay kita na nga, hindi lang anay pagdayon ng eleksyon kung gusto nato nga magtipid. Galing kay pilang nahot na malandang may amo na nga performance.

0: ba ang gidara iya radyo man, Mark, nga base sa inyo may kilala ka man? Ang barangay kapitan o ang barangay kagawad, gakadto lang kung may sesyon o magkuha sa sweldo. Ay, kaluoy man sa barangay ta. May mga barangay kagawad nga ang ginalili nila ang SOP sa proyekto. Gayaan nyo nagani ko pa. Hindi na bala kita maging ipokrito. O kapamati ang tao, mahuya kita. Why taman ka mo ginasararama? Grabe bayaw kamot na ang way ga SOP. Kaya kung may ara na subong sang wala na ga SOP, pasalamatan ko gid. Pero wait, ka mo ginasararama. Base maakig ka mo sa akon, mamba ka mo, Regan, ano nang ubra mo, nasararama mo kami. Wait, tagani ka mo ginasararama. Ang masakitan, ti amula na yung akon. Puresulitun ko lang, personally, hindi ako iapabor ng isulon ang barangay eleksyon. Nakagasto na kita 8 billion. Pero kamo sa inyo subong, ang mga kagawad ng incumbent nagakalipay kamo. Hindi madayon ang eleksyon. Pero kami yan nasubuan. Kay kung pigaw ka nga barangay kagawad, nagpaswildo pa kami sa sulod pagit sa another 1 year para sa kapigaw mo. Tay sino sinang balasulon? Kamu man. Kamu man. Kamu man ang balasulon sina nga mga electorate. Kay kadamo kamu sang pirilian, did tugid kamu mapili sa kapitan nga maisog kay may pusil. Esos. Damo gid kuya subong nakilala nga mga barangay kapitan. Chimpos ang una, way pamana. Way ang balaya sina, gamay malang. Sus. Nadugayan. Si kapitan, nagbigtay. Malanyo. Kung ang barangay kapitan nga madasig, damo na sa sang ideya. May kilala gani ko, Rajuman, hindi lang ko magambal. Kundi may project, te bati-bati ko malang ha. Si kapitan na mangita to sa kontraktor. Te may ara na nada siya. Pagkatapos na si kapitan na masupply. Bato, balas, kag trabahador. Te, legal man ha. Ay, di ba kumaga. Pwede man na madakpan mo. Pwede, bala man sa tao. Ay, gito dyan. Sa mga tapala mati na ito, alas 8.49 bentang na sa atin. Bagong aton sila nga pagpakig, paglabot nato sa kay Mr. Heron Magbanua, ang aton sila nga OIC Provincial Agriculture Officer sa Province of Iloilo. Ariana, ang aton sila nga health news, upon nato si Rajuman Joel Franco.
1: Ang inyong bahing nyo dala sa inyo sa kaluwan sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Nakaibalobala ka mo ang isa katasa sa Santon Plus Coffee Mix, makahatag sa vitamina, minerales, at insoluble fiber nga kinanglanon sa aton lawas. Inabagod nga kada timpla sa Santon Plus Coffee Mix, mayara ini sang soya nga mas kilala nga maayo nga source sa insoluble fiber nga makabulig sa pagtino sa aton nga colon o kontinai. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. Nakinan sa pagtuon sa Australia nga exercise mas makapabakod sa kurason kung ipangit sa mga supplements kaangay sa supplemental testosterone. Sunod kay Dr. Bu Ye, Presidente sa Endocrine Society of Australia, ang testosterone replacement therapy wala sa epekto sa pabakod sa kurason kundi ang exercise lamang. Pahing ni Yep, agad mapabakod ang kurason. Pasulabiyon ang exercise kung ipangit sa testosterone therapy. Ang exercise mas nagkapataas man sa level sa natural nga testosterone sa mga maedad nga kalalakihan. Ang testosterone na ganubo sa mga edad ang mga lalaki kagilabdan ini sa ibang pang mga medical conditions gani makapaganhagan ang exercise size sa impact sa kayong lawas sa matigulang nga kalalakihan. Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Joel Franco, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
0: Aga Rajuman, ari naman ang ato sa ring loves ko si Mother Earth upod naman kay Rajuman Joelin para onda.
3: Ang Labs ko si Mother Earth kinadulong sa inyo sang new and improved non-super plus. Mas ginpepektibo kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya. Dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-super plus capsule. Natural nga proteksyon sa lawas manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mabaskog nga korason kag bulig kontra sa kapoy kag pangpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Pilia ang Non Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Mga kasama aton amligan kag protehiran ang aton dunang manggad pinaagi sa pagtanom sang bulak sa palibot sang aton balay. Ang bulak nagaserbe bilang epektibo nga tagalimpyo sang hangin, nagaabsorb sang carbon dioxide kag madamo pa nga air pollutants, samtang nga nagapagwa ini sang oxygen kag kahamot. Nagapromote man ini sang healthy nga ecosystem kag biodiversity. Gani ang pagpili sa nagakaigo nga sahi isang bulak nga itanom sa palibot sang aton balay ang isa ka dako nga serbisyo para sa aton environment. Hibaloon ng mga tips para sa aton environment. Dari lang sa Labs ko si Mother Earth. Tandaan, let us join the race to make the earth a better place. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ini si Radyo Man Jaylene Tamayo para Onda. Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
0: Last 852 sa Tanasaga. Sa mga tabalamati nato ng aton sa ringa vitamin C, mighty C, alkaline, di kalidad, alkaline nga vitamin C. Mayo ini para sa inyo sa ringa sipon, ubo, hilana, trangkaso, pneumonia, kaiban pa nga balatian. Tandaan nyo lang ha, barato man ang ini. Nga nga, kinanglan gina ito na magbalatian bago kita mag-inom. Diba? Kinala natin sa vitamin C. So, mag-Mighty C kita. Ayos! Sa mga taparamati natin, Mighty C ang aton alkaline nga vitamin C.
2: Tatak RMN.
0: And take note sa mga suki natin, mga karadyuman, inom kita sang D3 Bio. Ang D3 Bio may-ari ini sang MCT, medium chain triglycerides, ka virgin coconut oil. Makabulig ini para sa mga masunod. Kung ganya ang mga bakterya ka viruses nga nagasulod sa aton lawas para kita dali magbalatian. Ikaduwa, mayo ini mga karadyuman para magdamo ang aton good cholesterol, kag siligod yung bad cholesterol, para hindi maglapuyot ang aton dugo. Di kita paghaibla dun. Ikatatlo, nagapanasig sang aton sirimabian ng metabolismo. Nagapafit, nagaparelax ang aton siringalawas. Gani, tandaan nyo lang sa mga tapalamati na ato mga karadyuman. Inom kita sa D3 Bio.
2: Tatak RMN.
0: Sa aton na linya, ang aton siringa officer in charge sa Provincial Agriculture Office. Supod naton si Mr. Heron Magbanwa. Update kita anay mga karadyuman. Sa aton siringa problema sa RSSI sa provinsya sa Iloilo. Tigi, guro, tigi na lang. Ginaproblemahan diri kay kung magnubo ang aton sining production, ti maigo man ang supply, matandog ang aton sining bili sang aton sining kalamay. And ang aton sining tubo sa isa ka tuig, isa ka malang mag-harvest. Hindi pareho sa mais nga, kung daw pigaw tong imo nga mais, araduha liwat kay herbisonta. Itamnan taliwat urong humay araduha liwat kay dairikanta hindi amunay ang tubo mahulat kay isa ka tuig kag harvison ti dapat ang aton katubuhan sa probinsya. Si Mr. Heron Magbanwas. Mr. Heron, sir, si Radyo Man Regan sa Alamin Iloilo, good morning.
4: Good morning, Radyo Man Regan. Good morning sa tanan,
0: sir. Nagligad, ginaistoryahan na ini, nagaplano na kamo upod ang mga ahensya sa gobyerno. Anong latest? Subong natapna na naton na Mr. Magbanwa ang problema naton sa RSSI or padayong nga nagadamo o nagalapad ang mga hektarya sa tubo nga apiktado sa sining balatian?
4: Unfortunately, kayo man rin, naglaktapagid, no, aton ng RSSI sa bilog ng probinsya. Sa una, may ara lang kita 24 kabanwang affected, subong 20 city na. Kagang total naton nga igo o na damage naton nga area sa niligad 7,000 ng subong 9,900 na, no, ang na ito. Dito sa municipal data, actual ni siyang reported sa mga munisipyo sa aton. Kag may ara na kita 9,432 ka farmers affected. So again, ang aton nga data sa municipal data, ang official data ara sa aton nga Sugarcane Regulatory Administration. But ari ang aton nabasihan na di actual gini nga reports ng aton mga kabanwanan.
0: So ining mga affected nga ni anong mga intervention ta subong sir? May ara kita sang pwede nga like spray, bulong, para matapna ina kag hindi mahalita ng aton nga mga pananom, Mr. Bagbanwa.
4: Sa subong may ara gid no nga mga ina-spray kita nga bio control kag silo. But honestly speaking, because ang edad sa aton nga tubo subong ara na siya sa 8 to 9 months old already. So na siya, kung mag-spray kita siguro daw wala na gid man epekto na siya.
0: Okay.
4: Kag ang damage ara na eh, sang pag-report pa lang naton sang pinagid naton ka una nga bulan nga nag-convene kita mga 5 to 6 months old na aton nga katubuan, which is kung sa paggamit sang hilo siguro daw hindi na din siya suggest na masuggest nato no, unless nga mga 60% ang damage pa sa kaya ra severe na kinanglan mo gid man nga kontrolo na ang kadamuon ng populasyon para di na maglapad. So honestly ang ato nga preparasyon subong is for the next cropping na gid no, kay kung subong nga tap naon magasto lang kita di man naton mabalik ang nadula ng production sa region na region.
0: Pero sa inyong computation sir Magbanwa, sa sining 9,000 ka hektaryas nga ni dako ang mabuhin sa production naton. Nagbatyagid ang aton sining mga pananom.
4: Actually, honestly again, mabatyagid no. Kay based gani sa report sa aton mga sugar mill, nagligad tuig gamay pa lang gani ang aton tong report nga damages. But kung basihan naton ang ilang report nga ang naigo sa nga resist ay up to 50% ng sugar production ang kaya dulaon no, sa aton nga production.
0: Bawa ka dako-dako sina.
4: Mga
0: more or lesser diri sa aton sa Iloilo alone ha, sa Iloilo province, mga pila ka tonelada ang production naton. If may data ka.
4: Wala ako official data nga mahatak sa subong region man riga. Kaya ang inangaman nga data gyud ang official naton nga data ra sa SRA no. So di ako kahatag sang official data, but ang ato na lang gid siguro nga mambasihan gid diri subong nga kung may ara gid man damage makaya niya labuton ato up to 50% no, basin ng sobra sa subong sitwasyon. Kaya ang total damage nang galabot kita lapit sa 600 hectares na no ang ato nga total damage, but silingon daw halos wala kan hargison la nalaya na or tunot ng mga tubo. So ang dares ara sa 30 pasaka na percent ang iya affected sa mga katubuhan naton. Isa siguro ka mambal ko man nga sa padayon nga pagulan-ulan niya iniya mo ni siya ang isa man siguro ka sitwasyon nga naghaganhaga ng RSSI. Pero due to sa observation naton next cropping madugin ini sa liwat kag amo na aton napakrasyonan subong.
0: Okay, ano-ano sir nga mga banwa ang daw daw makabig nato natamaan gid sang RSSI.
4: Number one gid ang Pasi no, nagdeclare na ganito sila sang state of calamity kay ilang area nga gintamnan is mga 2000 plus na ang nadami. So sa 5000 hectares lang nga 2,286 na ang na-damage, no? Then, masunod silang sa Enrique, may ara sila 1,400 nga affected, nga na-damage man. Then, masunod ang Anilao, then ang Glenias.
0: Okay. Ang imo nga gin-mention kagina, nga sila inyo, ti daw ay naman tani mahimo kay dalagko na. Pero sa next cropping, magtanom sang tubo, Mr. Magbanwa, ako ya, hindi ko ya familiar, ang humay lang yan, familiar ako. Magtanom sang tubo, pag natapas na kay ti ginalauman naton nga base magupod ni sa patdan, another tanong sila ti kun ang patdan ngay na may aras ang RSSI, pagtanom mo ti magapabilin ng RSSI, madamo siya. So paano pagtanom, sunugon or anong mga ginalantaw ninyo nga mga ideya diri para matapna naton ang paglaptas ni sa dason nga cropping?
4: Actually, ang atong solusyon sina is dipping, no? Isaw-saw naton sa solusyon sa bio control agents naton. Namo nang ina-preparasyon na naton subong together with the Department of Agriculture.
0: Okay.
4: Kagang amon nga plan for next year is may patindog kita sa mga laboratory naton nga in partnership sa atong LGU or sa mga SUCs naton, mga tatlo siguro sa Regan. Specifically position pa lang sa Bilogno probinsya. Kaya kung sa din naman natin, himoon nga expansion sa atong laboratory para ma-make available natin ining mga biocontrol, no?
0: Okay.
4: Kaya nga mo lang ginagawa sustainable control sa mga klase sang sakit. No, kaga may nagkasulot subong abing ang mga report, no? Ari, though, need pa namon i-validate kay nag-transfer ko no sa palay kag sa Jesus. Core no which is na-validate na mo sa subong kay possibly gid no kay isa sila ka family grass family sila So validate gid na mo subong may mga staff kita no kaupod sa nga recess RCPC i-validate ko matuod din ang report kay ba sila ay naman yung strain la sang tigi ang nag-attack no. So, El Nino, ang natanaw nato yung isa sa mga rason nga daw nagaduging ini sila kay sobrang kainit, no, naga-transfer sila sa normal nilang ecosystem. Pagka padayon na kami nga monitor, no, ang atong reporting sa mga munisipyo every 15 and 30th of the month, ginapa-reporta gina sila sa aton para mabalan naton ang ma-monitor naton ang sitwasyon sa RSSI.
0: So, ang matabo diri kung magtanom kita sa tubo, i-dip naton siya sa solusyon, then ang pagtanom naton sa patdan, kinakapatdan siya. Hindi na sa magdamo. Sir, kabay pa nga makontrol gid ina kay kun hindi naton makontrol daw mabalik-balik na sa nagwa niya daw ASF lang bala. Nga anytime ara lang na siya pag may tig-ilinit nga grabe, mamatik siya, madamo siya, iguo ng aton sa mga pananom. Mas maayo guro nga sa prevention pa lang amo nang tutukan naton subong Mr. Magbanwa.
4: Yes, amo gin ang tuyo sa aton nga probinsya kag ang long term nga solusyon amo na amon ginatutukan di ang aton nga ma'am emergency kag immediate nga solusyon para na sa agriculture kag sa SRA no. So anyway no sa probinsya sang Iloilo ang aton di ang nga tawag sini nga sitwasyon is somehow mabago na contain naton kay because ginamonitor naton sang maayo no. Ang isa lang siguro nga hindi lang amo napunggan bangod sang panahon bangod sa klima nagalaktagid siya gilayon kag ang ato abing sugarcane farmers subong hindi pa gid amo na oriented pero next year I believe no because naagyanan nila mas maging alerto kag ang ato nga ginahubrang solution is for long term na ni kay ning sakit abis Regiman Regan maging part naman ni sing ecosystem later on ni ni sugarcane maging normal na lang ni sang apiary later on as long as maka-develop kita sa mga biocontrol kag beneficiary insect dira sa ilang ecosystem.
0: Anyway sir, maayo lang galing kami sa pinakadlaw if may ara ka mo bala sang confirmation na kung nagalaton ina sa mais kag sa humay kay kung lumaton ina kag makababuhi sa da no kag maigo niya ang aton sining rice production. Medyo maburubudlay na para sa aton mas dako pagid ang damage sa sina. On this note, Mr. Magbanwa, salamat gid sir sa sining tiempo ang ginatag sa amin ni Iloilo. Good morning.
4: Good morning kag mayong thank you sa tanan.
2: Tatak RMN.
0: Patyon niya gid ang imo pananom kung maigo ka sang RSSI. The tigi na siya nga gatapik. Then iguo niya ang suyupo niya ang duga sang imo sini nga mga pananom malaya siya tiko nang imo pananom laya ini sa magdako mari kutoy siya ti ang tubo nimo nga gina project nga after a year ang tubo mo do mga butkon do butkon ko abi kay dalag ko ah do mga butkon na lang nakadiwindi may tubo pa man kun hindi sa mapatay mari kutoy siya ti imbis nga naga sa bilog mo nga tuig, nag-project ka nga ang akon nga kalamay, ang ma-harvest ko, abi, mga makuha ko na sa tubo ko, mga pulo, abi, kasako nga kalamay, no? Ti kinagyan sang RSSI, basi lima na lang. Ti patyo niya. Kung hindi niya man mapatay, marikutoy ang imo sini pananom, igo ang imo sini nga production, pirdi ka sa buno, perdi ka sa manpower, perdi ang aton farmers, kapin pa kay ginutangan ina sa mga nga mga negosyante. Eh, siga ano gin? Siling nila, nami ko na magtanong sa tubo mo. Dako ko nung ginansya. Iway pa man ko kabalo, kay iway man kami ito katubuhan. Dunduman ko lang sang una, ang tubo gin lang namon, nga planters man kami sang tubo. Ginatanom ni nanay ang tubo sa balunasan. Dayon, lagko-lagko rajuman mark sang tubo. Katilaw ka mo sang tubo nga sa balunasan. Ang ginagyan bla sang tubi, dabla magpanghugas ka mo sang pinggan sa may pantaw. Gran ni nanay na dato na kuan git. Dagin-dagin na tanom sa may pantaw namon sa may balunasan. Suskod na lagko gid ya sang subok sang tubo mo. Apagkaon mo, juicy-juicy. na iya nga baridad sa tubo. Ang tubo niya nga ginatanom nato rin, mga matigana sila nga mga tubo nga, bisan ang ilaga, di dik dulo. Ang tubo ta na iya sa mga balunasan, lain na iya. Pero tuudo, nga dyan naman itananay na tanom sa unang sa balunasan. Anyway, sa mga tao, palamati na ito, mga karadyuman, balikan tang ato sa mga balita, babalik na ito. Ipabati na ito mula sa inyo ang isa sa mga manifestation ni Senator Judge Erwin Tolfo. Sini niya, sinuugid bala ang makabuto, kapilagin kabilog, ang makabuto nga judges sa impeachment trial kay apat subong ka mga senador. Ang wala ni. Di paano ka kabuto kung wala ka? Number one, si Marcolita preso. Di, way man to sasang kinamataro nga maglantaw sa TV. Ambot kung kapamati ito sa radyo. Tani kung may radyo to sa mati, ito sa street so dapoy. Si Jinggo Estrada preso. Oh. Si Bato de la Rosa, nagali asli-as ka palagyo kahit may warang tubares. Paano ka nakamonitor? Si Lauren Legarda ito sa France. Di, apat na sila. Di sino ba determine kay hindi sila pwede gani kay why ka paano ka gani makahatag sang imo nga verdict sang imo desisyon kay wala ka abi bukot mayad istoryante ni Mabian sa ato sini nga pagpangalagad pagkatapos sa ato ni importante nga paiba last 9:07 antar na saga
2: Tatak RMN.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Ang Batang Mukhang Healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin plus araw-araw. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Itong corned beef na lang ulit, okay na?
7: Mami!
6: Angeline!
7: Walang masama sa okay lang, pero sa start.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Tatak RMN.
2: Mga garadyoman, 9:14, andan na sa aga, ini ang Straight to the Point. Balik kita sa atong siringa pa pangalaga, diri sa atong siringa pa natuntunan.
1: Tatak RMN.
2: Sa mga tapalamati naton, ang heart attack, wala may ginapili nga tawo kag estado. Basta mataas ang cholesterol sa ugat mo, kag unhealthy ang imo lifestyle, pwede ka mag-heart attack, likawin ini nga matabo sa imo, subong pa lang magpangaman ka na ka mag-inom sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, ini ang natural, wala chemical, wala preservatives, kag wala side effects, gani aprobado sa Food and Drug Administration. Ang Dr. Pinoy may omega-3 nga may kapasidad nga panubuon ang triglycerides sa dugo, ginapagarman sa Dr. Pinoy ang blood clot nga makaresulta sa stroke, ginapanubo ang blood pressure. Gani mga karadyuman, sa mga tapalamati naton, mag-Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Tatak RMN.
2: Standby kay Rajuman mo. Diri sa aton siringa pagpangalagad, ibalo naton mga karadyuman kay ang hambal sa Commission on Election, siling niya mapreparar lang kami gapo. Kay wala pa man sang layi nga nagahambal nga i-postpone ang aton sining election. Ga-preparar sa gihapon ang COMELEC sa barangay kag sanggunian ang kabataan election. Tikon ara na, ti wise la choice. Ti sundo nila kung ano ang layi if ma-postpone. Pero kung ako iya gani hambal ko, hindi ko iya gusto nga ma-postpone. After sa sining election, i-implement nyo na ang lima katuig na termino sang aton sini nga mga opisyalis sa barangay. Bali duwa na lang ka termino sa barangay kagawad kag barangay kapitan, 2 terms na lang pero tag lima katuig, 10 years naman. Makatipid ka actually, no? Kay ti imbis nga 3 ka eleksyon, 2 na lang ka eleksyon makatipid ka. Medyo lawig naman. Sa Amerika ganyan, di ba? Every 4 years may eleksyon sila, ang presidente nila. Diri sa ato niya 6 years. Pero kaisa lang, wala na kita sang re-eleksyon. Sa US every 4 years, pero may re-eleksyon sila, no? So kung madaog ka, so ang imo ya is equivalent to 8 years ang imo service. Dari sa aton, ang presidente, ara lang iya sa 6 years. No? Ang mga senador naton, 6 years sila, pero makapa-re-elect sila kadua. Makapa-re-elect sila, I think, dua ka term sila. No? So, equivalent mo is 12 years. Iya sa aton sila ng mga senador. Ti, sa mga tapalamati naton, sa barangay, amoni ang proposal. I-postpone ang aton sining election para makatipid kita. Hiwaton ini sa November 2026 after or 2028 after sang national or presidential election.
1: Tatak RMN.
2: Kaya presidential election naton sa May 2028. So after sang presidential election, mabarangay election naman kita. Ano abi kung itingob nyo na lang ang barangay sa presidensyal? Para isang agasto. Di ba la? Iginalain natin, parehas mo lang na, itingob nyo na lang bala, para isa na lang kagasto. Isa na lang ka libog sang aton ng mga leader. Kaya ti, kada mag-eleksyon, ang ginatagaan sa mga leader naton ng mga politiko, mga barangay opisyal, mayo na, kay dala sila, tagaan mo, o parilik man sila, isa na lang kagasto. Kaya gagatabo, subong, ako abi madagan ko mayor, arigluhon ko si kapitan, kasi kagawad, o, areo, kamuda mga leaders, barangay mo ninyo. Tinagasto na ko kadaan, pag abot ko naman, sa barangay eleksyon, tugungan ko naman to si kapitan. Tugungan ko si kagawad, gasolinahan ko siya para magdalagan man ang kampanya. Kaya ti, siyempre, nakabulig siya sa imo, buligan mo man siya. Di ba? So, muna kakatabo, subong. Pero personally, mangkuto niyo ako, honestly, ha, why ako yagapati nga hindi nipagdayon nun. Gusto ko gid iya madayon ang eleksyon. Nagasto naman ang kita mo. Ang gasto naton 8 billion to 9 billion ang ginasto naton. Then hindi tapag dayunon. Unless nga ang ginagasto naton ina makutunta si Rajuman Mon, kung ang nagasto sang kumileg, hindi na si liwat magasto sa masunod. Pero sabi, i-justify nila, okay, ang komisyon ng election gasto ng kita sang 8 billion to 9 billion. Pero kung i-postpone naton ina sa dasun ng election, hindi na kita magasto sang muna. Kay nagasto ta na, na bakal ta na ang mga kinangalanon, etc., etc. Pero tikon magbalik kita sa puno and another magasto kita sang 8 to 9 billion Maria kag Jose. My goodness. May tulay na kita pagimaras.
1: Tatak RMN.
2: Tawa nyo ba lang gasto lang, tawa nyo ba lang usik sa kwarta. Way niya ginapaminsar iya sang aton nga mga lideres sa senador sa mga congressman aton nga nagasto na kita 8 to 9 billion. Hindi mo pa pagdayunon? Ano ka? Langkawas? Diba? Nakagasto ka na, hindi mo pagdayunan. Nagpatindog ka sa balay. Natindog ng imo sininga alatupa na lang. Then mambal ka, hindi ko di mag-star, masaylo ko. Sabi, kundi ka luko-luko nga klase katawa.
1: Tatak RMN.
2: Check natin sa aton mabiyan nga pampangalagad si Rajuman Mon. Pero hindi ka mo magkalipat kung gusto nyo maglabing-labing. Inang mainit, balay ang mga baliktaktakan. Inom ikaw sang Megaman 1 hour before sa labing-labing. Megaman herbal capsule. Kay sure gin kita, mga Rajuman, nga kung nakainom ikaw sa Megaman, megang-mega si Mega. Then ako maglugang. 1 hour before sa labing-labing, Choy, mag-Megaman.
1: Tatak RMN.
2: Nagka-standby sa atong linya si Rajuman Mon Kapalihan.
1: DYRI Rajuman Report.
3: Rajuman Reagan, naka-focus ang COMELEC no, sa pagkandak niya sa eleksyon para sa barangay Kiksanggo niyang kabataan eleksyon sa palabuton nga Nobyembre. No? Well, in fact, subong ang preparation santo sa calendar of activities sa BSKA, ginasunod in Manila, no? Kag this time, yara na sila sa pag nakumpleto na nila, no? Ang pangalan sa mga bugos balasang electoral board, no? Ining mga manunudlo na igapay dalong pa sa briefing, no? Actually, ang pangalan, lista, kompleto na, no? Diri sa may siyudad sa Iloilo.
2: Okay.
3: At the same time, ginaschedule nila ang briefing. Pero,
2: Sano dapat ang briefing nila? Dapat subong ang September o October, eh, no?
3: Oo, subong kuntan. Before matapos ang September, Roger okay. Magrega, no? Kaya tingin na plan siya pang schedule. Kag ang isa dire, inuprint na ang ining voters list, bala? Roger Magrega. O galing, sa pagkabalo naton, bangod sa ginpile ng mga proposal para na i-postpone ang barangay eleksyon, wala ini anagin na yun. No? Kay nakuha na itong info sa COMELEC sa ano pa lang, sa may voters list pa lang, bilyon na Rajuman Reagan, no, ang magasto kung maimprenta ini.
2: Nga ako, nga ako, no. Tipapilma lang na.
3: Sa bilog na Pilipinas lang. Kaya, ang barangay eleksyon, pilang daan, kabilog yung mga
2: bagay.
3: Niya, no?
2: Dumudamo, gimanabi. Dumudamo nga papil inang kinanglanon, ino?
3: Oo, oh, ti hindi iya sila nga ordinaryo lang nga papel, no? Ang gabito rin yung madagan.
2: Hindi so, lang anay sila mag-print, eh.
3: Oo. Oh. Amo na ganun nga daw, wait and hold bala ang sitwasyon subong. Kapin pa subong kasi mana kay kahapon, ginunahan na sang Congress nga na-file na nila ini, no? Ginahulat na lang subo.
2: Lagi na-approve na to sa Congress, Rajuman Mon, ang yan na lang kasi, Nate. So, oh. Laban-laban sa tirong ni, daw hindi guro madayon, Gid.
3: Amo gani, no? So, isa ina sa ginatanaw.
2: Kanugo na sa, ang kilala ko to sa Amon, kanugo na sa pinanagtagya kabugas.
3: Mayara gani sa Amon to, nga nag-resign na siya, sinungobra, kay mapagpandagan sa kapitan. Tuti, daw ma...
2: Balik sana yun natin ikuha ko to. Next year lang kuha na yun.
3: Sadya. Ipangalot kalot na sa ngulo.
2: Tino, hindi ba na yun guro? Kay ang Congress nagbuto pa bor nga ato sini postpone laban-laban ang Senado amo man na tikon amo na pirma na sa presidente.
3: According kay Sir Jonathan Sino, if ever nga maiyara na sanglay i-terminate sila ang nakaschedule ng mga calendar of activities sa barangay Kisangunyang Kabataan election, pero magapadayon sila Rodman Regan sang voters registration in preparation na iya sa presidential election, no? Dong schedule diri kung subong matigayon abing mapurbahan ni September or either October, siguran na dayon ang voters registration subong man nakuhig, no? After sang kumaplansya na ang ining postponement. At the same time, sige-sige na na, no? Kaya ang timeline is mga almost one year nga voters registration. At the same time, ang filing sang COC doon rin naman sa bulan iya sang Oktobre or Setyembre sa masunod nga tuig na kaya ang election nakaschedule sa second week sa bulan sang Mayo 2028 Regiman Regan, no? Ari ba lang kabahin, portion na sang interview na ton kay Mr. Jonathan Sino, election assistant to sang Iloilo City, Comelec.
4: So, may maato na siya, no, ma-terminate kung may law na, na in kaso nga mapirmahan sa presidente, ma-terminate na ang ato nga calendar of activities, and then mahali na kita sa bago nga calendar of activities, sa din na schedule na ang national election, ang presidential election sa second Monday of the 2028. No? So, ang lagi na matabo, makanda kita sa voters registration. Expected na naton, no, kay kadako sang time those nga wala pa kaparistro kag previously nga wala pa ma-qualified sa edad ng ila residency, makanda kang kumalik sa registration. Ang nag-18 na bala, ongoing, going to nga mag-18 nga ma-qualified sa 2028 national and local election.
5: Okay. So Monday sang May, sir, no? 2028,
4: no? 2028. Schedule, yeah. So, dako pang time, more or less mga 1 year pa before sang filing naman sang COC nga ginapropose sa bulan sang September 2027.
5: Okay.
4: Oh. Kina-express, as previously announced ni Chairman, September, kung makapagwa ang law nga ma-postpone ang election, no? So, dira lang na nga mga inadlaw September, October. Hopefully, ma-start kami automatic nga ma-resume ang voters registration.
5: Okay. So, sige-sige na na.
4: Sige-sige na na. More or less, mga 1 year. No, kay nag-announce siya, mayara na sa ganang schedule yung pagwa na September ang filing ng COC para sa 2028 national and local election.
3: Kabahin sa pagpayag ni Madrigan ni Mr. Jonathan Sino, no, election assistant to sang Iloilo City, Comelec, in line sa sining ginaalantaw man karon, no, na pag-postpone sang
2: matyag mo Rajuman mon sa imo lang, no, kay tiga ilustorya kay sa taga Comelec da kami way kami ka istorya sa imo lang mga 1 to 10 mga pila ka person sa imo nga daw hindi madayon ang eleksyon kabe
3: sa nagligat ang akon sining rate do 5
2: ba?
3: Pero subong, guro dari na sa mga 7 or 8 ang dyan
2: do paru pariyo
3: kita ko. Sa kongreso mo?
2: Kita ko na sa kongreso, kita ko na. Oh. Sa Senado, na daw mo man ang tinor to sa mga senador. Daw. Oh,
3: dito, lapit-lapit.
2: Grabe nga pamalakpak subong ni kapitan mo. Ang mga last termer bla, mga last termer. Oh. Ti, may extension sila nga another year mo?
3: Oo. Oh.
2: Ti, may mga bonuses pangadaan sila sa December? Kapin pa kung dako imo barangay. May mga barangay rajuman mo niya nga ang mga barangay kagawad. 20 mil ang sweldo sa barangay kagawad mo. Mga dari sa Balabago, dari sa Sudada, Balabago, mga Tabuksuba, mga Ingguri, mga Bulilaw, na may mga lagko ba lang ang mga establishments?
3: Ang dalag-dalagko, gawa ira nyo?
2: Ti, dalag-dalagkong ira mo, ti, ang mga sweldo na mga 20 mil. Ti, kung magsweldo ka 20 mil, da, why ka man ginaway time in time out? Dayon may mga kuan ka pa da, labo-labo ka pa sa project, dayon din man malain. Although nga ti kung may bululigan da sa barangay rajuman mo, ikaw man ang ginatangla sang tawo, pero may ideyahan, Bala.
3: Oh, eh maka pangitan pagi tigaran tunduro pagida sa mga kuwenta establishment daw mga negosyo sa barangay.
2: Ako gani gusto ko man niya mag sa totoo lang gusto ko man magbarangay kapitan mo. Ako lang. Pero isa guro ako sa pinakakawatan nga kapitan. Bala mo balaan ko ang mga ideya sa mga kapitan mo, ga pamangkot kita, ara kita pirmi sa gobyerno, ga pamangkot kita, ano mga style, balaan ko ra juman mon. So muna nga kung magkapitan ako, delikado ako nga kapitan. ikaw, yaway ka handong magbarangay kapitan? Hindi kaya magkagawa, diretso kas kapitan ah. Way na ya, dapat kapitan kaya.
3: Tamaran, no, ginagay ka. Kaya diretso tulog mo, dugi-dugay mo tao.
2: Amo na, sa totoo lang, abi nyo makapoy ng trabaho nga na. Para sa akon, hindi kita angayan, radyuman mo na. Hindi kita angayan. Pati lang kuguro kung body-body ko sa kapitan sa Madjong na sa Tangway, okay na yan. Pero sila nga, being ako na ako yung makapitan, inyo na lang. Salamat, Radyuman Mon!
3: Amo ni Madulo na ito yung information para sa pagpangalagad sa Straight to the Point program. Kasama mo sa DYRI, Armen Iliilo, Radyuman Mon, Iales Kapalihan, Tata Carmen.
1: Tatak RMN.
2: Salamat kay Radyuman Mon Kapalihan. Nagapag-on ang akon subong nga pagpati. Nga daw hindi madayon ang eleksyon. Kay sa Congress, pasado na. So mangayo na lang to sila sa Senado. Ang sa Senado to, nagduso si Chis Escudero. Then, kalabanan dito, daw na sense naton, nga daw hindi gid madayon. So, congratulations sa mga kapitan, kagkagawad, nga last term. May another year pa ka mo sa pangauti. Kung nagapangauti ka ha, pero kung why ka man niya gapangauti, why man ka. So, sabi niyo sa totoo lang, ini mga barangay officials nga ini, kung mahina-hina ka lang da, ayawan ka kontrol sa emosyon ng mga tao. Localize ang problema mo. Kadtuan ka sa tao kay problema ang drainage. Wala suga ang basketbolan. May na ospital, may na patay, away magpamilya. Oh. Inyo na tanan kulo. Dayon, pilagid ang emosyon ni Abi. Ugaling, hindi man na pirmi-pirmi. Eh, mga time man nga way man problema. Kag kung simpo eleksyon, tiba-tiba man kami. Ba? Si Kapitan Pirmi, Waida. At ito siya kay Congressman. Pati lang ko nga nagapangayo na ito sang para sa barangay. Ato na ito, gaibid-ibid para may kinyin. Ba? Kada patawag, pangitaon si Kapitan. Tiyan mo na yan mo kay kong leader. Hindi man nila sala. Pero kung obra-obra, gid, kapoy. Obra sa barangay. Pertik ka kapoy. Daw hindi mo paghandumon nga manging kapitan ka. Bisan ang mga kapitan subong nga nagpamati. In fairness man sa ila, kapoy trabaho nila na. Pero nga kapoy trabaho nila, nga hindi sila maghalin. Gambal sila, tamaran ako kakapoy, naging diya magbarangay opisal. Doon ginakapoy, naging ako sa seminar. Doon ginakapoy, naging ako sa sesyon. Nakapoy ako sa mga problema sa tao. Pero nga, kung magparelek ka, parelek ka po. Hindi na bala. May kung kagapo ng tananaog sa puno kaniyo kayo. Sa kadugay ko na sa radyo, nagbakiso ng ako ni Tsura. Hindi ko pa na maintindihan. Nga ako mismo ginistorya, mga barangay kapitan. Wag ni. Balang ko na. Ining politika nga ni, hindi ko niya, hindi ako iya greenhorn sa politika. Naglagan ako Radyo Manmark sa 2010. Sangguniang bayan member sa Concepcion. Ginlagitan ako. Hindi, joke ah. Base ko mga akig mga upod ko. Pagdalagan ko si Fia, why nagbuto sa akon? Isang time nga to, pamilya ni Fia, why nagbuto ni sa akin? Sus, gamay na lang tani, Radyo Manmark. Gamay na lang gin mo. gamay na lang kumsihal tani gani tani subong ang akon ang alan ko si Honorable Regan Arlos Sangguniang Bayan Member Municipality of Concepcion. Sus ka nami na ano pangalan. Kada pista ara kada gambalad ang MC. We would like to acknowledge our Sangguniang Bayan Member from Pandiasukar Island. Honorable Regan Arlos. Dayon masaka ka na sa stage then ma-message. Panami tani. Kada session lang ang ubra mo. Diba? Amo na nga kabalo kita. Kung ano ang mga proseso ninyo. Ninyo na kami na mabindihan. Kay balaan ko na. Kung ano mga proseso ninyo sa barangay.
6: Tatak RMN.
2: Last 9:35 antara sa aga sa ato sa Rimabian nga papangaragad. Si Radyo Man Joel. Pero daw alang-alangon ako sa oras ni Radyo Man Joel. Anyway, na-report siya naman ini. Pagyan ko lang, no? Pero, unahon ko, na ipabati nato na Juman Mark, ang manifestation ni Senador Erwin Tulfo regarding ini sa kung sino gidbala, kagpila gidbala ang numero sa mga senador nga makabuto sa impeachment trial. Either ang buto niya acquittal or i-impeach ang aton si Rimabian nga Vice President. Tisiling ni Senator Tulfo. Siling niya, Mr. Presiding Officer, may apat kita ka senador subong nga wala di. Hindi sila ka-participate. Dua ang ara sa Sandigan Bayan, sa korte, another is on the run, ang isa ato sa abroad. Eh, paano sila maka- decision kay why ganis lag attend pila ang numero nga dapat mabiyan isipon para makuha nato ng 2/3 sa magbuto si Senador Erwin Tulfo Magrajo.
7: Thank you, Mr. Presiding Officer. Mr. Presiding Officer.
8: Yes, what is the pleasure of Senator Judge Erwin Tulfo?
7: Would like to make a manifestation and perhaps a motion now. The prosecution has forgone several witnesses in its list, even those who were recently subpoenaed by the court. Our calendar keeps changing with the effect of expediting the process proceedings. Some of our members have said that the goal is to end trial before Christmas season. Yesterday, counsel for respondent has hinted in the possibility of not presenting its case. These developments, Mr. Presiding Officer, could bring the court to the final question sooner than expected. The present reality, however, is that some of our members are beyond the coercive power or jurisdiction of the Senate. One is on medical leave abroad, where the date of her return is still unknown. The other is in hiding. Two are under the custody of the Sandigan Bayan or the Bureau of Jail Management. My question, Mr. Presiding Officer, is this. Considering the changing calendar and expedited proceedings, if we were to cast our votes 2 or 3 months from now or next month or even tomorrow, who among our members can validly cast their votes on the final question? Remember, Mr. Presiding Officer, we have two of our colleagues who are not here. My question is, are we going to allow them to vote? Are we going to accept their votes even though they're not attending this trial? Or is it automatic we'll say that their votes will be no? I am aware that the ruling of the presiding officer rendered on day one of the trial, while the presiding officer cited the orbiter dictum in the case of Bayan Muna versus Zamora on the use of the total rather than actual membership as the voting base. This body has consistently relied on Avelino versus Cuenco, which considers only those members within the coercive jurisdiction of the Senate for purposes of determining the base and existence of a quorum. Ladies and gentlemen, Mr. Presiding Officer, I'm not seeking to lower the requirement. My question now is very basic. When we refer to all members, who exactly are we counting? I fear that if we interpret the provisions literally, we might not do so to the point of absurdity, frustrating the mandate of the Constitution to exact accountability from public officials, while we claiming to strictly uphold that very same Constitution. Was it really the intention of the Constitution to render the impeachment provision a dead letter law simply because some members of the Senate, for one reason or another, are beyond the reach of the impeachment court and cannot participate, like what we are experiencing now? Four of us are not here, yet they're still member of the Senate. I recognize that impeaching an official was deliberately made difficult, and this intention should be respected. However, difficulty is not the same as impossibility. Let me take this to the extreme. What happens if nine or more senators are unable to vote

0: Tatak RMN.
1: Party na mga karadyuman sa manifestation ni Erwin Tulfo. May punto man siya. Ti siling ya. Ti ano nang himuunta? Ti nagtindog dito si Senador Pia Cayetano. Ah, ti siyempre hindi kinaya magsugot. Pero ang bali iskudero, sila yung may mga pamaagi kita. No? Pero nga ako lang muna, ang punto ko muna. Paano ka makahatag sang imo sining desisyon kung wala ka? Basic. Kunara ka sa prisuhan, why man agadula nga miyembro ikaw sa Senado? Party ikaw sa Senado? Butang tapa, party ikaw sa Senado. Pero paano ikaw makapagwa sa imo desisyon kay why gagani, why ka dito? Pwede bala na nga si Marcoleta, mambal, ah, hindi ako yung pabor. Paano ka gani ka mambal, way pabor, kay way ka gani ka pamati ito sa deliberasyon? Hindi. Hindi pwede nga mambal ka, hindi ako pabor, nga MP si Sara Duterte! Kay mga himo-himo lang ina, ti paano ka kambal? Kay way ka kapasunod. Giinabsent ang iban, gani ang iban, absent lang ikaw yaw, way ka gika tilaw pamati. Abe? May mga punto ina nga, well, hindi kita kasabat, hindi kita lawyer, natawo naton sa kurbada.
0: Tatak RMN.
1: Last week, 43, Santana, sa aga, diri sa ato, siringa papangalagan. Kula, nagikita sa tempo, diri sa ato, siringa presentation. Ang party sa report ni Rajuman Joel, party mabian sa opinion sa DILG regarding sa reklamo ni Vice Mayor Baron. Siling niya, tikon wala man ang sang reklamo, ay manakaso. Tigaling subong kay may reklamo ang sangguniang bayan o sangguniang panlunsod. And desisyonan ini sang sanggunian nga hindi niya makakapot na sang hindi makaprivilege speech, hindi makasponsor or maka-author sang ordinansa ang vice mayor. Only that, ang iya lang mapreside siya and magabuto sa if may tie sa pag buto sang aton sa mga konsyales na ginabilin sa DILG ang puder nga ina sa sangguniang panlunsod. Tiyambal sa DILG, tikon wala man lang sa magreklamo sa inyo, kag upod mo lang majority, duway man guru problema sa vice mayor or vice governor. Ti sa probinsya sa Iloilo, daw ako ya personally, duway ko igapating dulaan nila, kakasan nila sa puder. Si Vice Governor Lian Dibuque. Galing kay tiya muna, lain man yung gakatabo sa Sudan, majority sa Sudan, ang administrasyon, kagduha lang kabilog ang oposisyon. Salamat sa pag-upod ninyo. Alang-alang naging ko si Bansiring Oras, wala subong iasang hearing Rajuman Mark, no? So standby sa ato, sinima tahong nga mga drama, din sa ato, sinima papanagan, Mark Rajuman. Salamat sa papamati ninyo, ang way na tumatalakay ng mga barita, karon sa odto, sa targitan ay sa odto. Sa pangalan ni Rajuman Ovi Guaso, ako naman si Rajuman Regan Sugabo Arlos.
0: Tatak RMN.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at

0: pada.
1: Mula noon hanggang ngayon.
2: All you need is pride. All you need is pride.
3: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
5: Mga kasimanwa, sa tiyon sang kalamidad, importante nga may preparado kita nga go bag. Ano ang dapat yara sa go bag? Tubig kag pagkaon para sa tatlo kaadlaw, flashlight, radyo kag extra nga baterya, first aid kit kag maintenance medicines, kwarta, ang importante nga dokumento nga yara sa waterproof nga bulutangan, cellphone kag power bank, extra nga bayo, raincoat kag sanitary supplies, banig kag habol, lubit kag plastic bag. Ibutang ini sa lugar nga dali makuha sa oras sang emerhensya. Tandaan, ang preparado nga pamilya luwas sa peligro. Ini nga pahanumdum halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.

0: Broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: I'm Dr. Suzette C, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Vita D Plus Coffee Mix.
6: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
7: Hey, so Dr. Marpa, kag sa tanan, may kagli.
5: Vita D Plus Coffee Mix.
8: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast tukod bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomad na adlaw ang super fiber. Mabakal sa mga butika.
9: May problem sa sanguna sa kurason ko, no?
10: Oo, sir. May rheumatic heart siya. May distinction. Vitamin D3 sa isang adlaw. Kaduwa siya, sir, mag-inom. Nang dayon, wala na sa mga litong. Ako, ganyan pasasalamat
4: po. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
12: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang Unique Toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
11: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Isa ka importante kag seryoso nga pahibalo para sa mga nagatanom sang tubo. Ang RSSI o kung Red Striped Soft-Scale Insect, isa ka nagalapta nga peligro sa aton mga katubuhan. Ining insekto makahalalit bangod nga ginasuyop sini ang duga sang aton mga tanom nga tubo. Ini ang nagapaluya sa tanom kag nagapanubugid sang aton kabugusan nga ani kag kalidad sang kalamay nga maproduce. Ang mga sintomas amo ang masunod. Una, ang pagkinang kag pagkapilit sa mga dahon bangod sa honeydew o kung duga nga ginaubos sang insekto. Ikaduha, ang pagwa sang itom nga amag o kung sooty mold sa ibabaw sang dahon. Ikatatlo, ang pagdalag kag paghinahinay nga pagkalaya sang mga dahon. Kag ikaapat, ang pagkuyanap sang gagmay kag oblong nga mga insekto nga may mapula-pula, tubtub, pulula, tsokolate nga kolor sa mga dahon kag puno sang tubo. Sa pagnamala o kung management sini, kinahanglan naton himuon ang mga masunod. Una, maayong sanitasyon sang talamnan paagi sa paghinlo kag pagkuha sang mga hilamon. Ikaduha, ang pagutod kag gilayon nga pagsunog ukon paglubong sang mga bahin sang tubo nga naapektuhan. Ikatatlo, likawan gid ang pagbalhin sa mga infected nga patdan o kung seed canes padulong sa iban nga lugar para hindi na maglapta ang peste. Kag ikaapat, kung kinahanglan gid mag-spray, gamita lamang ang mga rekomendado nga kemikal sang Department of Agriculture kag tumanon ang insakto nga pamaagi sang paggamit. Gani, ginapangabay ang tanan nga pirmi maglibot kag mag-usisa sang inyutag sa katalamnan. Kung makikita ka mo sang sining mga senyales, ipahibalo gilayon sa inyong Municipal Agriculture Office o kon sa Provincial Agriculture Office. Sa aton pagbinuligay kag nagakaigong aksyon, maprotektahan nato ng industriya sang tubo kag ang pangabuhian sang aton mga mangunguma. Pahanumdom, gikan sa opisina sang Iloilo Provincial Agriculture.
2: Pila-pilang win! San Miguel Pilan win!
3: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag.
4: Kung magbakal sa San Miguel Pilan products, intra na!
5: San Miguel Pilan win promo! Bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sang maski anong nga produkto sang San Miguel Pilan kaupon sa promo.
6: Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
7: Sample Plus Gold.
8: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Isang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
7: Santon Plus Gold. Mahal sa mga butika.
9: Ako, ulat anay. Nagalibot ang akong pananaw. Gamatumba ako.
10: Lolo, pungko anay kita. Kaputigit sang inyo naong.
11: Ang gulbi nga pagkahilo kag vertigo, makaguba sang adlaw. Hindi pagtuguti nga matumba si Lolo. Buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimok halin sa ginkgo leaves. Makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilo kag vertigo. Agud makapadayon siya sa iya mga ginahimo. Vertigon, para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
12: Para, ang Vertigon ay hindi gamot.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa magsulay pa ko sang ulan, gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. TTX
5: 500 27 lot.
6: Ano ginabatsyag mo sa
5: high blood gid ko?
6: Sa una ang imo
5: blood pressure 180 over 100.
6: Sa isang adlaw kapila ka magkita?
5: 3 times a day gid nako. TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
2: TTX 500 D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog na lang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamaya na akong nabuyon.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
8: Ang galing! Pang matagalan!
9: Parang tayo lang, han.
10: Everest Appliances.
8: Babe, ano ever best decision mo in life?
9: Siyempre, building a home with you.
8: Aww.
10: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
11: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads.
8: With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ dry, then EQ pads.
12: EQ pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
8: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
13: Charm, fab, car, pamong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng charm.
14: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
15: Let's go. Go with the flow.
16: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
15: go with the flow.
16: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
15: Charmy.
12: Charmy, let's go with the flow.
2: Supple Plus Gold.
17: Ako gali si Van, dermay lang sakit ako ng atyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
2: Supple Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
18: Radio Pamati, ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, halin sa Cavite.
19: Sang una, diabetic ako kag grabe gid akon high blood pressure nga nag-aabot sa 200 over 110. Grabe gid akon pagkahilo tungod sa mataas na presyon sang dugo. Pero halin sa nagsugod ako inom sang Vertigon, nadulang akon pagkahilo. Nagnormal lang akon presyon kag sugar, tag nagbalik ang akon kusog tag gabaskog.
18: Mahimo bala nato ni nga awhagon ng aton mga abyan dira nga wala pa nakatilaw sini nga Vertigon?
19: Ginadasig ko kamo nga magamit sang Vertigon kay mahapos kag nami gid sa pamatsyag sang lawas kon nagainom kita sini.
18: Vertigon, balik kusog, adlaw-adlaw.
2: Supple Plus Gold.
20: Ako si Jovin, dubragit kataas ng ako ni uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Yan, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sige-sige kung kapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
2: Supple Plus Gold. Al sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
21: Ako si Amelia. Di pa gig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
8: Oras, tatak, impunto alas 10.
12: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
12: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
22: Community Health Alarm. Kaupod ni Papa G.
23: Nods. Urban Capsule. Ano sa inyo, partner? Nagatunga ang ihik mo kung mangihi ka? Uy, baka sinatamaan pisga, partner. May mga common causes in a partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihik mo. Bangod sa dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, o kun UTI. Pero kung occasional man lang na partner kag wala ka man may nabatsyagan niya sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naga-normal man lang, harmless man in a partner. Para siguro partner ipa-check up labi na kung may pain kag burning sensation kag mahina magwa ng ihi kag natural partner practice kag diya sang good genital hygiene inum damo tubig kag dapat adlaw-adlaw nagatumarka sa Nance Herbal Capsule.
0: Nance Herbal Capsule
23: ginapabago niya ang imong resistensya nagabato sa mga infections gina-regulate ang imo blood sugar kag blood pressure mangod dinhi sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula kag ini amo ang
0: Nance Herbal Capsule
23: yara lang sa mga butika
0: Megaman Herbal Capsule. Herbal Capsule.
23: Utoy. Utoy. Ahay. Bisan pangilay na lang. Wala, diba? Partner, kung ito nag-iraw na gin, hindi na magulat na mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na ang malabayan ina sa nag-kilat na kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman.
0: Megaman. Herbal Capsule. Herbal Capsule.
23: Yes, partner. Hindi na pasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imong libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag-imahinasyon mo, partner. Kaya ang Megaman may ara maka. Hunigot, witong katali, kag-ginseng nga amo ang boost sang imo libido, naga-enhance pa sang stamina, naga-improve sang erectile function, paagi sa pagpadamo sang testosterone, naga-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag naga-panubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Megaman. Sang Bilo, amo ini ang imo natural remedies agud nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
0: Megaman, Herbal Capsule.
23: 30 minutos lang partner.
0: Yara la ang panating ah.
23: Megaman, Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
0: Nance Lemon Oil.
23: Hala, kariski, sige pa. Iski sa patudo hasta magkalapak ad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado gid nga malabot gid na sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon din pa ng lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sa infected na tao, magamit naman, natural, malatnan ka man sina partner eh. Kaya ang scabies, makalalaton.
0: Nance Liniment Oil.
23: Yari para mapatahaw ang palangatol sa kapiktado mong lawas partner, dako gid ang mabulig sa Nance Liniment Oil. Marilib ka gid niya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok partner, makuha pa niya. Kag sigurado kung nagapanghapras ka na sang Nance Liniment Oil, hindi lagi ka mo makagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
0: Nance Liniment Oil.
23: Instant relief sa tanan nga palanakit sa lawas. Sila na trangkaso. Kinadaga kag migraine. Mangod sang iya advanced formula.
0: Nance Liniment Oil.
23: Mabakal sa mga butika.
0: Nance Corn Coffee.
23: Partner, nga amo kasi na pagbasa sa imong cellphone now, sinudang ginatiid mo. Ah, hindi ka makakita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Pati basit taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imong mga mata partner kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko?
0: Nance Corn Coffee partner. Nance Corn Coffee.
23: Oo partner, kay ang Nance Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina partner ang Nance Corn Coffee caffeine free kag non acidic pa. Gani malikaw kag sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula sini ang pagkanerbiyoso mo.
0: Nance Corn Coffee.
23: Ang namit pagit sang Nance Corn Coffee partner kay ginapanubo niya sini ang imo nga cholesterol. Ang umanang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sa imong dugo para ikaw maging aktibo.
0: Nance Corn Coffee.
23: Acid neutralizer. Mabakal sa mga butika.
0: Megaman Gold Coffee Mix.
23: Partner, pareho ka mo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa ka mo sa kama. Mag Megaman Gold Coffee Mix na. Garantisado ang kwersa kag stamina.
0: Megaman Gold Coffee Mix.
23: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding.
0: Megaman Gold Coffee Mix.
23: Alerto ka na.
0: Power up ka pa.
23: Yara lang sa mga butika.
3: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you.
4: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. GTX 500.
6: Imo pangalan nga partner.
24: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
6: 41.
24: Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score ka ni 470.
6: Sang-sano ka nagsugot inom na GTX 500?
24: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times at.
6: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
24: 160.
6: So may mga diabetes kay mataas nga blood sugar, anong mambalo sa
24: inom pa mo sang GTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang GTX 500 para sa
4: GTX 500.
25: Atong talakayan subong is all about allergy. Isa ni ka immune system response ang mga foreign substances. Normally, hindi man harmful sa lawas. Ah. Sulod bidang yabok, mga balahibo,
26: asiminto.
25: Actually, isa ni sa gitawag nga overreaction sa imong ano, abnormal immune system response. Kung gato ka rin allergy, mangoy mo immune system eh. Pero kung healthy, laman lang imo immune system, kag alam, hindi ka na mag-allergy ah.
5: Correct, Dr. Ramil, no? Take for example, ang allergy sa pagkaon. Mm. May mga tao nga hindi allergy sa seafood. Mm. Pero later on, nakadevelop sang allergy sa mga pagkaon nga wala naman siya allergy before. Mm. No?
25: Ang iba niya, mga kaon niya, pasayan, kasag, selfish. Dagakuan na yung panghabal na yung panit. Hindi mga ginawa, ginhapo na yun. Damo lang ginabatsyaga. Ang asthma, isa na sa forma sang allergic reaction. Mm. Dag, ang worst nga form na ng allergy is ang respiratory attack. May pagani ang panit kay, siyempre, gapantal-pantal, tapos parutun mo lang eh.
5: Mm.
25: Kung kabalo ka, kalot eh, mampuwa naman. Pero kung hindi ka ginawa, ito delikado na yan.
5: Gusto. Delikado kay kamatay isang tao, ang worst form of allergy, ilabi na kung iguon, ang emosyon ng lungs,
25: isang
5: hardjack pa na.
25: May ginatawag, Sir GP, nga status asthmaticus.
5: Mm-hmm.
25: Ining medical emergency nga sahi sang asthma exacerbation, kundi mayara sang hypoxemia.
5: Huwag ka-oxygen.
25: Mm. Hypercabia. Sobra ka na mo carbon dioxide.
5: Husto.
25: Sa imudugo, bangod sang hypoventilation. Or hindi ka ginhawa sang husto eh. So, ang sunod siya natin, secondary respiratory failure eh, patay.
7: GTX 500! Ato si Tumasog sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko, amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Isubong tinaw na akong panlantaw.
9: Sugod lang nag-inom ka,
7: DTX 500.
9: Kailan nakabulan ka ginom, DTX 500?
7: Almost 3 months na.
9: Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom?
7: 3 times hindi.
9: Kamusta ang alay sa kamot?
7: Wala na.
10: DTX 500!
25: So simple man lang, management Sir GP, inom ka sang food supplement, termin na mo na ginabalik-balik para sa imong healthy nga immune system, DTX 500, or pili lang sa MITC or PureC. Amo man lang na ang gabulig sa imo. Take note, imo lawas, wala ka produce ang vitamin C.
5: Gusto.
25: So you need supplementation. Kaya hindi makumplito sa imong ginakaon. Nga, gakaon ka pulo ka bayabas ka dadaw. Gakaon ka pulo ka orange ka dadaw. Gakaon ka guyabano. Yawan ka na ya. Amo na ka importante nga, adadaw, na inom gigaya, DTX 500.
5: Correct.
25: Isa sa pamatuwa na, Sir GP, ang sige na ko inom sa MITC. Wala gigaw yung allergy. Bisan ano pa nga higop ko kayabok. No? Mga pagkaon, mga bulong na, luyan sa ginaway man. Kaya ang sikrito dahi, pala kaong kagulay. Si pala inom ka DTX 500, pala inom ka MITC. May allergy ka pa ba? Sige-sige ha lang. No? Kung halimbawa may history ka allergy, it takes, hindi na madalas one month ka inom sa DTX 500 yung MITC. It takes years para matadlong ang imo immune system, para maghealthy, para mag-alam amo na importante kag kabalo ka maginto. Pero minat lagi natin blogot intuon mo imo immune system. Paano mo intuon imo immune system? Di gutom ang immune system pagaga. Ilang beses ka MITC kag DTX para amo na pagkaon dayon sa imong immune system. Kay kung unahan mo nakatamis, sigurado hindi na pagkaonon sa imong immune system ang DTX. Nga pero may kahambalon tayo, tatay nanay. Kaon prutas, kaon gulay.
5: Tuod, no?
25: Because of antioxidants.
5: Correct, of course.
25: Because of antioxidants. Inahatag na si Ginoo para magdepensa sa tanom batok sa adlaw. So, ang sikrito, kaonon naton siya para inang antioxidant nga ara sa tanom ma-transfer sa
5: ato. I-transfer sa imo.
25: Husto. So, gasto pa ka? Kakapoy kaon niya. Hindi kakapoy magkikaon na ng mga bark. That's why DTX 500 lang ang may disiya. Arada ang pinaka super antioxidant sa kapsulay nga ina.
5: Correct.
10: DTX 500.
11: Ako si Herminia Titong, 53.
13: Silang imo blood sugar sang una?
11: Sobra 300.
13: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
11: Nagainom ako aga 2 sang sagabi 2.
13: So apat ka kapsula sa isang adlaw.
11: Oo.
13: Ano nakadugay ka na ginom?
11: Mga sobra na isa ka bulan.
13: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
11: Oo.
13: Anong resulta? Tila na?
11: Sobra na lang 100.
10: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
26: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
27: ACS. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
26: Playtime Entertainment, born for happiness.
28: Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna. Kasi ma-stress lang ako sa traffic na to.
29: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi.
30: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
31: Be MXtraordinary with MX3.
32: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tahak RMN.
33: Anong ginapangamba nyo kay Marlon, Mang?
34: Nga, nanugit ang bana mo sa imo? Nagpaluoy-looy?
33: Mang, ano man? Hindi na kamuya bala mag-intra sa pangabuhi namon?
35: Ga-intra kami, haw! Man, butigo ng bana mo!
33: Siling negosyante siya!
34: Negosyante gid man siya? Hindi ba lang nga galibot siya, Gogo?
33: Kung hindi ka muluyag nga maglain ang buot ko sa inyo, hindi lang ka mo maghikay palihog kay Marlon! Wala na ka mo sa mahimo, banako na siya!
0: Natontohan ka! Naintoan ka! Nakaintindi ka? Ha?
33: Mang!
1: Ay, di mo kinailin ang gugmayaling. Makamakin ang lahat, masunod ka lamang.
2: Ano ka
1: diba?
2: Na?
1: Oo, sometimes.
2: Love conquers all.
1: Oo.
2: Amo na galing
1: pero galing kay Tee, siyempre, ang mga ginikanan, hindi ginay magsugot nga ang ilang kabataan niya, mama na. Mga ahaw-ahaw lang.
2: Gani man.
1: Talagun.
2: Ang mga ginikanan, gusto nila yung ang ilang bata, mangin ma- good ba lang future?
33: Kun ako, pahambalon! Kun kamuman may kasaysayan nga katulad sini, kagusto ninyo mahatagan sang laygay nga wala dito, wala diri, ipadala lang diri sa aton para tuntunan. Kun ako, pahambalon! RMNDYHB, 710 Lacson Street, Bacolod City, sa idalom sang direksyon ni Caroline Ladrillo Jama. Kun ako, pahambalon!
8: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
12: May tapang na hindi sumusuko. May angking diskarte para magtagumpay.
14: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
15: Yan ang bangis ng layon.
16: Gerald Anderson, Easy Meal.

0: Drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
3: And ito po si Dr. Bernion.
4: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
5: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
6: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
7: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape pagkamot manamit kag syempre may vitamin D3.
8: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy nga kape.
7: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. May problema ka ba na sa imo pagpamuhin? Mag Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higko ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakad makamamatay sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3.
4: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
2: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
9: Bad! Oh my God, isun tapiyaw!
10: Ah, oo, good pre.
9: Abi pre, sugiri man ko sang sikrito mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
10: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalin Capsule. May ara in Squalin, Omega 3, uy, kag Vitamin D3. Nga nagabulig pabakot sa aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomendagid sa mga eksperto para sa arthritis.
9: Sige pre, mahingagaw ko, anay, baka sa Dr. Pinoy sa butika, pre.
11: Dr. Pinoy Squalin Capsule. Mabakal sa mga butika.
12: Oras tatak alas 10:15.
13: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
14: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
15: Paulit-ulit na lang ang ulam.
16: Mom, she!
15: Angelique!
16: Try Star Nutri-Meats ulam with real meat. Grabe!

0: Star Nutrinits, ulam na. Sa miti-sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahi bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
2: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahi bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
2: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doc.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: D3 Bio!
6: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
5: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Pumakal sa mga butika.
5: D3 Bio!
8: TX500 Lilibet Ipanto 48 taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko TX500 buntag na o gabi.
9: Parang pila na may mo sugar?
8: 136 na lang. Naami na dyan kaya kung tulong sa TX500.
5: TX500 D3 Bio.
10: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga
7: sa mga butika.
5: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Ricky, isa ko ka guard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra. Alutugid ko sa banikotoras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Gabis gid pagpabaskog sa lawas.
5: Mighty C. Mabakang abuti ka. TTX 500.
12: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
13: Imo nga blood sugar test.
12: Ilan tong score gani?
13: 470.
12: Ang tiko 2.
13: Sa gabi 2. Sa
12: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
13: 160. Inom ka mo sang TTX 500. Tested and proven. The best get ang TTX 500.
5: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumbag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio,
7: mabakal sa mga butik.
5: D3 Bio.
15: Banyos-banyos para sa butod. Mami, ang butod, ara sa sulod sang chani baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod.
16: Rest Time to the rescue.
17: Unilab quality yan.
18: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Stack RMN.
20: Number 1!

0: kaya pa. Ako doon matumba na ko ganito. Pero kaya, kaya po. Hindi na kaya, ah. Ako, thank you, Lord, sa tanan niya. Blessings. Ay, Lord, salamat. Get, more blessings to come pa, Lord, ah. Leo, kung natanda, ah. Hey! Kagari na ko ang sulat niyo! Uy, namiyong sa ngalan niya, Jeloy. Jeloy dako. Ay, hindi. Nakapagsog po na. Basta, Jeloy! Hala! Birada!
1: Hi, hello! Ako gali si Jeloy. Jelay, kung gabi. Isa ako kaagila. Obvious naman, di ba? Ang sulat nga ginpasakop ko subong sa inyo. Experience ako inyo sa utod ko bala nga si Jack. Jack! Bawang animal niya. Ang panghulam sang gamit among iya. Kag hindi kahibalo mag-uli. Asa sa mga amiga ko, kag office mates ko, nagapanghulam. Kag akon pangalan ang ginagamit niya, ha? Duhalinga nga. Okay. Doka namin dumugon, kag pakahuyan sa publiko niya. Makapila ko na ginawardan, pero kabalan gihapon ang animalistic niya. Ari na lang, ha? Agod, mahangpan niyo na lang sa lubos. Siguran ko sa pagsaysay ang tanan. May lang early pa ako nakaabot sa opisina ba? Mahiling nga gawon mga daanak kong aulobrahon.
2: Hoy, Jeloy!
1: Jeloy, pagkija, excuse me! Jeloy!
2: Jeloy, o kung Jeloy, or Jeloy, amo man naggihapon. Ay, pakayon, pakulbon, lalaki, kaman gihapon, toy!
1: Agatha! Oy, dali lang ha, maano ka? Gaga-aga pa yan, ngayaw ka na diyo sa table ko, maano ka?
2: Gaga, kuhaon kong ginhulam ng sandal sa manghod mo, ligad si Mana. Hindi ba lang naging padala niya sa imo? Nag-message siya bala sa akon, nga ara sa imo. Te, wala ka na ang plano ngay uli sa akon.
1: Okay. Ano nga sandal?
2: Ay, te, ang paborito ko eh, alangan, nang hulam bala manghod mo sa akon, kisiling mo ko no, ikaw ang nag-recommend gamang hulam sa akon.
1: Ano? Ay, wala ko na ikabalo, ha?
2: Anong wala? Ay, te, sa ano ka nga wala makahibalo? Kaysiling na jik-jik sa akon, ginpakita pagani niya sa imo. Kaya nagsiling ka pa nga, hindi na pag-iuli. Kaya hatag ko na lang. Kunami sa imo, no? Abibay, dal-a na di ah. Kaya kinanglan ko na ito bala buwas. Dal-a di agi, ha? Hindi mo gani pag-ihatag. Pakaul, antad ka ron.
1: Oh, okay. Agata!

0: Jack, Jack!
1: Oh, oh, nong, ay, nang, manok ka?
0: Manok kay karon? Hoy, alinganga ka?
1: Nong jeloy?
0: Animal ka? Sa dinang sandal niya agad tanga kinhula mo ko, no? Kaging dalahig mo pa ako?
1: Ha? Ay, kwan! Ay, nong, naguba ko bala.
0: Jack, Jack! Anong sining mo?
1: Ikwan, chika, ako lang to yung naging padala ko sa imo, ha? Iuli sa iya, kinuya ko. Pero ang matuod, naguba ko. Nabugto ang strap. Ay, oh, paano ni man? Mangkuton ko na lang siguro kung hindi niya din bakal, no? Nasun, baklan mo siya. Hanong ha?
0: Ano? Anong sining mo?
1: Oo, damo ka man niya kwarta, ah.
0: Oh?
1: Hindi ba naguro maglubo sa 1,000, ah? Sisi, wala na iya sa imo, ya? Ay! Ikaw na lang galit chat sa iya nung nakuyagin ko, B!
0: Jack, Jack!

0: Oh, makiagi! Nga gusto mo yung magkita ay tadi sa kapihan.
1: Namakibot mo ta sa imo nga wala mo ko ginasapak sa college ta. Subong ginahagan mo ako nga mga pi. May ano?
0: May ako ang kasakon, ha? Ha? Dumalalaki kasakon ay.
2: Lalaki sa katuntuma!
0: Maki,
2: God, excuse me! Ako gani nakibot nga nag-message kay imo yan nagligal sa akon!
0: Ano? Ako?
2: Ay, hindi! Alangan mga si Papa mo kay patay naman to!
0: Maki, huy na ano kay Muya?
2: Ikaw ang hoy! Man kabalan ka! Sali na ng bago kong imported nga ginulam mo! Ah? Kag ang mga aritos ko nga dalag ko nga siling mo, gamiton mo sa rampa mo!
0: Ha? Ako?
2: Sulit-sulit! Ay, kauli ano man niya si imo man? Sali na! Siling mo! Iuli mo bala sa ako sa bang!
0: Home! Oh, hindi!
2: Hindi!
0: Jack! Jack! Girl!
2: Sino naman niya si Jack? Jack!
0: Amangod ko nga kabalan eh!
2: Agali ka!
0: Normal, kid. Dalahigon niya pa kuya sa abnormal niya. Bow! Grrr! O mandam ka lang sa akong magpauli ko kay panitan. Tagig ka nga buhi. Grrr!
2: Ay! Kung amo, ang mangod mo ang nagulam sa akong kag hindi ka!
0: Ew, hindi ta friends, no? Hulmanta ka? Hello? John?
2: Jiloy? Agi?
0: Agi ka man!
2: Hala!

0: News! D3 Pio!
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung loko, may baluan kong taas. Ang galing akong latis. Yung pain ng panimisis ng D3 Pio. Tatlo kami sa isa ka. One month lang. Ako ang galing sa loko. Nagbubo na akong latis.
0: D3 Pio! Ang D3 Pio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3!
2: Pagkats, magabuti ka! Kung mainom ka, ordinary nga brain D3 kumpara sa D3 Bio, ang D3 Bio, gapadamo sang?
3: Probiotics.
2: Probiotics. Ang D3 nga, ordinary lang nga plain?
3: Ay, wala. Wala na siya. X siya. Check si D3 Bio, X ang ordinary nga vitamin
2: D. So, dinapadamo niya ang imo nga probiotics. Di ka balo naman ka, kapila na ito gidiscuss kung ano ang mga bintaha.
3: Sa probiotics. Ano pagkit? Kung D3 Bio, kadamo ka medium chain triglycerides.
2: Amo gina ang pinaka-superstar.
3: Anong superstar?
2: Medium chain triglycerides. Isa sa mga pinaka-superstar is the monolaurin.
3: Monolaurin.
2: Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaurin, amo tumagwardya sa imo nga selula against bacteria and virus.
0: D3 Bio.
3: Diin ka mo kita gwardya nga gabantay sa imo selula, gatag pa kuryente sa imo, no?
2: Grabe, no?
3: Say,
2: no? Gwardya na siya, siniko pa siya.
3: Siniko pa siya.
2: Kung so, sa panay pa, gwardya na siya, more power pa siya.
3: More power pa siya. Amo na ang D3.
2: Sana all. Ang imo nga pin D3 may amo na.
3: Amo na.
2: Wala, sir boy. Imagine na, halin sa may mo, makapahingi mo siya probiotics. Gadamo ang probiotics, tapusan, may MCT siya. Like monolaurin. Nga ang padidion mo imong bata, ikaw nanay, padidion mo. The reason why para mag-strong ang iyakuan.
3: Immune system.
2: Kablo ka, anong ara sa gata sa bata? It's the lauric acid nga ara man sa D3 Bio. The question is, may lauric acid ba ang imo nga plain D3?
3: Ah, wala.
2: Wala. May monolaurin ba imo nga plain D3? Wala. D3 Bio lang na. So meaning pa, kung gainom ka D3 Bio sa boy, na pariho man ka nga gadidi sa imo nanay.
3: Correct.
2: Wala untat nga didi sa imo nanay. Tungod kayo naka D3 Bio ka.
0: D3 Bio.
4: Kagina-enhance ng aton nga alpha lipoic acid.
3: Ay, napagin.
4: O, may kwan siya may capric acid sa no, kaya nga siyang discuss ni Sir Kevin. Antioxidants na
3: Ang nasuriyatan lang pa, may lauric acid. May caprylic acid. May caproic. May capric.
0: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas tapos kung mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Mag sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
2: Ano, may ara siya dami nga antioxidant nga makita mo sa BCO, sir boy, nga kaya mo makombine sa DTX 500. The question is, may bastante ka ba nga antioxidant ang imo nga plain D3 kumpara mo sa D3 Bio?
3: Wala.
2: Wala. Kaya ang imo nga plain D3 wala sang BCO. So, if I were you, kung gusto ka makatipid nga ginapaaman lang ang vitamin D3, D3 Bio ka na lang.
3: Ano bakit? Lipid oxidation. Ang lipid oxidation is a kind of oxidative stress, no? Free radicals niya. Ang D3 Bio tungod ni sa iya glutathione magpapadamo sa glutathione, ginabatuan ang ginatawag nga lipid oxidation o ang pag-usas ang imo fats to energy, kayang-kaya na iakwaon ni D3 Bio ang iyalata, kayang-kaya ni D3 Bio. Ano pagid si D3 Bio gapaalam sa aton utak tungod sa ketones? Kung na may ketones ang imo lawas, ang imo brain, nami ang energy sa imo brain. 2 to 3 times better compared to glucose.
2: Ang ketone, sir boy, the best ginangapagkaon sa imo brain. Especially wala na glucose.
3: Why na glucose?
2: Hindi pagot mi ang imo nga brain, labi na kung lawig na, sir boy. Travel ka, sobra na 8 hours, wala kakaon. Kinanglan may ara, gika D3 Bio.
3: Okay.
2: Kaya ang purpose na to, ang ketones nga ara sa D3 Bio, amo na itong ma-feed, kaunon sa imo nga utok.
4: Food for the brain.
3: Food for the brain.
2: Food for the brain. Amo na gani, permi na mo, ginasuggest sa amon nga programa, if you do the fasting, tapos nalanganin ka, kina may balon ka, mga nuts, pero subong kay may D3 Bio na, may D3 Bio ka. Because of the ketones, ang ketones, amo nang pinaka the best nga fuel. Kung fuel ang pagkabalansa sa lakyan, fuel na sa ano, sa aeroplano, sir.
3: Correct.
2: High octane.
3: High octane, no?
2: Less ang aso, less ang biro, less ang usok. The question is, ang imo nga vitamin D3 may ketones? Wala. D3 Bio lang ang may ketones, D3 Bio lang ang bukas. Klaro ka tama. Bisan ka mo mag-research. How BCO and vitamin D3 sa imo lawas kaysa ordinary lang ang plain D3. Time to upgrade.
3: In life, amo man gina.
0: D3 Bio!
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Umanagid ka manipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang tuminsaron ni lula. Bangod gina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3!
2: Pagkats, magabuti ka!
0: D3 Bio! Health News!
7: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sa aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sa St. Robert International Academy.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
8: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Maayo ang lawas ng bata mo.
3: Sus, masakit ang man ino.
4: Ach! Ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede kihapon magka-immunity gap. Antes pa magmasakit, unahin na sa Xylene Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sa bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Xylene Plus araw-araw.
5: Unilab quality yan.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Xylene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Xylene Plus araw-araw.
8: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
9: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Ener1C Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
8: Let's do this!
9: Mag-Ener1C Plus ka na!
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins plus zinc is the generic name of Ener1 Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Cellphone Plus Gold.
11: Ako gali si Maya.
12: May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali.
11: Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
10: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
13: Sa mga butika.
14: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw, gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan, ginakaya.
15: Mayo na lang, may bag-o nga Rebicon. Ang Strongman's Multivitamin.
16: May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
15: Rebicon, bulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Rebicon. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Rebicon Forte, may palagang lakas mo.
10: Samphone Gold Coffee Mix.
18: Ako si Redbell. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Kape nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
10: Samphone Gold Coffee Mix.
19: Nagkape ka na, lalakas.
10: At gaganda ka pa. Samphone Plus Gold.
20: Ako gali si Shirley.
21: Pinigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
20: Naghambal sa akon na imnan ko kuno sa Samphone Plus Gold. Sa sunod siyang 2 ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
10: Samphone Plus Gold.
19: Mas pinalakas,
10: pinagaling,
19: pinahusay.
10: Samphone Plus Gold.
19: Sa mga butika.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Life extension. Vitamin D3.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
1: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, likihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing katimba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: Life Extension Vitamin D3.
4: Okay, si Dr. Benion, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Shout out sa mga call center agents nila kapareha sa akon. I'm Star. Ang stress naman sa shift, grabe. Kabit akong graveyard. Permi pula, Hogwarts, Sabaw, you name it. Relate kita dira. Kung the thing managsuggest sa akon sa stress tubs. With proper diet and exercise, ginabulikan sini nga mabalik ang mga dulang nga nutrients sa akon bang mood sa stress. Gani sa bong, fresh and focus with the help of stress tubs. Bisan stress sa shift, try niyo man bala. Wapa ka, stress tubs.
6: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
8: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
9: Number 1.
10: Nga, wala pa magbugtaw, mangod mo, Jiloy. Oho, adlaw na ini, ho?
11: Ang bot sa lingang ng ato ni Yama.
10: Jiloy? Inano? Nag-away naman ka mo, hao?
11: Wala, ma. Pero kanami, dumugan ang lingangan niya.
10: Hoy!
11: Kaya, abi...
10: Jens! Hoy, nagkabugtaw! Nakikibalita ko na may nagset yung lingangan
11: ka! Hindi. Ito sila, raman to, ma.
10: Hindi ka nakabuha!
11: Wow, hindi. Ano po ito? Oy! Lara! Ano tani, day? Aga-aga pa sa banwa.
10: Ay, hindi nang bangod mo ang kawatan, ha? Sa DN?
11: Lara!
10: Lara?
11: Ay, dali lang bala, ha? Hindi ko gets, eh. Kawatan? Anong inkawat ng Jek-Jek, ha?
10: Ay, te! Ang make-up set ko! Plansa sa buhok at bayo ko ginulam niya ligat mga simana. Kay may party siya ko nung kantuan. Baw aling nga, duha na kasimana nagligat. Wala pa niya mauli sa akon. Dosto ko lang sa iya. Ginachat ko, wala ka reply. Ano niya to? Iyaho niya na lang. Ay, ano na galing tawag niyo? Hindi na pagpangawat? Ha?
11: Ay, Lara!

0: Bawa nga animal yaw. Kanami pa sa tulog-tulog na daw wala problema sa kalibutan, no? Hoy, Jack-Jack! Jack-Jack! Hoy! Uy, hindi. Wala lang kabalo, ha? Ari mo ay. Waka!
1: Ano doon?
0: Namit?
1: No! Nano man!
0: Anong nano?
1: Kanami sa tulog ko, gindapal mo ko yaw!
0: Aba! Kanami kasi imo, no? Halos tanan diri sa aton ulaman mo sa kun ano tapos hindi ka kabalo magamit. Ato sila raho ipabarangay ka to. Kay ang gamit ya kuno nga duha na kasimana sa imo, wala ka man lang nagareply sa iya.
1: Ay, gali. Mo gay. Boy, eda.
0: Jack. Ay ali nga nga kakaron ah. Daw so wala lang ya sa imo no? Pati mga office mates ko. Ha? Kagilala ko, hulman mo lang ya sa kun ano-ano kag akon pangalan gamiton mo. Ay, ano na yung abatasan ni mo, Jack-Jack man? Ha? Abi pang tipunan ng tanan, mong ginpang hulam sa ila, kag iuli, ha? Hindi mo gani mapang uli na tanan, ako gina mapapriso sa imong animal ka! Nakabati ka! Nakabati ka!
1: Jack-Jack!

0: The Secrets of Health.
1: Kung kulang ka permisa tulog, Sir Josel, ano? Pilasang imo sa nimabantayan na examen, yun yung kagalingon. Gusto ka mag-inom permisang kafe. Kaya permisa ginatuyo. Sa mentalidad na itong inom ko kafe, parang hindi ko matuyo.
0: 7 Plus Gold.
1: Pagkatapos, Sir Josel, waking and refreshed. Nakabugtaw ka. Kasi lang nakatulogin man ko. Nga ano kapoy lang ko gyapon. Nga daw hindi mayong akon gyapon pa matyagwais ang kondisyon.
2: Zantron Vitamin C. Ang Vitamin C na alkaline.
1: Malabo, Sir Josel, na yung mo sa nang yung mo sa nga memorya.
3: Permi ka lang nag, ano?
1: Nag-lag?
3: Loading?
0: Zantron Gold Coffee Mix.
1: And then, are Sir Josel, kung kayo sa... Manang silim lang, Sir Josel, nga magbiro ka lang sa lasing. Huwag lang sa bagong gising. Kapin pa kung kulang na tulog. Kay irritable, Sir Josel. Irritability, isa sa ginatawag signs or symptoms ang ginatawag kakulang sa tulog. Memory problems, micro sleeps. Gusto ka lang, Sir Josel, magtulog-tulog. Kapungko ka lang, ginatuyo ka. Makapahunay-hunay ka lang, ginatuyo ka. Poor concentration. Wala kasing focus, Sir Josel. Kadali si mo ma-distract. Frequent illness. Amuning aton ng balubantayan na masami ikaw nag-sakit o kung kahina sa emotional resistensya batok sa sakit. Kundi na, Sir Josel, mabantayan yung mapabayaan posible magkadto sa malala nga balatian.
0: 7 Plus Gold.
1: Daytime sleepiness and mood instability. Pila lamang ini sang signs of chronic sleep deprivation nga dapat aton bantayan sa aton sinikaw galingon basi may ara kita sina ang mga signs. Kumusta ho na aton ng aton sa

0: products sa Yes to Health Incorporated duly approved sa Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount yung sininga makuha. And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
1: The secret of health.
2: Kay indi man aton mapunggan ang magpangape, kapin pagid ba na Dr. Erwin kung may sakit ka. Kundi pa tong bawal dito kagid na namitan mag sige tilaw.
1: The secret of health.
2: Di kay hindi ka ganyan mag-untat sang pagkape, piliin mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
3: Mm-hmm.
2: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawa. So masuggest na ton sini sa ila Dr. Erwin. Namuring premium D3 coffee mix.
4: Yes!
3: Ano bala ang kinalain sang premium D3 coffee mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
2: Ang Santhon Gold, yes. Mayara sing mangustin.
3: Mm-hmm.
2: May ara sang benepisyo sa ginatawag insulin resistance. So, kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pag ang pag-function sa naton sa nga pancreas. Ining mangustin, kag vitamin D3, ari na sa premium D3 coffee mix. Ang pinakamanami pag sinik ang papatamis niya is stevia.
3: Wala kontra kung tasi mo blood sugar.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santhon Gold Coffee Mix. Ang Santhon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santhon Gold, ara na sa ngaton nga Santhon Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
1: The secret of health.
2: Mas labi nga ginarecommend na ton sa mga nagaedad na,
3: yes,
2: tungod nga may gluta kag collagen nga both. And yung kuha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
4: Yes to help!
3: Ari na sa ngaton nga Santhon Gold Coffee Mix, same sa premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas kamong blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
1: The secret of health!
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS. For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3, tunay, natural, at original.
14: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
15: you need toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ngipin ay Max Alaga! Max Protect, tago pa!
14: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath free.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! D3 Bio!
2: O, si Karen, kadaan mo isang akon hair fall, hindi man namin akon puti. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon puti.
1: D3 Bio! Ang D3, gamay visio! Ang visio, gamay D3!
3: Kamagal, sumagbuti ka.
1: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
4: Kasi ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala din ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nanggit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabakang abutika. GTX 500.
5: Si Edding Grace, paglumutan.
6: Ako, may sakit nga diabetes.
7: Silang.

0: mo nga gininom na kapsula?
1: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar subo.
0: Wow!
1: Mabakal na ka mo. Sa Detex 500, namigit ingi sa aron nga lawas.
2: Detex 500! D3

0: Pakialam quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcough. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcough. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Number one.
5: Bawang alinganga niya, adlaw-adlaw ko na na siya ginaakigan ha, pero kabalan, amugi hapon. Ang panghulam sang gamit sa iban, amulang ang iya, ngalan ko pang ginagamit niya. Ano ning angay kay Jek-Jek man? Daw mabuang na kuya balang ako, pero may ginasukot nila, katalaga ka. Kung kamubing pahambalon, Jeloy.
6: Jeloy.
7: Jeloy. Jugila.
6: Jeloy. Ari, advice-an ka sang paloy. Ano?
7: Oo. Di, hindi taman akong kaisa makapili. Hindi tabla makapili. Utod. Mga, di ba?
6: Hindi man pwede tuod.
7: Kasi tapos sa mga mag-ulutod, mayara, gina-black sheep.
6: May pinasahi, gina-iya. Kag may tag sa tag sa tanga, kina-iya. Mabuot,
7: siya kinalain. Lain gina-saya.
6: Oo.
7: Di, doon mo man ha. Batuna na lang. Kaya isa mo lang kamu kadugo.
6: Nine. Eh, kaya mo pa?
7: Doon, hindi ka kakaya. Hindi gani kami, hindi ka gani kasarang kami pa. Nung labo ka mo.
6: Basta nga mo lang diyan mabulig sa imo ya, Jeloy. Or Jeloy.
7: Ang
6: bata, ha? Ang baton mo.
7: Ang bata, kay uton mo na. Kaya alang-alang mo na isikway.
6: Mm-mm.
7: Wala ka lain mo na karoon ng balo mo. Hindi ta kaya utod.
6: Galing kay kaperwisyo lang gidya mo lahaw. Ka, makakita ka gidya kontra. Imagine, bala nga, gamiton ngalan mo nga. Ay, si, for example, ikaw, ay, nagambay ko. Si Delilah nga mautang ko kung na-jismid.
7: Kambalon na nga daan ang mga nakakilala sa imo nga. Ah, utod ko na siya, pero ang mga ginahimo, yung kaginambal, yan hindi nyo pagpatihi.
6: Oh. Di ba may araw na gina-announce na gani, no? Nga, the person, na muna yung person is not,
7: uso na sa buong social media.
6: Not employee
7: media.
6: Of this, not anymore.
7: Butang sa social media.
6: Iposo sa Facebook. Iposo mo sa bala nga, ang iniutod ko ni siya.
7: Utod ko lang ni siya, pero hindi kami pariyo utok.
6: Kag kung ano
7: man ginahina pang... Black sheep, ginisa sa pamilya. Amo niya ginahimo. O, tida po, do.
6: Kung pwede lang, no? Pero kalain man tuod. Kay utod mo na mo. Kag mabackfire. Mabalik mo na si imo.
7: Tiko, hindi ka maghimo sa amo. Nagwan taon mo eh, o.
6: Amo nang ipinakalakad the best mo. Ba siya? Agwan taon niya na lang, gin. Asta sa no, mangkot. Sabi, sabi ni Jeloy.
7: Asta buhi ka.
6: Mabugto ang ako kong
7: ginawa.
6: Ang namin, sa kay ano na, sa iyang auto niya, si Jek-Jek.
7: Mm-mm. Bato-batuan.
6: Idrolats ko din sa pistola.
7: Idrolats.
6: Ipang, namin, sa idaloon, tapos kami mga katiyaan, balang, or mga kaparintiyan, mga gabi, magdisiplina.
7: Mga laon, balang mga, typical balang nga laon, gidya.
6: Na, namin, sa pagbunto.
7: Oo.
6: Painggan nyo hon sa dynamic. Gito bala sa kay tiya. Chay, ano to kay tiya? Ano tangi bala?
7: Naamon
6: dito
7: na.
6: Dito ka bala. Nan.
7: Para nga matagam sa bala.
6: Nan, para matrain siya. Nagmautod ang iyang sungay.
7: Ngayon, kung pabayaan nyo lang na. Ah. Kamunggi po ng kaluluoy.
6: Na, Milo, na kang iban kung maka, ano bala?
7: Ay, naamon nyo madbas mo lang kami. Kamunggi nyo magigupod.
6: Nakala mo, maka-encounter nga, hindi ka ba tig-mag-tig, blao? Agoy, kabudlay.
7: Eh, siguro ko na ako na, be. Ako be outod. Palakton ko na saya. Lakato, layas to ang mga hang. Hindi ko yan.
6: Hindi sabi maglayas.
7: Ate, ako na lang malayas.
6: Amo na lang ginatuod, no?
7: Oo, pabayin
6: masipa
7: nyo.
6: Masipa ka na lang, gid.
7: Oo, pabayin nyo siya. Kun asta san o, kag kun asta diin, ginang mahimo.
6: Galing yan, muna ka ginagamit sa ngalan niyo mo.
7: Tiyan, balo na ka na ng mga kinara nga. Pag naghulam sa inyo, pwede lang gina nga kadamo na sa paagi subong kung paano nyo mga i-message nyo personal.
6: Oo.
7: Ang balon nyo, tanan nyo nga mga kilala. Ay, may kilala ko na tuod, Ling. Amo mo na ibatasan, Ling.
6: Nga?
7: Ang iya nga mga utod, mga professional. Mm. Ato nang iban sa Amerika. Tapos siya, ya, dungol-dungol, gidya, Ling, ya. Mm. Ginagamit siya pa ng bata, ya, gidya gani. Ayaw na bungguan sang motor. Oo. Ara sa ospital. Igo, mo raw, wala mang gali. Maulam sa
6: pata. Sabi mo, ikaw na may kilala na.
7: May kilala ka man.
6: May kilala ba ko na? Nagabangbang na bala, nagapang afam na sa.
7: Oo. Uh-uh.
6: Tanan niya nga parinti o mga uto niyang patay. Amay iloy patay. Pagkanto ni sa porner, buhi.
7: Mayo lang yun mo yung patay.
6: Di pa ako priso, gito siya ya. Di pa priso, gito siya. No,
7: ako, giguro na dispal ko.
6: Kataku eh. Tapos ang iyaut.
7: Diba? Ano ka, budlay na ng mga batasan, mga amuna. Kay disiplinahon mo na saling, magwa mo na gapon, Ling. Nah. Doon na, yan na ng batasan. Kung ako sa inyo, kamong magpalayo sa iya. Kada palapit siya, palayo ka mo. Nabalang daw. Kalain yung bendita kung pwede pala pasuhan.
6: Time out na. Patayo na ako madala sa sulat. Risato pala, tuntunan!
7: Kung ako, mahambalon! Kung ako, mahambalon! Kung kamo man may kasaysayan nga gusto ipasakop diri sa aton palatuntunan, ipadala lang sa aton FB account, RMN Ilonggo Prod Center. Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.
0: This newscast is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQT niyo mo. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Sa tiun sa bagyo kag pagbaha, nagadako gid ang risgo sang leptospirosis, isa ka balatian nga nagahalin sa iisang ilaga nga nagasamo sa tubig baha. Para malikawan ini, ginadilian ang paglusong sa baha. Kung kailangan maglusong, magsuksok sang butas para may proteksyon. Ugasan dayon ang parte sang lawas nga na-expose sa tubig baha sang habon kag tinlo nga tubig. Kung may pilas, proteksyonan ini sa maayo antes maglusong sa tubig. Kung makabatsyag sang ngilanat o kung sakit sang lawas pagkatapos ang baha, magkadto gilayon sa pinakamalapit nga health center para magpa-check up.
8: Vertigon! Aton pamatian si Manang Liza nga may balatian sa kasing-kasing.
9: Sang ona bala, pirmigid nagabugat kag nagasakit ang akong dughan kada adlaw. Natingala gid ang akong pamilya kay wala nila ginapaabot nga mag-ayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom sang Vertigon, nagbalik ang akong kusog, nagliwat ang akong BP, normal na siya. Ako gali si Liza.
8: Vertigon, balik kabuhi adlaw-adlaw. Mabakal sa Mercury, Rose Pharmacy kag sa imusuking butika.
10: Oras tatak impunto alas 11.
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Life Extension, Vitamin D3 for Longer Life. Longer Life. Good day mga kabyanan. Welcome sa programa para sa ikayong lawas. Kaginadulong sa inyo sang Life Extension Medical Clinic. Kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for Longer Life.
1: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical doctor na kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, galing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Ang asthma o kunha po, isa ka kondisyon kung sa diin nagkakapektuhan ang alagyan sang hangin sa respiratory system sang isa ka tao. Mas matrigger ang asthma sa dust mites, mabalahibo nga mga sapat, pollen, tanga or cockroach, kag mold. May ara pagid ka dapat tikawan para hindi magdala ang asthma. Iniamo ang pollution o kun aso, chemical kag mga bagay nga may maisog nga baho like perfumes, ammonia, kag madamo pa. Mabugnaw nga hangin kag ang pagpatama sa mga physical nga buluhaton. Tandaan nga hindi pagibaliwala ang asthma kay pwede mapatay ang isa katao tungod sini kung maka-experience siya sang severe attack kag hindi na maagapan. May mga ginkandak na lain-lain niya pagtuon na gin-publish online sa May 29, 2017. Base sa studies, gin-conclude sa researchers niyang manubo nga level sa vitamin D sa dugo related sa pagtaas ang cases, hospitalization, kag emergency visits, pati na ang pagnubo sa lung function kag pagtaas ang hyper-responsiveness sa mga asthmatic niya kabataan. Nabatian niya naman nga bisan sa mga pagtuon, nag-aapekto gin bisan sa mga asthmatics ang kakulangan sa vitamin D. That is why important tantigid nga may ara kita nga vitamin D supplement kaysa aton pagpili hindi naton pagirisgong aton ni kaayong lawa sa mga hindi masaligan nga produkto. Mag Life Extension Vitamin D3 na mga pinalangga namon nga tagpalabati. Madamo gid nga salamat. Don't forget ang Life Extension Vitamin D3 may antibacterial, antiviral kag anti-inflammatory activity nga makabulig panubo sang risgo sang pag-atake sang hapo tungod sang infeksyon sa paginawa. Mag Life Extension Vitamin D3 de kalidad, mataas ang bio availability, clean, potent, concentrated, kag standalone nga vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Importante nga pahanumdom, siguraduhon nga may tatak na LE ang kada soft gel kung magbakas ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original. Maghalong sa peke. Life Extension Vitamin D3.
2: Am I speaking with William Hill?
3: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
2: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
3: I have the D3 right here, Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Kag para naman sa aton mga kabyanan, base may ara dira sa inyo nga may madugay na ginabatsyag na balatian nga wala sang kaayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kaya ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy naga-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upod ang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air condition ng aton mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagatipan sa tanan bisan sinuman nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ang Life Extension Medical Clinic kay amon ginakombinar ang conventional nga medication kag laban sa nutritional medicines. Base diri pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga balatian. Again, prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension, 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundation sa Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan nga products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, are all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies. Kag exclusively available ang initanan sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Ang amon nga main branch located sa De Leon Wing sa Robinson's Place, Iloilo, SM City branch, ara sa ground floor near food court, Tagbacaro branch, yara sa kilid sa Tagbac Barangay Hall near Iloilo Society Commercial, Oton branch, located sa JC Zulueta Street, Poblacion Quezon South in front of Iglesia ni Cristo Church. Kaysa Santa Barbara, yara lang sa Bangkadama Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station, pakanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City Branch, yara lang sa Simeon Aguilar Street beside Countryside Convenience Store. Kag para naman sa mga taga Estancia, yara na kita sa E. Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Magtawag o kung mag-text sa 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
5: Nuns Liniment Oil.
6: Partner, masakit ang lawas? May lanag kagubo? O kung ginatake ka sa mga lamok? Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
5: Nuns Liniment Oil.
6: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
5: Nuns Liniment Oil.
6: Feel better, live better.
7: Life Extension, Vitamin D3.
8: Isa sa apat nga rason sa kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sa sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly maginom sang Life Extension Vitamin D3 supplement.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
4: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat tara sa inyo nga ginainom nga kape.
9: Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix.
4: Vita D Plus Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
4: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pagkita mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
11: Alas 11:11.
12: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Kung ikaw nagagamit sa Vitamin D3, diri ka na sa sigurado. Masaligan niya brand kag medical doctors recommended Vitamin D3. Ini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imo health sigurado.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
14: Mami, itigil ang drama.
13: Angeline?
14: May na-discover na akong timplado na at may susunod.

0: Masyadong sarap, panalo-panalo ka.
1: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
2: Number 1.

0: Bila nakakamada sa tubong natapas mo, Pre-Fredo.
1: Si Sintay Nuybe palang, Fredolfo.
2: Tagurit palang nakatapsan, ay. Pero, lapit na lang sa isang kagatos ang kamada, ba? Ginmanimanday mo lang, ba?
1: Hapos lang kamadahon ang mga tubo. Kay tanos-tanos ka tama, hawan pa. Lutay ang kansya, ha? Ano pa, pag gusto ka matapas, pre?
0: Hindi mapatihan nga amugin na kadamo nga kamada mo, pre.
1: Pinkay kagit sa akong peaw. Abitam kita sa piyak malang ida, so. Ay palumbat, ha?
2: Hindi kami kasarang sa imo, ha? Naasig kaya, pre. Isa pa, mapahuway na kami, ha? Kaya launa nag-isang hapon, no? Ikaw, pagpahuway na. Panyaga na.
1: Wala pa kuya ginagutom, pre.
0: Bisan pa, dapat kaon kagit sa oras ng tigkalaon, Meg. Malain lang magpalipas gutom, dasig ka na mapas mo.
1: Gapati, makamusahang balanon sa katigulangan? Wala niya effect sa ako, Meg. Bakod niya.
2: Bakod gina. Sa tamaan mo na ako pangabuday nga wala sa sustong oras, kasi makasbo ka matuot. Ang lain pa, pre. Kasi iba lang pati si Junior mo, hindi na mamatok, balahaw. Dapat yan kaya sa wahon mo.
1: Daso-aso pa na yung agi kaya mga pre. Kita mo, ha? 40 taon na ako, pero nakawalo pa ko kabilog kabataan.
0: Bakas man kita. Bakas mong takla sa asawa.
1: Bantayin nyo. Kay mahimo pagin ako sa ikasyam ko nga bata. Bantayin nyo lang. Sa masunod nga bulan, busyad naman ni si asawahon ko, bro.

0: Bawat mo man.
1: Hindi magkaro, tay. Basi mapatsyagan kita sa mga bata. Paimuyo lang, anay, kay nagkasanta lang ka.
0: Ang gago yun. Pagpaimuyo, ha?
1: Ano nga paimuyo, man? Tindugon bala si De Junior ko. Papahimuyo lang ko.
0: Predo, buha. Wala ka pa kagabi maayawis ang dugmal sa ako na, oh. At least kita magtulog. Nga sa subong kagahon. Matangkas ka naman sa akon?
1: Kabalo ka naging nga kagahon subong mo. Tig pala malo sa manok. Tig pala malo wala sa manok ko.
0: Ano?
1: Babay ilang bala. Kaya pagkatapos ko karon, bisan magtulog kaliwat. Ako ya mahimos na para makapamugo na aga pa.
0: Eh, sige pala. Masapad, ah.
1: Ninet, hindi na bala magbalipad pa. Abi mo, obligasyon mo ni bala sa akon bilang asawa ko.
0: Obligasyon man gani. Pero, walo na bala kabilog ang kabataan ta. Pasibil ako nagbusong naman ko, ha? Tapos kita. 40 anyos sa bala kita, ha?
1: At yung problema, giblay na. Bakas man ako, ha? Wala ko man ginapabayaan ang mga kabataan. Masarangan ko man buhion sila. Bisan ba mag-isa pala sila kadusina?
0: Masarangan mo to, buhion. Pero hawot-hawot man ang ginakaon. Mailang ganit kayang tatlo ta kabataan dalag ko na. Nagabulig-bulig na pamugo na gud nga hindi kita matam-an.
1: Kadamo pa sa imo wakal, ah. Bihayang na da balaw. Kidumaano na ako, ah.
0: Predo!

0: Ma, ari nang hinsukad ko nga kanon kag utan nga ginadobo nga tambo. Bangon na kag magkaon, ma. Oho, alas 9 na sa ngugto. Wala ka pa yung makabangon, sinigdaan mo.
1: Kalain sa pamatsyag ko na. Nagalingin ang ulo ko kung magtindog ko. Mas maayagawa ko naghahigda ako eh.
0: Oo, ti. Paano na kay makaon ka?
1: Maidag lang ko ah.
0: Abi, yung itanta na lang ka. Agot hindi ka na mabudlayan pa. Nga nga, ma. Ah? Hindi. Nagsuka ka, mama? Hala ko na mo. Malaigin ka tama sa mamadyag mo.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Guardblue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Maayo ang lawas ng bata mo.
3: Sus, masakitan man ino.
4: At ang bata nga mapagsiklon tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sa Xylene Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sa bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Xylene Plus, araw-araw.
5: Unilab quality yan.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Xylene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Xylene Plus araw-araw.
8: D3 Bio.
9: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Parang sumanguti ka. Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
8: Mighty C, mabaka sa mga butika.
11: Para sa matino nga dugo.
8: GTX 500.
11: Para sa healthy gatay.
8: GTX 500.
11: Ang GTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
11: Mas tatino ang atay.
8: Happy kanunay.
11: GTX 500.
8: Masal. Liga
11: Epic Demo
8: GTX 500.

0: Abe, himulsuhan ko ikaw. Ti daw, Abe, ang puson mo. Bow, siling kugid.
1: Chay, nga ah.
0: Doble ang pitik sang pulso mo. Kag nabatsyagan ko sang ginhikap ko ang puson mo. May unod. Nagabusong ka naman ni Net.
1: Chay.
0: Oh, hindi ka magsiling, nakibot ka.
1: Kwan, wala man chay tungod. Hindi man malayo nga magbusong ako tungod. Tuman man ka bakas kay Fredo. Kago, maduwa na galit ka bulan nga. Wala makaabot ang pamula nun ko. Kwan, namag-ula ako chay. Tungod sa daw hindi ini normal nga pagbusong ko eh.
0: Ano? Paano nga hindi normal?
1: Nakawalo na ako magbusong, chay. Pag hindi amo sinikabudlay, kaluyas ang sitwasyon ko sadto eh. Pero lain iniya. Doatong gusto ko gid magligid bilog na adlaw. Inila nga pagbusong ko ang pinasahi para sa akong kahimtangan, chay.
0: Natural ang ina kay may edad-edad ka na. Patimaan na siguro ini nga katapusan na ini mo nga pagbusong. Baw, hambalaman si Fredo nga hagan-hagano ng pagtangka sa imo. Naton, pahuwayan ang matres mo kay nagasunod-sunod ang kabataan ninyo.
1: Chay!

0: ha? Dali-dali ha, makong galakat ka, magay kainin ka daan, no?
1: Hey, boy. Kabalo ka, nagit ba lang ha, kadako na sang tiyan ko. Babudlay na sa ako na mag-iho. Isiguro, pila na lang kaadlaw, babata na ko.
0: Oh, may bago naman kami tayong gumangod, ma?
1: Oo, eh.
0: Ang pautan ni lalaki ng Japon ba? Para nga daan mo na kami lalaki.
1: Kung ano lang ihatag sang Ginoo, ah. Lalaki man din ako kung babae, dapat palang gaunin niyo siya.
0: Oo, mawo!
1: Nabatsikan ko nga, madali na lang ako magpata. Nga ba lang nga kaaluyan sa akon man? Daw wala ako sang gana nga mag-iyo, sugod lang sa nagbusong ako. Lain ang kondisyon sa lawas ko sa mga pagbusong ko sa mga magulang sini. Sa edad ba lang matuod eh? O kung, may ginabatsagid ako sa akon lawas. Ano pala ini? Ano?

0: Sige pa, bun-a pa. Nagaulhot-ulhot ng bata sa kinatawo mo, Ninet.
1: Wala na ako sang kusog, Chay.
0: Hakop sang madamo nga hangin. Tipon sang kusog kag iubos danan bun-a. Agod magbuwan na ang bata mo.
1: Nga malang kabudlay siya pagbaunt. Sa pang ibang ko nga mga bata, kadasig malang pagbun-a ko sa to, Chay. Sa dere nga daw, namapunaw ko.
0: Inatungod suli ang bata mo. Mabudlay siya pagbaon. Kag isa pa, may edad ka na. May diferensya na sa imo nga pagbun-a. Uy!
1: Chay, ano ba na natabo? Nadabatsyagan ko nga oh. Daw may naguluwa nga tubig sa akong kinatawo.
0: Diyos ko, naglupog ng panubigan mo, Ninet. Sige na, tipo na sang nagkakaigo nga kusog. Agad mapagwa mo na ang bata. Delikado kung madugayan pa ini.

nalagman ang kabuhi ni Minette kagsang iya anak, nga yara pa sa iya taguangkan. Masarangan ayan niya iniipagwa sa diin, naglupok na ang iya panubigan. Mga pinalangga namon niya mga tagpalamati, sundan ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang kasaysayan sang pamilya nila ni Minette bahin sa ila pagpadako sa ila kinagot nga anak nga si Ayla sang Northern Negros Occidental nga aton gintiguluhan. Sayop nga pagpalangga, diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center!

0: alaga. Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS! Life Extension, Vitamin D3.
2: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
1: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Super Fiber.
3: Ako gali si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang ako nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghaw as ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
1: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon o kun rectum. Ginatawag man ini nga colon cancer. Ang may mabaskog nga bone health nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Magtake regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
4: Life Extension Vitamin D3. The science of health. Your life.
1: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
6: Evergreen Herbal Capsule.
7: Ako si Trans, isa ka baker. Ang akong problema sa to, kung atakihon ako sa akong nga arthritis sa kamot kag sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akong nga arthritis.
6: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: Hakop sa madamo nga hangin. Tipon sang kusog kag iubos bun ah. Agud magwa na ang bata mo.
1: Nga ba lang kabudlay siya pagwaon? Sa tangang iban ko nga mga bata, kadasig ba lang pagbun ako sadto? Sa direya, nga na mapunaw ako.
0: Inatungod suli ang bata. Mabudlay siya pagwaon. Kag isa pa, may edad ka na. May diferensya na sa imo pagbun-a.
1: Jay, ano ba lang natabo? Nga na ba, tiyagan ko nga may naguluwa nga tubig sa akong kinatawo?
0: Diyos ko! Naglumpok ang panubigan mo, Ninit! Sige na! Tipo na sa nagakaigo nga kusog. Agad mapagwa mo na ang bata. Delikado kung madugayan pa ini.
1: Tricita.
0: Sige na. Aray! Dagwa ng iyang atiin.
1: Hindi ko na kaya, Tray. Naubos na kusog ko. Wala na kusog persa.
0: Diyos ko! Predo! Predo! Bayahayan ay din ang ginaluto mo. Ibili nila sa kabataan mo! Apo yari anay din ang asawa mo, ho! Kuya Bi, iniagod niya, hindi malipong!
2: Dahil Ninet, ayos na ka!
1: Gapay na ako, Predo!
0: Kuya Bi, siya, Predo! Ninet, apo yari sang gamay lang ang pwersa! Kay kuutod ko na lang ang bata! Hakop sang hangin, ha! Isa! Duha! Bun-a! Ari na! Babayi ang anak ninyo, Ninette!

0: kinayawag ka din sa pagwa kay Nini ba? Sabi ko gani ko na ano ka na? Eh daw kalain gis ang sitwasyon mo sang ginbunam mo siya. Sa iban nga mga bata taya daw kaoke lang man sa imo sa pagbunam mo.
1: Siling ni Chaisita, tungod ko nung suli ang pagwa ni Nini. Kag sa edad ko naman eh.
0: Amo bala. Maayo man kay okay ka na?
1: Hinugay ka daya preto ha. Abot ko na bala ko nung unod sang pensar mo, sa ngirit-ngirit mo nga ina.
0: Ayaw naman na guro day, no?
1: Hindi na, Predo. Ay bahala ka na kung maaki ko kung magsunggod ka man. Basta nga hindi na kuya, ah. Hindi ako pagpatsa ahat, Predo.
0: Day?
2: Pa, ma, may nagapangita din sa inyo.
0: Ano ko, no?
1: May bisita, guro kita. Abigwa ito. Hibalo akong sino.

0: Pasensyahin nyo na nga mong balay ng Antonio, ha? Nang Layla?
1: Hmm.
0: Kamay lang nga, Bini. Ano pa, nagaginuto kami?
1: Wala sang kaso, Fredo. Bisan gamay lang balay kung damo naman sa nag-a-star. Eh, ano mo man ang damanin sa ligkat ako kung isa o kung duwa man ang ga-star man? Para sa amos banwa, medyo dako-dako gawang balay na amon, bro. Duwa man lang kami ni Mana mulay lang ga-star dito.
0: Sige lang, nung. Sa pila ka adlaw, madugangan kay kamo dito. Salig lang bala.
2: Fredo, ano pang ginapunto mo? Yung makabata pa kami ni Manog mo, Antonio. Ay, sos, hindi na siguro, no? May mga edad na kami, eh.
0: Kaya nga, wala ka mo naghingagaw, ha? Sang hubin pa ka mo?
2: Eh, sino mo lang abi kami nakilala, ha, eh. Sang nagdesisyon ako nga hindi na magbalik abroad, dito kag nakilala, ha, kami. Nagpakasal dayon kay abi namon. Makabuo pa kami. Wala na siguro tiyansa.
0: Tuduan ta ka bala nung?
3: Oh. Fredo, ikaw bala, tama na gising mo kaya muhat. Abi hipos.
2: Dinet.
3: Nang Layla, nung Antonio, mayo man kayo nakapamashar ka mo. Siguro, wala ka mo ubra subong sa banwa ay. Hindi ka mo sako?
1: Kung may ubra man kung tani, pero pamilit kita abi si mana ninyo Layla nga magkatudre.
2: Ay, kuan, inang... kuan eh, nabalitaan abi namon nga, nakabata ka na ko, no? Ninet, luya kung tani namon makita ang bata.
3: Aba, pwede gid. Ay, madali lang ha. Ay, kuwaon ko siya sa aboy-aboy.
2: Kuan, inang, may isa pagi kami kakinahanglan eh. Pananglit, abi, kung pangayoon naman sa inyong bata, ihatag bala ninyo?
3: Om! Ano?

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gina bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagon niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mamakal, sumagbuti ka. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisaki, kidya katama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tugong. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
4: Alas 11:45.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tigang aplema. Afford pa!
7: TTX 500! Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko na yun, inong TTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
1: TTX 500! D3 Bio.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ng galing mulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka.
9: Let's go.
10: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
9: go with the flow.
10: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
9: Charmy,
11: let's go with the flow.
12: Ang gulpi nga pagsakit sang dughan, ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason. Pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapadugang sang oxygen nga amo ang nag-regulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega-3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagaproteksyon sang imo korason.
13: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
14: Number 1.

0: Ko na ko patanawon, pre.
1: Sugot, kuya. Hindi pa ko na. Mabuhi na ng salaguron ko. May kwarta pagid ko nga mabaton.
2: Gusto na, pre. Hindi ka man tadihado kahit bayaw mo mandaan si Laila. Hindi man na nila magkabayaan ang anak mo kahit eh. Kadugo gid na nila. Mag-utod si Laila kag si asawahon mo, pre.
3: May salig man ko sila, pre, ha? Nakita ko nga gusto-gusto na gid nila magkaanak. Ug aling wala sila ginbugayan sang bata, pre. Kag nangako sila nga kung ihatag sa ilang bata, padakaon nila sang maayo. Palanggaon kag hatagan sang maayo nga basdamlag.
1: Naaragli. Kung diri sa poder mo, duwa-duwa pa na ang makaswila kay te. Pigado lang tayo mong. Sila ya, may sarang to ya.
3: Ang ginapinsar ko subong, amo si asawahon, pre. Daw hindi siya magpasugot.
2: Kumbinsi ha? Naton, hindi paghihatag lang. Batunan niyo ang kwarta nga ginatanyag. Magamitin niyo inasin niyo pakabuhi, pre.
1: Oo, matuod. Bakalbla karabaw, di ganiduta. Kung may kaugalingon na kamunga uma, kundi hindi na kamuayawan pamugon sa umasang ibang.
3: Mga pre?

0: Regaling 50 mil, no? Para ini sa inyo.
1: Oo. Nung? Wala lang siguro sang imbolbado nga kwarta. Oo. Madugay man ang pamensra namon nga mag-asawa sang madalom. Antes kami nakadesisyon nga bunayag sa takipusuon namon. Ang paghatag kay nini sa inyo.

0: Niyo. Pero wala lang kwarta nga pagahisugtan. Matupa na ini sa baklanay.
1: Minit. In, bulig mo namon ini sa inyo pangabuhi. Kay balo kami nga ginakabusman kamo eh. Kadamong adaan sa mga anak ninyo.
2: Matuod net. Hindi na pag-isipa nga malay na nga mong tinutuyo. Kundi, bulig namon ina sa inyo nga mag-asawa.
3: Kunang po dalada rin, no?
0: Predo!
3: Lay, kakabati ka naman. Bulig ko nun nila ini sa aton. Magamit na ini. Mapakal kita sang duta agarabaw. Agod nga hindi na kita mabudlayan sa pagpanguma. Itugyan na lang nato ng bata sa ilang mga kamot, ah. Hindi nila ina pagpabayaan, ah.
1: Makasalig ka mo. Hindi naman pagpabayaan ang anak ninyo.
3: Ote?
1: Padakoon namon ini sa maayo. Kabigon, kaangay nga anak namon. Kagsuportahan sa iya mga handom.
2: Ote ano? Tapos na aton isuryana, ha? Nagpasugot ka mong iyatag sa amon ng bata ninyo. Araw naman sa inyong 50 mil. Isa lang pangabay ko sa inyo. Kung tani, manginlikom ini sa bata. Hindi kag indigil pag-isugit sa bata na kamong tuod niya ginikanan.
0: Oh, nangatanyo!

0: lang gusto sa baby namon man, ha? Nga, sige ka kahibi. Oh, hindi man magdidik, kay busog siguro.
1: Basikon, nagapangitasang dendayan nga nasawaan niya, day?
0: Siguro eh. Basikon ginapangita niya ang kugos niya.
1: Hindi na pagpadayo na ba? May bubara. Kalintag na sila. Kag-indigin atong pag-inambitan ng kagutsay na kung nagkugos kita sa bata. Ato na inipata. Ato ni si Baby Ayla.
0: Antonio?
1: Oo, Layla. Ayla ang ala natin sa iya. Abi, dala si Dre. Sa ako ang kanagipos. Ang buot silingon, ako ang ginakilala niya ng amay. Kani-spoil ko ini. Tungod akong bata ini.
0: Antonio!

0: Dai, abilos to na nga hibihin, ha? Oo. Itong ang gabi na tugay-dugay. Wala ka pa imo yan na umpawan?
1: Daw sa wala lang yan sa imo nga mahila yung anak mo sa imo ba? Masakit sa ako nga siyam kabulan ko siya nga gindala. Tapos magabunyag niya. Pilala kabulan na hilayo na dayon siya.
0: Naka-engine kita ko sa imo bilang bana mo.
1: Pero... Bawiyo naton si Nene. Hindi ko kaya nga mahila yung anak ko sa akon. Ibalik na to ng ilakwarta. Bawiyo na ang anak ko. Bawiyo naton, Predo!
0: Ninette?

0: sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
3: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Sample Plus Gold.
8: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamo ginagambal nga maayo gid ang Sample Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akong gintumar nga suplemento. Salamat igubala kay matama to nadula ang bukol.
7: Sample Plus Gold. Makalak sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
9: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Kain gijang sabor sang Sample Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
7: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
10: Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
11: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
10: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
11: ECS!
7: Sample Plus Gold.
12: Ako si Jovin, subragid kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi ko kapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
7: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika.
13: Pila-pilang win! San Miguel Pil and Win!
14: Sumpra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag.
15: Kung magbakal sa San Miguel Pil products, intra na!
16: San Miguel Pil and Win promo.
17: Bakal sang anong ka butelya o cans o kung 2 ka litro nga butelya sang maski anong nga produkto sang San Miguel Pil nga kaupod sa promo.
18: Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
19: Nuts! Herbal Capsule!
20: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nuts Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pang balatian.
19: Nuts Herbal Capsule
20: may kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula.
19: Mabakal sa mga butika.
21: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
22: Number 1.

0: Mabawi paayhan ni Ninette ang ila anak sa pag-inakop sang utod sini nga si Layla. Ano ang mangin kabuhi sang bata sa pagtubo sini? Mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, sundan ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang kasaysayan sang pamilya nila ni Ninette. Bahin sa ila pagpadako sa ila kinagot nga anak ka si Ayla, sang Northern Negros Occidental nga aton gintiguluhan. Sayo nga pagpalangga, diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.
1: This newscast is brought to you by all new Best Ever Enervon, Enervon Z+.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Mga balitang patok sa inyong pananghalian. Komentaryong pinag-iisipan. RMN Target Anay sa Udto. RMN Target Anay sa Udto. Mga kaganapan na umiiwan ng ngiti sa ating mga labi. RMN Target Anay sa Udto. Rajaman Ronel Sorbito at Rajaman Don Dolido sa RMN Target Anay sa Udto. Ngiti sa labi, bighati sa mga mapang-api. Pare Koy Ronel Sorbito at Master Don Dolido.
4: Welcome sa isa namang edisyon kapag pangalagad sa palatuntunan Targitana sa Udto karong adlaw. Adlaw kita mga kabiyana nga Miyerkules. Oy! Miyerkules nga adlaw mga kabiyana, niyari kita sa Petsa 9 na sa bulan sa Setyembre 2026. Kumusta na nga itong mga suki sa kanginan? Kabuksan kadagatan, kaumahan, kagabukiran. Welcome Iloilo, welcome Western Visayas, welcome Philippines. Bilog na kalibutan basta may mga internet. Nakatutok na diri sa RMN Iloilo.
5: And of course, kita na gabi-api man. Sa tanan na itong sinay mga suki, malin sa itong sinay nga mga mapisan nga maunguma sa itong kabukiran. Pakanto sa mga pinalangga na itong nga maingisda sa aton kadagatan. Halin sa mga karinderiya, pakanto sa tag-sa-tag-sa ka mga puloyan. Diretso na sa itong mga drivers, nga tikaroon na gatari sa itong mga dalanon. Welcome na sa inyo, palatuntunan.
4: Inyo kami mabatian sa Shediseri 4 sa lilisuan sang inyo nga mga radyo.
5: Inyo man makitaan kung ano kami kaambong sa DYRI RMN Iloilo Facebook page.
4: Sa kinandaan o parang inyo mga biyan, mga amigo sa kanginan, Master Kilabo, the great of the whole universe, basta laon, balo, kagbinayaan ang pagambalan, Master Radyo Mandon, Mr. Greenboy, Dolido!
5: And of course, ang kilabot sa mga kuliyala at iba pa basta may palda tapos kagid-iha, Mr. Hot and Spicy, Radyo Man Ronel, Sorbito!
4: Ang giniang
5: Targitanay sa Udto!
4: Karoon nga daw, dalang ko din ang mga impormasyon ka mga balita, mga kabiyanan. Sa ito nga pagpangalagad, Master Don, bautikon lang taon mo lang. Tungod man sa sining asod-asod yung mga pag-igo sa ito sa bagyo, baha, hangin nga habagat, namo nagpabaskog sa sining mga pag-ulan. May na-record na ang NDRRMC nga 44 ka mga patay, 18 pilason kag 5 ka mga missing. Diri sa ito nga bilog na pungsod Pilipinas. So, muna nga lang, halonggi kita, no? Sa sining mga malain nga panahon, kag kinanglanggid nga hindi pag halita na aton doon ang manggad, gamon yung nagasalbar sa aton, Master Don. No? Sige kita, pananom kahoy, muna yung ginahimo man sa karimen ni Luilo, magtanom kahoy, bisan nga yung urban tree planting, ginahimo tana, bisan din sa syudad, kay importante, kay gabaha. Kay bangod niya ti ang mga lugar nga kunsang una, may ara sang tanom, may ara sa mga duta na mag-absorb direkta sang tubig, ulan, kag-tubig baha, pero subong iyan, nahimo na ng mga buildings, subdivisions, kag-iban pa. So, kinalantanan ng mga areas nga pwede tamnan-tamnan na ito, bisalara kita sa mga urban areas.
5: Parekoy, ang sekretaryo sang Department of Interior and Local Government, Secretary John Vicri Mulia, nagsapol subong sa mga opisyal dire sang Panay Island, no? Mga gobernador sa Panay. Diri karon makabinan sa Iloilo Provincial Capital. Ano ayhana mga ginsapulan nila, ginmitingan nila? Do sako libot ni Secretary John Vic Rimulya Parekoy.
4: Check ta na karon dugay diri sa aton nga pagpakalagad samtang sa piyak na bahin kundi gindakop na si Anay Speaker Robaldez. Di ang ombudsman subong ga pamatok sa hospital confinement niya, no? Isan nga ti nagasiling nga may mga aparato. Nagulpi lang gamang sakit ang tao.
5: Galit. Oo, gamang sakit ka gid man, no? Sa mga officialis na ton.
4: Oo, no?
5: Gamang sakit, no? Ato nga ding isa gani, ginlampo siguro nga iyang atuhod no? Para nga makapa-hospital. Ti, ini parikoy, gamang sakit na gid man.
4: Gamang sakit. Gamang sakit, no? Inabalang gulpi, ulang nga ginadohalos, tubuhan niya ng lingag.
5: Eh, pagwa gani, kagapag-erase ang ala ni Secretary, former DPWH Secretary Bunuan, na yung natindog sa wheelchair, kag-okay man maglakat.
4: Oh, yes, man.
5: Oh, okay na. So, kung so, gayo kagali, kung hindi ka makasuhan.
4: Subong lang kuya kabati nga ang kaso gali, but silingon gali isang kaso, masakit.
5: Galukmat, masakit.
4: Buot gali, buot silingon gali, ang kaso may upod nga masakit.
5: Mm.
4: Pero kung daw maabsulto ka o kung daw maganagan ang imo, gaayo ka.
5: Gaayo ka, no? So,
4: nami, na, no?
5: Hindi mo na kinanglan sa kung ano pa nga mga bulong surgery sa iba niya pungsod, no?
4: Mm-hmm.
5: Kwaon na ngalan mo sa mga kasuhan parikoy, manami ng malawas mo.
4: Gabi, no?
5: No.
4: Ti ang ambalya sang ombudsman, niya pangabayon sang mga piskal, sa mga doktor sa gobyerno nga magpatigayon sila sa evaluation sa kondisyon ni Romualdez kay base kon ini siyempre base kon drama-drama lang ini o kun ano nga pagawa da para nadlok ka idiritso sa sulod karsel. Gusto lang sa ospital kay aircon, may nurse ka pa, may doktor ka pa, so damo man sa kwarta mo. Kun para mabalaan gid master kung kinanglan gid man niya nga magpabilin sa ospital, kay kun indi man lang kinanglan magpabilin sa ospital, didto ka pabukot sa prisuhan, no? Total prisuhan guro ni why damo akundiin ang mga priso ginabutang dito man siya.
5: Oh, dito man sila parekoy. No, yung historian ta nang dugay-dugay diri sa atong pagpangalagad Subo man na mayorize sa Trenyas parekoy, nakipagsapol na gani sa mga power industries diri sa may bahin sang Iloilo, and daw may mga good news si Mayor Raisa. Mas maayo pang alkalde sa siyudad sang Iloilo kay nagapangita pagi, no, para nga masolusyonan ang problema diri sa adlaw-adlaw na lang tanan. Adlaw-adlaw na lang manual load dropping, ti wala man tani mahimo parekoy. Kay matikulang ang power production. Ti maano kita bisina, ara man ang imo sini nga ano, ara man ang imo sini kuryente, ara man ang imo transmission line, ara man ang mayo man ang distribution utilities mo.
4: Okay,
5: galing ang power ang problema.
4: Ti ko nang source na gid yung problema, master, ano bing kupon mo ng power.
5: Na,
4: meaning kun wala kaya kuan sang power gid or sang kuryente, bisan ano pa kadako sang linya mo da nga lagyan sa kuryente, kay way ganit may gaagi. No? Kagbisan ka ano kanami kay bag-ubing imo nga distribution utility, mayo man performance, ano muna kay way gigani sang inog panagtag kag distributor.
5: Correct na pare ko. Ti amo nang problema. So alkalde na to nang itapagi nagkipagsapol gilayon sa mga power industries diri sa aton. Sunod mabalaan man, no? Ano bala ang mga naistoryahan nila ng mga good news nga ini para sa aton? At the same time, maparikoy, dugangan naman din sa atong pagpangalagad, nagalapit na sa 20 pesos per kilowatt hour sa spot market.
4: Oh my gosh.
5: Oo, sigurado na yan, ma-reflect gina sa uli sa aton siling mga bill. Kung lapit na sa 20 pesos per kilowatt hour karon na,
4: sakit na ni.
5: Sakit na sa aton, no? Kaya ti, wala kami mo, kay manti makapapresyo sila. Ang gusto nyo power, okay, ginakulang ka muda. Amo ni presyo na mo na. Na, timano kabi.
4: Pudlay na, timano stage kita na. Kung na kuya, mang-invite na kuya investors yung kinanglan niya magbutang din sa mga coal-fired power plant.
5: Yes.
4: Ano pa ng mga power plant para na ma-solve din problema. Takay, well, atong mga power plant nga nagligad, nga nag-function mayo, ti, gamit malanig, kapugday gina.
5: Ti, pila nakatuig parikoy mo.
4: O, kapugday gina. Sa bago butang, ti, okay pa. Pasa sa salakyan. Wala pa problema imong engine, pero pag dugay na, ati, kita mo ang warranty hasta lang 5 years.
5: Oo.
4: Ibala na nila kung hindi nastang pag after sinada, alingin na ulo mo, kay siyempre may mga maintenance na.
5: Maintenance na, ano na. No. So anyway, parikoy, muna nga ito na ginalantaw. Dapat, anay, mangita kita pa maagi, subong pa lang. Because we don't want kay ti, ang mga makina parikoy, luwas sa preventive na maintenance nila, nagkalaguba, gidya mo.
4: Oo.
5: Tikigad ako sa mga megawatts nga ginagenerate nila, tiko madula ina dugangan pangadaan parekoy nga mas madamo yung demand sa Cebu, ti ginauna na istuto Cebu eh. No, nga dito do kita dito sa punta mo ang panay kagang Burakay parekoy do kita yapa, panay galit, panay naglitanan ang panay do isaya sa pinakapunta sinisang grid
4: ti panay burnout eh.
5: Oh.
4: So Sa Piak na bahin, road closure. Okay, may arasang bar examination, Master Don. Ginapatigayo na subong. Labinagid sa tubang sang Central Philippine University. Umpisa alauna kay nasang aga. Tob-tob ni alas 7 karon sa gabi.
5: Mm-hmm.
4: Bangod sa pagpatigayon sa bar examination subong adlaw, mga kabyanan. So, dira sa mga area, sa Karsada, Bangga, sang Barangay Lopezaina, Haro, kag sa Bangga, da sang Barangay Sambag.
5: Mm-hmm.
4: No? Sa tanan nga mga klase, sang salakyan kag tawo, Master Don, nag-umpisa ang road closure. Asining adlaw, no? Kagastan na alas 7 sa gabi, basi matingala ka mo.
5: Siyempre, dapat wala sang distraction. Tika rong may mga ginagi, diba? Iban nga daan, hindi man niya kahulat sini.
4: Oo.
5: Wala patay, binusina nga, binusina. Yeah. Eh, dilada, dilada, tu, tumamo na. Distracted ang mga bar takers, parikoy. No? So, dito ganiya sa Korea, parikoy, ang equivalent wala sang NCEE naton sa una.
4: Ah, okay.
5: Mm-hmm. Holiday, ginaya.
4: Kawai ginaya klase.
5: Wala. Even parikoy ang flight, mga local flights,
4: mm-hmm,
5: sa mga eroplano, ginauntat gina nila. No? Kahit bilog na Korea, nagakwa sang examination nga daw, college entrance bala naton, daw muna. So, linong gina iya, no? Palibot, holiday gina, no? Para sa mga kultura naton. Tiyam mo muna sa bar, no? Kay panti ko kaysa may mga distraction, no? Ti maguba ang concentration sa mga bar takers na tumay gani ya subong iti localized na parikoy ang bar sa una Manila kala niya makakuha so,
4: ti
5: magasto
4: Anyway balikan ta ni ang dugang may impormasyon ka mga balita diri sa aton nga pagpangalaga ni check ta ni mga dalag ko nga balita nasional kag international upo ang RMN Network News magbalik ang targetanay sa udto
2: RMN Network News.
6: Confinement o kung maaari namang gamutin at bantayan ang kanyang kondisyon kahit nasa labas ng ospital. Sakaling mapag-alamang hindi kailangan ng hospital confinement, sinabi ni Clavano na hihilingin ang prosekusyon na agad na mailipat si Romualdez sa regular detention facility. Gaya ng ibang akusado sa mga kasong hindi maaaring piyansahan. Nakatakdang dingin ng Sandigan Bayan 3rd Division bukas, Setyembre 10, ang mosyon ni Romualdez para sa kanyang patuloy na pananatili sa ospital. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Michael Dimayo, tatak RMN.
7: Yung magiging kwarto naman ni dating House Speaker Martin Romualdez sa PNP General Hospital, nakahanda na. Ang kasama natin sa balitang yan live via Zoom mula po sa Campo Crame, si Radyoman Marjo Domingo.
8: RMN Live Report!
9: Ibinahagi ni PNP PO Chief Police Colonel Allen Reyco na nakahanda na ang kwarto sa PNP General Hospital ni dating House Speaker Martin Romualdez. Anya, ito ay kanilang inisyal na hakbang sakaling maaprubahan ng Sandigan Bayan ang paglipat ni Romualdez mula sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City. Migandiin naman ko na regular na kwarto ang turuyan ni Romualdez dahil lahat naman umano ng kwarto sa PNPGH ay mga ordinaryo lamang kaya walang magiging VIP treatment dito.
10: As an initial step, the health service already undertaken the necessary preparations for the possible transfer. Diba, i-request po natin that he be transferred to the PNP General Hospital. So we have already done the initial preparations. May room na nakaready sa kanya. Dito po sa atin sa PNP General Hospital, wala po dito yung executive suite, yung mga special rooms. Rooms are rooms. So, ordinary rooms.
9: Iniyak naman ng PNP na magbibigay sila ng regular health bulletin ng dating mambabatas. Samantala, nakikipag-ugnayan na rin ang doktor ng PNPGH sa mga doktor ni Romualdez sa Cardinal Santos. Sa ngayon, di pa matiyak kung kailan maipa-file ang motion sa paglipat ni Romualdez pero posibleng mangyari muna ito anumang oras. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Marjo Domingo, Patak RMN.
7: Mga balitang dapat pang abangan sa RMN Network News, kampo ni Senador Bato de la Rosa hindi daw alam ang sinasabing makapangyarihang protektor na nagkakanlong sa senador.
11: At Attorney Paolo Panelo, itinalagang bagong tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte.
8: RMN Network News.
12: Pilipinas. Villegas sa Ilopos.
13: Ilopos Foreign Nationals ang kasama sa mga na-arresto ng mga otoridad.
12: Commission on Elections sa Tangangab. Narito na mulo ng mga mainit na balita.
14: Ako po si Angel Garcia. Magbabalik ang RMN Network News.
15: Ang maruming tubig ay posibleng maging breeding ground ng madaming bakterya. Isa na rito, ang leptospirosis. Kabilang sa sintomas ng sakit na ito ay mataas na lagnat, pananakit ng ulo at kalamnan, panginginig, rashes, pagdudumi, paninilaw ng balat at pamumula ng mata. Maaring maiwasan ang leptospirosis kung tayo ay mag-iingat. Gumamit ng bota at gloves kung ang trabaho'y di makaiwas sa maruming tubig o baha. Iwasang lumusong o lumangoy sa maruming tubig. Agad maghugas ng katawan gamit ang sabon at malinis na tubig kung lumusong sa baha. Para maiwasang pamugaran ng mga hayop na nagdudulot ng waterborne diseases ang paligid, panatilihin itong malinis. Ang pagkakasakit ay maiiwasan kung ang kalusugan at kalinisan ay pahahalagahan. Isang paalala mula sa RMN News.
16: RMN Network News.
7: 12:22 po tayo na magandang tanghali mga kasama, Radyo Man Angel Garcia
17: at Radyo Man Christian Vascones.
18: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
7: Mga kasama, wala pang pinal na desisyon kung tuluyang ilalaglag yung Article 3 sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte na patungkol sa bribery o yung panunuhol. Ito ang sinabi ni House Prosecution Panel spokesperson at adviser dating Congressman Robert Ace Barbers. Ayon kay Barbers, bagamat malaki ang kanilang paniwala na nailatag na yung mga kinakailang testigo at ebidensya para ma-impeach ang Vice Presidente, ay pinag-aaralan pa rin kung tatalakayin ang Article 3 kapag natapos na ang pagdinig sa Article 2 o yung patungkol sa unexplained wealth.
19: May napapag-usapan, mayroong nagpapanukala pero wala pa ang final decision because ang prosecution team ay naghanda no, na ito ay ipresenta sa ating impeachment court. Sa panig ng prosecution, medyo masasabi natin na nailatag na yung dapat mailatag na mga ebidensya at testimony. Pagkatapos ito, bibigyan din naman ng pagkakataon ang defense panel na maglatag ng kanilang counter-evidence. At dyan po ang magiging basihan ng decision na gagawin ng ating mga hukom. No? Titimbangin nila kanino at sino ang mas mabigat na nagpresenta ng ebidensya at kanino ang mas mabigat na mga testimonya.
7: Samantala, pinabura naman ni Barbers na talakayin ang issue patungkol sa 16 vote threshold sa impeachment trial.
19: Meron po tayong mga senator judges na mula po ng umpisa ay hindi naman nakaka-attend. Kaya meron mga ika nga, mga opinion o schools of thought tungkol dito sa paano magre-render ng tama na just, fair at objective na desisyon ng isang hukom kung hindi naman niya nakita ang ebidensya, hindi niya nadinig ang mga testimonya at hindi niya nasuri ano, ang mga dokumento na inihain no, sa harap ng impeachment court. No? Very clear naman ang ating saligang batas na 2/3 ay in order to get a conviction sa isang respondent sa isang impeachment proceedings, eh dapat merong concurrence ng 2/3 of all the members. Pwedeng mag-interpret lamang yan ay ang Korte Suprema.
7: Yung mga kasama si House Prosecution Panel spokesperson at adviser na si dating Congressman Robert Ace Barber sa panayam ng DZXL RMN Manila.
18: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
17: Samantala mga kasama, ang right against self-incrimination hindi umano maaaring gamitin ni VP Sara Duterte para iwasan ang pagharap sa impeachment proceedings. Kasama natin sa balitang yan si Radyo Man Grace Mariano.
16: RMN Live Report.
9: Ikiniit ni House Prosecution Panel na hindi maaaring gamitin ni Vice President Sara Duterte ang kanyang constitutional right against self-incrimination upang iwasan ang pagharap sa impeachment trial. Maliwanag ni House Prosecution Spokesperson and Counsel Attorney Benjamin J. Tolosa Jr. ang karapatan laban sa self-incrimination o pagtestigo laban sa sarili ay pwedeng gamitin sa bawat tanong na maaaring magdiin sa kaukulang individual sa kasong kriminal. Diin ni Tolosa, magkaiba naman ang impeachment sa isang karaniwang kasong kriminal.
20: ang pag-invoke ng right against self-incrimination, it will be on a per question basis. But you cannot say, I will not take the stand at all, no, dahil may right against self-incrimination ako. Per question basis yan, determine ng court. Yung question ba, talagang if you answer it, you'll be incriminating yourself, then you can invoke it. Pero you cannot say, I will not take the stand at all dahil may right against self-incrimination ako. That applies to criminal cases na hindi kan pwedeng pwersahin ng prosecution to take the stand.
21: Sa kabila nito ay sinabi naman ni Tolosa na ipapaubaya nila sa Senate Impeachment Court ang pagpapasya sa hilingan ng kanilang panig ng prosecution na isabina si VP Sara para humarap sa kanyang impeachment trial sa oras na matapos na ang presentasyon ng apat na articles of impeachment. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyo Man Gray, Mariano, Katak, RMN.
7: Reklamo ni Attorney Mans Carpio laban sa ilang mambabatas, ibinasura ng Quezon City Prosecutor's Office. Ang kasama natin sa balitang yan si Radyoman Eman Mortega.
16: RMN Live Report!
22: Binitmit niya ng Quezon City Prosecutor's Office ang inihahing reklamo ni Attorney Mans Carpio, ang asawa ni Vice President Sara Duterte, laban sa ilang mababatas at mga opisyal ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Sa 23 pahinang desisyon ng Quezon City Prosecutor's Office, sinabi ko na wala silang jurisdiction sa reklamo para ito ay aksyonan. Bunga ito ng kasunduan sa pagitan ng Office of the Ombudsman at Department of Justice na may sakot sa nasabing Prosecutor's Office kung saan ang issue ay hawak na nga ng DOJ. Kinontra ng mga prosecutor ng basihan na ginamit ni Attorney Carpio sa pagsasampa ng reklamo. Di nga na piskalya ang mga aksyon na kinakwestiyon ni Attorney Carpio tulad na lamang ng subpoena para sa mga report ng AMLAC ay salig sa kanilang papel bilang opisyal ng gobyerno na may salary grade 28 pataas. Ang reklamo ni Attorney Carpio ay kaugnay sa paglalabas ng bank transactions nila mag-asawa ng AMLAC bilang bahagi ng impeachment proceeding sa Kamara. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyoman Eman Mortega, Tatak.
16: RMN.
17: Itinalaga ng Office of the Vice President si Attorney Paolo Panelo bilang bagong tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte. Base sa inilabas na pahayag ng OVP, magsisilbing opisyal na kinatawan si Attorney Panelo sa pakikipag-ugnayan sa media at publiko. Siya rin ang maghati ng mga opisyal na pahayag, mga pananaw at posisyon ng Vice Presidente sa mga mahalagang usapin. Malugod ding tinanggap ng OVP ang appointment at nagpahayag ng pag-asang mas mapapadali, mas magiging malinaw, mas maaabot ng publiko ang mahalagang impormasyon sa pamamagitan ng kanyang panunungkulan. Pinalitan ni Panelo bilang spokesperson si dating Department of Trade and Industry o DTI Undersecretary Ruth Castelo.
7: Sa iba pang balita, si Pangulong Marcos biyaheng India ngayong weekend para dumalo sa 8th BRICS Summit. Ang kasama natin sa balitang yan si Radyoman Jairus Peña Florida.
23: Pinumpirma ng Department of Foreign Affairs na magtutungo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa India sa September 12 to 13. Yan ay para dumalo sa 18 na BRICS Summit matapos imbitahan ni Indian Prime Minister Narendra Modi. Ang KDFA spokesperson Annalyn Ratonel, dadalo ang Pangulo sa BRICS Summit bilang ASEAN Chair ang Pilipinas ngayong taon. Pagkakataon din niya ito ng Pangulong Marcos Jr. na ipaliwanag sa mga miyembro ng BRICS ang mga pangunahing prioridad ng Pilipinas bilang ASEAN Chair, kabilang mga usapin pagdating sa peace and security, people empowerment at prosperity. Inaasahan din ang makikipagpulong si PBBM kay Prime Minister Modi para naman pag-usapan ang progreso ng Philippines-India Strategic Partnership, suriin ang implementasyon ng 5-year plan of action for 2025 to 2029 at ipagpatuloy ang pagpapalitan ng pananaw tungkol sa ekonomiya. Sinabi pa ni Ratonel na inaasahang magpa-follow up din ang Pangulo sa mga investment pledges na natanggap ng Pilipinas nang bumisita siya sa India noong Agosto ng nakaraang taon.
24: The President's program includes engagement with Indian business leaders to strengthen the trade and investment ties with India. Ito pong meeting ng Presidente with business leaders in India, ang goal po nito ay to follow up yung pong pledges and commitments made by Indian companies last year. Kung matatanda niyo po, ay bumisita doon si Presidente in August 2025. So ito po yung pag-uusapan nila with the business leaders. Natatandaan natin in-announce ni Presidente yung $5.8 billion made by Indian companies last year covering a wide range of sectors including technology, health, energy, and infrastructure.
0: Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyo Manjairo, Spanya, Florida, Tatak, RMN.
11: Samantala, ang kampo ho ni Senator Bato de la Rosa, iginiit na hindi nila alam ang sinasabing protektor at pinagtataguan ng senador. Alamin natin ang ulat na yan mula kay Rajuman Conde Batak.
16: RMN Live Report.
1: Iginiit ang kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa na hindi nila alam kung sino ang sinasabing makapangyarihang protektor at kung saang lugar nagtatago ang mambabatas. Itong nilinaw ng legal counsel ni de la Rosa na si Attorney Israelito Torreon matapos sabihin ni DILG Secretary John Vicremuña na alam na nilang kinaroroonan ng mambabatas pero patuloy ang kanilang negosasyon sa mga di umano'y protektor ng senador. Ay kay Torreon ang alam lang nila ay lubos na madasali ng senador at matindi ang kanyang pananampalataya sa Diyos na siyang itinuturing na protector ni de la Rosa. Umalmang abogado sa paggamit din ni Remulla ng salitang may sangkot na body bags sa senador at ayaw nilang dumanak ng dugo sa sitwasyon dahil maaari itong magbigay ng takot sa pamilya ni de la Rosa at sa mga sumusuporta rito. Sinabi ni Torreon na patuloy at mataas silang pagtingin kay Remulla at umaasa sila na babaguhin ito ang kasalukuyang polisiya sa pagsuko sa mga Pilipino sa International Criminal Court. Muling iginit ang kampo ng senador na handa silang tumalima sa pamahalaan kung talagang pinaniniwala ang may sala ang senador pero dapat ay dito sa korte ng bansa sampahan ang kaso at litisin si de la Rosa. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Batak, Tatak, RMN.
7: Magkasama, umaabot na sa 21 ang naaresto dahil sa paggabag sa umiiral na gun ban ng Commission on Elections at ang Philippine National Police para sa barn parliamentary elections sa September 14 sa monitoring report ng COMELEC at ng PNP mula July 16 hanggang ngayong araw ay nakakumpiska ng 35 na mga armas at pampasabog kabilang po ang 18 small arms, 10 light weapons at 7 explosives at 131 na mga bala. Apat na mga individual naman ang inaresto sa mahigit 35,000 mga COMELEC checkpoint. Kabilang po dito ang spot at mobile checkpoint, border control, joint PNP AFP checkpoint at ang strategic checkpoint. Samantala, nakapagtala ang COMELEC na isang validated na election-related incident sa BARM. Nasa 108 ang natukoy na election areas of concern ng COMELEC kung saan 15 ang nasa green category, 39 ang nasa yellow at 27 naman ang nasa orange at red category.
11: Nilinaw naman ng Western Mindanao Command na hindi off-limits sa AFP at PNP ang mga MILF communities. Alamin natin ang ulat na yan mula kay RMN o mula sa RMN na Pagadian si Rajuman Mar Alawan.
3: Nilinaw ng Western Mindanao Command o WestMENCOM na hindi maaaring ideklarang off-limits sa mga puwersa ng gobyerno ang mga komunidad na may presensya ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Ayon kay WestMENCOM Acting Commander Major General Jose Vladimero Arcagara, patuloy nilang igagalang ang guidelines for mutual understanding sa pagitan ng gobyerno at MILF kabilang ang mga kasunduan hinggil sa mga aktibidad sa mga lugar na may presensya ng MILF forces, particular sa election security. Pinapayagan ng nasabing guidelines ang malayang paggalaw ng mga tauhan ng Commission on Elections, election equipment at mga dokumento, mga butante, gayon din ang AFP at PNP election security personnel papunta at palabas ng mga polling center sa loob ng MILF communities. Binigyang diin ng WestMENCOM na anumang unilateral na deklarasyon na magtuturing sa MILF communities bilang off-limits ay hindi makakapag-alis sa legal na mandato ng AFP at PNP at hindi rin makakapagbago sa mga napagkasunduang security arrangements para sa halalan. Ayon pa sa command, ang anumang concern kaugnay sa aktibidad ng government security forces ay dapat idaan sa mga umiiral na coordination mechanisms upang maiwasan ang hindi pagkaunawaan na maaaring makaapekto sa peace process. Kasabay nito, tiniyak ng WestMENCOM na magpapatuloy ang maayos na koordinasyon sa security operations upang maiwasan ang hindi kinakailangang pangamba o tensyon sa mga miyembro ng ILF at mga sibilyang komunidad. Ang pahayag ng Western Mindanao Command ay inilabas matapos magbabala sa MILF Commander Abdul Rahman Macapaar na mas kilala bilang Commander Bravo na hindi niya papayagan ang mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police na pumasok sa kanilang area of responsibility ng walang maayos na koordinasyon. Kasama mo sa RMN Pagadian, Radyo Man, Mar Alawan, Tatak, RMN.
7: Samantala, mas mahabang oras ng red alert status itataas na naman sa Visayas Grid ngayong araw. Yellow alert ipapatupad din sa Mindanao Grid. Ang kasama natin sa balitang yan si Radyuman Gerald B. Ulep.
16: RMN Live Report.
2: At sa red alert at yellow alert ng Visayas Grid ngayong araw, September 9, sa pinakahuling abiso ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, magsisimula itong red alert alauna ng hapon at magtatagal yan hanggang alas 10 ng gabi, habang ang yellow alert naman ay patutupad mula alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Kabilang sa mga pagpain dahilan ng red at yellow alert ay hindi operational na malaking coal plant na TVI-1 at PEDC-3. Itong outage ng TVI-2 ngayong araw at ang limitadong pag-angkat ng kuryente mula sa Mindanao. Ipatutupad ng NGCP itong yellow alert naman sa Mindanao Grid na kung alauna ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Ayon sa NGCP, pakuraing dahilan ng yellow alert ang hindi pa rin operational na malalaking coal plant na GNPK-2 at GNPK-3. Ang red alert ay sinatutupad kapag kulang ang supply ng kuryente upang matugunan na ang demand ng grid, habang ang yellow alert ay idireklara kapag hindi sapat ang operating margin upang matugunan ang contingency requirement ng transmission grid. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Gerald B. Ulet, Tatoka, RMN.
17: Labing apat na Pinoy seafarers ng MV SIDR ligtas ng nakabalik sa Pilipinas. Kasama natin sa balitang yan si Radyo Man Cheska Belleza.
16: Live Report.
4: Nakabalik na sa bansa ang 14 na Pilipinong tripulante ng MV SIDR matapos ang pag-atake sa kanilang barko sa Strait of Hormuz na siyang ikinasawi ng dalawa nilang kasamahan. Sinalubong kahapon ng Department of Migrant Workers at OWA ang mga nakaligtas sa seafarers sa kanilang pagdating sa NAIA Terminal 3 sa Pasay City. Ayon kay DMW Secretary Hans-Ray Kapsak, ay sunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. agad na ipagkakaloob sa mga tripulante ang medical at psychosocial support pati na pagproseso ng kanilang mga benepisyo. Sa pakikipagtulungan ng may-ari ng barko at Philippine Embassy, Migrant Workers Office at Gobyerno sa Oman, ay naging ligtas ang pagpapauwi sa mga marino. Tiniyak naman ang OWA na patuloy silang nakaalalay sa mga nakauwing OSW at sa kanilang pamilya habang unti-unti silang bumabalik sa normal na pamumuhay. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man, Cheska Belleza, Tatak RMN.
17: At mga kasama sa balitang sports naman po, nasungkit ng PLDT High Speed Hitters ang bronze medal sa 2026 PVL Invitational Conference matapos pataubin ang Creamline Cool Smashers. Pinangunahan ni Sabi Davison ang opensa ng PLDT, habang nagbigay rin ng malaking suporta si Jovi Prado upang maselyuhan ang panalo ng High Speed Hitters. Ipinakita ng PLDT ang matatag na depensa at matinding opensa upang makuha ang kanilang ikalawang sunod na tagumpay kontra Creamline sa loob lamang ng ilang araw. Dahil po dito, nakuha ng High Speed Hitters ang podium finish at nadagdagan ang kanilang magandang kampanya ngayong taon matapos din silang magtapos sa ikatlong pwesto sa All Filipino Conference.
7: At Mr. Pure Energy Gary V abay magkakaroon po ng intimate show sa Music Museum ngayong Oktubre. Makichika tayo kay Radyo Man Alex Purake.
5: Magkakaroon ng 10 intimate show si Mr. Pure Energy Gary Valenciano sa Music Museum ngayong October. Para kay Gary, ang isang intimate concert venue tulad ng Music Museum ay magbibigay ng real-life feeling ng intimacy sa viewers sa pamamagitan ng kanyang musika, sayaw at entertainment.
6: special para sa singers and writer and venue dahil nakapagtanghal na siya rito ng 103 shows sa loob ng 4 na dekada ng kanyang karera. Ang challenge lang umano sa kanya yun ay ang kanyang edad dahil tumanda na rin siya. Ngunit excited pa rin siya na muling magtanghal sa nasabing stage. Gaganapin niyang Gary V back at the museum ngayong October 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29, at 31. Yan ang ating showbiz news. Alex Faraque at Talk RMN.
7: At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita. Dito po yan sa RMN Network News. Ako po si Radyo Man Angel Garcia.
17: At ako naman po si Radyo Man Christian Bascones.
7: Mula dito sa RMN Broadcast Studios Atlanta Center. Magandang hapon at maraming salamat.
8: RMN Network News. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
10: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff, Humok ang Tigang Aplema. Afford pa!
12: Supple Plus Gold.
13: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Gintistingan ko man inong adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
12: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
25: Megaman Gold Coffee Mix. Partner, gusto mo bala ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy. Megaman Gold Coffee Mix. May ginseng, tungkat ani, maca, kag saw palmetto. Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo. Megaman Gold Coffee Mix. Yara na sa mga butika.
26: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
27: Hello, Washy!
28: Hello, Mommy!
27: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
28: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
27: Mula noon hanggang ngayon!
29: All you need is Pride! All you need is Pride!
26: Pride Detergent, manufactured by ACM. ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
30: ACS. Life Extension Vitamin D3.
31: Ang malubog nga vitamin D levels sa dugo, nagapataas ang risgo ng maka-experience ng stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
30: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
31: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
32: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sang Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
31: Mabakal sa mga butika.
33: Mga kabyanan, regular mabalang bowel movement nyo. Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
34: Life Extension Vitamin D3.
35: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.

0: tunay, natural, at original.
1: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance, kan nag-indicate inisang lubo ng level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason, kag nervous system function. Dr. Pinoy, Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium, halin sa imo ginakaon, kag napasunod rekta sa imo cells. Isa man ni ka hormone builder, kag napanormal ang trabaho sa mga kidneys, nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
2: Helps stop cavities even before.

0: Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS! Ang galing! Pang matagalan!
2: Parang tayo lang, han.
3: Everest Appliances.
1: Babe, ano ever best decision mo in life?
2: Siyempre, building a home with you.
4: Oh.
3: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
5: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher, kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. GTX 500.
7: Gina Cano. Ang ginibatya ko ang ako ni UTI kasakit git sa ako niya baywang.
8: Sa kadlo kapila ka mag-inom.
9: Sa GTX 500.
7: Sa primero katatlo sa subong kaduana lang.
9: Subong kamusta?
7: Okay na. Halin sa nag-take kami sa GTX 500. Ay niko ginibatya.
5: GTX 500. Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
10: Ako galing siya rin, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit ko siya katama. Yan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C. 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw. Wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C, mamaka sa mga butika.
11: Pila-pilang win, San Miguel Pilan win.
12: Sumpra sa 50 million pesos worth of Gcash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, intra na! San Miguel Pilan win promo. Bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro nga butelya sa maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
13: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
14: Pag naasya man ka, akin ka.
13: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: NANS Herbal Capsule. Papaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anumang mga balatian.
5: NANS Herbal Capsule.
17: Mabakal sa mga butika.

0: Amazing. Move it. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Cellphone Plus Gold.
3: Kuya si Mercy, hara po ang Muranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sugod ang duwa ka bulan noong pawan.
2: Cellphone Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusa.
2: Cellphone Plus Gold.
5: Sa mga butika.
2: Cellphone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Cellphone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangodyara na sa Cellphone Gold Coffee Mix.
2: Cellphone Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na.
2: Lalakas.
5: At gaganda ka pa.
2: Ang isa na lang.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Supple Plus Gold.
2: Ako gali si Bander, may lang sakit ako nga dyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, bau may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold, kay nadulang akong nga pulser.
1: Supple Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
3: Ako, ulat anay. Magalibot ang akong panalaw. Dumatumba ako.
4: Lolo, pungku anay kita. Kaputigit sang inyo naong.
5: Ang gumbi nga pagkahilo kag vertigo, makaguba sang adlaw. Hindi pagtuguti nga matumba si Lolo. Buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimo halin sa ginkgo leaves. Makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilo kag vertigo. Agud makapadayon siya sa iya mga ginahimo. Vertigon, para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
0: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong, aton pamatian si Doc Hiko.
6: Kung nag-antos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina, dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo, magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
0: Mabakal sa mga butika.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
2: Char, Fabcon. Pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang. Sa pangon ng Char.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Bangkong kumaka-bloom sa Charm!
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
4: Italiano pala mapapangasaw mo, iha. Dalhin mo dito at nang maipasyal dito sa atin at makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
5: Ganyan ang Pinoy!
6: Ang Pilipino, magiliw sa panauhin.
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: MX3, tunay, natural at orihinal.
9: Mga isyu nga wala ginaatrasan. Rajuman, Rondel Sorbito, Kagrajuman, Don Dolido sa Targetanay sa Unto.
10: Mga Karajuman, balik sa itong pagpakalaga diri sa Reminder Gitanay sa Udong Oras. Philippine Standard Time, tataklas 12:55 sang Udo, kag dugay-dugay Master Don, ang spokesperson sa atong sining alkalde. Manging kaupod naton diri sa atong pagpangalagad, kay ti Istoryanta, kay ti di lang sa probinsya, na kundi pati sa syudad, sa Iloilo. Nag-suprayer kita sa kasurasod ng mga malawig, ng mga brownout. So, paano tani solusyonan? No, paano ta ni solusyonan? Siguro bululigan ta ni kagang aton yung mga lideres ginapanawagan ginaton yung mag-apto angot diri. Kay nagakaguba hindi lang ang aton nga mga kwan sa balay, mga produkto tala sa balay, ang aton mga pasyente da, aton mga sudaan da, pati na negosyo. Dito na extend pila ka daw kasi mag-suffer ang negosyo kay bangod ng permilang brownout, no? Kag ang lain kung magdiritso ini sa tuman kamahal na presyo sang kuryente, kag base magsarado mga negosyo diri sa syudad.
11: Yes. Diba? So lang taon naton ini mga kabyanan kay dako ini nga bagay sa aton kay ti everyday mo. Oh. No? Ginapaabot niya sa mga kultura naton nga adlo-adlo ako gani balang ko na kunong oras yang nga ma-brand out mo. No? Ti mang iban dira, oy, wala pa brand out. No, iban niya ay brand out na. Gina ko pag ginahulat ka, no? Ito mga amo na gina himo na lang kaladlawan sa mga utod naton, defined humor sa sining sitwasyon. Pero dapat seryosohon ini isang Department of Energy kag sa panguluan ni President Bongbong Marcos kay manti hindi man sala pareko isang sining mga power generating companies nga mag preventive maintenance sila, magkalaguba ini. Pero dapat bala madasig ang pagkaiosin ni Parikoy because kinunta, yes, tabi mo.
10: Oh.
11: Ang pagpaubra sa mga additional kontani ng mga greenfield coal-fired power plant, kay we're going into ano na tani ng mga alternatibo ng enerhiya. Mga mao, ng mga matinlo ng enerhiya. Pero tiyanon mo nabi, Parikoy.
10: Renewable, kaya may mga palpak. Renewable energy. Kaya galing kay palpak, kaya kinakwartahan. Binilyon na nagastota na untat pa yung ipagsulod sang iban. So subong, nagsuffer kita. Kaya tiyo kung ito ginuntat, Master Don, masustain ta tani because kada mo iya sa nga check man sang status ang power generation diri sa Philippines nga masiling nga kulang tong power generation nila. Ang bima sulod to sila kay do right na ni sila for ano, anihon na ni sila. Tamnan ta sila nay power plant ani sa ulihi. Kiti ka balo sila nga do ginakulang na sila sa kuryente. To tiyo, only that nga balaan nila nga hindi gali pwede kay may moratorium.
11: Yes,
10: no? Tay karon kay napalpak ang ginpasulabita. Tay kundi na trabisiya ang aton nga power supply kay hindi mag-insakto sa demand kay ginakulang kita. Wala makasunod kumbaga, Master Don.
11: Oo.
10: No, kay dapat na matamat mo, hindi man pwede ma-advance ka nga.
11: Yes.
10: Okay, mga power generators, power generation na bing mga kampanida, butang mo planta sa mundi, wala pa demand.
11: Wala pa demand.
10: Maperdi na sila, tikaron. Subong yung grabing demand, kaya ang supply scarce, ang presyo sini ginalantaw na ito, masaka. Saka na nga daan kahapon, nga daw, tagi mga pisos.
11: Yes, ang krudo.
10: Ang krudo, ta. Ti dugangan pagin sini nga mga power sa ang aton elektrisidad, masaka pagin. Ako na ni double kill. No? Mga kabiyanan, o i-check na ni, standby, dugay-dugay, diri sa ito, pagpakalaga, importante na ay, ang ikayong lawas.
11: Yes, parikoy, no?
10: Tigayo na ito nga maatagan, yes, ang energy, kaya kung hindi, kaya kung ini ang kapuson, Mahila ni ko may baklan talang generator ni lawas ta, kaya hindi pwede. Ari yung baklon tayo subong, mas barato. Sa generator. Mas barato sa sakrudo, pero sige ang hulag sang lawas naton. Of course, mga kabiyanan, ara dira ang Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Halin sa Amerika, gindala diri Mr. Jonathan Granada para magatag akwani ng alibyo. Sa ginabatyag sa aton ng mga pumuluyo, kung permi lang wala persa, permi lang brown out ang lawas, permi lang kulang sa power, mga kabiyanan, ataga na ton sa additional nga power supply. Pagi sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3, halin sa Amerika, ari sa Philippines, para magatag-alibyo sa ginabatyag naton. So, kung kita ang nagabusong, mga inday, mga nini, kamo nagabusong, nagapalidi kamo, gapamangkot, pwede ba lang ni? Pwede, gid! Adlaw-adlaw imno naton. May ganin ikikunta sa vitamin D3 level sa dugo sang isa ka iloy ang lapsag madalahig sa positibo nga mahatag sa lawas. Ganin o pag-inhulat, mag-Life Extension Vitamin D3 2 to 3 soft gels kada adlaw.
11: Life Extension Vitamin D3, the number one vitamin D3 brand in the market today. The most popular. Nga popular siya, kaya manti epektibo. Kung hindi na epektibo, mailinom pa ng mga tao, kaya wala man lang. But bangod, very effective siya. Puro-puro nga vitamin C ang tag sa ka-soft gel. Sigurado ang aton sininga lawas, no? Sa vitamin D3 nga very, very important para magtaas ang aton immune system, magnami aton sininga mga supat, Life Extension Vitamin D3, no? Nami ini siya para sa aton sininga mga kauturan, especially bala, nga ma-inom ka na so kung nagamasakit kina, mas mayo nga imo na naanaandan subong, imo na nga regular routine mo na everyday nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3. Sarang mabakal sa mga butika kag pinakamalapit nga Life Extension Clinics and Pharmacy sa inyong nga lugar.
10: Yes, kag siyempre nga ito nga Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product, epektibo, garantisado, quality nga produkto, mga kabiyanan sang Life Extension Philippines. Super Fiber, ang aton nga imnon, base kung tag-tatlo, apat, lima, anong kadlaw, hindi kagwa ang higko. Budil ka, doon yung masarap.
11: Ayaw, ah.
10: Ang higko, kung hindi kagwa sa lawas, dapat pagwaon ginaton. Siligon ta pagwa, pagi sa pag-inom sa Super Fiber, kasi super effective ini. No, super effective tikon gabun akalan dahangin nagagwa why say mo okay lang niya daso nang eh puti tag apat na yung kadlaw basi kon mapoison kita pa baho gani ng basura sa guwa lang sa sunod basang lawas ta. So Super Fiber is the best solution. Maginom 10 to 15 minutes before magpanyapon.
11: When constipation strikes, Super Fiber is the answer. Puno sa mga essential fiber nga needed sang lawas naton, no, para nga mapagwa, may alibyo, mabulong ang constipation sa aton sininga tiyan. Ganin sa mga nanay da, abistak na kita sang Super Fiber ta, nakindi mo paktan mo, no? Kung saan o kita abuton sang constipation. Si Toto, si Inday, o kung ikaw man mismo. Ganin, stack na kita, butang kita sa mga tokador ta, kundira, sang Super Fiber. Sarang mabakal sa Life Extension Clinics and Pharmacy ka mga butika diri sa Western Visayas.
10: Yes, kag siyempre mga kabiyanan, ator man nga nagabalik nga kape, Master Don.
11: Nagabalik na ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Kape nga ginapangita kag ginakaidlawan sa tanan, bangod nga manamit na mahamot pa. Ining kargado sa ingrediente nga may benepisyo sa imoy kayong lawas. Ang pinakabago nga kape nga sigurado mapakape ka bisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix.
10: Ang Vita D Plus Coffee Mix ang mayara sang Rishi Mushroom Extract kag Magustine Fruit Extract nga clinically proven as cancer protective kag kilala nga mayara man sa madamo nga mga immune boosting properties. Ang tagsaka sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix mayara pagid sang unod nga 200 IU nga puro kag dekalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone.
11: Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape yung pinakamanamit, pinakauna nga kape nga may vitamin D3.
10: Vita D Plus Coffee Mix, mabakal sa tanan nga mga butika, kag sa mga grocery stores and supermarkets sa bilog ng Western Visayas.
11: Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3.
10: Ara na sa aton nga linya, sa line number one, si Ma'am Joy Fantilaga Gorzal. Ang spokesperson sa aton si nga alkalde, kay tiginisturihan ini, hindi lang diri sa aton sa Iloilo, kundi bilog na ning Philippines. No? Kag gusto tayo mabalaan kung anong ginihimo naman sa aton na local government para nga makabulig sa pag-solve sa sining. Hindi lang silinga band-aid solution, kundi gusto tayo ang long-term solution sa silinga problema.
11: Check taton, kay Manti, nag-sapol ang aton alkalde sa mga pila ka mga sa power industries kung paano naton masulbar ini. Ako gani parikoy, nag-believe ako kay Mayor Raisa sini. Kay Manti, locally yan, nangita, nag-source out si Mayor kung paano naton masolusyonan kiti halos adlaw na mo, no? Ang ining manual load dropping sa aton. Miss Joy Fantilaga Gurusal, ma'am, si Radyo Mandon kag Radyo Man Ronel mayong hapon.
5: Mayong udto, Radyo Mandon kag Radyo Man Ronel kag good afternoon man sa aton nga mga pumuluyo diri sa siyudad sang Iloilo.
11: Ma'am Joy, sang sanu nagsapol si Mayor Raisa sa mga miyembro sang Power Industries kag kaday sino-sino ang nag-upod sa meeting?
5: Actually, tatlo na ni ka mga power players no, ang nag-commit sa aton sining alkalde nga mag-invest for additional generation capacity diri sa aton sa Iloilo City and sa Panay. Kahit ang bilog na Panay, isama lang na sa grid under sa Visayas nga grid including ang Guimaras. Last few weeks, nag-meeting ang aton alkalde with Iloilo City Business Development Council ang ara sa meeting ang aton nga PDC, ang More Power kag agiban pagid nga mga stakeholders nato no. Ang PDC nag-commit sila sang additional nga generation capacity. Wala pa nila na hambal kun pila ang capacity sini, but kun antawon naton ang iba nila nga mga units dira sa nga nag-exist subong no, dalagko ni nga mga nga capacity sa megawatt no ang ila sini nga units and target nga maging operational ina by 2028. Although nga ti subong ginaproblema naton ang supply sa nga electricidad, but ang mindset ni mayors is ang future nato no, ang long term nga solusyon. And aside sina, we are also expecting some pagsulod sang natural gas diri sa Iloilo City. I believe ang location sina dira lang sa area sang Lapuz and La Paz ng area no, ang ining natural gas and
11: ining ano ang LNG.
5: Yes.
11: Liquefied natural gas, Miss Joy.
5: And aside sina, ang More Power barge nga sister company sang More Power nag-commit man sang 80 megawatt no, diri sa Visayas grid. Ang 40 megawatt dito sa may Bohol and then ang 40 megawatt diri sa Guimaras. Ang mayara sila dira subong nga existing sa may Lapuz area.
11: Daw sa ano daw lapit na sa Barrio Obrero mo?
5: Yes, correct. But according kay Mr. Roel Castro, kung dira siya ibutang, do medyo madugay-dugay yan. But kung dito sa Guimaras, do dasig na lang mag-connect. So target nila nga mangin operational ina by first quarter sang 2027. At least dugang ini nga capacity naton sa Visayas grid. But ang ini nga tanan nga ginapanghambal nato Radyo Mandon, Radyo Man Ronel, ini siya ara sa pipeline, no? But may mga kinalan nga mga, you know, regulatory requirements nga kinalan nila i-comply. That's why on the part ng local government unit, ang mahimo lang gid sang aton nga alcaldes that mangita sa mga investors and manawagan sa aton nga national government to fast track sa sining approval process nila para immediately maka-start sila sang construction no, sang ila sining nga mga facilities. So even nga si Mayor ara subong sa Korea, sige ni ang iya nga panawag sa mga contacts niya man nga kung sino pa pwede mag-invest diri sa aton, not particularly sa Iloilo City but at least no diri sa Panay Guimaras, kay ti ma-connect man gyapon sa aton nga grid sa Visayas grid. Kay ti kung magsalig lang kita sa existing naton subong, ang Visayas, you know, ang Panay ara kita sa tail end sa grid naton. So hindi kita dapat nga dependent lang sa isa duha ka power generator no. We really need more generation, more sources, more redundancy para kung pumalya ang isa, at least may ara pa kita nga nabilin no nga mga nga supply. So amo na ang mindset, amo na ang target sa aton nga alkalde to encourage more investors nga mag-invest sang dugang nga generation capacity diri sa Visayas grid for more redundancy sang aton sininga supply diri sa Iloilo.
11: So mayo ini I think ang Panay Energy Development Corporation will have also their own expansion. So amo man ginaulat sang aton alkalde nagpangako man sila no Miss Joy nga sano gani man inoperational ni
5: by 2028 amo na ang ilang nga gina-target kon mangin hit
11: although medyo malayo-layo pa pero ambal mo gani ang target naton ang sustainability mo nga hindi na kita ma problema bla kay tiari diri ang source sang power sa aton. That is why nga kung ako lang gani yeah siguro mas maayo nga to lift the moratorium sa coal-fired power plant, sa Greenfield coal-fired power plant, kaya subong hindi establish ang aton sininga power. Kung may mag-bug down, may ma-preventive maintenance ng mga power plant, problema kita diri sa Visayas grid, especially diri sa aton sa Panay. Kito, puntagi kita, Miss Joy?
5: That is correct, no? Do, kumbaga, kung worst case scenario kita gid ang pinaka worst no nga madangtan sina that's why nga munisubong kaka experience kita sang sige-sige pa nga malo dropping diri sa aton sa not only sa Iloilo City but sa whole Visayas even dito sa may Negros Rajaman doon.
11: So amo ganit na Miss Joy so kita ka pasalamat sina at least nakastorya gid si Mayor Raisa sa ila so that we could have a better vision kung ano ang matabo sa aton 2-3 years from now and hopefully magkaladayon na hopefully pagid na mas magdamo pagid no ang aton sining mga sources of power diri sa Panay Island because kinanglanon inaton ina kati I don't know kung may mga reports na kamo nga may mga investor nga naghold anay sang ila investment diri because of the power instability diri sa aton Miss Joy.
5: Currently, no, wala pa kita sang record as to that. But of course, ang aton nga mga businesses nagapalabot gid sila Rajoman Don Rajoman Ronel sang ila man sini nga kahangawa nga kon magsigi-sigi ini dako nga epekto sa ila nga negosyo, no? Although nga naga manual load dropping during peak hours kung hapon. But ang operation sa iba natin ng mga businesses is 24/7.
11: Yes.
5: Especially pa subong nga nagataas man ang bili o hindi pa stable ang bili sa petroleum products. So kung mag-generation mag-genset ka, dako man mahal man ang bili sa petroleum products. So may epekto gid sa negosyo sa aton nga mga negosyante diri sa Iloilo.
10: How about ang mga negosyo nga ti siyempre may mga gagmay nga negosyante nga way mambala mga generator bala ma? Ano may mga grupo na nga nagkadto kay Mayor Dira nga nagpalabot na sang ila concern kay ti kabalo kita kung gamay ka pala nga business ti mabakal kag generator set do. Grabe na nga ho all. Pero ti labi na gyud ko na ginarkilahan mga pwesto ay mamalaya generator ti on your own ka. Ano may mga grupo nga nagkadto na dira Ma'am Joy or wala pa?
5: Actually, sang nagligad nga semana I think mid-August mismo ang aton nga alkalde kay we have this council, ang Iloilo City Business Development Council, sa kadungan man sa ilang third quarter nga meeting, may mga business group, no, nga nag-upod sa sining nga meeting. And amo na, so na sining na naton, nga nagapalabot sa ilang nga kahangawa, concern, no, sa sige-sige nga na-experience naton nga manual load dropping. That's why nga, kita din sa local government unit, ang aton lang man nga pwede nga mahimo is magpanawagan, no? Kag ang long-term solution nato, and I hope nga ma-address ini sang aton nga Department of Energy nga mahatagan sang immediate solution ang aton sining nga gina-experience sa subong rotational burnout Rajoman Ronel.
10: Yes, kay kabalo kita, hindi lang mga pamalay naton. Ang pamalay subong direct target nga mapiktuhan sini, no? Kay tiwai sang suga prong budlay sini pila kadlaw kun wala nagiji income once ang business sector sa sudad ang apektado na gibangod sa sining halit no sa sining masaming pag brownout sa aton area
11: in a way Miss Joy total ari ka naman lang di mamangkot ko si mo kita ko damo bala sang reaksyon ang mga vendors naton dira sa may area sang Central Market sa Guangco area ini parte sa pula nga payong Miss Joy naka-inform sa inyo ining company nga nagpanghatag dira sang payong amo ina kay do ginang question ko no kay nag meeting ko no ang ano na ang service division sang local economic enterprise naton nga pang isla nila kay ang kolor kuno pula. Miss Joy, how true is this?
5: Klarohan lang natin, Radyo Mando, no? Ang ining information tama na nag-circulate na ini since yesterday
11: no?
5: Allegedly directive coming from Mayor Raisa Trañas regarding sa paggamit sang pula or blue man nga
11: payong
5: sa aton nga mga sidewalk vendors. Ang actual yung aton nga gina-implement is the regulation sang sidewalk vending and not the color sang mga umbrella. Kay since last few weeks, months, may mga reklamo from our pedestrian, mga nagalabay sa sidewalk natin, nga halos wala na sila sang maagyan because sang obstruction sa mga dalagko ng mga payong nila na nga nag-obstruct sa dala natin. So, kita diri sa Iloilo City Government, actually ginaalaw nato ina ang aton sini nga mga sidewalk vendors nga magbaligya, but with regulation ginaregulate naton ang ining mga sunshade, no, mga tent da nila nga dako, tarpaulin, mga canopy or mga payong, no, nga naga-extend sa aton nga sidewalk kag naga-obstruct sa aton sini nga naalagyan sa aton sini nga
11: pedestrian. But before sila, Miss Joy, I don't know kung ano ang report sa inyo kung diin sila naglisensya sini, no? Ginpakita nilang spec sang kalapadon sang payong, because kung obstruction karon ang rason naton dira, wala sila nagpakita bala nga ano kalapad na kati mga sidewalk vendor ang tagaan naton sina para mabalaan naton, hindi na kamumaruya ang mga paubra sina kay basi makasagabal bala sa mga nagaagi. Nakalisensya giman ni sila ining lawyer nga mabutang sila sa amo ni kalapad ng mga payong?
5: As far as I'm concerned, wala kita sang ideya kung may clearance sila, no?
11: Okay.
5: Wala man kita sina sang wala man naton ginabawalan nga magpakatag sila kay para man na sa mga vendors nga mahandungan sila. Ang aton lang dira is ang obstruction. That's why nga part man sa clearing operation nga gina-implement sang aton nga ASIS, ang anti-squatting and illegal suffer task force, ang pag-remove, no, sang extension.
11: So, hindi niya matuod, hindi niya matuod bangod pula ang color, ginapaislan sang blue, hindi niya matuod, Miss Joy?
5: Hindi na matuod, Radyoman, doon.
11: I see. At least naklaro naton, Miss Joy, ha? Bala mo naman ang mga makakating dila, bla? Mga nag-speculate. Anyway, thank you so much, Miss Joy, sa sining oportunidad. Sano mabot kailan si Mayor Raisa?
5: Ay, may ara pa siya subo nga isa ka training nga tambungan subo nga adlaw. I believe tomorrow Webes mabalik na ang aton sini nga alcalde.
11: I see. Miss Joy Fantilaga Gursal, thank you so much, ma'am, sa sining oportunidad.
10: Salamat, ma'am, maayong hapon sa imo.
5: Salamat man and maayong hapon.
9: Patas nga komentaryo kag solido nga serbisyo publiko. Radyoman Ronel Sorbito. Ronel Sorbito. Kag Radyoman Don Dolido. Don Dolido. Targetanay sa udto.
10: Thank you very much. So, nabatian si Ma'am Joy Gursal, Master Don.
11: So ginperyudan ta na ning party sa payong, mismo sa iyang tinaga ni Ms. Joy Blau, hindi na matuod nga ginapakuha na muna kay pula ang kolor kagi na paislan sang blue, kundi ang kaydi mag-agig
10: sa balguro
11: mag-aging tao maduko kabla kay
10: kasi ang payong yan di blad siling ano ginapagdaga ta payong ang dagko
11: na ang dagko pasado
10: dagko
11: mabot may picture ta da radyo man na
10: bilang tawaw. So siguro basi kinanglan na nga ipataason
11: pataason
10: lai lang kun wine ligwada para lang tawbi to leo gobe kay kun sidewalk man sa kag magduko ka budlay ibalo ka para sa aton bilang master nga mataas taas ti mabunggo o gida. Ikong galakat-lakat ka, uso ka na ng cellphone, ti galakat ka kisaga cellphone ka kasi matuslok mata mo da.
11: Yes.
10: Iguulo mo, maila na kung tots po ka gamay, kiti duro-diritso ka, why hawid. No? Pero ti kung taas ka kisaga kasi matuslok blakag. Siyempre, kapoy man kung magduko-duko, kapin pa kung damo sila da, ti dugay-dugay kayo mo duko.
11: Actually, parikoy, nakita ko ang picture, no, galing wala ko lang ma-save.
10: Oo.
11: Kanami, man lang taon mo, in fairness.
10: Okay.
11: Kanami lang taon kay gaagi, malapad man ang sidewalk.
10: Paano kalor?
11: Pula. Ibala mo ang emlulier.
10: Ang naghatag.
11: Ang naghatag, ti
10: siguro sila iya.
11: Pero si Miss Joy wala kabalo kung may clearance ini, may permit ini, wala siya idea bago ko lang yung pamangkot gina sa iya.
10: Panagtag man lang yan mo.
11: O panagtag mo lang,
10: no? Yung kuan man lang niya sa vendors, gamito kay kitagtag.
11: O, ti karon may mga reports ang mga vendors. Arari, arari.
10: Okay, okay.
11: Actually, manami siya.
10: So, hindi man siya muna ka...
11: Kay malapad ang sidewalk. I mean, di ba malapad?
10: Ako ya, ari honest, honest opinion. Pwede man niya ma-adjust ang katason.
11: O ganun,
10: na-adjust ka niya sa payo. Sa...
11: Na-adjust ka niya sa payo?
10: Sorry gida. Ari may isabi ka picture sa puno.
11: Oo.
10: No, sorry gida. Damo na nisang panagtagya. Kasi part na isang strategy, isang iban bala sa ila.
11: Marketing nila.
10: Marketing strategy. Nga may pay mo. Payong, donar mo. Dati is makita, Emily Willier. No? Lawag pa ganun na ito, libre man. Oo. No? Panukot. Pero take for the sake of discussion. Now, nakita ko dito, hindi man yung makahamper sa gaduko. Actually, kung gaulan ganin, nasnami pa na eh.
11: Oo.
10: Maproteksyonan, bala mo, maproteksyonan ang... Ari, okay, gapang ano niyo, gapang obraguro, mga rilo.
11: Mga rilo.
10: Rilo, familiar ta kiti. Siyempre, nananbanta sa muna before. Din nga sidewalk, ano nga?
11: Guwangko ni.
10: Ati, guwangko ti. Ah, familiar kita eh.
11: Oo.
10: Ati, familiar ko ni sa lugar.
11: Oo.
10: Yan o.
11: Arabi mo, Sarabi Optica, lo?
10: La Boutica, ni Guru Sungkong.
11: Yes.
10: Area,
11: oo. Oo.
10: Yan mo, ginalanta
11: Sarabi Optica. Pakanto ni sa...
10: Snart.
11: Ang way ni o. Hindi,
10: pakanto
11: ni sa...
10: Jimbasa?
11: Kung guwangko ini, hindi, pakanto ni sa Central Market.
10: Oo, na.
11: Sa Rebe Optical Dress, piyak na ni Pildite.
10: Oo.
11: Doon naman mo na.
10: Oo.
11: Pilditing labutika sa tubok na areas muna.
10: So, anyway, ti makabuliga ni Kwan sa ila, ho?
11: Hmm.
10: Di bala?
11: Di kaya nga kung na anong sa Rebe Optical.
10: Ang sa Rebe Optical, di napitaw, di rin ni sa...
11: Di rin ni siya pakanto sa ano?
10: Sa...
11: Yes, pakanto sa may...
10: Di rin sa Rebe, sa unang...
11: Di rin sa ano, sa unan?
10: Ano ganit ni panawag ni? Nang alahasan bala?
11: Oo.
10: Sa unan sila?
11: Na unan sila. Ano, di rin? Oo, na, sa unan sila. Kaya dito ng Pilditi sa una, no? Na, do... Basta anyway, Patkoy, ang payong mataas.
10: Oy.
11: Kag, ako yun do ka nami, ilang taon nga uniform sila bala. In fairness, ha?
10: Oo.
11: Do, ako, Patkoy, do, hindi man obstruction. In fairness sa kampanya.
10: Siguro, ah.
11: Kaya kung pakuha mo ni Patkoy sa ila.
10: I think, amuning labutika sa una, diyo.
11: Do, amuni, do, amuni.
10: So, I think, hindi obstruction. Ay, kuya ga... I mean, totoo na, honest man ni nga take ya, party din, eh.
11: Oo.
10: Wala, basi kung party sa color.
11: Tiki ang...
10: Sino nagpasamay sa...
11: Oo, oh, tiba lang. Balaan mo,
10: ano?
11: ang M. Lollier, pula na yung iya lettering.
10: Oh, tiyo.
11: Pula yes. Na, pula na.
10: Yeah.
11: Kung si Buana Lollier,
10: ano naman?
11: Blue.
10: Tiyo.
11: Abi si Buana, butang mang kamuda. Sa, si Buana Lollier, no? Wala ko may mga commercial value ni. Total, eh pareho yeah, nga Lollier mo.
10: Discussion nga to niya.
11: Oh, ti kay blue ang ilaya. Ti, basi bala, ang inila mo ng color black.
10: Kasi ang ato niya
11: gipalapitan, gipalapitan. Tapos, ano na
10: hindi ah. Kwan niyo, ako yan, ari ah.
11: Ane-anes lang ta.
10: Kung obstruction, why ko gapati ng obstruction eh. Sorry ah. Why ko gapati, Miss Joy, nga obstruction ni. So, adjust. So, nanikita mo na, gin-adjust kita sa babae ng isa.
11: Oo, gin-pataas siya.
10: Pataas siya. Bisan si Michael Jordan o si Shaquille O'Neal, pwede ka lagbayo?
11: Oo.
10: Oh? Kung panubuon mo, yes, panubuon, pwede ni.
11: Oo.
10: Nga ang taas ini pero kung pataason mo hindi man na.
11: Pwede maano ma-adjust.
10: Pwede ma-adjust
11: kay ang sa una nga picture dire. I hope mga utod nato galantaw sa Facebook naton DYRI Aramen Iloilo Facebook page.
10: Oo.
11: Ang first nga babae gin-adjust ya.
10: Taas-taas.
11: Oh, mataas. Pwede mapataas actually.
10: Oo.
11: No, kagang akon malapad ang sidewalk pare.
10: Why nagamper. Balok ka sa layo, very striking ang color.
11: Yes,
10: na so, basi taon. Bala, kung nagpalapit, natapos sa lingan, kasi politikan, may balat. Yeah, why makulga sa lingan, no, ha? Kaya kung namun ang utok, arigante for the sake of discussion. Kung politika ang utok mo, masiling ka, bahasi politika niya, ang agaling niya, ni puro pula ni. Pagpalapit ni, oh, isa mangli, iya ka, Emily Willier mangli.
11: Oh.
10: So, kung obstruction ang rason, daway kuya kapati, kaya nga, makabuligan ni tabon sa shade ni sa kwan mo, sa ulan init mo. Master?
11: Oo.
10: Ha? Di kung may ara na yung blot,
11: karon pare ko, kung napasugtan ini, sang, I don't know, kung need ang permit sini, kaya pangatag ka malang mo. No, ayaw pangatag ko lang.
10: Gusto ko yung area. Kung ako yung owner sa nasa gapangayo, Rilo.
11: Oh.
10: Nga ako kung minatagan ko na kumiyara nga.
11: Hindi ko pa batunok?
10: Hindi ko pa batunok lang, hindi ko pa.
11: Pamaklon mo pa kami, ha?
10: Na. kay mahal man mo niya klase nga payo. Mahal, eh. Tiko may hatag na nga blue, okay man. Tiyanon mo ka na unahan sa sampula.
11: Mm. Kag hindi man niya politiko, pare ko yung nagbutang.
10: Yeah, no. I mean, honest lang yun niya, may niya for the sake of the station eh. To konsiling nga ang rason nga nga ginsaway. Tiging kuha na niya, sabong way.
11: Dugin pang pakuha nila na. No, ginapakuha nila because of the obstruction. Actually, pare ko yung kumag, amo ni Uraso, alaw na.
10: Arian.
11: Grabe na dang init.
10: Labihan ko ginadaya. Personal nga makita. Labihan ko na.
11: Di ba si wala na to?
10: Basiway na.
11: Pero namin na makapiro
10: ka ba? Sa picture pa lang, huwag ko yung makita nga daw ga-obstruction.
11: Oo, oo. Okay. Ako man.
10: Unless ang TL na daw nag-
11: Pero, hindi ah. Kaya na, ginalantaw ko parikoy ang kalayoon sa mga nag-parking ng motor.
10: Layo
11: sa ilang nga ginamtangan sa ilang nga payong.
10: Okay.
11: Doon ko layo man. Bisan mag-agi ko na sa idalom sa payong, hindi ko masalapay.
10: Master, ka-attag sana sa kuano. Kag kun ako man tag-iya sa sang mga rilo, layuhan rilo. Nga ang ibutang ko ma-obstack ako. Kung wala na mimlamay.
11: Kundi ginasandig nila sa sa haligi para hindi ka-obstack.
10: Ariyo, why na karoon may maagi? Sino karoon mapakayo sa kong rilo da? Para sana karoon nga ibutang ang obstruction, kag ginatabog ko sila. Ano ko mango?
11: Oo, tito mo na.
10: Ano ko mango?
11: Actually, dira makopirmi na gapakayo rilo.
10: Pangita ko ganito. Sinatora pa na? Si Parinatora pa na?
11: Hindi, magkuta lang picture, be.
10: anyway.
11: Dito ko lapit sa punsyap ni boss natin sa muna.
10: Pero honest take lang niya ang amon niya. Honest na niya opinion. Kasi provide ko na makita ang obstruction. Sorry, good. Pero sa nakita kong picture, master daw hindi man. Mas nakita ko nga very striking ang color.
11: Akong instead nga kuwaon, hambali sila kung diin plaster sa maayo.
10: Amo na lang naguro?
11: Kaya actually ako, with all due respect sa city government, nakita ko pa rin ko yung kanami ilang taon.
10: Ah.
11: Nga do garaya sila bla, do may certain uniformity.
10: Galing lang ang color. Very striking sa layo pa.
11: Pero blue man pa rin ko yung color sa mga nagapakay o rilo.
10: Sabagay.
11: Yes.
10: Sabagay. Oo, blue man ang...
11: Kulang na lang yellow, bandira na kamo.
10: Yeah. Oo. Kagawa... Blue man to ang color sa mga...
11: Nabawi man?
10: Nabawi man, no? Oo, may green pa gani. Oh? Actually, ang pula, no? Marcos gani ni?
11: Oo, oh, Marcos na.
10: Dibla, ang green na, oh.
11: Hindi makita ni President Bongbong Magagi. Wow.
10: Wow.
11: Ilo-ilo labs.
10: Sigali masiling si Iko na ilo-ilo nila. Ini yung minindi.
11: Pero,
10: anyway,
11: politically, no? Political aside, parikoy, ako doon namian ako maglantaw.
10: Nami kay uniform, ah.
11: Oo. May certain uniformity bala kag makabulig sa mga vendors naton dura total gintagaan naman sila da. Siguro Miss Joy kag sa local economic enterprise office sa service division istorya on tala sige plastar nyo lang guro diri dampi oh.
10: Kung hindi na pwedeng may ngalan sang galing iti
11: ang color
10: why makugapati ang
11: kaya nga rason ko nung color pero ti discard ni Miss Joy ina nga rason ang color
10: okay.
11: Ang iya ang obstruction pero subong nakita na to ng picture
10: though, hindi ko magpati nga
11: though hindi man guro sa amon lang niya kay
10: nami ilang taon actually nga ko uniform to nami isla niyo blue kung gusto niyo donar ka mo
11: ano na niya ni ka kuno niyo
10: okay. Tapos kayo may nakita niyo ng idea subong nga nami gali ilang taon sa mata so good subong mapa-produce na kamo sang madamo nga mga payo nga lapad
11: yes.
10: Kagi pa nagtag nyo dahil sa mga sidewalk vendors kaya pasalamatan nila ini. Tapos natagan nyo sila sa instruction nga kung pahimo, hindi nyo lang pag i-obstruct ang dalan, patas-taason nyo gamay, nga bisan ang taas kag hindi putot makagi.
11: Ako yung mapataas nila, ninami ilang taon tutuod, no? Kay, very uniform, kita muna permi, magdinagyang kita. Ang mga,
10: okay.
11: Mga tent bala pariko, isang isang mga, isa ka, soft drink company, doon ka nami, black, no?
10: Pula.
11: No,
10: na lang ko.
11: Kung iyaman sa Pepsi, blue
10: naman na.
11: O mga tent, pero ang inang area, sila na tananga supply. That's why nga may area sila.
10: Doon matagan tayo diyan, pay mo taguro. Arimen, blue naman niya, arimen. Blue naman.
11: Doon matagan tayo diyan sa siningin. Actually, gaubra ini ang MCD plasticware, no? Sa mga payong din kung gusto ninyo. Arimen, ma...
10: Yes, o. Tatagi kami quotation, master.
11: Yes.
10: Ano itong halan sa marketing?
11: MCD plasticware.
10: MCD plasticware. Pero matagi yan, plastic?
11: Ay, hindi.
10: Okay. Plastic lang ang negosyo. Sige, MCD plasticware, may tagay kami quotation.
11: Doon nakakuha ka idea.
10: Tatagi, yan.
11: Nakakuha ka idea.
10: Ito toad man, namito namin, o.
11: It's better, no? It's better.
10: Tablao, tiko na arimena, karoon na puro, na karoon blue na. O, ti arimena. hindi pa ko masaway sa syudad, arimen pa.
11: Mm.
10: O, tiblo mo.
11: Oo. Oh.
10: Okay? Di, ang iban ko magbutang amo na, parang amo na, di, bala ka mo, basta, online station dati, kakasahan nyo eh. Basta blue kami. Hindi kita man. Blue yung arimen nga color mo, ano mo.
11: Oo. Anyway, Parikoy, asamon na na, ano, pero ti, kung nag-obstruct para sa city government, ti, do your job, pero ga pangabay kami ni Parikoy, no, kung pwede man lang naton, siguro sila mambalan nga, pwede para hindi mag-obstruct, abid rin yung butang, oh.
10: Ah, yeah, pwede.
11: No, kay, tutuod kanugon maning efforts ang kampanya ng ini. No? Hmm. Balaan ko marketing strategy nila na. Pero gabulig bala pare ko. Nagabulig sang natobla kong wala na sang payong da. Ano itsura lang to ha?
10: Ay, laway.
11: Laway. Pero bangod nga may do isa karaya sila.
10: Nami lang to.
11: Do ka nami lang taon.
10: Siling gani sang representative di sang sininga company. Gap negosyo man lang kami. You know, may kami gapa mo ni kaya bala. Sala pala na mo. Okay, amon nga favorite color.
11: Basi, bala pa rin ko eh. Nagsala bala nga, no? Basi abi nila, si Buwana.
10: Ano man, naglabot mo niya sa muning kakuha na nga ito discussion. Pero anyway, kuhanin mo, honest rin nga yung paglantaw na mo ni Master Dick. Kaya kung akong owners ang sininga mga...
11: dako ano, mabagay.
10: Kuni obstra kong dalan para sa naging tabog kong customer ko.
11: Yes, yes, yes.
10: Di bala? So, easy to eat ko gidiya nga makalabay na siya. Kaya ga-depende ang negosyo nila sa foot traffic mo.
11: Oo.
10: Ang foot traffic, paano karon mag foot traffic na magdamo kung may obstruct siya?
11: Yes, yes.
10: Siyempre, situate ko, ganyan makapahigad siya.
11: Kaga
10: makalabay ang tawo.
11: Kaga, in fairness, malapad-lapad ang footwalk.
10: Mm-mm.
11: No, malapad-lapad siya. Siguro, kung gusto nyo ganyan, hindi ba ka-obstruct, amon nyo, balon sang Special Services Division sang City Government, gusto namon amoning height, diri ka mo, no, para amoning kataas ang payong nyo, no, tapos diri nyo ibutang, pakilid-kilid nyo, no? Para bala pa rin ko yung tuntuod ka namin ilang taon. Kaga, dako ini nga bagay sa mga vendors nato. Mag-amuni uraso nga grabe itang iti isang init.
10: Sabi din.
11: Sos, mag-ano sila da, sakit sa panit. No?
10: Kaga, oy, sa mga nag-ubra, pag daw kita mo sila ganiga, pasilong sila. Mm. Anyway, kwan mo lang niya, na sipatan na namo ni Master sa mga discussion.
11: Yes, ay, yes. Magid
10: sa kunano. Initanan, wala iya sa politika, kag wala sa kunano nga mga kunano.
11: Wala.
10: Why, labor-labor sa kunano, prang kalang kita.
11: Prangka lang kita.
10: Sakto na. Oh. Anyway, ini nga bahin sa ato nga pagpangalagad, prangka man, bakla nyo niyo. Kay ini mabakalan sa mga butika, malapit sa inyo nga mga lugar. Ang produkto mga kabyanan, nga dekalidad, no? Ang aton nga Dr. Pinoy Squalene Capsule. Amaning Dr. Pinoy mga kabyanan, tandaan nyo, ang ining Dr. Pinoy, the best ni. Kaya halin sa una sa subong, dinikada na niya master yung naghahatag alibyo sa ginabatiyag sa aton nga mga pumuloy. Gan imno na ton, 2 to 3 soft gels ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ano ka importante ang paginhawa sa madalom na bla, no? Para nga makaangkon sa maayong blood circulation. Importante gina paginhawa sa madalom. Ining pabalik-balik nga paginhawa sa madalom, kuan ini mga kabinan naghahatag ini sa lawa sa madamo nga benepisyo. Gali para nga maghumok ang ginawa, mag Dr. Pinoy Squalene Capsule kita. Nga ah, kabalo ka nga ang Dr. Pinoy Squalene, ginatawagin ang oxygen capsule. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule lang ang suplemento nga may makahatag sa oxygen sa lawas ng tawo. May kapasidad ini nga mag-supply sa oxygen sa baga kag utok. Ginabuligan man nga matinuan ang mga alagyan sa dugo para nga maka-circulate sa ginsakto. Dr. Pinoy Squalene Capsule, the oxygen capsule, mabakal sa mga butika malapit sa inyo mga lugar.
11: And of course, Parikoy, ang Dr. Pinoy, mga kabinan, paano natin bala malikawan na masakit? No? Inipagi sa mag-practice ng good hygiene, magtulog sa 7-8 oras taga-adlaw, likawan ng stress, magkaon sa masustansya nga pagkaon, ilabi na gid ang konsumo sang suplemento nga makatagsimo sa mga bakod nga resistensya kag alibyo. Amo ini ang Dr. Pinoy Squalene Capsule nga mayara sang vitamin D sa pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Malikawan mo ang sari-sari nga balatian. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule mayara sang vitamin D3 nga proteksyon ninyo batok sa blatian. Aprobado ini ha sang Food and Drug Administration. Gani makasalig ka mo nga safe kag epektibo. Hindi na magduwa-duwa pa. Mag Dr. Pinoy Squalene Capsule na.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule, the oxygen capsule, ara lang sa mga butika. Pagbalik ta, Master Don.
11: Pagbalik ta, tagaan ta si Mr. Roderick Milias ang quotation.
10: Ay, stay! Ang remain sa quotation.
11: Gumayong, ano? Miss Joy, Miss Joy, Miss Joy Panilaga.
10: May target na kamo kung sino ang kuanan nyo.
11: Oo.
10: Atong gabli gap blue eh.
11: Oh, gani.
10: Atong ang kontra nila no. Atong number.
11: Miss Joy, wala na. Gapati man lang sa ordinansa day Miss Joy.
10: Ah, sabagay.
11: Oh, okay. Ah, muna niya pangabay man lang ang nari man niya.
10: Oo. Oh, oh.
11: Miss Joy, iada.
10: Atong may mga baligya payong din.
11: Kasi gusto nyo sa additional nga payong.
10: Blue ang color.
11: Blue, ah.
10: Blue, gidya. Contact. Misa mag-request ka pula na itong bluehon ko ni.
11: Contact your maninoy. Ah, iada. Gapamati. Abi ko na ipagtapos interview. Laka
10: nag-ipamati. Abi ko na. Abi ko na. Abi ko na. Hindi ako kuha na ito na pilitan lang.
11: Oo.
10: Pero, well, para makontinue kag tuloy-tuloy. Ang ligaya, blue ang color. Mga pagbalik ta, Master Don.
11: Yes. Para sa akong sabi nga pagpanumbalik, check na ito sa Radyo Manrigan kay may meeting to si Secretary John Vic Rimulya sa mga gobernador naton sa Panay.
10: Kunanong...
11: Ano ba lang ang istoryahan nila dito? No? Kag may additional makaroon si Radyo Man Mon Kapalian.
10: Sabay pa nga na diskusyonan pagid ang power.
11: Ako pareko sa power. Dapat kung tani nang gamito na ni President Bongbong Marcos ang emergency power ya. No? Energy emergency power. Mm-hmm. No, kay ambuto gani
10: mayara na siya sa muna.
11: Wala pa no. Namin ko kay gapangabay ganito si Miss Joy.
10: Oo.
11: Nga dasigon balang pag-process kiti naga ga mga requirements kinang lanon pa nila. So i fast track kun tani. Ti kung emergency power, energy emergency power sa pangulo gambal karon. This is a state of emergency kay Lodlaw now. No? So kung sino nag-apply da i-shortcut na ang
10: inyo. Namin ko sa shortcut,
11: dasigon lang. Bala.
10: Oo. Expedite, no? Ang process.
11: Mm.
10: Nga hindi na siling, sabi, binulan, tag-tinuig.
11: Binulan, eh. Tinuig.
10: Ipadasigon, tanik, iti ko na doodlo. Sorry, halit na niya sa negosyo, oh. Halit sa balay, halit sa tanan.
11: Mm. No?
10: Muna ka importante, hindi kita gusto, nag-ari na kita gani sa 2026, kay gusto ta na moderno na, balik mo pa kami sa dekada 50s.
11: Mm. Dekada, 90, dumduman mo to, so kung nangalo sa landlaw ba, burn out?
10: Ari na lang sa 50, kaya hindi po usong kwan.
11: May kinky pa, no?
10: Oo. Nagali na tagani sa muna, pabalik ko naman, tabod line, ha?
11: Mm-hmm.
10: Anyway, balik kita, pagaligan na sa mga 5:08 ang oras. 45 standard time, 36 minuto sa kaligad sa alauna sa hapon, magbalik ang
11: Targetanay sa Udo.
12: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin plus araw-araw. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: ACS. Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay sa inyo nga ubdan natun ang kampanya kontra dengue. Ulupod kita nga magpaninlo sa aton panimalay, kagpalibot, gubo natun kaghawanan ang tanan nga mga ilistaran sang lamok. Pakulbon ang mga lata, butilya, kagiban pa nga mga bagay nga mahimo tiniran sang tubig kagpangitlogan sang lamok. Hawanan ang mga masiok nga lugar kag mga kanal. Sa liwat, ini si Governor Toto Defensor nagapangabay baygid sang inyong kooperasyon. Salamat.
14: Life Extension Vitamin D3.
15: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
14: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Vita D Plus Coffee Mix.
16: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na beneficyo para sa aton nga ikaayong lawas.
17: This is Dr. Marpa, kag sa tanan, may
14: Vita D Plus Coffee Mix.
17: Super Fiber.
18: Ako gali, si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasasye ang ako nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghawas ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
17: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
19: Life Extension, Vitamin D3.
20: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
19: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.

0: Smart Dishwashing Base, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako galing si Chloe Dil Santos, isa ka teacher kung nag-take-kid adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akong ika-ayong lawas batok sa stress.
1: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyong katimbang sa ika-ayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lamang damit.
4: Charm and Fab Car, pangong kumakabloom, tanggal amoy kulor sa bango ng Charm.
5: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulot.
4: Bangkong kumakabloom sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
0: Sample Plus Gold.
6: Ito si Eunice, may ara ako arthritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akon arthritis.
0: Sample Plus Gold.
7: Mas pinalakas,
0: pinagaling,
7: pinahusa.
0: Sample Plus Gold.
7: Sa mga butika.
8: Sa tiyon sa bagyo kag pagbaha, nagadako gid ang risgo sang leptospirosis, isa ka balatian nga nagahalin sa iisang ilaga nga nagasamo sa tubig baha. Para malikawan ini, ginadilian ang paglusong sa baha. Kung kailangan maglusong, magsuksok sang botas para may proteksyon. Ugasan dayon ang parte sang lawas nga na-expose sa tubig baha sang habon kag tinlo nga tubig. Kung may pilas, proteksyonan ini sa maayo antes maglusong sa tubig. Kung makabatsyag sang ilanat o kung sakit sang lawas pagkatapos ang baha, magkadto gilayon sa pinakamalapit nga health center para magpa-check up.
4: Play-Doh!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
3: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
4: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
3: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
4: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doc.
6: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Banyos, banyos, para sa butod. Mami, ang butod, ara sa sulod sang chani baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod.
8: Rest Time to the rescue.
9: Unilab quality yan.
10: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
11: D3 Bio.
12: O si Karen, kandaan mong isang akon hair fall at hindi manami. Ang akon na puti. Nag-try ako to Mars ang D3

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Shout out sa mga call center agents nila kapag nasakon. I'm Star. Ang stress naman sa shift, grabe. Kabit pa kang graveyard, permipula, Hogwarts, Sabaw, you name it. Relate kita nila. Kung ito yung nagsuggest sa akon sa stress tubs. With proper diet and exercise, ginabuligan si niya mabalik ang mga dulang nutrients sa akon bang mood sa stress. Ganit sa bong, fresh and focused with the help of stress tubs. Bisan stress sa shift, try niyo man bala. Wapa ka, stress tubs.
2: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tubs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Gising-gisi ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS! Sample Plus Gold.
10: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko Santon Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na duwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
9: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Be MXtraordinary with MX3.
11: Cellphone Plus Gold.
16: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary, 3 cm na gali. Ini-try ko gid inom ang Santon Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
11: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold sa mga butika.
17: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
18: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
17: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
18: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect Kago pa.
17: Helps stop cavities

0: Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff, Humok ang Tigang Aplema, Afford Pa.
2: This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na, up to 3 times faster versus Alaksan FR, new Alaksan Extra.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
3: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: Life extension, vitamin D3.
8: Ano ba lang colorectal cancer? Ininga klase sa cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba nining a colon cancer? Ang may mabaskong na bone health. Nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life extension, vitamin D3. Isa ka de kalidad. Potent ka concentrated nga vitamin D3. Himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
7: Life extension, vitamin D3. The science of a health. Your life.
9: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke. Super Fiber.
10: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasasye ang akong nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghawas ang akong nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
9: Super Fiber sang Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika. Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
11: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy nga kape.
9: Vita D Plus Coffee Mix. Babakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3.
12: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
13: Ikinan, Gagilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang utok ko, dugo. Nakubantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, that extension, D3. Ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast ng recovery ko, nakahambal ko na yun, kagabugtaw. Tested and proven, kugid niya.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Radio Pamati, ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, halin sa Cavite.
15: Sang una, diabetic ako, kagrabe gid akon high blood pressure nga nagaabot sa 200 over 110. Grabe gid akon pagkahilo tungod sa mataas na presyon sang dugo. Pero halis na nagsugod ako inom sang Vertigon, nadulang akon pagkahilo. Nagnormal lang akon presyon kag sugar, tag nagbalik ang akon kusog tag gabaskog.
14: Mahimo bala nato ning awhagon ng aton mga abyan dira nga wala pa nakatilaw sini nga Vertigon?
15: Ginadasigo ka mo nga magamit ta sang Vertigon kay mahapos kag nami gid sa pamatsyag sang lawas kon nagainom kita sini.
14: Vertigon, balik kusog, adlaw-adlaw.
16: Makatang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng

0: malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Anay. For problema, kugida nga akong irregular nga regla. Isa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Makakats, mga butika.
2: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Mimi.
6: Galing kasi napit akong tuhod.
5: Rightis na gali.
6: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule, 3 times a day, sa sunod sa isa kabulan. Wala, nagid na balik ang rightis ko. Tibo, gid kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C.
4: Mabaka
2: sa mga butika. Mataas pala ang Ibu Blood Sugar.
4: DTX 500.
2: Ikaw pala ang may diabetes.
4: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compounds.
2: Ganagapanupo.
4: Nagkakontrolar
2: sa Ibu Blood Sugar.
4: DTX 500.
2: Sa Liga
4: Epic
2: Tibu.
4: DTX 500.
2: D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang dahil wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamaya na akong nabuyon.
2: D3 Bio.
4: Ang D3.
2: Yung may BCO.
4: Ang BCO.
2: Yung may D3.
8: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
9: Charm, Fab, Con. Pangong kumakabloom. Tanggal amoy ko lubang. Sa bangon ng Charm.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Bangbang kumakabloom sa Charm!
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
11: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
12: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
13: Ganyan ang Pinoy!
14: Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat!
15: Isang paalala mula sa MX3, naniniwala mabuti ang Pinoy.
16: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
17: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
18: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
19: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
20: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
18: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
19: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
20: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doc.
21: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
22: Supple Plus Gold.
23: Ako si GB. Paborito ko ginabla ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyag ng lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ng lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
4: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
24: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sang kulaw.
25: Good thing may Samsung Gold Coffee Mix.
24: Maluwas na manamit gid,
25: may free collagen.
24: Ang guta tayo nga pa.
4: Samsung Gold Coffee Mix.
2: Nagkape ka na,
4: lalakas,
2: at gaganda ka pa.
26: Kilabot sa mga balo kag binayaan.
1: Yes!
26: Master Rajuman Don Dolido. Kagang pare ko'y isang masa.
1: Yeah.
26: Pare ko'y Rajuman Ronel Sorbito. Sa Targetanay, sa Udo.
27: Mga ka-Rajuman, balik sa itong pagpangalaga diri sa Reminder kita na iso dong oras na itong Philippine Standard Time. Patakalaw na 58. Yabin na ang STL sa probinsya sang Iloilo, Rajuman Mon, come in!
28: Probinsya sang Iloilo, yari na katulad ng resulta sang STL subong hapon, September 9, 2026, first bunny talas do sa hapon. First winning number, numero 8, number 8. Second winning number, numero 38, number 38. Kagatong siring at third winning number. Numero G's, number 10, nagkumpleto sa ating string official winning number, subong hapon.
29: Para sa subong nga draw, alas dos nga draw, kag subong adlaw, September 9, 2026, draw number 1,571. The numbers are 8, 38, and 10, saliwat, 8,
28: Numero 8, 38 kan Jess, 8, 38 kan 10. Naman nga atin sining resulta sa buong hapon, regiman doon, regiman doon sa atin sining na tumaraya sa palibot sang probinsya sang Iloilo. Ang atin sining nga bro, team head, Mr. Antonio C. Atin sining nga bro, operations assistant, Michelle Solorin. Kaya nga atin sining nga bro, operations specialist, Adrian May Meliasa. Kapag sa atin sining SL representative, Mr. Glenn Sunio. Ang atin sining register person, Julia Cabano. Kapag sa iya sining mga members, Ella Manigad. Cherry Ann Mendoza, kag Andrian Asibuke. Congratulations sa atin sining mga winners sa buong hapon. Kaya sa wala pa dahil makita sa pagkaya para makabuli kita sa kawang gawa. Direkta diri sa STL Draw Cards, ang PCSO, kag sa Eagle Door Gaming Corporation, Radyo Man Mon, Iales Kapalian, Tat Pakarmen.
27: Salamat, Radyo Man Mon Kapalian, ang alas 8 draw cards sa gabi bantayan, diri man sa RMN, Iloilo.
0: Ang standby?
27: Dugay-dugay, check na to si Radyo Man Regan Arlos, direkta sa Provincial Capital Cavite, nagsapol ang DLG Secretary John Vicri Mulya sa mga gobernador naton diri sa Panay, no? Or speaking of which, kali mga kamen, sa mga mangungumagali naton dira, no? Hindi ka mo magkalipat, ka magkantugi na sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Silang exclusive authorized dealer sa Kubota Philippines Incorporated sa Bilong na Panay Island. Ganin makasigurado kay di peke, ha? Hindi imitation, makuha mo nga mga Kubota products and spare parts. By the way, lapit na lang ang Disyembre, oh, may grand draw na ang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated upon ang Kubota Philippines Incorporated. For every 3,000 pesos worth of purchase ninyo, may raffle ticket na kamo. Basi kamo mapalaro ng winner sa grand draw sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated upon ang Kubota Philippines Incorporated. Katuwi sila sa
3: Balantang Haro, Iloilo City, malapit sa Ceres Terminal. Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated nagbaligya sa mga Kubota Tractors and Machinery Spare Parts sa Bilog Panay Island kay silang exclusive dealer. Kag nagbaligya man sa Kubota Rice Transplanter, Kubota Rice Harvester, Sugar Cane Harvester, kag Kubota Cane Loader to Truck. Ano pa ginahulat? Bisitay na ang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, Barangay Balantang Haro, Iloilo City, or magtawag sa telephone number 320-6883. Naka-standby na nga itong koneksyon. Nagika naman sa Iloilo Provincial Capital, Radyo Man Regan Arlos.
5: CYRI Radyo Man Report.
6: Mga kulang-kulang siguro mga isa ka oras man si Secretary John Vicri Mulya nga nagpadulong sa Iloilo Provincial Capital kag naghiwat sang closed door meeting, Radyo Man Don, Radyo Man Henry, executive meeting kay mismo ang iban sila nga mga opisyales nga ato dito ang way na makasulod sa
27: Roy
6: ni Governor Toto Defensor.
27: Ano ko dugay sa silimo, less than 1 hour, no?
6: Mga less than 1 hour. Si Secretary Rimulya gin meeting niya dito, Radyo Man Don, Radyo Man Ronel,
27: yes,
6: ang
27: mga
6: gobernador sa Panay, si Governor Toto Defensor.
27: Notod ang linya.
3: Si Radyo Man Regan lang.
27: Sa linya to na kay Radyo Man Regan.
3: Regan.
27: Oh.
3: Balan mo, Radyo Man Henry. Si Radyo Man Ronel. Hindi, akin balan mo nanad, guru daw.
27: Nanad, guru.
3: Gusto ko mabalaan kung anong ginmitingan.
27: Isa na, kung anong purpose niya sa pagkanto diri, kay nga ang mga gobernador, gid, kiti, siyempre, guro, ti, bangod aray man sa Panay Island, bilog ng mga gobernador, diri na lang sa siya magkanto isa-isa.
3: Mm-mm.
27: Kay time-consuming na. So, kung lapit man lang ka mo diri ng mga gobernador, diri na lang ipakanto kay ang sentro nato ni Iloilo.
3: Yes, correct.
27: Don. That is why nga, ari diri sila sa sudad sa Iloilo. Para nga, isa na lang, no?
3: Mm.
27: Pero kung anong purpose ang meeting ini o pag sinapol o pag kanton niya diri, amo ni gusto nato may baluan, good news bala ini o kung pag-solve sa mga problema naton sa bilog ng Region 6, come back, Radyo Man Regan.
6: Siguro partly may good news. Partly
27: okay.
6: Man
27: may bad news.
6: Siguro may good news lang, no?
27: A good
6: news,
27: good lang tanay.
6: Hindi man makabigid nga good news nga dako gid, no? Kay suno sa meeting sa gobernador sa Nasir Tergani, si Governor Miraflores, si Joen sang Aklan, Governor Paulo Javier sang Antique, Governor Otto Castro sang Gapis ang wala na makatambong si Governor Lucille Nava sang Guimaras nga kabahin sang Panay Island ang way makatambong ang ila dito nga ginistoryahan upod sa kay General Narcates ang hepe sang PNP kay si General Kuan Chu ang hepe naman sang Bureau for Protection ang parte sa problema sang Iloilo kag Panay ang aton sining power interruption sugid nila sa secretary kag willing mag work hand in hand ang atong sining secretary sang Department of Interior and Local Government regarding sa problema sang madata asud-asud nga power interruption diri sa aton sa bahin sang Iloilo suno sa kay Governor Joen Miraflores kay siya ang chairman Rajuman Don Rajuman Ronel sang Regional Development Council RDC next week magahiwat sila sang meeting ang RDC kag mismo ang miyembro sang Department of Energy base si Secretary Sharon Garin ang ila mismo nga i-invite regarding sang problema sang aton sining kakulang sang power nga nagahiwat kita sang mga manual load dropping may ara sang tag 2 to 3 hours ka brownout diri sa aton sa sudad sa probinsya kay sa bilog nga isla sang Panay. Sa ato sa interview si Governor Joen Miraflores ang gobernador sang Aklan kag ang chairman sang Regional Development Council sang mapakigangutan sa Capitol Press Corps.
0: That there's this issue of power here in the Panay Island. So he promised to us that he will work closely with Yung Igarin. He wants to be informed actual issues kung ano gid ang dapat himuon. And at least we're happy that Secretary Remulla listened to that concern. And for our part naman, this coming RDC meeting, we invited the DOE to give us the necessary updates and on how we will move forward, especially ginaforcing manapon nung medyo ni madula agad-agad. So hopefully there will be a concrete master plan short term and long term para masabi din natin sa mga constituents natin on what to expect. But we're very confident man nga si Secretary Garin, who is an Ilonggo, of course, will work very hard no, to solve this problem for us. And we are with her in this endeavor, and we offered our help also kung paano man makabuli, especially mga governors no, nga sa ini nga problem.
7: Are there plans, Gov, na mag-shift sa renewable energies, or are there projects for RE?
0: There are numerous mga plans, especially here sa Panay Island, and we will closely review paano gid ang syempre with DOE paano gid dapat ang appropriate diri sa atong island. So kamugani na with the master plan nga ginaubra na sa DOE dira gid nato mabalaan kung ano gid dapat moving forward ang dapat maubra na.
6: Ang porsyon sa pagpahayag ni Governor Joen Miraflores, Rajuman Don, Rajuman.
8: Mayo gani ni Rajuman Regan kay gintakol ginila ni no kay this is the main problem right now diri sa kun sa Panay.
27: Kita mo hindi lang sa sudad pati dilog yang
8: dilog ng Panay.
27: Western Visayas na. Oh.
6: Igugid kun ano nabatagan aton diri sa sudad sa probinsya. Amo man ang nabatyag nila sa magkaiting mga kaprobinsyanan ang wala untat nga patay sindi temo na kagina gin istoryahan ginila dito sa sulod regarding sina ikadua na istoryahan diri Rajuman Don Rajuman Ronel ining parte sa pag-purchase balasang mga fire trucks and sunod sa kay Secretary Remulla nga siling ara na may G2G meaning government to government ang pagbakalas ang fire trucks alin sa Korea
9: So mga fire trucks naton hindi from China ha, kundi from Korea. Gini mga fire trucks naton kag isituit sa ang bahin sa ang Bureau of Fire Protection nga ang tarang ng mga banwa. Rajuman Ronel, Rajuman Don ang makaagom sa ang fire trucks aring kabahin lang sa pahayag ni Governor Miraflores.
0: Mga innovations nga ginaobra niya within the PNP and of course the BFP. He mentioned already na naka-purchase na sila, G2G, government to government na with Korea, in terms of procuring the fire trucks. So, siguro as soon as makaabot na din ang mga fire trucks, they will start distributing it. And with the motorcycles also for the 911 response. So, inilang ang initial and the whole provinces there is a Region 6 is Mahatagan man and Dugangan pa gid para dahil nakikita niya nga inigid ang pinaka dako nga bulig ang mga motorcycles in terms of quick response no sa mga incidents diri sa Panay Island.
9: Ang porsyon sa pagpahayag ni Governor Joanne Miraflores ang aklan kagan chairman sa Regional Development Council o RDC. Mm-hmm. Kaya ang chairman naman sa atong siling ARPOC, ang Regional Fisherman Council, abo naman ang atong gobernador si Governor Toto Defensor Rajuman Ronel Rajuman.
27: I don't know kung anong tabo sa Boracay dito, kung bangod sa kamusini.
9: Huwag na natin mapamangkot.
27: Huwag na. Huwag na. Siyempre kung power consumption ang paghambalan, may harap pala sa mga Pirdis, Boracay.
9: Grabe.
27: Eba?
9: Tanan na mga hotels ng mga dalag ko, Rajuman Ronel, ara sa Boracay, grabe ang consumption sina.
27: Yeah.
9: Ti imagine mo lang, mag-brand out na ng mga tagtatlo, apat ka oras.
27: Sakit kayo na.
9: Sakit kayo sa mga negosyante na nalipatan ginagagina.
27: Oo, no? Diba?
9: Sa mga pamangkot.
27: I mean, in Ohio City, why pa niya dindiin sa Boracay?
9: Ayawan kita to sa Boracay, no? Sa tarang ng mga hotel. So, doon din sa atun, damo naman kita establishments din. Pero ang Boracay, abi 24-7, ginayin mo. Ang atun din, pagkagabi, residential naman lang ang damo. Pero ang commercial, wala. Dito yung commercial nila, adlaw gabi, away, yung tak.
27: Andre Chaton, momentarily, ang mga bars diri bala Rajuman Regan nga, ang building nga ginakupar nila parekoy, wala iya balaga provide generator.
9: Oo.
27: At ano gina, mangita na sila yung mga customer sa mga bulubugnaw, Pogar. Ang di ba, ano, permian bala ton? Bulubugnaw, tanay karos gabi, ya.
9: Amo gina. Nami gina, nabi magpaburubugnaw, Rajuman doon, no? Rajuman Runay.
27: May tiun gina, no? Nagapabati-bati.
10: Kulang malang presensya nyo kami. Kami pa hinangkat nyo. Kamu yung wala.
27: Kami ya anytime.
10: Kung nahitaw kamu ya, kami takanan ganun.
9: Kaya mo nang update natin, siguro ti next week kay sinapuliwat ang taga-RDC. Lauman natin nga may pinapagid ng mga development regarding sa power dari sa atin sa Isla Sang Panay. Balita lagi kan sa Iloilo Provincial Capitol, Rajuman, Regan Arlos, Tatak RMN.
26: Tatak RMN.
27: Speaking of power ni Parekoy, no, mayuni kay na pamangkot ni Lada. Ang sa spot na market subong, sa wholesale electricity spot market, no, sa Bisaya, sabi mo anong pagtaas niya?
11: Kila?
27: 64.9%, no, sa Agosto. Ang naglabot na karon sa 18 pesos and 59 centavos per kilowatt hour. Patay ka, halin sa 11 pesos 29 centavo per kilowatt hour sang bulan sang Hulyo, no? Sa Mindanao tataas pa gid. 88.2% naging taas pa rekoy. Subo mga 19 pesos and 56 centavos per kilowatt hour halin sa 10 pesos and 39 centavos. So kadako kayo kiti sa una ang peak demand na kundi sa Visayas mga 2000 plus mo. Ti bangod sini, the law of supply and demand ang nakasalalay diri. Grabe ang demand, low ang supply. Buot silingon,
10: saka presyo.
27: Saka mamasaka presyo para kung sino lang yung maka-afford, amo tuyay. Hindi pwede nga, damo demand, gamay supply ko, amo gyapon ang akong presyo. Hindi pwede na. So that's the law of supply and demand. Kay kinanglano nila, nga mapulo pataas man para kagulugin siya man sila eh. Amo rin yung mga negosyo mo. ti masakit ini sa aton. That is why nga medyo nalang-alang lang ang mga distribution utilities na set nato ng isa ka distribution utilities kagina. No, para nga mambal naton kung this will really affect sa aton nga August billing. No, sa aton sining yes, August billing. No, kay ti ang cycle nila I think September 18 or September 19 diri sa Sudan.
10: Hindi ni magwanta, Master Don.
27: Oh, hindi na. So,
10: kini sakit ko magsige ini patay ang negosyo.
27: Patay especially mga negosyo parikoy nga nagasalig sa kuryente. Katulad sila sa mga bar and restaurant, mga hotel. 24/7 nga mga mini mart, na mga monobla parikoy, hotel, no? Ano pa?
10: Mga call center.
27: Call center na.
10: Kati ara, 24/7 na.
27: No, ti ang ining dua or tatlo ka oras nga pag power interruption, dako na ina nga bagay, luces na ina sa ila.
10: Ay, kung tagamula na kay tagdag 12 oras, puno 12 oras.
27: Amak mo, for example, ha, no, na experience siya anta na pareko eh. Do atong nagligad to bala nga kalawig-lawig sa branaw to masubra isak sa manabla. No, kay bangod sa problema to sa grid.
10: Okay lang to, abi mo, no? Makabakal ka generator, okay lang, kay barato pang presyo sa petroleum products. Subong niya.
27: Mahal na. No, pero, kung may mga bar ikaw, kay ti kung gabi malaniya gatuhaw ang bar, ti mapaang ang panahon, ang tao yung mapulwa mapabugnaw na. Ti karon kung ang imo sining bar, wala sang generator.
10: Nag-useless.
27: Ti, for example, parikoy, dua ka oras, brand out, amo na ng Pilipina kalipot, ginarotate nila. Sa dua ka oras, wala ka customer. Pero atong restaurant or bar na may aircon, dito na sila ito naman ito, ano, makagto, ti oras nga naka one bottle na diri-diretso na ng orderan, ay hindi na magsailo. Tibisan magsiga pa, you lost customer for 2 hours. Tidako ina nga igo. Kag tandaan mo, everyday, gakatabo na. Ting loses mo dira, ako sa bar lang ha, ang loses mo dira, everyday, dua ka oras, nga wala ka customer. Sa amo na nga oras, may ara ka na kutani, customer, kaya galing ti brand out, wala ka man generator, so wala ka may mo.
10: Ang pinakasubo sa na, kung igo sa magsigay, nung pila na lang ka oras na bilin.
27: Galing, ato na to yung ano, ato na to yung sila sa isa na bar nga may
10: aircon. Sa business ako, pungko na to, balok ka ng mga daan sa inuman, time nga, once you puff, you can't stop.
27: Ay na?
10: Oo. Once nga siling mo, ang limit ko, duwa lang ka...
27: Sa ko lang botilya.
10: Botilya, Meg. Oo. Tingnan yung katatlo, unlimited na yan.
27: Butangan nyo limit.
10: Oo.
27: Mag-inom ka mo. Butangan nyo sang sky is the limit.
10: Abaw.
27: Nag-inom ka. Nag-inom ka pa.
10: Oo.
27: Hindi. Pray. Sabi ko, nag-inom ka para hindi mahubog? Ano man?
10: Oh, pero kung bugubog, nag-inom, huwag ko ginom. Ginanom lang.
27: Ano?
10: Ginakaon ko na. Bugubog, ginom.
27: Oh.
10: Anyway, kabay pang masolve, binigting aton ng mga lideres nagahimo naman sa tikang. Paano yung mahimo?
27: Si Mayor Raisa din, nag-istorya na sa mga power industry history parikoy. Ang RDC na ton, ang Regional Development Council, nag-istorya kay Secretary Remulla. And ipatawag nila by next week ang Department of Energy.
10: Tilang taon ta? Basing ibang pag inatot politiko, tilang taon ta? Kaya tanang gahulang na subong.
27: Ako yung gapanawagan ko kay President Bongbong Marcos. Balang ko gapamati ka, Bongbong. No? Sir, energy ate emergency bong, tower
10: bong,
27: ka na.
10: Bong, mati, bong.
27: Kaya di, duwa na parikoy ka area. Bisaya sa Mindanao ang dako ng igo. Not so much sa Manila. Kiti ano, abi, wala kita loop parikoy sa National Grid Corporation of the Philippines. Nga maloop na ito, nga kung may sobra dito sa area sa Luzon, mahatag Manila din sa Visayas.
10: Tiki, may guru linya.
27: Wala pa linya ang Panay, Romblon, Mindoro, Batangas link, bala parikoy. Wala pa. So, amo ning gusto naton kay bang ti mabudlay para sa aton. Si kung ako ya kay Bongbong, sir,
10: Bong Mate Bong.
27: Energy emergency power ka na. Ngam balon ODOA. May nag-apply subong to sa Dilo nga for expansion, may aras ang LNG to, ang 80 megawatts ang more power. Abi, ipatasigan nyo ng pag-process sa mga requirements na.
10: Ito na.
27: No, emergency expedite power mo, expedite na lang nato.
10: Hindi na pag damo nga nagpikos nga kaysa tag-tinuwing.
27: Oh, yeah,
10: i-shorten ta na ning mga kuano, bureaucracy yao. Para nga at least hindi na ta mahulaan kay
27: Baloka ang mga negosyante subong gina sustainer lang o sustainer. Pag hindi na sustainer ti
11: manira na
27: ma-mantener kita.
11: Oo.
27: Ma-mantener kita kung ano lang ara pila kadlaw. Ti okay lang na subong gaantos ang mga ara sulod balay.
11: Mm.
27: Iwala sa kurente, wala mo ni. Pero may nagbayad pa. Pero what if kumuha sa obra kay mga businesses karon nga ginobra nila nagsalado.
11: Manira.
27: Sumamantener na kita.
11: May domino effect ni Parikoy. May domino effect ni. Ti hindi ka makasustener ko kaysa sa imo nga generator kung may ara ka. Kay mahal naman subong ang petroleum product.
27: May pa to nagligan ng Bruno to kay barato pa.
11: Barato pa
27: mo na ang petroleum product ning bala kung barato mo lang yang petroleum product ang gas din. Ti karon nagtaas na.
11: Mm-hmm.
27: Why ka na palagyuhan? Ting iban maintainer lang gid ya kag sustainer.
11: Mm-hmm.
27: No? Kay bangod mga kabiyanan silinga maantos ko ni ang kainit silinga hindi ko maantos ang gasto.
11: Yes.
27: Amo na.
11: Ti mabudlay. So hopefully ya, no? Bong ko nga pamati man bong. Ha? Emergency power ka na. Para nga ma-expedite sa ulam may gambal nga pangabalon mo ang ano daw patindog ka po hindi man overnight ang pagpatindog sa coal-fired power plant.
27: Hindi man.
11: No? Pero we have learned our lesson here. So dapat mas madamo magsululubrang coal-fired power plant kay hindi kita kapakot yung isa tokron na gubak. Ang isa tokron na ano tawag na schedule for preventive maintenance binulan antes mabalik.
27: Tibudlay. Tibalok ka once nga may power kuana may
11: crisis na.
27: Crisis na. Mga kabiyanan may scarcity of power na. Supply. Ti amo na masaka ang tanan kay domino effect sa wrestling natin and low supply demand na pamatudanan na iya. Amo na gina iya. Why na iya pagbago? Kita na nato ng resulta mga kabiyanan so that is why subong pa lang ang aton ng mga lideres nagahimo na sa tikang kapasalamat kita sa ila sining mga moves no. Kag sila mismo nagabatyag para sa aton nga pagantos. Anyway, alas 2:21 ng atong oras iningabahin sa aton nga pagapangalagad. Ang importante ni ma-brown out. Hindi magnubo ang resistensya sang lawas. Tabala na mawadaan ya kuryente.
11: Oo.
27: Ang importante hindi mawadaan power ang lawas. Mawadaan potassium, mawadaan vitamin A, vitamin E, vitamin kung ano parang bitamina. Hindi kita dapat mawadaan sina. That is why ang amo niya rekomendasyon ni Master, mag-inom kita sang Nans Super Plus para magpagsik ang lawas. Nans Super Plus, the best ini nga klase nga produkto mga kabiyanan nga hindi ginaton dapat pagalimtan. Kaya mo na yung importante nga imnon kontra traidor nga balatian. Nans Super Plus, 2 to 3 capsules every day. Number 1 sa Mindanao, number 1 mandiri sa Panay Island. Kag probinsya sang Guimaras. Ang Nans Super Plus, himo sa natural nga herbal. Gani safe gamiton adaw-adaw. 2 to 3 capsules sa produkto ni kalidad ni Tita Arlene kag Herbs Med Pharma Corporation number 1 mga kabiyanan nga imno naton kag number 1 nga hindi nato pagkalimtan adaw-adaw ang Nans Super Plus
11: kag siyempre pambansang liniment ng Pilipinas Nans Liniment Oil. Nans Liniment Oil para kay Toto, kay Inday, kay Lolo, kay Lola, kay Tiyo, kay Tiyay, kay Nanay, kay Tatay. Gala pa pala mo ipoy lawas ninyo, banyo sila, mulumasayas Nanay, da bilungad lawa trabaho Nanay. Abi, tagay mang konsuelo das Nanay, mulumasaya man, kay may soothing and relaxing effect si Nans Liniment Oil. Kamo si Toto, may katol-katol, alap-up si Inday, bao, don't worry, banyo silang ang affected area, kay madula, inabalikutis artista. Ang namian ko pagid sini, kay ti, may neem tree extract ni, no? Nagatabog sa lamok. Ti siyempre, kung hindi ka makagat sa lamok, pare ko, hindi ka magka.
27: Hindi ka magkadenggi, kandenggi na naman sa kagat sa lamok, kani kon para safe ang lawas, hindi gin magkalipat, magpamanyos sang Nans Liniment Oil. Nans Liniment Oil, hindi mapilit sa panit, all natural, barato, epektibo nga klase sang balanyos. Gani ko, balanyos ang ganda pagitaari na, hindi ka makagat sa lamok, wala dingge, dula pala nakit sa kalawasan, pasmo, suunod, ugat kag maskulo, dula pa nga rikis mo, wala pa, palipungaan, an mga skin problems, barato pa! Galing kiti kung hindi ka magbakal sinibuki ka. No? Kuwana ka mo gamit na, balon ka mo, may 30ml, may 60ml, hindi ka mo kabakal sa mga butika, sang Nans Liniment Oil.
11: Kape yan ay kape. Oh, kape ko night, no? Amo ining ginakape mga kabenan ni Mr. Rex Kainam Loses, no? Ang Mega Man Gold Coffee Mix, no? Coffee mix. Kay, oh, pare Rex taga pamati subong saton. Ang Mega Man Gold Coffee Mix mga kabenan, amo ining kape sa mga gwapo abi. Amo nang ambal ko kay pare Rex. Kape man ini ni pare Paul Arandata, pare Koy, no? Ang founder sang The Golden Circle, no?
27: Ba?
11: No. Loon sa itanang natural ingredients, hindi yan magpulo-palpitate, palpitate ang dugan mo doon. Amo nagambal sila nga doon, nervyos mula, no, sa kape. Hindi mo na, no, nami niya yung may gaman ko yung coffee
12: mix. Hindi kaniya pag nervyoson, ang nervyoson siya yung kontra mo.
11: Yeah, bow yeah.
12: Sige nga nakainom niya daan may gaman gold coffee mix.
11: Nagadugang sang resistensya sa lawas mo, ang may gaman gold coffee mix parikoy. Ang kape sa mga guwapo.
12: Yes, ah, guwapo ang
11: performance.
12: Gabib daw, kuwan ba? Anyway, mga kabiyanan, Mega Man, Gold Coffee Mix, mga kabiyanan ng aton nga, Imnon Adlaw-Adlaw. Hindi kin magkalipat, mga kabiyanan, ang aton nga kape, kape sa mga guwapo, guwapo performance, ang Mega Man Gold Coffee Mix. Ang gold standard sa patag sang kape, ang kape nga, may inugrimit ka pa kay misis pagpulit mo. Pagkatapos sina mga kabiyanan, hindi kagid iya mahuyan kay partner mo. Kag ang aton nga kape, Mega Man Gold Coffee Mix. Basta kape ha, gabato sa pulaw, kagkakapoy, energized kabilog adlaw, Mega Man Gold Coffee Mix. Kag ang aton nga, kapsula. Ari, yung kapsula
11: naman. Hindi na tamagra. Ariring sunata.
12: Ay,

0: alam.
1: Ano ba?
0: May laki niya, ara naman si Rex na nalawag naman siya, no?
1: Isa naman siya.
0: Oh, si founder, no? Paul Aranda, Ramanda, no? Hindi na kami magano. Nabatian nyo naman ang tanangang benepisyo. Isang megaman, mga kabensa, sini exclusive. O, basi, sundun nyo na kayo palapta na, may copyright na, no? That's the...
1: ang ipalapta nyo ang kapsula lang.
0: Ang kapsula lang.
1: Ang kapsula o kunang kape isang megaman, no? Hindi na pag-ipalapta ang kanta namon. Amon na, ha? Pero ang epekto para sa aton tanan. Wow.
0: Anyway, pare ko, i-check to dito ang mga segmenta or ma-post kita na guro. Ano, same?
1: Oh, post na padali. Ah. Oh. Sa commercials, magbalik kita pagaliganan sa mga pahibalo. Alas 2:27, magbalik ang
0: Targetan ay sa auto.
2: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoth, Humok, ang tigang aplema. Afford pa!
3: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z+. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
5: Importante magali, Doc, na may sufficiente gikita nga oxygen sa aton nga dugo.
6: Amo gina ka importante ang oxygen, so we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga mineral, vitamins na kinahanglaton sa aton nga lawas para hindi kita magdiabetes, hypertension, kahit tungod bastante ang lawas mo sa correct na suplemento, nutrient, vitamins and mineral.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule Supple Plus Gold.
7: Ako galis iban, pero lang sakit ako nga dyan, pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
4: Santon Plus Gold, mabakat sa mga butika.
8: Gikan sa

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS! Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
2: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino, hindi corrupt!
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, dito ako, believe!
7: Maulan man, no worries, naamoy ko lamang damit.
8: Char, Fab, Car, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bangon ng Char!
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Bangkong kumakabloom sa Charm!
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS!
10: Paano ka makahilway sa cancer ng balatian kung ang imo nga vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand ng vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may ara sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ng Super Fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinir sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang Super Fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginumadlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
12: Vita D Plus Coffee Mix.
11: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
12: Mabakal sa mga butika.
13: Life Extension Vitamin D3.
14: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
15: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko na mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
13: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washi!
18: Hello, Mommy!
17: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
17: Mula noon hanggang ngayon!
19: All you need is Pride! All you need is Pride!
20: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
13: Evergreen Herbal Capsule.
21: Ako si May Nano.
22: Dwaka tuwing na nag-bleeding ka?
21: Oo, oh, tumar kong Ibirigreen. Wala na yan, hantid ko ron. Wala na. Ibirigreen Capsule, kaibitibo kayo.
13: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
23: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
24: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
23: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
24: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
23: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh.

0: Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS. Oras tatak alas 2:35.
2: This time check is brought to you by Charmy. Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
3: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tigang aplema. Afford pa.
2: This newscast is brought to you by Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
5: Charmin Fabcon.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangdong kumaka bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
5: ACS.
7: D3 Bio.
8: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio pag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang impeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
9: Pamakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
10: Nagapalandurum pala ang imo panulukan.
11: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
10: Masami nagkapangihi.
11: Masami ginauhaw.
10: Masi may diabetes ka na.
11: Mag DTX 500 na.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compact.
10: Nga nagapanubo.
11: Sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Garantisado.
10: DTX 500.
11: Mighty C,
12: ang alkaline ng vitamin C.
13: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh, wala kitong gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no? Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C.
9: Mabasa ang abutika.
11: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos, kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
11: D3 Bio.
10: Ang D3.
11: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
11: You might D3
10: Bio.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyag ko. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyag ko bisan permi kulang ang tulog ko.
1: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
6: Supple Plus Gold.
7: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamo ginagambal nga maayo gid ang Sangkong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat igubala kay matamato na dula ang bukol.
6: Supple Plus Gold.
8: Makalak sa mga butika.
6: Santone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald, bago ko nadiskubre nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
6: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
10: Oras tatak, alas 2:40.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
13: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
11: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS.
13: This newscast is brought to you by ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw.
14: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
15: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
16: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
17: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
15: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
16: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
17: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
18: Kilabot sang mga balok kag binayaan.
19: Yes!
18: Master Rajuman Don Dolido. Kagang parekoy sang masa. Parekoy Rajuman Ronel Sorbito. Sa targetanay sa Udo.
20: Mga karadyaman, balik sa ito kapag pagkalaga diri sa remen targetanay sa Udo. Inigabahing iladulong sa inyo sa kaluan sa Santon Plus Gold ang Gold Standard. Sa patag sa ikayong lawas, kung may gold ang alam sa Santon mo, but singon, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Ano pang ginahulat ninyo mga kabiyanan, bakal na kamo sa mga butika, barato ang presyo, kag madugay na ining ginabakal kag ginainom sa aton ng mga pumuluyo. Ano pang ginahulat ninyo, Santon Plus Gold, ang aton nga imnon adu-adaw. Permilang kapoy, lapyo, permilang nga masakit, ubo, sipon, hilana, trangkaso, may bukol-bukol, bagubag sa lawas, ini magabalaka Santon Plus Gold, na pamatuda na, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Kag syempre, ang aton naman nga kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Ini ang may glutathione, may arinisang collagen, nagababaskog sang aton sininga tulan, nagabakod ang aton nga niriya, kag nagatinlong aton nga lawas, gwa sulod gid, bangod man sang glutathione, ti oxidant silang adab best, mga kabyanan, kag hindi malipat, gaputi ka pa. Gadula ang mga wrinkles, mga fine lines, dugay magtigulang ang isa ka tao, basta ang aton nga kape, the best nga kape, ang Santon Gold Coffee Mix, ang Santon Gold Coffee Mix, kag Santon Plus Gold Herbal Capsule, mabakal sa mga butika malapit sa inyo mga lugar.
21: Yes, no, i-check na nato ng aton sa mga kabyanan nga mga segment, but before that, no, ay kaday pare Mike Montanyos ang Wow Chicks, pare James Carpe, si Sir Stephen Pariga, happy birthday lang po no sa kay Linda Casuyo, high school batch 74 sa University of San Agustin. Halin kami kay Sir Stephen Panega, no. kay Greg Briones Dinosta Jr. Thank you so much. No, Broadpet Madira Bisto Air. Yes, no. Thank you so much sa inyo dira. Ari na nga aton siling health news with Radyo Man Joel Franco.
8: Pakinig ka ba? Hindi na sa inyos kaluan sang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Kombinasyon ni isang vitamin D3 para sa mabakod immune system, kag extra virgin coconut oil na nagaya sa monolaurin na inyong protector kontra sa mga viruses. Nagataas ang 2.5 times ang risiko sa mga kalalakihan nga obese sa edad nga 20 anyos na makadevelop sang dementia sa ilang pagtigulang. Ang mga indituman ka overweight sa ilang midlife, meron sang 1.5 times nga mataas ang risiko na makadevelop sang dementia. Samta ang mga obese sa ilang midlife, nagataas ang masang 2 times ang ilang risgo. Bangon sila ginapanugyan sa mga eksperto nga may observan sa ilang panglawason ng mga lamaron, bangon risk factor ini sa ilang pagtigulang.
19: Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tiktok RMN.
8: Inigabahin gidala sa inyo sa ang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Nagpapakod sa immune system, nagpakontra sa cancer formation. Produkto sa Clinica de Alternativo Medicina ni Dr. Meloy, mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyong lugar.
20: Salamat Radyo Man Joel, ini nga ba yung inadulong sa inyo sa kaluan sa D3 Bio, kombinasyon sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Tanda na to na virgin coconut oil, napamatunda na inigag natun ang sa DUST nga ini nga buligid kontra taidor nga balatian mga free radicals oxidants kag mga viruses kag mga infections. Gani mga kabiyanan, imno naton ini, adlaw-adlaw ang D3 Bio, kag kuhan pa, may bastante sa MCTs, medium chain triglycerides, may monolaurin, monocaprin, monocaprilin, gani hindi magkabala ka, protektado ka diri. Basta nagainom ka sang D3 Bio.
21: D3 Bio, the 1-2 punch combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil is highly effective ha, batok sa mga viruses nga mo nagatugas ang ubos ipon ilanat kag trangka. So binutangan pa sa vitamin D3 para magtaas ang aton immunity. Gani para iwas sakit, isa lang solusyon na mag D3 Bio every day.
20: Kag siyempre ang aton mga kabiyanan nga vitamin C, mighty C, vitamin C sa nga lamblam, very mighty na nanasili kag alkaline, hindi magising lining sa tinayo kung sa gimusini nga tiyan. Tanda ng lawas, wala ga produce vitamin C, ganing aton rekomendasyon, mag mighty C, vitamin C, at

0: Ang nabiling nga baga, so diragin puga, pagin arat na galing. Ang the best nga antioxidant, mga kabiyanan. Kagti, sa nasilin na ito, pagsilin mo DTX500, nagpahubin na sang aton atay ka-kidney. Ting atay ka-kidney, ang mga danong una ka-depensa sang lawas kontra traidor nga balatian. Kung hubin na, 100% nga function, ti ano pa nga, balatian makasulod sa lawas mo, ay, protektado ka-kidney. Basta naga DTX 500 ikaw. Gani ko na ko ang aton rekomendasyon. Inigid ang solusyon. 1-2 punch combination mga kabiyanan. May ara ka sa DTX 500 o po na Mighty C Vitamin C. Kaya ini sila ginatawag nga
1: Batman and Robin sa patagsang ikaayong lawas. Oy, parikoy.
0: Yari na ato na turista. O pagkiradyo man Lineth Eulatriz.
2: Ang turista of the day ang inadulong sa inyo sang Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Nagabat siya kabala sang diabetes, high blood pressure, arthritis, asthma, o kung may nagatubo nga bukol kay iban pang masakit. Kung kaisa, nagkakabala kay kita nga kung magtumar kita sang suplemento. Base may side effects kang delikado ilabi na sa aton kidney. Apang mga karadyo man, hindi na ka mo magkabala ka pa. May suplemento na nga sigurado nga masaligan, Dr. Pinoy's Qualine Capsule, FDA approved, epektibo kag wala sang risgo sa inyo kidney. Madamo na ang nagapamatuod sa kaepektibo sang Dr. Pinoy's Qualine, ang Dr. Pinoy's soft gel nga capsule ini. Buot silingon, dasig matunaw kag safe ini sa imo tinae, atay kag pinakaimportante sa tanan, safe ini para sa imo kidney. Ang Dr. Pinoy's Qualine mayara man sang powerful healing properties bangod sa mga natural nga ingrediente, pareho sang alkyl glycerols, omega 3 fatty acids, iodine, vitamin A, D3 kag vitamin E. Bangod sini, madamo nga balatian ang mapaayos sang Dr. Pinoy. Ginpakibahin sa Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manican ang mga wala na ginabasihan kung mag-hire sa isang empleyado sa Pungsod, Canada. Suno kay Manican nga sa nasambit nga Pungsod, wala na ginakonsiderar ang color o kung rasa sang isa katawo, ang relihiyon, edad kag sexual orientation. Payag pa niya nga wala man ginabasihan ang marital o kung family status. Halinpas ng 2004, Dr. Pinoy Skwali na ang imo ka bulig sa pag-atipan sang imo ikaayong lawas. Dr. Pinoy's Qualine Capsule, safe kag epektibo. Mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Rajuman Lineth Fernandez Sulatriz, Tatak RMN.
0: Salamat Rajuman Lineth. Yari naman ato nga viral balita sa bongo Rajuman Mon Kapelihan.
3: Ang iningabahin ang ginadulong sa inyo sa Nance Liniment Oil, pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal.
4: Ang Nance Liniment Oil ang manami nga ibanyo sa panit sa duwa manukon sa sulod sang balay para may protection ka kontra dengue. Bago dini ang may nempi extract Nance Liniment Oil.

0: Viral, balita, subong, subong.
1: Mga kasama, viral subong sa social media ang video na nakuhaan sang dashcam sang isa kasalakyan. Sa diin mayara sang full stop sa isa ka highway. Kun sa diin mayara sang mga nagakabit nga nagatabok sa tunga sang karsada. Suno sa nakakuha sang video, ang mga nagakabit nga bagay na ginabutong sang conveyor paagi sa kable, ang mga saging nga ginharvest sa isa ka plantation. Nakuhaan ang video malapit sa isa ka plantation sang saging nga gina-export pa sa iban nga pungsod. Ang video ang ginkawilian sa mga netizens nga viral sa social media. Para sa viral balita subong, Radyo Man Mon Yales Kaparian Tatak RMN.
2: Hey DJ, saluta anay
3: Ang Nance Liniment Oil, ang produkto sa Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kagbabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
4: Yari naman ato nga trivia with Rajman Rezi Bordon.
5: Subunga daw September 9, isa ka special non-working holiday sa Cebu City kag Cebu Province bilang pagkilala kay former President Sergio Osmeña Sr. Ginbunag siya sa Cebu City sa September 9, 1878. Ginadeklarar sa Republic Act No. 6953 ining adlaw bilang special non-working public holiday sa Cebu, lakip na ang component city sini. Ang ining trivia ginadulong sa inyo sang Super Fiber tinoy ang inyo colon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kasama mo sa DYRI Ormen Iloilo, Radyo Man Rezi Danioso Bordon. Tatok, Ormen.

0: ngalan kita sa Chempo, mga kabira kita na kita buasa nga daw same time same station sa ngalan ni Radyo Man.
1: Radyo Man. Mark.
0: Ay, ikon. Mark. Daniel Socaldito. para sa DWR ay RM and Iloilo, ako naman si Radyo Man Ronel Sorbido.
1: Radyo Man Don Dulido.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
4: Community Health Alarm. Kaupudi, Papa G.
5: Noise, Herbal Capsule. Ano sa ring mo, partner? Nagatunga ang ihik mo kung mangihi ka? Uy, baka sinatamaan pisga, partner. May mga common causes, ina, partner. Nga temporaryo na black ang aladyan ka ihik mo. Bangod sang dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, ukon, UTI. Pero kung occasional man na, partner, kag wala ka man may nabatsagan niya sakit, dugo sa ihik, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naganormal man ang harmless man ina, partner. Para makasiguro, partner, ipa-check up labi na kung may pain kag burning sensation kag mahina magwa ni ihi. Kag natural, partner, practice kag diya sang good genital hygiene. Inom damo tubig kag dapat adlaw-adlaw nagatumar ka sa NANS Herbal Capsule.
6: NANS Herbal Capsule.
5: Iya pabako niya ang imong resistensya. Nagabato sa mga infections. Gina-regulate ang imo blood sugar kag blood pressure. Mangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Kag ini amo ang
6: NANS Herbal Capsule.
5: Yara lang sa mga butika.
6: Megamon Herbal Capsule.
5: Tutoy. Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala, diba? Partner, kung doon nag-iiraw na gid, hindi na pagulat na nga makunder na ginatugtog sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nag-kilat na kuryente. Agot sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman.
6: Megaman. Herbal Capsule.
5: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agot magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistensya, kag imahinasyon mo, partner. Kay ang Megaman may ara maka. Kuligot with tong katali. Kag 15 nga amo ang nag-boost sang imo libido, nag-enhance pa sang stamina, nag-improve sang erectile function, paagi sa pagpadamo sang testosterone, nag-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag nagapanubo sang stress, kag wala gid side effects ang Megaman. Sa Bilo, abo ini ang imo natural remedies agud nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
6: Megaman Herbal Capsule.
5: 30 minutos ang partner.
6: Yara la ang palaring. Ah!
5: Megaman Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
6: Nuts, lemon oil.
5: Hala, kariski, siga pa. Kis-isa pa tudo hasta magkalapakad ang panit. Partner, ang pangariskis mo ngay na sigurado gid nga malampot gid na sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko, partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible, partner, yara ina sa imo bayo, habol, pulunan, katre, kagkon diin pa ang lugar na mahigko. Kagkon ang ginagamit sa infected na tao, magamit naman, natural, malapnan ka man sina, partner, eh. Kaya ang scabies, makalalaton.
6: NANS Liniment Oil.
5: Gani para mapatahaw ang palangatol sa kapiktado mong lawas, partner, dako gid ang mabulig sang NANS Liniment Oil. Marilib ka gid niya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok, partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang NANS Liniment Oil, hindi naging ka makagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
6: NANS Liniment Oil.
5: Instant relief sa tanan nga palangatit sa lawas. Hila na trangkaso. Ginadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
6: NANS Liniment Oil.
5: Mabakal sa mga butika.
6: NANS Corn Coffee.
5: Partner, nga amo kasi nakabasa sa imong cellphone, oh. Sinudang ginatiid mo. Ah, hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Pati basi taas na grado sa mata mo, eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imong mata, partner, kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? NANS Corn Coffee, partner.
6: NANS Corn Coffee.
5: Oo, partner. Kay ang NANS Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age-related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina, partner, ang NANS Corn Coffee caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kag sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula ya sini ang pagka-nervyoso mo.
6: NANS Corn Coffee.
5: Ang nami pagitsang Nance Corn Coffee partner kay ginapanubo niya sini ang imo nga cholesterol. Ang umanang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sa imong dugo para ikaw maging aktibo.
6: Nance Corn Coffee,
5: acid neutralizer, mabakal sa mga butika.
6: Mega Man Gold Coffee Mix.
5: Partner pareho kamo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa kamo sa kama. Mag Mega Man Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
6: Mega Man Gold Coffee Mix.
5: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding.
6: Mega Man Gold Coffee Mix. Coffee Mix.
5: Alerto ka na.
6: Power up ka pa.
5: Yara lang sa mga butika.
7: Kitay naman kita. Madamog kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong ngawas. Gani magpamati lang din sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you.
2: This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Sapon Plus Gold.
9: Ako si Jovin, subragid kataas ang ako ni uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sapon Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kung kapag-inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
8: Sapon Plus Gold. Al sa mga butika.
10: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
11: Char, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang. Sa pangon ng Char.
12: Charm Babcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst proud thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangbong kumbaka bloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
10: ACS. Oras tatak impunto alas 3.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan, at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, nagkapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita. Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan. Kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nagagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag. At tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil, at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod-tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi, at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako si May Nano.
3: Dua ka tuwid na nag-bleeding ka?
2: Oh, tumar ko Ibirecrin. Wala na yan. Hampid ko ron. Wala na. Ibirecrin capsule kay Biktimo kayo.
1: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washy!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libad?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Ising-isi ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
9: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawan ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
10: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
11: Ganyan ang Pinoy!
12: Ang Pilipino, hindi corrupt!
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
14: MX3, dito ako, believe.
15: Life Extension Vitamin D3.
16: Mrs. Anugan, ikaw ma'am?
17: Ikinan, Lagilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang utok ko, dugo. Nakomatoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, that extension, D3. Di ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven ko gini niya.
15: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magdiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginumad daw adlaw sang super fiber. Mabakal sa mga butika.
19: Vita D Plus Coffee Mix.
20: Vita D Plus Coffee Mix.
19: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape pagkamot manamit kag syempre may vitamin D3.
21: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
20: Vita D Plus Coffee Mix.
19: Mabakal sa mga butika.
22: Life Extension Vitamin D3.
23: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon ukon rectum. Ginatawag man ini nga colon cancer. Ang may mabaskog nga bone health nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Magtake regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
22: Life Extension Vitamin D3. The science of the health your life.
24: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
25: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
26: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
25: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
26: Ipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
25: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh.

0: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Oras tatak alas tres Jess.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
3: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa Hyperacidity in as fast as 5 minutes.
4: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myracoff, Humok, ang tigang aplema, afford pa!
5: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
8: Evergreen Herbal Capsule.
9: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan termikulang ang tulog ko.
10: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
11: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
12: Charmin Fabcon, pamong pumaka-bloom.
13: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
14: G3 Bio with Vizio.
15: Ako si Anay. For problema, kung gida nga ako irregular na regla, isa, galabot, gid tatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa G3 Bio, bao okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
14: G3 Bio.
16: Ang G3 Bio.
14: Yung may Vizio.
16: Ang Vizio.
14: Yung may D3.
16: Matatapos mga butika.
14: May DC.
16: Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Mimi.
18: Dali kasi napit akong tuhod.
17: Rightis na gali.
18: Pero sa pagsugod ko, inom sa may TC.
17: Two capsule, 3 times a day, sa sunod sa isa kabulan.
18: Wala, nagid nagbalik ang rightis ko.
17: Tibog, gid kaayo ang may TC.
14: Mighty C.
16: Mabaka sa mga butika.
14: Mataas pala ang Ibu Blood Sugar.
16: DTX 500.
14: Ikaw pala ang may diabetes.
16: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
16: Ang may powerful compound.
14: Yan ang gapalupo.
16: Kagakontrolar
14: sa Ibu Blood Sugar.
16: DTX 500.
14: Sa Rika.
16: Epic.
14: DTX 500.
16: D3 Bio.
19: Ako si Jomer. Sa tumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
14: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio.
16: Ang Vizio nga may D3.
14: Pamakal sa mga butika.
16: D3 Bio.
14: Mighty C.
16: Ang alkaline nga vitamin C.
20: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa ako. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigit ang ako nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
14: Mighty C.
16: Pamakal sa mga butika.
14: Nagapalantulong pala ang imo panulukan.
16: Magalingin pala ang imo nga uno.
14: Masami nagkapangihit.
16: Masami inauha.
14: Si may diabetes ka na.
16: Magtitiks 500. Na.
14: Ang DTX 500
16: ang may powerful compound.
14: Niya nagapanubo
16: sang imo blood sugar.
14: DTX 500
16: garantisado.
14: DTX 500
16: D3 Bio.
21: Ako si Gabriel. Nagalibog itala akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamaya na akong nga buyon.
14: D3 Bio.
16: Ang D3
14: yung may BCO.
16: BCO
14: yung may D3.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Shout out sa mga call center agents nila kapag sa akin. I'm Star. Ang stress naman sa shift, grabe. Kabit pa kang graveyard, permipula, Hogwarts, Sabaw, you name it. Relate kita dira. Kung ito yung manag-suggest sa akin sa stress tubs. With proper diet and exercise, ginabulikan si niya mabalik ang mga dulang na nutrients sa akin bang mood sa stress. Ganit sa bong, fresh and focused with the help of stress tubs. Bisan stress sa shift, try niyo man bala. Wapa ka, stress tubs.
2: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako gali si Bal, dirmi lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
4: Supple Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako sunod din among gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
8: Charm Fab Car pamong pumaka blue. Tanggal amoy kulo sa bangon ng Charm.
9: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangdong kumaka blue sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS.
4: Supple Plus Gold.
10: Ako si Angie.
11: May bukol ako sa breast ko.
10: Kamangkot ko dason kung ano maayo diri.
11: Damo ginaghambal nga maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gigubala kay matama to nadula ang bukol.
4: Santon Plus Gold. Sa mga butika.
0: Gikan sa

0: Amazing. Move it. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, nasa kong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ng D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
4: Babakal sa mga butik.
2: D3 Bio.
5: Mahig ko bala ang imo dugo?
2: DTX 500!
5: Masamit ka bala ang gina-energy?
2: DTX 500!
5: Ang DTX 500!
2: Ang nagatindo sang imo mahig ko nga dugo?
5: Nga sa masami,
2: amo naman
5: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga energy?
2: DTX 500!
5: Masaligang
2: DTX 500!
5: Mighty C,
2: ang alkaline nga vitamin C.
6: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
2: Mighty C,
4: babaka sa mga butika.
2: D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
2: Yung may Visio.
5: Ang Visio.
2: Yung may D3.
8: Shout out sa mga call center agents nila kapareha sa akon. I'm Star. Ang stress naman sa shift, grabe. Kabit pa kang graveyard, permipula, Hogwarts, Sabaw, you name it. Relate kita dira. Kung ito yung managsuggest sa akon sa stress tubs. With proper diet and exercise, ginabulikan si niya mabalik ang mga dulang na nutrients sa akon bang mood sa stress. Ganit sa bong, fresh and focused with the help of stress tubs. Bisan stress sa shift, try niyo man bala. Wapa ka! Stress tubs!
9: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
2: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
3: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
4: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
3: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
4: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS. Sample Plus Gold.
13: Ako si Jovin, subragid kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Ipay ko kay sisigisigi kung kapag-inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
12: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Amelia. Dipay-dipay-gig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag-glutathione. Tamak muna, arana sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.

0: Lupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Oras tatak alas 3:30.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
3: This time check is brought to you by all new best ever Enervon. Enervon Z Plus. This newscast is brought to you by ang batang mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
5: Ipaka oras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning para mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas.
6: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod na ginom ka. After 4 hours madula na sa reliever, aragay po ng pain.
7: Kung magsubrang ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
8: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta carotene.
6: Hindi lagi carrots.
8: Oh, carrots mga natural.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
6: Dok, asma ko, tani nga ko magkaon kubalot, kadingin tayon ang akong ulo.
5: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
5: Kasi nga, mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
6: Mas na
5: ano yung flavor ba?
4: Maitukar ka pa.
5: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Nagapananakit bala ang imo mga joints, especially sa tuhod? Nabudlayan magtindog, maglakat, magiho, basi may damage na ang imo nga cartilage. Istoryahan ta kon paano makabulig ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pagtapna sang imo penitensya. Ano bala ining ginatawag nga cartilage, Dr. Mil?
9: Ang aton lawas ang na-design to walk upright, Sir GP.
6: Gusto.
9: Ang elepante, Sir GP, bisan bugat, apat ka tiil ang nagakiri sa yung bilog nga bugat.
6: Mm.
9: Siyempre, design nyo apat, no? Siyempre, bugat-bugat, oh. Tama mo. No, na-design nyo ang aton locomotion sa duha lamang ka tiil kag ang aton nga gituag tulaan. Duha ka party kag ginasugpon sang tuhod. In between sa duha ka tulaan sa tuhod, di ba may ara na sa tunga, amo na ang gitawag nila nga cartilage, no? Daw ka ngayon ni Sir GP, saan gitawag shock absorber or gitawag rubber bushing. Agad, hindi mag-idanay ang duha mo katulan sa tuhod. Mm. So, di ba, kita mo na, kay kung wala ginaguro, siguro.
6: Uy, isang tikano, sakit-sakit eh.
9: Sigurado may intindihan sa mga, no? Mga...
6: May edad-edad na.
9: Hindi, mga mekaniko.
6: Ah, oo, siyempre.
9: Sa mga ball joints, may mga grasa gina.
6: Kosto. May mga...
9: Kung normal, ang imo timbang, hubin ka pa, wala man sang problema ang gitawag mo, cartilage. Hosto. Apang once nga madamage ni ka nga isang injury, nag-edad ka na, palakaong katamis, dira na nagasugod ang pagbatyag sang sakit, stiffness, gitawag na inflammation o paghubag sini. Ti sa muna nga kondisyon, mas kinahanglanon mo na gid nga mag-inom ka, DTX 500 kag Mighty C, agud nga, mahagan-hagan ang pagpalanakit kag paghubag sa imo mga joints. Tuman kataas ang anti-inflammatory substance ang DTX 500, gani, sarang ini nga makabulik sa pag-alibyo sa paghubag sa joint.
4: DTX 500 ang sapat sa diabetes. Pangmood ini ang nagapadugo sang imo blood sugar, nagatindo sang imo dugo, kag nagapampakot sang imo mga ugat. Sa DTX 500 malikawan ang pagkabulag, pagkaputod sang imo tiin, pagkahubas sang kidneys, kag paghubag sa imo atay. Kay sa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imo blood sugar level. Gani sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. DTX 500.
6: Mayara sang tatlo ka klase ang cartilage. Elastic cartilage, amuning yellow cartilage ka ginatawag. Ini ang makitaan sa mga mata kag ilong, ining blang humok ka portion sa ilong mo. Fibrocartilage, ini man ang pinakapag-on nga cartilage nga kaya bisan paghakwat sa bugat. Ini makita sa imo spinal column kag mga tulaan sa pelvis. Ang hyaline cartilage, amo ni ang makitaan sa mga ribs kag joints o articular cartilage. Amo ni sang inambali do ka masakit ang imong tuhod.
9: Mm. Kung ang hyaline o articular cartilage ang madamit, Sir GP, dira na gasugod ang pagsakit sang tuhod kag ini nga nagahubagi na siya.
6: Mm-hmm.
9: Now suno sa datos, 35% sa mga Pilipino nga nagaedad 45 pataas ang nagasuprehero sang sakit sa tuhod. Ti DTX 500, Mighty C, or Pure C lang, Sir GP, ang pangbato dari. While hubin ka pa, inom ka na DTX 500 kag Mighty C. Nga, ini nga mga klase nga suplemento, ga-build up ni siya sa imo nga mga na-worn out nga cartilage.
6: Mm-hmm.
9: Hindi na maghulat pa nga magtigulang ka o nagasakit na ang tuhod mo kag amo pa ang pag-inom mo. Prevention is always better than cure.
6: Nga dugdugay mag-ayo ang sakit sa tuhod haw.
9: Kay wala ka gainom ni TX500 kag may tisi. Seriously, Sir GP, ang cartilage sa abila, in sa iban nga tissue, wala sang blood supply ang cartilage. Gani ini ang dugay mag-ayo kun ikumpara sa mga party sang lawas nga ginasuplayan sang dugo. Gani dasig ang gitawag repairs. Sakit pangadaan nga tuhod, dugay pagid mag-ayo, mabudlayan pagid ka magiho, pero imni bala power combination sang DTX500 sige habla, DTX500 mighty si or pure si dasig lang maka-recover ang nagasakit nga mga joints mo.
6: Mm, ilabi na ang mga pala-exercise sang hubin pa. Gaintra sa sports, no? Dayon kalit lang untat kay may pamilya na, nagatrabaho na, wala na chimpo mag-exercise, kay pungko na lang sa opisina ang obra. The more nga mag-DTX500 kag mighty si kay soon sukton kagid sang sakit sang tuhod. Pagtugtong mo 50.
9: So, ang oxidative stress, Sir GP, o mataas ng level sang free radical, so mga tuktok sa lawas, ang nagaresulta man sa tissue damage, kag ini ang nagatrigger sa gituag inflammatory response. Ari pa, Sir GP, suno sa mga pagton, ang cartilage tissue, ang highly sensitive sa gituag oxidative stress. Ini ang nagaresulta sa gituag cartilage senescence, so ang pagtigulang sang imo nga cartilage. Gani, dapat inom DTX500, Mighty C or Pure C. Agod hindi ka mag-antos pa sa sakit sang tuhod kag iban pa nga parte sang inyo nga mga joints. Ang importante, limitahan nato ang pagkaon sa gituag matamis. Bawal gina, pero may gina na ginabalik-balik na mundi. Tapos ginaga-promote ni tungod kay naga-promote siya sa gituag inflammation o paghubag sa mga joints. Mag-exercise to improve elasticity kag flexibility. Inom gid adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
6: Oh, so sa mga nagasakit ng tuhod ha, imnigid DTX 500 kag Mighty C, agod dali ka maka recover.
10: Informasyon sa ikayong gawas.
6: Istoryanta ang iban pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Base sa statistics, ang pagkabulag bangod sa diabetes among pinakamataas nga incidence ang blindness sa hubin pangapangidaron. Ang diabetic retinopathy or pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessels sang aton mga mata na nagaresulta sa pagkabuslot sang ugat, pagdugo o kon retinal hemorrhage. Rason nga nagakadula man ang imong vision o pananawan. Kag kun malala nang kondisyon, ini ang pwede nga mangin irreversible ang natuga nga damage sa retina. Sigurado mabulag kagid. Mag-inom sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, agud indi magtaas imo blood sugar, kag indi ka magkabadiabetes. Kag kun diabetic ka nagid man, mabalik sa normal ang imo blood sugar kun adlaw-adlaw ka nagainom DTX 500 kag Mighty C.
9: Ang masubo nga kamaturan, Sir GP, amo nga madamo sang mga tao ang wala na kahibalo nga may diabetes na sila. Okay, pa-check up nyo na inyo blood sugar. Kung sigihon pagid kaon sang tamis mga carbohydrates sa pagkaon, kag sige abusar sa lawas, mabot ang panahon nga wala na sang ma-produce nga insulin sa imo nga pancreas. Na-bankrupt na. Di mahulat ka pa nga mabankrupt na imo pancreas. Kontrolon ang pagkaon. Try man bala nga escape ka sa ano, isa ka kalanaan. Ang tawag sila is intermittent fasting, no? 8 lang ka oras ang feasting. Exercise ka oras ang fasting. Tapos exercise, iskan lakat-lakat lang amo lang na. Tapos don't forget, inom gid DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
10: DTX 500 makabulig sa pagtinlo sang imo atay, paagi sa pagkuha sang mga toxins halin sa atong ginakaon kag ginaidong kada adlaw. DTX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value. Gani ini ang power antioxidant nga amo naman ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo nga amo ang kabangdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500 ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver nga kung mapabayan amo naman ang kabangdanan sang cirrhosis of the liver o kung cancer sa atay. Likawan ang pagkubak sang imo atay. Mag DTX 500 dada adlaw. DTX 500.
9: Ang DTX 500 ang may charantin extract from amarguso. Ini ang may ara sang anti-glycemic properties nga nagapanubo sang imo nga blood sugar levels. Ini man ang nagamimik sang function sang insulin. Amo na nga nami gid maka DTX 500 kag maka Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
11: Ang problema, Sir GP, sa diabetic retinopathy,
9: amo nga hindi mahibaluan sa pasyente nga nagkakadami sa gali ang iyang mga kugatan sa iyang nga mga mata bangod ini wala sang simptoma. So mahibaluan na lang nga mayara siya sa diabetic retinopathy kung nagasugod na diferensya ang iyang panulukan. But sila nagaburon na blasa GP so good. Ina ang rason kung nga madamo ang nagkakabulag sa diabetes kakibot ka na lang no gaburon na ang imo panulukan. So kung na kuya maniguro ka na lang ya, no? Mag DTX sa 500 kag mighty C kakada adlaw kag hindi pagtagayos ang tsansa nga mabulag ka bangus sang balatian nga diabetes.
11: Kung wala kag DTX 500 kag mighty C prone ka sa diabetes, di guba ang mata mo tungod sa diabetes.
12: Over time, high blood glucose levels could also damage your organs. Long-term effects include damage of the macrovascular or your large blood vessels, mga aorta mo.
9: Mm-hmm.
12: It's not only that those tiny blood vessels ga suffer, also ang mga lagko mong ugat ga suffer, no? Tungod sa diabetes nga. Kung taas ang imo blood sugar, this causes inflammation. Inflammation damages the lining of your aorta. That's why kung taas ang imo blood sugar, most likely damage man mga aorta mo, prone ka sa aneurysm, no? Kung aneurysm na katabo, dugay-dugay, nipis na ang lining sa imo aorta, lumalupok ni because of pressure sa imo blood. That's why iwasan ang aneurysm, iwasan ang pagkabulag sa mata, kilayo ka sa diabetes, mag DTX 500 kag mag Mighty C every day.
9: Kadamo gid sang mabulig sir GP sir boy sang lawas mo kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C. Di ka mabulag. Imagine da. No? Hindi ka magka-diabetes. Hindi ka ma-stroke. Ma-detox pa ang imong atay. Imo kidney, matinloan pa. Ginatinloan pa imong dugo. Hindi ka dali magtigulang. Ha? Gahubin lang imong selula. No? Daw edad mo, 50 o 30 ka lang. Ano pang ginaulat mo? Mag-DTX 500, mag-Mighty Sina, or pure si adlaw-adlaw.
13: Informasyon sa ikayong lawas.
6: Ang hambal ni Doc, may diabetes, mabulag mo. Pero way po kita nga sa diabetes na dula ang panimaho sa ilong mo, tanan nga baho mo sa kamgid, no? Bisa may diabetes ang tupan mo. Paano nga likawan hindi magbaho?
9: Klinika Diopres.
13: Babas informasyon sa ikayong lawas.
14: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
14: DTX Coffee Mix.
16: Pabaka sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix. Ang paborito ni Sir Eljan. Hubin ka na, gapangapi ka pa, amuning kape, nga gatinlo sa imo silula habang gapadasig ka sa imo metabolismo kung aga by sipping your hot coffee. That's why, epektibo gid ang DTX Coffee Mix.
9: Hello, Rinalin Lamis Licaros. Dala-dala gid niya ang habon. Santon Plus Herbal Soap sa Saudi. Amunan niya ang habon.
6: Wala ito sa salig sa mga habon to. Yan, sa habon, oh. Iwan mo ko ng habon ng rabo.
9: Uy, easy. Kasi bumbahan tani.
6: Sabi ko, ya, arabuhok.
9: Arabuhok.
6: Anyway, kung ikaw ya, gusto ya may budget, kung ikaw ya medyo bag-usbildo, gaya ka doon, mag-DTX Premium Coffee ka. Ang DTX Premium Coffee may ergotionine, the herb of immortality, another kind of antioxidant that stays the longest in your body, ginduangan pa sa pinakabakod, the strongest antioxidant ang DSE nga sa DTX 500, gin-combine na tanan nga ara sa DTX Premium, so you have super antioxidants, duwa kabilog, makita sa giyatawag niya DTX Premium Coffee, stevia pa ang sweetener.
9: So kung diabetic ka, degenerative stage ka, taposan may cancer ka, gusto ka mga pipilia ang DTX Premium. Nga because DTX Premium, ang iya nga sugar, hindi iya common nga sugar. It's stevia, zero calories.
17: Puro natural.
9: Meaning pa, hindi makapakancer, hindi makapadiabetes.
17: Correct.
6: Gusto mo, puruhon mo na ang protection sa lawas mo, mag-DTX Premium Coffee ka, pugaan mo sa duwa ka D3 Bio. Amuning nga tawag nga bulletproof coffee. It does not only protect you from oxidative stress tungod sa ergotionin kag DSE, may monolaurin ka pangalin sa D3 Bio that protects you naman against virus, bacteria, and fungi, and parasites. That's why it's really healthy. Kag may tip ako sa inyo, ha? Kung gusto niyo magniwang, mag-DTX
12: BTX Premium Coffee kamo po gaanyo sa duwa ka D3 Bayo, may keto coffee na kamo. Kung nami ang blood flow mo, kanan mag-extend ka. Kaya ang extend, wala na ni kapatindog sa imo antenna, sa imo transmitter, no? Gapan nami panisang imo blood flow, nami ang pag-delivery sa mga oxygen and minerals essential for your health of your cells, nami man ang paghimo sa basura sa imo cellula. That's why hubin ka tanawo, no? Kag you feel young, kung ga-extend ka sa tanang nga bagay.
9: Awon din rabaw, gawa panago-nago lang na siya.
16: Ha? Anong sikrito niya?
6: Milig sa taguay?
9: What's up, panago si rabaw, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kaya mo itong gamitin niya, ipamasahi. Kabla ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, Playdad, Sir Boy?
6: Dising ko na, dising. 19, ang it, nag-19 ako nung kailis, last year 18 pa lang ito mo. Wala 19 ah.
9: Ha, kampiyon ni McPage. Kabla ko ang beneficyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamasads ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Mga muna nga si Valentin, kakadto, ginadikar, Merkulis, kay ang taga-radyo Bandera, kapamasahi, gamit ang DTX Herbal Oil.
6: Kung gusto ka malayo sa suya, nag-a-atake sa baos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
12: Maligo. Kadlaw-adlaw, no?
6: Basic.
12: Oh, maligo. Basic. Ginaya.
9: Ang pagligo is not enough.
12: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties, pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa, nga ah, may VCO. Ang VCO kaya tap na ang mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagit, no? May ano ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang yung kapaputi isang imo panit. Duangan sa DSE yung kapaputi man si imo panit, hindi pa kuntito si Doclamil, giputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka. Kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
6: Paano makabulig ang D3 Bio from head to toe? Butsilingon, bilog niya lawas mo. Halin niya sa imo pamuno sang imo nga hairs, pakatoya sa imo ingrown. Butiktado ka sang D3 Bio. Paano, Sir Boy Subeta, sa Talk ni Doc with D3 Bio? Talk
12: ni Doc! Ang balilad na miracle of the natural medicine is extra virgin cocoa.

0: sang extra virgin coconut oil compare mo sa iban nga makita mo sa vitribayo. The answer is medium chain triglycerides. Sila ang nahimo nga nangin special ang gituwag vitribayo. Te kung baka lang ka D3, sayang-sayang lang kwarta mo. Dapat D3 bio, no, ang baklon mo. Kung kagton mo ang D3 bio sa imo nga unto, kag malapta sa imo baba, ining medium chain triglycerides will automatically release because tawag nga lingual lipase, no? Tapos ang matabo sini ining MCT nga naglapta na lauric acid, capric acid, kag caprylic acid will immediately performs. Mahimo dayon siya, Sir Boys, nga antiviral, antibacterial activities sa imo nga oral activity.
1: Sa alingagag pa lang.
0: Alingagag pa lang. Muna nga, malayo ka sa pagbaho, sa mubaba, malayo nga magka-toothache ka, malayo nga magka-tonsillitis ka, ibagid kung adlaw-adlaw, gakagat, gakaon sang D3 Bio.
2: D3 Bio!
3: Ako si Jomer. Tutumagit ko sa D3 Bio kung bilog ko nga pamilya para malikawan ng infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Kumakan sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: O si Karen, damo isang akon hair fall ang hindi manami. Ang akon puti. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kang naghining akon buho kang kinis ang akon puti.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Kumakan sa mga butika. D3 Bio with VCO.
5: Ikaw ba lang may ginabatiag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkamala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkanto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan, Public Market. Sa Bacolod City, Door Number 2, PJI Building, at ubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisitaha ang aton Sagay Clinic, Radio Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalpas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion, Hinigaran. Mayara makita sang klinika sa San Carlos City, Barrick Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garland Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
0: So ang D3 Bio importante ni Sir Boys, kasi like kung ginakagata ba lang magtumarta sini, ginausap naton, kay ginapatay niya ni ang ginatawag Streptococcus mutans o kun bacteria, Sir Boy. Nga mo nakabagdanan sa pagkadunot sa aton yang nga unto, no? Balo pag produce sa sang acid para madunot ang aton yang unto. Ti ang D3 Bio miyara sa ginatawag lauric acid, amo na ang tama kay epektibo nga magpatay sa ginatawag Streptococcus sa bacteria, Sir Boy, no?
1: Bio,
0: oo, no? So gina-prevent naman nga hindi kay hindi magbaho ang mga baba, no? Kag kun ara na sa ginatawag stomach ang D3 Bio, ang lauric acid, no? Ginapatay naman ang ginatawag kagaw, labi na gid ini ginatawag E. coli bacteria, no, nga ara sa aton nga tinai, aton nga chan, no? Kag hindi lang ina ang D3 Bio, Sir Boy, miyara sang extra virgin coconut oil nga ginap panami niya ang production sa ginatawag hydrochloric acid sa aton niya nga chan. Kasi nung hindi gin mabuhi ang taga mga bad bacteria nga magsulod sa aton niya nga chan. Kaya ginilangin na, Sir Boy, kung may harap kagalas ang ginatawag acid reflux, syempre madamage ang imong esophagus. No? So kung tunlon ta na o kung usapon ta ang pag-inom sa ginatawag D3 Bio, pwede nga mabulong, maayo ang aton nga ginatawag esophagus caused by acid reflux, Sir Boy.
1: Gabi and D3 Bio. How does D3 Bio manages your stomach acids? Ginapanormal

0: Lasi lang ang imo stomach acid. Sakto-sakto lang. Pero kung magsubra ini, ang extra virgin coconut oil found in D3 bio also act as a chloride or it counteracts too much stomach acid in your gut. That's why layo kasi ginatawag nga GERD. Hindi na siya makasaka si imo. Ano pag ginoobra ni D3 bio para protektahan ka sa stomach acid? Ginapatay si E. coli. Si E. coli, isa klase nga bakterya nga gapadamo sa imo stomach acid gapanipis pagin sa imo lining, sa imo chan. That's why prone kasi nga tawag nga acidity sa D3 bio. Pero hindi niya matawaran sa D3 bio. It basically manages your 100 trillion bacteria in your gut. Sa 100 trillion ni, dapat 80 trillionis ni good bacteria. Dapat ang 20 lang ang bad bacteria. Mm-hmm. Para balance ang imong microbiome. How does D3 bio do this? D3 bio has lauric acid, no? Ang pinakadamo ng medium chain triglyceride sa makita mo sa D3 bio is lauric acid. Lauric acid facilitates the enhancement of probiotics in your gut, ang good bacteria mo. Kung damo imo probiotics, nami ang production sa imo gut-derived vitamins like vitamin Bs, vitamin B1, B2, B12. Tantanan na padamuon ni probiotics. Ano pagid nami ang production sa imo good hormones, sa imo happy hormones, serotonin, dopamine, nami ang paghimo, ang pag-convert sa tryptophan to ginatawag na serotonin kung damo probiotics kaya D3 bio ka everyday. So, hindi matawaran ang ubra ni D3 bio sa imutyan. It helps metabolism, it helps absorption, that could only be done kung ga D3 bio ka everyday.
1: So, kung pala inom ka D3 bio, ang lauric acid nga halin sa D3 bio, ginapadamo niya ang imo nga gitawag good bacteria. Di kung damo na ang imo good bacteria, hindi lang protektahan ang imo nga gut from bad bacteria, ginapadamo pa niya ang production sang gitawag essential hormone, sir boy, nga kinahanglanon sa imo nga cognitive and emotional intelligence.
0: Good and balance
1: na. Amo nang iba niya hindi wala anxiety. Hindi irritable. Nami ang mudo.
0: May mudo.
1: Tungod kay nga man nakainom D3 bio adlaw-adlaw. Kag aside sina kaya niya patyon ang gitawag candida, no? Isa ka yes na infection nga kaya patyon sa dira pa lang sa tiyan patay na, sir boy. Kag ganami gabulig sa imong nami nga digestion, malayo ka sa inflammation. Kaya siyempre ang nakanami pagid, ang MCT ni D3 bio, amo nang rason nga ang magamit gid ang tanan nga mga nutrients nga imo nga ginakaon. So, once nga nami ang absorption sa imo nga nutrients, strong ang imo nga immune system, kag ang maintenance sa imo nga selula, steady. Amo na nakanami kung palainom ka D3 bio. Kaya halin pa lang sa baba, from head to toe, mabuligan gid ka sa D3 bio.
0: Kampiyon, no? So, hindi na sa trangkaso o busip on kagilanat, ikaw ginapaayos ang D3 bio, pati ang imo bad breath, pati ang imo microbiome imbalance, ha? Pati ang imo pigaw nga tiyan, pamayuhon ni D3 bio pa nami ang imo absorption sa imo pagkaon. Sir JP?
2: Informasyon sa ikaayong gawas.
3: Istoryanta ang dugang pagid ng mga binipisyo nga makuha niyo sa adlaw-adlaw ang pag-inom sa D3 bio. Abin yung hito lang. Ari pang dugang, Dr. Mil?
1: Ari ang dugang sa mga palainom D3 bio, Sir JP. D3 bio also promotes the absorption sa gitawag vitamin A, no, sa imong gut. Di siyempre, masaling ka vitamin A, importante na sa pagtubo kag pagmature sa imong B cells. Di membro na sa gitawag soldado sa imong lawas para makaproduce ang gitawag antibodies. So, vitamin A is also crucial in maintaining bone health by promoting osteoblast and osteoclast processes. Wow. Ibagid man kung pala inom ka D3 bio, nami imo tul-an, magamit ang vitamin A sa imo pagtubo kag pagmature sa imo nga B cells. So ano pang ginaulat mo, no? Islin na ang imo nga plane nga D3. Mag D3 bio na.
2: D3 bio with physio. D3 bio.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nagkagulaan na po sa resistensya. Nagaluya ang ato pamatsyal. Isa na nakabulig sa akon, kamo ang D3 bio with the physio. Nagaluna ang ginabatsyal sa lawas.
2: D3 bio. Ang D3. Yung may physio. Ang physio. Yung may D3. D3 bio.
5: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radio ang D3 bio nga makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
6: Vitamin E, sir, ba importante man siya sa aton nga lawas, no? Tungod nga gina-prevent niya nga hindi kita magbalatian sa kurason, magnaming aton nga immune system, ga-prevent man sa ginatawag inflammation, no? Kung pagubag, no? Sa aton nga lawas, kag, ang vitamin E, no? Makabulig para magnaming aton nga mata, sir, boy. Kag, hindi lang ina, anti-cancer ang vitamin E, pero kung ang vitamin E nga ginatumar na ton, why natong gina-updan sa ginatawag D3 Bio? Hindi dyan po mapuslan. So, dapat vitamin E, obdan mo gid sa pagtumar sa D3 Bio para maabsorb sang maayo ang ina nga bitamina nga aton nga ginatumar, sir, boy.
3: Ang mga bitamina, minerales nga imo makuha alin sa pagkaon kag food supplement, why napulos kun hindi mo lang maabsorb? Talking about absorption, isa sa pinakaimportante nga mineral nga makita naton is ang magnesium. Ginatawag dani ni nga hundreds of kani may hundreds of biochemical reaction in your body. That's why rockstar mineral ni siya. Magin wala pulos ang magnesium, kung hindi mo maabsorb, tingnan na kayo mo bata, sige magkaon, grabe, pakaunon nga, ganihuang ng Japon. Kung ga D3 Bio ka, ay mo bata, ikaw, nanay, tatay, lolo, lola, kag ini ang maabsorb sa lawas, ang magnesium, kadako sa mabulig. Ang imo exercise champion, why ka ginakapoy? Pwerte imo performance, gapanubo sa blood pressure, gapadula sa mga hubag-hubag sa lawas, mga bukol-bukol, nagapromote sa manami nga tulog, nagapadula sa depression, hindi ka na palaakig, hindi ka na plaugtas, why ka na nagaka kulbaan, why ka ginanerbiyos na mi imong mudo. Ano pinulat nyo? Mag D3 Bio na, agad maabsorb nyo mayo, ang magnesium sa lawas.
0: But there's more, pagid no, Japon. Ang D3 Bio, ga-promote man sa absorption sa another fat-soluble vitamin called vitamin K. Ang vitamin K is really good for your clotting factor. It normalizes, hindi ka mapatay sa bleeding, no? Pagkapilas ka, gatululo lang dugo mo, why ga-clot, kulang ka na sa vitamin K. Ang nami pagid sa vitamin K, it also help in maintaining good bones, no? Kaya ang vitamin K, may ginatawag niya prothrombin, a protein and clotting factor that is important not only for blood clotting, but also for bone metabolism. So, diin ka pa, sa kadamo-damo benepisyo ang makuha mo sa D3 Bio, kambyuhin na ang imo vitamin D3 ang supplement, mag D3 Bio ka na. D3 Bio!

0: malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Mabali si Bibi, masami ko din na allergy. Kasi magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inong sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. TTX 500.
5: Si Erin Grace, paglimutan.
6: Ako, may sakit nga diabetes.
7: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang ako niya sugar.
7: Wow.
6: Mabakal na kamo.
5: Sa TTX 500.
6: Namigit ini sa aron nga lawas.
2: TTX 500.

0: Joey ni Cordero.
1: MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
2: Oras tatak alas 4 Jess.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
7: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff, Humuk, ang tigang aplema. Afford pa!
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS!
8: Supple Plus Gold.
9: Ako si JB. Paborito ko ginabla ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
5: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ansang Sumag, isa ka sudyante, kadaga biopod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind, kagmay collagen, kaglutathione.
5: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Mabigay sa mga buta.
12: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
13: May tapang na hindi sumusuko.
14: May angking diskarte para magtagumpay.
15: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
16: Yan ang bangis ng layon.
17: Gerald Anderson, EZ Mix.

0: drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Cellphone Plus Gold.
3: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Cellphone Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akong arthritis.
2: Cellphone Plus Gold.
4: Mas pinalakas,
2: pinagaling,
4: pinahusa.
2: Cellphone Plus Gold.
4: Sa mga butika.
5: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
8: Charm, Fab, Car, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulo, sa pangon ng Charm.
9: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangong kumbaka bloom sa Charm!
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
10: ACS.
11: Evergreen Herbal Capsule.
12: Pagaling si Yan, very careful yan.
13: May high blood ka man sa una?
12: Oo, may harap umatumba. Ako lang ngayon doon din yan. Sabag sa nakatake ako sa Evergreen Herbal Capsule, doon nagsulahay ng tanantanan sa ako.
11: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Mabakal sa mga butika.
14: Gikan sa

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
2: May tapang na hindi sumusuko.
3: May angking diskarte para magtagumpay.
4: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
5: Yan ang bangis ng layon.
6: Gerald Anderson, Easy Mill.

0: Drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Ang mahigpit na colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad na ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayaan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
5: Vita D Plus Coffee Mix.
6: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix 45 with vitamin D3. Reishi Mushroom kag Mangosteen Fruit Extract.
7: Mabakal sa mga butika.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernion. Maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States that is instrumental in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
8: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libad?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Ising-isi ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS!
16: Banyos-banyos para sa butod!
17: Mami, ang butod, ara sa sulod sang chani baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan with Rest Time Drops. Basta gani butod,
18: Rest Time to the rescue.
19: Unilab quality yan.
20: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ito na po yung hiniram kong pera tulad ng pechang na pagkasunduan.
22: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
23: Ganyan ang Pinoy!
24: Ang Pilipino may isang salita.
25: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
26: MX3. Dito ako, bilib.
27: Ang husay!
28: So easy to use?
29: Everest Washing Machine.
28: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
27: Siyempre, it's you, babe.
29: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
30: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
31: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
30: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
31: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
30: Help stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
31: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
30: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
27: ACS
26: D3 Bio.
32: O si Karen, nandamo isang akon hair fall at hindi manami akon puti. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag nagkining akon buhok kag nagkinis ang akon puti.
26: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kamakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
0: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit hindi ako makabatsyag sa sakit.
26: Mighty C, mabaka sa mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Mag-TDX 500! Ang may powerful compound. Ganagapanugos ang imo blood sugar. TDX 500! Garantis sado epektibo aramis TDX 500.
1: Oras tatak alas 4:20.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS.
26: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Busog-busog ikot ulit.
6: Ako man, bro, kalot.
5: O, ikaw yung bro, buste.
6: Busog-busog, eh.
5: Buti lang katata. Bayari na tutulilot.
6: O, oh, bro, kalot. Water! Bell na mong gani?
7: Yes, sir.
6: Ay!
5: Ano nga ay?
6: Bro, kalot, nadulang kahit ako.
5: Amo na matuon na. Ay, nahaslo ka nga aking dula mo.
6: Nawigit ko, bro, kalot. Bro, Sting, may kwarta ka da?
8: Kita mo, nagid ka nagtabid lang anit ko sa inyo. Wala eh.
5: Ay, atis ka, tulilot. Manghukas ito karong pinggan. Wisit ka man, imo.
6: Relax lang, bla, bro, kalot. Dala ko di ang puspro.
5: Ano nung puspro? Sunugon mo lang ang karinderya para nga makapalagyot, ha?
6: Abaw! Hindi na! Ari yung puspro! Kita mo niya ang unuhod?
5: Uy, hala.
8: Baman.
5: Tanga?
8: Hala, tanga masuot.
6: Shhh! Diskerti lang na iya!
5: Oh no! Kinbutang mo sa sabaw sa tinula?
8: Nagpalapit na din, waiter, mga bro.
7: Sir?
6: Waiter! Nakita mo niya nagalutang sa sabaw sa tinula, ho!
7: Ay, tanga na, sir.
6: Nan! Kita mo? Ikaw na nagkakuha may tangang tinula ninyo? Hindi e kami magbayad sa git order na munti. May tanga galit yung mga paggaw ninyo!
7: Ah, gali ka, sir. Okay lang, sir, ah.
6: Ha? Okay lang hindi kami magbayad?
7: Okay lang, sir, ah. Kinagambal man ang cook namon nga kaina pagluto ya sa mga order nyo, naulaan niya na muriatic acid.
6: Ay!
9: Okay.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Life Extension Vitamin D3.
2: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo. Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko. Posibleng mapoison ka. Ang maayo nga balita, may Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Ang tao nga may marubong levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung nga gina-endorse ug nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod din niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sa pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sa Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
6: Oras, tatak, alas 4:30.
7: This time check is brought to you by Sakabag ni Baby, Simeticon Rest Time to the Rescue.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
7: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
9: Shoutout sa mga call center agents nila para sa akon. I'm Star. Ang stress namon sa shift, grabe. Kapit pa kang graveyard. Permi pula, Hogwarts, Sabaw, you name it. Relate kita nila. Kung ito yung managsuggest sa akon sa stress tubs. With proper diet and exercise, ginabuligan sini nga mabalik ang mga dulang nga nutrients sa akon bang mood sa stress. Gani sabong, fresh and focus with the help of stress tubs. Bisan stress sa shift, try niyo man bala. Guwapa ka, stress tubs.
10: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
12: Nagadulom nga panganod, nagabaskog nga hangin. Kung mabatian ang dagoob kag makita ng kilat, suludayon sa balay kag likawi ang pagpabilin sa gwa. I-unplug ang mga electrical appliances kag likawi ang paggamit sang wired electronic devices. Ang pag-andam kag paghalong makaluwas sang kabuhi. Tandaan, sa bagyo kag thunderstorms, ang kaluwasan permi ang unahon.
13: Vertigon! Aton pamatian si Manang Liza, nga may balatian sa kasing-kasing.
14: Sang ona bala, pirmigid nagabugat kag nagasakit ang akong dughan kada adlaw. Natingala gid ang akong pamilya, kay wala nila ginapaabot nga mag-ayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom sang Vertigon, nagbalik ang akong kusog, nagliwat ang akong BP, normal na siya. Ako gali si Liza.
13: Vertigon, balik kabuhi adlaw-adlaw. Mabakal sa Mercury, Rose Pharmacy kag sa imusuking butika.
15: Maayo ang lawas ang bata mo.
16: Sus, masakiton man ino.
15: Ach! Ang bata nga mapagsiklon tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
17: Unilab quality yan.
18: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
19: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
20: Number 1.

0: karon sa masadya nga pagpasimpalad nanday kalot kag tulilot.
1: Wow. Pamatya ko bala sa mga lalaki di sa porokta, no, mga namuhaw-muhaw sa babae.
2: Amo ginayayit ya lalaki mo.
1: Mm-hmm. Ang buot mo silingon nga okay lang na gali.
2: Mm.
1: Nga pati ikaw mga luyag man to sa jacket nga ko lanet nga to.
2: Yet?
1: Mas niwang ka to sa konting.
2: Mm.
1: Namian ka to sa iya. Nga nagpute lang to kay Teperte ang napamanyo siya sa guyaya kaglawas siya.
2: Hindi ko magamuna. Hindi ba lang manuya, kilaway na.
1: Mas laway ang bana mo, nagalagas-lagas pa sa babae eh.
2: Ohoy. Yet, sila lalaan niya, ako yaway. Sila yaway ni iya, tungod ako iya, may ara na.
1: Ah, buot silingon nga kung wala gali, mapila ka man to sa babae nga to nga paryente ni Roslyn.
2: Ani
1: eh. Ano? Waswasan tanga karon mo na tiya, magwa ka ni Sbalayteng. Mapiang kagi karon sa akon, pro. Sige, bala lakat bala. Supa, kagi bang luya ko, makita mo kikabuang ko, pro.
2: Naglain pa. Yes!

0: Kapoy, ah? Ano sa da naging luto ni Papa?
1: Hangin, eh.
0: Ano? Yeah, ah? Kagintagaan siya ni Tita Kap kay na kwarta,
1: ah. Ambot, oy. Ay, nung Maxi, kabalok ako ni nagkanto si Papa.
0: Sa DNN?
1: Nangaluyag sa babayi. Kagang ginugbakal, takalan on, ginbakal niya bulak para sa babayi.
0: Te! Botom naman kasi ni eh!
1: Exactly! Ay, ang bota nga, Maita. Nagapahuben-huben, pangatigol bangs na!
0: Han!

0: ano, wala pa si Tulilod ni alas 11 na sanggap, iho. Katawahay na sampurok, ho. Namasyar lang siya sa babae nga gwapa, wala na siya makabalik, ba? Basi pala kung naghulid ng ungo sa babae nga ito nga si Jackie, ha? Ina, kung patulan nan siya...
1: Lord!
0: Oh, ba?
1: Lord!
0: Oh, Lynn!
1: Oh. Ayaw kay Bugtaw ka pa!
0: Lynn!
1: Ari ka di sa gusang balay mo, hang?
0: Oh, Rosilyn! Ah, nahulat kong animal na haslo nga Tulilot, ah! Ngaari ka man, ah! Ha, Lynn? Atos Tulilot sa inyo, oh!
1: Wala na!
0: Oh!
1: Kay hina pa to siya naglakat, yalot!
0: Ba! Rosilyn! Ano ka? Why are you crying, huh? Ano, nag-away ka mo ni Tulilot?
1: Wala, ah.
0: Oh.
1: Kaya na pa to siya naglakat, ya. Gimbaste na to siya dayo ni Jackie, ya.
0: Ano? Uti, nga nga nag-hibi ka. Anong problema? Nabatsagan mo na nga, naluyag ka kay Tulilot?
1: Wala, ah.
0: Wala na kali.
1: Ba, hindi ko yung maluyag sa iya, ya. Kuan ka, Lord?
0: Ano?
1: Si Moy. Ako po kwapo sa iya kahina.
0: Hmm.
1: Nangaloyag siya kay Jackie.
0: Ano naglaan? Ano?
1: Nasakitan ko. Nauki na si anong tagipo. Heart ko, Lord.
0: Lilin, titititin si Moy. Ha, di na si Moy.
1: Ato sa balay, nag-istrihana yung pasalan ni Jackie. Natitiit ko ganin sila kay Bossy mo na magbigay mo ng gaga ko kaparinte, aw. Type-type ko kasi ang daan si Imo yung kalot. Gusto ko kasi abis na wala pa siya yung obralot mo.
0: Ay, basi nagbigtin as Tulilot.
1: Kalot!

0: Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatags mga butika.
1: Oras tatak, alas 4:40.
2: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now. This time check is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo. This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
3: Evergreen Herbal Capsule.
4: Ako si Trans, isa ka baker. Takakon problema sa to, kung patakihon ako sa akon nga arthritis sa kamot kog sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sa Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon nga arthritis.
3: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
5: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
8: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ tinyo mo. Use EQ Dry, then EQ Pads.
2: EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
0: Cellphone Plus Gold.
9: Ako galing si Sherry. Pahimigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Naghambal sa akon na imnan ko kuno sang Cellphone Plus Gold. Sa sunod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
0: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Cellphone Gold Coffee Mix.
10: This Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inigidyang sabor sang Cellphone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
0: Cellphone Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Gikan

0: Bro Kalat, mayok higit buksan mo dayon. Kapugat ka naan sa iya.
1: Bro Kosteng, ikaw? Kag sino yung ginagubay mo?
0: Hindi mo nakilala.
1: Be?
0: Ba? Kolo?
1: Ito, Liyot! Ano tabo siya? Patay na?
2: Buhay ba, kuya? Patayin mo na, kuya, bro. Kalo?
0: Pasod na kami, alay, bro. Kabukat ka lang siya, kaya nagpapagbugtoy na lang siya, oh.
1: Ay, nano. Abi, bibi, daladi siya kay iitsa ko sa susupa.
0: Bro, ka lang?
2: Hindi, ha? Luwi ka?
1: Luwi sa katunto mo. Wala ka kayo na luwi sa amon? Ha? Kami pa maluwi sa imo?

0: at daw pala nabog daw Roslyn ha, kundi wala tayo makapamahaw.
1: Tani, ikaw nagluto eh. Salay kaya gali sa akon, ngasang wala ka dire, tau hayas ang kabuhi. Kung?
0: Roslyn! Ay, aki ka sa akon?
1: Hindi!
0: Hindi! Pero ginasingkitan mo, Kuya Hao! Nga ah! Ayan, ay ka! Kaya mapadeliver ta balani sa pamahaw kaya alas 11 na ho. Wala pa tayo makakaon nga duha.
1: Kaya te ganda kaya day mo. Kita mo? Damo ka dahin suitors dali sa purok namon. Pati ang type ko sa imo pa nangaluyag. Kaya te, guwapa kaya mo.
0: Ano? Sino? Si Tulidot?
1: Ay ah, abe mo lang ay naging ang taste. Ko?
0: Ay sus, ah! Sorry! Hoa na, gets ko na. Si Imoy ang type mo?
1: Oo! Now you know.
0: Ha? Sorry na, Roslyn. Actually, ginprank ako man si Imoy nga, hindi ko siya type ya. Kag wala siya sa pag-asa sa akon, kay marugpakasal na ako sa kano kung anobyo.
1: Toan?
0: Oo! Kung gusto mo, irito ko ka mo. Ako ang manging tay-tay para sa inyo.
1: Ay, hindi na, day. Base kung latayan mo pa ang tay-tay nga ginhimo mo.
0: Roslyn!

0: Hi, Kalot! Lot, busy ka?
1: Eh, hala, are ka mo nga to? Jackie ka, Roslyn? Oh, okay na ka mo?
0: Oo, ginbasted yung man si Imoy, aga ni okay na kami sang pariente ko.
1: Ano ba? Anay ka? Nakatampi lang ko galito aliya.
0: Ay, sorry, Kalot, ha? Eh? Ako gidabing namilit kay Roslyn, yung makanto diri sa balay ninyo, eh. Hmm? Kag bukas man lot gani nagsulod na lang kami diri sa balay niyo.
1: Aba. dali gid lang mailis lang ko anay.
0: Ay hindi na mag-ilis lot ah.
1: Ikaw?
0: Nanamian ako magtan-aw nga wet ang kwan mo. Jackie ha. Kuluya uni balkay kalot. Ay sorry. Joke lang na ah. Gusto ko matod ang wet nga body. Lot, kung wala ka sang kaduan, mainom ta, kay gusto ta ka nga makilala.
1: Tudlo mo, butang mo, dugahan ko, dalo mo. Sige, padalo mo, pagkin. Ay, sige, madaligid lang, balakay mailis ko agad nga, makatubang ko sang insakto sa inyo.
0: Okay, take your time, guwapo. Kay mahulat kami sa imo, ah. Mabaka na lang kami galian isang beer, kagsumsuman ta, kay mainom tagi sa balay niyo, ah.
1: Tige, Jackie.

0: Ang wishlist ka na lang ba?
1: Make it happen with Enervon Z Plus. Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
2: Let's do this!
1: Mag-Enervon Z Plus ka na!
3: Unilab quality yan.
4: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Life extension, vitamin D3.
6: Okay, si Dr. Benion, maraming vitamin D3. Pero bakit life extension vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, life extension has its research and development center in the United States. So we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
5: Life extension vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Super Fiber.
8: Ako gali si Junie taga Arevalo Iloilo City. Pirmi nagasakit ang akong tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sachet ang akong nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghaw as ang akong nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
7: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika. Vita D Plus Coffee Mix.
9: Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manami, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
7: Life extension vitamin D3.
11: Narelito dayon senior sa kabanban na uton. Ang advice ng doktor, operahan na kung baga ang piya ko nung asporsyon ng kipot mo kung isa extension vitamin D3. Bali, apat ka soft gel day. Ano na batyagan ko nga doon ako gawa ginapo sa to hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to yakapuin ako. Subong yan nagagato ko to sa ilabalay sa bata ko takladon. Remember ko nga life extension vitamin D3 sigurado epic.
7: Life extension, vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Megaman Herbal Capsule.
3: Ginamintay ng imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
2: Megaman Herbal Capsule.
3: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
2: Megaman.
3: Mabukal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Mighty C. Alkaline ng Vitamin C.
2: Ugali siya rin. Nagkantos sila ikis ang nagligad. Sikisaki. Kaya katama. Yan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. 2 capsule. 3 times a day. 3 kaadlaw. Tula ang sakit sa akot. Tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mamaka sa mga butika. GTX 500.
3: Dennis Antonio. Taga Kabakungan.
4: Imong blood sugar test.
3: Ilan itong score ganit? 470. Nagtiko 2. Sa gabi 2. Sa
4: akin. Ilan na lang imong blood sugar?
3: 160. Inom ka mo sa GTX 500. Tested and proven. The best get ang GTX 500.
1: GTX 500.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Banyos, banyos, para sa butod. Mami, ang butod, ara sa sulod sang chani baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod.
3: Rest Time to the rescue.
4: Unilab quality yan.
5: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Supple Plus Gold.
7: Ako si JL, pagpangumang pangabuhian ko. Hindi ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balsa kong pare ko, matumar ko Santon Plus Gold. Kay okay gid ko nun yung arthritis. Mutungagin na luadlo ko man ang paginom. Okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
8: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
9: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
11: Maayo ang lawas ng bata mo.
12: Sus, masakit ang man ino.
11: At ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede kihapon magka-immunity gap. Antes pa magmasakit, unahin na sa Xylene Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sa bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Xylene Plus araw-araw.
4: Unilab quality yan.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Xylene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Xylene Plus araw-araw.
9: Sample Plus Gold.
14: Ko si Mercy, ara po ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sulgod ang duwa kabulan noong pawan.
9: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Sample Plus Gold. Sa mga butika.
15: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
16: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba?
17: Make it happen with Enervon C Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
15: Let's do this!
17: Mag-Enervon C Plus ka na!
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw, gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan, ginakaya.
19: Mayo na lang, may bag-ong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin.
20: May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
19: Revicon, hulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Revicon Forte, may palagang lakas. Mo.

0: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Life Extension Vitamin D3.
2: Ang mga tao nga may diabetes usually makabatyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kay diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
3: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayo nga balita, may ara sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ng Super Fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang Super Fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginumadlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3.
4: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga ginatake everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akong ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akong nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user sa Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Makikiraan.
6: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
5: Salamat, iho.
7: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mag.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
2: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen. D3 Bio!
5: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
6: D3 Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Salitigit, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walapit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no? Ang Mighty C. Tag one capsule, 3-10. After one week, nanggit ang ako nga pa. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C! Mabasa ang butika. TTX 500!
8: Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, 446. Gintilawan ko na yun, inong TTX 500. In 2 times to, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
6: TTX 500!

0: malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Nuts! Herbal Capsule.
2: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untad ka na inom alcohol. Eh. Kag tumar ka na sang Nuts Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pang balitian.
1: Nuts Herbal Capsule.
2: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
3: Banyos-banyos para sa butod? Nami, ang butod, ara sa sulod sang chani baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod.
4: Rest Time to the rescue.
5: Unilab quality yan.
6: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan ginakaya.
8: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon. Ang Strongman's Multivitamin.
9: May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
8: Revicon, bulig para mas tudong kusog mo with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Revicon Forte. May palagang lakas mo.

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. GTX 90C, ang alkaline ng vitamin C.
4: So si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra. Alutugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C, mabasa ng butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika, nalayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika.
6: May problema ka ba sa imo pagkamuhin?
7: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay ng sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pag nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
8: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ko na papagonya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades sa pareho sang pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3.
1: Mabakal sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako galing si Abigail Luzon, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa kon madulaan gana magtuon. Sakit pa na akong ulo, ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
10: Pagsubong ka nami isa kon paminsari.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
11: Ako si Richard, isa ka transport driver. Ang galing ng ulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa ka adlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. My VCO. Ang VCO. My D3.
1: Sa mga butika.
3: Para sa matino nga dugo. GTX 500. Para sa healthy nga tayo. GTX 500. Ang GTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino nga tayo. Happy kanunay. GTX 500. Masaligan. Epektibo. GTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Mimi. Galing kasi napit akong tuhol. Rightis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod sang isa kabula, wala na ginabalik ang arthritis ko. Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio with Physio.
13: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaro.
3: D3 Bio, ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanugos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500!
14: Life Extension Vitamin D3.
15: I'm Dr. Suzette Su, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
14: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Samsung Gold Coffee Mix.
16: Ako si Malo,
17: isa ka teacher.
16: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang apon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
3: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
18: Oras sa RMN Iloilo, alas 5:18 sa hapon.
19: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo. RMM News and Public Service. Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama. RMM News and Public Service.
3: News and Public Service.
18: Mayong hapon Western Sayas, mayong hapon siyudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa RMN News and Public Service sa karon nga adlaw sang Miyerkules. Petsa 9 na kita sa bulan sang Setyembre nito 2026.
0: Live sa gihapon nga makitaan kag mabatian sa Facebook DYRI RMN Iloilo kag sa inyong mga radyo sa 774 kHz.
18: Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga lagad, ako si Radyo Man Mon Iales Kapalian.
0: Kag Radyo Man Magi Eresuelo Malariado.
18: Merkulis kita karon nga adlaw sa aton sining nga pagpangalagad sa gyapon sa kinandan sa sining nga mga inoras. Masako-sako na nga aton sining nga mga dalanon, no, sa mga mayor naton nga dalanon. Ilabi na nga aton sining nga mga estudyante, no, nga nagaguluwa na sa eskwelahan. At the same time, ang aton sining nga mga empleyado sa ilatag sa kamang ulubrahan.
0: Anong update subong nga hapon? Subong adlaw, Rajuman Mon, kiti wala subong sang ano sang impeachment, yes, trial though Miyerkules subong may schedule kuntani, pero subong gitigana inilay ini para sa marking sang ebidensya nga pagagamiton sa discussion sa pagpadayon sang impeachment proceeding sa Lunes naman nga adlaw. Samtang subong nga hapon, Rajuman Mon, ginaprubahan sa ikaduhang second reading sang Senado ang Senate Bill number 2387 nga nagadusok nga palawigon ang termino sang barangay kag sangguni ang kabataan o kan SK officials tubtub 5 katuig. Kung madumduman natin kahapon, Benjamin Mon, September 8, no, gin aprubahan man sa third and final reading sang House of Representatives, sang House Bill number 10971 nga nag-extend sang terms sang local and youth officials, barangay and SK officials sa fixed na 5-year period, Benjamin Mon, kag ang pagpaiway sang eleksyon nga patigay yun noon sa 2028. Pero, as of now, while ginaduso ina, currently, nagapabilin ang schedule sa barangay and sangguniang kabataan elections o kon BSKE naka-schedule ini November 2,
18: yes,
0: 2026. Kagbadayo ng pagpreparar dira sang Commission on Elections, Radyo Man Mon. Until no, nga kun ma-finalize ini sa lower house and sa Senado nga makaimo sila sang final decision, Radyo Man Mon, angot sa postponement before the end of September. O base sa istoryan, Radyo Man Mon, lang taon nato ng update kun bala ma-postpone gid ang BSKE nga natalana na sa November 2, 2026 to November of 2028, Radyo Man Mo. Nanubot si Lingon, kung ma-postpone iti, ma-realign mo ng budget, nabiling nga budget sa COMELEC, mga approximately 10.9 billion pesos nga wala nagamit sa ilang preparasyon, Radyo Man Mo, para naman sa 2028.
18: Pantayan tayo na, Radyo Man Magi, kiti ang last and final reading na lang nahulata, no? Then, ipasa na nato kay Presidente Bongbong Marcos, no? Konfirmahan niya, amo na nang panugod gid, no, nga mag terminate na sang ilan sining calendar activities sang COMELEC para sa BSKA, no, nga mag shift naman, no, para sa preparation sa presidential election sa 2028, Radyo Man Magi. Matayan tining mga dalagko nga development diriya sa may Pungsod Pilipinas, no, sa Piak nga bahin. Diri sa aton sa balita lokal, nagpadulong diri si DILG Secretary Junvic Rimulya kaina, no, main purpose siya, Radyo Man Magi, para nga mag-turnover sining 20 tanan ka mga motorsiklo nga gamiton sa 911 emergency response, no, sa aton sining nga mga kapulisan, pero intended lang ini for Iloilo City Police Office kag Aklan Police Provincial Office, kaya matamat ini ko nambal ni DILG Secretary Rimulya.
0: Oo, kag magluwas dira, Radyo Man Mon, ginsapol man ni SILG Rimulya ang mga gobernador deri sa may isla sang Panay, Iloilo, Antique, Capiz, Kagalibo, kay para nga mahambalan ang problema sa power supply. Kaya hindi lang Iloilo ang apektado si ni Radyo Man Mon, kundi pati man ang aton nga neighboring provinces.
18: Yes. Nako, gindi nga butang subong kay amuni ang ginabantayan subong sa aton sini nga mga kauturan. Actually, kung sa isa ka semana kundi adlaw-adlaw nag-burnout.
0: Mm.
18: Ikaw na lang ka pamangkot, subong ko nanuras mo.
0: Oh.
18: Ang schedule.
0: Dawa ang bulb ganis eh. But ay, ano uras? Ani wala pa ka brown out? Dunaanad na sila. Pero amo ni ang mga dunaandad nang hindi dapat
18: yes.
0: Sumanmon. Mm. Kay ti apektado tanan-tanan.
18: Mm.
0: Kita nga nagatrabaho ang mga estudyante, ang mga negosyo.
18: Yes.
0: Nga lubos kit nga apektado sang sige-sige nga brownout diri sa aton sa Panay Island.
18: Sige. Standby kay i-check ta sa dili madugay ang mga balita upod naman kay Radyoman Flo Navarrete, mga ka-Radyoman, ay baloon ta ang sitwasyon sa aton silinga syudad sa Bungapong. At the same time, ang balita iya, no? Upod kay Radyoman Flo Navarrete. Naka-standby si Radyoman Flo Navarrete.
17: DYRI Radyoman Report.
20: Radyoman na Mon, Radyoman na Magi, no? Close na subong ang dalan sa may area sa Haro, no? Particular sa may area sa Lopez High na Haro, no? Adra sa may Kabangbang, wala, no?
18: Pasulot sa CPU.
20: Kung matagan na ligwa na makakuha sa exam ang mga nagkuha sa board exam ang mga
0: bar exam yung, bar exam kahit subong second day subong sang bar exam Radyoman Flo
20: oo second day na subong si among mga gin sarado kay para matagan yung ligwa no, na makakuha sa exam ang area sa CPU school sa may
0: Sarado Lopez Zaina Arguelles dito sila exit sa Dungon.
20: Correct na Radyoman Matthew, no? Samtang, ang area naman sa Haro Plaza, although hindi pa man na amalikad kuwan ng traffic, kabugasan na traffic, hindi ka nakalansay pag iman ang mga dragan, no? Samtang sa iya ka mga sanakyan, sa sinin yung mga kinion, no? So, biyakabahin, tulong natunding yung balita, no? Nag-gagawar na ang taran o rapila ka mga estudyante o kung kon stintay nga ebe, tanan ka mga estudyante, no? Sa ALS, ang mga estudyante, o mga wala nga tapos ang ilasin nga pag-tool, o kung elementary graduation, o kung matanong sa high school, na pabayaan ka lang ilasin nga pag-tool, no? Bangod kasi nga ang bandera sa nila, bangod iya sa kapitid ng Radyoman na Magi, no? So, kagaya Radyoman mon, so, stintay sila ka mga nag-graduar, sa sinong nga ipatagayon sa mga graduation sa alternative learning system o kung ALS, no? So, very ka 68 years old, na si Verlita Cabarles, no? Pagkatapos niya ang sinong nga pagtuon, tungod kay sinong nga age is number lang mo. Pero iniupang para nga makatapos sa iyang pag-aon. Si Virgilita Cabarles sa Barangay Dawog, Mayataw, Iloilo, sa akon sining ma-interview Radyoman Mon and Radyoman na Magi.
21: Si Virgilita ano na tulog sa imo para nga tapusot ang imo nga pagtuon pinagi saan?
22: Ang nagtulog sa akon para matapos ang pagtuon kay

0: Bella kung ano kita budlay.
1: Thank you so much, Dr. Bella. Budlay ko yung
2: wonder. Sino yung inspirasyon mo sa mga pagtunay?
0: Ang inspirasyon ko, para lang man na madugangan na ako siya na
2: pala. Din ka nagkakuha sa mga pangalawan sa mga para na magtuon, hasta na makatapos na.
1: Dr.
2: Rosa and sino ang bago mo natapos sa mga pagtuon, din ka nagkakuha sa mga lawan?
0: Sa sildo mo sa bana, kung ano ka pangmanday, kaga sa ako man na pag ano, panghino sa binting pala, handicraft.
2: Okay. So, kinagalanin nga sa abroad.
3: Virgilita, Virgilita, Cabarles, sa barangay Tawog, Miagaw. No? Sa ako sila nga ma-interview. Samtang sunod naman rin kay Mayor Jubic Escorpion, ang mayor siyang Igbaras Iloilo, siya suportado niya ang ining mga pribadong sektor pagi sa pagtuon, no? Pagi man sa sining ALS porsyon sa pagbayad ni Mayor Jovic Escorpion sa Igbaras, Iloilo.
4: Tama kita, importante especially nga sa buong dahaga focus kita sa enhancement kang literacy kang numeracy. And then, napamatundaan naman sa experiment na ginimo natin sa proof of concept na kinanglan din ang collaboration or even the LGU to lead para ang basic education sa municipal level mainans. Kaga mo man sa ALS, no? Man sa ALS. Importante man ang support sa LGU. Kaga in fact, ginimo namo na sa gasuporta kami sa ALS. Programa ini hindi matigayon kung wala sang bullying sa LGU. Especially sa mga financial matter. May mga technical skills na
3: gimana namon porsyon sa pagpayag ni Mayor Jubic Escorpion, no? Kinadanggit niya may suporta gina rin sa LGU ang ining
5: balaan mo ang education niya, lifelong learning, importante niya, wala niya ganunta tradyuman flow bisan ano man ang imo edad.
3: Yes, correct na radyo man na magi. So, ang kilala to gani. So, babantayan, no? Kay ilo excited to siya. Na sa
5: kabay pa nga ma-inspire mo man ang message kay ina dito eh. Congratulations sa mga nagraduar kag sa mga wala nakatapos sa regular ng education, pwede sila gihapon maka-eskwela kag tapuso ng ila edukasyon paagi sa alternative learning system.
3: Correct na, Radyo Man Magi, Radyo Man Mon, Radyo Man Mon. Nga mga kwantum na Radyo Man Mon, mga kuturan.
5: Agree, gid sa Radyo Man Mon. Daw excited man siya gani para sa iban, pagid bala Radyo Man Flo, nga na-inspire ka ba'y pa sa mga graduates kay ina?
3: Oo, kaya gati, dapat yun nga, kung napatihan nila ini, makita nila mga video, ang mga side story sa mga nag-graduar, natataning nga ma-ingan nyo man sila, no? Na makapatapos, ako makatapos, sila nga pagdatoon, Radyo Man Mon.
5: Personally, Radyo Man Flo, ano yung mensahe sa mga iba na balang luyag mag tapuso ng ilang pag-eskwela pagi sa ALS?
3: Well, my message to all the students and sa karan nga mga estudyante nga luyag tapuso ng ilang pagtuon, keep going.
6: Keep going.
5: Hindi pa ulihi ang tanan.
3: Because life is too short, just enjoy and going to school. Ang mga estudyante na kung Radyo Man Mon and Radyo Man Magi.
6: Husto na, husto.
3: Amo ni madulong na itong information, subong nga po. Hindi nga ba hinadulong sinyo sa Kalwan, sa Tapoy, Manokan and Seafoods, may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park sa San Rafael, sa distrito sa Madriyaw, ay nasining ngayon sa Santo Niño Sur, Arevalo. Owning managed by Nay Consio, Consing Espinosa, Kanitay Honorato, Tatoy Espinosa, Tatoy Manokan and Seafoods. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man. Go, Consumon, Navarrete, Tatak, RMN.
7: Tatak! RMN.
6: Madam, mag-ingat nga salamat, Radyo Man Flo Navarrete.
5: Ang ining nga bahin ginadulong sa inyo sa Senton Gold Coffee Mix, pampapino kag pampabata sa panit, kay mayara sang collagen, natural nga nagapaputi sa panit, kay mayara sang glutathione, kag may protection pa, kag nagadetox sang atay, kag kape nga nagapabaskog sang immune system. Ilakip sa inyo adlaw-adlaw nga routine ang Senton Gold Coffee Mix, kag maitisi ang alkaline-based ka vitamin C, protektayang imo kaugalingon. Batok sa kunanuman nga sa isang balati kinahanglian kag up di pagidsang DTX 500 ang pangontra sa magkahalalit na diabetes. Likaw iman ang traidor kag makamamatay nga stroke kag heart attack, mag DTX 500.
6: Oras na ito, 5:32 na sa hapon, mga karadyuman, ang problema sa mga kabanuhanan, ay labi na yung mga wala sang fire truck, karadyuman, magi. Malapit na lang masolusyonan. Ito may medyo may sanag-sanag na ning kita nga sabat from DILG kay sa napamangkot kay na si Secretary John Vic Rimulya. Ginhambal niyang nag-transact sila with the Korean government, no? In transaction is government to government, no? Sa pag-purchase ang 1,500 ka fire trucks para sa mga kabanuhanan, mga LGUs nga wala pa iya sang fire truck, no? And isa diri ang probinsya iya sang Iloilo nga sa madumduman nangin problema ang mga tigulang naton nga fire truck gamag-responde kung isa gakalaguba, no? Nagkalasunog na lang ang mga balay bangod man sa pag-alang-alang ang pag-responde. So may sanag na by January of 2027 amat-amaton sang Korean government padala, no? 150 kada bulan ni Rajuman Magi, no? Ang i-installment basis nga pag acquire sining mga fire truck from Korea, no? Kag i-distribute na diri sa mga munisipyo sa palibot sa pungsod Pilipinas nga wala pa iya sang fire truck, mga karadyuman. So batayan din karon ng dugang pagid nga update, no? Ano pagid ang iban nga tuyo sa pagpadulong diri ni DILG Secretary John Vic Rimulya sa iban karon nga mga news and public affairs program sang RMN Iloilo. Standby na sa pagsulod sang RMN Network News. By the way, mayong hapon kita nay. Mao may utang man kita sa aton sini nga mga listeners, no? Sir Stephen Panega, mayong hapon gid, no? Kay Cas Jan Pirot Susumagaysay, adara sa may barangay Paho Pututan, salamat gid, no, sa pag pakigupod kas sa Broadpit Madera Bistuer, kay sa Libong Kugon Saraga, no, sa kay Tatay Roger Kisapo niya nga si Hilway Amido kag Joseph Family, Sir Rocky Penuela kag kay Tuto Brick Show pa rin nyo, no, kag sa tanan niya mga listeners naton. Salamat gid sa inyo pag pakigupod. Standby na sa pagsulod sang mga dalagko nga balita sa RMN Network News. Sa ngalan sang serbisyo publiko.
5: Ginatamyaw taman, boss, Rajuman Mon, ginatamyaw naton, grabe gid ang shout out kuno sa family board doon kay may baylo ni nga mani nga daan.
6: Aba.
5: Oo, happy listening dra sa may Mostro Anilaw.
6: Wow, taga Mostro, ah. Salamat sa pag pamati kag good afternoon dra sa inyo. Standby na sa pagsulod sa RMN Network News. Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga alagad. Ako si Rajuman Mon Yales Kapalihan.
5: Kag Rajuman Magi Eresuelo Maleriado.
7: Tatak, RMN. RMN Network News.
8: Ano mang mga kaguluhan, lahat ito ay nagmumula sa gobyerno sa pamamagitan ng hindi pagtindig mismo ng dole nitong si Tolentino doon sa kaniyang mandato. Ang tindig ho namin, dapat walang wage order 28, i-implement yung 85 pesos.
9: Dagdag pa ni Adonis, hindi lamang sa Tolentino ang dapat managot dahil bahagi umano ng pananagutan ang Malacanang, lalo't sinabi ng dole na alinsunod sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos ang wage increase. Nanawagan ng grupo kay Tolentino at sa Malacanang na linawin ang kanilang posisyon at ipatupad ang buong 85 pisong dagdag sahod sa halip na panibagong 60 pisong wage order.
8: Ang issue po ng kapalpakan sa wage increase ni Tolentino bilang kalihim ng labor ay hindi lang ho ito sa kanya, hanggang Malacanang po ito, kasi mouthpiece yan ng presidente, di ba? So dapat ang presidente nagsasalita dito. So ayusin nyo na yan, walang madaming mga proseso, implement yung 85 pesos kasi yun ang pinasa ninyo. Mali yung mga naging process na pagharang ng korte. Ganun lang kasimple. Habang nag-i-engage po ang mga kasama natin sa legal na parametro, kailangan ho din natin magpakita ng galit at lakas. Pag nanawagan ho ang mga trade union centers ng protesta, magprotesta po tayo. No, wala hong bawal dyan, walang masama, wala tayong nilalabag na batas.
9: Inaprubahan ng Wage Board ng National Capital Region o NCR ang dagdag na 60 piso sa minimum wage para sa mga manggagawa sa Metro Manila sa ilalim ng Wage Order 28 na hiwalay sa naunang 85 pesos wage hike na nakabinbin pa sa korte. Double payment at overpricing sa 2019 SEA Games Caldron na tuklasan ng National Bureau of Investigation. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Cheska Villeza.
10: RMN Live Report! Inilahad ng National Bureau of Investigation na nakakita sila ng mga ebidensyang nagtuturo na dalawang beses binayaran ang kontrobersyal na kuldron o kaldero para sa dambuhalang sulo noong 2019 SEA Games. Ayon kay NBI Director Melvin Matipag, lumilitaw sa kanilang investigasyon at sa salaysay ng dalawang bagong testigo na umabot sa 55 million ang idineklarang halaga nito kahit dapat ay 13 million lamang. Bukod sa overpricing at double payment, patuloy rin na inaalam ng NBI ang opisyal na papel ni Senator Alan Peter Cayetano sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee Foundation Incorporated. Dahil bagamat walang opisyal na dokumentong naitala sa kanya bilang chairman, may ilang papeles namang nagpapakilala sa kanya sa naturang posisyon. Nilinaw ng NBI na nakatutok ang kanilang pagsusuri sa mga proyekto ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee na nakatanggap ng pondo mula sa Philippine Olympic Committee, Philippine Sports Commission at PAGCOR. Dahil sa mga bagong ebidensya at testigong lumabas, masusuriing mabuti ng NBI ang mga lumang dokumento bago formal na maghain ng mga kaukulang kaso sa hukuman. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajaman Cheska Villeza, Tatang RMN.
9: Nag-issue na ng subpoena ang Sandigan Bayan 3rd Division sa apat na doktor ni dating House Speaker Martin Romualdez. Inatasan na ang mga doktor na sina Roddy D. Rogelio Libarnes, Kurt Allen Sibayan at Rosalio Torres na humarap sa pagdinig bukas Setyembre 10 para magpatotoo sa kalagayan ni Romualdez. Bukod dito, ipinasusumite rin ang resulta ng lahat ng medical examinations na isinagawa sa kanya habang naka-confine sa Cardinal Santos Medical Center. Kasunod ito ng mosyon ni Romualdez na manatili sa ospital habang nasa kustodiya ng Sandigan Bayan. Unang iginiit ni Interior Secretary John Vicre Mulia ang paglilipat kay Romualdez sa PNP General Hospital dahil anya mas may kakayahan itong tugunan ang kondisyon ng dating House Speaker. Grupo ng mga doktor na mula sa gobyerno na hiwalay na mag-aassess sa kondisyon ni dating House Speaker Romualdez, welcome sa Philippine National Police. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Marjo Domingo. RMN Live
11: Report! Welcome sa Philippine National Police na magdagdag ng grupo ng mga doktor mula sa gobyerno na hiwalay na susuri sa kondisyon ni dating House Speaker Martin Romualdez. Sa pulong balitaan na ginap sa Campo Crame, sinabi ni PNPPIO Chief Police Colonel Allen Rayco, maiiito ito para na rin mabura ang mga agam-agam at hinala na may nangyayaring special treatment.
12: To erase any doubts, any suspicion of special treatment, better po, the more the merrier po sa amin yan. We very much welcome additional doctors to assess the situation or the health status of our former speaker.
11: Nabatida na sabi hakbang ay sinagawa na rin noon kay Senator Dante Marcoleta na tiningnan na rin ang kanyang kondisyon ng ibang doktor ng gobyerno tsaka ito nilipat sa regular na pitan. Ang pahayag na ito ng PNP ay kasunod ng sinabi ni Assistant Ombudsman Nico Clavano na hihilingin ang prosekusyon ng grupo ng mga government doctors ang magsasagawa ng hiwalay na assessment kay Romualdez na na-confine ngayon sa Cardinal Santos Medical Center San Juan City. Ayon pa Clavano, sa kalimang hindi na kailangan ni Romualdez ng hospital confinement, hihilingin ang prosekusyon na agad mailipat ito sa regular na piitan kung nasaan ang ibang mga akusado na may kasong non-available. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajaman Marjo Domingo, Talk RMN.
9: Palasyo, dumistansya sa isyu ng umano'y special treatment kay ex-speaker Martin Romualdez. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Jairus Peña Florida. RMN Live
13: Report! Ipinauubayan ng palasyo sa mga doktor ni dating House Speaker Martin Rombaldez ang usapin ng umano'y pagbibigay ng special treatment matapos siyang arestuhin dahil sa plunder kaugnay sa flood control anomaly. Ito ay kasunod ng pagbatikos sa umano'y special treatment kay Rombaldez na kasalukuyang nasa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City at doon na rin sinilbihan ng arrest warrant noong Monday. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na hindi mapipigilan ng mga doktor kung ano ang nakikita nilang kondisyon ng isang akusado. Hindi rin daw pwedeng pilitin ng mga otoridad na dalhin agad ang isang akusado na wala pang paintulot mula sa doktor para ilipat sa lugar kung saan ito ikukulong.
14: Sa mga kritiko, hindi mawawala ang kritisismo. Pero hindi natin mapipigil ang mga doktor kung ano ang nakikita nilang health condition ng isang akusado. Hindi naman din maipipilit ng PNP o ng pamunuan ng DILG na dalhin agad ang isang akusado na merong nasertipikahan na hindi pa nararapat na tanggalin or i-remove from the hospital.
13: Sinabi pa ni Castro na dapat bigyan ng benefit of the doubt ang mga doktor at ginagawa rin naman ng lahat ng mga tauhan ng Philippine National Police at ng Department of the Interior and Local Government.
14: Siguro po nakita niyo naman po kung paano tumugon ang pamunuan ng DILG sa Secretary John Vicrimulla noong nailabas na po ang warrant of arrest. Siya naman po ay agad na pinuntahan, si dating Speaker Romualdez ay pinuntahan agad sa ospital at nandun na po, kumbaga binantayan na po at kinailangan na lang po i-monitor kung kailan siya maaaring dalhin sa tamang, maaaring paglagyan sa kanya.
13: Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Manjairo, Spanya, Florida, Tatak RMN.
9: Pagpapahintulot kina Senators Rodante Marcoleta at Jinggoy Estrada na dumalo sa impeachment trial sa Digang Bayan ang magdedesisyon at hindi ang Senado. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Contebata. RNN Live
15: Report. Nilinaw ni Senate President Sherwin Duchelian na Sandigan Bayan ang magdedesisyon kung papayagan sina Senator Rodante Marcoleta at Senator Jinggoy Estrada na dumalo at makalahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sina Marcoleta at Estrada ay kapwa nakakulong sa Quezon City Jail ngayon dahil naharap sa kasong plunder na parehong non-bailable. Ayon kay Duchelian, nasa kustodiya ng Sandigan Bayan ang dalawang senador at sila ang dapat na direktang humingi ng permiso sa korte. Paliwanag pa ng Senate President, ang korte rin ang magdedesisyon kung mayroong justification o sapat na dahilan para payagan sina Marcoleta at Estrada na dumalo ng sesyon o paglilitis.
16: Sila dapat ang maghumingi ng permission. In the past, ganun ang nangyayari. Humingi sila ng permission sa korte dahil nasa jurisdiction sila ng korte. So, korte ang magde-decide kung mayroong justification na ipa-attend sila ng even the session, mag-attend ng session or mag-attend ng impeachment.
15: Si Estrada ay kinasuhan ng plunder dahil sa kanyang pagkakasangkot sa maanumalyang flood control projects habang si Marcoleta na may ay kaugnay sa pagtanggap nito ng 75 million pesos na campaign donation para sa 2025 elections na hindi nito idineklara sa kanyang SOSE o Statement of Contribution and Expenditures. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Batak, Tatak, RMN. RMN Network
9: News. Target ng Senate Impeachment Court na ibaba ang verdict o hatol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Disyembre. Ayon kay Senate President Sherwin Duchelian, dahil sa bagong timetable ng trial ay umaasa siyang mapapabilis ang proseso at pagsapit ng Disyembre ay meron na silang verdict sa bise. Nakadepende naman anya ito sa bilang ng testigo at mga ebidensya na ipresenta ng depensa sa oras na

0: pahinga kay Vice President Sara para humarap sa kanyang paglilitis. Pahayag ito ng palasyo matapos sabihin ng prosecution na plano nilang ipatawag ang pangalawang pangulo sa nagpapatuloy na impeachment trial.
1: Kung yan po ang nais ng prosecution at kung papayagan po ito ng Senado, nasa kamay na po ito ng Senado. At malamang kaya ito hinihiling ng prosecution ay dahil mismo naman ang Vice Presidente ang nagsabi na gusto niya ng isang bloodbath. At sinabi din yan naman niya before na handa siyang humarap patungkol dito at liwanagin ang mga issues na ito. So, hindi po natin alam po ito yung right timing for them, but muli, nasa Senado na po ang pagpapasya tungkol dyan.
0: Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Pagbasura ng Quezon City Prosecutor sa reklamo ni Man Scarpio, inaasahan na ni Representative Chua. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Grace Mariano. RNN
2: Live Report. Inaasahan na ni House of Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua ang ginawa ng Quezon City Prosecutor's Office na pagbasura sa isinampang kaso ng mister ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manasseh Scarpio laban sa paglalabas ng kanilang bank transaction records. Di ni Chua maliwanag na ang kaso ni Scarpio ay walang basehan at harassment o paggigipit lamang ito laban sa pagtupad nila sa tungkulin, kaya malinaw na mayroon silang immunity. Bukod kay Chua, ay kabilang din sa inreklamo ni Scarpio sina House Lead Prosecutor Jervin Luis at iba pang miyembro ng prosecution panel na sina Representatives Leila De Lima, Shell Jocno at Terry Ridon.
3: Naasahan naman natin na ito'y talagang maliwanag na madidismiss dahil unang-una ito'y maliwanag na harassment lamang sa amin sa paggawa ng aming o sa pagtupad ng aming tungkulin. Pangalawa, wala naman talagang basehan yung kanyang reklamo. At ikatlo, ay ito'y ginawa namin in the line of work nung kami po ay nagko-committee hearing. Kaya alam naman po natin na may immunity.
2: Tiwala naman si Chua na dahil nga sa hakbang ng Quezon City Prosecutor ay wala nang magiging balakid para sa mga testigo na haharap sa impeachment trial patungkol sa ikalawang article of impeachment o aligasyong mayroong hindi maipaliwanag na yaman si VP Duterte. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Rajaman Grace Mariano, Tatak RMN. RMN
0: Network News. Mariing tinutulan ng Kabataan Party List ang panukalang postponement ng barangay at sangguniang kabataan elections ngayong November 2026. Batay sa inaprubahang panukalang batas sa Kamara, ililipat sa ikalawang Lunes ng Nobyembre 2028 ang BSKE habang nakatakda naman ang limang taong fixed term para sa mahahalal na mga opisyal. Ayon kay Kabataan Party List Representative Rene Co, walang matibay na basihan sa konstitusyon ang planong iurong ang BSKE. Giit ni Co, kung nais talagang gawing limang taon ang termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan, mag-eleksyon muna at ipatupad ito sa mga bagong uupo.
4: Yung extension, pwede naman pong, kung extension talaga yung hangad, no? Ng bill. Kailangan pa rin, this November 2026, tapos yung bagong term of 5 years, yung makakapag-enjoy niyan ay yung mahahalal na sa susunod. Hindi po ito sang-ayon sa batas. Kung magsasagawa or magsasabatas, dapat hindi po siya sinusulat para umaayon doon sa mga nasa kasalukuyan nasa kapangyarihan.
0: Tingin naman ni Co, tila may namadaling ipasa ang panukalang postponement ng BSKE para umano makontrol ng kasalukuyang administrasyon ng 2028 national elections.
4: Clearly, there are different interests at play kung bakit pinasa yung batas na ito. So, ang mas klaro po ay gusto nila talagang i-postpone yung barangay and SK elections to 2028. Nararatsyada nila yung postponement kasi gusto nila na maharangan na yung election, mawalan ng kakayahan na bumoto ang mga mamamayang Pilipino sa kanilang mga lokal na leader para sa 2028. Hindi issue para sa incumbent Marcos Jr. administration na mapanalo yung manok nila.
0: Si Kabataan Party List Representative Rene Co sa panayam ng DCXL RMN Manila. RMN Network News.

0: Pamilya ng nasawing Philippine Navy trainee dumulog sa National Bureau of Investigation dahil sa dudang foul play at magkakasalungat na medical report. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Cheska Bilyeza.
1: RNN Live Report!
2: Nagpasak lolo sa NBI Homicide Division ang pamilya ng nasawing Philippine Navy officer candidate na si Alvin Bulnuan upang humiling ng hiwalay na investigasyon sa kanyang pagkamatay. Pumanaw noong July 22 ang 25 anyos sa si Alvin habang nasa kasagsagan ng training sa Zambales, patapos mawala ng malay kasunod ng 5-kilometer run. Ayon sa ina ng biktima na si Stella Marie Bulnuan, hinihinala nilang may naganap na foul play dahil physical effect naman ito ng sumabak sa pagsasanay at kaduda-duda rin anya ang magkakaibang findings na ibinigay sa kanila. Nakasaad na heat stroke at cardiac arrhythmia ang paunang pahayag ng Philippine Navy at septic shock ang nasa birth certificate, habang bilateral pulmonary congestion naman ang lumabas sa autopsy ng CIDG. Dagdag ng pamilya Bulnuan, wala man lang rin umanong ibinibigay na update ang Philippine Navy dahil 49 days na raw silang nagpapatupad ng investigasyon. Kasama mo sa DZSL RMN Manila, Rajaman Cheska Bilyeza sa Talk RMN.
1: RMN Breaking News.
0: Rajaman Conde Batak.
3: Inaprubahan na sa ikalawang pagbasa sa plenaryo ng Senado ang panukalang pagpapalawig sa termino ng mga barangay officials at sangguniang kabataan sa 5 taon. O ito yung Senate Bill No. 2387. Sa ilalim ng panukala, mananatili sa 3 termino ang mga barangay officials habang 1 termino lang sa SK. Dahil sa isusulong na 5-year term sa mga barangay at sangguniang kabataan officials, ipagpapaliban ang nakatakdang BSKE sa November 2, 2026 at itatakda ito sa 2 Lunes ng Nobyembre sa 2028. Naunang sinabi ni Senator Cheese Escudero, may akda sponsor ng panukala na pinakaangkop ang 5 taon na termino para sa mga nanunungkulan sa barangay at SK para maipagpatuloy ang mga proyekto sa barangay level at malaki ang matitipid ng pamahalaan na aabot sa 20 billion pesos. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajaman Conde Batak, Tatak RMN.
0: Panibagong kaso ng ASF na itala sa Occidental Mindoro. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Marcelo Raro ng RMN Mindoro Province.
1: RMN Live Report.
4: Naglabas ng abiso ang Provincial Veterinary Office ng Oriental Mindoro na pinagbawalang makapasok ang baboy at frozen pork mula sa Occidental Mindoro dahil di umano sa naitalang kaso ng African Swine Fever sa San Jose nitong September 5, 2026. Ayon sa PIO Oriental Mindoro na ito umano ay kanilang hagbang dahil sa ngayon pa lamang umano bumabangon ang hog industry sa kanilang lalawigan dahil sa African Swine Fever. Ayon naman sa isang dating opisyal ng African Swine Fever Surveillance Team sa Occidental Mindoro na kinumpirma umano na may ilang baboy ang nagpositibo sa ASF na nakuna ng blood sample mula sa 2 barangay sa bayan ng San Jose. At ito umano ay nagbuhat sa Oriental Mindoro. Ayon pa sa source na napakagandaan sana ng direksyon ng hog industry sa Occidental Mindoro dahil iniulat ng provincial veterinarian na simula nitong Pebrero ay sinailalim na sa pink o buffer zone ang lalawigan. Samantala naglabas naman ang abiso si Mamburo Mayor Glicerio Almero III na paigtingin ng Task Force Bantay Karne at Task Force Bantay African Swine Fever at bigyang prioridad ang mga lokal na hog raisers at ipagpapatuloy ang operation laban sa mga undocumented live pigs at frozen pork meat product na walang kaukulang dokumento. Kasama mo sa RMN Mindoro Province, Rajaman Marcelo Raro, Tata RMN.
1: RMN Network News.
0: Balita tayo sa Ibayong Dagat, 5 oil tanker na konektado sa Iran ang inatake ng puwersa ng Estados Unidos, kabilang ang 4 na sinasabing may ugnayan sa Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC. Ayon sa U.S. Central Command, ginawa ang pag-atake matapos umanong 2 beses i-target ng Iran ang isang barkong pandigma ng Amerika. Kumanti naman ang Iran sa pamamagitan ng missile attack laban sa isang U.S. military base sa Jordan. Ayon sa Jordanian authorities, 18 sa 20 missiles ang kanilang na-intercept. Dahil sa sunod-sunod na pag-atake, tumataas ang pangamba sa posibleng paglala ng tensyon sa Middle East at epekto nito sa supply at presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Sikat Egyptian presenter hinatulan ng kamatayan dahil sa drug trafficking. Detalye mula kay Rajuman Alex Furake.
5: Hinatulan ng kamatayan ng kilalang Egyptian television presenter na si Sara Khalifa kasama ang 11 iba pa dahil sa drug trafficking. Sa report, ang 39-year-old si Khalifa ay nakilala sa kanyang programang Mission Impossible na nagko-cover patungkol sa security at crime issues. Nabatid na si Khalifa at 11 iba pa ay bumuo ng organized criminal group para mag-procure o mag-import ng substance o raw materials na ginamit sa drug manufacturing at trafficking. Gayun din pag-transport at possession of unlicensed firearms and ammunition. Nakuha ng mga otoridad sa raid ang mahigit 750 kilograms ng droga at raw materials at marami pang unlicensed firearms at mga bala. Kinasuhan din ng korte si Khalifa at iba pang defendants ng hanggang 5 taong pagkakakulong sa iba pang kaso tulad ng abduction at assault sa isang teenager. Sa Egypt, ina-apply ang death penalty sa mga kasong premeditated murder, terrorism, sexual assault offenses at drug trafficking. Yan ang ating entertainment news. Alex Forake, Tatak RMN.
0: Sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Ranjoman Jenny Pahilanga mula sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, Manila. Sa mga taga Leyte, maupay nga gabi.
6: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinip na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN.
0: Ang oras, 6:01.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. That news was
6: network news.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Megaman Gold Coffee Mix.
3: Partner.
2: Gusto mo ba ang natural na energy booster? Yari na ang perfect na kombinasyon sang power kag energy. Megaman Gold Coffee Mix. May ginseng, tungkat ani, maca, kag so palmetto. Mga natural na ingredients na nagabuling sa prostate para baskog magbayo. Megaman Gold Coffee Mix. Yari na sa mga butika.
4: This newscast is brought to you by The Strong Man's Multivitamin. Revicon.
5: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
6: Charm Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
7: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
8: D3 Bio.
9: O si Karen, kada mo itsang akon hair fall at hindi man namin akon puti. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon puti.
8: D3 Bio.
10: Ang D3 gamay Physio.
8: Ang Physio
10: gamay D3.
8: Tumakal sa mga butika.
11: Nagadulom nga panganod, nagabaskog nga hangin. Kung mabatian ang dagoob kag makita ng kilat, suludayon sa balay kag likawi ang pagpabilin sa gwa. I-unplug ang mga electrical appliances kag likawi ang paggamit sang wired electronic devices. Ang pag-andam kag paghalong makaluwas sang kabuhi. Tandaan, sa bagyo kag thunderstorms, ang kaluwasan permi ang unahon.
12: Life extension, vitamin D3.
13: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang life extension vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose life extension vitamin D3.
12: Life extension vitamin D3. The science of a healthier life.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS Supple Plus Gold.
2: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Dugangan pa sa bisyo. Nagbatyagi ng lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inong adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong dugan.
1: Supple Plus Gold. Mamakal sa mga butika.
3: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
4: May tapang na hindi sumusuko.
5: May angking diskarte para magtagumpay.
6: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
7: Yan ang bangis ng layon.
8: Gerald Anderson, Easy Man.

0: drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Ang oras tatak, la sa 5 na sa gabi.
2: RMN Evening News, buong araw na kaganapan. Mga balitang pinag-uusapan. RMN Evening News.
3: Mayong gabi mga karadyuman, welcome na sa pagbalita diri sa RMN Evening News.
4: Adlaw kita subong sang Merkules, September 9, 2026.
3: Kami inyo live na makita ang kagubatian sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
4: Kag sa inyo mga radyo sa 774 kHz.
3: Sa ngalan sang serbisyo publiko. Kami ang inyo mga tagbalita. Ako si Radyo Man Jaylene Tamayo para on.
4: Kag ako naman si Radyo Man Lineth Fernandez Ulatriz.
2: Headlines.
3: Sa mga balita subong adlaw. Tatlo ka mga energy providers nagkumiter kay Mayor Trenyas nga mag-invest para sa dugang generation capacity sa Panay kag Guimaras.
4: Balita sa luwas sang pungsod, US ginanunsyo nga ginguba nila ang 5 ka Iranian oil tankers matapos ang pag-atake sa American warship.
3: Kag sa showbiz, OPM singer nga si Angelica Ocon Angela Ken mapagwa sang bag-o nga kanta anda sang iya nga concert. Mga kasama, sa detalye na sang aton mga balita lokal. Ginpahibalo sa opisina ni Iloilo City Mayor Isa Trenyas nga may tatlo na ka mga power companies nga mag-a-invest sang dugang generation capacity sa Panay. Sa interview sang RMN Iloilo kay Mrs. Joy Gorzal, ang tagpamaba ni Trenyas, ginpahayag sini nga nakigsapol ang alkalde kaupod ang Iloilo City Business Development Council o kon ICBDC sa TIO o kon sa diin, nagtambong man ang iban nga stakeholders. Sino kay Gorzal nga nagkomiter ang Panay Energy Development Corporation o CONPEDC sang dugang generation capacity nga ginalauman nga mangin operational sa 2028.
5: Last few weeks nag-meeting atong alkalde with the Iloilo City Business Development Council ang ara sa meeting ang atong PDC ang more power kag ang iban pagid ng mga stakeholders nato no. Ang PDC nag-commit sila sang additional na generation capacity. Wala pa nila na hambal kung pila ang capacity sini, but kung nagtawan naton ang iba nila nga mga units dira sa na nag-exist subong no, dalagay ni nga mga nga capacity sa megawatt no, ang ila sini nga unit and target na mangin operational ina by 2028.
3: Ang tabahin sang pahayag ni Joy Gorzal, tagpamaba ni Iloilo City Mayor Raisa Trenyas. Pahayag pa ni Gorzal nga nagapreparar naman ang Philippine Natural Gas na magtukod sa operasyon sa syudad na ginalantaw nga makabulig pagid sa power generation sa Iloilo City. Samtang natalara naman nga mag-operate ang More Power sang 40 MW floating power barge sa Guimaras sa ginalauman nga makahatag sang gilayon nga backup power sa Panay sugod sa unang abahin sang 2027. Sino kay Gorzal nga long-term solution ang ginapananaw ni Mayor Trenyas sa pagsabat sa masami nga brownout sa syudad, gani nagapangita man ini sa mga investor nga makadugang sa generation capacity, agad nga hindi magdepende ang mga Ilonggo sa isa lang ka source sang kuryente.
5: Para kita sa till end sa grid naton, so hindi kita dapat na dependent lang sa isa duha ka power generator no. We really need more generation, more sources, more redundancy para kung pumalya ang isa, at least may ara pa kita nga nabilin no nga mga nga supply. So amo na ang mindset, amo nang target sa katong alkalde to encourage more investors nga mag-invest sang dugang nga generation capacity dili sa Visayas grid for more redundancy sang atong sininga supply dili sa Iloilo.
3: Ang duga nga pahayag ni Mrs. Joy Gorzal tagpamaba ni Mayor Trenyas.
4: RMN, RMN, RMN. Sa iban pa nga balita lokal, problema sa kakulangan sa power supply ang mayor nga topiko ukon ginistoryahan sa executive meeting kaupod kay Department of Interior and Local Government ukon DILG Secretary June Vicrimulya kag ang mga gobernador sa Isla Sang Panay. Sunod kaya Clan Governor Joanne Maria Flores nagpromisa sa Secretary Rimulya nga magabulig siya kaupod sa Department of Energy nga mapadasig nga masolusyonan ang problema sa kakulang sang kuryente nga among rason sang wala untat nga power interruptions. Pahayag ni Mira Flores bilang chairman sang Regional Development Council ukon RDC, magahiwat sila sang sinapol sa masunod nga semana kaupod ang taga DOE agud mahibaluan ang status sang ukon sang power supply kag kun ano ang mahimo-himoon samtang sa nasambit nga sinapol. Ginpakigbahin ni Rimulya sa mga gobernador ang good news bangod mahimo mahatagan sang bago nga fire trucks sa mga banwa sa Panay matapos nga ukon makabakal ang Pilipinas ang brand new fire truck sa Linsa, South Korea. Kabahin man sa pagsinapol, sanday Iloilo Governor Toto Defensor, Capiz Governor Fredenil Castro, Antique Governor Paulo Javier, PNP Chief Jose Melencio Nartates, kag BFP Chief Quan Chu.
3: Aminado si Jeron Magbanwa, ang officer in charge sa Iloilo Provincial Agriculture Office, nga nagalala ang estado sang katubuhan sa bugos nga probinsya. Bangod santo sa ilang monitoring, mas nagalala pa ang infestation sang red stripe soft scale insect o kon RSSI o kon ang mas kilala nga tigi. Sa interview sang RMN Iloilo kay Magbanwa, ginsiling siningalin sa 24, nagsaka na sa 27 ka mga banwa sa bugos nga probinsya ang na-record nga nakitaan sang RSSI sa mga pananom nga tubo. Sa record sang probinsya, may kabugusan nga 9,900 hectares ang katubuhan kag 9,432 sugarcane farmers ang apektado sang peste. Payag pa ni Jeron nga ginapananaw nila nga kon magpadayon ini kapin sa 50% ang madula sa produksyon sang kalamay sa probinsya.
0: Unfortunately, naglakta pa gid no ang aton nga RSSI sa bilog nga probinsya. Sa una, may ara lang kita 24 ka banwang affected subong 27 na. Kagang total nato nga igo o na damage nato nga area sang niligad 7,000 ang subong 9,900 na no ang na ito. Bisa sa municipal data, actual ni siyang reported sa mga munisipyo sa aton, kag may ara na kita 9,432 ka farmers na affected.
3: Sa bugos nga probinsya, nagapanguna nga apektado ang Pasig City nga may 3,337 hectares. Ginasunda naman ini sang San Enrique nga may 1,400 hectares nga apektado. Samta nagasunod man ang banwa sang Dueñas kag Anilaw. Batag ni Jeron nga nakita nga halos sa mga apektado nga katubuhan ang yara na sa 8 to 9 month o kon nahanda na sa harvest season. Gani hindi na nila maswasyon ang pagpanghilo bangod naglatom na sa lawas ang pananom ang tigi.
0: Tubong, may ara agad no? Nga mga ina-spray kita nga biocontrol, kagilo. At honestly speaking, because ang edad sa nga itong matubo, subong ara na sa 8 to 9 month old, araro-diso na siya. Huh? Itong mas-spray kita siguro, daw wala nagid man epekto na siya.
6: Okay.
0: Sagang damis ara na eh. Sang pag-report pa lang naton sang pinagid naton to una nga bulan nga nag-convene kita mga 5 to 6 months old na nga ng katubuan. Kung sa paggamit ng hilo, siguro daw hindi nagid siya suggest na masuggest nato.
3: Ginatinguhaan na lang subong sang probinsya nga makadihon sang long-term solution para sa masunod nga cropping. Isa sa ila ginapananaw nga pamaagi agod nga matap na ang paglapta sang tigi amo ang dipping o kon ang pagsawsaw sa mga inugtanom nga tubo sa biocontrol solution agod nga mapatay ang natumod nga peste.
0: Actually, ang atong solusyon sina is dipping, no? Isaw-saw naton sa solusyon sa biocontrol agent naton. Amo nang ginapreparasyon na naton subong together with the Department of Agriculture. Okay. Kagang amo nga plan for next year is may patindog kita sa mga laboratory naton nga in partnership sa aton nga LGU or sa mga SUCs naton, mga tatlo siguro. Statistically position pa lang sa bilog ng probinsya. Kaya kung sa din amo naton himuon nga expansion sa aton laboratory para ma-make available naton ining mga biocontrol, no?
3: Ang kabahin sang payag ni Jeron Magbanwa, ang officer in charge sang Iloilo Provincial Agriculture Office. Ang RSSI isa kasay isang peste nga nagasuyop sang duga sang tubo nga kabangdanan sa pagnubo sang kalidad sang produksyon.
4: Sa piyak nga bahin, magapadayon ang preparasyon sang COMELEC sa 2026 Barangay Kagsangguniang Kabataan Election ukon BSKE samtang wala pa sang layi nga magapaiway sa piniliay. Sunod kay Mr. Jonathan Sino, ang Election Assistant 2 sang Iloilo City COMELEC nga wala sang pagbago sa preparasyon sa diin nakafocus sila sa pagpatigayon sang BSKE sa bulan sang Nobyembre. Sa subong, sunod kay Sino, natala na ang komisyon nga mag-imprinta sang voters list para sa palaabuton ng eleksyon kay gina-final analyze na nila ang final briefing para sa mga miyembro sang electoral board kag poll workers. Sa Kabilugan, mayara sang 970 kapisinto sa syudad, sa diin mayara sang tagisa kaset sang electoral board ukon kabugosan nga 2,910 ka mga manunudlo ang magaserbe sa adlaw sang piniliay. Apang kon mayara sang layi nga mapasar sa pagpaiway sang eleksyon, iga-terminate nila ang schedule sa calendar of activities sang BSKE kag magaupisa naman sa preparasyon sa pagpatigayon sang presidential election sa tuig 2028. Sa dugang pagid nga balita lokal, ginkumpirmar na sang Iloilo City Council ang appointment ni Office of the Building Official o kon OBO Head Engineer Mavi Gustilo bilang bagong head sang City Engineer's Office o kon CEO. Suportado sang mayoriya sang konseho ang appointment ni Gustilo. Sa iya mensahe gin sila ni Gustilo nga ang iya 25 katuig nga pagserbisyo sa Department of Public Works and Highways sa kon DPWH kag bilang OBO head naghatag sa iya sang masangkad nga pananawan sa mga paghangkat ni ginatubang sang syudad ilabi na sa infrastructure sa development, flood mitigation, climate resilience kag implementasyon sang iban pa nga proyekto sang gobyerno. Pasalig pa ni Gustilo nga tungdan niya ang iya responsibilidad nga may integridad, professionalism kag dedikasyon sa pagserbisyo sa publiko. Padayon man nga mangin head sang OBO si Gustilo santo sa department order sang DPWH nga nagapahamtang sa iya sa posisyon tubtob nga wala sang may ma-appoint nga office head. Sa katapusan na nga balita lokal, imbestigaran sang Iloilo City Council ang pagpamalibad sa isa ka-ospital sa San Rafael, Mandurriao nga respondihan ng biktima sang vehicular accident nga natabo malapit lang sa Ila Emergency Room. Ginaduso ni Councilor Sedfrey Cabaluna ang investigation in aid of legislation sa mga emergency response protocol sa mga ospital. Sa iya privilege speech nga may tigulo nga makahalanusbo, ginsaysay ni Cabaluna ang natabo sa itong Agosto 27, 2026 last 4 sang kaagad gahon sa Dr. Rizalina V. Bernardo Avenue, Barangay San Rafael, Mandurriao. Isa ka driver sang motorsiklo ang naaksidente, nalipong, nagadugo ang ulo kag nakahapa sa tunga sang dalan. Nakita ini sang isa ka OFW, gani nagsulod ini sa emergency room sang malapit nga ospital, agud mangayo sang bulig. Apang ginbalibaran ini sa mga guards kag staff nga magpagwa sang stretcher ukon maghatag sang first aid kag ginhambalan lamang ang witness nga manawag sa Iloilo City Emergency Response ukon ICER kag sa mga pulis. Sunod sa datos ng Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office, halin Enero 2026, tubtob Agosto, mayara sang siyam ka record sa mga aksidente sa dalan ukon medical emergency malapit sa mga ospital. Sa diin ang mga malapit nga health facilities na paslawan sa pagresponder gilayon. Bangod sini ang ICER team pa ukon ang ICER team pa sang syudad ang nagresponder matapos makabaton sang tawag nga nagadugang sa oras sa pagbiyahe sa tiyon sa emerhensya. May mga report man nga pila ka emergency room ang nagapamalibad ukon nagadelay sa pagbaton sa mga pasyente nga gina-endorse sang ICER. Bangod sini ginpangabay ni Cabaluna sa Committee on Health nga tipunon ang mga pamunuan sa mga ospital, DOH Region 6, PNP, CDRRMO ICER kag City Health Office agud magdihon sang maathag nga mga protocol. Ginatan-aw man niya ang posibilidad sang pagpasa sang isa ka ordinansa nga nagamando sa mga ospital nga may pasilidad kag miyembro nga magresponder sa emergency sa sulod sang 100 meter radius gikan sa ila premises diin may mga trainer ukon sa diin may mga trained personnel nga magaserbe nga first contact kag indi ang mga guardiya.
2: Balita sa ibayong daga, sa ibayong daga.
3: Ginguba sang US forces ang lima ka Iranian oil carriers sining Martes matapos nga maglunsyar ang Tehran sang ballistic missiles sa isa ka American warship sang nagligad nga mga inadlaw sunod sa US military. Ini na ikaduha nga tion nga gin-target sang Washington ang Iranian tanker sa sulod sang isa ka semana bilang sabat sa mga pag-atake sa US military vessels. Nagapromisa man ang Tehran nga magbalos pa paagi sa pag-igo sa oil carriers malapit sa US Allied Gulf States. Payag sang US Central Command o kon ang CENTCOM, ginmanduan man sang American forces ang crews nga iabandonar ang barko antes ini nga ginguba.
2: Balitang Showbiz.
4: Nagakalangkag ng OPM singer-songwriter nga si Angela Kenny para sa iyang nagahilapit nga panahon na natin concert sa October 18 sa New Frontier Theater. Apang antes ng event, magapagwa siya sa bagong kanta sini nga September 25. Sino kay Angela, gintiguluhan ang among ambahanon nga tayo lang. Kagin sulat niya ini sang 18 anyos pa lang siya, gani 7 ka tuig man niya ini nga ginhimo. Payag sang 24 anyos na karon nga OPM singer nga ginpabakod sang panahon ang nasambit nga kanta kag isa ini sa ginahulat sang iya mga sumulunod. Una nga nakilala si Angela bangod sang iya kanta nga Ako Naman Muna. Ginpagwa niya ini sa ukon ginpagwa niya ang iya labing una nga album nga may kanta niya nga Payapa Lang sang November 2022. Ang balita sa showbiz kinadunong sa inyo sang Megaman Gold Coffee Mix. Para hindi mo yun kay partner ukon kay misis at yun sang labing-labing, mag Megaman Gold Coffee Mix. Tasadan proven ang iya mga ingrediente, ginseng, tungkat ali, makagso palmetto nga kilala nga nag-amnig sa prostate sa mga lalaki. Tandaan nga kung mabayayan nga magdako o kung magkubag ang prostate, posible nga mahulog ini sa cancer. Good news pagid, bango din lang para kay mister, kundi pwede man ini para kay misis. Kag para hindi pagtuyuhon o kung pagkapuyon sa trabaho, mag Megaman Gold Coffee Mix. Quality products ng Herbs Med Pharma Corporation ang taghimo man sa Megaman Herbal Food Supplement Capsule mabakal sa mga butika.
2: Arimin.
3: Maayog nga pagpamati sa mga nag-monitor sa aton subong gabi, Rajman Linnes.
4: Antes kita magtakop, ginatamyaw natin anay sang maayong gabi si Tito San sa Barangay Tiwi Barotec Nuevo, kay Tita Ann, kay Andre, kay Tito Jo, kay Tita Lan, kay Tito Nold, sa Calion Family sa Barangay Santa Rita Oton, sa Barso Family sa Sityo Liktinon Arepdip, kay Tito Limpot, kay Tita Jelby, kay Jewel, kay Jojo Kagailian, maayong gabi, kay Tita Bingbing, kay Tita Mimi, kay Lola Aida, kay Manang Kling Kling, kay Baby Luan, dira sa Barotec Viejo Iloilo. Happy listening kag of course sa Maliriado family sa Anilawan Igbaras Iloilo. Salamat sa manamit nga panyaga kag kay Toto Hector sa Gatoy's Manukan and Seafoods kag kay Tita Marichu. Good evening.
3: Maayo man nga pagpamati kanday Sir Richard Carigaba kay Johnny Deza Simpas kay kagawad Noel Coscoluela Ernesto Lavore. Maayo nga pagpamati. Maayong gabi man kay Nenezel Blancada kay Sir Stephen Fanega and family. Kay Nanay Diday, maagi niya pagpamati, Tita Marites, kay Tita Fibian o Mailin, kag Papa Johnny, amo man sa kay Nong Georgie Gabiason and family, maayong gabi, kag sa tanan, nga naga sa ulog sa ila kaadlawan, happy, happy birthday.
4: Sa Danyoso, kag Bordon family, nagpamati, din ko na sa atong sumbo, maayong gabi na Rezi Bordon. Salamat sa pabamati. Hindi naman kami karong matapos-tapos. Extra na lang.
3: Inyo nabatian ang pagpangalagad sang RMN Evening News. Sa mga adlaw, September 9, 2026. Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga alagad. Ako si Radyo Manjaylin Tamayo para Onda.
4: Radyo Malena Fernandez.
2: Tatak! RMN!
6: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak! RMN! Mundo Místico. Mundo Místico. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan
7: sa mga katingalahan, kalibutan sa mga makahaladlok nga butang. Kalibutan sa mga inti mapatihan, apang nagakabuhi sa panuntuman. Mundo Mistiko, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: Evergreen Herbal Capsule.
1: Pagaling si Juan Valka po yan.
2: May blood ka na sa luna?
1: Oo nga, umatumba ko lang ngayon doon doon yan. Sabot ang nakatay ko sa Evergreen Herbal Capsule. Doon ang sulay ng tanan-tanan sa ako.
0: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: Oras, tatak, alas 6:25.
4: This time check is brought to you by Sa Kabag ni Baby, Simeticon Rest Time to the Rescue.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
6: ACS. Life Extension Vitamin D3.
7: Ang tao na may malubungan levels ng vitamin D sa lawas, daku ang chance na mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung aagi na endorso din nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod din niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sa pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sa Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified, World Class Quality.
13: ACS!
14: Santong Gold Coffee Mix.
15: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santong Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind, kagmay collagen, kaglutathione.
14: Santong Gold Coffee Mix. Naggabi ka na, gana ka, at gaganda ka pa. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
16: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba ng mga pasyente, naging panglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged din natin nga mga pasyente. Kay gin testimony again. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsalut sa iya kay ang badya doon, uuha mo nang ako, yung gina-take Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbuligid sa ako kag nagnami ang ako niya pamatsagan ang dati.
14: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
17: DTX 500. Lay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
18: Saan nag-inom ka?
19: DTX 500.
18: Ilan nalang subong yung sugar?
17: Tatigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
14: DTX 500.
1: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay Max talaga. Max Protect talaga.
1: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh.

0: pagkaron sa kasumpunsang aton palatuntunan diri sa Mundo Mistiko.
1: Sa diin na bala si Oman. Gabi na nga, wala pa siya makabalik. Ano na yan ang natabo sa iya? Ano? Nagpakita ba na siya ang duwende? Oda?
2: Nay?
1: Nakabugtaw ka na? Maayon ang pamatsyag mo,
2: ha? Oo, Nay. Nagbalik na ang kusog ko. Si tatay sa diin?
1: Wala pa siya makapauli, anak. Hindi, yan. Ginkuha sang duwende si Oman. Kabaylo sang kaluwasan sang amon, anak. Hindi. Hindi pwede, ini. Hindi. Oh.
3: Lidya, Lidya! Lidya! Pari na ako!
1: Oman!
3: Si Ula, ha? Kumusta?
2: Tay!
3: Uy! Ula!
2: Tay!
3: Uy, salamat! Luwas ka na! Luwas ka na, anak! Salamat, kid!
2: Tay! Kahugot-hugot sa akos mo sa akon!
3: Mali pa yun na si tatay!
1: Oman! Oman, ano na tabo?
3: Dali ka si Gua, dali ka si Gua! Dito kita masugilanon! Dali ka!

0: Ano? Manginisa ka, kamalagbulong? Kabaylo sa pagkuha na sa ginhalit niya sa anak ta?
1: Oo, Lydia.
0: Pero paano? Hindi ka man makaiba na magpamulong, Omar.
1: Siling niya sa akon, hatagan ko na niya ako sang kinaadman.
0: Ano?
1: Oo.
0: Kung mamulong ka, paanong obra mo?
1: Lydia, ga. Kinahanglan ko ginamaguntat sa obra ko. Agod nga makapamulong ako. Amuin ang panaad ko sa Dwindi.
0: Ano? O di, paano kita?
1: Bahala na. Sa subong ang importante, nga luwas na sa kamatayo ng anak ta.

Cepidong. Choy! Ako yun eh! Si Manicar! Kinahanglan ko ang bulig mo, Choy! Ang bana ko! Nag-aabok ang ngiyatiil! Wala kami sa kwarta ngayon pa ospital! Ikaw lang makabulig sa amon, Choy! Maluhoy ka! Cepidong! Abiertong portahan ni Cepidong. Bahala na. Masulod ako. Cepidong! Masulod ko, Choy, ha!

0: Oma, nakahibalo ka na sa balita.
1: Ha? Balita nga, no?
0: Patay na si Chippy Dong.
1: Om!
0: Nasabuan siya ni ng Marikar sa sulod sa balay sini. Gawala na sa kabuhi.
1: Ano?
0: Oho! Mangayo kung tanis ang bulig siya ng Marikar sa iya. Kaya pila na kaadaw nga naghahapog ang tiyan sa iya bana. Oh, Omar, makanuloy man ki Chippy Dong. Amo man kayo ng Marikar. Ngadaan nga, wala man sila sa kwarta para ipabulong sa bana niya.
1: Lydia, amo na siguro ining tion.
0: Ha? Tion nga ano, Omar?
1: Nga ako naman ang mamulong sa lugar ta. Ako ang mabulos kay Chippy Dong.
0: Omar! Omar!

0: Isulod ko na ang lana nga ginhimo ko sa karapon.
1: Oh. Omar? Anong ginabuhat mo?
0: Aga. Naghimo ako sang lana.
1: Makahibalo ka maghimo sang lana?
0: Oga. Bisan ako nakibot man gani ako eh. Kahibalo ako maglantaw sang dahon-dahon. Kung para sa diin inigamiton. Amo na siguro ining kinaadman nga ginasiling sakon sang duwindi.
1: Omar?

0: Sigurado ka, Omar. Makahibalong ka, mamulong. Masarangan mo, bulngon, ang bana ko.
1: Nang Maricar. Magsalig ka lang sa akon.
0: Sige, Omar. Nagasalig ako sa imo.
1: Salamat, Jay. Nong Dindo, naano iningtiil mo?
2: Nadagdagan sang martilyo samtang nagapamantay ko sa kudal namon. Base minaypit siguro nga ugat eh.
1: Okay, hindi ka magkabalaka, ha? Bulmong tani, plaster mayo. Banyusan ko sang lana. Ara na. Agwantahan lang kasakit nung nung Dindo, ha?
2: Agay.
1: Kaysa hindi madugay. Madula nang habok sa tiil mo.
2: Agay.
1: Ara na.
2: Omar!

0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Imo pangalan na partner.
2: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
1: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pila tong score gani?
2: 470.
1: Saan ka nagsugod inom na DTX 500?
2: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa aga. Bali, 2 times at it.
1: Pila na lang imo nga blood sugar sa last mga nagpa-check?
2: 160. Na best get ang DTX 500 para sa
0: DTX 500.
3: Istoryahan ta subong, paano makaapekto ang dieta sa immune system. Upod naton sina diskusyon si Dr. Ramil Uy, masami naton ginahambal dere that your immune system relies as well on the quality of food that you eat. Nga, may mga pagkaon abi nga makapahuyang sa immune system. May mga pagkaon man makapabakod sa immune system. Duwa ang line of defense ang immune system. Pero mintin ginahambal ni Sir Boy, you have the adaptive immunity kag innate immunity. Ang first line of defense, amo ni siya ang ginatawag naton nga innate immunity, no? Amo ni siya nag-include sang your skin as well serves as barrier, no? Kag ang mucous membranes, they are part of innate immunity. Mm. Mucous membrane, inyong skin, chemical and cellular defenses. Mga innate na sila, meaning to say, halimbawa pagkabata mo, ara na iyang adaan sa imo sing kalawas. Oo. Now, ang problema sa innate immune system, hindi siya specific. Ang iyang response sa tanan nga balatian, palarihos. Hmm. Because hindi siya specific. We have what we call adaptive immune system. Ini siya, ginabukusan sa specialized blood cells, kag proteins, no? Nga target ang specific cause ng kagaw. Dili na din nagabulig sa aton ang DTX 500.
4: Amo ni Sir JPO, may kalabutan all the time. Ang antioxidant sa imong immune system, kag mga ginakaon mo nga mga free radicals.
3: Gusto.
4: Kaon man sila bla. Di ba, na-discuss na ito ng ligad nga mas favorito sa imong immune system, mas unahon niya kaon, kung may tamis nga giyon una mo kaon.
3: Gusto.
4: So once nga tamis ang una kaon nun, di ang matabo Sir Boy, dasig sila magluya. Kaya ma-oxidize na ito mo. Imo lang lawas ga oxidize. So ilaman nga mga ano, selula, aton selula, galuya man. Di kung amo na ang mostly nga ginapasulod mo, di sigurado gidyay.
3: Husto.
4: Hina imo immune system. Amo na kapila na balik-balik ng mga resources. Hindi magsigi countam is, kay dali mapatay imo immune system. Dali magluya imo nga immune system.
5: 27 law, 57 akong edad.
6: Ano ginabatsyag mo sa una?
5: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
6: Tumar mo sang DTX 500 sa isang adlaw kapila ka magino.
5: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
6: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
5: 180 over 100.
6: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
5: 120 over 90.
0: DTX 500.
3: What else? Ining aton nga microbiome sa aton silingatian. Pag sige ta kaon karne, way taga kaon sang utan, which is a prebiotic. Ini man ang mga probiotics ang gakalamatay sa tiyan. And ini pagkaon sang tamis promotes inflammation.
4: Correct.
3: Which is gaga
4: mas damo gapista ang bad bacteria compare sa mga good bacteria kung tamis.
7: Gakapatay sila sa JP ang good bacteria naton.
4: Pero kung palainom ka DTX 500, palakaong ka prutas, palakaong ka gulay, grabe ka strong. Bakod ka tama ang imong immune system.
3: Sus, ang advice ganin nila, Doc, confirm ko no processed food ang imong ginakaon, gabikon ka da, gahantog ka, gaham ka, gasosids ka, permi na lang amon ang imong balik-balik, dapat high in antioxidant ka. No?
7: Correct.
3: Anong imuon? Kung wala ka time magbakal sa mga priska nga prutas, mag DTX 500 ka.
4: Dapat amon atani, alam ka bla, we are slave of our appetite. Sleep kita sa itong appetite. Once nga sleep ta sa itong appetite, di nanamian ta kaon na doksam. So kung nanamian ta kaon, kabalo man ta magpili sang nami nga suplemento. Kung nami ka magkaon sa mga malain nga pagkaon, dapat kabalo man ka magpili sa mga nami nga suplemento. DTX 500 is anas pinaka mayo.
3: Again, if you want a healthy life, dapat healthy diet ka. Hindi ka mag-expect
4: healthy diet plus a healthy supplement.
3: Let your food be thy medicine and thy medicine be your food.
4: If you eat rightly, you don't need a doctor. Because ang imo ginkaon doctor na.
0: DTX 500.
8: Si Catalina Habagat.
6: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
8: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag daw medyo may nag, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX. Inang pulo ka bilog, isa ka stab, dasun sa isa ka adlaw, ito times ko, tagdawa-dawa ka kapsol, morning. Dasun, inang pagka-ubos ko, sir, may alivio gate. So, buong gimintinans ko, nag-exer ka namin namin, nag-exakon nga mata.
0: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Sidebar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: MyGC. Alkaline. Ng vitamin C.
3: Ako si Milagro ng era ko. Orse. Intigit ko maka-counts ang sakto. Pemilang kugasuka. Kinpainom ko sang may pisis ang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati. Iti bugit katama.
2: MyGC.
4: Mabasang abutika.
5: Shout out sa mga call center agents dira ko pala sa akon. I'm Star. Ang stress na mo sa shift, grabe. Kapit akong graveyard, Permipula, Hogwarts, Sabaw, you name it. Relate kita dira. Kung ting manag-suggest sa akon sa stress tubs. With proper diet and exercise, ginabulikan si niya mabalik ang mga dulang ang nutrients sa akon bang mood sa stress. Ganit subong, fresh and focus with the help of stress tubs. Bisan stress sa shift, try niyo man bala. Wapa ka, stress tubs.
6: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
8: Vertigon! Aton pamatian si Manang Liza nga may balatian sa kasing-kasing.
9: Sang ona bala, pirmigid nagabugat kag nagasakit ang akong dughan kada adlaw. Natingalagid ang akong pamilya kay wala nila ginapaabot nga mag-ayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom sang Vertigon, nagbalik ang akong kusog, nagliwat ang akong BP, normal na siya. Ako gali si Liza.
8: Vertigon, balik kabuhi adlaw-adlaw. Mabakal sa Mercury, Rose Pharmacy, kag sa imusuking butika.
10: Maayo ang lawas ang bata mo.
11: Sus, masakit man ino.
12: At

0: Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higkong ay hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagin ang epekto sang Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
1: Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako si Trans, isa ka baker. Taka kon problema sa to kon atakihon ako sa akon nga arthritis sa kamot ug sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon nga arthritis.
1: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Oras tatak alas 6:50.
5: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
7: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now.
8: This time check is brought to you by EQ Pants. EQ Pants, from day one to toddler, EQ tinyo mo.
9: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Katak RMN.
10: Number 1!

0: Omar! Lydia! Madamo gin salamat sa inyo! Ilabi na sa imo, Omar! Nadula ng paghabok sang tiili din to! Makalakat na liwat siya sang maayo!
1: Wala sa anuman, Chay Maricar!
0: Gani ba to na ang kwarta ngayon eh? Pasensyahin nyo na. Amulang ini ang masaranga namon.
1: Wala ako nagabaton sang bayad, Chay.
2: Omar? Nagpuan ka na pala? Nga ang hindi mo magbatunon?
1: Ginasunod ko lang ang ginambal sa akong sang diwindi ka. Nga hindi ako magbaton sang bayad.
0: Amo bala? Sige. Kwan, hatagan ko na lang kamo sa mga utanon.
1: Ate, sige, Chay Maricar.
0: Salamat, Kidiwat Omar! Malipayo na ko nga may nagbulos na kay Choy Pidong. Nga isa ka manugbulong diri sa lugar ta.
1: Chay Maricar.

0: Mabayad ka? Sa ako na lang ihatag. Masako pa abi sa pagpamulong si Omar eh.
1: Ha? Abi ko, anay. Wala nagabaton sa bayad si Omar?
0: Siya yung wala. Pero ako yaho. Isa pa, gusto mo na siguro nga bayaran niya yung servisyo sa bana ko. Oo, wala ka mo na ruoy sa iya? Kadaan mo sa inyong nagapila para magpabulong sa iya. Galigin ang apoy man ba ng bana ko?
1: Ah, kung sa bagay. Ate, sige. Aring bayad ko, oh.
2: Sa kilid.
0: Abi?
2: The sun bends.
0: Oh. Amo lang ni? Kulang man eh. Dugang eh.
1: Ah, ha? Ah, ate, sige. Oo. Amo na yun ang dala ko nga kwarta.
0: Sige, sige, sige. Okay na yun eh. Salamat. Makahalin ka na. Ay, oho, oh, gali. Hindi mo pa isugit kay Omar nga nagbayad ka sa kwarta sa akin, ha? Para nga wala sang kambumbatang.
1: Ah, sige, Lydia. Malakat na ako. Salamat, Lidliwat, sa inyo.
0: Kung hindi mo kinahanglan ng kwarta, Omar, pues, kinahanglan na mo na inis ang anak mo.

0: Duwindi, nga agin pakadtuma ko diri. Gintuman ko man ang luyag mo. Isa na ako ka manubulong. Madamo na ako sa tao nga nabulong, kag napaayo. Kaga wala ako nagapanukot sa kwarta.
1: Sigurado ka. Wala sa kwarta nga ginbayad sa pagpamulong mo.
0: Oo, sigurado ako.
1: Nagsala ka, Omar.
0: Oh.
1: May

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS GTX 500.
2: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
3: Yung mga blood sugar test.
2: Ilan itong score ganito?
3: 470.
2: Antiko 2.
3: Sa gabi, 2. Sa
2: ilan na lang yung mga blood sugar?
3: 160.
2: Inom ka mo sa GTX 500.
3: Tested and proven. The best get ang GTX 500.
1: GTX 500. Sanford Gold Coffee Mix.
4: Ako si Mirbesha, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active guide ako sa world mo ang Sanford Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pa sa ngayon.
1: Sanford Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
6: Charm, Fab, Con. Pangong kumakablum. Tanggal amoy ko lang sa bango ng Charm.
7: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangong kumakablum sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
8: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tahak RMN.
9: Number 1.
10: Oras, impunto alas 7.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Sanford Plus Gold.
12: Ako gali si Maya. May Cisco sa ovary. 3cm na gali. Nitry ko gininom ang Sanford Plus Gold sa sulod sa isa kabulan. Nalipay ko sa resulta kay nag-clear gitang ako ng ultrasound.
1: Sanford Plus Gold. Mas pinanakas. Pinagaling. Pinahusay. Sanford Plus Gold.
13: Sa mga butika.
1: History

0: Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Sa mga butika.
2: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Sa Hawk RMN.
3: Number 1.

0: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
1: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
0: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
1: Ipin ay Max Alaga. Max Protect, tago pa.
0: Help stop cavities even before they start. Pag-ibig

0: Pakiramdam quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Humok ang tig ang aplema. Afford pa.
3: Guys, alam niyo bang McDonald's Chicken Filet ay ang pinakamasarap na chicken filet? At gets ko kung bakit. Ako kasi, ever since may brunch sa tapat ng school namin, kaya favorite ko talaga ang chicken filet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, ala king sauce or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's Chicken Filet was found to be the pinakamasarap na chicken filet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sa inyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken filet ng MacSavers Sulit Busog Meals sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
5: Isipin ninyo, sinimo orasan, oras sa DYRI, RMN Iloilo, the only AM station there is sa Panay, serving you 24 hours a day, Philippine Standard Time, 5 minutos sa kaligag sa tak ng alas 7, sang gabi!
4: RMN, palabra de honor, palatuntunan nga nagasentro sa isyu, may padulungan, may kasanagan, RMN. Palabra di honor, panatuntunan na komitido sa publiko, masupog, magatubang sang risgo para sa tao, may hinambalan. RMN, palabra di honor, alas 7, tugtob alas 9 sang gabi, Lunes, tugtob Sabado, live sa RMN, DYRI, 774 kHz sa inyong mga radio. RMN, palabra di honor, kagkaroon, yari ang inyong angkonan.
6: Number of witnesses, tapos may bago kami timetable na into 10 days na full day. Timetable na nakikita namin hopefully for December matapos na lahat. Depende yan din sa witnesses na i-represent ng defense. No? Dahil pagtapos ng buong 4 articles ng prosecution, ang defense naman i-represent. Depende kung sino i-represent nila. Pero narinig ko doon sa disclosure ng defense, baka magbawas rin.
7: Before December, ang verdict?
6: Hopefully, before December, matapos na namin. Hopefully, ah. May verdict. Hopefully, ah. Pag nakikita nyo, nagpapalit ng timetable, eh, depende sa prosecution, depende sa defense, depende kung sino yung represent nila. So, yun ang target. With this new timetable, we're hoping na matapos to by December.
5: Nag-aalaom si Senate President Sherwin Gatsalian na makapapanawag na sila sa verdict o konsentensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Disyembre tuig 2026. Sunod sa Senate President nga bangod sa bagong timetable sa trial, nag-aalaom sila nga mapadasig ang proseso kag pag-abot sa bulan sa Disyembre, mayara na sila sang verdict sa Vice Presidente. Ginpahayag ni Gatsalian nga dako nga bagay ang pagbuhin sang prosecution sang ila sining mga witnesses matapos nga wala na nila ginpatubang kahapon ang 15 kanabilin pa nga mga testigo para sa Article 1 o kung ang hindi husto nga paggamit ni Vice President Sara Duterte sa iyang confidential funds. Depende naman na inisuno sa Senate President sa numero sang iban pang mga testigo kag mga ebidensya igapresentar naman sang depensa sa tiyon nga matapos ang presentasyon sang prosecution para sa apat ka articles of impeachment. Kung sa din may bilin pa ang ill-gotten wealth kag bribery. Gindugang pa sining matapos ang session or ang session break, may duha pa kasi mana silang bilog nga adlaw nga magpatigayon sang trial sa October kun sanin bisan ang hearing sa budget ang indi na nila paghimuon. Ginalauman ni Gatsalian nga magadasig gid ang dalagan sa impeachment trial, ilabi pa nga nabatian naman nila nga handa na ang depensa nga mag-adjust or magbuhin sa ilang mga testigo kung ginakinahanglan.

0: Nami lang istoryahan ng pagpadasig mga kasama ko na huwag kaimot labot di. Siguro ko na ikaw na tungdan, ikaw si Vice President Sara Duterte, nagkakahulugan man ina. Isang malain nga kapalaran sa imo kung mapadasig. Pero pwede man, kung positive, ti at least timprano pa. Pero hindi kakabalo eh. Kay daw laingid ang dalagan kag uyop sang hangin. Ang uyop sang hangin daw nagalain. Mayong gabi mga kasimanwa, good evening mga pinalangga. Welcome, nagapangalaga ng palatuntunan nga nagapating ang tag sa katinaga. Sa tiyon nga magkawas na sa imong ababa, kasubong na ina sang isa kasumpa. Ang palatuntunan, RMN Palabra di Honor.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Karon nga adlaw sa aton sining pagpangalagad mga kasama adlaw kita ng Miyerkules petsa 9 na sa bulan sa Setyembre tuig 2026 ikaduha sining Miyerkules nga adlaw sa ikasyam na bulan sa tuig sa mga kalayong nga kabayo santo sa Chinese calendar Siam Siam. Ang aton petsa karon nga adlaw 9-9-26 Siam Siam 26. Live kita gihapon sa bilog nga kalibutan. Pagi sa ato nga Facebook Live, DYRI RMN Iloilo sa YouTube, RMN Iloilo Official. Sa mobile apps, download lamang kag-install ang aton mobile application DYRI RMN Iloilo sa TikTok. TikTok. Sa hindi sa TikTok. TikTok.
1: Palabra di Honor.
0: Tik-tik nga lagtok. TikTok.
1: Palabra di Honor.
0: RMN Iloilo Official ang aton nga TikTok account. Kag siyempre, sa inyo tag sa mga radio, yara kita sa frequency nga 774 kHz.
1: Palabra di Honor.
0: Sa Negroso Balan, sa La Carlota to mga kasama, may wak-wak ko, no? Yun na kinamugan to sa mga taga Negroso kay nagpakita tong wak-wak. So, nagdahog ang mga asin. Kag ang mga mahal nga daan ang ahos. Nagdahog pagid ang ahos. So, hello.

0: Sige, padayon kita di mga kasama sa atong pagpangalagad nga nautod sa sining brownout, sa sinindikato, sa mga generator, sa power, kag transmission. O, patakahidlay na, ginunahan nyo na kami ng mga buisit, kamo? O, patakahistorya na, partis pagsaka naman sa presyo sa kwan, sa kuryente, no? Nagsaka man ang gatong, masaka man ang kuryente, then si Secretary Sharon Garin, yumi-yumi pa to sa budget hearing sa Kamara, ginadinayo sa mga politiko. Pero ang krudo, gasinaka, ang gasolina, gasinaka, ang bilis, ang kuryente, subong, gasinaka. Wala sa may nagatakol sa gobyerno sang isyo parte sa ginabayran sa mga konsumidor sa ancillary services para wala brownout. Wala sa may nagatakol nga ang mga planta na dalagko ngayon nga wala man sila sa scheduled preventive maintenance service or PMS nga nagsilat down. Nagakon sa buhay sila para patason ang bilis ang kuryente. Wala sa may nagatingog sina, perhaps hindi kadala gurong utok sa aton nga mga public official. Or nahadlok sila magtandog sa NGCP kag sa mga power plants. Kaya tagiya sa mga power plants, lagko nga mga negosyante sa Pilipinas, no? Parehas ning tumpilak nga planta sa Toledo City, Cebu nga TBI mga kasama or Terma Visayas 1, no? Iya sa mga aboytis, best friend ni BBM, permigo upod si aboytis sa biyahe ni BBM.
1: Panlabra, di honor.
0: Hindi BBM, ah. BBM! Sa abroad!
1: RNL, panlabra, di honor.
0: Ang Panay Energy Developing Corporation, no? Nga tumpilak man, gwatsog-gwatsog man, no? Duha na kayunit, nagliga, duha gid sila kayunit nga nagtugaplak. No? Tagiya si Manny Pangilinan, iyan na nisang Imgen, kuan subong mo? Imgen Meralco? Meralco Generation Corporation something? Oh, na bakal ni Pangilinan daw majority stake dira sa kuan? Sa PDC? Halin sa mga T, no? Tapos may share man da ang tagiya sang Cebu Pacific, no? Ang GG Summit Holdings. Kaya na hadlok silang mga politiko ta magtandog da. Amo gani na may pangduklon. Sige, kay istoryahan ta na karon, kay intro pa lang ta mga kasama, no? Ang kuryente naton dito sa transmitter site atope, ang brownout, no? Siyempre, kung diri, patay suga ta di sa studio. Sa transmitter, brownout naman. Pinatilaw naman kita sa rotational brownout na ginatawag sa NGCP ng manual load dropping. Kay kulang ang power today. Mga kasama, naglabot naman sa almost 1,000 megawatts ang wala nga power sa grid sang NGCP diri sa Visayas.
1: RNL, panlabra, di honor.
0: Kahapon, nag-700 lang ang kulang. Subong nag-900, no? Di ano naman yung mga planta nag-uloy-oy? Ano naman yung mga power generating plants ang nag-turugaplak? Ginahungod nila na, intentional ini, para diktahan nila ang presyo sa kuryente. Dito sa Mindanao, grabe pag ang pagsaka, oh, no? Teh, kumusta ka mo das Mindanao? Masiparar na lang ka mo?
1: RNL, palabra, di honor.
0: Sige, pila na sa mga istoryahan ta karon kay natakol man ni mga kasamas pag bisita diri ni Secretary John Vic Rimulyang ang ginatawag sa mga DDS nga si John Wick. Hindi ang Wick nga si John Wick sa pelikula gunti. Wick nga mahina.
1: Palabra, di honor.
0: Kagadto man to sa iya, ugoy-ugoy sa iya, si Usik Jid.
1: Palabra, di honor.
0: Eh, anong mahimo nila sa power? Ining opinion gani isang DLG parte sa mga vice mayor nga nagapurulok. Kay gusto man nila mag-utor. kag nag-sponsor sang ordinansa kag resolusyon, no? Sige ang duso nila, bisan pa may opinion ang DILG nga hindi sila dapat maghimo sina kay limitado lamang sila sa ila sining trabaho, sa ilang role nga pag-preside kag pag-break sang time. Oh, ano mambal sila sang DILG ta? Mga pamakal iya sa mga fight truck iya kag mga PNP equipment yang kay John Wick.
1: RNN, palabra di honor.
0: Sige, istoryahan ta na karon kay samtang nag-discuss kita diri mga kasama, no? Ang nahambal ko to ginang aswang to sa kwan sa Negros, no? Ti lain man na iya ang wakwak, lain man yang tik-tik. Pero ina sila tanan makabigan nga mga aswang base sa folklore naton mga kasama.
1: RNN, palabra di honor.
0: Dario, yellow kag red alert sa supply sang kuryente sa Visayas, nagapadayon subong adlaw hasta alas 11 karon sa gabi nga manipis ang supply sang kuryente. Kung yellow alert, manipis, no, ang available nga power halin sa aton nga transmission line. Kung red alert, kulang ang power. Kung hinali, maglabot kita sa peak demand. Di bilis ang kuryente sa spot market, nagsaka malapit 20 pesos na kada kilowatt hour bangod sa pagkapatay sa madamo nga mga planta. Amo na nga mga power plants nga ini ginadudahan karon nga ginahungod ang shutdown para pagwaon nga kulang ang supply sa kuryente. Gani nagmahal ang kuryente dere sa Visayas kag grabe gid didto sa Mindanao. Councilor Miguel Treñas nagaduso sa mga tikang sa konseho sa tunga sa sining padayon nga power interruption. Tatlo ka mga energy providers diri sa syudad nagkomiter kay Mayor Treñas nga mag-invest kuno para sa dugang nga generation capacity sa Panay kag Guimaras. Problema sa power supply kag kakulang sa fire trucks, ginaistoryahan man sang Panay governors kaupod kay Secretary Rimulya nga ginhingalitan man ang kahigayunan kagaina agod tinloan ang ngalan ni Osek Jib.
1: RNN, palabra di honor.
0: Biktima lamang ko no sang war on drugs si Osek.
1: RNN, palabra di honor.
0: Di ba gali isa sala nga nalagyo?
1: RNN, palabra di honor.
0: Binayaan niya din iyang mga pumuluyo ang iya mga constituents, tinalikda niya di, huwag ganit, nakapaalam. Bisan flying case lang, masaling, mwa! Mwa! DILG, dapat manduhan ang tanan sining mga LGU nga sundo ng Legal Opinion No. 95 Series of 2025. Suno kay City Councilor Romel Duron para isa na lang ka-interpretasyon sa Local Government Code. Samtang OBO Head Engineer Mavi Gustilo ginkumpirmar na bilang City Engineer sang syudad sang Iloilo. Iloilo City Council imbisigaran ining pagpamalibad sang isa ka ospital nga magbulig sa biktima sa aksidente nga malapit lang sa ilang emergency room. Samtang preso sa San Rafael Municipal Police Station nga may kaso nga rape, nalagyo lumumpat sa salakyan kag nagligid sa kamaisan. As kasubong, sige pang ilalinag sa naig sa mga polis. Tapos gini mga polis ni, no? Mga pangkasuhan naman ni. Kaya nga ang away na ginahigot. Botang ibla ka sa ako, talukbong ibla ka sa ako, ulo niya kag ihigot bala sa karitos ang salakyan bala. 79 ka mga learners, halin sa pitog ka mga banwa sa First District natapos na sa ilang pagtuon sa ELS, Alternative Learning System.
1: Your deposit the money in the bank, upod kay Radyoman Henry Aspera Lumawag.
0: Nagadula-dula ang signal tambal ni kasamang Hector Pura. Sa on-air, siguro ga puro plaktoy ta kay ga pinangila tope, no? Transmitter side na ito, pinangilan. Dugang pangati, may rotational brownout kita subong mga kasama. Sige, check nyo lang, kag-refresh lang, no? Kay i-check pa namon din aton ng mga social media account, no? Ang apps naton, ang Facebook, TikTok, kag YouTube.
1: Palabra di honor.
0: Gindolong kag inboylugan, nirigabahin sa ato mga palatuntunan mga kasama sa Klinika D3 Bio. Ang May problema ka bala sa imong kabugaton? Diabetiko ka bala? Kagpermi mataas ang blood pressure mo? Relax lang mga kasama. I-D3 Bio mo na. Ang D3 Bio, may extra virgin coconut oil nga puno sang HDL. Isa ini kamayo nga klase sa mantika nga regay mo sang LDL or lain nga klase sa mantika. Para hindi magbara sa atong kagatan, nga ginatunaan naman sang high blood. Ang D3 Bio, puno man sang medium chain triglycerides nga nagapadasig sa atong metabolismo nga nagaresulta naman sa pagkonsume sang sobrang atambok sa atong siningal lawas. Gani pa yun ang pagdalagan sa dugo sa atong kagatan para malikawan ang high blood, mag D3 Bio adlaw-adlaw. Kung ikaw high blood on, relax lang kasama, i-D3 Bio muna. Subong man, DTX 500, may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties nga masarang ang top na unang pagtuhol sa mga cancer cells sa aton siningal lawas. Likawan ang sarcoma, kagiban pa nga sa isang cancer, bangod mag DTX 500, gagmighty si kada adlaw. Puno sa anti-carcinogenic properties ng DTX 500, agad mapunggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sa flavonoids kag polyphenols. Halin sa DSA sa DTX 500, bato sa pagdevelop sang cancer. Ang mighty C nga isa ka alkaline nga vitamin C, kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capability sa good patch na magubang ang selula sang lawas pagi sa apoptosis antes pa man ini magmutate kag mangin canceros. Gani din maghulat pa nga magtubo ang bukol sa lawas, proteksyon na ng kagalingon DTX 500 kag mighty C. Adlaw-adlaw nga inumon, mabakal sa mga butika, ilabi na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga may libre nga konsulta sa mga doctor of alternative medicine. Gani pa masyari lang sa Haro, sa Pasay, sa Kalinog, sa Miyagao, sa San Jose, Kagolase, Antique.
1: RMN, Palabra di Honor.
2: RMN News, Panahon.
0: Yari anay pinakauling adalagan sa panahon. Halin sa atong kapag-asa, ililoy karadyuman na Ferge Rubin. Kamusta atong simpo karong gabi? Karadyuman Ferge, mayong gabi si Karadyuman Henry sa RMN Iloilo.
3: Yes sir, mayong gabi ino ko sa atong mga suki nga tagpalamati. Sa latest analysis natin sa subong nga kagabihon, why man kita mag-monitor subong nga low pressure area or bagyo sa loob gagawa sa atong Philippine Area of Responsibility. Pero ang southwest monsoon o hangin habagat, padayon nga nag-apekto sa central kag southern Luzon, kag pati na diri sa aton sa Kabisayaan. Bangod sining sistema, western Visayas, generally magalumon ang kalangitan, may pangapagulan-ulan, pangilat panag-uob sa lako nga bahin sa aton rehiyon, labi ngayon sa bunga kagabihon kag kaagawon nga dalas ang aton nga southwest monsoon. Kasarangan to dumabas kong hangin, halin sa nabagat na nakatundan, ang ibabaw sa western Visayas, halin kasarangan to dumabalod aton mga kadagatan. Temperatura na ton, 24 to 32 degrees centigrado, adlaw nagatunod, alas 5.54 sang hapon, kag mabutlak inibwas, alas 5.40 sang kaagahon. Amo niya ton latest weather update, Ferge Rubin, madamog ini, salamat.
2: RMN News, Panahon!
0: Salamat gid karajuman na Ferge Rubin sa pinakauling adalagan sa panahon. Padayon nga nag-apekto ang habagat mga kasama sa Central Luzon, Southern Luzon, kag diri sa aton sa Visayas. Gani maulano na aton sini nga chimpo as a matter of fact mga kasama. Tonight nag-ulan diri kag medyo mabaskog. At ilaban-laban karon nagabaha naman na nagadanaw-danaw ang pila ka mga dalanon diri sa syudad. Dito ya sa Bulacan kag Pampanga na mo toya mga lugar nga hala hasta subong. Baha gihapon, way na nagkunta mga kasama ang tubig baha. Kay man, during sang construction sa mga balay, no? Way ginpataas ang lugar. Ang mga lugar ng mga flood plains, no? Kaladtuan sang baha, gintampukan sang duta, ginbalayan. Ti amo na baha mga kasama or mga manubo nga lugar sadto ginpangbalayan, no? Way man lang gintampukan kag ginpataas ang tubig kag ginbutangan sa mga kanal, no? So that ang mga rain water, ang storm water ang dira magagi kag magwa. Oh, tigunti ginabaha.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Kay man wala sang plano.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Standby sa nagalupan naton yung mga balita. Ang pagpalawig sang terms ng mga barangay officials nga himuon lima ka termino daw pasado naman sa second reading sa Senado. Sa Kamara, approve na. So kaya but silingon sini, kinahanglan na lang sang version sang Senate para mapasar ining laye kag mapaiway na ang barangay kag iski election nga naka-schedule kontani sining ang bulan sang Nobyembre. Gindulong aray kag inboy lugan ini kabahin sa atong pala tuntunan mga kasama sang Life Extension Vitamin D3. The doctors recommended the most credible and the most prescribed vitamin D3 brand kag the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Pataason ang vitamin D3 level sa atong adugo para makabato sa naman nga klase sang balatian ilabi na gid sa makamamatay nga cancer. Maginom at least duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinakasikat nga vitamin hormone base sa service ng PubMed.gov FDA USA approved kag Philippine FDA approved ang numero 1 the super vitamin and miracle vitamin Life Extension Vitamin D3. Mabakal sa tanang mga branches ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Davis Building Porok 6 Capitol View San Miguel Jordan Guimaras. Subong man Vita D Plus Coffee Mix nagbalik ng pinakaunang nga kape na may vitamin D3 ang kape nga ginapangita kag ginakahidlawan sa tanan bagod maramit na mahamot pa ini ang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo ikaang lawas. Ang pinagkabago nga kape nga sigurado mapakapi ka bisan tungang gabi. Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3, mabakal sa mga butika.
1: RNN, palabra di honor.
0: Yari na nagalupad ta ang mga balita o Podgay Rajuman, Joylin Tamayo para Onda sa aton nga Tokmo News!
4: Tokmo News! Yari na nga itong Tokmo News sa ganadulong San Super Fiber. Tinig yung colon, paagi sa daad ng mga pag-inom San Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product, efektibo. Garantisado kag another quality product ng Life Extension Philippines. Para sigurado kag aprobado na resulta, mag-inom sa Life Extension Vitamin D3 patatapos pamahaw kag mag-inom sa Super Fiber at as magpahinapon. Ang Super Fiber na wakal sa mga butika hag Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Sa mga balita, hugot na ginpanindugan sa Malacanang na wala gindagdag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang iya pakaisa ng si former House Speaker Martin Romualdez. Inikasunod sa pagkasaka sa kaso ng non-bailable plunder bato kay Romualdez angot sa ginaligar maanomali ang flood control project. Sinakaypalat Press Officer Claire Castro ang pagpayas sa kaso sa anay speaker na base lamang sa nalikom na ebidensya sa Office of the Ombudsman kag hindi bangod sa politika. Dungtungto pa ni Castro na nagapabilin niya neutral si Marcos kaya nagatutok sa pagsunod sa legal na proseso. Sa dugang pang balita, gin-insister sa kampo ni Senator Bato de la Rosa na wala sila makahibalo kung sino ang ginapahayag poderoso na protektor kaya kung sabiin na lugar nagapanago ang mamalidha. Ini ang ginatag sa legal counsel ni de la Rosa nga si Attorney Israel Lito Torion matapos naging pahayag ni Department of the Interior and Local Government upon DILG Secretary John Vic Rimulya na naibaloan na nila ang ginahamtangan sang senador apang padayo ng ilang negosasyon sa mga ginaaligar na protectors ni. Subakatoryon ang naibaloan ng nila ang mga hugot ang pagtuo ni De La Rosa sa Diyos nga amo ang ginakabig nila nga protectors ni. Ginpahayag ni Torion nga mataas gihapon ang ilang pagtahod kay Rimulya kaya nagalaom sila nga baguhon ang polisa sa pag-surrender sa mga Pilipino sa International Criminal Court o kon ICC. Liwas niya ginpahayag sa kamponis o kon sang senador nga handa sila nga magsunod sa gobyerno kon matuod nga ginapatihan nga may sala ang mamalidha apang dapat sa korte sang pungsod pasakaan sang kaso kag ipaidalom sa trial si De La Rosa. Sa dugang pagid nga balita, ginaprubahan sa ikaduha nga pagbasa sa Senado ang Senate Bill No. 2387 nga nagaduso sang palakon nga palawigon ang termino sang barangay kag sangguni ang kabataan o kon SK officials sa tugtog 5 katuig. Kon mangin lagi ini, ma-postpone ang November 2026 barangay kag SK elections. Nagpamalabag sa iningahagna sa Senator Tito Soto, Senator Joel Villanueva, Senator Risa Honteveros, Senator Kiko Pangilinan, kag Senator Bam Aquino. Kag sa atong panagdaon sa buong gabi, yari ang mga tinaga ni Edward Snowden. There can be no faith in government if our highest offices are excused from scrutiny. They should be setting the example of transparency. Kagamuya ito mga galupad na balita at subong agabi. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Rajuman, Jaylene Tamayo para Onda. Tatak, RMN.

0: Palabra de Honor.
1: Salamat kayo, Dragoman Joylin Tamayo para onda sa ato nagalupad nga mga balita sa Tukmo News. Angot na sa postponement sa iske eleksyon, yari bala mga kasama ang kamahin sa pagpamatok ni Senador Tito Soto, no? Pahayag niya diri nga kag nagpanawagan siya mga kaopdanan nga lantawon nila sa Mayo antes magbuto para ipasar ining hagna, no? Kay siling niya, no? Ang pagpaiway isang barangay kag iske election. Mag-deny ini sa mga botante sang ila sini kirwatarong nga magpili sang ila sini nga mga leader, no? Matapos nga ginpaiway ang eleksyon sadtong nakaligad nga tuig 2025 pakadto diri subong sa 2026. Kagamo man ini ang contention ni Senador ni Attorney Romulo Makalintal sa una sa pag-question niya sa postponement sa barangay kag iske election nga ma-disenfranchise, no, ang mga voters because ang ila kinamatarong magboto ginkuha sa kongreso kag ginsaylo sa lain nga tuig. Nga naka-schedule naman ina ang barangay kag iske election although legal man tuod nga ang mga statutory laws pwede mo ma-amend, ma-revise mga kasama para nga magpasad sa bag-o nga layi. Kaya nakita ko si Senador Ruben Padilla, rigid siya din, nag-text-text siya sa video ni Soto. Parehas bala sa Ruben Padilla lo, nga ginpasar ini para i-repeal or i-amend ang isa ka presidential decree angot sa pag-angkon sang madamo nga mga armas nga hindi lisensyado, no? Nga kung nakakomit ka sang krimen gamit ang hindi lisensyado ng armas, duhagid kaso ni mo. Halimbawa, naniro ka, napatay, so that's murder. Then file lang kapag illegal possession of unlicensed firearm. Pero sa Ruben Padilla lo, bangod sang nadakpan si Ruben nga damo pusil, inligwat ini pagi man sa labi niya, paglabi niya, kag pagsimpatiya sa iyang pariyo niyang artista nga si Ramon Revilla Senior, siling niya liwaton ta na, inang laye nga na, hindi na nami iyang paggamit mo sang pusil nga hindi lisensyado, kasuhan kapag ed, no? Dulaon na lang na! Kung gingamit sa pagpatay ang hindi lisensyado nga pusil, amo na lang ng kaso sa nagamit sina, no? Pagpatay, amo lang na. Wala na pagposes ang illegal nga firearm. Kag siling niya, ang illegal possession of firearms, daw ka bugatkin sinisang penalidad niya, abi pagamayon tani, no? Pagamayon tani, kag ibutang tani nga pwede makaprobation ang nagdala sa mga madamo ng armas nga hindi lisensyado parehos kay Ruben Padilla. Dito way matapos si Ruben Padilla sentensya niya nga 20 anyos, no? Do mga 2 years, 3 years pa lang gin pardon na siya.
0: RNN, Palabra di Honor.
1: Amo nang halimbawa sa mga laye, mga kasama nga pwede niya ma-supersede ang isa pagid kalaye, ti amo man i-seleksyon pero hambalsad to sang Supreme Court husto ang argumento ni Makalintal nga ma-disenfranchise ang mga botante kung ipaiway mo pa ang barangay kag iske election. Kaya nag-author, mga kasama, nag-sponsor sang sining hagna, no? Para himon 5 years ang term sang mga barangay officials, amo si Senador Chis Escudero ang nag-sponsor sa Senate Bill 2397 nga gina-fixed ang termino sang barangay kag iske official sa 5 katuig. So kung nag-election kita sang last year, 2025, 26, 27, 28, 29, 2030 pa matapos ang term sa mga barangay officials. Kung maaprobahan ini. Kag in effect, nag-reschedule naman ini sa upcoming barangay kag iske election from November 2026 to November 2028.
0: RNN, Palabra di Honor.
1: Kari bala ang pagpamatok ni Senador Tito Soto sa siling hagna Wala mo tang video sa Billionaire News Channel, mga kasama.
2: Villa de Bas mentioning earlier, it is my position that the postponement and holdover positions are not indispensable and necessary to fix the new five-year term of the BSK officials. Above all, Mr. President, the Constitution provides that sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Thus, the right of suffrage. A human right must be utmost respected. Considering that this is the eighth time, Mr. President, eighth time that we have postponed barangay elections, it might give an impression to the public of how little regard we are giving to the unit of government closest to the people. The primary level of government through which people directly engage with public authority and the one most directly involved in the day-to-day concerns of our people. Mr. President, just to place on record also, and I've heard this from all over, in every barangay, right now, presently, there are approximately 10 to 12 people who want to postpone the elections. But the rest of the barangay want the elections to push through. That is how it is, Mr. President. Well, I previously mentioned during the debates about the numerous erring barangay officials nationwide. Not only just even the mayor of Makati, Mayor Nancy Binay, until last night, discussed with me last night their problem if the holdover will proceed. Ganun din yung narinig ko puro sa mga ibang mga mayor, not only nation, not only NCR, Mr. President, but some from Luzon, some from Visayas, some from Mindanao. Eh sabi nila, lalakasan loob ng mga yan, knowing na hanggang 2028 pa pala sila, eh may mga kasong karamihan sa kanila. Marami sa kanila, hindi naman karamihan.
1: So there are mga kasama, ang pagpamatok ni Senador Tito Soto sa sining pagpalawig. Pag-fix ang terms ang barangay Kagiski official sa lima katuig kag ultimately dala na lamanda ang pagpaiway sang eleksyon nga natalana subong nga Nobyembre 2026 pakadto sa Nobyembre 2028.
0: RNN Palabra di Honor.
1: Kumagamo mala na nga daw wala malang bili kag problema burden sa National Treasury sa National Coffers ang barangay Kagiski election, no? Idulaan na lang na! Iban yung mga pungsod, wala man barangay! Or i-reclassify! No? I-reclassify ng mga barangay kaduro-duro! Gamayon ta na lang na eh! No? Dapat ang barangay, subong niya, hindi ka makakreate sa barangay, no? Imuon ta, baguhon tang local government code, kung wala ka sang 10,000 to 15,000 nga population, no? Kung gamay lang daw populasyon mo, isityo ka lang na eh! Diba? Kaya mo ulugtasan yung mga barangay officials diri sa sunod mga kasama, damo sa mga reklamo sa mga barangay. O di itong ila tong bakal tong mga computer nila to ay mag-agis bidding to, no to? Ay, sus mga kasama. Tapos palawigon mo pang ila sila yung mga termino. Tagali no bayan, tigbawan na Iloilo, gani yung mga barangay officials, tamad doon. Takaan ang mga kasama, no? Di magamo na ipang-merge na lang ini mga bagagmay ng mga barangay into sa iba nga mga barangay. Tingbo na lang na sila, no? Parehas ni sa probinsya sang Iloilo, isa kita. Ordo kita sa bilog nga Pilipinas ang probinsya nga pinakadamo barangay. Ang Banwa nga may pinakadamo nga barangay, Miagao. Sobragid 100 ang barangay. Pila malang population sa Miagao?
0: 60,000-70,000.
1: No? Di parehas diri sa aton sa syudad. Ang barangay ta 180. Ang population naton pila malang 500,000. Di kunimuon mula natig 20,000 mga kasama, Ang 180 nga na, mga kuno, 180 ka kapitan. Mga kasama, magpuro palasik lang na tag Jurgis Mill sa ila sininga kaban, no? Pwerte na kadako nga kwarta ina, no? Madangat na sa mga 18 million. Di ba? No? So dapat i-check naton ini mga kasama, no? Kung daw mo malani nga burden ang barangay Kagiske election, no? Panom dumonta na lang kon padayunon ta pani kon indi. Nakakinot pa ta kwarta. San bahay, rajuman mon kapalihan mga kasama. By the way, ang mga nagboto pabor, ariyo, tandain nyo, or kontra, nagboto kontra sa pag-fix ang terms ng barangay Kagiske election, kagpagpaiway sa election, sanday Senador Tito Soto, Senate President Pro Tempore, Senador Joel Villanueva, Risa Hontiveros, Bam Aquino, kag Kiko Pangilinan.
0: RNN, Palabra di Honor.
1: Sa mga hindi gusto nga ipaiway ang eleksyon sa barangay Kagiske, ari tandaan ninyo ang mga kaupod ninyo sa pagpakigbato.
0: RNN, Palabra di Honor.
1: Gindulong kaginbay lugan, hindi kamahin sa atong apala, tuntunan mga kasama sa Super Fiber. Ang pinagkabag-og, kag-epektibo sininga produkto para sa irregular o normal nga pagpagawa sa atong higko. Ginimo gikan sa nagkalilain, kagpuro nga ingrediente nga naghalin sa fiber, wheat fiber, spirulina powder, mixed fruits and vegetable fiber, apple pectin, cordyceps mushroom, kag-lain-lain sininga klase sa mga berries sa guntagaan, sa nagkakigo pag-amlig atong tiyang kolong kagbilog nga gastrointestinal tract or gut para sa posible nga problema sa constipation, pagtugas ng ulcers or pila sa atong tiyang kag-kolon. Super Fiber, epektibo kag-garantiyan tesado nga proteksyon para sa matilong nga kolon kag regular nga pagpamuhin mabakal sa mga butika. Subong man Nance Liniment Oil, ang pinagapuro kag pinakaepektibo panghaplas herbal. Nance Liniment Oil maayo man para sa arthritis, rayuma, varicose, palamuypoy, palamanol, palanakit sa kalawasan, naipit kag naparalisar nga mga kaugatan. Pwede mga panghaplas sa mga nagaubo, palanakit sang liog, naundan nga mga bali, nagasurab nga surok-surok kag sa mga dagadugo nga pila, si ini patugunon pontaton patuloy lang sang Nance Liniment Oil. Mabakal sa mga butika, aprobado sang FDA.
0: RNN, Palabra di Honor.
1: Si Secretary John Bick Rimulya ang ginatawag sa MDDS nga si John Wick. Ari diri subong mga kasama na nagtag siya mga salakyan.
0: RNN, Palabra di Honor.
1: Diway ka komisyon si Nadasek. Tinlo ko no, pagbakal sini. Rajuman Mon Kapalihan.
0: TYRI Rajuman Report.
3: Rajuman, naging pangunahan kay nani DILG Secretary John Vic Rimulyano ang pagpanagtag sa 20 tanan no kay unit iya sang Honda PCX 160 motorcycle no scooter type ini siya na motorcycle gin panagtag sa Police Regional Office 6 no para sa pagpatigayo na sining sa 911 emergency response program sang gobyerno no suno sa kay Secretary Rimulya amat-amat ini no nga pag panagtagmantang kagamitan para sa mga kapulisan kag sa mga katapo man isang bumbero matapos man nga gin pasalig niya nga by January of 2027 iga panagtag o umpisahan na no ang mga bumbero na o kon ang mga local government unit na wala pa iyasang bumbero kay man nagpurchase ini sila sang 1,500 ka mga ka unit sang bumbero sa Korean government no ang transaction is government to government no ang nagdesisyon kag wala sang middleman no kag gipabugaliti tinlo ining transaksyon kag wala diri sang nagginansya iya rajuman Henry maluwas sa fire truck may mga kagamitan man sang mga bumbero nga iga purchase
1: sa istansya to nga ginpangako ni Usik Jed ara da dalada
3: dala na siguro ni kay bilog mo nga Pilipinas ni. Actually, ang backlog nila, according sa kay Secretary Rimulya, is 1,500 no? Ka mga unit. Arjuman Henry, no? Bilog din nga Pilipinas. Kag na-account na ini, kag by January of 2027 daw mga 1.5 years ini ang staggered kapag deliver sang Korean

0: don't know, because given the best possible price, competitive bidding siya, equipment more than 200,000 ang isa. Kasama na lahat ng equipment, kasama na lahat ng silence. But it's the best possible price kung compare yung kahit saan sa mga Pilipinas. Ito na ang pinakamababa. Every year yan, magdadagdag kami. Every year, mag-i-invest ng BFP for more equipment para sa response, para sa first responders. Alam yung pinakamahirap dito yung first responders eh. Nasanay tayo na dati ang patadaan ng numero sa buong Pilipinas kung saan tatawag. Ngayon, isa na lang. Ngayon na may unified 911, narinig yun naman yan, no? Nangyayari na. Mataas na expectations mga tao sa BFP at saka sa PNP. Kaya kung tumaas expectations, dapat ang kaya itaas rin. So ayun ang program natin. And people should expect more. The people should expect more. They should not expect less of their police or the BFP. Kasama rin dyan yung mga ambulances. May mga bago ambulances. Ang dami. Ang backlog namin ay parang 1,500 units. Kaya bumili kami ng 1,500 units sa Korea. Deliverable within 1.5 years. So, within 1.5 years, kompleto na lahat ng munisipyo. Wala tayong
1: magiging. Makakumpleto dito sa
0: response. Makakumpleto na. Buong Pilipinas.
2: 1,500, sir.
0: This
2: was from Visayas
0: or Philippines?
2: The whole
0: Philippines.
2: Mga when po ito?
0: Starting January, we'll be receiving, I think, 150 units a month ang delivery. Tapos bigay kami ng bigila.
3: Ano po yung sa Korea, sir?
0: Yung galing sa Korea, yun day yata ang magiging supplier. Government to government agreement to eh. So, gobyerno ng Korea, gobyerno ng Pilipinas, nag-usap. Walang middleman. Kung walang middleman, walang lagayan. Kasi ang involved dito, Office of President, DILG, at the Korean government. So, this is the cleanest transaction that is possible with the best possible benefit para sa lahat ng mga Pilipino.
4: Senator, sabayin siyang nagpagpayang rin ni Secretary John Victorio Murillo, kalakip Pandirik Kaina, no?
5: At least, mayuto, ginambal niya, government to government ang transaksyon, no? Yes. Wala lagayan, no? Tibali ang nag-transact, si Presidente Marcos. Kaya to sa iyang lagay, Guru Rajuman Mone. Yang Secretary of the ILJ, may ara ang Guru Lagay, eh.
4: Sila ko na nag-facilitate, eh. Nag-transaksyon din to.
5: Amo itong binira niya, Guru, itong korupsyon sa mga matagas itong official sa yung
4: Bureau of Fire?
5: Kay siya matransaksyon? RNN, Palabra, Di Honor. Gusto, Regiman Mon?
4: Ginbalikan niya ito kay nasa iyang speech, no? Ang pagkakast nito sa mga
5: official
4: sa
5: Bureau of Fire.
4: Regiman Henry, no? Ngati mo niyong rason kung nga ang dugin na ginapakita kay karosang DALG na dapat wala na sang patong bala or overprice, no? Kay do mga sa bilisang fire truck Regiman Henry, those 700,000 to ang overprice, no? Sa isa lang ka unit sang fire truck Regiman Henry, no? So isa ni sa mga
5: daw Hyundai to, Hyundai nga fire truck.
4: O, brato Hyundai. Brato kay bag-uni subong mo ang mga unit nila.
5: Daw Hyundai, wala na nga manufacture. Malang sang, kwan?
4: Sa Korea.
5: Sa Korea. Ang Kia, uh-huh. Yan daw. Ay, manti ang Kia, under man na sa Hyundai.
4: O, kaya ang Hyundai, amun yung makita natin na may mga unit niya sila, no?
5: O, approximately mga 6 to 7 million per unit. Kung mag 1,000 ina Regiman Mon, 1,500, no? Hambal niya?
4: Oh, yeah. Yes, 1,500.
5: Times butang walang 6 million, mga 6 billion, 6.5 billion, no? Tama. 1,500 times 6, mga 9 billion malang Regiman Mon. Ti ang delivery na sinagaling hasta pa man sa kwan eh. Hasta pa man sa 4 years. In the next 4 years mo, ma-start ang delivery 2027. So hasta 2031.
4: January.
5: So kung magdaog man si Sara Duterte sa 2028, no? Sige, inabutan sang fire truck ang nagkomisyon, ang nakaligad yung administrasyon. Gusto?
4: Amo na kung may komisyon eh. Kasi ang bali na tinlo ko ng transaksyon eh. Regiman Henry, no?
5: Koreano so, pa.

0: Siya mo nang ginambal nati eh sa ligan to na lang kapay pamatinlo gid ba ng transaksyon sini sining mga contract no kag ining mga kagamitan ngani no maluwas sini ang mga driver or mga pulis bala ang hindi makaibalo mag nalasang salakyan dumi ara sang may order ka ina nga ipaidalom gid sa driving skills no pagkatapos
1: dapat requirement ang mag-hire sa mga bombero kag mga pulis ka balo mag-drive.
0: Yes, oo. Kay ginahambalagan kay nga daw nakibot siya nga damo gid isang pulis kag bombero hindi iya ka balo magdala sang salakyan.
1: Ati mag amo na radyo man mo tapos daw ay manabi sang special skills gid. Laban-laban naman na nadala goro to sa gin-expose man ni Rimulyato nga daw for sale nga slot. Slot for sale, di ba? Tag 300 mil.
0: Oo. Si, amo nang mga, kung ano mga proseso nga daan na bilangan andan, naging na baligya, no? Arjuman Henry. So, may mando na siya sini, no? Nga kung magsulod ka sa pagkapulis sa pagkabumbero, dapat nga kapalo ikaw magdala sang salakyan, Rajuman Henry. No? Kaya importante gini ni bilang katapos ang law enforcement kay more on mobility subong no ang gina implement sang DILG secretary para man no, sa sinmodernization kag makumpleto ining mga kulang-kulang kagamitan sabahin iya sang Bureau of Fire gid no kay ang Bureau of Fire damo-damo pa sang mga kulang equipment per Juman Henry no kita naton kung kaysa mag respondi sa sunog no atong kaso gani sa nagligad sa may area sa Manila
1: man gina maintain mayo gina sinindikato man gi iban nga mga luko-luko ng mga bombero ang maintenance no ang mga incendi ko sina do ginapamintay na sila ginapatinloan ginapakayo na sila ginapamake sure nga in good running condition. Why Manila ginoobran? Pinabayan mo lang nila, Rajuman Mon?
0: Oo, oh, walang problema sa maintenance, Rajuman Henry, no? Gagahayte, iban nga bumbiro to sa dalom, nag-maintenar man sang, o kung nag nagkuhan na lang, no? Nag-antos sila sa kung ano man lang apilapon.
1: Kaya nga, ang MOA nga daan nila, gina-racket man sa ila, Chip. Ang fire marshal nila.
0: Yes.
1: Tilaban-laban ang fuel na sang fire truck, ah. Pasi ginasaypon man na sa iba ng mga bumbero kag ginatugong sa motor nila. Ay, susubalan na ng mga diskarte.
0: Daan na lang ang mga estilo eh. Dugay na nga mga problema, no? Anyway.
1: Pero kabay pa nag-professional naman nato yung mga firemen.
0: Yes, oo. Anyway, tayo mo ning mga dapat ipatuman gin sa gusto para man nga mangin straight kati mayo man yun. Ang adlagan sang law enforcement naton diriya sa may pungsod Pilipinas.
1: Sige.
0: Aba ni madulong naton yung information direkta sa may Campo Martin Delgado. Kasama mo sa DYRI, Armen Ililo, Radyuman Monialis Kapalian, Pertakarmen.
2: RMN, Palabra di Honor.
1: Salamat yun kay Radyuman Mon Kapalihan, gindulong kagin boylughan, inigabahin sa atong palatuntunan mga kasama sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kahibalo-balag ka mo nga ang heart disease, isa sa mga nagapanguna sini nga kabangdanan sa pagkapatay sa mga tao sa bugos nga kalibutan. Ang heart disease o kon sakit sa korason, nagakatabo ko ng kaugatan, puno na sang tambok nga kabangdanan sang pagpugong sang mahapos nga pagailig sang dugo. Amo ini ang ginasugudan sang stroke kag heart attack. Gani, hindi pagkalimta na pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy, mayara ini sang natural nga ingrediente, pareho sang vitamin A, vitamin D3, kag vitamin E nga nagamintinal sang healthy red blood cells. Mayari man ini sa omega 3 fatty acids nga nagamlig sa korason batok sa masakit kag nagabulig sa pagpanubo sang blood pressure kag alkali glycerols nga nagapabakod sa immune system para makabato sa masakit ang lawas naton bacteria kag viruses. Gani mag-maintainer gid sa pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Bangod prevention is better than cure. Mabakal sa CLG Pharmacy, ABC Pharmacy, Lady Pharmacy, Grace Pharmacy, Butika Kaya, New Mesa Drug, IS Medicine Corner, Marx Pharmacy Lapas, kag Singo Pharmacy Lapas. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: RML Palabra di Honor.
1: Sige, yari na ang istila ito sa probinsya sang Iloilo upod kay Rajman Mon Kapalihan.
0: Probinsya sang Iloilo, yari na ito sa resulta sang STL sa subong gabi at ito sa mga second row alasunso sa gabi, September 9, 2026. At ito sa first winning number sa subong gabi, numero 17, number 17. Ikatuwa na ito ng numero, numero 2. Kaya ikatuwa na ito ng numero, numero 27.
1: Ang atong sining Dr. Metsubong Agabi, Mr. Antonio C. Dr. Operations Assistant, Mission Solorin, kagang aton sining Operations Specialist, Mr. Raynan Pinyon. Kaupod man sa aton sining STL Representative, Mr. Glenn Sunyo. Kaupod man sa aton sining Judges Chairperson, Mr. Ryan Melgar, kagang iya sining mga members, Ma'am Julie Tabanyo, Barry Cortisano, kag Ramon Panes Jr. Congratulations and what sa aton sining mga winners sa probinsya sang Iloilo, kag sa mga wala pa magdaog padayon lang kita sa pagkaya para makahulig kita sa kawang gawa. Director diri sa STL Draw Court, sa PCSO, kaysa Eagle Lord Gaming Corporation, Radyo Man Mon, Yales Kapariyan, Pata Carmen.
2: RMN, Palabra di Honor.
1: Salamat kayo, Radyo Man Mon Kapalihan. Resulta sa STL sa probinsya sang Iloilo. Ay, nagguang 20 city ni Cass Jess Leon. Eh, ano ni Cass? Why tada?
2: RMN, Palabra di Honor.
1: Galing ambot kon may pare sinisaya numero 17, 2, kag 27, 17, 2, and 27. 17, 2, kag 27. Sa mga nagdaog, congratulations. So wala, sige tayo lang. Kaya inyo tayo, nagakanto sa kawang gawa.
2: RMN, Palabra di Honor.
1: Happy birthday, gali anay kay Linda Casuyo, no? From High School Batch 74 of University of San Agustin, no? Ma'am Linda Casuyo, happy, happy birthday from kasamang Stephen Paniga. Gendolo naman kagin boy lugan ni kabahin sa atong apela tuntunan mga kasama sang Kubota kagapay sa mong uma para sa masanag ang agrikultura raffle promo. May chance kamo magdaog sang brand new Kubota products kon kamo magpasakop sa promo hasta sa December 5, 2026. Bisan sino magbakal sa Kubota equipment o kung genuine spare parts, magkakuha sang raffle coupon. Mas dako ang amount sang ginbakal, mas madamong raffle ticket kag coupon ang makuha kag mas dako ang chance sang magdaog. In every 3,000 pesos worth sang ginbakal, may isa ikaw ka raffle ticket. Gani pa masyari, Iloilo nyo Agri-Industrial Marketing and General Services Incorporated, Lawan Village, Balantang Haro, Iloilo City, Sonan, lawang sang Ceres Terminal. Pangita lang si Mang Susan Aurelio kag si Sir John Earl Fudadera. Ang raffle draw patigayunan ni sa December 5, 2026 3 PM sa Ina Farmers Learning Site and Agri Farm Incorporated, Barotac Nuevo, Iloilo. May DTI supervision para patas kag transparent ang paraffle. Ang mga premyo ang nagahulat, traktora, rice transplanter, power tillers, diesel engines, kag oil and filter sets. Para sa dugang impormasyon, bisitay lang ang Facebook page, Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, or magtawag sa cellphone number 0921-792-2941. 0921-792-2941. Basta makinari ang panguma kay Iloilo New Agri Kubota na. DTI Fair Trade Permit Number R6-14 Series of 2026.
2: RMN, Palabra di Honor.
1: Pagbalik ta mga kasama aton nga tingog hiligay noon kag report ni Rajuman Plo Consumo Navarrete, no? Isa sinika prisong may kasong rape dito sa San Rafael. Nakapalagyo kay samtang gina-transport siya, wala hinigot ka pule sa salakyan, lumumpat kag lumigid sa kamaisan sa banglet. Ti pakta nyo abi ang pulis, matyag nyo malumpat man sa banglet kag maligid.
2: Palabra di Honor.
1: Tanaon tanak karon pero ako niya matyag ko gintan aula nila nga nagaligid kay ti maligid man imo to, no? Matyag ko iya gin singgital nila, hoy! Maligid man imo to, lumpat ka man to sa kamaisan to mga katol.
2: Palabra di Honor.
1: Kay sobrang kumpiyansa kon kay isa mga kasama. Di laban-laban, makasuha naman yung mga pang-relieve naman yung napalagyuhan. Katol naman sa ulo ni Abi, nagay ka mo kinumpiyansa ni sa mga tao ngayon eh.
2: RNN, Palabra, Di Honor.
1: Standby, pagbalik ta mga kasama. 4 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi.
3: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS. That News was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
2: ACS. Samsung Plus Gold.
4: Ako galing si Shirley. Ligid akong inatubuan sa mga hubag-hubag. Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Samsung Plus Gold. Sa sunod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
2: Samsung Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Samsung Plus Gold. Sa mga butika.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Narilito, dayon, senior. Sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nga solusyon. Ang kisipok mo ko nung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, BK. Ano na batsagan ko nga? Gawin ako gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakakpuin ako. Subong yan, nagawa. Sarto ko to sa ilaw balay sa bata ko. Takladon. Tingnan, bago nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epic.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Hamelo, mabait. Try Dark Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: D3 Bio. Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagbo niya akong maskulo, sana adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3, gamay visio. Ang visio, gamay D3.
3: Mabakal, sumanguti ka.
4: Megaman Herbal Capsule.
5: Ginamaintain ang imong resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
4: Megaman Herbal Capsule.
5: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
4: Megaman.
5: Mabukal sa mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako ganay sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa kon nadulaan gana magtuon sakit kay na kon ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
8: Kag subong kanami sa kon paminsara.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Vita D Plus Coffee Mix. Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapin na ba nakamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
10: Mabakal sa mga butika.

0: Believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
5: May tapang na hindi sumusuko.
6: May angking diskarte para magtagumpay.
7: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
8: Yan ang bangis ng layon.
9: Gerald Anderson, EZ Mill, Mark Mugen,
10: Emil, and Vince of DBTK.
11: Ngayon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
12: Drink responsibly.
13: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
14: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
15: Char, Fab, Car, bangong kumakablum. Tanggal amoy kulor sa bangon at Char.
16: Charm Babcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
15: Bangong kumakablum sa Charm!
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
14: ACS!
17: Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay sa inyo nga ubdan natun ang kampanya kontra dengue. Pulupod kita nga magpanilo sang aton panimalay, kagpalibot, gubo natun, kaghawanan ang tanan nga mga ilistaran sang lamok. Pakulbon ang mga lata, butilya, kagiban pa nga mga bagay nga mahimo tiniran sang tubig kag pangitugan sang lamok. Hawanan ang mga masiok nga lugar kag mga kanal sa liwat. Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay by guides ang inyong kooperasyon. Salamat.
18: Super Fiber.
19: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang ako nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghaw as ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
18: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.

0: Unilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Oras attack, alas 8:15.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
5: Oras sa DYRI, RMN na Iloilo, Filipinas Standard Time. 13 minutos sa kaligad sa TAC na alas 8 sang gabi.
6: RMN, Palabra de Honor.
5: Si Doña Milagros Malunes ng Quezon Street, Arevalo. Pero may ginagapamati sa aton, bawait ako nung siya ginatamyaw. Tiway man ako kahibalo, derikas nga nagapamati. Kung hindi pa bangod kay kasamang Ralph Dasalon, tao nga ara na karon sa disyerto dito nagatungaw-tungaw. Wala kami diri kahibalo. Nga ikaw gali ang nagapamati kag maka RMN Doña Milagros Malunes. Joke lang. Thank you, Gabe. No? Good evening. Ginatamyaw naton, no? Isa sa mga sulki naton diri sa Palabra de Honor, si Doña Milagros Malunes diri sa Quezon Street, Arevalo.
6: Palabra de Honor. Palabra de Honor.
5: Siyempre, iba naton yung mga estudyante pag nag-upod kasama ng Elinit de la Pastora, si Fred Pacaco kag si Nanding Amora, si Maria Menda Sustinto Sicor, si Mami Sustiger, Lodi Labaino, Mario Aletre Pakito Magbanwa, kag bilog niya ng pamilya sa Kabilawan ni Lucena, kag Subuman, kay Bukay Suelo, sang Bilidan ni Lucena, nagapamatigid permi sa RMN. Si Luel Hintuleyo, good evening, Gid. Permi nagapamati. Subuman si Ma'am Gretchen Tamayo, Nurse Nida Madre Siciliste, Janilyn Talamor, kag Julie Galon, no? Sang Visayan Surety Insurance Corporation, nagaupod man sa aton. Si Cas Nicolay Somes, no? Dira sa Land of Smiles sa Thailand, nagapamati gid. Si Councilor Alan Duloy Saldivar, mayadayon yung gabi. Kasamang Berna Suchar, good evening gid. Kay Shelet Perez Nabael, Ma'am Tilly Pfeffer, good evening. Si kasamang Stephen Panega, Inday Narciso, mayadayon yung gabi. Si Vic Macaroncio, good evening. Sa tanan yung mga listeners ng RMN. Si Regina Gumakil, good evening ka. Si Kagawad Noel Coscoluela, Rosal Ninita, si Clita Alpaparas, good evening gid. Thank you sa prayer. Si Marmar Lopez, no? Good evening. Si Edgar Labarico Senior, Ernesto Liabore, no? Mga Liabore, Taganigros, no? Good evening lang sa inyo, mga Taganigros. Si Adila P. Miado, Alma Aginga, Robert Bigasin, no? Ang increase ng antiko, dere sa antiki, piso kada kilowatt gid. Mataas pa na ka, suway pa na da, no? Kay Subong, ang analysis karon i-discuss na sa spot market, Subong, at spot prices, sang kuryente, nagsaka, bangod sining perming about out, kay nakakreate sa impression na kulang ang power.
6: Palabra de Honor.
5: Istoryahan ta na karon, ano ini may ikon sa buhay diri mga kasama? Ang mga cheerleading plants, kaya bisan hindi pa dapat nga magpatay sila sa ila sini nga planta, nagpalatay sila. Bisan wa'y naka-schedule ini nga maintenance, dapat may imbestigaran ini sa Department of Energy kag Energy Regulatory Commission kung may itlog sila.
6: Palabra de Honor.
5: Si Junel Pahamulin, good evening gid. Sa Alimudyan, Kataraka, kay Brownout na naman, kadagab bigid, tigpara niya pun, paano ikaw kahimos man, no? Grabe yung iliko, te. Oh. Ha? Oh, ha? Te.
6: Palabra de Honor.
5: Pero si Amaho Manihar, si Hector Puras, bago lang nag-brownout, rin stagbak, bunta tala haro, no? Adlaw na lang brownout, te. Oh, ha, te.
6: RMN, Palabra de Honor.
5: Erna Figueroa Ablanido Paro, good evening. Si Fred Madero, dere sa Limujan, Brown Outman. O, kas Mel Gargaran, kas Ima Suplente Taasan, Son Pineda, no? Aliente Zen Paraico, good evening. Rosel Gaya Pagumilia, si Onyok Miliesas, Edgar Canyonero, no? Dulom-dulom naman dere sa Bingawan, good PM, na noning ilikoman, no? Kwan guro ko muna eh, bulan, ano pa, dulom-dulom? Eh, kaluluhoy lang mga kwan, distribution utilities mga kasama, kay kulang ang power supply naton diri sa Visayas, malapit gid 1,000 kilowatts or 1,000 megawatts ang wala sa need sang Visayas everyday nga 2,500 plus megawatts. Halos 1,000 megawatts gid ang wala subong, no? Kano nga plantay na ang napatay? Karon istoryahan to na mga kasama, GNS Glass and Aluminum Works Plus, nagapawati man permi lang kuno naga Earth Hour, no, si J Jose Arca ligom dulom bilog nga ni Wine, ha? Okay. Oh, ha, ta. Palabra di honor. Si Ricky Echalar, no, good evening man, listening from Barutak, Piho, sa pamilya niya sa Guimaras, Gamarcha, Galigo, kag Echalar sa Barangay Bugnay, Jordan, Guimaras. Palabra di honor. Sarwai, Radyo Man Pro, kung sa mga nabarito, gindulok, kagin builugan, hindi kabahin sa ato nga pala tuntunan, mga kasama, sang, or sa aton silinga tingog, hiligay nun pagalian na ipe, no? Sang Mega Man Herbal Capsule, sa tanan yung mga drivers, gagabiyay sa Luzon, Visayas, kag Mindanao, mag-inom na sang Mega Man Herbal Capsule. Hindi lang epektibo sa inyong obra, kundi pati man sa paglabing-labing kay misis, magluwas sina, nag-aserve man ang Mega Man Herbal Capsule, nga proteksyon sa mga kalalakinan, nga sobra ka-stress sa trabaho. Sa Mega Man Herbal Capsule, tanan yung problema sa kalalakinan, makuha para sa prostate problems, wala nagatong karong hinganiban kung maglabing-labing kay misis, may islan ina sa pagka-agresibo kung tumaran sang Mega Man Herbal Capsule. Duha ka kapsula kada adlaw, solve na ang problema mabakal sa mga butika. Kagsubong man, Mega Man Gold Coffee Mix ang kape para sa matuntod ng mga lalaki nag-aamlig sa atong prostate para hindi magdako or maghubag kay ang prostate, kung mapabayan mahulog ini sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi mo yan kay partner o kung kay misis sa tiyon sa labing-labing bangon may ginseng tungkat ali maka kag So Palmetto nga kilala nga nag-aamlig sa prostate sa malalaki, manamit ang sabor nagabato sa pulaw kag para hindi pagkapoyon sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix kag Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika. San bahay, Radyo Man Flo, konsumo na barete, yari anay ato nga tingog hiligay noon, upod kay Radyo Man Fea May Otero.
0: Tingog hiligay noon, ang pagtibong sa namatan na pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligay noon.
7: Ang ining binalaybay ginatiguluhan, pilion mangin maayo. Nagapalapit na ang pagulhot sang pamanagbanag. May nagatika na nga gamay nga kasanag. Isa naman kaadlaw ang sa tawo ginhatag kahigayonan sa pagkamaayo sang aton kalag. Agsa sa aton mayara sang misyon o galing nagapangibabaw ang ambisyon. Indi na naton pag-uyangan ang tinion. Nagakadapat kag nagakaigo ang buhaton naton. Magkagiyagid ang husto nga paghango, panglakaton nga tadlong, sa bos damlag itutok, pangamuyo sa kaugalingon, sarang idangop, makaako nagapamati, kag nagahulat sa pagkupkup. Nagaumpisa tanan sa matinlo nga hunahuna, kaakig kag dumot, bisan pa sa may balana, panason sa dughan, kag pagtimalos nagahana. Pagka mapainubuson, may grasya nga natalana. Nagakawas sa baba ang unod sang hunahuna. Magandam sa mga tinaga, may gahom aton dila. Positibo nga hambalanon lang ang aton ipagwa. Magadumili sa aton, maghimo sang sala. Binuhatan nga maayo, masaming ginakalimtan. Tani indi upang sa pagpakita, manami nga pamatasan. Padayon sa paghimo, insakto nga wala ginabantayan. Kay ang Ginoo nagatamod kag ikaw pagapadyaan. Pala nga buhian nga nagakaigo kag para sa tanan. Pagpanunto sa isig kapareho dapat likawan. Indi magkabalaka kay ang hando mo matuman. Isalig lang kay ang kapisan may kabaylo nga kauswagan. Pagtinguha nga indi magsobra kag magkulang. Magpahuway kon kapoy kay kita tawo lamang. Indi pag-abusuhan ang lawas kag ikasarang, kun hinali matam-an, posiblik nga malingkang. Mangin masinapakon sa nagakatabo sa palibot, manilag kag magpaambit sing maayo nga buot. Magpangaman sa malain kag kalaot, may pakigbahin sa katilingban, husto ang panimuot. Ibugos ang pensar sa pagtuman ka mga hilikoton, kinahanglan ang maukod nga determinasyon, masulhay kag wala sablag ang pagpatigayon. Tayuyon kag sigurado ang palaabuton. Nanago na ang adlaw, pagabot sang kasisidmon. Kaangay sang paghinulo sang kabuhi naton, kun ang pagkatawo ay han, nangin mapuslanon. Magapahuway kita nga matawhay kag malipayon. Aton pamangkoton, ang tagsa naton kakaugalingon. Ano bala ang hinimuan nga kita gusto dumdumon? Magapangibabaw ang natandog naton nga mga balatsyagon. Kay ini magapabilin hasta sa kamatayon. Ang rintingog hiligay noon, pinagi sa binalaybay ginsulat ni Ginang Pearl Perquez Parangan sa Barangay Demokrasya, Haro, Iloilo City, Pangulo sa Sumakwalan, Iloilo Incorporated. Iningabahin ginadulong sa inyo sa Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Samtang nagaedad kita, kalabanan sa ato, nagapaminsargid, kagapangamuyo, nga ara lang sa maayong panglawason ng aton pamilya, ilabinagid ang aton ginikanan. Isa sa pamaagi nga makabulig kita para matagan sa maayong panglawason ng aton mga ginikanan, ang mga pagtumar sa Dr. Pinoy's Squalene Capsule, the number one trusted food supplement sa aton mga senior citizens. Wala labot nga gahatag ini sa oxygen sa lawas, mayara ini isang vitamin A, D3 kag vitamin E nga nagapabaskog sang lawas. Isa pagid ka benepisyo sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, ang alkyl glycerols nga nagamaintenar sang aton healthy immune system para mabatuan ang mga masakit nga nagahana sa aton lawas kay nagaprotekta man ini nga malikawan ang hypertension, stroke kag heart diseases. Ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule mabakal sa Anilaw Drug Store, sa Randavel RX, Jam Pharmacy, Jorge Pharmacy, Familia Pharmacy kag sa Kalinaw Drug Store, sa Equity Drug, RX Queen Pharmacy, RJM Pharmacy, J. Baluso Drug Mart, P. Drug Store, Farmacia Dorego, Migs Pharmacy, K&S Pharmacy. Sa dugang ihibalo, mag-contact sa numero 0948-5876-329.
6: RMN Palabra di Honor.
5: Salamat kid, Rajaman Fea May Otero sa aton tingog hiligay nun. Good evening lang sa mga kaobdanan tadira sa Sumakwelan na Iloilo. Si Senador Cayetano na siplatan ko no sa Ninoy Aquino International Airport, gate 109, may travel siya pakadto sa kwan no sa Singapore or Hong Kong. To sa Singapore. So damo nagapamangkot siya gid man to, no? Kag kon mag-travel siya, mabalik pa ni siya. Balik guro eh, kamo man inyo nga huwag nag-i-drite yung tao ang mag-travel-travel. Huwag man sesyon na subong, huwag man impeachment trial, no? Sa buwas, I mean, kay Waybes, Biyernes, Sabado, Domingo, may apat kadlaw, kalapit mo lang sa Singapore or Hong Kong. Balik man siya sa Domingo, sa hapon, kay pagka-Lunes, may trial na naman, kag may sesyon. Kamu inyo, kung mga malisyoso sa inyo, ma-travel lang ang tao. Damo nag-kuno-kuno sila nila, basi hindi na ni magbalik kay... Basi siling weekend, i-file ng kaso kontra sa iya sa Sandigan Bayan, sa Caldero, to sa Sea Games. Kay gapaspas kuno subong si Matibag investigar. Ay, ambot sa inyo da, no. Bahala muda.
6: RMN Palabra di Honor.
5: Standby, Rajaman na Plo Consumo na barito eh, no? Si Cas Arnel Sonoy, nag-upod man sa aton. Si John Mark Misanin, si Jess Pal, si Rico Vic Pagcarmona, si kikasamang BJM Gonzales, no? Kamusta ikaw da ka? Cas Rose Isimo Oryo sa RMN Fans Club Singapore Chapter. May rayad ganyan gabi, no? Si Kaylee ko no, ay pa siya katilaw ka cold caref niya, pero daw mabalda na, no? Ito smaw na lang sa kabugnaw sang kagahon ka.
6: RMN Palabra di Honor.
5: Rosia Mao Manihar, dali eksito sa Igbara, salo sa adlaw-adlaw, nag-brown out kay isa adlaw kagabi pag-brown out. Ay, ba? No? Si Secretary Sharon nga rin, di ba dumayara to siyang One Energy something, no? Or One Natin nga project nga daw kada semana ko no ma-airstar kita para makasave kuryente. Di ma-save ka pa sinisek? Oh, sobra tag 500 megawatts ang ka-save kada adlaw. Galing gantos lang ang mga Pilipino. Casillas Lilauro, no, present man, even then Nuevo Sudario, si Franz Solis, no, good evening sir, no, blackout man kami dire sa Bacolod, sa San Juan, ah, teka, Bisayas mo, bilog kita ka Bisayas, mayo katarasang kandado, kabana, good evening, si, Leo Fortuna, present man, Kasmarita Liamitsilina, good evening, Kas, no, Kasfi Kapada, si, Analisa Tobiliara Travinia, good evening, si, Bert Agustin, no, present man si Sonico Vic Picarmona ara na no kag iban pagid nga mga estudyante naton no si Casa Nicolay Sumis ihada malot Ramos Kirante ayad-ayad nga gabi no subong man sa kay kasamang Bernas Suchar ni Isel Blancada si Sarlita Armada ti si Sardal Hels Macchag Sanchez ni Nina Piñalber si Maribik Cercado, Tessa Portadera, Lisa Solis, Daimel, Maribel Alvarez, Shelet Perez Nabael, si Rosie Amaho Manihar, Milay Yebra Tirotsa, Dershalin, no? Laura Sumagaysay, Mel Gargaran, si Kasi Elias Otacio Tabang, no? May daayad nga gabi, no? Kay Ihado Jose Tolentino dira sa Jos Marlit Sunan sa Kabatuan. Good evening.
6: RNN Palabra di Honor.
5: Balikan tani karon ang brownout mga kasama. Gakon sa buhay bala ang mga power generators kag ang National Grid Corporation of the Philippines. Kag ang taga Department of Energy kag Energy Regulatory Commission para mapasakaan ang bilis ang kuryente kag magbako ang mga Pilipino. Nagbako na sa brownout ang mga Pilipino. Kita diri sa Visayas nagbako. Tapos mabako pagkikita kay masakang bill sa aton kuryente sa sunod na bulan. Okay lang na? Okay lang na sa inyo? No? Why ta sinasang may pasabton? Why ta sinasang sukton? Karon balikan ta na. Check ta na si Rajuman Plokon Somo na barete na dakpan na ni Balang Prison eh. Nga lumumpat sa patrol car sa polis kay nagligid sa banglid sa kamaisan. Rajuman Plokon Somo na barete.
6: TYRI Rajuman Report.
8: Rajuman Henry, padayon nga ginapangita sa San Rafael Municipal Police Station ang ining nakapalagyong preso, no? Dira sa may nasambit ining banwa matapos nga halin diri sa siyudad sa Iloilo pag padulong doon tani sa may San Rafael Municipal Police Station. Actually, pabalik na sila tani sa nag-hangyo o naginyo si Gerald Jimena 20 anyos, no? Gerald Jimena na nagpangihi, no? Nagpangihi sa mga kapulisan na nangihi, anay, kayo doon mapisuot na gidang iyang ihi. So, ano to nga nagdulog ang patrol vehicle sa San Rafael Municipal Police Station sa may barangay Ariptip, no? Barangay Ariptip, San Rafael, Iloilo. Kasi man ang Ariptip na napalibutan ni nasa mga katanuman, no? Kaya kamaisan.
5: Kaya mo nang dagawakan, tapos na sa baklaya, no?
8: Mm-hmm. Correct na,
5: Rajo Mendre. Nakadulhog ka na. No? So, pabalik na sila banwas ng San Rafael.
8: Kaya po na mo, kaya ti...
5: Hindi magigit bang grade ng Rip Rajman Plo nga dako nga taas. Gida, no? Unless nga dari pa lang sa baklayan siya naglumpat.
8: Ang balniti sa Rip Jeffy ko mo. Ang baklayan part na sang ano?
5: Arip Ate, dip, oh, no? Arip dip pa na ang baklayan, Rajuman Plo.
8: Oo.
5: Ate, dira sa baklayan, no? Kay kung dito nas patagawas may kuan, may eskwilahan nila to. Nubo na da ang banglid, ari di taas ang banglid sa baklayan gid.
8: Mhm. Tama to nga
5: tubod layan gid ang pulis maglagas to, no?
8: Tubod layan gid,
5: no?
8: Oh,
5: naglumpat man ang pulis ka nagligid sa kamaisan, why?
8: Ang balit, eh.
5: Why? Maligid ka imo to. Maligid ka imo to. Kung ako to, tiniro ko na lang to.
8: Gani. No, kay nagpahila nila ni Kaso, mga pag-himulo, sining-simi na, sa muto nga nagpangabay sa mga pulis na ipunduan ng patrol vehicle sa San Rafael, para nga ti makapangihi siya, no? Kay guli, layo ng tuyo. Pag ini siya, ang naglumpat sa panglid na porsyon sa nga nasambit sini nga barangay Radyoman na Henry, no? Yari si Police Captain Francis Carona, ang Chief of Police sa San Rafael Municipal Police Station, portion siya sini nga pagpayag kapag kumpirmar na may nga nakapaligyan sila sa preso.
9: Pangaton nga tropa dito sa area and muna na, hindi pa kita katalising. Initial information nga ra?
10: Sa rin nga barangay na sir na kapalag yung preso?
9: Barangay Arat Dip, sir.
10: Arat Dip?
9: Barangay Arat Dip, San Rafael, Iloilo.
10: Anong kaso yun, sir?
9: Lieutenant Carona, sir.
10: Anong kaso sa suspect, sir? Hello, sir? Sir, anong kaso yun, sir?
9: Rape niya, sir. Rape kaso.
10: I see. So, paano, sir, ipot lang. Kung paano hindi nakapalag yung preso, sir?
9: Nangihi. Kasi nangihi, sir, nangihi. And then, muna.
10: Sa
9: posong gula, sir, dali lang kita. Dada, oh, may gapag-dating
10: sa buwan kita. Isa na lang. Isa na ka ba, mangkot? Kung, din yung siya tani, dalon, sir, ang inyong arestato.
9: Bali, nagpalit sila kaso, hindi mapuli na sila tani. Amo dito na lang siya mangihi, and dito nagluksa siya.
10: Sino
9: nga lang niya, sir? Ni sila ni sir,
10: sino nga lang niya, sir? Sino nga lang niya, sir? Para nga makuha na ton, makuha ng
11: mga... Okay naman, nakakasama
8: na nga. Oo, naman Indri, si Captain Carona, no? Si nga pagpahayag.
11: So, sa lapto niya na, siyang hipe?
8: Ha?
11: Siyang hipe?
8: Oo, siya na lang hipe, sabong.
11: Tapos si relieve na sa...
8: Doon mo gina matabo, guro?
11: Muna nga daw, no? Lias-lias siya to sa interview mo, daw masako siya, no?
8: Sako sa kaya ginagawa
11: ka siguro. Explicar siya na.
8: Kaya
11: anong klase pangihi niya? Kung magsiling daw mangihi, naging siya, pangihi, das pruntong mo, tarso ka kron.
8: Oo, mahala, talaga na mangihi.
11: Under human rights, so, hindi na pwede. Ito, siyempre, mangihi siya. Yan pa, panaog siya, guro. Laban-laban, nakapusas man siya, Rajman Plo. Galing kayo, usually, ang pusas, sabi, hindi baklid.
8: Oo.
11: Sabong ang pusas, hindi baklid, no? Kung nga gani, kung may ngalan-ngalan nga gani, kung public official ka, wala na gani, pusas-pusas. Wala man gani, napusok-sukan t-shirt nga, orange. Kay gani, Martin Romaldez, diba, gintaplak mo lang sa dughan niya?
8: sa hospital. Sa hospital. Kaya damo, binabat siya ng mga politiko kung kailan sila kaso, no? Masakit, Radyo Man Henry. So, muna, maroon na itong information. Ang sining update sa Bayan San Rafael, matapos na nakapalagyo ang isang sining preso na may kaso nga paghimulos. Duwangan ka na, no, sa pilat ng mga programa sa RMN Iloilo. Kasama mo sa DYRI, RMN okay, Iloilo.
11: Isang kuhan?
8: Okay, so...
11: information ang sa ELS to, ano to?
8: Okay, nagtapos na sa pag-aton ang Stintay... Sintay sa it o kung sintay niyebe tanan ka mga ALS learner o kung alternative learning system at ay na sa may banwa sa Igbaras kiniwa kini sa may Igbaras ka Virgin ang gila sining graduation sa rin sa sintay sa it ka mga learners na nagtapos nagikan sa tito ka mga banwa sa First Congressional District sa probinsya sa Iloilo Radyoman Henry, no? Isa din sa mga graduates ang sisintay okso anyo sa Fidelita Cabarlos sa barangay Dawog niya gawin nilo. Nakasulo sa iya na pigado sila sa una. No? Gani, wala siya nakatapos sa pagdatoon Radyo Man Henry. Si Fidelita Cabarlos ang isa sa mga graduates sa nga kursini nga ma-interview.
12: Si Fidelita
13: Ano nagtulog sa imo para na tapusot ang imo na pagtuon pinagi saan?
12: Ang nagtulog sa ako para matapos ang ako tuon kaya sa mga nagtulog ko ng mga pagtuon ang ako pagado ako. Ang mga nakasulong ko kurban ko lang mag-estela kung mga ano kita budlay.
13: Sino ang inspirasyon mo sa imo na pagtuonan?
12: Ang inspirasyon ko para lang naman na madumaman na ako siya na
13: pwede. Din ka nagkakuha sa mga pangalawan sa mga para nga magtuon hasta nga makatapos
12: ba?
13: Sino yung inspirasyon? Sino ang bago mo natapos sa mga pagtuon? Din ka nagkakuha sa mga pangalawan?
12: Sa sildo mo sa bana, kung ano ka pamanday, kag sa akong man na, kag ano, pang-inusang
14: Ang
8: gintik
14: pula,
8: handicraft. Medyo kami si Berenita Cabarles, no? Isa sa mga graduates, kaga very inspirational ang iya sining istorya, no? Nanungod kay Ti ang pagtapos ng iya nga pagtuon, ang iya nga pag-alawas, o ginakuha niya ng alawas niya, halin sa gina, sa iya sining nga bana, na nag-aubra bilang isa ka panday, dira sa may barangay Dawog, Miagao, no? Tikita mo, sa amon niya edad, no? 68 anyos, nagpursige sa Giyapon si Cabarles na matapos ang nga matapos sa pag tuon no sa pinagi sa alternative learner system o kun alternative learner system o kun ALS Radyo Man Henry no so suportado man ni Mayor Jovic Escorpion ang mga programa sa ALS no hindi lang sa may paras kundi sa the rest of town proper kung mga kabanwanan sa Premier Distrito Radyo Man Henry. Amin yung madulong natin yung balita subong gabi sa pagpaglagad sa programa Palabra di Honora. Kasama mo sa DIRI, RNN Irino, Radyo Man Flow, Consumo, Navarrete, Tatak, RNN.
15: RNN, Palabra di Honor.
11: Salamat kay Radyo Man Flow, Consumo, Navarrete. Bantayan ang dugang update sa nikaroon mga kasama kung nadakpa ng priso to, no? Kung naglumpat to siya sa Banglid, pwede man tumapamalaupawan sa Idalom, di ba? Or mapanawagan ang mga pumuluyo da, no? Laban-laban, nakapusas to. Ang masakit ko, no? Ay, papusas. Ay, tapos, gid ako gini, Colonel Vianney Rasalani. Check na bing mga pulis na da, San Rafael, be. Ay, sus, kundi yun pa nga nagapauli na, no? Kalawig sang biyahe ba si na Willy, bla sila sang lagaw-lagaw diri sa syudad na Limtanila may mga katungdanan sila, bla. That is why nalipad sila gali nga dapat hindi magkumpiyansa.
15: Palabra di Honor.
11: Kani na matsoy, ano yung mga pulis na diri sa syudad antes ng puli?
15: RNN, Palabra di Honor.
11: Kinulong kang yun po ilugan, hindi ka bahayin sa ato pala tuntunan mga kasama sa ang NANS Herbal Capsule, may 3 si kabitamina kagun si kamineral. Mga kasama, tandaan yung sakit sa korason, isa sa marason sa kamatayon. Gani halungan tagi na aton nga kaugalingon para hindi magbarang atong kaugatan. Nga mo naman ang ginahalinan nga nagtaas ang atong dugo kag ukon blood pressure. Nga nagresulta naman sa mild stroke kag iban pang mga sakit, mag-inom sa NANS Herbal Capsule 3 times a day. Para likaw stroke kag balatian, mag NANS Herbal Capsule. Kag subong man NANS Corn Coffee, ang kape nga nagapabaskog sa atong immune system, nagadetoxify sa lawas, nagalibiyat sa migraine kag sakit sa ulo. NANS Corn Coffee kag NANS Herbal Capsule, produkto sa HerbsMed Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika.
15: RNN, Palabra di Honor.
11: Pag balik ta mga kasama, istoryahan ta na ibilang brownout. Nga brownout naman kita, subong. Do ano kadako nga power ang nadula, subong, sa Visayas Grid. Kaya nga daw ay isang solusyon sini ang gobyerno naton. Ang ginaistoryahan yung mga solusyon, why tupa? Bisan diri sa syudad, hambal ni Mayor ay satri niya sa mga power generators. Diri ko rin, ma-invest duga nga power. Di ano nyo ng duga nga power kung magkaratong pilak, mag-yapon ang madlago nga planta, hindi man nag-yapon ka sarang. Dapat niya pang pulpugon yung mga power generators niyo, mga tagihan niya sa madlago nga mga power plants. Diri sa Visayas, nga dururungan sila nagkaratumba, nga nagturong pilak sila. Ano ni ginahungod nila ni? No, diin ang ERC kag DOE nga nagabantay sini to make sure nga wala sa mga kinon sa buhay nga amo sini agon mapasaka ang bilis ang kuryente.
15: RNN, Palabra di Honor.
11: Standby. 42 minuto sa kaligid sa takna alas 8 sa gabi.
16: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
17: ACS. NANS Liniment Oil.
18: Partner, masakit ang lawas? May lanad ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok?
17: NANS Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
18: NANS Liniment Oil.
17: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
18: NANS Liniment Oil.
17: Feel better. Live better.
19: Sample Plus Gold.
20: Ako gali si Balder, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
19: Sample Plus Gold. Mamakal sa mga butika.
1: gikan sa number

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Life extension. Vitamin D3.
2: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatyag sa mas lalanga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kay diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Importante nga pahanundum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
3: Samsung Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Ingidyang sabor sa Samsung Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant property.
3: Samsung Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. TTX 500.
5: John Vietnol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Yung tilawan ko dayon, inong TTX 500. In 2 times to, subong na pagpakwa ko, nag-100 36 na lang ang sugar ko.
3: TTX 500.
6: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
7: Charm Fabricon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lang sa pangon ng Charm.
8: Charm Fabricon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
3: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
9: Sa una yan, iwang-iwang sa ako. Oh, wala dito ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, ilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nanggit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabakaw nga butika.
1: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day 1 to active toddler, EQ continue mo. Use EQ dry, then EQ. EQ Pants.
10: EQ Pants. From day 1 to toddler, EQ tinyo mo.
2: Life Extension Vitamin D3.
11: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga ginatake everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang ako ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa ako nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user sa Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Supple Plus Gold.
12: Ako si JL, pagpangumang pangabuhian ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Santon Plus Gold, kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Motungagin na duwadlaw ko man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ang arthritis ko.
3: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
13: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galing gulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Cindy Trebayo, tatlo kami sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng ganyan sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Para mga butika. Para sa matinong nga dugo. DTX 500. Para sa healthy gatay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
14: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
15: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS! Makikiraan.
2: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
1: Salamat, iho.
3: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, matulungin sa kapwa. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
4: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Mimi.
7: Dali kasi napit akong tuhod.
6: Rightis na gali.
7: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C.
6: O capsule 3 times a day, sa sunod sa isa kabula,
7: wala, nagid nagbalik ang arthritis ko.
6: Ibo, gid kaayo ang Mighty C.
5: Mighty C. Abaka.

0: communication device. Pamatian kag sundon ang mga weather update kag official nga mga paandam. Indi gid magbiyahe ukon magpalawod malain ang tiyempo. Indi magkasubra sang karga sa bangka agud malikawan ang aksidente. Antes magaling ipahibalo sa inyo pamilya ukon barangay ang oras sa inyo pagbiyahe kag ang posible nga oras sa inyo pagbalik. Para sa dasi nga responde ukon pamangkot, mag-contact lang sa mga hotline number sa Coast Guard District Western Visayas.
1: Abyan, nagakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kolon. Ang maayo nga balita, may ara sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ng Super Fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinir sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ng Super Fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin B3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomad daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.

0: Pakialam quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcough. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcough. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
5: Oras sa DYRI, RMN na Iloilo, Filipinas Center Time, 51 minuto sa kaligad sa TAC na alas 8 sa gabi.
6: RMN, Palabra di Honor.
5: Pila ka mga estudyante nato nga nag-upod man karong gabi diri sa atong pag-pangalagad si kasamang Marjo Humayaw, no? Tama gid, no? Do may ara gid hukos-hukos sa mga power plant, no? Si Mayo Katersang Kadado Cabana, ginapa shout out si Nanay Nilia Cabana, Tatay Eugene Cabana sa Bangga Ika Dios Leon Iloilo, nagapamati gid permi. Si kasamang Bernadette Labis Pichon, may dayon nga gabi, Bernadette Caba, always listening. Good evening. Thank you gid Cas, no? Si Dalin Hermohino Samora Haberle. Good evening. Si Myra Hituya, Ma'am Ruby Catalan Purnan, no? May dayad nga gabi, no? Ang may ara ko no study, no? Nga ang Philippine mangroves powerful blue carbon mangroves as the world's most powerful for carbon storage and flood protection, no? Correct, no? Amo na diri sa may kuan gina maintain gina to na ang mga mangroves diri sa may hinaktakan lapas, no? Maka prevent sila sa tidal waves, no? Si Kasarnel sa Unoy, no? Si Chip Tipoy Hardilisa, no? May dahil nga gabi. Anong mahambal mo sa proyekto ni Secretary mo, John Wick?
6: RNN, Palabra di Honor.
5: Major Charlie Sustinto, Romeo Hater, no? Si Engineer Francis Sinahinay, may dahil nga gabi isang kopya Ilonggo, no? Sa mga kwandera, no? Mga elementary school teachers and principals nga nakabaton sa libre nga copier machine nga Fuji M375 kagin panghatag sa ito sa DepEd province. Ang Trilance Office Supplies and Equipment Trading, formerly Kopya Ilonggo, nagatanagid sa ila servisyo kag mayara man sila sang toner kag spare parts. Ang Kopya Ilonggo nahamtang sa Luna Street Lapas, malapit lang sa Gisano City, diri ka magi sa kilid sang Puras sa dalon sang Impress Palace. For more information, call 0917-320-1024 or 0910-620-4646. Basta serbisyo Kopya Ilonggo. Si John Vic Liboon, Romeo Ramos sa Senior, John Pirocho Sumagaysay, Don Manuel Ventura, Biodo de Melania Trump, no? Medayad gid nga gabi, no? Ito sa Matamiao si John Ray Tulones, Teresita Nabaha, no? Mike De La Torre, good evening. Brad Pitt Madera Bister, kasamang Lost on Torn, si kasamang Sammy Conbucar, medayad nga gabi, si Ma'am Grace Evangelista, kag Chip Leo Evangelista, good evening. Si Lore Ablanido de la Cruz, no, good evening, shout out, happy birthday sa akong siningabana kay Buyok de la Cruz Jr., Subong Adlao, sa Barangay Rosario, Dumangas, no? Si Ray

0: regulasyon kasi rin dapat imbisigaran gid kaluluoy sa mga konsumidor. Amo gani ka suway sa may nagatik up. Tara nga magina-offer sa mga politiko naton duga nga mga planta nga ma-produce. Anhon mo na kay kon magtiringob gani sila da patay man way man kita gyapon.
1: RNN Palabra di Honor.
0: Si kasamang Sardal, si kasamang John Mark Alombro, Jojo Borsilio Malyo. Baway, tagin matamiyo ng si kas Jojo Malyo. Sairo Sukinya, no? Kas Roberto Frondosa. Good evening, Kendi Monteverde, no? Kaga iban pa. Si Florencia Socaldito Kalimpay, Dodoy Loraina, watching from Mailom, Bago City, Negros Occidental. Oy, kamusta ka muda sa Bago, kas? May planta da, no? Diba? May isa da ka planta ka sa may Bago City. O, di ano, go operate man da, kas?
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Kas Nicolai Somis, dire sa Thailand, kung high-risk prisoner during court transfer, leg iron shackles worn around the ankles and lower legs calved, no? Dire sa aton gani, kuan lang gid, okay na mula na gani nga kuan ng pusa. Basta ang pusa, so yata ang gid sa polis.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: No? Kag tamad mong gurabi yung polis na manghihi. Mala na siya, no? May pusas man sa kamote. Kung sa tuba ng pusas niya, hapos lang yun sa maglaga, no? Pwede man pusas sa tiil tani. Kasilisil Kapada, Laura Sumagaysay, no? Si Kasnina Pinyalbe, Rosel Gayapa Gumilia, Mel Gargaran, Aileen Hipulia Guarez, no? Good evening. Kag iban pa nga may estudyante naton, Romel Palmares, no? Na nag-aupod gid diri sa aton sining pag pangalagad.
1: RNN Palabra di Honor.
0: Ginadulong kag ginabuylogan ini kabahin sa aton palatuntunan mga kasama sang Soft Touch Wonder Oil ang pagpalangga kay lola kag kay lolo nga may haplos na mula sa puso. Ara na sa inyo mga butika Soft Touch Wonder Oil. Regaluhin sini si lola kag si lolo, si tiyoy kag si tiyay, si nanay kag si tatay. Ipamanyo sa palanakit sang kalawasan. Nami man ini sa panit mga kasama para hindi magkurinot ang panit ninyo kay daw moisturizer ini nga natural ang Soft Touch Wonder Oil. Man may lima ini kay hindi basta-basta nga ingrediente. Ngayon pay dalong gid sa maidid nga pagtuon, may aloe vera nga nagabulig pabanaag sang panit, pakupos ang singaw kag nagapatubo sang buhok, may lemon nga puno sang vitamin C kag nagapataas pa sang collagen, may eucalyptus nga nagapahilayo sa kutot sang lamok kag sapat-sapat, maayo man pangontra sa arikis kag gatol-katol, dala sang fungus kag skin infection, nagapahalog sang pungot, no, sa ilong kag ginhawa, makapapali pa sang pilas. May virgin coconut oil para kutis guwapo kag guwapa, makabato sa artista kutis bata pa. May rosemary oil nga nagapa-relax, nagapahamok sang tulog kag ginadula ginabuligan dula ang kurinot sang panit. Soft Touch Wonder Oil ang balanyo nga may vitamin C, mabakal sa mga butika, no? Si Africa Ilisanan, no, nagasakit ang tuhod mo. Banyo sa isang Soft
1: Touch.
0: No, kag sa kay Madam Secretary Helen Poras Basa Ilisanan, no. Basta nagaedad na amo gid na. No? Ako nga ni likod nagasakit man gina pinamasahe ko. Damo na ginabatsyag kon especially kon pala obra ka sang una blas ang buro bataon ka pa. Damo ginamanukot magedad ka. Amo na sila nila do mayo gani kon dumidyo turo tas maran ka sang bataon ka blakay magtigulan ka daway kagawa masakit. Way pala nakit likod, way pala nakit tuhod, way pala nakit hawak.
1: Palabra di Honor.
0: Good evening, Landa, no? Subong man sa pamilya Arbinoya, no? Dira sa may Anarosa Village. Good evening kay Madam President Simbi Gorisita Bautista. Dira sa Houston, Texas. Kay Sam, no? Kay Sir Sid. Subong man, mga kasama, Cafe Genio 14-in-1 Herbal Coffee. 14 kabilog ang yasining ingrediente, mga kasama, no? Pero barato lang, 25 pesos lang ang SRP sang isa ka sachet. Cafe Genio 14-in-1 Herbal Coffee, ang mga ingrediente niya, may araw ini siyang collagen, may mangosteen, may balonggay, may garcinia cambogia, may ginseng kag iban pagid, no? Ini nga mga ingrediente kilala ini nga nagapahubin, nagapahilayo sa balatian, nagapanami isang pagpamuhin, nagaparelax ang una-una kag nagaparotay sa pulao, no? Ginpatamis ini siya, hindi isang kalamay, kundi natural nga sweetener, no? Natural nga pangpatamis stevia para hindi kapag diabetison kung madamo ang ma-take nimo mga kasama. Din ginpananam pagid ini kapehin niyo 14-in-1 herbal coffee sang non-dairy creamer. Kapehin nyo 14-in-1 herbal coffee, manamit, tilawi ninyo mga kasama, no, kay makasiling kagid. Kapehin nyo.
1: RML, Palabra, di Honor.
0: Problema nyo, kapehin nyo. Pangabuhi nyo, kapehin nyo.
1: RML, Palabra, di Honor.
0: Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron, kapehin nyo, kag Soft Touch Wonder Oil, mabakal sa mga butika.
1: Unit. Set the money in the bank upod kay Radyoman Henry Aspera Lumawag.
0: Grabe subong ang balita sa spot market mga kasama, no? Ini halin man sa ginpagwa sa independent electricity kasi Elias Otasutabang, no? Ay nung ara kada cash, no? Welcome gid, no? Gapangapay kada kagakaon tinanok na saging. Si Bikri Aso ngali nag-open man sa ato, no? James Carpe, Preo Delgado. Good evening, gid. Si John Tadeo, no? Garingo, no? Good evening man, mga kasama, no? Ang ining natabo sa International IMOP, no? Independent Electricity Market Operator of the Philippines. Isa ini sa ipa-imbitar actually himuon nga resource person ni Congressman Javi Benitez sa ginaplano niya nga pagpaimbestigar, no, sa sining pagkalapatay sa madalagko nga mga planta sa Visayas, no. Isa diri sa imbitaron niya ang IMOP, no, Independent Electricity Market Operator of the Philippines, no, nga amone ang nag-summarize ang wholesale electricity spot market data or WISM nga nagapakita mga kasama, no, nga magamahal ang kuryente, nagsalaka ang kuryente bangod man sa sining pagkalapatay sa madlagko nga mga planta diri sa Visayas kag dito sa Mindanao nga nagcreate sang impression nga may surge sang energy needs, no? Kay why man niya ginapahibalo, why man niya publicly ginabalita or ginadisseminate sa publiko, magluwas lang diri sa aton sa RMN. Nga ang rason kunya nga may rotational burnout kita, bangod ang dalagko nga mga planta nagkalapatay, no? Parehas ni sang PEDC, parehas sang TBI, Terma Visayas Incorporated Unit 1 and 2 dito sa Toledo, Cebu, owned by Aboites Power. Sang pamilya Aboites.
1: RML, Palabra di Honor.
0: Nga perme sa kilid ni BBM nagaikis-ikis kung may travel abroad.
1: RML, Palabra di Honor.
0: Digo ni ikaw si Sharon Garin, si taon mo ni sa Aboites. Diba? Si taon mo ni sa si Sabin Aboites.
1: Palabra di Honor.
0: Diba si sa advisory isang National Grid Corporation of the Philippines subong, no? Ang NGCP amo ni sila ang karsada kong baga nga ginagian sang kuryente, no? Ang grid nila, GRID. Ang kuryente nila amo na ang ginagian sa mga kuryente halin sa mga planta nga nagaproduser sang kuryente, parehas ang PEDC, Pam Concepcion Power Corporation, Timbaban Hydropower, no, dito sa Madalagaclan, Bilyasiga Hydropower sa Bugasong Antique, no, Tariq Wind sa Guimaras, no, sang Transasia, Nabas Wind dito sa Nabas Island, Town sa Aklan, no. Ang ilan ang gina-generate nga power, ginapasulod nila sa linya sang National Grid Corporation of the Philippines. Si National Grid, amo na karon ang makonek sina pakadto sa mga distribution utility, parehas ang More Power, Ilico, Gemelco, Aquelco sa Aklan, Capelco sa Capiz, Antico sa Antique, Paleco sa Palawan, Sineco sa Negros, Lieco sa Leyte, Buhiko sa Bohol. Mga mamo na, no? Sila na nagapakadto dito, mga kasama, no? Kay may mga nag-argue, sila nila kung mag-amuma lang na, nga nga hindi na lang pag-idiretso! No? Nga hindi na lang pag-idiretso, abe, halin niya sa power plant, pakadto sa distribution utility. Parehas din sa aton sa Panay, no? Ang power need sang Panay in totality, ara sa mga 400 megawatts. No? Kaya nga itong ginaproducer yung power din sa Panay, sobra-sobra. Diba? Sobra-sobra kay nga aman, no? Ang power naton diri sa Panay nga ginaproduce sa mga planta naton, parehas isang PDC. Panay Energy Development Corporation dira sa may Ingore, mga kasama, no? Ang total power output niya sa duha niya ka unit is around 317 megawatts, no? Ti may Pam Conception Power Corporation man ta nga 135 megawatts. So, total na nga daan ina, 452 megawatts, no? 452 megawatts na, sa duha pa lang, no? Di mayara pa kita sang Panay Diesel Power Plant, dira sa Dingle, nga daw mga 130 megawatts man ang capacity, total! Oh. May ara pa kita ng Tariq Winds, Trans-Asia Renewable Energy Corporation sa Guimaras nga 54 megawatts, no? Ang nabas 36 megawatts. Oh, 54 plus 36, that's 60 mga 90 megawatts. Oh. Ang Timbaban Hydropower sang Oriental Energy and Power Corporation dira sa Madalagaklan, 18 megawatts. So, sobra na nga daan yung 100 megawatts. Ha?
1: RML, Palabra de Honor.
0: So, kung tingbo niya ang power generation naton, dira sa Panay, ara sa mga 500 to 600 megawatts. So, nga ito lang ang need, ang peak power need naton, ara sa mga 400 megawatts. So, sobra-sobra ang power nga gina-generate na diri sa Panay. So, kung diri lang nagamiton sa aton, bastante kita yaton, sobra pa. May mabaligya pa ta dito sa Negros or sa Cebu. Diba? So, hindi na naton kinahanglan sang grid. Hambal sa mga taga-Panay. No? Tigaling ang question sina, kung wala sang grid, wala National Grid Corporation of the Philippines, nga sang una mo yung Transco, Transmission Commission, sino ang matransport sang power naton halin sa power generator pakadto sa distribution utility? Okay lang ya si More Power, no? Okay lang ya si More Power kay ari lang diri sa syudad si PDC, no? Pwede ya si More Power makasiling tatlo lang na kaposte, okay na? Pero isa pa ka question dira mga kasama, kung wala sang grid, masugtanay bala si Pico, si PDC, kag si More Power sa presyo? Baklon bala ni More Power tanan-tanan ang kuryente ni PDC? Why man, ginegosyar man na sila mga kasama, kagabiding man na, sino may pinakamanubo? Amo ng kwaon, no? Kag karon kon exclusive lang gid nga masiling ati kay diri man lang sa Panay, hindi nakagwa ang kuryente naton diri sa Panay. Masiling abi karon si PDC, tibaligya ako niya nga kon nga kwan kay why ka man choice sa More Power, why ka man choice si Lico, why ka man choice sa Kilco, Capelco, Antico, why ka mo choice kamo ni Gibelco, why ka mo choice dire gi kamo mabakal sa kon antes kamo mag avail sang geothermal power nga barato sang halin sa Palin Pinon kag sa Leyte geothermal power plant, no? Baligya ako ni mahal yang per kilowatt hour ko. Diba? So mo na nga may grid, no? Para nga makapili iya si distribution utility kundi siya mabakal sang power nga para sa iya barato, no? Kag may matransport may matransmit sang aton nga kuryente halin sa power generator pagkadto sa mga distribution utility, no? Hindi na magpinoy isayda, no? Masiling ABC more power ti Pam Concepcion, mabakal ko na sang kuryente si imo. Tidin mo na ipage? Palupadon mo na sa hangin? Ikarga mo na sa jet? Kaway ka na sa transmission line? Oh. Te, alang-alang masiling si Pam Concepcion. Te, sige po, brahan ta ka sang transmission line. Mapatindog ko ni sang kuryente nga, kwan, sang linya din nga ang iaposte, mga, kwan, mga salsalon. Mamo na ihan si, kwan, si Pam Concepcion, kundi dugang expenses sa iya, no? Or masiling si More Power, masugot ayan si More Power nga, masiling si Pam Concepcion nga, di, kay gusto mo di magbakal sa ako, di ikaw yung butang sang linya mo eh!
1: RML, palabra di honor.
0: Diba? So mo na nga may transmission, no? Kay sila ang may responsibilidad sina to connect, no? Sang mga distribution utility, pakadto, or halin sa mga power plants mga kasama. No? Di karon, hambal sang NGCP, subong adlaw, hasta ang red alert naton hasta alas 10 subong nga gabi ang red alert. But silingon ko lang ginang supply sang kuryente kung naglabot kita sa peak demand. Ang yellow alert hasta alas 11 karon. So hasta alas 11 karon may ma-experiencean pa ka mga rotational brownout diri sa Visayas. Diri sa Iloilo, sa More Power, kag sa Iliko, kag amo manda sa mga probinsya sa Aklan. Ang akil ko, kita ko to mga kolegsa sa una sa media ang ara naman sa akil ko. Ayawan makadipinsa silang ginabinuyayaw sang tao. Ang kapil ko mo man, oh, ti may mga taga media man tos kapil ko. Kaluluoy man sila sang buyayaw.
1: Palabra di honor.
0: Ang brownout kay niya hindi ni tuga sang distribution utility. Tuga ini sang National Grid Corporation of the Philippines, no? Bangod kulang ang ila power nga ginahaboy diri sa aton. Kay patay ang mga planta, no? Ang planta nga patay, amo ini ang Terma Visayas 1, Terma Visayas Incorporated Unit 1, patay gihapon, dira sa Toledo City, Cebu, ni Aboites. Wala ini ang TBI 2 niya ang daw may amo to may preventive maintenance, di ba? Kagang PEDC 3 na ton diri. Tining TBI-1 nagaproduce ang 170 megawatts ini, no? Nga power. Ang PEDC, the 150 megawatts ini, PEDC 3, unit 3, no? Actually, tatlo na ganit ka unit ito, mga 400 megawatts ang siguro ng PEDC, kay PEDC unit 1, daw amo ng 150, daw tig 150, tig kung tatlo na ni ka unit, mga 450 na ning ginaproduce ang PEDC. Dako-dako na ni, nga kwarta. Akwarta power.
1: RML, palabra di honor.
0: Kalinti, when you say power, power is money.
1: RML, palabra di honor.
0: So patay, bangod ni sa ila, patay ang planta, so kulang ang mahatag na kuryente sa National Grid Corporation of the Philippines. No? Kag subong man nga adlaw, ang Terma Visayas 1, or Terma Visayas Incorporated 2, na patay man. So, duha na gid ka planta sa nga Aboites Power sa Toledo, Cebu, ang Unit 1 kag Unit 2 sa Terma Visayas Incorporated niya ang patay. Oh. Ti sa tatlo nga ini, tig ang duha nga daan ni Terma Visayas Unit 1 kag 2, tag 340 megawatts. Ang PEDC, 350 plus 150, 490 megawatts ang wala. No, sa ila pa lang eh. Tapos, limitado man ang ginakuha tanga power sa Mindanao. No? So, sa kabugusan, ang kulang nga power karon diri sa Visayas, nga nagalatay sa linya sa National Grid Corporation of the Philippines, nga muning ginasabwag niya kaginapang tao sa nanuhay-tuhay nga mga distribution utility pareha sang More Power, kulang sang 982.2 megawatts or 982.6 megawatts. Amo na ang kulang nga power. Could you imagine that? Daw halos katunga gid sang power need sang Visayas ang wala.
1: RMN, palabra di honor.
0: No? Ang wala, mga kasama. No? Ang kulang. Ti. Sa 2,500 megawatts, no? Ang available capacity lang subong is 2,124 megawatts. Ang peak demand ta is 2,555 megawatts. So, hinali, maglabot kita sa peak demand, kulang din ang power ta. Amo na nga rotational brownout. Pero antes sina mga kasama kita magpadayon, change power anay ta, no? Tapos nang aton turno sa transmitter sa pagtilaw sang brownout, kamo naman.
1: Palabra di honor.
0: Kondiin da man nga lugar, ti di malas kamo, no? Ang transmitter subong naka-graduate na subong adlaw sa rotational brownout bangod sa kakulang sang power diri sa Visayas. So balik na kita sa more power Rajuman Tupi. Makapahuway na ang aton generator. Standby, mga kasama, change power anay kita sa transmitter.

0: Sige, padayo na kita mga kasama. Dasig lang. So, aray na kita sa More Power. Ang aton nga transmitter site powered by More Power. Teka mo naman da, kung sino nga lugar naman da sa syudad ang ma-brownout. Hasta las 11, pinikaroon nga tilaw-tilawan ta, buruligan ta, dilap ang brownout.
1: RNN, Panlabra, di honor.
0: Sige sa mga floor umilom, no? Sila niya ang chismis subong naglayas na si Caldero, king sa Pilipinas. Tanahon, tanahon, kung sa Lunes, maka-attend siya sa impeachment, wala sa naglayas eh. Pero basi ka pa ni Maho na siya. Siling sila siguro. Bo, grabe mo no. Pakaisa gani na ni BBM mo. Ginapa ko ano. May PDL o kagina magshot ho. Kita yan. Anong itsura ta na imagshot? Kita mo si Kwansubong, si Romualdez kaluluoy sa social media. Ginihimo kradlawan. May ginilisan sa buaya. Damo na gapiang edit kagina gapapicture sa iya. Si kasama ni Nesel Blancada, no? Laila Nerviol, diri sa dingli, brownout, nag-brownout man. O, kita mo lang. Tanan kita, matilaw sini, no? Si Doña Margarita Magico Villas Biuda de Erduhan. Bago, bago lang sa tingala ko ay kagina nakita, no? Good evening, Gidcast, no? Si Roniel Aguador Huilar, 3, no? Tatlo gid man kabilog, cast, tama, no? Are you confirming sa plantas ang PJ, tatlo kabilog? Tatuloy bastante, no? Kung gagala na lang aton yung mga power dry sa Visayas, bastante iya. Tapos may gina-import patahalin sa Luzon. May gina-import patahalin sa Mindanao. No? Sobra. Ang aton nga production sa power dry sa Visayas, ara sa mga 2,500 megawatts. Tiyang aton nga demand dry, 2,500 megawatts man. Ang peak demand ta. Ti, may ara pata nga ginakuha sa Luzon. Kaya ang submarine cable naton da nga ginagyan sang power halin dira sa Matnog Sursugon lapos dito sa Alin Samar, no? Ang Luzon to Samar Visayas grid mga 450 megawatts na, no? Mga 450 megawatts na ang mapalatay niya nga kuryente pagadto di sa aton halin sa Luzon. Kaya ang Luzon niya dako sang sobra sa ilang ginagamit nga kuryente mo. Ang total production niya sa Luzon on paper ara iya sa mga 20,000 megawatts. Ang ila lang iyang peak demand ara sa mga 13 to 14 megawatts. So may mga 6,000 megawatts sila iyang sobra. Sa Mindanao, ang production sa Mindanao on paper ara sa mga 4,000 megawatts. Ang ila lang iyang ginakaon man, ginakonsumo ara sa mga 3,000 megawatts per day. Oh. So may mga 1,000 megawatts sila nga sobra. Di pwede ta na makuha diri sa Visayas kung ginpadako man sang AGCP ang iyang submarine cable pakadto di sa aton. Pero bisan pa, mga kasama, bisan pa, parehas ni abing deficient kita, subong kulang kita sang 982 megawatts diri sa Visayas grid. Kung gasulod malang, mga kasama, kagagana ang ginakuha tanga power sa Luzon kag sa Mindanao, bastante pa para magtabon diri sa nadula. Kaya ang Mindanao, to Visayas grid na ton, do dira nagaangot halin sa Surigao pagadto sa Leyte, ara sa mga 420 megawatts. Ang sa Luzon pagadto sa Visayas, ara sa 450 megawatts, see, that is 860 megawatts na, di ba? Ti, pwede gina mapasa kag ma-share na ton dire sa Visayas. Halin sa Samar to Cebu, da mga 400 megawatts man ha, ang submarine cable da nga makaagi nga kuryente halin sa Samar, mahabo niya pakadto sa Cebu. Halin sa Cebu pakadto sa Negros, do mga 400 megawatts man. Halin sa Negros, pakadto diri sa Panay, mga 300 megawatts man. No? Di. Nga makulang. Kay ining standby power, ang reserve nga power, ginabayaran tani. Kada bayad naton per kilowatt hour sang kuryente, pisos na da ang gakadto sa reserve nga power nga ginatawag ancillary services. Nga tatlo ina kabilog, regulatory reserve, contingency reserve, kag dispatchable reserve.
2: subong kay patay ang duha ka dako nga plantasang aboytes dito sa Cebu, patay man ang isa ka unit sang PDC diri sa Ingore Lapas. For a total of 340 490, for a total of almost 500 megawatts TDN iya ang aton nga standby power o reserba nga kuryente nga ginabayran. Sa diin mga kasama, no, na isa ina ka question nga dapat sabton, no, sa diin ina. So kung makita naton ina, mapahagan-hagan ini ang problema ta. Kung way kita ginatunto sina sang NGCP, kag sa pabulag-bulag sang Department of Energy, kag Energy Regulatory Commission, masulbar ta ang problema sa kulang sang kuryente diri sa Visayas. Ikaduha, diin ang investment sang National Grid Corporation of the Philippines kadugay na nga ginaduso nga padakuon nila ang submarine cable nila, ang grid nila, no? Grid nga linya sang kuryente, hindi nga grid nga kasakun, ha? Padakuon nila, kay kung may amumala na may dako nga supply sang power dito sa Luzon, nga hindi nila pagdublihon ang 450 megawatts nga submarine cable or grid nga nagakonek sa Sorsogon pakadto sa Samar. Nga hindi nila napagdugangan sa isa pa ka 450 megawatts para mahimo nga 900 megawatts naman ang pwede naton makuha nga power sa Luzon. Oh. Kag ang sa Mindanao, nga hindi man napagdublihon. No? Nga hindi mag-invest din ang NGCP. Oh. Kay kun ubrahon nila na, masulbar naton ang problema ta mga kasama.
1: RMN, Palabra di Honor.
2: Kung hindi man dito sa Sorsogon magbutang sa NGCP, ang ginaduso sang iban nga kainsindi sa power mga kasama, dire, kay ang aton nga Mindoro, problemado man na, kulang man na sila sang power daw, although may ara na sila sang wind energy da sa may Puerto Galera, pero tiga may malang na, tiway nat, nga dire pag yun, sa Batangas, lusot sa Mindoro, parang Mindoro katilaw man sang power, no? And then halin sa Mindoro, ilusot naton ang grid diri sa Boracay sa may Malay Aklan. Kay kita diya sa Panay, no? Amo nang ginasiling nila bala pirmi nga ara kita sa punta sang grid, no? But silingon ang power nga makuha sa Luzon kag sa Mindanao, maagi to anay sa Samar, ihaboy sang Samar pagkadto sa Cebu, ihaboy sang Cebu pagkadto sa Negros, amo paghaboy sang Negros diri sa Panay, no? Tigaling ang aton nga grid halin sa Negros pagkadto sa Panay ara lang sa 300 megawatts, no? Tikon kulang kita diri sang 400 megawatts sa Panay, asta lang sa 300 ang madugang sa aton di kay ang grid nga naga-connect diri sa aton mga kasama. Gamay. Tiway na tabi butangan sang isa ka grid. Halin dito sa Batangas, pakadto sa Mindoro, pakadto sa Malay Aklan, butangan sang 400 megawatts nga grid. No? Gincheck ko, kung pila ang magasto dira, ti ara sa 67 billion. No? Ara sa 67 billion. Ang Negros, ang Cebu Negros Panay grid, no? 67 billion ang investment sang NGCP. No? Ti, pwede eh. No? Pila na katuig nga gabinayad kita sa ancillary services, si butang tabi, pulo katuig. Sa isa katuig, diri sa Visayas, ang ginabayaran ta sa ancillary services, ara sa mga 700 million plus. Ti, kung sa pito katuig, kada tuig na, no? 700 million plus. Ti, kung sa pulo katuig na nga bayad naton sina, nga hindi taman mabinipisyuhan nga way kita kahibalo kung may ara man gid na sa naka-standby nga power kag mayutilize man gid na sa tiyon sa mga pag-shutdown sa mga planta nga dalagko diri sa aton. Di way nat gamiton ina sa investment. 700 times 10 that's 7 billion. 7 billion pesos. Pertiga na ko ang kwarta.
1: RMN, Palabra di Honor.
2: Oh. Tibangod sini mga kasama, naka-create sa impresyon nga kulang ang power or may surge sa power, no? May surge sa power demand. That is why mga kasama, sa spot market nagtaas ang bili kada kilowatt hours ang kuryente, no? Ang pinakadako nga pagtaas dito sa Mindanao, halos 20 pesos per kilowatt hour ang ginalauman next month nga bili sang ila kuryente. Kita diri sa Visayas, no? Kita diri sa Iloilo, ara sa 18 pesos and 59 centavos per kilowatt hour ang ginapananaw nga igasaka sa bili sa aton kuryente kada kilowatt hour. Pila kita subong day, mga 13, 14 per kilowatt hour. So, mga 4 pesos. No. Kag ini mabatsaga naton sa masunod nga billing, magunti, ipikto ini September, after nga September nga billing ta, magbayad kita sa Oktubre, amo na na kamahal ang per kilowatt hour, mga kasama.
1: RML, palabra, di honor.
2: Bangod sa sining mga brownout, sa mga pag-shutdown, sa mga planta nga dapat imbestigaran sa Department of Energy, kon may konsa buhay baladere o kon waay, mga kasama, no? Masaka iyang balayran naton sa kuryente.
1: RML, palabra, di honor.
2: Di makatarungan bala na? Nagantos na kita sa kainit, no? Dito sa binunan, hambal ni Cas Nicolay Brown, out man sigila, sa batad. Nagantos kita sa mainit, nga chimpo. May init nga sulod sang balay kay wala, hindi ka pa andar electric pan, hindi ka pa andar sang aircon. Nagaantos ka? Nagapinas pangabuhi mo? Guba pangabuhi mo? Tapos pagbayad mo sang bill mo, mahal pa? Kaya be? Ini bala wala nagawaran sang investigasyon? Ini bala hindi dapat pag-imbestigaran? Ini bala hindi dapat pag-usisaon? Kay parehos ini nga kita nga mga konsumidor, gin prito kita sa kogalingon ta nga mantika. Dede ng gobyerno ta? Anong ginahambal sa gobyerno ta? Ah, wala.
1: RML, palabra, di honor.
2: Ang solusyon niya sa sining kakulang sang power, ang NGCP, no? Invest siya iya, i-connect niya pagid ang Panay dito sa Luzon kag sa Mindanao, no? I-connect niya mga kasama dira sa dapitan pagadto sa Dumaguete, oh, para maka-connect kita dire sa Negros. Amo na yang solusyon, pati Palawan i-connect man da kay ang Palawan damo man brown out. Tingawain na ginaobra sang gobyerno. Pero tikad ako sang income sang NGCP, no? Sa pagpanalawsaw naton mga kasama, ang income sang NGCP sang 2025 ara sa 74 billion pesos. Sini nga 2026, gina-project sa 81 billion pesos ang iyang income-on. No? Hindi din ang iyang investment para sa servisyo. Basi ining dako nga portion sang kwarta di kay major stockholder sang NGCP, mga INSEC. Ah, basi ato nagkantos chay ng kwarta nga ini.
1: RML, palabra, di honor.
2: Ay, you deposit the money in the bank.
1: You deposit the money in the bank. Kupod kay Radyoman Henry Aspera Lumawag.
2: 30 minutos na nagaligid sa takna, alas 9 ng gabi. Sa field, upod da, Radyoman Plo Consumo na Barete. Sa New Center, Radyoman Joylin Tamayo, Pauronda, Radyoman Lynette Fernandez Yulatris. Sa technical side, sa transmitter, Radyoman Chief Atoy Alia. Dire naman sa studio, Radyoman Christopher Mondihar. Ako naman ang iyong sinialaga rin mo, Angkorman. Kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Rajoman, Henry Aspera, Lumawag, Tatak, RMN!
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Rajoman Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.
7: Cellphone Plus Gold.
8: Kuya si Mercy, harap ko ang Almoranas. Pagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sigurad yung duwa kabulan noong pawan.
7: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Cellphone Plus Gold.
9: Sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix.
6: Swak-swakit sa akong palabor.
5: Hindi ko na kinanglag pa magbakal sa collagen. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ang isa na

0: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: My family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
2: DTX 500!
3: Ang may powerful compound!
2: Yan ang kapanugos ang imo blood sugar!
3: DTX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Aramis mo!
3: DTX 500!
4: Nuts!
5: Herbal Capsule!
6: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka ng inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nuts Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pang balitian.
4: Nuts Herbal Capsule!
6: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
8: The Secrets of Health.
9: Kalala ila balatian kung imo tanawon bangod lang gali sa stress, hindi bangod kay wala siya ka nakainom bulo.
8: Programa nga maghatag sa aton sang impormasyon sa pagtipig sang aton ikaayong lawas.
10: Kambayin ang santon kag vitamin D3, ang resulta sina may anti-cancer protection ka.
8: The Secrets of Health. Mga tips sa pagpabakod sang aton immunity kontra sa mga makalalaton nga mga masakit. The Secrets of Health. Kaupod ang aton mga alternative medicine doctor, Doc Nelson Cadena kag Doc Erwin Labos. The Secrets of Health.
11: Yes to health!
12: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayong lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi agud malikawan ang mga ginabatsyag sang ating lawas. Gani-dani na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
13: Maayong adlaw naman, mga suki namon sining mga tagpalamati, mga sumunod sa programa The Secrets of Health. Tari naman kita sa pagdulong sa inyo sa mga mapuslanon nga mga informasyon sa pagtipig sa aton sa nga ikayong lawas. Pag-amlig ta sa ikayong lawas ta. Nga hindi kita bala madali-dali tapikan sa pamalatian na pamaagi kung paano na ito sa guro ng aton sa nga lawas. Nga hindi kita dayon bala magmasakit. Kay ang ibang sinay, very sensitive. Changes pa lang ang isang klima. Halin sa malamig, pakadto sa init. Gabatsyag na damo ng mga reklamo nga kuno nagalain ang yasiri nga pamatsyag, nagalain ang kondisyon sa yasiri nga lawas. And sa ato sari nga pagparagad, we would like to welcome ang ato sari nga partner, ang Doctor of Alternative Medicine Consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sari nga programa.
14: Welcome sa lewat, Sir Josil. Kagamuman, gina-welcome na ito ang ato sari mga tagbalamati sa kutob sa marabutan, sa ato sari nga tingog sa pagwaragwag, gag through Facebook Live man nga nagatanaw, ka nagaupod sa aton. Sa sining talakayan na mo ni Sir Josil, stay tuned ka mo ha, kay isa naman ka simple lang ha, pang ginawiin ni Sir Josil. Pero kung di galing natin ni mabantayan, makatag sanda ko nga impact sa aton sining ha, ikaayong lawas. Ano bala ini? Ano bala mga katalagman kung di natin ini madumalahan? Kagano bala ang aton sining mga suestyon para ini marimedyuhan, tub-tub masolusyonan?
15: Supple Plus Gold.
16: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna kang aking mga paa, narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin atong tiyunti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
15: Santon Plus Gold.
13: So ang aton sining paghambalan sa aton sining pangalagad today, ang party naman niya sa insakto sining tiyempo sa pagkaon. Ano bala ang kadapat nga himuon? Ano bala kita oras dapat magkaon? Ano may orasan man na? Ano dapat kita nga oras magkaon especially at night? Why at night? Because we need to rest. Mapahuway kita, matulog kita. Kagamuna nga tiyempo, nga malawig ang ato sa nga pagtulog. So kinahanglan nga makondisyon tang lawas ta and ang pamangkot sinadira para nga hindi magtrabahuso ang tanan niya parte sa ato lawas while supposed to be ma-rest na kita. Anong oras kita dapat magkaon? So in this case, speaking about eating schedule, Dok Leo, dapat din man niya butangan tagin na sa schedule. Nga ti ang pamahaw, dapat amon ni oras. Apanyaga amon ni oras. Kagang panyapon, amon na dapat nga oras, Dok Leo?
14: Dapat man gid sina Sir Josel butangan na ton sa eksaktong schedule para nga ang aton sa lawas magsanto siya sa timing. Kumpromesa ton aton sininga schedule, especially Sir Josiel pag-abot sa aton sininga panyapon. Pero syempre, amo man sa pamahaw, amo man sa panyaga.
12: The secret of health.
13: Ana siling nilang pinaka-importante kunong meal sa tanan is breakfast.
14: Mm-hmm.
13: Because gutom ang aton sininga mga body cells. Ang pamahaw ta importante na bisan pa paano may masulod gyud dapat sa aton lawas. Ang panyaga, ala medyo ano kada, pasumok-sumok kada. Luwas lang kon high blood ka kag makalay blood ang kalanon mo, delikado na. Pagkagabi, importante ini nga ma-timing tang aton nga pagkaon. Bangod kiti, ginatunaw pa man sa aton lawas sa aton sininga pagkaon. Kag kun ano mga worst effects nga sini if in case nga pagtapos ta kaon tulog dayon. Nang pamangkot sini is mga pila ka oras dapat sina before bedtime magkaon na Doc Leo.
14: Base sa pagtuon Sir Josiel sa rason sa nga maayo nga pagtulog kag pagtunaw naton, ginarekomendar nga dira sa duha, tubtob at tatlo ka oras ang aton sininga pagpanihapon antes kita magtulog.
12: The secret of health.
13: So kung ang schedule nimo sa pagtulog, masami ha, schedule nimo is 9 o'clock, dapat by 6 o'clock nakapanihapon ka na.
14: Correct.
13: Why is it, Doc Leo? Nga dapat tatagan 2 to 3 hours nga tiyempo before ang ato sininga pagtulog, ang ato niya pagkaon, Doc Leo.
14: Sa kadamo ang mga rason, Sir Josiel, ano? Number one, dari kung nga ang sundo naton, kung may mo pala nga ng 2 to 3 hours before bedtime, ang ato sininga pagpanihapon. Number one, it is for better digestion. Kaya nga man, Sir Josiel, kung late na kita nagkakaon sa gabi, ang tendency naton, mahigda dayon kita. Daw, ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba, manotis naton? Natapos kaon do kanami gidi hilay-hilay kaga asta na lang iban na diretso sa pagtulog. But kun halimbawa gali late na aton kaon Sir Josiel, and then mahigda dayon kita nagapahinay pagdina sa aton sininga digestion kay nagapadako sa aton sininga risk sa acid reflux o kun heartburn kaga especially kun ang aton sininga nakaon sa panihapon more sa mga mamantika, pinirito ka mga masebo nga mga pagkaon.
15: 7 plus gold.
13: Pero ang timprano nga pagkaon kapag hatag mga 2 to 3 hours before bedtime abin Doc Leo, nakapa-improve sa ato sininga sleeping time.
14: Isa sa rason Sir Josiel nga gina-encourage na ton nga mag 2 to 3 hours before bedtime nga panihapon tungod nga mas manami gali ang pagtulog sini Sir Josiel kun halos tunaw nang imo sininga nakaon antes ka magtulog. Kun late ka na nagkakaon sa gabi pagkatapos matulog ka dayon, hindi ka man makakuha sang maayo kag maham muok nga pagtulog. Ang iban gani sa ni Sir Josiel kung nagapabusog sa gabi, nagapalanamgos ang malain. May mga termino pag ng iban sa nangaway na makabugtaw pagkaga ay ginbangungot to. Kay perti kadamo ang kaon niya tapos mga matambok ang mga masebo pa. Ang iban sa ni Sir Josiel nagapanihapon late na pagkatapos mahigda dayon, samtang nagahigda gahana matulog o kung samtang nagakatulogan ginapamalhas. Tungod nga late ng ilas sininga panihapon.
12: The secret of health.
13: Para magnami gali pagtulog ta dapat almost natunaw na ang ginkaon ta antes kita magtulog. Pero hindi tanan niya ginakaon ta nga para sa aton mahumok, dasig matunaw sa aton sininga tiyan. Kay ang mga pagkaon niya budlay to naon sa aton tiyan kung gabi, just like sang white rice, pasta.
14: Direct.
13: That's why likawan ta na, manoodles. Likawan ta na kung gabi, kay mabudlay, gali ini tunawon, kag maduga yung pagtunaw, Doc Leo.
14: Lakip na naton dira ang mga white bread. Humok man na sila, kag mga manami man gani kaunon. Pero gina-discourage na ton ang pagkaon sina sa kagabihon.
13: Kay ang pag-reduce into tidbits or bits and pieces is different from digestion. Aton digestion niya, ginatunaw yung gidina. Kay juice form niya ang ginakonsumo sa aton lawas mo, ginasala. Laya man na ang ugasip kung sa lubi pa mo nang gina-itsar na to ni. Ga-reduce man sang possibility of weight gain.
14: Correct Sir Josiel, no? Kung temprano pag kita nagapanihapon, especially kung mga high calorie, high sugar ang aton sinaginakaon, like sa ginhambal ni Sir Josiel kagina, itong mga simple carbohydrates. Nag-contribute ni sila sa weight gain due to decreased activity levels and insulin sensitivity sa gabi Sir Josiel.
13: Sa mga average Filipinos, sa aton average lang man ang ganyan pag sinalayo tabla. Ang ato ni Kasarang, for example, anong mga recommended abisin ni Doc Leo nga dapat na itong sinikanon sa panihapon ng easy to digest? Para nga, hindi na kita labutan tatlo ka oras nga hulat bala para nga matunawan.
14: So dapat, Sir Josiel, may ara magita sang protein, may complex carbohydrates kita, may good fats kita, kag may mga non-starchy vegetables kita nga kaunon sa gabi o sa atong sininga pagpanihapon. For example, pag-abot sa protein na itong gina-encourage sininga as much as possible plant source ang aton sininga protein. Halimbawa, tokwa, tofu. Pero sa mga nagakaon itlog, pwede man. Sa nagakaon isda, okay man nga mangin source sa ina. Pero gina-recommend sa pila ka nagatuon sa ikayong lawas, ang isda nga piliyon may mga himbis, Sir Josil. Hindi magkaon sa wala sing himbis as much as possible. Pagabot naman niya sa carbohydrates, piliyon ng complex carbohydrates. Ara ang brown rice, ara ang kamote. Mas manami piliyon na to ng yellow nga kamote kag ang purple nga kamote. Pagabot naman sa fat, Sir Josil, ara man ang avocado, ara man ang mga nuts pero hindi man magpatama kung gabi. Ara man ang virgin coconut oil. Pagabot naman sa non-starchy vegetables, ara man ang kulitis, ara man ang carrots, ara ang broccoli, kaga iban pa. Ini sila recommended sa pagpanihapon naton nga makapaayo sa aton sinigalawas.
12: The secret of health.
13: Prutas, pwede pa sila makakonsumo man prutas at night, Dok Leo?
14: Pwede, Sir Josil.
13: Pero ano naman ang mga dapat naton ni kawani mabudlay balakag madugay tunawon nga mga pagkaon as much as possible kung pwede palang likawan ta during night time or during dinner.
14: Ini bala, Sir Josil, ang mga minantikaan, ang mga masebo nga mga pagkaon, ang mga caffeinated nga mga beverages, ang mga makahulubog nga ilim nun, kag especially, Sir Josil, pastries, desserts nga mga matamis.
15: 7 Plus Gold,
12: the secret of health.
13: Anong mabulig if you are taking Santon Plus Gold capsule, Dok Layo?
14: Ang isa sini, Sir Josil, nga mabulig niya tungod siya sini nga sangkap nga malunggay, could promote better sleep quality due to magnesium and tryptophan content. Nagabulig ili panami sa aton sini nga pagtulog ang balunggay.
12: The secret of health.
14: Problema sa ibang gali sa Sir Josil, kung nagahigda sila timprano pa hindi makatulog, gabatsyag naman sa antyan. Kaya ang tendensya yung kaisa sini, mahinay-hinay katos kusina. Kaya mo nang abim mo may kuring bla, kay manukib, kay nagahilab ang ila sini nga antyan. So kung maginom kita sa Santon Gold Capsule, mabuligan ang gali nga better nga aton sini nga sleep tungkol sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josil, nga makabulig man siya sa aton sini nga digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, kaya nagatumar kita sa Santon Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami mahamuo katon pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagkinangaton sa nga digestion. Iupon pagkinaton ng garlic nga sangkap sa Santon Gold Capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema, Sir Josil, sa pagkaon sang late na sa gabi, gataasin mo kolesterol, taasin mo sininga blood pressure, cardiovascular benefit tungod sa garlic. Kag magabulig man ni Sir Josil para nga aton sininga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kung sige-sige naton ini siya gamit. Kagway ka man sa worry sini nga madisturbo imo siningat yan like maghilab o kung maghapdos o kung mag-init kay capsulized na ni siya kagin upod na sa mga sangkap sang Santon Plus Gold Capsule.
12: The secret of health.
13: Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Santon Plus Gold Capsule after meal, before sleep, and before bedtime.
15: Santon Plus Gold.
13: How about ining premium D3 soft gel capsule? Anong mahimo iya sining kagmambulig? Especially kung kaisa madaling ato sining pagkaon panyapon na Dok Leo.
14: Ang premium D3 capsule, Sir Josil, with VCO and malunggay oil, nagasupport niya sa mood regulation via sa aton sininga serotonin. Makabulig mas pa improve sa sleep kung sige-sige ang aton sininga pagkatumar. Okay ganang ila sininga tulog.
1: Masaya ang buhay! Kaya inuupisahan ko ang araw nakasama ang premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: The secret of health.
14: Mas madasig siya ma-absorb tungod siya sa ringa VCO and malunggay oil. Kag magamit gid sang aton sininga lawas. Kag ang isa pagid, ginarecommend na to na pagtumaras sini 2 to 3 hours man before bedtime. Makabulig siya sa aton sininga pagpahuway. Kag ang isa pagid sini, Sir Josil, no, ang VCO kag ang malunggay oil na sini may separado pagid sila iya nga benepisyo sa aton sininga lawas. Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatya kita sang kabusog sa aton sininga maginakaon. May ara man ni siya nga MCT, so kung medium chain triglycerides, nga maka-promote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga-low carb nga mga pagkaon. Ang oil nga halin sa liso sang malunggay nga ginupod diri sa premium D3 nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sininga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas naton, especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga mga kalan on ang mamanage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian.
12: The Secrets of Health.
5: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Santone Vitamin C. Mabibili sa iyong mga suking butika.
14: Kung nagagamit kita sang Santhone Vitamin C, ginaupod na ton sa Premium D3 and Santhone Gold Capsule sa gabi, kung kita nagatulog, nabuligan niya ang aton siling lawas para nga ma-repair yan tong mga dapat i-repair sa aton siling cellula. Kaya nagabulig man ni si Sir Josiel para nga mahagan-hagan ang produksyon sa aton siling cortisol sa gabi, maning aton ng stress hormone na nagadisturbo sa aton siling pagtulog. That's why, kung ang aton siling cortisol levels gani karon mamanage kung madumalahan, nagaresulta ni Sir Josiel sa reduce ng stress kag mas ma ayo naton nga pagtulog. Kag samtang nagatulog kita, ginarepair nga aton sining selula. Samtang nagatulog kita tungod sa VCO kag moringa oil nga ra sa Premium D3, magluwas nga panami sa modo naton, nagapaabtik pa sa aton sining utok kag iupod pagid naton Sir Josiel ang Santhone Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium, nagabulig panami sa digestion bangod sa sininga mangustin kag iban pagid yung mga benepisyo.

0: nyo sa ining lugar. Sa siyudad sang Bacolod, available ini sa Yes to Health Store. Ara na sa Lisari Street at ubang sang Marayo Bank. Pwede ka mo dira makakanto, makabakal, kakun volume ang inyo baklon, may discount ka mo nga makuha. And there is sa siyudad sa Iloilo, pwede ka mo kabakal sa mga Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yolo Street at ubang sa Midtown Hotel. May libre pada nga konsultasyon adlaw-adlaw. Bukas ang clinic is from 9 o'clock in the morning. Kunara ka mo sa Antique, Aklan, Capiz, Maras, o kung din man kamong probinsya sa Subang Pamati. Kanto lang kamo sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, or the Generics Pharmacy, All Green Pharmacy, available na da. Pero kung gusto nyo door-to-door delivery, pwede kamo maka-order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Pangitaon nyo lang da, ang official store sa Yes to Health, ang Yes to Health Inc. 2011. Available da, Santon Plus Gold Capsule, Premium Liters of Gel Capsule, and Santon Vitamin C. The secret of health. Pero kung gusto nyo gid mangapi, even before bedtime, pwede ka mo kapangapi. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
1: Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well,

0: Last Cafe Mix, now available in your nearest drugstores.
1: Manami ang epekto yes ini kay nagapa-enhance ang inyo sining brain function sa mga kabataan because of the isoflavone.
2: Pwede man sa mga pamatanon, kabataan, pwede man sa mga nagaedad-edad na kun brain benefit ang aton pagistoryahan.
3: The secrets of health.
1: And then we have this premium D3 coffee mix also, Doc Leo. Pero ini may caffeine, ini may coffee beans, pero sweetener is stevia. Kon wadan kamo bikaron sang premium D3 capsule bla. Before meals, mga timprano pa be, pwede kamo kainom sina para masuplementuhan kamo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic like effect because may VCO, may malunggay oil kag may vitamin D3. Pwede kamo kainom sang premium D3 coffee mix gali Doc Leo, makuha man nilang benepisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo Ili.

0: ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Ininya Cafe, ang Premium D3 nagabulig pa pagsik sa aton sa nga selula eh. Manotis na to ng mga nag-feedback sa aton basta maka Premium D3 capsule o kung makainom ganis ang Premium D3 Coffee Mix kapag sik sila sa nga pamatsyag. At the same time, para ni sa mga tao, Sir Josil Blang, ha, hindi mahiligon sa pag-expose sa silak sang adlaw. Ang nagahina ila sininga resistensya. Kag nagadaw ng ila sininga mudo para gini sa ila ini Premium D3 Coffee Mix. And of course, para sa mga tao, Sir Josil, nga may insulin resistance. Itungod ang Premium D3 Coffee Mix, nagabulig siya pa-sensitive liwat pabalik sa aton sa nga insulin para nga mabalansa ang aton blood sugar.
3: The secret of health.
4: And then, amon ng Santon Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione. Amo ni makabulig para nga ma-maintain ta nga healthy aton skin and younger looking ato sining skin.
2: Kung sa gisigi galing inom ni mo sa Santon Gold Coffee Mix, Sir Josil, mabulig yan nga mapadelay ang mga signs of aging. Diin bala makita ang mga signs of aging. Number one, yun sa aton sining panit, nagakurinot sa aton sining mga kuko, nagamat-amat gabok, sa aton sining mga joints, nagahinuni na, Sir Josil, kung maghulag ka, ang nag-iinigot-igot, iban sining may mga joint pains na gani. Pero tungod sa glutathione and collagen nga ginupod diri sa aton sining Santon Gold Coffee Mix, Sir Josil, mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging nga ina. Motambalon, hindi man gid naton mapunggan, Sir Josil, nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sining lawas, lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, gaganda ka pa.
4: Sa mga hindi hiyang sa kape, pwede ka mo mabuligan sina sa Santon Plus Gold Herbal Tea. May tea man kita sa mga hiyang iya sa tea.
2: Mabutang ka na lang sini sa tasa, kagbutangan na lang mo sa mainit nga tubig. Hindi ka na kinanglan sa ni Sir Josil mag-observe sa mga oras kung paano mukhaon ng balungga.

0: Ay, ibutang na lang nimo sa tasa, buuan sa mainit nga tubig, kag imo takpan sang platito, kag maghulat ka sang pila ka minuto antes sa imnon sa nga maalabaab.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
0: Ang isa nga mabenepisyuhan niya sa aton siringa lawas, Sir Josiel, among aton siringa ginatawag insulin sensitivity. Mas mag-sensitive kita sini sa insulin, makalikaw kita sa nagkalain-lain mga komplikasyon sa diabetes. Kaya ang diabetes, Sir Josiel, ginahambal niya sa Ingles nga savage disease. Kadamo sa iya sini posible nga ihalit sa aton siringa lawas, halin sa dapa-dapa hasta sa aton siringa ulo. Wala ito naging hapitan, ganito nga tunga sina sa makalalakinhan.
3: The Secrets of Health.
0: Kagang isa pa gid ka problem, Sir Josiel, kun sige lang kita pasulod nga pasulod sa aton siringa lawas sa maginakaon naton, ilabi na gid ang mga unhealthy, kun hindi naton mapagwa, masupot sa aton siringa lawas, magaresulta pa gid sa iban nga mga complications. Kun constipated ang isa ka tawo, ang Santon Gold Herbal Tea tungod siya siringa cinnamon bark nagabulig pa nami sa aton siringa digestion, absorption, at the same time bowel movement naton. Nga mahapos aton na pagwa ang aton siringa higko, kag regular nga mapagwa sa aton siringa large intestine ang mga higko dira, makalikaw kita sa nagkalain-lain nga makomplikasyon tugasang constipation.
3: The Secrets of Health.
4: Subong grabe gid yang tiglalamok bala, gamit ka mo, pamanyos ka mo sang Santon plus herbal oil. Magluwas nga manami para sa mga palamuypoy sang aton siringa lawas.
0: Palamuypoy, Sir Josiel, palang alay, palaminhod, palamaol, mabuligan niya.
3: The Secrets of Health.
4: Ang ngalan niya Santon plus herbal oil. Pwede magamit man mosquito repellent kay hindi ka palapit because of sa sini mga ingrediente, nabahuan ang lamok sini. Even doon nahamutan kita ya, Dok Leo.
5: Santon plus herbal soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Nga ako no kinanglan, Sir Josiel, nga maghabon kita. Kinanglan naton maghabon kami mga higko sa lawas, hindi lang basta madala sang tubi, nga tubi lang. Kaya ang habon nga ini may mga karakteristik na sila, Sir Josiel, nga ginatawag water soluble kag ginatawag oil soluble. Nga amo ni siya ang aton siringa Santon Plus Herbal Soap. Ang oil nga na, Sir Josiel, dira sina nagadukot ang mga higko, pollutants, mga kagaw-kagaw, ang mga bacteria, virus, which is kinanglantas ang habon para ma-wash out ina sila. Nagabulig siya tapna sa mga baho sa aton lawas. Ang oil dira nga nagatrap sa pollutants, nagatrap sa bacteria, nga kung mag-mix sa aton siringa balhas, nagapangalisngaw sa aton siringa ilok, diin pang aparte sa aton sini kalawasan, mabuligan niya matapna kung nagagamit kita sa Sir Josiel.
3: The Secrets of Health.
4: Kung manghabon kita sa lawas, may ara kita pangkuha sa mga bacteria that causes nga nagakatubuan kita kag nagapabilin body odor. Para ma-maintain tang mahamis nga kutis. Inang pinupino gid bala nga kutis. Para ma-achieve naton, ma-maximize naton, gamit kita sang Clear Skin Beauty Soap.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Para sa hambal sa kilala naton, Sir Josiel, no? Singa ako na Doc, bisan hindi kid nga hamis-hamis sa puti-puti. Pero sa experience ko sa Clear Skin Beauty Soap, kontento na lang ko sa akon kutis subong kumpara ko sa nagligad nga nagabalik-balik ang punggod, damo sa pinalian, may mga dark spots nga nasulbar na subong. Tungod sa paggamit niya sa Clear Skin Beauty Soap, kaya sa lawas niya, sunod niya man ang aton sining panugyan nga gamiton niya ang Santon Plus Herbal Soap, pati ang mga nagpangalisngaw ang na Solbarman Sir Josil.
3: The Secrets of Hell.
4: Ang trangkaso kag ilanat subungin updan na sang pagpalanakit sang lawas mo nga daw haluson ka maghulag nga kun may maghulag ani sa balay nyo nagainit na yun ulo mo kay hindi ka kabalo kun di nang nagangutgot may gangutgot talento sa tiil miara sa imo abaga kun hindi nagigkamo kag wanta sang pagpalanakit sina maginom kamo sang Sisdapain.
3: The Secrets of Hell.
0: Mabakod man ang resistensya mo sini uko na hindi kun kaabot gyud nga magpalanakit ang lawas hindi ginato na mapunggan Sisdapain ang makabulig sina. Pero ang iginahimo sa iban sa ni Sir Josil sa pagpalanakit sang lawas ginapartneran gid nila ang Sisdapain sang Southern Gold Herbal Oil kay magluwas nga makuha ang palanakit naga-relax pagid ang ila sininga lawas sang pamatyagan.
4: So pwede niyo magpartner ha kon ang palanakit ang lawas pamanyos kamo externally ha, sa Santon Plus Herbal Oil and then take kamo sang Sisdapain.
2: Sisdapain.
7: Si Michelle Nagali isa ka sales lead nakabatch ko sang isa ka semana nga kapudlay sang pagpinto sobra gid kisakit pero sang nag-inom ko sang
2: Sisdapain,
7: minis
2: lang ginag-agi,
7: nakatindog na
2: ko dahil
7: diretsyo,
2: pag makalapat. Sisdapain, tanggal ang pain, fast and safe. Sisdapain, if symptoms persist, consult your doctor. Relief sa mga bukika.
3: The Secrets of Hell.
4: Pero kung habol na yung imusining ang panulukan, Dok Leo, nagaglugarhom-garhom na lang ang tanan, matyaga mo daw ay pulos ikaw sa kalibutan?
0: Kapin pagid kung may mga bagay ikaw nga dapat himuon, nga hindi umahimo tungod nga makaupang imusining ang panulok. Kagang isa pagid Sir Josil, kung ang trabaho mo nakasalala gid sa matinaw ni mga panulukan disgrasya gid kung magdiferensya ang mata.
8: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check. Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: The Secrets of Health.
4: Vision X Plus nga may lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Daw mo gid niya ang vitamins and minerals nga ginademand sa ato sa ninyo mata, Dok Leo.
0: Ginarecommend gid nato ni sa mga tao nga permi nagatuba sa screens, gadget, computers, laptops, desktops. Kag sa mga tao Sir Josil no nga hindi malikawan balahong kaisa, why man sila nagamind pero ang pagbasa gali sini Sir Josil sa alang-alang nga kasanag. Ang makapastress man ni sang tuman sa aton sininga kalimutaw kon sa aton sininga mata. So dapat untatan gid nato nina ang late man nga pagtulog sa gabi o kon ang pagpulaw nag-affecto man sa aton sininga mata. Kinanglan ta sang depensa kag proteksyon Vision X Plus makabulig gid sa aton.
3: The Secrets of Health.
2: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas ito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas na tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo. Para sa lalaking tigasin.
10: Yes, to help.
4: Lastly, Dok Leo, ang turbo dietary supplement for men. Buligan ka mo, mapabalik inyo sa nga libido, may resistensya ka mo sa labing-labing, pero makapanami manini sa inyo nga blood flow.
3: The Secrets of Health.
0: At rin damo sa mga bana na gapinamangkot sa aton Sir Josil, ano ba lang kausa nga ang nagkakadulaan sila interes sa ila sa nga sexual activity, which is kinanglanon, gin since yung obligasyon ina nila kung naton sa aton mga asawa. Isa sa rin, manubo ang testosterone. Kung may balance kita sa hormone kag mahina man ang aton sininga blood circulation. So ang liabi sina dire Sir Josil aton siya ipabalik ang balance ang hormone, ipabalik nato ang balance ang aton sininga testosterone, ipabalik nato ang balance sa aton sininga blood circulation. Akon mahimo nato nina siya mapukaw man ang aton sininga gana, mapukaw ang aton sininga interest, balik ang aton sininga pwersa, mapukaw man ang aton sininga excitement. Kag mahimo nato nina Sir Josil pinagi sa bulig sang maka kag clavo waska nga nagabulig sa pa-increase ang aton sininga libido nga ara siya sa sulod sang mga sangkap gali nga upod sa turbo dietary supplement for men Sir Josil. That's why kutob sa nagagamit sini ang hambal gid nila nga nagabalik gid ang ila sininga pwersa.
10: Yes, to help.
3: The Secrets of Health.
4: So 30 minutes before loving-loving, mahatagan ka mo sang enjoyment for 72 hours. Pero hindi man niya all the way. Niya halin pag ino mo, huwag nagidya hulaw-hulaw. Kung kinanglanon mo lang.
3: The Secrets of Health.
0: Sa panahon, bala Sir Josil nga pabago-bago, pabaylo-baylo ang panahon ng habal sa ibang tiyempo nga tigtrangkaso, tagmarasakit. Pero ang pinakamanamigid, may tinaraw na ito ng aton sa nga depensa. Kabili na ito ng kabakod sa aton sa nga lawas. Gani para sa lawas nga balik tig-on kag adlaw-adlaw nga proteksyon pinaagi sa Santhon Plus Gold. Mabuligan kita premium D3 kag Santhon Gold Vitamin C ang mabakod nga panglawas aton maangkon. Gani asubaybayan ang masunod naton sini nga mga talakayan para sa dugang na naman nga mga kaayuhan. Ini ang inyong certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan. Kay suno pa sa gereseling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
3: The secret of health.
4: Ko naman si Josil Banyas.
3: Ninyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
10: Yes, to help!
1: Inyo nabatian ang Secrets of Health. Kaupod sa ating mga alternative medicine doctor, Dr. Nelson Cadena, kag Dr. Erwin Lacus. Madamo nga salamat, tugtog sa liwan.
11: Banyos-banyos para sa butod?
12: Mami, ang butod, ara sa sulod sang chani baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod.
13: Rest Time to the rescue.
14: Unilab quality yan.
15: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw, gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan ginakaya.
17: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon. Ang Strong Man's Multivitamin.
18: May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
17: Revicon, hulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
14: Unilab quality yan.
19: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Revicon Forte. May palagang lakas mo.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS.
1: Mayaman Gold Coffee Mix.
2: Partner.
1: Gusto mo ba ang natural na energy booster? Yari na ang perfect na kombinasyon sang power kag energy.
2: Mayaman Gold Coffee Mix.
1: May ginseng,
2: tungkat ani,
1: maca,
2: kag so palmetto.
1: Mga natural na ingredients na nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
2: Mayaman Gold Coffee Mix.
1: Yara na sa mga butika.
3: Uy, concerned lang ko kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Yari ang pila ka mga pahanumdom para sa aton seguridad sa tiyon sang Bagyo. Una, magtiner sa sulod sang panimalay kung hindi kinahanglan magwa. Siguraduhon nga mapag-on ini, isarado ang mga bintana kag puwertahan. Magpreparar sang go bag nga may unod nga flashlight, pagkaon, tubig kag first aid kit. I-full charge ang inyo mga cellphone kag power bank para sa importante nga mga komunikasyon. Kag mag-monitor pirmi sa radyo kag official social media accounts sang ahensya sang gobyerno kaangay sang pag-asa. Ang seguridad sang aton tagsa kapamilya kag komunidad ang aton prioridad sa sining tion sang Bagyo. Maghalong kita kag indi magkalipat nga magpangamuyo. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
5: Di na ka, no? Ang ginibatya ko, ang ako na UTI, kasakit git sa ako niya, bayuwang.
6: Sa kapila ka mag-inom?
5: Sa
6: DTX 500.
5: Sa primero, katatlo, sa subong, kadwa na lang.
6: Subong ka, musta?
5: Uy na, halin sa, nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginibatya.
7: DTX 500! Sample Plus Gold.
8: Ako gali si Rhea. Ako na red lang, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang ako niya regla.
7: Sample Plus Gold. Makal sa mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
7: Mighty C, babaka sa mga butika.
10: Ari naman kita, kagsubong istorya naton ang parte naman sa high sodium intake. Ang sobra nga pagkonsumo sang asin ukon sa pagkaon naton bala, sobrang asin. So mayong adlaw na naman sa tanan, gina-welcome ko naman kamo sa Balatuntunan.
11: Edukasyon.
10: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee Mix kag ang nagdala sang sining nga mga mapuslanon nga mga produkto. Akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
11: Edukasyon.
10: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Ang sobragali nga asin sa aton sini nga pagkaon o kung ano man ang ginakaon aton nga sobra nga asin, makadulot gali ini sang malain sa ikaayong lawas naton. Para sa bisang high blood pressure, nagadugang ang risgo sa imo sini nga heart disease, stroke, kidney trouble. Pero ang kabalis karan sini kay kinanglanon taman. Ang asin bala para nga mabalanse man ang fluid sa aton sini nga lawas, mga nerve functions, ang mga muscle functions naton, inasuno sa pagtuon, increased blood pressure o hypertension na amo na madulot sa kung sobra, water retention, mga cardiovascular risk kag iban pa nga mga risgo sa aton sini kayong lawas. Sorry lang to tell you this, pero ang mga ginalinan sining sodium o kon asin sa aton diet, amo ni mga processed ka mga packaged foods, mga restaurant meals, mga table salt.
2: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
10: Ang World Health Organization may rekomendasyon gali agud ma-prevent ang cardiovascular diseases kinahanglan less than 5 grams o kung approximately 2 grams of sodium per person per day lang ang dapat nga makonsumo naton. Ang iba na abidira kung hindi mag-chlorinote ng guya nila sang usap sa mga maslong kag sa mga masin, doon hindi maglulunpat. Nga rin na kita sa pag-istorya kung paano naton makontrol kag kung paano naton ligawan ining sobrang asin sa aton pagkaon. Siyempre, kung hindi ka magkaon sa sobrang asin kasa bad man nga
2: edukasyon para sa ikayong lawas.
10: O ari na ang produkto ni Doc Kiko, ang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalayaw, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, kag ang Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, and mangustin nga makabuligid, agod nga makahatag sang healthy body sa tagsa-tag sa saton. Sa turmeric, palang bastante na nga makapanubo sa mataas nga presyon sang dugo. Hindi lang man abiasin ang halinan sang mataas nga presyon o ang kulang sa ehersisyo, panigarilyo, bisyo, kulaw. Sa pamilya nyo man ay sulun doon. Kung gainom ka mo sinis ng produkto ni Doc Higo, do parehos lang nagkakaon kamuutan o ang balunggay makabulig manin panubo sa kolesterol at presyon. Ang saluyot o kung tugabang gabulig kontrol sa presyon sa dugo. O ang ampalaya o kung ang amarguso, nagabulig panubo sa bad kolesterol. Nga nagabulig, agud malikawan ang atake sa tagipusoon.
2: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
10: Wheatgrass, nagatinlo sa dugo. Ang antimicrobial kag antioxidant nga kinaiya sang barley grass makabulig bulong sa mga balatian sa dugo. Ang wheatgrass ni ginbansagan ini nga ang katapusan nga manugtinlo sang dugo. Isang una nga tiempo gintawag pagani siya nga nectar of the gods. Masaligbat ang barley grass suno sa pagtuon nga wala lang ini nagapanubo sang level sang sugar o kung blood sugar kundi nagapanubo man ini sang kolesterol. Dugangan ta pa ang vitamin C. Di naton makita ang vitamin C. Halos tanan nga mga sangkap sang produkto ni Doc Kiko, ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee Mix. Manggaranon ini sa vitamin C. Kung kaisa do mas pakamaayuhon ko pa nga mas manggaranon ako sa vitamin C sa manggaranon ako sa kwarta. Pero nami kidya kun damo ka kwarta ino. Pero dali lagit ang vitamin C nagapanami ini sang presyon sang dugo, ang blood circulation ginapanami ina sang vitamin C. Suno sa pagtuon ini nagapanubo sang systolic kag diastolic blood pressure. Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa Dugang Kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
2: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
7: Sample Plus Gold.
6: O, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudan ko ng epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold. Mahit ko bala ang imo dugo? DTX 500! Masamit ka bala ang kina-energy? DTX 500! Ang DTX 500! Ang nagatindo sa imo mahit ko nga dugo? Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagtalay na energy? DTX 500! Masalikan DTX 500!

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
1: Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako kasi si Kapti Ulis, ang batwas ang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa muli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
1: Mamtumar sa Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: Unilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Oras tatak alas 10:20.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
6: This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue.
7: C3Bio with Vizio.
8: Ako si Anay. Before problema, kagida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
7: D3Bio!
9: Ang D3Bio!
7: Yung may Vizio!
9: Ang Vizio!
7: Yung may D3!
9: Pagkakas, mga buti ka.
10: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
13: RMN
12: Patrol 774.
14: Mahing gabi mga kasama, hello mga karadyoman, Tatak RMN Time, Philippine Standard Time, alas 10:20.

0: Finansya Sangkanginan Emergency Hotline Sangpunuligan.
1: Operator.
0: RMN Patrol 774.
2: Patrol 774.
0: Searchlight sa kadulong rescue group sa tiyon sang pagkakinanglanon.
2: RMN Patrol 774.
0: Patrol 774. Mata kagtulungan sang kagamiwan. Sang kagamiwan.
2: RMN Patrol 774.
0: 774.
2: RMN Patrol 774.
3: May gabi mga kasama, hello mga karadyuman, welcome naman sa ating pagpakalagad sa Miyerkules ng edisyon sa programa Patrol 774. Temporaryo kita na nagatalo sa inyong regular anchorman na si Radyuman Rodel Fulion Agado. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, ininyong Radyuman, inyong anchorman. Radyuman Michael Marquez Lumakad, T.O.I. Pancho for short.
4: Tatak! RMN.
3: Kapagdaton sa News Center, Radyoman Lynette Fernandez Yulatriz. Sa Patrol, Radyoman Flo Consumo Navarrete. Sa Transmitter, Radyoman Chief Atoy Alia. At ang aking technical partner, Radyoman Christopher Tope Mondihar. Kami ang mga malagad sa inyo. Tumtum alas 12, dili sa programa Patrol 774. Lubos kita ng aton nga pag-abi-abi sa aton mga pinalangga ka mga suki. Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa mga taga-probinsya sa Guimaras, sa Negros Island Region, and Tumtum Balabutan. Sa ating pagwaragwag, diri sa siyudad kag probinsya sa Iloilo, ang ating component city ang siyudad sa Pasig, kabusan Chimpunyuda.
4: Tatak! RMN.
3: Diri sa siyudad sa Iloilo, sa karon, alas 10:23, nagabubo ang ulan. Bag ulan tapos brown out, bubo pagkita ulan. Why daw tatay problema ni? Pero may bubo ka bubo. Halong langgit sa aton yung mga kauturan yung mga driver baw sa aton mga bolontero at bolontera. No, sa may mga responsibilidad sa this oras ang kagabihon ining aton mga security guards. Abo pasilong ka buhanay. Ang aton nga kapulisan na biska nagainulan aragid no. Nagalibot-libot ang aton niya ang mga patrol sa ang aton mga kapulisan na diri sa syudad ang MPUI CPOPRO6 sa aton mga suki overseas. Mga OFWs working and living abroad na mismo ang ilang paningkay ningkay kita kataas ang dollar kanami sa ilang kining kinding ilang kending na lang Pasko na sa aton mga senior citizens PWD sa mga nagapamati sa radio biska nagabubo ang ulan todo gidya po nagabubo ba ng aton nga signal 774-774 sa inyong lilisuan sa Facebook live na live we are broadcasting nationwide and worldwide
2: RMN Patrol 774
3: mapamatihan ang aton nga pagpakalagad sa inyong mga Facebook palihog na lang i-like, share and i-follow ang hindi mag-like, hindi mag-share, hindi mag-follow itom ilok. Sa YouTube, kamusta? Ang ato mga netizens, dira nag-monitor. Kaga sa ato nga RMN application, pabalo nyo lang ko ha. Kung medyo mahina-hinang audio para mapitik-pitik ko sa radyo man tupi. Nagabubo sumungang ulan, hibalo natong dugi-dugay ang aton nga weather update sa pag-asa. Pero kagapon nga update sa pag-asa, wala man kita may namataan nga mga weather disturbance. Ini tungod nga gina-enhance no ang hanging habagat amo ni gurong rason sa pag-ulan. Kamusta sa mga masaulog sa kapistahan nila buwas? Kita ko sa Facebook ko damo-damo mga yobab, mga sumong ihaway sa mga baboy, baka, kanding, manok, pato. Dira sa may probinsya sang Lambunaw, Guimaras, Gimbal, din pa ganito, Uton, kadamo sang kapisahan buwas, no? Kamusta tsimpo nyo da? Abi, update man si Tere Pancho kung kamusang inyong tsimpo. And ining aton basta mga kapisahan gani, ari na malibot man, pati ang mga plastik. Magalibot-libot man ang mga may tuyo magpadalagan kaya mapareelect sa barangay and sanggunian kabataan election no nakapasar na sa second reading ining pag-extend no sang term of office sa mga barangay officials nato lakip ng sanggunian kabataan pero samtang hindi pa ini maging layi no padayon pa ang preparasyon sang COMELEC sa barangay and sanggunian kabataan election magapadayon kung wala pa sang mapasar nga layi sa postponement, mga kasama. Sunod kay Mr. Jonathan Sino, election assistant 2 sang Iloilo City COMELEC, wala sang pagbag-o sa preparasyon sa diin na nakafocus sila sa pagpatigayon sa barangay ni Sanggunian Kabataan election sa bulan sang Nobyembre. Tunga-tunga nakita sang semana, silingani nila by the end of this week or by this week mahibaluan nato ano ang parte ni sa dagan sang eleksyon kung balam madayon siya o i-postpone isulon sa sumong suno kay Sir Sino. Natalana ang komisyon nga mag-imprinta sang voters list para sa paalabuton nga eleksyon kag gina-finalize na nila ang final briefing para sa mga miyembro sang electoral board kag poll workers. Sa kabilugan, mayara sang 970 ka mga presinto sa syudad, sa din mayara sang tag-isa kaset sang electoral board. Uko na kabilugan na 2,910 ka manunudlo nga magaserbe sa adlaw sang piniliay apan kumayara sang laye nga mapasar sa pagpaiway sang eleksyon, iga-terminate nila ang schedule of calendar of activities sa BSKE kag nagaumpisa naman ang preparasyon sa pagpatigayon sang presidential election sa tuig 2028. Sandamlag lang natigayon ng mga aprobahan sang Kongreso ang postponement sa barangay and Sanggunian Kabataan election kag igasaylo sa tuig 2028. Kalakit na ang pag-aproba sang fixed term nga barangay officials sa 5 katuig. So sa SK, isa lang ka term 5 siyempre. After 5, pila ka na lang. And kagi naman, nagbisita si DILG Secretary Rimulya. No, ini ang nag-turnover sa 20 ka mga motorsiklo para sa 911 emergency. Nagatipon man ini, no, diri sa syudad kag probinsya, kapara sa mga ginsapol ni Secretary Rimulya, kag uy, managtag ini sa mga fire truck. Ang balor na rin sa ining mga fire truck, Korean made mo. Ay, okay na ng Korean made, no? Ining Hyundai fire truck, no? Ang nagabalor ini around 5.8 to 7 million. Depende ini, dapat gani, may mga tax exemption na ini. Kay gobyerno man nato ini, hindi na kinalang patawan pa ni isang buwis. Kag sa ibang pagit naton mga balita, aton gina-confirm mga kasama, no? Gina-confirm naton ini. Kung na bala may tuod ining nabato naton nga report nga may nagluntad kuno nga sunog o sa karon may sunog bisika nagabubo ang ulan diri sa syudad mga kasama, nagabubo ang ulan, may iyara sang sunog. Dahil kay confirmin ni nato na sa aton patrol, no, sa bahay na isa sa kadistrito diri sa syudad sang Iloilo. Kag ining pagbisita sang aton nga alkalde dito sa may South Korea mga kasama, silingganin naton kagapon, mayutanin ni kung may mga maimbitar siya, mainganyo siya ng mga investors when it comes to energy or power providers. Uy mga kasama, mukhang nagdilang anghel na naman si Tay Panso. Tatlo ka mga energy providers ang nagkumiter kay Mayor Trenas nga mag-invest para sa dugang generation capacity sa Panay. Kung sa diin nakakulang yapon sang kuryente ang aton ginaantos diri sa Western Visayas. RMN Patrol 7. Imbis nga makapulo pa huway tatani kag ina radyo man tope. Ay sus alas 12 pa lang sa Kalaparanto. Molo Peter 3 brand out na naman. RMN Patrol 7. Update kita de kay ginpahibalo na sa opisina ni Iloilo City Mayor Riza Trenas nga may tatlo na ka mga power companies nga mag-invest sang dugang nga generation capacity sa Panay. Sa interview sa RMN Iloilo kay Mrs. Joy Gorzal, tagpababa ni Trenas ginpahayag sini nga makigsapol ang alkalde kaupod ang Iloilo City Business Development Council sa diin nagtambong man ang iban nga mga stakeholders suno kay Gorzal nga nagkomiter ang Panay Energy Development Corporation or PEDC sa duga nga generation capacity nga ginalauman nga maging operational sa tuig 2028. Pahayag pa ni Gorzal nga nagapreparar man ang PH Natural Gas nga magtukod sa operasyon sa syudad nga ginalantaw nga makabulig pagid sa power generation sa Iloilo City. Samtang natalana naman nga mag-operate ang more power sa 40 megawatt floating power barge sa probinsya sa Guimaras nga ginalauman nga makahatag sa gilayon nga backup power sa Panay sugod sa una nga bahin sang 2027. Suno kay Gorzal nga long-term solution ang ginapananaw ni Mayor Trenya sa pagsabat sa masaming brownout sa syudad. Gani nagapangita man ini sa mga investors nga makadugang sa generation capacity. Agod magdepende o magdepende ang Ilonggo sa isa lang kasource sang kuryente.
2: RMN Patrol 774.
3: In short, lawlaw ang NGCP. Pangwarta lang inyo. Wala ka mo sa mga tigpusuon, wala ka mo'y tigkurason. Bulsa nyo lang gidya ang inyo ginaintindi. Bagay, sino man maintindi sa aton kay Pilipinas kita, mga dako ang mga stakeholder, ang mga dako ang shareholder sa NGCP, mga incheck. Tikwartahan, takwartahan. Ang per kilowatt, pinalauban naton by next year, 2027, brace yourself. Kapit na kapit, pagbaligyan na sa mga appliances, kung aircon nyo, tatoy, baligyan ng dua. Kaya matamat na ini ko no masakang aton per kilowatt.
2: RMN Patrol 774.
3: Mainano na lang tani ko mag 18 pesos ang per kilowatt diri sa aton sa Panay o sa Western Visayas. Ah, mabalik kita sa kingke. Mapasolar na lang kita na joman tupi.
2: RMN Patrol 774.
3: Pero mayo kay gintudluan gitagaan ko idea sang isa ka technician man kasama ang tupi. Permi brownout, permi brownout. Te wala kita ikasarang ibakal sang solar, no, ining solar on grid or off grid. No, gintudluan niya ko kagina na mati gid kuya. Kagin bakal ko gid gintesting ko radyo man tupi. Eh, nag-ubra. Nag-ano gid saya? Nag-gana gid ang gintudlo sa kong. Sa mga wala, sang wala ikasarang, no, nga magpatakod sang inyo mga on-grid or off-grid. Ini mga solar bala nga ginatakod sa may inyo nga mga atop. Tapos may battery. Ambot, basi si tupi gani, gihipos-hipos ka lang tupi, basi ginahimo mo ni sa balay mo. Nagbakal ko sa baterya, may baterya ko sa e-bike, may reserba ko nga baterya sa e-bike. Ang ginhimo ko, basi makabulig man ini sa inyo, kay pati TV, gani, gaandar na dyan, tupi, bisang brown out kami. Ang internet na mo, ng wifi na mo, nagaandar. Tapos may suga pa, kag may dua pa ka electric pan. So, git ko sa inyo, sige ah, kay hindi ba ko, dalok ah.
2: RMN Patrol 774.
3: Kung may battery ka mo, di ba? Bakit radyo man tope ang battery, pila ka volts na, di ba? 12 volts na, di ba? 12 volts, any battery. Battery sang e-bike, battery sang truck. Mas mayo kung battery sang truck eh. Battery sa salakyan. Bakal ka sa Shopee. Bakal ka sang charger. Charger, no? Na 12 volts. Ah, bakal ka charger. Saksak mo na, tapos isaksak mo sa kuryente. Isaksak mo sa kuryente. Kag-ibot tang mo positive kag negative kag sector tupe, no, positive kag negative sa baterya mo, tag bumakal mo kag ina mayo umabot ang inverter nga 12 volts. Ti pagpuno sa baterya mo, ibutang mo to inverter, di ba, negative positive negative, tapos may extension ina, may salaksakan ina. Ah, saksak mo na tanan to, TV mo, electric pan mo, wifi mo. Biskan way kita solar, baterya lang, kag inverter lang, okay na. Una nyo baklon ining charger, no, 12 volts nga battery charger. Battery sa salakyan nga may positive negative. Ang ikaduwa nyo baklon ining inverter, no, 12 volts nga inverter. So ang power, ang ano gani ang battery AC, di ba? DC, DC ang battery, di ba? DC, convert niya sa AC. Amo ng inverter, di ba? From DC, direct current to AC. Nan, may saksakan ina iya, may mga pagkalamot, tadua saksakan, tatlo pa saksakan, di basta may saksakan. Di kung brown out, di pwede mo daya pang pang tutok ang iduwa ka electric pan sa imo, kag sa imo mga kabataan o sa imo mga kaapuhan. Amo na, di dapat mag-uulo adjust na kita sin eh. Kay man, hindi lang sining masiling kita nga, ini lang nga mga binulan, ining rotational brownouts due to manual load dropping. So, sige-sige ini. Ano, pag sige-sige brownout, sige-sige ka lang reklamo. Dapat nag-a-adjust man kita. Nag-a-adapt naman kita. So, kung may solar ka mo, very good. Ang solar, pwede jumperan. Ini solar, samon to mo. May, pwede jumperan. Hindi sa kay jumper pa, hindi ko pati sa ako. Pero ining nadiskobrehan ko, tinudlo sa ako sa elektrisyan kag ginangamigo sang gandikit ko. Amo na, ti battery, kung may battery ka sang e-bike, o may pwede ka kabakal sang may mga spare ka mga battery sa salakyan, pwede na ini as alternative ninyo, nga kuwaan sang supply sang kuryente, samtang brownout.
4: RMN 774.
3: Pero biskan brownout guro ang PNP General Hospital, wala brownout. Kinpakita na sa publiko ang laragway sang kwarto ni former House Speaker Martin Romualdez sa PNP General Hospital. Ini pananglitan imando na sang Sandigan Bayan ang pagsaylo kay Romualdez sa Camp Crame. Kay ginsupuy na ini ang inyang mga doktor. No, ini nga apat niya mga doktor kag ang mga doktor sang PNP General Hospital. Kumbala matuod nga may balatian, kumbala tuod ini ginhambal ni former House Speaker Martin Romualdez nga dapat dira lang sa may ospital, no? Dira hospital arrest siya. Buwina sa eh. Pero siling hindi. Una na nga ginsiling sang PNP nga nagapreparar sila sang ordinaryo nga kwarto para sa anay House Speaker nga nagapangatubang sang kaso nga non-bailable plunder kag naka-confine sumong sa Cardinal Santos Medical Center. Bangod ko no sa nari-sari nga mga balatian.
4: RMN 774.
3: Ang kwarto niya to may hospital bed, may hospital bed. Pero ang puwertahan may rehas, no? May oxygen to, nami man ang iyang banyo gani, may shower pagaling banyo niya. Pero kung mga manggranon ka, hindi ka maanad sa kamuling nga klase CR, pero sa ato niya, okay-okay na ni CR niya. Basta ma-plus lang. Sa ato niya ni Y++, kabo, balde. Tapos may ara man sa sang, oh, may aircon man galit, eh. Not bad, di ba? Not bad. Pero siling ganin natin, basta ikaw manggranon ka, you grew up with a silver spoon, hindi ka anad sininga mo ni nga klase ng mga kwarto niya. YTV, walang TV. Pero pasugtan guro ni ang ano, pasugtan guro ni ang wifi sini mga kasama. Sa ibang pagid naton nga mga balita na makita naton sa aton nga news center, ining napuhag na naman ang mga kapulisan sa may San Rafael tungod may 20 anyos nga lalaki nga may kaso nga paghimulos. Uy, nakapalagyo sa San Rafael, Iloilo.
4: RMN 7.
3: Storya nato na dugay-dugay kaga sa ospital to bla, may nadisgrasya, ara nagit sa tubang sang ospital, ginbalibaran pa sang mga sang security guard tag ining mga nurses, I think nurses ini, ginabalibaran pa ini nga pasod dun sa ospital, ha, mala, tawag pulis. Tawag ka sang ICER. E kung hindi ka mangu-mangu sa inyo klase ng mga tao, magtawag ka sang ICER. Te, i-check na sang ICER. Di ramang yapon i-remit sa inyo ang pasyente. Ginpalawig mo pa ang proseso, di ng inyong akurason man, di ng inyong common sense. selling naton may ara kita kada tao may anom nga sense. O inyo nadugangan sang ikapito nga sense, which is nonsense.
4: RMN Patrol 774.
3: Ara nagid sang tubang sang ospital nagabgi na ginatingwaan nga masalbar nga mabuligan. Patawgan nyo pa sang pulis, patawgan nyo pa sang ICER. Nga ara nagid nakita nyo nga duguan. Amugid man bala ang mga sulundan? Amugid man bala ang mga protocol sa mga ospital, mga kasama?
4: RMN Patrol 774.
3: E nabantayan, kayang RMN Iloilo ginkilala bangod sa pagtibong sa advokasya kaga pagsuporta sa ALS or ALS, Alternative Learning System sa probinsya sang Iloilo. Lahat ng yan, iba pagid naton nga mainit-init ng mga balita nga matipon aton idulong sa inyo. Pati na ining nga mga bypass na narisari nga mga bypass operation ning gagin patigayon sa syudad kag probinsya, ining update naton sa senior citizen nga nasapuan nga patay sa sulod sang balay sa sulod sang iapuloyan sa lapas. Update naton kamo mga kasama, and congratulations gali sa 79 ka ALS student halin sa 7 ka banwa sa first district sang Iloilo nga nagtapos na sang ilang pagtuon. Age is just a number.
4: RMN Patrol 77.
3: Ato na idulong na sa inyo sa Dili Madugay. Alas 10:42, 10:42. Aton na hingi aton kontak sa pag-asa kasamang tupe. Ibalo na ato ng tiyempo. Sa uton ko no, tiyoy, nagaulan-ulan man din sa bahin sa uton. Well, first district, labinigid ang mga coastal areas sa first district and ang San Joaquin and ang Guimaras, kitang labing maapektuhan sining hanging habagat mga karadyuman. So, pag halong-halong langgid, laton mga driver, base may mga buho-buho na, may mga open manholes ra, o may mga dagkong mga loob-loob, hinay-hinay lang sa inyong pagpadalagan, ha? Medyo munog ang basya sa nga ulan sumong nga kagabihon. Kawaw nato ng update naton with kasamang with pag-asa. Kaupod naton sa linya Engineer Ferge Robin.
1: TRMN News Panahon.
3: Kaupod naton sa pag-asa Engineer Ferge Robin. Mayong gabi sa imo. Welcome sa RMN Patrol 774, Engineer Ferge.
5: Yes sir, may gabi kay sa aton mga tagpalamati. Sa latest analysis nato no sa subong kagabihon, actually sa karon wala man kita may gina-monitor nga low pressure area or bagyo sa sulod kagwa sang aton nga Philippine Area of Responsibility. Ang southwest monsoon padayon gyapon nga nagaapekto no sa dako nga bahin sa pungsod naton, labi na gid sa Central Luzon, Southern Luzon, kag diri sa may Bisayas. Kag bangod sining sistema no, kita diri sa Western Bisayas, sa subong magalung mo ng karangitan, may mga pag-ulan-ulan kita actually nga nabatsyagan mamunog nga mga pag-ulan sa iban nga parte sang rehiyon, labi na gid diri sa southern part sang Antique, sa subong nga mga kagabiyon sa Southern Iloilo, kag sa bilog nga Guimaras no nga konsiderado ng mga pag-ulan ini pakadto ni siya subong sa may Negros Island region. Kag sa latest analysis naton no, magalumon ang kalangitan naton kag may mga pag-ulan, mga bangod nga sang ining southwest monsoon. Samtang kasarangan tubtob mabasko nga hangin naman halin sa nanabagat na nakatundan ang mga ibabaw sa Western Visayas sa diin kasarangan tubtob mabalod aton mga kadagatan. Aton nga temperatura yara sa 24 tubtob 32 degrees centigrado. Adlaw nagatunod alas 5:54 sang hapon no, kag mabutlak inibuhat alas 5:40 sang kaagahon. Amo ni aton latest weather update, Ferge Rubin, madam ug ini salamat.
3: Engineer Ferge, mayong gabi. So padayon ang pag-enhance, so padayon ang pagbasko gagyapon no this week sang hanging habagat, Engineer Ferge.
5: Yes sir, sakto sir, kaga actually news of dupila na ni ka adlaw since sang mga nagliligan pa nga semana no nga nag-apekto sa atong southwest monsoon. Kaga actually ginaexpectar na to na biser nga sa sunod nga duha tugtog tatlo adlaw isa mugyapon southwest monsoon gyapon ang aton nga panyimpo. So expect naton sa mga coastal naton sa may southwestern portion sang aton nga isla mabalod, makusog ang aton hangin. Kaya expect man naton may mga pag-ulan-ulan gid kita from time to time labi na gid sa southwestern section sang aton nga rehiyon.
3: Wala well, Engineer Ferge, madamo ka salamat and mayang gabi si mo kag sa mga kubdanan mo sa pag-asa.
5: Yes, thank you sir and salawat, mayang gabi sa tanan.
1: RMN News Panahon.
3: Major Ferns Rabin sa Pag-asa. Alas 10:45 antes kita mag-break. Kamusta na kapatugong kamo kagapon, Martes, mapuwerteng pagsakas ang gatong, ano? And ini nga ginaproblema natin kay domino effect ini, pagsakas ang gatong, saka tanan, ang presyo, pati gani ang bugas sumungsos. Perte nga pagsakas ang bugas, pero sunod sa DEA, Department of Agriculture, lauman sa mga konsumidor nga wala kuno sa mangin na pagbag-o sa presyo sang bugas. Ano kuno? Sunod sa Department of Agriculture spokesperson Arnel De Mesa, wala sila sang ginapananaw nga hulag sa presyo sang bugas sa piyak sa pagsakas ang presyo sang gatong. Payag ni De Mesa nga nagapabilin nga estable ang retail rice price, 48 top 55 pesos kada kilo. Madumduman nga sa buong semana liwat naman nagsaka ang presyo sang gatong sa diin malapit 6 ka piso ang ginsaka sa presyo sang diesel. Dapat ganini may price watch ini no ang Department of Agriculture base ini blang gina-declare sa inyo nga wala sa pagsaka, pero nabatsagan gid namon nga mga konsumidor. Ang kita mo ni ang 25 kg, 25 kilogram nga bugas o tunga nga sako nga bugas. Sa una mabakal mo ini kasamang tope 1213. So around 1200, 1300 mayo na na ina nga klase nga bugas. Ang 1200 to 1300. Subo, wala ka mo ka monitor. 1500 to 1600 pesos ang 25 kilo no nga sako sang bugas.
1: Atak RMN.
3: So in total sa isa kasako sang unang 50 kg ara ina sa 2200 butang tara 2500. Subong ang isa ka 50 kilo nga bugas ara na gani sa 3200 pesos. Anong wala pagsaka man? Sa diin ka mo nagamonitor nga wala nagsakang bugas man? Quick break, pagbalik naton mga kasama, kuhaon naton ining mga update no parte ini sa nakapreso 20 anyos sa napreso nga nakapalagyo, 20 anyos nga may kaso nga pagpahimulos no nakapalagyo sa San Rafael na dakpan na inibla sa aton mga kapulisan. Kagama ka mainit ng mga balita report ni Radyo Manflo Consumo Navarrete. Tamang oras, alas 10:48.
1: RMN Patrol 774.
6: Ini nga po siya ng inadulong na sa inyo mga kabiyanan sang D3 Bio Food Supplement. Mga kabiyan na isa ini ka natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Gani mga kabiyan gamit yung kita ka-epektibo. Ini mga kabiyanan, ginatap na asang D3 Bio. Ang mga virus nga nagapatrangkaso kag subuman mga mikrobyo nga nagapahilanat. Pero may madamo pa nga benepisyo nga yara sa D3 Bio Food Supplement. Kaya ang D3 Bio magaranon sa medium chain triglyceride nga nagabulig mga kabiyan pabakod sa resistensya sa ato sinigalawas kontra sa pagkakapoy o kung pagmasakit. Ang D3 Bio nagabulig man sa pagsalupsop sa mga fat soluble nga vitamina kaangay sa vitamin E, vitamin D, vitamin E, kaga vitamin K, kag mga minerales nga importante sa ato sinigalawas katulad sa magnesium, calcium, zinc, kag potassium. Gatag man sa dugang nga enerhiya ang D3 Bio sa atong sinigalawas para sa pagkaio sa mga selula, pagtunaw sa mga pagkaon, kag siyempre mga kabiyan ng pagdepensa batok sa mga balatian. May anti-inflammatory effect ang D3 Bio nga nagabulig pakupos sa mga nagaulubag ang atong ginaangkon sa atong sinigalawas tungod sa antioxidant nga aras sa D3 Bio. At siyempre nagabulig man mga kabiyan pagbuhin sang timbang pagi sa pagparasig sang metabolismo sa ato sinigalawan. Nagatap naman sang malaing epekto ang makakuha man mga kabiyan sa makahulubog nga ilinon sa ato sinigalawas pagi sa pagprotekta sa aton atay kag paalerto sa aton paminsaro. Ang D3 Bio may vitamin D3 nga nagabulig sa pagtugas sang dugang nga white blood cell sa aton sinangalawas nga mo naman ang nagaserbing nga soldado naton batok sa makamangalalit nga mga mikrobyo kaangay sa virus, bakterya kag punjay. Initara nga benepisyo para sarang nga maangkon sang paagi sa pag-supplement sang D3 Bio food supplement. Kag para mga kabiyanan sa mga kalalakihan, mga nagapulaw, mga kabiyanan, ari na mga para sa inyo mga kabiyanan.

0: pwede man isa lang kada adlaw. Basta nagamigaman, hindi ka gid mahuyan kay misis mo o kung kay partner mo. Tandaan, mga mister, happy wife, happy life! Mega Man Herbal Capsule mabakal sa mga butika sa Bilog nga Panay Island kag Gimaras. Kay quality product ni Tita Arlene kag sang Herbsmed Pharma Corporation. Aprobado sa FDA ko ng Food and Drug Administration. Kari mga sa mga kalalakihan, mag Mega Man Herbal Capsule na. Now na!
1: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by The Strong Man's Multivitamin. Revicon.
2: Cellphone Plus Cold.
3: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3cm na gali. Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
2: Cellphone Plus Cold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Cold.
4: Sa mga butika.
5: NANS Herbal Capsule. Mabas kogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sa NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman nga mga balatian.
4: NANS Herbal Capsule.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Uy, concerned lang ko kung di pa maati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan! Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
7: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff, Humok ang Tigang Aplema, Afford Pa!
2: Cellphone Plus Cold!
8: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas na kolesterol. Nagilawan ko, tumara ang Cellphone Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayon na ang akong sininga fatty liver.
2: Cellphone Plus Gold! Mas pinalakas! Pinagaling! Pinahusay! Cellphone Plus Gold!
5: NANS Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system, good blood circulation, kag good eyesight.
4: NANS Corn Coffee. Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibogin na akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So weeks ko palang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamayan na akong nabuyon.
2: D3 Bio. Ang D3 may BCO. BCO may D3, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabali si Bibi, masami ko bina-allergy. Maski magwalang ko kagmahangina, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C, mababaka sa mga butika. Sample Plus Gold.
11: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingnan ko kung nainom sa Sample Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako sa isang ginadaw-adlaw ko inom. Wala ang nagsakit ako ulo.
2: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
5: Remind Herbal Capsule. Pagkaon sa aton uto, may Ginkgo Biloba nga nagapakampyon memorya. Nagapanami cognitive function, kag blood flow sa utok. May ginseng pa nga nagapa-improve sa mental clarity. Nagapadula sa pagkamalipaton. Remind Herbal Capsule. Duha, tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw. Remind Herbal Capsule. Also available. Remind Choco Mix.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaubo. Pero sa pagtumar ko sa Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Sa magsulay pa ko sa ulan, gigit yan. Ako ginadudlan sa balatian.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.

0: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ditripayo Health News. Ditripayo.
2: Ako si Richard, isa ka triple driver ng galing Rolo po na ibaluan kong taas ng kalihak ng blood test. Kaya nung paninisis ng Ditripayo, tatlo kami sa isa kadla. One month lang ako ang lingin sa ulo ko. Nagbubuo na akong blood test.
1: Ditripayo. Ang Ditripayo. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga buti ka.
3: Kung mainom ka ordinary nga brain D3 kumpara sa Ditripayo, ang Ditripayo gapadamo sa
4: probiotics.
3: Probiotics. Ang D3 nga ordinary lang nga plain.
4: Ay wala. Wala na siya. X siya. Check si Ditripayo X ang ordinary nga vitamin
3: so, D3. So, dinapadamo niya ang imo nga probiotics. Tika balo naman ta, kapila na ito i-discuss kung ano ang mga bintaha.
4: Benefits. Sa probiotics. Ano pa kaya? Kung Ditripayo kadamo ka medium chain triglycerides.
3: Amo gina ang pinaka superstar.
4: Anong superstar?
3: Medium chain triglycerides. Isa sa mga pinaka superstar is the monolaurin.
4: Monolaurin.
3: Ang lauric acid nga MCT i-convert niya into monolaurin. Amo tumagwardya sa imo nga selula against bacteria and virus.
1: Ditripayo.
4: Diin ka mo kita gwardya nga gabantay sa imo selula. Gatag pa kuryente sa imo, no?
3: Grabe,
4: need
3: no?
4: To say,
3: no? Gwardya na siya, siniko pa siya.
4: Siniko pa siya.
3: Kung so, sa panay pa gwardya na siya, more power pa siya.
4: More power pa siya. Amo na ang Ditripayo.
3: Sana all. Ang imo nga pindi, three may amo na. Wala sir boy. Imagine na halin sa mahimo makapahinihimo siya probiotics. Gadamo ang probiotics tapusan may MCT siya like monolaurin nga ang padidion mo imong bata ikaw nanay padidion mo the reason why para mag strong ang iya kwan
4: immune system.
3: Kablo ka anong ara sa gata sa bata it's the lauric acid nga ara man sa Ditripayo. The question is may lauric acid ba ang imong plain D3
4: wala
3: may monolaurin ba imong plain D3 wala Ditripayo lang na so meaning pa kung gainom ka Ditripayo sir boy na pareho man ka nga gadidi sa imong nanay
4: correct
3: wala untat nga didi sa imong nanay tungod kay naka Ditripayo ka
1: Ditripayo.
5: Kagina-enhance ang aton nga alpha lipoic acid.
4: Ay napagid. Oh, gina-enhance pagid na.
5: May kwan sa may capric acid say. No, kanga sa discuss ni Sir Kevin. Antioxidants na.
4: Ang nasuriyatan lang pero may lauric acid, may caprylic acid, may caproic, may capric.
1: Ditripayo with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa Ditripayo, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: Ditripayo, ang D3. Gumay Physio. Ang Physio. Gumay D3. Ditripayo.
3: Kaya may ara siya dami nga antioxidant nga makita mo sa BCO sir boy. Nga kaya mo makombine sa DTX 500. The question is, may bastante ka ba ng antioxidant ang imong plain D3 kumpara mo sa Ditripayo?
4: Wala.
3: Kaya ang imong plain D3 wala sang BCO. So, if I were you, kung gusto ka makatipid, nga ginapaaman lang ang vitamin D3, Ditripayo ka na lang.
4: Ano bakit? Lipid oxidation. Ang lipid oxidation is a kind of oxidative stress, no? Free radicals niya. Ang Ditripayo tungod ni sa iya glutathione magpapadamo sa glutathione ginabatuan ang ginatawag nga lipid oxidation o ang pag-usa sang imo fats to energy kayang-kaya na iya kwaon ni Ditripayo ang iya natak kayang-kaya ni Ditripayo pagit ano pagid si Ditripayo nga paalam sa aton utak tungod sa ketones kun na may ketones ang imo lawas ang imo brain nami ang energy sa imo brain 2 to 3 times better compared to glucose
3: ang ketone sir boy the best ginakapagkaon sa imong brain especially wala na glucose
4: why na glucose
3: hindi pagot mi ang imong brain labi na kung lawig na sir boy travel ka sobra na 8 hours wala kakaon kinanglan may ara gika Ditripayo
4: okay. Oh.
3: Kaya ang purpose ato, ang ketones nga ara sa Ditripayo, amo na itong ma-feed, kaunon sa imo nga utok.
5: Food for the brain, no?
4: Food for the brain.
3: Food for the brain. Amo na gani, pero binamo, ginasuggest sa amon nga programa, if you do the fasting, tapos nalanganin ka, kina may balon ka, mga nuts, pero subungay may Ditripayo na, may Ditripayo ka. Because of the ketones, ang ketones, amo nang pinaka the best nga fuel. Kung fuel ang paghambalan sa salakyan, fuel na sa ano, sa aeroplano, sir.
4: Correct.
3: High octane.
4: High octane, no?
3: Less ang aso, less ang biro, less ang usok. The question is, ang imo nga vitamin D3 may ketones? Wala. Ditripayo lang ang may ketones, Ditripayo lang ang lakas. Klaro ka tama. Bisan ka mo mag-research. How BCO and vitamin D3 sa imo lawas kaysa ordinary lang ang plain D3. Time to upgrade.
4: In life, amo man gina.
1: Ditripayo!
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Kung managid ka malipaton, itry namon patumaron sa Ditripayo. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Ditripayo.
1: Ditripayo! Ang Ditripayo! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mga buti ka! Ditripayo! Health!
8: News. Para sa dugang impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
9: This Sign Check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
10: Evergreen Herbal Capsule. Kag subong, aton pamatian si Doc Hiko.
11: Kung nag-antos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina, dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo, magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
10: Mabakal sa mga butika.
12: Bayang gabi mga karad, suman, tatakaremen time, alas 11:01.
13: RMN Patrol 774.
12: 1 minuto makalipas ang alas 11, antak na sa gabi, mayong gabigid sa talatala naton nga tagpalamate. Ito ba sa malabutan sa aton nga pag-uwaragwag. Kasama ang ginaligar nga pagpanghilo sa mga ido, kagkuring sa Gimaras, sa ginakangawaan na sa mga animal advocates. Kagapon, ginistoryahan naton ni Kagamay. Gusto naton tani matawagan o mag-explicar ang LGU sang Gimaras kay hindi lang iniisa ka banwa, kung hindi bilog ining Gimaras. Dako nga kahangawa sa pila ka mga animal rescuers kag mga advocates ang ginapahayag pagpanghilo kag pagpamatay sa mga layaw nga ido kagkuring sa pila ka mga barangay sa probinsya sang Gimaras. Ari ang resibo sa isa ka post sang Hopeful Tales Gimaras, isa ini ka stray rescuer, ginpabutsag sini ang iya pagkangawa matapos ginpahayag na tulupang dan sini nga ang pila ka mga sapat nga iya ginapakaon kag ginatatap ang nadula kag nagkalamatay. Suno saya lakip sa mga nadula ang pila ka mga rescue cats nga gin spay kag gin neuter ini magin pakapon. Subong man isa ka layaw nga ido ang madugay niya nga ginatipan, ginpahayag man sini nga may mga report no isa na baton kag nakuha kaya diri sa mga nagapadala siya sa mga message nga may mga nagapanghilo sa nakalain-lain nga mga barangay dira sa probinsya sang Gimaras. May mga allegation man nga nagagamit sang pusil batok sa mga layaw nga sapat. Apang ini nga mga allegation lamang, wala pa ini nga makumpirmar sang tulid kag wala pa sang maathag nga resulta sang investigasyon nga nagapamatuod kung sino gid ang responsable, sino ang nagsugo. Nagapanawagan ang RMN Iloilo kag nagapanawagan ang mga animal advocates para sa mas makatawo kag luwas nga mga pamaagi sa pagkontrol sa populasyon sa mga sapat nga nagalayaw pareho sa mga pareho sang spay, neuter or pag-adoptar, pagluwas kag pag kag responsable nga pag-atipan sa mga hinuptanan. Ang sino man nga may impormasyon nagapakitlooy kao sa inyo, no, labi na gid sa probinsya sang Gimaras, hindi kamo magkakulba basta yara kita sa insakto. Hindi kamo makulbaan kung sino man ang may impormasyon na hanungod sa posible nga pagpamintas o kung pagpatay sa sapat. Ginainganyo nga magsumiter sang ebidensya kag i-report ini sa natungdan nga mga otoridad o kung mga organisasyon, lakip ang RMN Iloilo sa kayuhan sa mga sapat para sa nagkakaigo nga investigasyon.
13: RMN Patrol 7.
12: Kag kung wala ka mo ikasarangan eh, liwatunta, kung wala ka mo ikasarang, pwede nyo na ipa-adapt. O pwede kita maghimo data ni Gob. Akong mayor. Mayors, pwede kita kadra kahimo ka paubra sang animal shelter. Pasanyugo nato na ang ining spay kag neuter kay dire sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Sige-sige na niyang spay kag neuter, no, gina-request libre, no, libre ni halagikan sa nakalain-lain yung mga organisasyon, libre, no, pwede ka mo kapa-request nila kapunon ni spay na mga bahay nyo nga mga para hindi na magbuluto, para hindi na magbalalata. Amo ng pagkontrol sa ilang populasyon. Hindi sabat ang patio naton ang mga sapat. Walang kalaban-laban ng mga sapat. Kaga mo nang ginasimo ninyo, kaga ginarason nyo nga solusyon. Shortcut ng inyo ya, kagbawal gid niya. Tungkol sa aton nga Animal Welfare Act, mga karadyoban.
13: RRMN Patrol 774.
12: Kaga ining natabo sa may malapit sa ospital, no, subong ginaimbestigaran na sa Iloilo City Council ang pagpamalibad sa isa ka ospital sa San Rafael Mandurriao nga respondihan ang biktima sa isa ka vehicular accident nga natabo malapit lang sa ilang emergency room. Ginaduso ni Councilor Sedfrey Cabaluna nga investigation in aid of legislation sa mga emergency response protocol o mga sulundan sa mga ospital. Isa ka driver ining naaksidente, no, isa ka driver sa motorsiklo ang naaksidente, nalipong, nagadugo ang ulo kag nagahapa sa tunga sandalan. Nakitaan ini isang isa naton nga OFW, gani nagsulod ini siya, no, bisan niya kilala, concerned citizen siya, nagkadto siya, nagdiretso siya sa may emergency room sa malapit na ospital agud magpangayo sa bulig. Apang kinbalibaran ini sang guards kag staff nga magpagwa sang stretcher o kumaghatag sang first bisan first aid na lang. hindi git sila magabulig. ginhambalan lamang ang witness nga manawag kuno sa ICER kag sa pulis. Sunod sa datos sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office, halin Enero 2026, tuptop Agosto 2026, may siyam ka mga record ng mga aksidente sa dalan o kung medical emergency malapit lang sa mga ospital, diin ang mga malapit nga health facilities napaslawan pa nga mag-responder gilayon. Tungod sini ang ICER team pa sang syudad ang nag-responder matapos makabaton sang tawag nga nagadugang sang oras sa pagbiyahe sa tiun sang emerhensya. Ining aton ICER hindi lang isang gina-rescue ni Kumanduriaw, halin pa to sa probinsya be, halin pa sa layo-layo nga lugar. Hulaton mo pa na. Abi ko sa ospital, every second counts pag abot sa pasyente. Ang iban malapawan para 30 minutos tungod sa kasakuon sang ICER. May mga report man nga pila ka mga emergency rooms sa nagpamalibad o kung nag-delay sa pagbaton sa mga pasyente nga gina-endorse ang ICER. Bakod sini, ginpahayag ni Cabaluna sa Committee on Health nga tipunon ang mga pamunuan sa ospital, Department of Health, Region 6, PNP, CDRRMO, ICER, kag City Health Office, agud magdihon sa matag na mga protocol. Ginatanaw man niya ang posibilidad nga pagpasa sa isa ka ordinansa nga nagamando sa mga ospital nga may pasilidad kag miyembro nga mag-responder sa mga emergency sa sulod sang 100 meter radius gikan sa premises diin. Ang mga trained ER personnel ang magaserbe nga first contact kag hindi ang mga guwardiya. Only in the Philippines, no? Only in the Philippines iniga kalatabo. Ha, sono gani kay Ma'am Mary Ricabar nara sa may Orlando, Florida. Only in the Philippines, no? Diri sa amon sa may Florida, sa Estados Unidos, ang naka-motorcycle dasiglaga na aksidente sa tubang ospital. Ti gindala dayon sa emergency room. Hindi na tawagan ng mga ambulansya or police. Nag-abot na lang ang police para mag-investigate sa aksidente. Pero importante ni ma matatapan anay. Biskan first aid, hindi gigi ka mo kahatag sa pasyente. No, nagaduguan na to. Buka na to, gani ulo ya to. Gahingalo na to sa. Hulaton pagidang ICER, hulaton pa ang police. Mag-abot ang ICER, kag mag-abot ang police. I-endorse man gapon sa ospital nga malapit. Eh kung hindi kinangkong. Dapat ini ay pabaluman na aton alkalde sini. Mayor Raisa Treñas kung nagapamati ka subong, amun nang kakalatabo di sa syudad. Pati ang mga nurses, pati ang mga doktor. Kag sino kang gwardya kang maghambal kay hindi pwede. Ang aton mga gwardya para bantayan lang ang premises na. Para sa safety lang ina sa ospital, hindi hambal niya maintra-intra ka man da. Hindi man tanan ng gwardya, pero kay kung gwardya ka na sa ospital, wala kay na right na maghambal nga tawag ka mo police, tawag ka doktor ka ha? Nurse ka ha? May balo ka da ha? Ikaw pa ka ma, may intra-intra ka pa di karun ba? Kasi ma. Amo na yung masubo-subo ng mga sitwasyon natun, pero ang mga siling natin gani, kung may mga aksidente sa dalanon, di nga hindi natun pwede tandugon. Kaya muna yung kay base, wala takabalo, hindi man kita eksperto sa medical field. Base may mga bali ini sa spinal, hakwaton mo pa na kag magdugang. Pero ara na yun, first hand, gintunan nyo inang emergency nga ina, gintunan nyo paano mag-atipan sa mga munang klase mga aksidente. Biskan application, wala nyo ka mo mag-apply. Biskan nagkuha ka lang sa algodon kag Betadine. Biskan algodon kag Betadine lang, tindaligid lang taon tang pilas mo, te minor man lang yung pilas mo ha. Nagdugo, te ano natun, ipaunta to nanay natun ang dugo para hindi ka mawadaan, para hindi ka matamaan, para hindi ka malipungan. Ipaunta to nanay natun, bindahan, butangan ta bindahe, wala bindahe, butangan sa ano ganit, Q-Tex. Butangan ta Q-Tex yung mo pilas para mag-unta ta ang dugo. Dapatan ta na isang first aid. Hindi nyo gid mahimo na sa inyong ospital. Hindi nyo gid na mahimo. Kung pariente nyo to be, kung himata nyo to be, base nagdemanda na kamuguro. Galing nga tuod eh, no? Base sa pamunuan nyo man ha. Wala man mamasiling, wala man ma... Hindi man mo naguro ang himuon sa mga nurses nila, no? Sa mga emergency responders nila sa ospital. Kung wala ini isang hambal nga mando, halin man sa babaw.
14: RRMN Patrol
12: 777. Alas 11:12, kuha na itong radyo mantupi. Ang mga may init ng mga balita, ilabi na gidining inaligar may sunog ko no sa may kalaparan. Ibalo na ito nini sa mga report kag mga detalye. Kahit kung anong gakalatabo to kay Daddy Dokbuboy Kuyo Subo. Kay kapiestahan sang kabatuan buwas o lambuna o gimbal. Kadamo sang kapiestahan, base nagpamista na gani ni si Radyo Manplo. Base may Sharon ka na daplo. Abe, abe, bebe, share the good news. Ibalo na ito ni Dugay-Dugay mga kasama. Kag antes sinatis ang report ni Radyo Manflo mga kasama. Ginapasidunggan ng RMN Iloilo bakod sa padayon nga pagatibong sa nga advokasya kag pagsuporta sa alternative learning system sa School Division of Iloilo. Ginbaton inang award ni News Direct Radyo Man Maggie Maleriado.
14: DYRI Radyo Man Report.
12: Radyo Man Flo, mayang gabi.
15: Mayang gabi, Tiyoy Pancho. Maybe naman ang kalangitan, subong.
12: Dili lang kuno sa syudad, kaya dili sa mga sa first district lang kuno nagainulan. Dito sa iban, wala man kuno ulan. Kabatuan to kay daddy mo, Mayor Elizalde Dokbuboy Pueyo, why makuno to ulan? Naga-PM-PM sa, why ulan di, hay?
15: Ayan, bro, ah.
12: Nagapadayon tong ihaway isang manok baboy kanding.
15: Nami to kunin ano? Nami to kunin bispiras ang gapistaan kay Chesta wala sang ulan.
12: Oo, mas nami pag actually kung magkato kita mas maayo pag ganin bispiras kay laban-laban ikaw nang una nga makatilaw sa tanan nga linuto da. Pero laban-laban ang una umatilawan na dinuguan gid eh.
15: Dinuguan
12: gid ang pinakauna gani. Dinuguan kag kinaul kilawin nga panit amo na yung para sa mga bisita, mga pangbispiras amo na yung numero uno nga handa da.
15: Te amo nang kalabanan nga handa basta bispiras ti Pancho. Dinuguan panit, no? Ang mga ginahanda. Pero may ara man na may basta may mga bisita gani nga bispiras man pato may ara na gud nang ginatago nga VIP.
12: Ah, may oo.
15: Yung pinalinuto.
12: Ang dilatas eh.
15: Oo, dilatas.
12: Ay, may lechon paksiw na, dilatas gani
15: lechon
12: paksiw. May baka kami din, dalagi, dalagi, pagwa ang baka ta. Pagwa baka, ang alas sa baka, si Argentina.
15: Argentina. Siya pipista gina sa kabatuan na buwas mo mga pista pero gina kwanta na sila gina gina gina congratulate sa nanaw sa pagliwat sa sining okasyon Radyo Man na Tio Ipancho. Dito sa Iloilo, no? Nag-untat na naman ang ulan, pero hindi masiguro. Hindi masiguro, basi maulan na naman liwat. No? Basi magtupa lang ang ulan sa subong na gabi. Hindi taktang ko namang oras, no? Kay malain ang Chimpo Subong Tio Ipancho, no? Sa akong sining mga balita, no? Wala sige, pumalakpan ang ining preso, no? Nga nakapalagyo.
4: Ano? Wala pa madakpan?
15: Wala pa, no? Negative pa.
4: Mm.
15: Si sino galing ngalan niya to? Si Geraldine Mina, no? Mm. 20 anyos. Sa hinali na lang na naglumpat or naglumpat sa Banglid sa Barangay Arifit San Rafael, Iloilo, no? Kasi halindri sila sa Iloilo City, no? Sa kaitingin pa isang kapulisan naton sa San Rafael Municipal Police Station ang kaso nga paghimulos, no? Pag-abot sa Arifit naglisin siya ini na mangihi, galing mo yan, malumpat siya.
4: No? Ah, biya pa siyang alabay nila, hindi biya barotak, no?
15: Siguro, no? Kag nagligid-ligid sa kamaisan, Radyo Man na Tio Ipancho. Why ko lang mapamangkot kay na kay Police Captain Francis Caruna kung pila ka police ang sakay sa patrol vehicle, no? Sa San Rafael Municipal Police Station. Kay kadali ano sa interviewon, no? Kay masako siya sa pagpatigayon sa hot pursuit operation sa sining preso nga nakapalagyo, Radyo Man Tio Ipancho.
4: Pero ano oras ininatabo, Radyo Man Flo?
15: Hapon, sinilang hapon, no? Wala lang isang exact tayo, pero ito sinilang hapon, kuno Radyo Man Tio Ipancho, nga nakapalagyo, ining si Gerald Jimena, no?
4: Naman, naglisensya siya ka mangihi.
15: Mangihi?
4: Ti mangihi, di pa panaugon sa patrol, o panaugon da sa patrol, mangihi. Ano din nagpalayo pa sa mangihi? Nagkato sa CR? Ano paano sa kanakambal niya? Wala matulupang dan sa pulis ini?
15: Why give me detalye, give me kay Masako ang San Rafael Municipal Police Station Radyo Man Tio Ipancho sa nga konsuling na ma-interview, no?
4: Pero nabahibaluan, Radyo Man Flo, kung taga-diin ini si Gerald Jimena?
15: Ha?
4: Taga-diin ini sa?
15: Uuhay ko ganin mapamangkot kay Gadinali.
4: Ay, okay, sorry.
15: Oo, kay sako-sako sa kaina, isubog yung taugan ko naman. Juan, ang PC pang iya sa nga linya, Radyo Man na Tio Ipancho.
4: Either sako o nahuya eh. Nahuya eh. Si Pablo na palagyuhan ka sa preso, te pwede ni mapa pwede ni ara sa nung ang ilang profession sini, bao.
15: Te ba si magamo ni kundi madakpan.
4: Masuspend ka da, makakas ka da sa pagkahipi mo da eh. Kaya na palagyuhan ka sa preso mo.
15: Oh, Radyo Man Tio Ipancho. Sir, may update kita sir sa preso nga nakapalagyo sa San Rafael Municipal Police Station, sir?
16: Ito ba, sir? Ongoing baton niya, kwan? Ongoing baton niya, call up dito si Aria. Pwede siya datan sa kari ng mga yasutso.
15: Sabi sir, nasaksutan, sir? Ano ang barangay?
16: Hindi lang sa barangay, repeat pa.
15: Okay, basi sir, aranan dahil sa?
16: Oo, magaling na sa isang mandato niya mga responding team dito. Para possible man niya matampan ta. Particularly ang talang.
15: Okay. Sir Francis Caruna, luyag na mo ni Baloon, kundi halin ka mo sa Iloilo City, nga kay ginpailan ninyo sa kaso sa pag-imulos. Kahit sa inyo nga patrol car. Pila,
16: yes, sir.
15: Pila kabilog ang pulis nga nag-upod siya, sir?
16: Duwa ni ang security niya.
15: Duwa?
16: Isang na BCP, hindi ka isa na yung security niya.
15: So, tatlo, tanan, sir. Oo.
16: Then, duwa lang.
15: Ngayon, sir, pag-abot sa RIP-DIP, nag-resign siya sa mangihi.
16: Nag-resign siya sa mangihi. Pero nga ba sa mangihi, hindi ka talaki yung kaupan na doon yung polis. Sa kaso na lang, nalimingin na kutirin, hindi siya nga doon mangihi na isa.
15: So, pag-ilin nyo nga sa istasyon, pag siling sa polis mo nga sa istasyon, kasi malapit naman lang nyo police station mo, no?
16: Malapit ang dali eh, mga 5 kilometers daw eh.
15: Oo. So nanaog sir sa pakurtar ang ining ang suspect.
16: Bibisita.
15: Nangihigit ka siya, sir?
16: Nangihigit na siya.
15: Sila kabilog gagawin tayo siya, gagawin ang security niya?
16: Duwa man ang security, duwa.
15: Why siya nung lakan?
16: Okay, ako na lang ang siguro ay ang isang-isa mo itong nagtutupin. Pakibot ka nga rin malaki na yung away na.
15: Ah, okay.
16: Kasi yung fake na pag-iisa mo, may taga-arma siya dalawin siguro.
15: So, ano na sir, ang palibot? Kay naglumpat sa kunali, did kay naglumpat ko na sa banghed? Sa kamay?
16: Banghed, why siya kamay sa? Subos sa kamay sa niya. Medyo subos siya, may katalunan pa kamay. May tanggalo niya.
15: May mga pamanay pa, sir? Matalibot?
16: Sa mapukukuling, may mga malay-balay.
15: Pinagligid to sa sari?
16: Nagligid siya na. May pilas pa ganito. So, sa pagsunod na ka rin, may tested ko nga. May pilas na siya. Napilasan to sa lari. Pulok sa iyo siguro.
15: Huwag na lang natiruha sa pulis.
16: Alam ko natin. Pulok ka siguro. Delega. Tima siya ka nagsulitan eh. Nagiluksuan niya man, yung sunod niya man, yan ang paglumpat niya. Nagabin siya ng puno ranyo, kaya di siya mabugo at siguro rin, may rigs pa siya daan niya.
15: Pag maglumpat niya, waya bigin si kung security niya, wala man? May rigs na siya
16: rin? Sa para wala man, kapag nakuna niya, lumpat, nandiyan na tayo niya eh. Makasandro pa palukso niya, nag-recover, mag-recover, pag-recover niya, yung wala yun, ang kuhan niya ako gamay.
15: Taga-didi si Gerald Mina, sir, ako?
16: Gerald Mina. Tiyo-tiri man, arit-tip man. Mayroon ang tatay ni Andrea na tila sa San Dionisio. Sa Rafael man.
5: Radyo man, Flo.
15: Chepancho, may pamangkot si
5: Radyo man, Flo. Pamangkot tabi si Police Lieutenant Francis Carona, ining si Gerald Jimena. Saan nangihi siya? Nakapusas pa siya? O inihambal niyo, tagaan niyo sa leeway? Pagpanginaging kakas ang pusas para baka pangihi.
15: Sir, batihan mo, sir. Okay. Sir, pag-pag-pangihi niya, anong pusas niya? Di ng pusas niya, ang rasa tubang o sa rito?
16: Ako na, nasa tubang yan.
15: Tubang. So, ginupras ang pusas o wala?
16: So, sa doon niya, security, wala yung inukas. Wala yung inukas.
15: Ay, pwede man ka pangihi sa may pusas mo, no?
16: Sa tubang mo doon eh, Inyaga sila, ano mo? Inyaga sila sa tubang yan, maybe. Sa mga pusas, pwede ka makakagos sa tubang.
15: Nandiyo man, Sir Pancho, may tubang ka?
5: Oo, ito yan nung panawagan yun eh. Kay ito si Jimena ni Gale, taga Arepdep. Anong panawagan nyo da? Kag anong timeline na ton para madakpan ini siya, Police Lieutenant Corona?
15: Pero may mensahe ka sa kay Tarun, kay ano, kay Gerald, parang pampalustasyon?
16: Well, pinapagawin mo lang sa pamilya ni Gerald, si Gerald, tumakot niya lang ang problema, tinawin mo kita din sa pagkulisan, sa rapay mo, polisi siya. Whatever, kulitan mo sa iyo, madal. Istoya naman, istoya naman ang ano, tatayo yung ginanong. Kuli man ang mabuli kita sa iyo. Di na sa, ano ko na lang, maraming away na sa mong problema. Kuli yung kita rin mabuli kay Gerald.
15: Sa ano yun yung komiter ang kaso nito?
16: Sa pizza siya, okay?
15: Okay, sila na kami magpapadanon. Ako na anong isin mo dito na. Anyway, sir, thank you, sir, sa sining nga tayo maginatag mag-resara ng Mirino, sir.
16: May gabi, sir.
5: Rajoman Plo. Oh, Rajoman Plo, dapat ini kapila na kitap kapila na ini na palagyuan dumduman mo diri si proper nang ihiman sa kag nakapalagyo sa dambot la pasto. Nang isa naglusot sa may CR na dumduman mo to.
15: Sa uton.
5: Oh, sa uton, nasa uton gali, sorry, uton. No, oh, kapila na ni ang mo niyang rason pirmi lang mangihi sila kay dala palagyo. Kung sa liwat mag-istoryahan na kamo ni Sir Nartates o sa mga kapulisan, PDL naman ina, di ba? Mga persons deprived of liberty. No, kung isa kay ina sila, i-transmit o i-remit sila ni. Pasuloob ba sila diaper? Yatik!
12: Kasimple-simple, di ba lang, Radyo Man Flow, mambalang preso. Sir, manghihi ko. Tinakadayaper ka man. Hindi ka na mangita pa sa CR. Ano mangita ka sa CR? Ah, araw nakadayaper, adult diaper na, hagis na. Okay, kung hindi, di mapalag yun, Radyo Man Flow. Di ba lang kasimple sa problema?
15: Diaper.
12: Diaper. O, remit na. O, di ganun, sunad. Pakanto sa may pase. Sino hindi mangihi na sa lumpat-lumpat sa jeep na? Asa sa lakyan, mamangihi kagid na. Sa katugnaw sang aircon, may isa ka, duwa ka pangihi mo na. Di ba? Malimaho sa lakyan mo. Pagsakay, babae man o lalaki ang pasahero nyo. PDL, ilayo-layo. Pasol ubid diaper chip.
15: Adult diaper,
12: walang tagos. Nanuni, titubong, napalagyuhan, kadlaw to subong si Gerald Jimena. Mya tena, waitan ko sila. O, nakakadto ko na, kapila ko na nagkadto, kaya tagadira si Mayora, si Mama Gina, nakakadto to, na may mga banglida, kay Arif De, pagliko mo na lahat, amo na lang kita mo ng ginamotoran, gabanking-banking ang mga motor, kagang sign sa San Rafael. Ina-arip-dip, mapanao ka sa arip-dip. Tapos pagpatoo mo, amo na na, pababaw mo na ang may sign niya San Rafael. Lusot ka na barutak na, Radyo Man Flow mo.
15: Gusto na, no?
12: Na puro banglid na, puro kamaisan, dira.
15: Familiar kita na sa lugar kay kapilaman kita na makabalik-balik.
12: Nante, dira, tungod niya taga dira sa... Abot niya kung diin sa malusot, kung diin sa makapangita sa makabulig sa iya. Basi nakakasa na ganito, basi na prenda itong pusas. Pero kung ginpusasan niyo sa tiil, no, di ba, manghihi ka, dalilingid, sa ilo tapusas mo sa duwa ka tiil, ha, madlagan ka, ari mo. Di ba? O kung ang pusas, ginbutangan mo kadina pakanto sa patrol, no, daw ido, hindi na makapalagyo. Tam-an ka kumpiyansa nga itong kapulisan.
15: Kumpiyansa sila kay ti, katamo na palagyuhan ganito sila siyang preso, Radyo Mancho y Pancho.
12: No? Huwag mo pamangkot, basi ang iya nga itong nagbantay to, basi may iluidad-idad to, hindi kadlagan.
15: Sa Piyakabahin, wala nang sangkabuhi sa masakwan ang isa ka-retired si Ferrer sa Villa Carolina sa Division, barangay Kahingin Lapas, ang Hiling Adlao. Ginagawang napatay sa kaya, ginagawang napatay nga si Ferrer, na si alias Junji, no? Residente sa San Vicente nga lugar. No? Pila naman ka, o pila ka mga pumuluyo sa lugar, ang nakabatyag sa baho sa lugar, kaga sangginlan taon nila ang bintana sa balay, sa nga biktima ida nakita ang nakasandig na ako nakasandig na ini sa siminto diri naghahabok pa ang iyang lawas no nabuluan ni sa nakasimana nga wala nang kagwa ang tigulang siya nga balay bangod da nagaisanon lang ini kagulagay na sila sang iya sini nga asawa kag padayon pa karon ang investigasyon sa nga Lapas PNP Radyo Man na Choy Pancho kay manti sana sa kasmana to kag why the sa upod. Siguro posible nga or posible na madugay na siya nga napatay sa mga na Joy Pancho. Nati gin proseso naman sa Sinod Crime Operative sa Consoco ang lugar sa din na nasapuan nga patay ang ining anay si Ferrer. Samtang na napunan sa kalipay ang sulod sa Igbaras Municipal Police o Igbaras sa Cover Gym, no? Dira sa mga nasabit sa nga banwa natapos nga nagraduar ang mga pila ka mga estudyante sa alternative learning system sa ining learners no sa silingat daw sa September 9 kabugusan ni September 9 ka mga learner nagtapos ang ilang pag-eskwela nagikan sa pito ka mga banwa sa first district o first congressional district sa probinsya sang Iloilo no sana sa mga numero is 9 ka elementary graduates kag 60 ka junior high school completers ang nagtapos sa ilang pagtuon yari pala nga kon sining video report dito sa mga banwa sa Igbaras, Iloilo.
17: Alternative Learning System 2.0 I hereby approve and confirm the graduation and completion of these learners affected today, September 9, 2026. They are now entitled all the rights and privileges appertaining thereto. Congratulations.
18: Napunan sang kalipay ang sunod sang Igbaras Iloilo Cover Gym kadungan sa ginhiwat nga graduation day sang Alternative Learning System o kun ALS Learners September 9. Kabugusan nga 79 ka mga learner ang nagtapos sang ilang pag-eskwela gikan sa 7 ka mga banwa sa 1st Congressional District sa probinsya sang Iloilo. Sa nasambit nga numero, 19 ang elementary graduates kag 60 ka junior high school completers. Isa sa mga graduates ang 68 anyos ka si Berhelita Cabarles sang Barangay Dawog, Miagao, Iloilo nga wala nagatapos ang pag-eskwela sang bataon pa siya bangod sa kapagiduhon.
19: Nang tulog sa akon na para matapos na ako toon kaya isang mga gusto ko gudman ng eskwela kaso pidado ako. Ang mga nakasihin ko eh, kurban ko ba lang mag-spela kung ano kita budlay.
20: Thank you so much, Dr. Rina. Budlay ilo issue.
19: Inspirasyon ko para lang man nga madulang na
18: kontrabas. Gingkalipay naman ni Mr. Darwin Tadifa, ALS teacher nga nakagraduate na ang ila learners.
21: Una-una good news na kalipay gid ako kay ang ating na mga ALS learners nakagraduar, nakatapos sa kalga tuig, and at the same time, matawan pagid natin sa dakaiginan nga makatapos man sa anda nga senior high school paagi sa alternative learning system.
18: Suportado naman ni Igbaras Iloilo Mayor Vicente Jovic Escorpion ang mga programa sang ALS kaghanda gini nga magbulig sa ila agon mapabakod pa ang mga sektor sang edukasyon.
22: Tamagi ka importante, especially nga subong dahaga focus kita sa enhancement ng literacy kag numeracy. And then napamatudan naman sa experiment na ginimo natin sa proof of concept na kinanglan din ang collaboration or even the LGU to lead para ang basic education sa municipal level minors. Taga po man sa ALS, no? Man sa ALS. Importante man ang support sa LGU. Kagin pa kinimo na mo na sa gasuporta kami sa ALS. Programa yun hindi ni matigayon kung wala sang bulig sang LGU, especially sa mga financial matter.
18: Kasama mo sa DYRI, RML Iloilo, Radyo Manflo, Consumo, Navarrete.
5: Gani, nami, nami. O kay ini mga ining mga estudyante, tuod ang balinanay, no? Hiway sa katapos, kay amo na ang pangunahay ng unang rason, primary reason, Radyo Manflo, nga ang mga estudyante way katapos tungod niya apigado. Ang iban nga mga estudyante, wala nakatapos sila pagtuon, kay nagapalaman na, nagalasawa. Ang iba nagbululusong. Hindi ba amo ng mga primary reason, pero tungkol din sa mga programa sang mga LGU tawag nga atong gobyerno ining alternative learning system. No hindi pa ulihi ang tanan, no pwede pa makatapos, pwede ka mo makagraduar, and ang ining mga iba nakagraduar, isipa bla kung ikaw, Radyo Manflo, may kabataan ka. No, kung wala ka tinapusan, mamangkot sa imong kabataan kung anong sabat sa mga assignment, hindi ka kabulig, although gusto mo magbulig. No, gusto mo magbulig, galing gamay ang imo tinunan. Pero tungod sa ining padayon nga programa sang alternative learning system nga nagabulig para makagraduar, in return, ang long effect ini, may mga apo, may mga kabataan, una di, siyempre, pabugal mong nanay mo, ang imong ginikanan, kaya nakagraduar man inasa. Di ba siya may edad, pero nakagraduar. Kaduwa, maka-adapt ka, ka makatudlo-tudlo-tudlo ka da, kag ikatatlo, makapangita ka sang mayo nga obra tungod nga may tinapusan ka, Radyo Manflo.
15: Kaga nagakwa sang alawan si Nanay Verilita Cabarles, kay tiway man sila bata, si ang iya ka bana, nagatrabaho bilang isa ka panday, no? So ang sweldo ni sang iya sininga bana, amo na ginapang allowance niya, no? Sa iya nga pag-eskwela, Radyo Manchoy Pancho. So, believe kita ni hats off kita sa kay correct. Nanay Cabarles, no? Kag hindi na siya, no? Madamo pa kita to.
5: Damo pa, 97?
15: Hindi, 68.
5: Ah, 68, ano? Kag nami pwede kung mapadayon, may ara man kita isa pagkikaprograma, Radyo Manflo, ining test da. Di ba? Ang test da, libre man ina, may allowance pagani na ang test da.
12: Kagkuwat sa mga graduate ka sa testa, may NC1, NC2, NC3 kung gusto mag-ubra, amo na subong ang ginapangita ang license ang imong NC no ng imong NC1, NC2, NC3. So mas mabuligan, ma-uplift ang ilang mga pangabuhi kung makatapos gid sa ilang pag-eskwela na Juman Flo.
15: Yes, no, kay yes ka correct na kag madabo sa mga programa ngaton sini nga mga gobyerno no, para mabuligan man nga makatapos sa pagtuon ang pila sini naton ka mga way nakatapos nga mga kauturan sa pagtuon Radyo Man Choy Pancho. Amo ni madulong naton nga balita subong gabi. Ang ini nga bahin na ginadulong sinyo sa kaluan sa non sa liniment oil. Ang pinakapuro kag pinaka-epektibo nga pangatla herbal non-experimental oil. May satritis, rayuma, varicose, palamuypoy, palamanol, para nakit sa kalawasan na ipit yung naparalisar ng mga kaugatan. Pwede mo nipang aplas sa mga naga-ubo, para nakit sa liog, naundan yung mabali. Kag sa mga nagadugo nga pilasiri, patugunon, taon-taton, bubuhi lang sa non-experimental oil. Kag sumungan yun, improve non-super plus, mas kinta-epektibo, kag mas kinpapaskog, titingo pagmangustin, guyabano, malunggay, para sa mas mabaskog na resistensya, dugang iniriya, kag mas mapagsik ng lawas at awatlaw. Non-Super Plus Capsule, natural na proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mas mabasko ka korason, bulig kontra sa tapoy kag palangluya sang lawas. Proteksyonan ng lawas sa natural na pamaagi, pili ang Non-Super Plus di anti-cancer food supplement kag lunsay ini mabakal sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras kag produkto ini ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation. Kaga Tatoy's Manukan and Seafoods, no? May branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, sa Atria Park sa San Rafael sa Distrito sang Mandruyao, Tagangila Sininga Main sa Santo Niño Sur Arevalo, owned and managed by Nikon CEO Consing Espinosa, kanitay Honorato Tatoy Espinosa. Tatoy's Manukan and Seafoods. Kay Toto Hector, mayong gabi na dito. Kagay Tamaricho, kay Isya, kay Ninya, kagay Max, mayong gabi kit. Kasama mo sa DYRI, ay kay ano gali, no? Kay Nanay Rebecca, kagaw si Lito, Maliriado, sa Nilawan Igbaras, kagay Lola Rosing, Maliriado. Thank you again sa pag-pamati, kag-manamit din. Ang inyo sining mga linuto na manok na Bisaya, no? Sa may
12: Panwasan Igbaras. Sana all.
15: Nag-apit yung ito, Choy Pancho, kasi napit mo lang ito sa ang balay ni Radyo Man Maki.
12: Abot na ganin ni Rokit.
15: Oh, abot na. Dito lang, Maki na. At sabay pa nga sa masunod pa din, no? Nga mga events dira sa may Igbaran.
12: Maliwat ka pa, ha?
15: Mairit ka pa, ha? Sari mo, ay. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Flo, Consumo Navarrete, Tapak RMN.
0: RMN Patrol 774.
12: Salamat gid Radyo Man Flo kag sa mga kauturan naton, nabatian niyo to ang alternative learning system. O, kung gusto niyo makatapos, hindi ka magkahuya, mahambal ka mo timi edad na tayo mas kwila pa ta. Hindi ka mahuya, mas mahuya kita kung way kita tinapusan. Tuwara gid yung mga programa sang gobyerno para gid na sa tuntanan. Makigangot la sa pinakamalapit ninyo o sa pinaka sa inyong mga LGUs, ano? Ah, para sa alternative learning system. Yan mga kabataan nyo, kay nahuya na sila mag-iliskwila, nahuya sila magpadayon sa iliskwila, kay nabayaan na sila sang ilang mga kabatch, may alternative learning system pa po.
0: RMN Patrol 774.
12: And mga kasama, si Mayor Raiza Treñas, no? Ini ang nagapanawagan sa national government, no, nabuligan mapadasig ang approval sa mga permit agudan man nakasugod na sa gilayon ang construction sa dugang ang mga power capacities nga magasulod sa siyudad sang Iloilo. Very excited gid, no, si Mayor Raiza Treñas after her visit to during her visit sa South Korea. May mga gusto mag-invest na, pero amo na ganing isasiling naton basta magpada panihot kadi sa mga permit, no, mga red tape, kadamo bla sa mga atipanon mo, damo pagit sa mga papeles, dokumento nga dapat iproseso ang mga imposible nga mga permit pang ginapangayo. nagapanawagan na si Mayor Riza Trenya sa national government nga padasigo ng proseso sang approval sang permits sang duha ka magasulod nga power capacities o generators sa syudad sang Iloilo. Ini among MP Power Barge nga may 40 megawatt capacity nga ipahamtang sa Guimaras sa unang abahin sang 2027 kagang duga nga generation capacity sang Panay Energy Development Corporation or PEDC. Ginalauman ang pagsulod sang tatlo kaduga nga power capacities sa masulod nga tuig kung nga sa diin duway pahamtang sa syudad sang Iloilo kagang isa sa probinsya sang Guimaras. Ini ang kumpirmasyon ni Mayor Riza Trenya sa tunga sang padayon nga rotational brownout sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Mga kasama, ang nakakomit na ini ang PEDC. Pahayag ni Trenyas, kinahanglanon ini nga investment nga ginapangita sang syudad bangod hindi lang dapat magasalig sa isa ka power source. Ginsiling man sang alkalde nga naganahampan niya ang reklamo sang publiko gani iya ginapasalig nga padayon nga nagapangita sa mga investors ang syudad agud makadala sang dugang nga mga power capacities. Mga kasama, sa karon ara pa sa Incheon, South Korea si Mayor Riza Trenyas sa isa ka official travel. Mayugin ini ang development daw hindi ka man manugunan, no, mahambal kita, tayo naglakat to ang aton no, mayor, ang pila to ang dala niya, pila naman ang kwarta sang syudad, ang gingastos niya, laban-laban, amo naman na ang ibiras ang iban, yung mga kritik, naglagaw-lagaw to sa, tapos ano, amo na ni ang resulta, nakapangita na sang tatlo, base madugangan pagani ini sa madason nga semana dugang tatlo ka mga investors which will invest sa power diri sa syudad sang Iloilo. So dapat ginasuportahan man aton amo ni mga efforts sang aton nga alkalde, no, kung madayon ini by 2027 mahagan-hagana na guro ang brownout diri sa syudad kag ibanpahin sa bahin sang probinsya sang Iloilo. Alas 11:42 sa pagbalikta, report gikan sa Kapitolyo.
2: RMN Patrol 774.
3: Pinadulong sa inyo sang DTX 500. Hoy mga kabiyanan, kumakamo magbakal sa DTX 500. Ianyo gid ang original, no? Kay man mga madamo sa mga naglagaw nga piki. Kinanglan ka kung DTX 500 naka-blister ini mga kabiyanan ng kapsula, no? Hindi kay battle o kon soft gel, no, nga puno mga kabiyanan sang garlic nga kon imnon mo ni ing ila sini mga kabiyanan nga soft gel daw nagkaong ka lang pinaksiwan gani mga kabiyanan. Gamit kay kamo sang original ang DTX 500 blister kag kapsula iniya ang original. So bala mataas bala ang presyon sa imo sa dugo, ikaw bala ang may hypertension, basi mataas ang sugar mo kag basi may diabetes ka nang wala ka lang makahibalo. Ang mataas nga blood sugar kung glucose levels ang nagapatigas ang aton arterial walls kag nagapalapuyot sang imo sinigarugo. Ina ang isa sa mga rason kung nga nagakaya hypertension or high blood pressure kita. Kaya ang diabetic hypertension ang nagaresulta sa pagkabulag, pagkadamage sang aton sinigar kidneys, kag madamo pa nga komplikasyon kaangay sang stroke, heart disease, hindi pag-ayos ang pilas, pag-utod sang tiil, kag bisan pagani mga biyan, sa impotence para sa mga kalalakihan. Hindi na magulat pa nga maglala ang imo kondisyon mag DTX 500 kada adlaw. Kaya ang DTX 500 ang may charantin halin sa marguso nga raga develop sa isa ka insulin function. Kung nubo ang blood sugar mo, kontrolado ang BP mo. Ang pag-inom sa DTX 500 sa kadadlaw, ang nagapanami man sang atong siningatulog, nagatap na sang hyperacidity, jed, pati liver, skin wrinkles, alopecia kag madamo pangiban. Gani mag DTX sa 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Kag-updan nyo na lang sa MITC, kung nagaproblema ka mga kabiyan nga dugay na bang nag-antos ang imo sining mga katol-katol sa imo nga panit, problema mo bala ang pilas nga dugay mag-ayo, mag-MITC na. Kaya ang MITC, Ang may alkaline nga vitamin C magkabulig sa pagtapna sa tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. Mighty C kag DTX 500 para sa manami nga kombinasyon. Mabakal na sa mga butika ka produkto ni kalidad ni Doc Ramiloy. Gini nga porsyon na ginadulong man sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Pataaso ng vitamin D3 level sa aton sini nga dugo para kabato mga kabiyan sa anuman nga klase sang balatian ilibin na gid ang makamamatay nga kanser. Mag-inom at ita duwa kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad ka probinsya sang Iloilo. Ang numero 1, the Super Vitamin and Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3. Mabakal na sa tanan yung mga branches ang Life Extension Clinic kag mga butika malapit sa inyong mga lugar. 10 pesos lang kada soft gel kag pangitaagid ang soft gel nga may tatak nga ili. Uso ng mga piki-piki nga sunod-sunod na nilang Life Extension, no? Pero siguruhan nyo ganyan may tatak ili, ha? Hinanda yung mga ili, basi kung lain nga ili. Oh. Magbisita kang mag-avail sang libre nga medical consultation kaupod sang ilang mga medical doctor sa Life Extension Clinic. Kaga hindi na paghulaton nga maglala ang inyo sinigbalatian kag magdako ang galastuhon sa hospital. Magkadto lang mga kabiyanan sa Life Extension Clinics nga naamtang sa lower ground floor sang Vincent sa Mall, G. De Leon Street, Iloilo City. May aramay sila sa Tagbacaro, Irias Avenue sa may Poblacion Istansya, Iloilo, kag Simeon Aguilar Street, Pasig City, kag SM City, Iloilo. Kag siyempre pinagkabago mga kabiyanan ng Life Extension Clinic sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupod nyo mga kabiyanan ng Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation. Kaupod sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Star Nutrimeats. Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.
6: D3 Bio! Ako si Jomer. Ito-market ko sa D3 Bio kagang bilogong nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
7: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
23: Pumakal sa mga butika.
7: D3 Bio!
24: Ang baha pwede matabo bisan sano. Ang pamangkot, handa kabala. Antes magbaha, magpamati sa weather updates. Ibutang ang importante nga gamit sa mataas nga lugar. Ibaluon ang evacuation center nga malapit sa inyo. Kung may evacuation order, ipreparar ang go bag, matcha ang kuryente, tubig, LPG kag maglikas dayon. Samtang nagabaha, magtinir sa luwas nga lugar kag indi magsulong ukon magmaneho sa baha. Likawan ang paghikap sang electrical appliances nga basa ukon nalubog sa tubig. Pagkatapos ang baha, magpauli lamang kung may pahibalo na halin sa otoridad. Usisaon anay ang balay kag kuryente antes maggamit. Kag siguruhon limpyo ang tubig kag pagkaon. Ini nga pahanumdom halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
25: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
26: Hello, Washi!
27: Hello, Mommy!
26: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
27: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
26: Mula noon hanggang ngayon!
28: All you need is Pride! All you need is Pride!
29: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
7: ACS. D3 Bio.
30: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall kag indi man nami akon putik. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon putik.
7: D3 Bio.
23: Ang D3 gamay Visio.
7: Ang Visio
23: gamay D3.
7: Pagkalas mga butika.
4: RRMN Patrol 774.
12: Alas 11:49. Bayan dahil din nga gabi, labinigin sa mga masugata. Ano niyang term, no? Masugata sa ilang mga kapistahan. Namin yung kilala ko, sugataon. Kuno, sugataon niyang pista. Ito man, pag abot pista, hindi na sa mapuslan. Sino to, pre? Why na? Adlaw-adlaw, pahubog. Pati pista nyo, mapahubog kapag eh. Oy, may good news kita sa aton ng mga manunudlo, sa aton mga teachers, ha? Mahimo na ma-enjoy sa mga manunudlo sa Pilipinas ang ilang duha kaadlaw. Yes, 2 days na wellness break sa madason nga semana. Ini ang ginanunsyo mismo na Department of Education Secretary Sunny Angara. Pati gayunon ang wellness break para sa aton nga mga manunudlo sa masunod nga Lunes kag Martes, September 14 and September 15. Yes, ari na. Ang Sabat, timambal kamote, wellness break, tapos dugay-dugay, patawag ko. Ari hambal ni Secretary Angara, mati sa aton nga mga manunudlo. 14 and 15, Monday and Tuesday next week, amo nang inyong wellness break. Sa nasambit nga pahuway, hindi obligado ang mga maestro, kag maestra, nga magtambong sa mga meetings, trainings, ukon, mag-ubra sang iban nga mga school-related activities. Okay, good news, makapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpap

0: Kibo, sang syudad sang Iloilo, nga ginapakita lang dire kung paano ma-sustain o sustainable transportation maging tool for public service. Ini mga bisikleta, ang City Waste Management Team sa idalom sang Office of the Greening and Beautification Division, nag-uusar ini sa mga bisikleta, mga single nga bisikleta, samtang naga-duty, samtang nagalibot-libot sila dira sa may Sunset Boulevard, nagabulig sa paglimpyo sang area, and syempre, clean and green. Ini nga inisyatibo sang Iloilo City Government nagapadayon ini nga effort para ma-promote ang environment friendly practices while delivering public service. Mga kasama, so ang aton nga mga manuglimpyo da, kinalimpyuhan nila, naka-exercise pa sila. And ano bala mahambal na bike capital of the Philippines ang syudad sang Iloilo. No, kanami inin sang inisyatibo sang aton nga City Government. Very inspiring siya. Eh makita naton nga naga-limpyo, naga-bike sila, maka-encourage pagit sa mga siklista, no, kaga mga magbulig sa kausa sang syudad sang Iloilo. Galimpyuhan naton inang aton nga mga esplanades and ang aton syempre nga Sunset Boulevard.
1: Tatak RMN.
0: Katapusan nga balita, kuwao nato ng up report gikan sa may City Hall with Rajuman Joel Franco. OBO Head Engineer Agustilo ginkumpirmar na bilang City Engineer sang syudad sang Iloilo.
1: DYRI Rajuman Report.
2: Ang inigabahin gidala sa inyo si Kaluwan sang Santo Blas Gold. Sa panahon nga madamo sa mga makalalaton nga balakian kagay sa COVID-19, kinala naton ang makababakod sa ating nilawas. Kaini ang Santo Blas Gold, nagbabakod sa immune system, kinapungkan ang pagtubo sa cancer, kinababakod ang ating koreson, kinapanubo ang sugar kag cholesterol level sa ating dugo, kinapanubo ang risgo sa hypertension, kinapayong panulaw, ginatinuan ang lawas sa ginapungkan ang pagkinan sa aton memoria. Ganin sa tagsagad now, mag Santo Blas Gold na kita.
3: Ginconfirmar na sa Iloilo City Council ang appointment ni Office of the Building Official kon OBO Head Engineer Mavi Gustilo bilang bagong head sang City Engineer's Office kon CEO. Suportado sa mayuriya sa konseyo ang appointment ni Gustilo. Siya message kin sila ni Gustilo ng 25 katuig nga pagservisyo sa Department of Public Roads and Highways sa DPWH sa bilang OBO Head na kadag siya sang masangkan nga pananawan sa mga panghangkad ng tubang sa syudad ilabi na sa infrastructure development, flood mitigation, climate resilience kay implementasyon sa mga proyekto sa gobyerno. Pasali ni Gustilo nga tungdan niya ang responsibilidad nga maintegridad, professionalism, kadedikasyon sa pagserbisyo sa publiko.
4: So my 25 years of experience with the DPWH combined with my experience as city building official have given me a broader perspective on the challenges confronting us, particularly in infrastructure development, flood mitigation, climate resilience, and the other implementation of government projects. I assure you that I will continue to perform my duties with integrity, professionalism, and dedication to public service. I will work closely with our city mayor, the members of the San Ponian Pangulsol, the different departments of the city government, national government agencies, and our private sector stakeholders to ensure that our infrastructure programs and projects support the vision and development agenda of Iloilo City.
3: Si Engineer Mavi Gustilo sa iya nga pagpamulong-pulong sa tiyon sa sesyon sang Iloilo City Council. Padayon man nga mangin head sang OBO si Gustilo Santos sa Department Order sa DPWH nga magapahamtang sa isa posisyon tutubula sang may ma-appoint nga office head. Ini ang tiyon nga may officially appointed City Engineer ang syudad sa Iloilo matapos ipilalom sa floating status sadto si Engineer Roberto de Villagracia makaligad ang 2016 elections tutubo ng retero ini subo nga tuig. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Joel Franco, Tatak RMN.
2: Ningabahan, gindulong sa inyo si Kalawan sang Santon Plus Gold, ang atong panagang sa balatian, kagtagpabakod sa atong lawas, mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyong lugar.
1: RMN Patrol 774.
0: Alauna, 56, yan ang tamang oras, lapit na lang, pila na kami minuto, pista na. May bilin pa yan, handa na, kiginurot niya na igma. Sa aton mga kauturan, nagtest kita man ng miyaw. Ato na na'y kamo ginaimbitaran sa madason nga programa. Isugid kay Tiyoy. Kung ma-off-air kita sa radyo, nagapadayon gid ang aton nga pag-awaragwag sa Facebook, YouTube, and RMN application. Buwas nga adlaw, Webes, ang amon tupiko sa programa Isugid kay Tiyoy. Sex

0: Education. Kaalamang sexual.
1: Tatak! RMN.
0: Ang inigibahin, builog na ginadunong sa aton sang kalwan, sang Santon Plus Gold ni Dr. Remeli Tuuy. Malikawan niyong diabetes pagi sa pag-inom sang Santon Plus Gold. Kay dako gidang bulig. Sa pagpanubos ang aton nga sugar level sa aton lawas, Santon Plus Gold supports health. Isa sa mga ingredientes sang Santon Plus Gold ang ampalaya nga makabulig man sa pagpanubos ang fats o kon cholesterol level sa aton lawas. Agud malikawan aton ang stroke kag heart attack. Santon Plus Gold, produkto ni kalidad ni Dr. Remeli Tuuy. Mabakal nyo na sa mga suki nyo mga butika kag sa Yes to Health Clinic nga nahamtang sa number 125 A Young Building, Yulo Street, City Proper, malapit lang ina sa Midtown Hotel. Bisitahin nyo Domingo sa Biyernes sa mga gusto magpa-check up sa itong mga Doctors of Alternative Medicine. Pangitalan da si Dr. Rayem Pinado. And nadulong man sa itong sang isa pagit ka produkto ni Dr. Remeli Tuuy sa mga mahilig mga pe. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. Yari ng saboroso, manamit, mahamot, kag masustansya nga kape. Santon Plus Coffee Mix, may soya, may xanthones, and may malunggay. Ini ang caffeine-free coffee, amuning ginatawag nga coffee for all. Kape para sa tanan, kay caffeine-free coffee. Pwede sa mga kabataan, tigulang, mga nagabusong, nagapatiti, kag nagatiti. May diabetes, pwede ini sa tanan-tanan, ha? Kung nga antes magtulog, gusto nyo magkape, Santon Plus Coffee Mix ka na. May kape ka na, may bulong ka pa, produkto de kalidad ni Doc Remeli Tuuy.
1: Tatak! RMM.
0: Tamiyaw naton si Ma'am Lolit Fundal, Ma'am Mary Ricabar, JV Minurtio. Mayong nga gabi, tiyo, pwede ka panawagan ang akon wallet na wigit sa jeep. Jeep nga haro, kaga nanao ko sa may City Mall Parola, ang wallet ayuni Silberto nga violet. Lalaki si mo. Lalaki ka, may violet wallet mo. Violet ang wallet, may unod nga ID kag may payslip nga nakabangalan kay JV Minurtio. Sa mga nakapulot na, be, balik na ito ng wallet, budlay magkuha sa mga IDs, no? Makapulot, balik lang ang cash, pwede nyo man na inyo na lang, ha? Pwede nyo man i-turn over dari sa RMN Iloilo. Si Audie Ryle sa Madrid, Spain, hello, Amoroso Glenn, Romel Palmares, Magdalena Ganizera, dira sa may Buray Uton, si Myrene Celes, dira nagapamati sa aton mga taga Kalubihan Haro. Si Sir Bitoy Lim, Mama Maria Ruby Canonicato, John Cesar Abante, Desperas Mantio sa Banuas ang Gimbal. Mark Tristan Diases, salamat niyad, Nanay Lorna Vasquez, Lina Ellen Alerta, happy fiesta man para buwas sa Banuas ang Ahoy. Kleta Alfaraz, uy, pista sa inyo galipe. Usipos ka lang, ha? Ahoy, oh! Nagasaulog ba ka mapista na kung siyempre may makot, himula. Wise, ganyan yes, si Tupi. Florencia Socaldito Kalimpay, Tatay Miling, Nanay Lorna Vasquez sa Zaragati, oy, nagainulan man subong. Agosto 5 sa may Kuwait, Rona Mahandukon, Ma'am Margie Cubillas, Gregorio de la Cruz Catarin, Nanay Lorna, Ma'am Susan Pisescar, Alma Agenga, thank you si Rona Mahandukon, nagapamati man, kay Evan Sudario, take care, good health, Axel John Egael, dira sa may Litik. Ano nga team ka? May hampang tako, no? Red team mo? Oh, second game ta sa Sabado? Advance happy birthday, Bitcoin. Azon Pineda, mayong gabi sa inyo. Hello man kay Leds Bankaya, kag Ryan Estanyol. Sa aton mga kauturan, ha? Mati-mati karon sa programa, isugid kay Tiyoy. Alas 12, tub-tub, alas 3 tani. Mati-mati lang ah. Kaga-join kami. Join ka mo sa ato niya Facebook page, DYRI RMN Iloilo. Antes kita mag-takop diri sa programa Patrol 774, latest update natin by next week na gid. Kuno, hambal ni Radyo Man Rodel Fulion agado nga makabalik na siya, no? Sa iyang regular time slot diri sa RMN Patrol 774. Nagainulan, manyos-manyos anay sang non-slenement oil para sa palakit sang lawas, sa mga nagbasa sa ulan, sa mga nagabulubatsyag na daw hilan naton, daw trangkasuhon, masakit ang ulo, migraine, muscle pains, joint pains, dako gid may bulig sa inyo sang non-slenement oil. No, pwede man si insect repellent para mapalayo ka mo sa kagat sa mga sapat-sapat, mapalayo ka mo sa dengue. Non-slenement oil ang pinaka-epektibo na pain reliever kag insect repellent. Non-slenement oil ang produkto ni kilidad ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Sa ngalan sang aking technical partner ni Radyo Man Christopher Tope Mundihar, si Nanay da kag si Tatay, sa ano naman tama katilaw sang pinakamanamit na patuten kasamang Tope. Wala git sa makakumpara sa luto to ni Tope nga patuten. Sa Patrol, Radyo Man Flo Consumo Navarrete. Sa Transmitter, Radyo Man Chief Atoy Alia. And sa News Center, Radyo Man Lynette Fernandez Yulatriz. Ini si Tiyoy ninyo Pancho. Magabalik ko dugay-dugay para sa programa Isugid kay Tiyoy.
1: Tatak RMN.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.

0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: Isugid kay Tiyoy.
2: Mahing aga mga karadyuman, Tatak RMN time, alas 12:14.
3: You're the best, Tiyoy.
4: Programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
5: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
6: Alas 12 na, mga karadyuman. Prepara na sa programang kinagigiliwan kag ginapamatian kada kaagahon. Ang Morning Talk Show ng Bayan, RMN, isugid kay Tiyoy. Kaupod ang pinakagwapo, pinakamatso, kaghamot-hamot pa nga manughanot, Tiyoy Pancho, sa programa Isugid kay Tiyoy sa RMN Iloilo.

0: hamot-hamot mo lang sa imo, Choy!
1: Bayo nga ka na mga karatsuman, hello mga kasama! Welcome na sa second part sa aton programa, Isugid kay Tiyoy! We are aired sa Facebook, YouTube, and RMN application. Kamusta ang aton yung mga suke? Damo galing na pamati sa aton nga RMN apps. Kamusta ka mo da? Labinigid na nga ito ng mga kauturan ng mga Ilonggo nga mahindi malabot sang radyo. So, kadamo galing na sa may Luzon area and Mindanao area. Labinigid sa may bahin sang Negros Island region nga nakatutok sa RMN application. Salamat gyud kay good morning sa inyo tanan-tanan. Betcha Jess na kita. September 10, Webes na! Happy Fiesta! Kadamo sa mga nagasahulog sa ilang kapiestahan sa buong adlaw. Webes, September 10, ang iban, bangingi na! Happy Fiesta sa Banwasang Kabatuan! Ang Reyes Family, Gedoriagao Family, Marquez Family, and ang Kata! Andi ko'y pagali. And ang mga Malfarta family dira sa may Hines Patag, kaya mga Cordoba family doon ni Ma'am Nelia dira sa may Akaw Kabatuan. Happy Fiesta mga Chichirita family. Happy Fiesta Mayor Elizalde Doc Boboy Pueyo. Happy Fiesta Lambunaw, nagasaulog man sa ilang kapiestahan, mga Team Pepong. Oh, mga drasa may Lambunaw, Happy Fiesta Arceta family. Si Artesona, no, Jeffrey Artesona, si Kinsay, Happy Fiesta sa inyo da. Si ang nung Pepong, Happy Fiesta sa Lambunaw. Kapiestahan man sumo, nagasaulog man ang Banwasang Gimbal. Adok nanay, happy piyesta. Yo, dira sa may Banwasang Gimbal and ang Banwasang Ahoy. And ang isa dira sa may uton daw nagasaulog man eh, no. Pisan damo-damo gala pista subo tingala ko daw watan baboy. Kaya nag-out of stock ang manok. Kaya damo food fest eh. Last day na, gabay lang, no? Pangamuyuan naton nga magmayong aton nga tsempo. Subong adlaw. Adlaw sang Webes. Para matulon sa iman ang mga mamista, ang mga mabisita, masaulog sa kapisan, may blessingan man sa Mayo, no? Mayad nga tiempo. Subong nga Webes, enjoy lang. Sa ato mga kapulisan, mga emergency responders, medyo masako-sako naman ini sila, red alert naman ini sila. No, dira sa mga kabanuhanan nga nagasaulog sa ilang kapisan. Pero tani, hindi natin pagkalipatan kung nga nagasaulog kita sang fiesta. Una dang aton nga patron saint nung inyong patron, no, pagpasalamat naton ini sa isa ka tuig nga bugana nga pag-ani ining Mayo nga aton panglawason, Mayong pagsulod sang finances sa inyo, no, sa mga manang nagasaulog sang fiesta. It's a giving back, no, ining thanksgiving, no, sa mga nagasaulog sang fiesta. Hindi makalipat ha sa mga mamiesta, hindi ka mo anay mamutos. Base alas 11 pa lang ara nakamuda kag mamutos lalaman sa mga mamutos. Patapusan nyo anay, paggabihan nyo anay. Patapusan nyo anay panyapon antes ka mo mamutos. Kay kinaandan ni na basta mamista kita gani mga hapon-hapon na baw ang mga bilin ay pinanglahot na lang ang bilin. Ang sarsa na lang sang lauya o ang sabaw na lang sang lauya. Ang patatas na lang sa estupado. Ang sarsa na lang sa sarsa na lang sa kalderita nga kanding. Ang mga bilinda, mga ulo, kag tiil, alit yung paksiw naman tayo. Bulubin linyo man, no, bulubin linyo man, ang iban pagid niya mga bisita, nugay na ka mo pabati-bati, nga nanamian si kumpare mo sa sudan mo. Nagnugay ka mo sa agay pamintas, nugay ka mo sa agay panghikay, ginpakao na ka mo libre, mambal pa ka mo ba o kalasay sa yes pagite. Daw kalaw ay man to kalas ay man sang salad yang ingin handa sa to. Basta hindi gani matagaan, basta hindi maputsan, hindi masyaron, ah, suyaan ang handa. Ano klase man to nga nagadinuguan, maragaw raw. No, gaya na'y panuya, bla. Happy, happy fiesta sa inyo, tanan-tanan. Bawa masako-sako, kag-expect nyo ne, basta pulupan panyaga. Kumakanto ka mo, padulog ka mo sa may kabatuan, lambunaw, gimbal, ahoy. Kundi pag ito'y mga kapisahan, alauman nyo ni ang heavy, heavy traffic ini. Yung mga parkingan daw, si Ma'am Mary Ricabar, happy fiesta, Ma'am Mary. Sa mga kaperintihan mo daw, sa may Hines Patag, ang mga Malparta family. Tani, may madulong man sa aton di Radyo Man Jason? May madulo-dulong man sa aton di? Uy, nakapanyap, makapamaaw na ka mo daw. Ay, biskan dinuguan na lang. Biskan minudo, apritada. Ay, ka na mitorn. Tani, magkaon subong daw, ginagutom kami na Radyo Man Jason. Gutom-gutom, gin, pwede man taka-order. Habala, pwede man kamuka-order. Kaya ano'y bayad sa in-order. Taghinagpis na ti subong. Tagpuluraot, pakita na subong. Adlaw sang Huwebes, kadasig sang aton adlaw, no? Daw ginahunos ang adlaw. Ang aton ganing Christmas countdown timer, hindi tani mag-Christmas countdown, kaya daw nasubuan na ginang aton ng mga iban nga mga OFW, basta mag Christmas countdown timer kita. No, malawag lang kita sang days before Christmas, kung machine Diaz na lang. Ang iba nato ni mga kauturan, bawat sako-sako na niya. Ang iba, subong pa ini ma-prekurar. No, prekurar pa ini isang ilang handa. Ang iba nang masubo-subo ini, mangutang pa niya. Amo ning hindi ko mag-gets kung kisa sa aton mga Pinoy. No, sadya mga pigado na kita. Pigado, halusun ganing makaraos kita sa isa kasimana. Nagapangutang kita. Pero nga, tingala kita, no, kada fiesta, may iban kita nga mga kauturan nga mangutang. Mangutang para ihanda sa pista. Mangutang sila para ipakaon sa ilang bisita. Pagtapos ang pista, apiste. Naubsa na kamusudan, may balaydan ka pa, bahos ang katuta pa ang hulugasan. Ang iba naman ini, hindi pa maghalin. Pagkatapos kaon, hindi pa din maghalin. Mapulupong ko, anay. Nagahulat eh, pre, may tagay. Bawo, kung may ginakulang ka sa kwarta, amuni ang delikado. Mas mayo pa magpakaon ka na lang sa imong bisita kaysa magpainom ka pa. Kayang inom kada kapistahan, bo damo da naga kapaltahan, no? Damo kapaltahan da. Say problem, mapainom ka. Oh, biskan mo ka wala whiskey lang na. Mapainom ka, may bisita ka. Manawag pa na, pre, din ka, pre. May nami din, may shalatundi kay ano ho. May shalatundi kay Primundo yun. Madala pa sa bisita. Ang bisita, naging dalaya sa pamangga mo. Sa pamangitaway. So kung mahanda ka mo, pakaon ka mo, pakaon na lang ka mo. Pagkatapos, ang upululi na ka mo. Ay kung mapainom ka pa ni, baw amunin delikado. Mapainom ka, hindi na maghalin ang bisita mo. May pasensya sa mga nagkakaon ha. Kay may iban nga mga manginginom. Ngayon naman mag-inom gid yan, nagpangayaw gid inom. May mga motor sila na, may mga moto. Kumbaga sa army, no retreat, no surrender. No sa gwardiya, no ID, no entry. Sa tanod, no copy, no duty. Pero may ara man ang mag-inom. Susuka, pero hindi susuko. Amo na sila. So delikado ni mapainom ka pa niya wala inom. Nga wala inom gusto niyo kaon. Dagang iban pamahaw basta gani may makadto da sa inyo pamahaw. Amyo balik ka lang karon panyaga. Kay may iban da ba pukuan ka pa, pamahaw pala pukuan niya kada. Dugay-dugay may istorya sa wala ka kablo panyaga ra pagid sa. Kus ba chulo chismis ba sa? Mabulubulig-bulig-bulig-bulig pa sa da. Dugay-dugay kibot mura. Panyapo na! Aray ka pag-ide! Tatlo gigakan anay ang ginatake mo di sa balay mare! So, pag-along-along lang, ha? Sa mga nagapiyesa, sa mga nagainom na, butang nyo lang sa tiyan. Hindi sa ulo ninyong ilim nun. Kagagabay lang, blessingan ka mo sang Ginoo. More blessings to another year to come. More abundant blessings para sa inyo tanan-tanan. Ang saliwat, Happy Fiesta! Wala ba tayo dyan? Update kita na kay kadamo sa si mga politiko ni nga malibot-libot naman ini. Kay wala pa man nasang lay nga naga-isol o naga-postpone sa barangayan sang kuniang kalataan election. Pero pinaka-update naton, latest update naton mga kasama. Ginaprobahan sa ikaduhang pagbasa sang Senado ang Senate Bill number 2387 nga nagaduso sa palawigon ang termino sang barangay kag sang kuniang kabataang elections tubtob 5 ka tuig. Kun mangin layi ini, no ining maging 5 years lang year terms of service sila. Kung mangin layi ini, mapostpone gid ya ang election sa no, sa November 2026 barangay kag SK election isulo nini sa 2028 duwa na ini sa presidential election. Sa ining hagna nga himuon nga 5-year term kag isulon o ipostpone ang November 2026 barangay and sangguniang kabataan election, nagpamalabag sa ini nga hagna sanday Senator Tito Soto, Senator Joel Villanueva, Senator Riza Hontiveros, Senator Kiko Pangilinan kag Senador Bam Aquino.
2: Katak RMN.
1: Wala naton ginlawag, gusto nila ipostpone. So para sa inyo, pabor ka mo bilang ay postpone o hindi? Di mahambal siya nga, bisan hindi naman natin, hindi pabor, reway tamahin mo, hindi. Ang nga pa kayo natin, inyong opinion, Drake, pabor ka mo bilang o hindi? Ako yan, pabor ko nga mag, sige na ini ang eleksyon sa 2026. Isa sa mga rason, isang budget, naka-earmark na, nahatag na ng budget. So, mong sunog gani sa COMELEC, hindi mo man na pwede bawiun ng kwarta. No, hindi mo pwede kuwaon ng kwarta kag i-gastoson mo sa iban pagid ng mga proyekto sang gobyerno. Hindi. Kay para na ina sa eleksyon. Tani, diribla, kung may ara kita sang eleksyon 2026, taga naman natong prioridad ang mga barangay kag sangguniang kabataan eleksyon. O, eleksyon ta kong eleksyon. And aton naging issue dire, aton ginadala, aton ginatalakay man dire mga kasama, ini pagpamatay sang ido dito sa may ginaligar, pagpamatay sa mga ido sa probinsya sang Guimaras. Uy, ako ay nakibot. Nakibot tana si Tiyoy Panso. Ay may gin-post ang Guimaras subong. No, may gin-post. May free stay kag neuter services para sa mga ido kag para sa mga kuring dira sa probinsya sang Guimaras, no? Tanan nga kabanwanan maka-avail sang libre nga pakapono pa-neuter o pa-stay sang inyo mga hinup tanan libre ari man gali ka. Na huya-huya man gamay gali. Ari man galing may programa, galing probinsya sang Guimaras na libre nga pakapunda sa mga kasapatan. Nga kinan patyon pagidkap. Nga agin kinan patyon pagid mga ido. Kaya mga kuring. Kap nga kinang lan pagid niya tiruhon. Nga nagbakal kagid shotgun kuno kap. Tiruhon patyon mo gid mga kasapatan. Ari ang schedule sang free spay and neuter services para sa mga ido kag kuring, no, sa may September 11 buwas nga adlaw. Palihog na lang ipabalubi sa inyo nga mga kilala, mga himata, mga kauturan dira sa probinsya sang Guimaras be. No, pabalo nyo be sa ila nga buwas nga adlaw mga kasama. May libre nga spay kag neuter services sa Sibunag, no? Sibunag Guimaras ang ilang venue makasama dira sa ilang municipal covered gym. Buwas ini nga adlaw, Biyernes, sa mga taga Sibunag Guimaras, sa mga taga Jordan Guimaras, Sabado, Petsa 12 sa Jordan Municipal Gym. sa Petsa 13 sa mga taga Nueva Valencia, Guimaras. No, Petsa 13, Domingo ini. Hiwato rin ng libre nga spake kag neuter sa Municipal Agriculture's Office ng Nueva Valencia, Guimaras. Sa maabot nga Lunes, Petsa 14, sa mga taga Buena Vista, Pare Axel, Leobi Hambalda, mga tropa sa Litek nga may palibre pakapunda sa mga ido kag kuring no sa may Buena Vista Municipal Gym sa Lunes ina. And para naman sa mga taga San Lorenzo, Guimaras, Petsa 15, September 15, no? Ahimu yung unihwato nini sa Municipal Agriculture's Office sa Municipality of San Lorenzo, Guimaras. Are man lang gali, please pay and neuter services for cats and dog. Ang oras, alas 8 sang aga niya, tob-tob alas 5 sang hapon. No? Ang requirement, dalon ninyo ang isip, inyong mga hinuptanan eh. And dapat healthy na sila, pwede. Ano ang mga edad? 6 months old, no? Anong kabulan ng inyong ido? Anong kabulan ng kuring? Pwede na. Pwede na dalon, pwede na maspay. Kag ma-neuter. And antes na, kung may tuyo ka mo, nga pa kapon o spay o neuter ang inyong mga ido, kinanglan hindi nyo hanay pagpakanon mga 8, tub-tub 12 oras. So, buwas, karon sa udto, hindi nyo na pagpakaan sa udto, gabi. No, karon sa udto, karon sa gabi, hindi nyo na pagpakanon. Ay, gabi na lang guro, gabi, no, pwede gabi. Gabi, mapakaon ko mo ido, ako kapakaon ko ido ko, alas 6 mo. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, pwede. Mga kunaw, last kaon dapat sa ido nyo karon sa gabi, no, sa mga taga Jordan, alas 7, alas 8, hindi nyo na pagpakanon ng inyong ido, alas 8 sang gabi. Dalaan ninyo alas 8, tob-tob alas 5 sang hapon, ang inyong mga hinuptanan, na, sa liwat, buwas, sibunag, Sabado, Jordan, Domingo, Nueva Valencia, Lunes, Buena Vista, Martes, San Lorenzo, Guimaras. Are man lang gali! Are man lang gali! Sagay pa ka mo pamatay sang ido, tiruwabla ka o galingon nyo bala! Hindi ni mga hinuptanan, kung akik ka mo sa hinuptanan, palupok nyo kay Sinuda! And update tato sa mga taga San Lorenzo, Guimaras, may brown out ka mo karon. Alas 8 sang agad, tugtog alas 12. Sang udto. Ang apektado sini ang porsyon sang Cabano o kay Cap Hapon. Cap Escarpe. Cabano, sitio Tumanda 1. Alas 8, tugtog alas 12. Sa mga taga Sibunag, may ara ka mo sang 3 ka oras na brown out. Alauna, tugtog alas 4 sang hapon. Ang apektado ang porsyon sang Sibunag dira sa may San Isidro, Sitio Gumawod, Pakadto Malbang, so Sibunag, Guimaras. Ayon nga gagit sa atong mga pinalagay ang mga suki, sa mga nagapanigarilyo da, so may panawagan gali, oh. Kay ang sa bukos nga kalibutan, ako nagapanigarilyo ko pero gapalayo di ko. Nagagwa sa isa kabag-o nga pagtuon, no? Ini para sa mga nagapanigirilyo and para sa mga wala nagapanigirilyo. Listen closely. Nagwa sa isa kabag-o nga pagtuon nga gin-publish sa The Lancet, no? Nga halos 1.7 million ka mga tao sa bugos nga kalibutan ang napatay sang 2023 bangod sa epekto sang second-hand smoke o kung aso sang sigarilyo sang iban nga tao. Ining wala ka na balik ng panigarilyo pero may bana ka, nagapanigarilyo, asawa mo, nagapanigarilyo. Ikaw, wala ka nagapanigarilyo. Kung sa may tropa ka da, pares kay Axel, wala man ini sa nagapanigarilyo. Pero kung mag-inom-inom, hindi mo malikawan ang mga tropa mo, nagapanigarilyo. Dila, ano nang tinatawag na second-hand smoke, masingutan mong asuhalin sa iban nga tao? Ginabulubanta nga kapin 2.7 billion katao ang nagahayag isang second hand smoke sa tunga tuig. Nagalakip ini isang mga 767 million ng mga kabataan. Sunod sa mga researchers, ang dalayon nga paghaklo sang aso sang sigarilyo makatuga sang malala nga balatian ilabinagid sa mga kabataan. Lakip sini ang balatian sa tagipusoon kag mga impeksyon sa baga kag respiratory system. Bisan pa manubo, biskan pa nagnubo ang kadamuon sang tao nga nagahayag sang second hand smoke sining karon lang nga mga tinuig, madamo gihapon nga tao ang padayon nga naapektuhan sini. Bangod sini, nagapanawagan ang mga eksperto sa mas istrikto nga pagpatuman sang smoke-free policies agod maproteksyonan ang mga wala nagapanigirilyo ilabi na gid ang mga kabataan. Sa katapusan, ginpakita sang pagtuon nga hindi lamang ang mga nagapanigarilyo ang yara sa katalagman kung hindi mahimo man nga maapektuhan ang mga tao sa palibot. So, be more concerned dahil minigit kita ng mga nagapanigarilyo. Bisyan ang vape. So, sa syudad sang Iloilo, smoke-free. So, bawal ang panigarilyo sa syudad sang Iloilo. Kag ang vaping in all public places. Dapat ginarespeto naton ini kay may mga kilala man ako. Nakibot ko, te player kita. Softball, halinsang una. Nga may mga kaupo-kaupdanan kami. Nga nagahampang sang softball or baseball nga wala gid ini sila nakatandog, wala ini ka nakayupyup, wala gid na nakahambal nga nakakaagi panigrilyo, pero matingala ka ang mga sa makakakilala ko mga apat o lima ang nakilala ko nga wala nagapanigrilyo was found out to have lung cancer.
2: Attack RMN.
1: Pero wala sila nagapanigarilyo. So, kita nyo ang hazard. Kita nyo ang risgo. Nga kung kita man nagarilyo, okay lang kita. Ya kay hit-hit buga. Pero iniblang galing epekto. Labi na git sa mga kabataan nga. Siyempre, wala ka nagpanigarilyo. Masinghuta nila ni. So, ang carbon dioxide in second-hand smoke. Mas dako pagid ang risgo sang mga nagahaklo sang second-hand smoke. So, be more observant sa palibot kung ikaw nagapanigrilyo. Gusto mo sa kwarto ka lang. Digto ka lang sa kung diin nga confined place. Kung gusto mo gid na manigrilyo, uhaw-uhaw ko na gid, nagalaway-laway ka na gid. Labi na gid, pagtapos mo mangapin, pagkatapos magkaon isda. Ina yan, oh, yeah, that was found out. Ano? Just a message of concern, ano? Sa atong mga kauturan. Malabinigit sa mga nagapanigarilyo. Alas 12:43, karon istorya nato ng kalamang sexual. Sex education on air. Masalosad dya ini. Kung mayara ka mo sang sex problem, pwede nyo yung i-share kay T.O. Pancho sa 0933-879-0931. Ora pwede man sa Facebook. Pwede nyo ko tawagan sa Facebook, ha? Or sa Messenger. Sorry, sa Messenger. Gali. Pwede nyo ko matawagan. Alright? Okay sa alright? Alright sa okay. Kamusta sa ato ng mga OFWs working and living abroad? Nami lakilokinding-kinding ni Sibong. Ikataasan dollar, 62.60 plus, no? 62.65 centavos. Medyo taas-taas ang dollar, Sibong. Nami niyang pumatsag sa mga nagabaton lang sa allotment. Pero we have to take care of our health, no? That's the prior. Priority sa to take care of her health, hindi lang hambal nga porket damo kay kwarta lipay ka na. Dapat ta take care of her health. Kaya nga aton mga gina-endorse diri sa programa, sugit kay Tio, makabuligid ining sa inyo. No, mga gina-endorse naton pareha sining Klinika D3 Bio ni Doc Ramil Uy. Kay ini ang natural nga antiviral kag antibacterial specialist. Kay may sangkap ining extra virgin coconut oil nga ginpaamanan pa sang vitamin D3. Makabuligid diri pamatay sa mga virus kag mga bacteria bacteria. No, ini ang antiviral kag antibacterial specialist pati ang mga fungi nga ginatunaan sang inyong ubo, sipon, hilana, trangkaso makabulig dako gid mabulig sini sang klinika D3 Bio sa mga kautura naton mga senior citizen nga medyo mahina ng ilang memorya permin lang sila naging malipaton. No? Kaya nga extra klinika D3 Bio tungkol sa cup niya na extra virgin coconut oil, ini nagaproduce ang ketones, ano yung paborito nga kanon sa aton nga utok. So kung nagainom ka adlaw-adlaw nanay, kung nagainom in adlaw-adlaw tatay, malikawan mo ang Alzheimer's, kag dementia. Sa mga ginahabok ang tonsil, ina pag habok sa tonsil mo, ubusip po ang hilanat gita, trangkasugid na yan. Para mapakupos-kupos, kag para mabatuan yung ining leptocaucus nga bakterya, inom ka mo adlaw-adlaw sa klinika D3 Bio para mapapag-on ang inyong immune system, malikawan yung diabetes, ang high blood. Inom ka mo sa klinika D3 Bio, may anti-inflammatory effect man ini. Sa inyong mga bukol-bukol, pwede gitin eh sa mga kabataan para magpagsik, para magdasig ang dlagan sa ilang metabolism. Inom ka mo adlaw-adlaw sa klinika D3 Bio. Sa mga may amoeba, oh, ayun eh, Klinika D3 Bio. Kadamo galis ang health benefits. Sangga Klinika D3 Bio ni Doc Ramil Uy. Pwede ganyan yung mabakal sa mga suki yung mga botiga o sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Hindi lang pagbaligya, no? Ang pang sa mga health products ang ginahimo sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Nag-aamlig man nina sa ato ni Kayong Lawas. Magbisita, mag-avail sa libre na pakonsulta kao po ng mga doctors of alternative medicine. Bisitahan nyo ang ilang mga branches sa kilid sa Robinson Saro, Salvation Street sa siyudad sa Pasig, Barangay Baybay Megao, Kulasi Antique, San Jose Antique ang pinakabag-on lang ang branch sa may Apologista Street sa Sara Iloilo. Dira nyo man mabakal ang mga produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy. Kasubang sa DTX 500, Klinika D3 Bio kag Pure C. Magbisita ha sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Congratulations gali sa congressional meet, no, nagdaog sa softball high school girls ang ginatudluan ni Pare Raymart Cabrera, ho. Congratulations Pare Raymart. Congratulations Santa Barbara. Champion sila. And sa Quinto Distrito, champion man si sila coach Steve Deximo, no, sang Barotac Viejo. No, champion man sila, pinerdi nilang mga bata-bata ni Pare Roy. Nagdaog man, ano, ang Barotac Viejo sa Softball Elementary Girls. Congratulations, Coach Steve Deximo. Dason ini, tige, integrated na, no? Sige, kag sa Domingo, may hampang na naman sa Angel's Touch Softball League, oh. Season 2, September 13 sa Domingo, sa mga mahiligon sa softball. Kagtulak mo sa Kadagmayan, no, sir, dira malapit sa may airport, Iloilo International Airport. Sa aga, alas 7 sang aga, alas 7:30. Aba, the pre-Raymart, oh. 8 Banters versus Biaong, alas 7:30 sang aga. Second game, alas 9 sang aga, Team Tabay ng Santa Barbara versus Team Cali, ining Kalinog. No, alas 9 sang aga. Sa hapon, first game, oh, Team Pepong. O, balambu daw kaga Team Bypass, oh. Makontra na kita pare Remos. Alauna Team Pepong ng Kalinog. Anang Lambunaw versus Team Bypass ng Kabatuan. And ang last game alas 3, Team Payao Santa Barbara versus Team Striker. Gamo galihan ng pang, oh. Tadya naman eh. Sige, talaga, tamiyaw ko rin si Platan Kuanay ni mga listener, tabas madula. Mayong aga kay Mamarji. Ano? Utoy-utoy ko di, kadlaw si mo. Anong ginakadlaw mo na, Mamarji? Tatlo gani amon na kutinggin pahimuan ko manghud ko balay-balay nga screening. Amon na, basta mga pet lover kita eh, no? Kaya kung sa ginatratar pa gani nato ng aton mga kasapatan nga sobra pa sa mga matao, no? Aton pagkaon si Pabla, ito ginabaklan pa gani ang ilakalan o nadlaw-dlaw. May mga dumpod pa gani na. Ang mayo pa ang sapat, ginapacheck up ang bata, wala. Ma'am Edna Mohal, mayang aga. Sir Jess Paul, Sylvia Dimaala. Kay Membrano Angga. Mayang aga, Ma'am Membrano Angga. Tagadiin ka, Ma'am Membrano Pangga. So player man ni si Membrano Pangga. Player ni sa Edgar Morales, si Kanal. O, tikita mo, masukbol naman ta. Hehe. Ano ka nga team, parekoy? Membrano P. Angga. Si Althea Semeliano sa may Dubai. Ma'am Mary Ricabar. Hello, Ma'am Mary. Happy Thursday to you, kag sa tanan-tanan ng staff ng RMN, kag sa mga classmates. Florencia Socaldito Kalimpay, kay Jenny. Uy, si Ma'am Jenny, pagdatuan niyo. Kamusta, Ma'am Jenny? I miss you! Amon nyo, nakakabit namon ba, tuod ka? Nakatakod na kami kayo, Christmas lights. Pari, imo nga, advance ba? Ma'am Margie, pag-ato pa ako no sang Bermat, sa katakod na sang Christmas lights mo. Ma'am Telly P. Fur, si Rose Embro sa may Hong Kong, Odin Ryle, Reynold Libuna Celes. Salamat, Nani Benlero Berchaida. At amyaw lang ko kay Tita Ali Gardose, nagapamati tiyoy sa programa mo. Axel John Egael, daw hindi nagidya madayon tiyoy ang eleksyon. Pakot mo, ha?

0: Ligero. Duerme, Barcelio family, always na kapamati sa programa, tiyo, ikaw sa RMN Iloilo. Tamiyaw ko man si Edna Perwalila, David Sukaldito, Kap Melvin Cubar, ng Dongzol Putota, ng Baninanay Florencia Kurt Sukaldito, Kalimpay. Nanay Rod, mayang aga. Ma'am Beth Concepcion, ginaswerte kami yoy ka mga dogs. Namon lang binigit ako pagabakal foods nila. Dako nang balikin. That's good karma. Irene Solano, happy Thursday. Nonoy Celubre ko si Susan Misaon Sikad. Diga pamati naman sa programa. Marvin Buguas, Dante Analista. Thank you man kay Toy Cuenca, Rose Ebro, Kim Toto, Henry Olyosa, Ameski Cartolina, Rolando Gibraltar, Luz Mabunay, Madeline Sarza, Real Ems Lagamon, Graciously Palumado, si Ma'am Avec Paez Esmeralda, biskin mo may nagka-comment, nagka-pamate. Samtang nagakuti-kuti. Sino ang ginakuti? Samtang nagakuti-kuti kay Sir Burns, eh, nagapamati na si Mama Bec. Si Mama Mario Robico Nonicato, Nani Bilni Robichayda, si ang August Anyerdes, Sylvia Di Maala, Velma Gabion. Thank you, Dante Analistare. Si Rolly Rotad. Salamat, Rolly Rotad. Oy, salamat, Ma'am Margie. No problem, noted. Si Mama Gemma Pendon, si Renin Mosquera. Sang Kalaparan, nagpapamati. Si Boy Tosek. Salamat man, Boy Tosek. Teo, mayong aga lang sa imo. Tamiyaw ko lang amon sister na si Joanne. Nga happy fiesta sa Ilabuas dira sa may Kabatuan. Chongs Otosil, kagawad Rodrigo Montaño. Ang aton Radyo Manibela driver, salamat ged. Ang mga Kata brothers, Kata family dira sa may Kabatuan, salamat man. May pagkapiolo Stephen Fanega, Sir Kim Evon Ferrares, Geng Panagiton, Romeo Manay Jr., Batch Jr., Ronald Yangwas, si Sir Kim, si Ma'am Evon Ferrares, si Sir Ruter Infante, salamat man Sir Ruter, Sir Shokoy Shokokoy. Belated happy birthday sa amon kapitan, mabuhot ini kag wala nagapang hilo ni nga kapitan sa Salbasyon. Si Barangay Kapitan Nene Infante, salamat gid kap. Kagawad Dina Hermano and Mama Delsa Hermano, Elsa Delgado, Bernie Erpalua, salamat gid. Si Nanay Lorna Diligencia, Ma'am Donna Aguayon Feldman, thank you. And sa aton mga pinalangga ang mga suke, no, nagapamati sa aton, nagamonitor. Diri sa aton nga pagpangalagad sa programa, isugit kay Tiyo Balbonico Bembang. Salamat gid. Palayog na lang ha sa mga nagapamati sa aton sa Facebook. Base pwede ka request ito, base pwede yung i-like, i-share and i-follow ang aton nga Facebook page para mas madamo pakit kita malapot. Ilabinigid ang mga ginaamat-amat na igo sang homesick. No, basta iguon ka sang homesick gani, labing lapit na lang Paskwa. No, nigit palapit na gid ang Christmas New Year, amon yung tag-iligo sang mga homesick nga ini. So, paliwag lang, like, share, and follow para malabot nato na itong mga kuturan ng mga OFW. Diri ka mo mate, sa programa Isugid kay Tiyoy. Para at home ka mo, kalmado ka mo, and updated ka mo sa mga balita lokal. Labinigid diri sa syudad kay probinsya sa Iloilo. And para mabatsyagan nyo ang spirit of Christmas.
1: Liwanag at saya sa inyo'y ihati.
0: Advance Merry Christmas, everybody! Di ko na pagpatiyo na, basta may maghibi pa! Mga kasama, Super Fiber, ang paninlo sa aton kolon, imno nato nini kada gabi, labinigit sa mga palainom. No, Super Fiber, ang fast acting colon cleansing product, epektibo ni, garantisado ini. Nga sigurado kung imnon mo ni kada gabi, pagtulog mo, muok tulog mo. Pagkaga, pagbugtaw mo, susnami kay sulhay. Ang imo nga pagpamuhin, walang ka-effort. Makabuligin din eh sa mga constipated naton nga mga kauturan ining Super Fiber. Imno naton ini kada gabi. Antis manyapon, antis magtulog. No, para mag-regular ang imong pagpamuin agad hindi magtiner ang hiko sa inyong kolon. Nga isa sa mga rason sa pagtugas ang mga balatian sa inyong lawas kag

0: paglubos ang inyong immune system kag pagtuga sa balatian sa inyong colon, like colon or coronary infection or colon cancer. Inom kita super fiber, produkto ni kalidad din eh, sang Life Extension Philippines. Sa tubig lang, buta ka tubig, gamay lang, mga 1/2 ka cup ng tubig o sa mineral water bottle. Buta ka lang tungay, buo mo da ang super fiber, shake mo, ahimuon mo daw juice. Ano kay puro fiber ang unod eh. So malimpyuhan gid ang inyong colon, nila binigid ng dugay-dugay na dana stock na mga protein. Ini mga karne. Ay dugay ina matunaw. Mo mapagwa gid ina iya para malikawan ang colon cancer si nanay ko, pero liwat-liwat ko gid ini. No tani isang una pa may nakilala ko ning sukong ang super fiber. O kung tani wala pa na itip si mother love ko tungod sa colon cancer. Yes, so to the too late eh. Pero mga gani, gina-advocate nato ining super fiber kay para ma-prevent nato ng colon cancer, no? Oy, kay Ma'am Jenny Hellurina. Ma'am Gemma Pendon, welcome! Kay Ma'am Gemma Pendon, there's my Toulouse, France. Nagapamati sa ato, si Papang Miling. Nagapulo pangapi na. Sa nami, tampulo pangapi ni Papang Miling Subo. Nami. And si Ma'am Melanie Herjolin, naka-standby man. Thank you, Ma'am Melanie. Si Ma'am Beth Concepcion, si Mayora. No, dala sa may Taiwan, si Ma'am Sisi. Si Ma'am Lorena Rabe, Ma'am Jode Taragon Jocades, Ma'am Fe Capada, Ma'am Cher Samudal. Salamat sa inyo nga pagsuporta. Si Mama Evelyn Gigax, kay Ma'am Inday Mary Luis Tellori Patino. Mama Grace Soberano Durem de Sudusta, Sir Gilfred Dionio. Salamat gid sa tanan-tanan, no? Naton yung mga tagpalamati, mga supporters naton sa programa Isugit kay Tiyoy. Karon kalamang sexual, so ready, ha? Ready ka mo sa kalamang sexual. Pero subong balako, hidlaw na ka mo sa problema. Mati kita, nay, isang problema ni kasamang earth, ha? Lingaw-lingaw kita, nay, sa problema with Papa G.
1: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction ng impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the certified energy booster and libido enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Dear Papa G, ako si Earth, 22 years old sa Dumangas, Iloilo. Third year college pa lang ako, Papa G. Dapat ya graduate ako tani o galing nag-stop ako isa katuig. Kay nabuyo ko abi, Papa G, sa barkada. Pero subong nagabawi na ko ah. Narealize ko man abi nga kabudlay gali mangita kwarta sa panahon nga ini kun wala ka tinapusan. Kag hindi makuluyag nga maghatag sa sakit sang ulo sa akong iloy, kag siya na lang nga daan ang nagabuhi sa amon kiti wala man si Papa. Lawig man kubla nga nangin single, Papa G, kag mga 4 years man siguro. Kag subong pamatsyag ko, ready na kuliwat nga magsulod sa isa ka relasyon.
1: Okay class, dismiss. Bye class, see you on Monday.
2: Thank you, Ma'am. Bye, Ma'am.
3: Bye, Miss. Hi. Salamat. Tapos maging klase ta. Te, padiyan ta. Uy, Friday night kilit subong no. Wala klase, boss. Te, ano, Friday night ta?
4: Ay, oo, gali no. Mm-hmm. Pati pwede man ah. Galing, naka-uniform man ta.
3: Okay lang na iya. Kalapit sa boarding house ko. Paula mo, takaw bayo ah. Te, ano, night out ah?
4: Oo ah. Lid lang man daan nga mag-night out, night out. Pila na ka-Friday nga, wala takagwa kay exam na daan ligad eh.
3: Amo matood. Ay, daligid lang ha. I-check ko kung nakapadala si mama sa sininga budget ko karon sa gabi, Blaho.
4: Bow! Mayo ba? Sana all!
3: Don't worry. Ako ganit bahala sa imumig.
4: Woo! Uy!
5: Hey! What's up, yo?
4: Meron itong boy!
5: Uy, yun boy. Naman?
4: Uy! Te, sabay ka karon sa amon? Night out ba?
5: Siyempre, ako pa! May balon ako ganit nga si Bilian niya. Always ready niya ta.
3: Alert ba? Mayo ka gidyan, no? Tala ka to sa boarding house, ha? Tambay tato anay kaga, manghimos. Alas 8, lakata tayo na. Oo, ma-enjoy-enjoy tato karoon sa gabi. Basi kung dito pa kita makakita, Nubya Migo Earth, di ba? Ha? Ta, arat na!
4: Hindi Marco?
0: Gusto na batian ninyo, Papa G? At tat na matuod ako nga makanubya. Imagine, ha? 4 years ako nga malamala na gidya. Kamot ko na gilang ang nagabuhi sa akon. Patya, nag-night out kami isang gabi ngayon na, Papa G. Kag siyempre, tungod gusto kong makakita nobya, nagpulo pa si plat ako nga makakita sang chicks. Kag.
6: Ina to sila man. Ina pang liyong-liyong di sa kalabo. Pero, iawan ko pang hita sila ba? Ay, mayo pa. Dito ka na yung mga tulutindog sa kilid sa si Aro. Aro. Dre lang ko mga tulutindog. Hi, miss.
7: Hi.
6: Guwapa ba?
7: Ako galing si Alexa. Ikaw?
6: Earth kaliya. Ako si Earth.
7: Nice meeting you, Earth.
6: Tinuyatan mo ko sa kamot? Tumok sa kamot mo? Kabugaw?
7: Nawala ka niya ko dali sa salad eh. Doon ka namin painit ang lawas. Gusto mo?
6: Ha? Oh, what do you mean?
7: Papabalas kita ah. Maamo niyo?
6: Bawa, nagkasin niyo sa sakon nga. Nagapanghagad nga ma-sex kami. Bawa,
8: ay! Sir! Meg! Ari kami din!
6: Meg! Bawa, raam mo tagali. Alexa, madaligid lang ah. Katuan ko na yung mga amigo ko bala. Balikan ko lang ikaw dire, okay?
7: Sure ha, mabalik ka. Sige, I will wait for you.
6: Ha?
0: Amo na lang ang kakibuto, Papa Jing. Hinali lang niya ako ang ginhagad niya mag-sex kami. Daw ka out of nowhere bala, Papa Jing, nga babae. Siya paya ang nanghagad sa akon. Sa amo sina? Ginpalapitan ko na yung mga amigo ko, kag...
6: Ba... Ano? Ginagad ka nga mag-sex ka mo?
3: Oo, mamig! Tingnan nga, linan mo pa! Dahil palikito, tsansa mo na to!
6: Eh, Hindi ko ba man siya nubya, Meg?
5: Nano, pika.
6: Makikilawas na ko sa iya.
3: Abno kayo mo, ya.
5: Abno, agad yan?
3: Hindi na lang susubungan nubya, nubyo, nubyaho mo, anay, antes ka mo mag-ing-ing.
5: Amo!
3: Ang susubung ya, one night stand.
5: Trong!
3: Na, balikit mo siya, sus. Basi ko munahan, kapag karoon sa ibang lakat nga, bublay, ugin.
6: Meg!
9: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Bawa ang mga buang kumanya ng mga amigo, Papa G. Sila pa yung nagasugo sa ako nga balikan ko si Alexa. Wala ko yung nadaan nagtandog sa babae mo. Kung hindi ko nubya, Papa G, daw wala ko yasang kung ano yas sa babae. Pero, sang gabingi na, Papa G, natentar gid ako. Ganigin balikan ko si Alexa. Kagin hulat man ko niya, Papa G. Ginhaga niya ako nga mag-check-in kami sa isa ka pension house.
1: Oh, shit! Grabe! Kawal si Imo, Alexa. Nag-romansa pa lang, pero grabe ng performance
2: mo. Pagkalipayo!
1: Kalario! Namihan ka? Ari, nang
2: to! Patulong pagdila mo ka namin!
1: Shit! Do ba anong nangira kung dasok si Imo yun? Dasok na ni Bala, ha?
2: Wait. Ari, salubahan ko ando para save kita.
1: Sige.
2: Sige. Ano na?
1: Grabe nga, kondom ba? May garas-garas ba?
2: Dati iyan, no? Para pang padugang ka lang.
1: Gali ka? Ate, sige ha. Tuduhin ni ka. Ari, balbalon na ka.
2: Sige.
1: Duplaan ko niya.
2: Bam.
1: Ari, Ari.
2: Sige.
1: Shit! Ari pa! Shit!
2: Sige pa!
1: Shit! Ari, tuluan mo din. Ari, ang dulo.
2: Okay.

0: Grabe nga tirahay, Papa Jemo. 4 rounds kami isang gabi ina. Doon nagplangluya man tuod ko eh, kaya hindi ko na ganit malakat kay Alexa. First time ko paliwat nga nakatilaw babae, Papa J. One night stand pa to ang natabo sa amon. Kag abi nyo, amo na lang ang akon kakibot sang nagbalik kami sa eskwelaan sang Lunes kay...
1: Okay, class. Antes ako magsugod sang lesson ko, maipakilala na ako sa inyo. Ang bago ninyo nga classmate na transfer reader sa school naton, si Alexa. Alexa, please introduce yourself.
2: Hello, classmates. Good morning. My name is Alexa, and I'm your new classmate.
3: Welcome, Alexa.
4: Hindi.
3: Welcome.
4: Siya? Meg.
1: Hi.
4: Norungan ka daw. Nagpapahal ka gitsaya, ha? Meg.
1: Okay.
4: Siya na. Ha? Ano nga siya man? Siya nang babae nga. Wala ka one night stand ko bala?
1: Please. Yes,
4: ma'am. Ano?
0: Wala gyud ko mag-expect, Papa Jing, after sa natabo sa amon, makita ko pa siya liwat. Kag-classmate ko pa siya subong. Daw nahuya gyud ko, Papa Jing, ang magpakita sa iya eh. Pero nagpatay mali siya na lang ako, matapos ang klase, ginpalapitan ko siya dayon.
5: Alexa, pwede ba kita makasugilanon?
2: Earth? Wow, what a small world.
5: Mugani, nakibot gyud ako nga... Ikaw agin pakilala ni Miss Caroline nga new classmate namon.
2: Amo bala? Kumusta?
5: Okay lang. Ikaw, kumusta?
2: Well, okay man.
5: Alexa, wala akong makibalo kung sa ano ko ni hambalsin mo, pero... Kwani, what if... Tuturo na lang natin ini?
2: Ha? Ang ano?
5: Total, may natabo naman sa atun nga doa. What if... Mangin magnubyanay na lang kita?
2: Imposible nga matabuin ang Earth.
5: Be... Nga ah?
2: Tungod may nobyo na ako. Kagina pa nakibutas talang ka.
5: What on Earth?
0: Grabe, Papa Jay. Nakibut ko sang inambal ya. May nobyo na siya gali, kaginhimo lang gali niya ako nga, panakip butas. Abi ko anay, Papa J, kung single siya, kahiti siya pagani mismo ang naghagad sa akon nga mag-sex kami mo. Ang indeng gali, hampang-hampang lang gali ang para sa iya. Daw, hindi man ko sila makamove on, Papa J, kahiti, ado-adlaw kami nagkakita eh, kag bago siya transfer sa kurso namon. Inasubong nagbalik-balik sa pensar ko yung Papa J. Atong natabo kami blang adwa nga naalimunaw lang nga daw aso. Ano blang mayo ko nga buhaton, Papa J, para malimtan ko ini? Paliyog lay gayi man ninyo ako. Ako gali sa Earth sang Iduido. Madamog ging salamat and more power to your program, Papa J.
6: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.
7: Lumalabas ang aming pagkalalaki, pag merong pagkakandang.
8: May problema ka? Basta hindi lang kutat, laon, binayaan, sinaptan, wala ka ginasapak, wala ka ginatawgan, or wala siya nagpabatsyag pa? Mga totoong kwento ng buhay aton pamatian, diri sa numero unang programa kada kagahon, RMN, Isugid kay Tiyoy Pancho.
9: Isugid kay Tiyoy. Mga hinaing ng puso. Mga kwentong nakatago,
10: ilabas mo na
9: para lumuwag, lumuwag ang inyong pinagdadaanan. Inyong pinagdadaanan. Bigyang lunas ang mga dinaramdam. Isugid kay kay Tiyoy.
10: Aragoy, Choy!
11: Alauna 14. May nga nga sa ato mga suke! Pasok na. Uy, si Felix Valdivieso, happy pista! Brad Felix, ara sa New Zealand. Kaupod si Ma'am Lors, kag si Sir Magico. Gaobsanay na to, duga to sa kabatuan. Bangingi na to si Priatan, kag si Brad LL. Kamusta na sa New Zealand, parekoy? Problema ni Earth. Aton laygayan, iningabahin, builog ng idulong sa aton. Sangkaluan sang Mega Man Herbal Capsule, ang numero uno nga kapsula panlalaki. Sa binog na Panay Island, Kagimaras, Mega Man Herbal Capsule. Nagahatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulaw, nagapapagsik, kag nagadugang sang resistensya sang isa kalalaki. So kung amo na yung hatag sa aton pagkalalaki, nga hindi pa naton pagtumaron. Mahulat pa kita nga mambal si Mrs. nga lawlaw. Mega Man Herbal Capsule, safe katama kay puro herbal ang ingrediente. May sakat na tongkat ali, may ginseng, may maca, kag may horny goat weed. And ang nami dire, wala side effect. Pero frontal ah, 4 rounds, pares kay Earth ah. Mamusa kagid ya. Mag-inom 2 ka kapsula sa Mega Man antes maglabing-labing ko, pero kung kada adlaw pwede man isa lang kabilog, pwede man isa lang ka kapsula. Hindi ka ginbuhuyan kay misis mo o kung kay partner mo. Tandaan, mga bana, basta happy ang wife ta, happy ang life. Makabulig din yung Mega Man Herbal Capsule, mabagal yun eh. Sa mga sukin yung mga butika sa bilog na Panay Island kag Gimaras. Biskan wala ka reseta, pwede. Patya lang ang huya mo, okay na. Mega Man Herbal Capsule kag Nans Super Plus. Amo ni ang ginakalakak kagan subong. Tamo na gid gayno pati mga bayaw ko ho. Nagainom na sang Nans Super Plus. Kay ini ang mas gin pa epektibo kag mas gin pa baskog. Gintingob niya ni ang mangustin. No? Kag guyabano nga may malunggay pars para sa mas mabaskog na resistensya. Duga nga enerhiya kag pagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nans Herbal Capsule or Nans Super Plus, ini ang natural nga protection sa lawas. Manggaranon pa sa antioxidants. Bulig din kontra sa kapoy kag pagpangluya sang lawas. Available sa mga butika sa bilog na Panay Island kag Gimaras. Proteksyonan ng lawas sa natural nga pamaagi. Pangakasama, pilia, Nans Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sa Herbs Med Pharma Corporation.
9: Isugid kay Tiyoy.
11: Sa mga gusto maglaygay kay Earth, abrihan ta ng linya. Kaya abrihan na nato ng ato niya Facebook. Ini kung kisa problema man ini, kay ining bala nakaagi ka, hindi man relasyon o nakaagi ka mo sex, no, sang isa ka babae o isa ka lalaki, tapos ka office mate mo, iskan gani mag-ex kay daw ka kala kau daw kalain sa pamatsyagan bala, no, nga isa ka mo inobrahan sa isa eskwelahan, daw hindi man gyapon madula ang imo nga paminsar, no, sa natabo. Gusto mo liwaton o galing ginprangka ka na nga panakip butas ka lang. No, one night stand, a typical one night stand sa mga western countries, European countries, daw tuod man nagkakalatabo ini bisikan ni sa Afrika. Ini yung tawag na one night stand. I like you and you like me. You like to do it, I like to do it. Pero no strings attached. Di bla, no feelings attached. Ang inatawag na kung sa aton, pautuwas lang bla. Pautuwas na sa kainit sa aton lawas ah. Galing tungkol kita sa kita nga mga Asyano, binigit kita nga mga Pilipino. No, we tend to be attached to the people we have sex with. Gusto naton more than that pa. Gusto naton nga makirelasyon. Uli, hindi man relasyon ang lagas naton diri. Gusto lang naton makaliwat kita sa bimbang-bimbang. So sa mga gusto maglaygay kay Earth, sige, pwede na kalaygayan. Sir Stephen Fanega, mayong aga. Malamig di subong ang New Zealand. Gagamay ang toy pits ko. Basta tugnaw, no? Nag-uklo man, oh. Amali Sir Bencha Paranpan. Daw hindi man na problema, imo earth. Man daw, utog man na imo. Kapos na kalimtan na. Ngita ka nga pwede mo nga pangaluyagan para hindi ka nakafocus sa iya. Ginahambalan ka lang, naging panakip butas ka lang. Ano pagid ang ilagas mo sa iya? Box lang na. Box na ng imo nga utog. Hindi niya gugma, imo na batyagan. Kikita mo man, kadamo man sa mga kabataan Subo, nga amo niya yung una sex. After nila sex, nagalilibin na sila, nagalabalata na sila. And eventually and gradually, after nila mag-updenize sa pila katuig, marilasar nila, hindi nila palangga ang babae. O hindi na palangga ang lalaki. So paatras eh, no? Paatras ang dragan sang utok nila. Sex muna before pangaluyag. Dapat pangaluyagan mo, anay, di ba? Amo na ang protocol, dira eh. Paano ka makaupod sa babae, dan mo makipagrelasyon ka sa babae, nga wala mo gani, wala ka kabalo. Kung ano ang mga hilig nyo, anong things in common ninyo. Basta inyo, sex lang niya, balbalanay, namit balbal. Pangaluyagan mo tong babae, sino pa manamian si mga babae, kapag dunutong ni mo, dunutong dugid. Dunutong ti ano pang bilin si mo kung dinunot mo ng iyang perlas, be. Luigi Nakalyar, morning te punch and God bless tiyo. Uy, salamat gaya, Luigi Nakalyar. Normal lang na earth, nabitin ka lang siguro, ti apat ka raon, ano pa naman? One night stand, diba si na manul man ini, si earth, kay hambalyagan eh, pila na katuig, why sa ka relasyon? Apat katuig ini siya nga wala ka relasyon. Meaning, apat katuig man siya nga wala ka balbal. So nakatilaw sa balbal, naturalmente, nauyunan mo, nagustuhan mo ang feeling ng sa end of frames mo, high na high ka, kaya siyempre, naka-sexy ka, kasi isa ka babaeng hindi mo kilala, daw gusto mo liwaton. Pero to, dambal to ni Sir Bench Paranpa, hindi na love imo, hindi na gugma imo, yung utog na imo, init na sang lawas, ipaupok na sa iban. Kag true, no? True. Kung gusto mo nga malipatan ng isa ka bagay, kung gusto mo malipatan ng isa ka tao, refocus. Focus ka sa iba naman eh. Ituon mo naman sa iba ng imong atensyon. Ngita ka sa pangaluyagan, hindi para pasilusin. Kay kadalasan amo nang ginahimo nato, no, ang luyagan nato nung ex nato, nung girlfriend nato, o ex rather ex, no? Mga luyag kita sa iban para masakitan siya. O hindi na love ang imuya. Pag timalos na ng imuya, nung ngita ka sa refocus mo, earth, i-focus mong imong atensyon sa iban nga tao, sa iban nga babae, pangaluyagi mayo. Eh kung dira na atensyon, malipatan mo eh, di ba? Like being depressed in something. Kung i-refocus mo sa iban nga mga hobbies, like sports or hobbies, or like sa simbahan, sa mga asosasyon, sa mga organizations, or even fraternities, no, malikawan mo to mapaminsaron liwat, ikay may bago ka na nga ginakahiligan. Di ba? Daw tamaan ka nubo, no, babaw, sa nga ginambal mo nga paano mo malipatan, dinapalta ka earth. Inday sang gimaras, bago lang bugtaw, mga magandang bulag, nagapamati. Si Sir Bencha parang pan-earth sa bangaw na imo. Sa bangaw na imo na batyagan. hindi man hambal nga, para malipatan mo tong babae, mahalin ka sa eskwelante, inugok na gini mo. Kahit kung kisa, nagapaminsar kita sang solusyon sa problema. Pero wala natong ginapaminsar, anay, ang ugat, ang root ng problem. Like in work, no, kung makaubra na ka mo, no, always permi na ginapanumdum sa aton sa during meetings of or seminars na pwede naton ma-apply sa aton mga pangabuhi. Sa mga problema, let's retract. atras kita anay, kumbaga sa cassette tape nga auto reverse kita anay. I-rewind ta anay kagamay. Diin gidman bala nag-ugat ining problema. Nag-ugat ang problema tungod nangita kasang palautwasan. Nang nag-ugat ining problema kay ginasingganan ka na sang mga friends mo nga matandog ka sa isa ka babae o mapasugot ka matandog sa isa ka tawo nga wala mo ganin lubos nga makilala, wala mo gid pangaluyagan. So dira nag-ugat ang problema no sa imong pagka dahak-dahak man sa unod. And amo na ang problema, nasakitan ka kay classmate mo makita mo may boyfriend sa gali, halos tanan nga hulag ya, bantayan mo kaga kada bantay mo, kung may madiskubrihan ka masakitan ka. Pero kung wala mo to ginhimo, kung nag-happy-happy lang ka mo sa inyong mga friends, wala ka nagpadala-dala sa tentasyon, di wala ka tani problema. Galing, hambal natin, problema, solusyon na natin. Problema, buligan natin ang problema mo. Taman gani kahapawa mo na siling gani ni Ma'am Donna Aguayon Feldman. Binata-batain ang problema mo, Earth. Bata kapagid man. Marami ka pa talagang kakaining bigas. Galing, wala man kinakain ng bigas eh, tinig ang kanon. Marami ka pang kakaining kanin. Para mangin na matured ka, well matured. Sa mga problema, dapat pasalamatan gani ini mga problema nag-aagi sa aton nga pangabuhi. Kay ini mga problema hindi man ini para makapaguba sa aton. Hindi man ini mga problema nagkakalatabo sa aton either financial, morally, physically, or even spiritually. Ini mga problema nagkakalatabo sa aton hindi man inihambal nga para lupugon ta sang Ginoo. Para paantoson, hindi man ni para paantoson kita no sang Ginoo. Ini ginahimo sa aton ini bilang leksyon para mapabaskog pag kita o maging mabasmas babaskog pag kita sa mga madason nga mga tinuig para mag-abot ini mga problema. Kung maliwat ini mga problema, mas kabalo ka na sang a better approach no kung paano mo ini sugataon ang ini nga klase nga problema. Hindi ba? So focus ka, if love you want to be if you want to have a girlfriend, a steady relationship, someone you will call your loved one, someone you could call your partner, you know, start from the very beginning ining pagpangaluyag no, biskan si hambalan ka pa sa mga amigo mo nga daw old school ka. Ngayon nga mga luyag ka, makadto ka sa balay. Ay subong daw hindi na uso ini nga sa mga kabataan nga mga luyag nguleg sa balay. Ay subong mga luyag, ara video call. Diba? Messenger, Viber, ano ganyang sa iPhone ini? Magtawag-tawag ka sa iPhone, dibla amo na, dibla? Amo na mga uso, subong. Hindi na naandan sa mga kabataan, subong, nga makadto sa balay, mapakilala, matubang sa mga ginikanan para makita kung ano ka, kaseryoso ka, nga mga luyag, ano kaseryoso ka sa ilang nga bata, no, pakilala ka da, makihalubilo ka da, ma-spend time ka da, matilo-tinir-tinir ka da, nga wala hambal nga matinir ka para makachansing ka. No, ano istorya, makilala ang pamilya, makilala ka man sa pamilya, makilala ka lubos sa babae. Amin, hindi na uso, abi, ha, sa mga kabataan, subong ni. Sa una, dumduman nyo kung kita mga luyag, ginasinggilan kita sa ginikanan nga, kung mga luyag ka, sa bata ko, kadtue sa balay. Hindi, sagay, pangaluyag, diri sa dalan. Kadtue sa balay, pagpormal ka. Ay, ginatuman, taman, kadtut sa balay, di ba, man up, di ba? Hindi naman nga, huya-huya ka, kulbaan ka. Makulbaan ka man lang, makadto sa balay. O mga luyag sa balay, kung may malain ka nga tinutuyo. Nanotaran nyo subong, mga kasama? Kadamo bla sa mga relasyon subong. Nga pagkatapos sa mga pilalang katuig, matukiban sa babae nga may asawa ang lalaki. O vice versa. Tungod wala gininterrogate, wala gininterview sang ginikanan, wala gin back check. No, sang ginikanan, wala gin back check. Sang babae man o lalaki ang ilang mga ginapangaluyagan. Sang una may back check pa kita, di ba? Makakadto kita sa eskwelahan, mamangkot-mangkot eh, si ano na? Si Sir Percival, ano, damo na sa chicks, may asawa na sa, di ba? Ano tara nato na, di ba? Mamangkumasugit pagani aton mga amigo, baka pakaisa. Nagkadto di siya, no, mangkot kung sino ka gidyan. Kung din ka ga-star, din ka na kag-eskwila, kung pila naging ex mo, may mga back-checking eh. This is part of the process. Kung seryoso kay sa isa katawo, back-check ka na gusto mo, na kung gusto mo, wala sang record, wala sang bad record, rather. Para tuloy-tuloy ang iyong mga pagpangaluyag. Kaya kung may hambal ka, ay, may ano na nasa, kagin na sa bata. Hindi na mamsa, ala, nakagin na sa bata. But silang damo na sa lalaki na, oh. Ay, hindi na ko, ah. Hindi mo na pagpadayo nun. O magambal ka nga ba, o laki na, oh, ba, o kagin na yung kapilamigay, naging kastigo, yabla mo. Ito yung mga babae, ay, ito, ha? Ito, kabuot man na siya, oh, buot na sa una, pero magano, ah, sa lista na, kastigo yan. May kaso na ganim, ha? Diba? Maalerto kita. Kumbaga, sa messenger, ma-notify kita ahead of time. Sa record. Subong, wala na backcheck. Ang pinakapos na backcheck, subong, na paltek. Sa mga pamatanon, subong, stock nila sa Facebook. Taglang tawo nila, ano, may mga, sino mga nagapos, sino nagalike, sino naman. Amo na ang backchecking, subong, online. Dira sa ilang messenger, sa ilang Facebook, sa ilang Instagram. Dira nila ginabackcheck ang tawo. Ikaw naman, may tuyo kang malain. Maubra ka naman sa fake account mo. Mapasanto-santo ka na, mapabuot-buot ka na sa imong Facebook. Ang ginapost mo, mga mayo. Amo na kulang eh. Amo na ang kakulangan, subong. Tungod sa teknolohiya. No? Dira naton, ginausar naton as back-checking na lang ina yan. Wala hambal nga personal background check. No, sa ginapangaluyagan o nagapangaluyag sa inyo. Dapat na, amo na. Yung iba niya na, no, hindi ko magpati kami asawa na siya. May asawa gani. Kaya mo nagpati-pati ka lang sa ginahambal. Balan nyo, basta may nagapangaluyag. Tanan-tanan nga promisa. Tanan-tanan nga gusto mo batian nga mayo, ipabati si Bon. Ma'am Donna Guayon Feldman, good morning. Sir Percival, good morning, Tiyoy. Di ka balo magdala? No, si Earth, kadamo sang chicks na. Kung gusto mo lang, ta, pwede, kagidi, kahapos man lang. Kung mayong imo tinutuyo, kung putli ang imo tinutuyo sa babae, hindi mabudlay. Pero siyempre, ang mga babae sang una, medyo, paano pa na, pa, ano gani ang term? Daw may luyag, ano gani ang term na may pakeme, ano may isa ka term hindi pakeme. May luyag na sa simok, kursunada yan na ka, pero mapahindi-hindi pa na saya. Ano gani ang term na? Hindi pakeme eh. Nalipatan ko, may term na, di ba? Gusto mo na, pero hindi ka hindi ko gusto maging pagpadismulado nga may gusto kasi yan. No? Morning, Tiyoy, bago lang ko bugtaw. Ate, good morning, Nanay Lorna. Pamista na da sa gimbal. Pista, subong, kabatuan, lambunaw, gimbal, kag-ahoy. Kasado na, Tiyoy, la kabalo. Amo na, subong, wala kabalo. Pakipot, correct. Salamat, Ma'am Alice Friedrich. Ma'am Donna Aguayon Feldman. Ma'am Percival, Sir Percival. Ma'am Avec Paez Esmeralda. You know what I mean? Yan, pakipot. Yan, huwag ka kagad niya. May luya ka sa lalaki. Daw balandra mo ang kagulingon mo sa lalaki. Medyo pakipot man kamay. Pakipot. Medyo pakipot ka man gamay. Kay kung ang lalaki, aga pa hard to get. Yes, dapat get. No? Dapat get hard to get. Kaya gira mong balan. Kung mayo gid ang tuyo simo sang lalaki. Nga mahagadagad simo niya, hindi kuya. Nga maano tama check, hindi kuya ya. Pero ang imo ya, ikaw babae, galaway-laway ng imo ya, gahinta-hinta ng imo. Pero hindi kuya ya, pakipot yung lalaki, galibog ang ulo, ano sa man? Nga mo na siguro ang mayo, kay ga pang hindi-hindi siya. Kami nga malalaki, we love the thrill of the chase. That's true. Nyo ka mga hapos kwaon te kung easy to get nahambal ngayon nga fast money no, madaling mawala hatag mo ganyan kagulingon mo ay hindi ka kasigurado ma'am guro paminsar sa lalaki o babae ay hatag yan yung kagulingon niya laban-laban ay wala agad niya prinsipyo sa pangabuhi gulpi lang ihatag sa akin pila pa lang kami kaadlaw kilala ay hatag yan nagaling sa akin ay base damo niinigyan base may katol niya pero kung medyo pakipot-kipot ka ay so di bale nakatilaw ka naman kay Alexia. Oo, pakipot. Naman ang gambal, pakipot si Playing Hard to Get. Si Paul Flamiano gani, pakipot niyo yan. Kita mo biskan partner natin, biskan asawa, ta? Yung mga asawa ninyo. Biskan damo na bata, pero kung pakipot-kipot na iya, di ba ka namitar? Nawa madimat kapag hindi mo kung damo ka na bata pero kung kiputon mo ga nawa mo amo ga po nami ang pakipot tiyo yung mapaas if pa siya oh yes dapat get balbonico bemba mapaas if ka nga wala ka luyag siya oh, hindi naman nga hindi ka head over heels sa iya hindi ka patay luyag siya nami niya nga mga pinamatasan medyo pakipot pero hindi man sobra ka pakipot tiyo ang ako niya banay ayan nagatubang kay ano at yung ako niya, Bana, yan, nagatubang kay Daddy. Ginakulbaan always, ara siya sa balay. Sugar pa na sa school, tiyo, ay. Amo na, nagatubang, no? Sa mga ginikanan. Ako gani, tubang sa mga ginikanan. Ni Mrs., tubang ko tanan. Hindi pa bala, mga uto, di na puro sa pilal, lima kalalaki. Pero kung makita sa mga utod, manghod man na magula, makita sa ginikanan, hinablo, mga pakaisahan, mga katiyuan, kung mayugid ang imo nga tinutuyo sa ilang himata, pasugtan kagid na yan. Kung kisa gani, ambalan ka pa, nabasib lang magbusong ne, na hindi pa kamo preparado, ginalaygayan ka pa, no? In that advance, na ginalaygayan ka pa nila nga, tuon ka mo, anay. Eh, pagkatapos ka mo tuon, kung ka muna, pabisang mapagusto ka mo, you could speak openly and freely sa mga ginikanan. Hindi namon pagkaitsin mo ng bata namon. Kung maluyagay ka mo, hindi namon pagkaitsin mo na. Hindi namon pag-idaloksin mo ng amon nga bata kung maluyagay gid ka mo. Ang uno-mero-uno, tapusan ay inyo nga pag-eskwila para sa inyo man, ha? Eh, di blan, mayo, no, kalabanan. Mga batang 70, batang 80, lang tawab lang. No, mayo, hindi man tanan, pero mga iban, mayo, gidang ginsuguran sa ilang relasyon, di blan. Tiyo, tamiyo ako si Caproni, paguntalan sa Pararasur Tigbawan, Turbo Mateo sa Molo. Ang nagatamiyo, si Gold Star. Mayo nga agaman kay Sir Johnny Figuro, ng Figuro Meat Shop, dira sa Iloilo Terminal Market. Sa mga sa ulog sa pista, basi wala pa ka mo, basi ginakulang ka mo, baboy ka, karning baka. Kanto ka mo sa super, pakita si Sir Johnny Figuro. Sigurado, barato yatag sinyo. Mama Rona Mandukon, good morning si Mama Rona. Si Ma'am Alice Friedrich, about tsakto kagid Ma'am Alice Friedrich. Amo na yung ato na naturan. Subong, wala na pangaluyag, tiyo ya. Check in na dayo na. Subo, ano? Masubo, ano? Check in dayo. Nakita gani, nagtinigulang nakita, ay kita kagi, check in. Kaya ang ginahambal nga, check in daw, kalit nga kalipal. Ang ginasulod lang sa mga motel, ang hotel ti asawa, isulod mo da. Yan ba sa mga hotel, asawa, sulod mo da. Hotel na yan, mahal na yan mo. Pero kung mga motel, alaban naman, mga kirinding-ding, kag mga alpiporoy. Mga pang one night stand, hindi nga dapat gastusan. Hindi dapat gastusan sa nga dagko ka kwarta. Dira, alam, check in. Halid-halid lang ta. 3 hours man lang kinanglan ta. Pautwas man lang ta. Hindi lang ikaw, isa ka babae, mapasugot ka na. Asta ka lang sa motel? Ay, noy! Wala ka kabalok kung pila na ka gatos ang nagbimbang sa habol nga ginatabon-tabon mo sa tsura mo. Sa ulo-ulo na naging higda-higdaan mo basi may mga bagsat pa na. Ay, hindi. Nagpamati sa ato ng mga taga. Mga taga Sophia Lodge. Mayong aga sa inyo. Sterilize ni amo nyo. Gamo na gano'n. Mayong aga sa mga taga Sophia Lodge. Kaya mga taga The Q. Pero di ba kung ikaw isa ka babae, nakakababa ng pa, nakakapanlagaw kanubo sang kanubo sang panulukan sang lalaki sa imo kay pang motel ka lang. I love you pakaslan tagid kaya check in ta then na sa motel. Gae man sang balor si Purangkay mo no, gae man balor si Purangkay pang motel ka lang, pang 350 ka lang. Ay nako, Mrs. Go, motel-motel, matampaan ka guro motel-motel. So mong mga babae, biskan sa plaza, naghahalukay. Okay ng plaza siguro, PDA, public display of affection, ete. Well, ano man tayo, ginatolerar naman natin, alok-alok. Pero ining kutana, itindinig. Babae ka sa public place o plaza, sa diin ng waiting shed, patio, eskwilan, nagapakuot ka sa lalaki? Kung makita sang iban niya mga lalaki ang ginahimo sa imo sang imong amigo, ate, chipipay ka eh. Why ka bili? Why ka balor? Why ka gidya sa nga prinsipyo nga klase nga tao, pakut-kuot ka daya? Ano matyagan mo sa lampiro mo? Madyungan? Sige mga kasama, mula na ko kay Earth ah. Earth, ground yourself. No, go back to Earth. No, magpakatao ka, magpakalalaki ka. Ground mo, anay, ang kawalingon mo. Put your feet on the ground, anay. Paminsar ka, anay. Reflect ka, anay, sa mga natabo sa imo. Sa problema nga na nagatuhaw sa pangabuhi mo subong tungod sa one night stand na imo na luyagan. No, amo na blatuod kung one night stand. Amo blatuod, no? Question dapat ibutang mo sa utok mo. Natabo ka mo one night stand. Amo na ang gusto mo? Amo na ang luyag mo? Nga updan nga babae, tubtub sa katubtuban? Amo na ang gina-foresee? Amo na ang na-envision mo? Amo na ang ginalantaw mo? O ginapananaw mo? Nga gusto mo mapangasawa? Amo na klase nga babae, ang gusto mo maangkon sang imo nga mga kabataan? Paminsar kita, wala kita gapakanubo sa mga babae. Wala kita gapakanubo sa mga sexes. Ang akon kung amo na kadasig mo nakuha ina nga babae. Amo na tuod gusto mo mapangasawa? Amo na imo gusto maging girlfriend? Oh my gosh. Oh my gulay. Think twice. Tiyo ang girl tuya ang may problema kay may migo na sa nagpaayam pa sa kay Earth. Tiyo panakit butas gani kalam. Gusto ya mo. Tiyo ang babaya pre Axel, gusto ya. Tiyo gusto ya makipagbimbang. Hindi ya gusto makipagrelasyon. Si Earth, ginpagustuhan na, nakatilaw na, bintahan na sada. Pero gusto niya pagid, migahon. Ano yung gusto mo, danit, kita na lang para diretso ta na migahay. Ang iya tuyo kay Earth, punggan ta na lang kay gusto niya migahon para tuloy-tuloy ang iyang libre niya pagbimbang. Aba ni Sir Percival, iba na gid man tiyoy ang henerasyon subong compared sa una nga mga babae. Grabe ang respeto naton sa mga babae. Oh, puwerte ang respeto. Puwerte gid ang respeto ilabi ni gid kung palangga mo. Si Mrs. ko, kung wala pa kami ging kasal, wala kami matabo. Ay, hindi na uso na una pagali kami live-in, anay. Naglive-in kami, anay. Kayway pa kami kwarta, nagapreparar kami sang pangkasal, kag ang schedule sang kasal. Hindi nagidamon mapungga ng isa kag isa. Graduate naman kami, hindi namon mapungga ng isa kag isa. Hamba ko, libi na lang tayo. Kadto ko sa balay nila. Nanay, dali ko ano matulog. Nakibot si nanay niya, ha? Ah, dali ko ano matulog. Pero pagtulog ko, may dala na ko sang tatlo kabayo, kaga duwa ka dilar, tatlo kabayo, duwa ka short, kaga duwa ka boxers. Adlaw-adlaw, nga digto ko matulog daw, adlaw-adlaw, ginamat-amat ko hakwat ako na parador sa balay nila. Mga isa ka bulan, kibot si nanay niya, may aparador na ko to sa kwarto ni sa bata niya mo. Kaya siyempre nagbusong si Mrs. Pag busong ni Mrs., sige bata na eh. Pag bata, mula ko, sige pakasal na to. Pero wala nang hambal nga elementary kami na high school. Nga kuotanay, halokanay, wala. Wala, halok siguro ka goodbye sa guya. Halok, kamula na. Kupo, o kupo, akbay, akbay. Holding hands. Pero ambal nga lip to lip, huay pa na yan. Elementary, high school, wala pa na. College, wala, pagid na yan. Tutuod, gini, abis ka, labops ba to? Kay man, naman na nakita ko nga babaeng ginarespeto ko. No, gusto ko man, respetuhon niya ko. Basta palangga mo ang tao, hindi ka mamilit eh. Ready ka nga maghulat kung saan niya ihatag. Galing, why ko naghulat mo? Ginahatag yan. Ari na ako, hindi ko yan. Ari na gani ako, hindi ko gani. Akon tayo, wala ako na tabo kung wala kami makasal. Amo na gani. Kina-compare natin la sang una sa subong, ng mga panimpo. Amo na. Subong, una pa ang bimbang. Una, basta hindi makasal, hindi pwede tabo. Tani, mabalik natin inan. Paano natin maibalik pa? Alo na, 46, susunod na ang aton nga kalamang sexual. Sex education on air. Kalain-lain mga problema sexual. Pero ito sina, makapikita na eh. Sa mga nagpamista na, mga matamat pamista, o nga matamat na nahimos, yung mga matamat na kanto sa ilang mga lubrahan na, kapihin nyo, 14-in-1 herbal coffee. Kanami na kape, gusto nyo alerto ka mo, pagsik ka mo, kapihin nyo, 14-in-1 herbal coffee. Mapapawaw ka sa sarap. Ang kapihin nyo, 14-in-1 herbal coffee, may mga ingredient ini nga collagen, mangosteen, malunggay, garcinia cambogia, may chia seeds, may black cumin, kokwa, goto cola, may maca root, may ginseng, may kape. Ginpatamis pa ini sang stevia, naging paamanan sang non-dairy creamer. 14 ang sangkap, mga kasama. Hindi ni pare sa kinaangdan mo nga 3-in-1. Kapihin nyo, 14-in-1, dapat mo matilawan kay 14-in-1 Herbal Coffee. Kilala ini nga nagapahubin, nagapahilayo sa mga balatian, nagapanami sa ato nga pagpamuhin, nagaparelax sa ato nga paghuna-huna sa mga nagapulaw-pulaw dao. Yan ang sarap ng kapihin nyo. 14-in-1 Herbal Coffee, mabakal nyo na sa mga suki nyo mga butika. Kaga sa may Zamara Shop, sa Iping, sa Sarabia Optical. Sa sulod, sa Mary Mark Ball Iping, no, sa Sarabia Optical. Bakal ka mo na damo, pwede nyo pang konsumo, pang negosyo, or pang regalo. And nadalasaan nyo na, kung mabakal ka mo, kapihin nyo 14-in-1 Herbal Coffee, bakal ka na lang sang Soft Touch Wonder Oil. Yan ang namit nga pamanyos ang Soft Touch Wonder Oil. Labi na git sa mga hindi katulog, gina insomnia, makabulig, gina sipon, nagapabulig, gina na pasa pungot sa inyong ilong. Kag sa mga nagkakaunot ng buhok, medyo kulukalbuhon ka na. Banyos-banyos, no? Nos-nos yung imong anit. Sang Soft Touch Wonder Oil, may sangkap na ng aloe vera. Sigurado, sumong, kalukalbuhon ka. Hulata mag-Christmas, long hair ka na. Wala na guro, Tiyoy, tsansa. Kay ginlamo na kita sang teknolohiya. Ang isipan ka mga tao subong puwerte na gitkab advance. Serena Espada. Sang una gani kung masariling sikap kita, comics lang, yun, mga tik-tik. Mga magasin. Subong a video na gidya. Ready ka na ba sa isa ka problema sa ating kalamang sexual?
12: Kalamang sexual. Ang edukasyon sa sekso. Ano gud man bala ang problema, masami na lang kamu nag-aaway. Wala na nag-aintindihanay. Kapoy kag wala na gana. Pirmi pa ginadudahan. Kaalamang sexual. Edukasyon sa sekso. Itawag na kay Tiyoy Pancho. Tiyoy Pancho. Ang problema mo, kayaba ka nga kayaba pero sinisis wala pa? Ahay, salom nga salom pero itsura ni misis gapang aslom ay

0: Itawag na ang problema mo sa sekso. Kaalamang sexual, bantayin kada Webes nga adlaw. Diri lamang sa RMN. Isugid kay Tiyoy.
1: Webes nga adlaw, piyasa sa Kabatuan, Lambunaw, Gimbalin, Ahoy. Welcome sa ating Kalamang Sexual Sex Problem on Air. Kung din ginabatpat na ito ng mga problema sa sekso. And gabay lang, matagaan na ito sang laygay base man sa inyong mga na-experiensyahan ng mga problema. Oy, Sir Arnel sa Onoy, timing ka kalamang sexual. Kada Webes na kag buwas, ginaimbitar ta ka mo ha, sino gusto mag-share sang kwentong kababalaghan. Biyernes da, sig adlaw ba? Biyernes na buwas? Oh my gulay! Sabado mampang na kami da sa Liteco kay birthday ni Paribit ko. Sige lang ah. Ari nang malipot ng istorya ni Paul. No, taga City proper si Paul. 27 anyos. Yoy, mga classmates, mayong aga sa inyo tanan-tanan. Tawga na lang ko sa ngalan nga Paul, 27 anyos, taga City proper, may asawa. Hindi man kami yoy manggarano ni Mrs. Duwa katuig na kami updanay ni Mrs. Tiyoy. Pero subong ko lang iningagya gusto isugit si mo ang aking sex problem. Kaya doon nabudlaya, nagit ko Tiyoy. Sana siling ko Tiyoy, hindi man kami manggaranon. No, ilo na ko Tiyoy, wala na ko ginikanan. Napatayang ako mga ginikanan sang manuga... napatayang ako mga ginikanan sa manugraduate pa lang ang akon nga manghod. No, malawig-lawig naman nga tinuig Tiyoy nga wala ako ginikanan. Ako ang nagtindog Tiyoy nga amay kag iloy sa akon nga manghod.

2 years na kami sa ngakon nga misis. Aparehas man lang kami, tiyo, empleyado. Pero sa isa ka mall, adri sa syudad sang Iloilo. Hindi man kadakoon ang sweldo, tiyo. Nagahimakas man lang kami, tiyo, nga makatipon-tipon para makabukod na kami o para makapangabuhi man kami sang amon. Ang setup namon, tiyo, subong, ay diri kami naglumo na ko diri siya, tiyo, ay hindi man gusto sang ginikanan ni misis na maghalin siya da sa balay kay duwa man lang ini sila nga bata nila nga babae. So nag-ayo sila nga diri kami ma-star sa ila samtang nagatipon-tipon pa para makapatindog-tindog man kami sang amon nga sal gamay lang tiyoy nga balay nga matawag man amon nga amon. May ginhatag man nga gamay nga lote ang iya nga amay diri sa kilid man sang ilang nga balay. Pero tiyoy daw mabudlay bulubudlayan paguro ini. Tungod ginuna namo ni misis ang pagbakal sang motorsiklo kay para makatipid man kami sa pliti namon sa tig-adlaw-adlaw. So diri kami nagalumon, no? diri kami nagalumon sang akon nga biyanan. Ang problema, tiyoy, ang ininga balay ni ugangan ara sa kwarto ang akon nga ugangan. Sa pihak nga kwarto, tiyoy, ara da ang iyang manghud nga babayi. Sa uluhan namon, dira man ang kwarto sang iyang hinablos nga babayi. Kag may arapan, udamo udiga istar sa ila balay daw ginhimo ni biyanan ini nga daw semi boarding house para makabulig-bulig tiyoy sa iyang mga kaparintihan o sa iyang mga hinablos man. Hindi man kadakuan ng balay, tiyoy, himo sa kahoy ang dingding. Ang problema ko, tiyoy, kada mag painit-init kami ni misis, kada magkuhit ko kay misis, ara gid mabatian gid, tiyoy, kay biskan igham lang gani sang akon nga biyanan o cellphone gani mabatian gani ang kung kisa biskan mahina-ina nagalantaw na sang cellphone ang iyang manghud o iyang mga hinablos mabatian sa kwarto. So kadalasan, tiyoy, is ninja moves ang ginahimo namon ni misis. Ining mula na hinay-hinay kami, kumang hilawas kami, bawal, tiyo, daming bawal. Ti ang kwarto namon, tiyo, ay kama kag foam. No, wala hambal nga may elevated. So, dito kami sa salog, kag may foam. Kay ginpagwa namon ang kama, ining katre. Kay isang una namon nga tuig, kada maghilawas kami, nagauyog-uyog, nagahuni ang katri. Ano na experience, Anthony Pang? Nagahuni ang katri. So, ginkuha namon, tiyoy, ang katri. Kagagin butang namon ang foam sa salog. Hindi ka dakuun ng kwarto, tiyoy, daw sardinas gani, tiyoy. Ari ang foam, ano eh? Ari ang foam sa salog, dingding dayon ina sa kilid, ang amon nga gamay nga aparador, tapos dingding na ina iya. Mga 5 kadangaw, halin sa amon ti ilan, amon na ang puwertahan. So tamaan ka gamay, gidya tiyo, okay lang, at least libre. Upod na kag makaupod ni misis ang akon nga ang iyang mga ang ginikanan. Ang problema, tiyo, damo sang bawal. Bawal mag kung dira kami, bawal mag datol sa dingding. Bawal maginhawa sang madalom. Bawal magugayong. Bawal magayod sang tudo-tudo. Bawal madaan, bawal ang madamo nga sex position. Kaya ganun na lagbong, tiyoy, ang dingding. Kung mag-ugayong, mabatian manamon kung kisa, kagmanutaran ko man, kagmabatsagan ko. Kung mag-ugayong ako o si misis man, gulpi na lang, may
may nagalagto.

sa dingding, siguro mabatian sang akon nga mga biyanante kasi ilan man inatiyoy. So amo nang akon nga sex problem, anong akon amon pwede himuon ni misis? Na hindi man pwede nga hindi magkayaba todo-todo. Nga hindi daw nahidlaw man kita mabatian ng ugayong ni misis. Hindi man pwede nga mag-ugayong. Matsagan ko, kung nag-sex kami ni misis, daw ara kami sa library. Ay dapat hipos-hipos. Samtang ara, kung kisa ara kami sa tunga-tunga, tunga-tunga na blatiyo, ay mambal pa si misis na, shhh. Ma, shhh. Tayo madamo nga salamat, basi may mailaygay man da ng aton nga mga classmates sa akon nga sex problem. Salamat gyud, actually hindi problema sa sex eh. Ining problema sang privacy, no, in your own privacy nga hindi ka mo kapagusto. O sa si Paul, hindi makapagusto, hindi sila makapagusto ni misis. Iblano blak ka na mi torn ina iya. Kung gina romansa mo si misis. Nagadugang ang imo nga libido, nagadugang ang imo nga gana. Kung mabatian mo si misis nga magadalo mga ginawa, nagaugayong, nagaungon, nga ginatawag imo nga ngalan nga Paul. Tidrin, hindi pwede mo, no? Hindi pwede mo to. Paul, aran ako. Ngayon, doon ko na kisang ganam niya. Ka, aran ako, ka. Tapos mamal si misis, ako, wala pa. Hipos, hipos, no? Hipos, kalawai gini mga amuni, guro. Ginapunggan mo bala, no? Hindi mo na pwede kung pagwaan ka nga, hindi ka mag, Hindi bala, hindi mo pwede nga pagwaan ka, tapos, hipos lang mo na. Kung magwaan gani, kung isa mag, agyan man naman ni misis na. Kung araw magwaan ko ng, may paubo mo. Tapos si misis niya, Awe, patindog na lang ako mo inyo balay. Amo na gani, ma-Marge. Ma-Marge, wala pa gani sila sa nga, amo na ikasarang. Amo na ikasarang, amo patindog pa ng isang ilak o galingon nga balay. Amo na mabudlay, pag it's silent mode gidya. Kung sa cellphone, hindi pwede vibrate mode mo, dapat silent mode. Kahit kung mag-vibrate, vibrate, may nag- may mga mabatian mo, guro nga. May mga pasimple, blasang ginikanan nga, kung noabi na bunggo ang kabot sa ay, tama kalapit, eh, no? Ikit-ikit to sardinas, blam, kwarto-kwarto. Wala sang espasyo, blam, medyo may space. O, sementado ang ding-ding. Ding-ding, base, isa lang kapanid nga hardiplex, eh. Ah, kabudlay sang sitwasyon mo, bro. Ama ni Ma'am Donna Gwayon Feldman. E, ang importante da, tani, makabukod ka mo para may privacy. Amo nang isa ka solusyon long term is magbukod. Aray si Sir Percival, pa-install ka sang soundproof ang kwarto ng aking mga puwertahan. Base ma-misinterpret yung ginambal ni Sir Percival nga soundproofing. No, may ara na barato ining insulator. Kita nyo yung ginabutang sa atop na natun. Nga doon may silver, may foam. Amo na insulator tawag na. Insulator. Kaya wala mo kung pare sa studio, makita nyo yung studio namon may foam in yun. May mga foam o made of rug or carpet ang gilid. Kagang dalom carpet. Ang may glass. Kaya kung ang kwarto nyo is cementado or plywood, ang tingog, ang voice ninyo, ang sound, nag-bounce.
Nag-bounce ang sound do sa mga wall. Pero kung butang mo soundproofing, amo ni mga hambal may carpeted o may mga kortina kamo da sa wall, tormente ang sound na daw, ma-minimize ang sound, hindi sa makagwa. So amo na ginatumot siguro ni Sir Percival niya soundproofing. Ya pwede man ang ano, ang mga foam or mga kita mga suluddan sang itlog na pwede na ibutang na para ba soundproofing. Cork, no? Cork. Na pwede na. Magpa-music sila habang nagabembang. Galing kung tagtululog, tigab-laban-laban ni... Pwede ni aga. Pwede ni aga. Udo sound. Mga... May mga damo lagbong. Tapos timing on, yun lang timing mo na sa vocals ang inyong ugayong. Pwede. Galing kung isa mawadaan ka man gana kung may sound. Pero kung romantic nati abot abot na. Te, kung hindi magwanta, kung hindi magwanta na lang sila yoy. Kay galumon sila. Tiis-tiis. Hambal ni Paul Estrellan Flamiano, bauti yoy relate gid ko. Amo man ning imo na agyan. Si Sir Router tuod na tiyoy. Hambal si kita mo si Sir Router in pa. Mega pamati ni. Tuod na tiyoy. Sakit na sa puson. Hindi ka ka-climax sa sobra ka namit. Noon ginapunggan mong ugay mo. Music, music, kan nang gede. Wala, wala na gede. Tama ng problema, music, music na lang. Hama ni Sir Bench, parang pantama kabudlay nga problema ba? Da wala ko may maisip nga solusyon. Sino man abi kapugong? No, tuod, no, sino biabi kapugong? Biskan gamay lang nga pus niya kung magwaan ka. At hindi ka pwede nga, hindi ka magpus nga kung magwaan ka, maugayong. Hindi ba? Laminigit sa romansa hanay palang gani Sir Percival mo, di ba? Sabi ko, gin lollipop kayo yun. Sabi ko, nga gin anong imong egg balls. Kung babae pa, kaya siguro balaban niyo wala romansa hanay, no? Kaya kung may romansa hanay, hindi may ugayong, hindi pwede wala ugayong, di batian gin sa piyakwarto. Budlay, tiyoy, naglingin ulo ko kung paano solusyonan. Daw algebra nga kabudlay, sabtan ba? Om-om na lang kamo midjas nga duwa sang asawa mo para wala gahod silencer. Di ba pwede nga face mask eh. Pero pwede niya, ginambal mo nga, pwede, ginhimo namon ini. Akon based on experience. Pwede yung man sundon, pwede hindi. Dalingin, ari may si Sir Router. Antes ang akon na, si Sir Router. Solusyon ko da pang kaya Paul sa Central Market bla Paul bakal ka pulo ka pisos nga red strip plastic duwa ka bilog sang hinali lapit na lang kamo magwaan putson nyo sa plastic ang inyo nga ulo. Nga hugot sa liog para wala sungaw kung magsagit. Masuffocate, Sir Router, base masuffocate sila nga duha. Mayon eh, kay naghambal ka, Paul, may motor ka mo, di ba? May helmet ka mo nga, close helmet, nan. Samta nagabimbang ka mo, solob ka mo helmet. para hindi ka mo mabatian sa helmet. Kaya nag-uginuna nila gani ang motor, di ba? So, laban-laban, may helmet ka mo. Helmet! Sa loob ka mo, helmet! Samta nagabimbang ka mo! Nagkikita nyo na ba may kristal? Kung nagabibirahanay pa ka mo, alsahon nyo anay ng kristal para kitanay pa ka mo. Wow, lapit ka na, lapit na. Sarado ng helmet! Sarado mo yung helmet. Pero kay Sir Percival, nahimo na mo nini.
Una, siyempre, pwede music, di ba? Pero kung hindi git pwede, kay magahod sa iping bala, sa iping mga kwarto, mas maayon eh. Una, dapat may sign language ka mo. No, may sign language ka mo. Amo ni Mrs. no, sundalo, bla, do, masalot, no. Ang gabimba ka, mag-amo ko na. Bimba ko ni Mrs., di ba? May sign language. Depende sa inyo anong sign language. Ang una sa amon, tehe. May saludo. Mag-amo ko na ako. Mag-amo ng kahot ko daw saludo. But sila na, lapit na lang ko. Amo na. Masaludo, bla. Mag-apot ko na. Bala ni Mrs., malapit ka na lang maglupok. Pag si Mrs. ko, wala pa nag-amo na, wala pa sa nag-amo na, tipot sa niyon, iprolong ko na, ipatugayon ko ako. Dugay-dugay, kung paresa kami nagasaludo, bala namon, dali na lang kami. Dali na lang kami nga doha. Wala. Ang nakabulig sa amon, di bimpo. Dito man ang good morning towel, pwede man tualya o bimpo, kay kung gusto nyo, tualya. Medyo damol-damol nga tualya. Diba, tualya o, tualya ka mo. Aras ang kilid ko, alam, mag-amo ka muna ako. Depende kung ano sinyas nyo. Pag-amo nyo na, di ba sa loob na? Pag lapit na ka mo, di makita sa mata na daw, gumamo ng mata mo, kakurap-kurap ng mata mo, pag-amo na ako. Kuhaon nyo na yun ng tuwalya. Tapos tagto nyo ng tuwalya. Tagto nyo tuwalya, dira... Dira mo lang iubtom na... Sa tuwalya... Nasa tuwalya nyo ibuga. Amo na sa... And next... Kung balaan man sa mga ginikanan. Kita lang kung kisa nahuya. Pero siyempre, sa itong sign of respect man sila. Eh, tukod nagalumon ka da. Pwede man sa banyo. No, kung sa banyo na, pwede na. Kay labi na gid, kung hindi shower, may gripo ka mo. Permi nyo na kung magsugod ka mo. Sugod ka mo, bimbang na. Ulaon nyo tanan ng unod sa drum. O drum o kung anong ginabutangan nyo, container, ulaon yung unod. Wala unod. Tapos diba gripo ka mo, gripo? Eh, painit-init ka mo sa kwarto, bahalo kanay ka mo da, painit-init, romansanay ka mo da. Mabimbang naging ka mo, kanto na ka mo sa banyo. Dungan ka mo maligo, di ba? Pag-antis mo, huba na si Mrs., huba ka na. Pag ang sakanay nyo nga doon, paandaron mo ang gripo. At siyempre, naturalmente, wala unod ang drum. Maninagatik. Na-timingan mo na, bumbay na! The Punch Stress Reliever, yun ang programa mo. Dawala, gito ko na tuyo. More ako sa kadlaw. Less banana, ano? Less banana si Fon Dulo. Kaga Robel, okay. Adon Dolito, Ronel Sorbito. Padayon lang, ha. Salamat, yet, Ma'am Susan. So, amo na, no? Ang aton nga, malaygay sa inyo, pero... Kung pwede ka mo kabukod, chulo check in. Aling i-check in mo, may balay ka na, i-check in mo, tipid ka ngayon, gusto magtipid. Outing-outing eh, outing-outing ka mo. Okay, gusto mo, siyempre kung bago pa lang mo kasaway, adlaw-adlaw gina yan. Adlaw-adlaw gina yan. Wala adlaw nga, hindi mabasa ang panty. Yung ay ma-advise ko ya, mag-music sila. Or nagamati sila, mati sila mga inaswang storya sa YouTube. Nga kay ka banong i-record nila ang program mo. Nga isugit kay Tio, kay i-play nila every time magbembang sila. Para swak giti, paano to nagkakatulog sa piya. Timpranuhan pa nila eh, no? Sa tuod, Tiyoy, ang banisir bench paranpan, mas mayo pa wala bugas mo kaysa wala ugayong. Budla-budla, gid daw hindi ko ka-get over kung paano solusyon.
kalaway kong mga apa gani, di ba? Apa na gani nga apa na ya, Ugayong gid na ya, kaya diraan ka na miturn sa ugayong. Mati sila Timo, mati sila Simo, Tiyoy. Anti sila magbimbang. Sige, hasta, alas 2:13 na. Ah, pwede man, Tiyoy, schedule ang timing. Timing na wala tao sa balay. Amo na ya. Na walang tao, pwede man na adlaw himuon. Pero di ba, Sir Percival, kung gab-i, diragid kinagaganahan eh. Kung gab-i, natis magtulog pag-uligo si Mrs. Di ba, no? Dabaw, magatalikod si mo, ibunggo-bunggo yung buli si mo, tapos. Morning, Tiyoy, belated happy birthday sa akong hinablos. Kaya Mary Angel Lavaro Zabala, Sambarangay Dulunan Arevalo. Hambali ma Mary Grace Estrada Lavaro. Salamat, Ged! Mga kasama, and again, happy fiesta Kabatuan, Lambunaw, Gimbal, and Ahoy! Hasta rin na aton kapag pagpagalagad! Kapoy na ko! Hambali Sir Bench, daw pareho lang na Tiyoy, nagakaon ka sa nga dilata nga wala na buksan, no? Tayo sa wala ka. Tadayo na na, ito na buwas paligbugi, anay bla, kung anong may solusyon kay Paul. Ay padayo na nato ng problema ni Paul Buas sa mga may mga laygay nga wala kumabasa o wala nagsulod ang inyong mga laygay. Reserve nyo kay Buas antes kita magkwentong kababalaghan ang laygay kay Paul, The Silent Sex. Ayos, sige. Alas 2:14 na mga karadyoman. Hasta din na ito ng pagpalagad. Salamat again sa mga nagupod sa aton. See, napasaya ko kayo, no? Nakakulukadlaw man ka mo, no? Nagalitik man ang ulo ninyo, ay. Napainsar man ka mo sa mga solusyon sa mga problema, ay. Basi hindi ka mo kunukatulog, paminsar sang solusyon. Well, that's good, at least you're caring for somebody or for someone para masolusyonan ang ilang nga problema. Keep it up! I like that attitude. Sarayanay naman kita, Buas! Kwentong kababalaghan. Ingat lang, halong langgit sa ato mga OFWs, working and living abroad, sa ato mga pinalangga, ng mga Pinoys, mga Ilonggo, samang kayo naroon. Adlaw-adlaw! Isugid kay Tiyoy. Ay, puwera lang gali, Domingo. Sorryana, kita dre sa programa Isugid kay Tiyoy. Today is a Thursday, September 10. Sa mga nag-celebrate man, sa ilang birthdays today, don't forget to thank God. Thank you for all the graces and all the blessings. Keep us safe and halong kita ng tanan. God bless you all. See you later. Ciao, baby.

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga buti ka.
2: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Cellphone Plus Gold.
4: Ako gali si Maya. May cysts ko sa ovary. 3cm na gali. Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
3: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
0: Sa mga butika.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. TAHAK RMN.

ay mapangawason, agod mapadayon sa ina pagtatap sa ina kaumhat. Salamat o Ginoo sa pagtoy-toy sa ila kung paghatag sa matayuyon ng resistensya sa tagsa kaadlaw. Kabay pangamanginong ka na ang ila alamahon, bungod sa subong, pagkadamo sa mga pagpanghangkat ng inatupang pasailoha kami o Amay sa among mga kasalanan at awara kami o Ginoo. Initanan ang ginagawa.

0: Mahayad-hayad niya aga, good morning, mayong aga sa tonya mga suki, ingatan po namati sa tonya programa, kadalagan sa agrikultura sa Kabisayan na katundan. Good morning sa aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia. Kagduha naton ka maambong kagmapisan, na Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho, and Director Maria Teresa Solis. Maayad-ayad man niya aga sa mga tagpalamati naton sa mga coastal municipalities sa probinsya sa Iloilo sa aton nga mga fisher folks. Ayan, yala kamo sa inyo tagsa-tagsa ka mga panimalay kag nagapanghanda gid sa aton nga mga kinahanglanon sa sining adlaw kag sa aton nga mga upland farmers naman. Ayan, nagainomig kamo sa mainit-init nga kape na init-init nga taho o kon chocolate samtang nagaupod sa atong nga programa. Sa gihapon, ako ini inyo kasubong nga mangunguma James Ugatis mangin kaupod ninyo sa sulod sang 30 minutos. Tagaan aton sang igtalopangod subong nga aga pangin bulahan sa kay Norberto Asiwagan sang Barangay Pusadas sa Banwa Sangsara Iloilo kay siya ang nakaani sang 8.74 metriko tonelada nga palay kada ektarya gamit ang jackpot nga hybrid nga binhi sa sining wet cropping season o kon first cropping. Suno sa aton nga Department of Agriculture Western Visayas, si Asiwagan ang nakaani sang 159 kasako sang palay nga may average nga kabugaton nga 55 kilos kada hasako. Nakabaton man siya sang maayo nga presyo nga nagalabot subong ang presyo hanay sang palay sa 24 pesos kada kilo dito sa ilang banwa. Si Asiwagan katapo sang Kadapa Rice Cluster nga nakabaton sang dekalidad nga binhi abono kag mga technical nga assistance alin sa Department of Agriculture Western Visayas subong man ang aton nga partner Municipal Agriculture Office sang Banwa sang Sala. Panginbulahan gid kay Ma'am Glende adala sa Banwa sang Sala kag sa aton nga mga agricultural extension workers. Para kay Asiwagan, dako ang nangin bulig sang suporta sang aton nga gobyerno labi na gid sang Department of Agriculture sa pagpataas sang iyang production, no, kag nakabulig man ang pagsunod niya sa mga ginarekomenda nga teknolohiya sang aton nga mga agricultural extension workers. Again, panginbulahan kay Sir Norberto Asiwagan sang Barangay Pusadas sa Iloilo sa imo nga maayo nga patubas subong nga wet cropping season. Ayan, mangin inspirasyon ikaw sa kaparehas naton nga mga rice farmers nga katapo sang Kadapa Rice Clusters dira sa Banwa sang Sala Iloilo. Congratulations sa imo. Good morning gid kay Ma'am Andrea Faith, no, D. Evalie sa Banwa sang Igbalas Iloilo subong man sa mga katapo sang rice cluster naton kag sa mga membro man sang Igbalas Multipurpose Cooperative. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa kay Sir Armando Imano, kay Sir Idol Ray Hinini, kay Ameb Sumagaysay subong man sa mga farmers naton sa Banwa sang Kabatuan Iloilo. Maayo gid nga pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura kay Ireneo Sampani kag Ma'am Irene Sampani. Salamat sa pag-upod sa aton programa kadalagan sang agrikultura sa Kabisayan nakatundan. Tagaan naton sang bugang nga igtalopangod subong nga aga. Nagpain sang 10 million pesos ang Iloilo Provincial Government agud buligan ang mga mangunguma kag mangiisda nga wala pa sang insurance. Ang nasambit nga pundo ginpain sang Philippine Crop Insurance Corporation o kon PCIC sa idalom sang sigurado program. Katuyuan sini nga makahatag sang insurance sa mga mangunguma kag mangiisda nga wala nakit sa libre nga programa sang insurance sang aton nga gobyerno. Suno sa kay Provincial Agriculturist Office, Sir Jeron Magbanwa, aton nga acting provincial agriculturist, may 80-90% sang mga mangunguma nga narehestro sa Registry System for Basic Sector in Agriculture o kon RSBSA ang mayala na sang insurance. Luyag pa sang provincial government sang probinsya sang Iloilo nga mahatagan sang proteksyon ang nabilin nga 10% sang aton nga mga mangunguma. Importante ang insurance bangod makabuli kini sa mga mangunguma kag mangingista kon naapektuhan ang ila palangabuyan sang mga bagyo, baha kag iban pa nga mga kalamidad. Suno sa mga official sang aton nga probinsya ang mga kwalipikado nga benepisyaryo mahimo makabaton sang bulig pinansyal paagi sa insurance claims sa sulod sang mga duha ka bulan. Nag-allocate man sang pondo ang Iloilo para sa sininga programa sa nagligad nga tuig kag sang tuig 2023 15 million ang ginalokar samtang 10 milyones naman ang ginalokar sang tuig 2024 kag 2025. Sa masubong masobra 200,000 na ka mga mangunguma sa probinsya sang Iloilo, magluwas pa sa mga mangingisda ang nakabenepisyo sang libre nga insurance sa programa sang aton provincial government ang sigurado program. Panginbulaan kita sa aton mapisan nga gobernador, Gobernador Toto Defensor Jr. kag sa tanan nga katapo sang aton nga sangguniang panlalawigan. No, salamat sa inyo padayon nga pagsapdag sa aton nga mga mangunguma, pagkulikid sa aton nga mga farmers nga buligan sila nga makaparehistro kag masabat ang mga insurance sang ilang nga mga pananom, kasapatan kag pangisdaan o kung palangabuyan sang aton nga mga farmers and fisher folk. Ang ini nga bagay kinahanglan sang aton nga mga mangunguma kay sining last quarter no o kung gahinga pos nga third quarter kag fourth quarter sang sining tuig 2026 padayon nga vulnerable pa ang aton rehiyon, especially ang probinsya sang Iloilo sa mga kalangidad kasubong man sang bagyo, pagbaha kag pag-atake sa mga peste kag pamalatian sa aton nga mga pananom, kasapatan kag palaisdaan. Gani kinahanglan gid nga pipasigurado naton ang aton nga palangboyan kag sa bulig sang aton nga provincial government, libre ang pagpa-insure naton sang aton nga mga commodities. Salamat sa padayon nga bulig. Good morning, maayad-ayad gid nga aga kay Sir Bobot Blancaver sang Balasan, Iloilo, kay Sir Engineer Edmond Mendoza Jr., kay Sir Sanli Galvez, no? Salamat sa pag-upod sa atong nga programa kadalagan sang agrikultura. Kay Sir Delson Sonsa, no? Kag sa tanan nga katapo sang model agri business, no? Dula sa Sala Iloilo, salamat sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura. Naghiwat sang Farmers Participatory Field Day ang Research Division sang Department of Agriculture of Western Visayas para sa proyekto nga upscaling the promotion of recommended rice varieties to expanded location-specific participatory technology demonstration on major rice clusters dili sa probinsya sang Iloilo. Ini ang ginhiwat sang nagligad na semana sa Barangay San Miguel, Balota, Cavieho, Iloilo. Katuyuan sa sining aktibidad nga ipasundayag ang performance sang mga bago kag rekomendado nga mga binhi para sa mga irrigado nga palayan kag mga rekomendado nga mga production technologies nga gingamit kaangay sang paggamit sang insakto nga seeding rate, granular applicator para sa pagsabog, integrated pest management kaangay sang paggamit sang Trichogramma japonicum kag target yield based nutrient recommendation. Kabahin man sining aktibidad, amo ang preferred selection kag evaluation kung sa diin ang mga partisipante magapili isang ilang nga mga nagustuhan kag indi nagustuhan nga validad kag magahatag sa mga komento base sa ila nakita sa field demonstrations. Gintambungan ini sa mga mangunguma alin sa nagkalain-lain nga mga kabalanggayan sang Balota, Cavieho, Banate, Iloilo kag mga representante sang national counterparts kasubong sang Philippine Rice Research Institute, DA Field Operations Division kag local government unit sang Balota, Cavieho, Iloilo. Kinahanglan gid nato ng ining klase sang pagpanalawsaw para ma-determine naton ano na ang nagakaangay nga mga binhi o kon validad sang palay ang pwede naton itanom kag suwak na suwak sa kondisyon sang aton tagsa-tagsa ka talamnan. Panginulahan sa tanan naton nga mga tagpasakop labi na gid ang aton nga former cooperator sa sini nga pagpanalawsaw dira sa Barangay San Miguel, Balota, Cavieho, Iloilo. Good morning, maayad-ayad gid nga aga kay Sir Lito Bakad, kag Ma'am Jenny Bakad, kag subong man o kay Sir Arudel Ravina, kag Jay Aranda. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura sa Kabisayan nakatundan. Kay Sir Carlet Clavel, shout out sa imo Sir Carlet, kag sa mga farmers sang Kagbang Farmers Association, subong man sa kay Sir Tito Kagape, kag sa kanan niya katapo sang Matabanaco Cluster Farmers Association dula sa Banwasang Leon, Iloilo. Sir Ryan Caldito, good morning gid sa imong team no dula sa Municipal Agriculture Office, subong man kay Sir Larry Cabana ang atong SB Committee on Agriculture. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura sa Kabisayan nakatundan. Dugang naton tagaan sang Igtalopangod subong nga aga. Ginpahayag sang National Food Authority o kon NFA nga yara pa lang sa 22% tubtob 23% ang ila na bakal nga palay kung i-compare sa masobra 700,000 metric tons nga amo ang target sini para sa tuig 2026. Suno sa National Food Authority, wala pa nakalabot sa 2 ka milyon kasako ang ila na bakal kag madabok pa sila nga dapat malabot nga target antes matapos ang tuig. Pahayag pa siyang aton nga ahensya, isa sa mga rason nga sang mahinay nga pagbakal amo ang mabaskog nga ulan nga nagaapekto sa pag-ani kag pagpamala sang palay sang mga mangunguma. Bangod man sa kakulang sang dryer, wala sang iban nga mahimo ang mga mangunguma kundi ibaligya gilayon ang ila basa nga palay para sa mas barato nga presyo. Ginpahayag man sang aton ahensya, Department of Agriculture, agud nga masolusyonan ang nasambit nga problema sa mga mangunguma, nagpatuman ang ahensya sang mas mataas nga minimum buying price nga 21 pesos kada kilo para sa wet palay sugod sa September sang sining tuig. Dugang pa, ginpasiguro man sang National Food Authority nga hindi maipiktuhan ang rice buffer stock sang pungsod kag magalabot ini sa ginabulubanta 8 ka adlaw nga supply. Gani, padayon ang pagpamakal sa aton katawang ahensya, ang National Food Authority, sa mga farmers nga nag-harvest na subong nga harvest season sang first cropping season. Magpakigangot lamang sa pinakamalapit nga talatapan sang National Food Authority para nga ma-access naton ang mga serbisyo nga ginatanyag sini. Good morning, maayad-ayad nga aga kay Sir Ernie Rosendo Villanueva, kay Sir Armelando Miniel, Sir Billy Milo Diaz, no? Shout out, salamat sa pag-upod sa aton nga programa. Sir Jairo, Sir Ray, Sir Ayan Calibala, kag Sir Elvin Palagwa, thank you sa padayon nga suporta kag pag-upod sa aton nga programa. Dugang naton tagaan sang talupangod subong nga aga nag-adoptar sang sangguni ang panlawigan sang probinsya sang Iloilo sang resolution number 2026-873 nga nagapanawagan sa mga local government units nga may mga katubuhan nga apektado sang red stripe soft scale insect nga magpatigayon sang assessment sa kadakuhon sang halit kag epekto sini sa aton mga tanom nga tubo. Paagi sa resolution, ginaduso sa mga concerned LGU nga i-consider ang pag-declare sang state of calamity kung ang resulta sang assessment nagapakita nga naglabot ang national guidelines para sa deklarasyon. Ang resolusyon nga ginsponsor ni Vice Governor Natalian Niboke nagatuyo nga mapadasig ang paghatag sang bulig sa mga apektado nga mamumuma, mamumugon kag ilang nga mga pamilya samtang ginaatubang ang paglapta sang RSSI. Lakit sa mga ginaduso nga bulig amo ang food kag livelihood assistance, emergency deployment, cash for work, skills training kag agricultural assistance. Ginapanawagan man ang paglakip sa mga kwalipikado nga pamilya sa posible nga mga programa sang Department of Social Welfare and Development kag pagbulig sa mga kwalipikado nga mamumuma nga makagamit sang coverage sang Philippine Crop Insurance Corporation o kung PCIC. Ang resolution number 2026-873 amo ang pinakabago sa serye sa mga tikaang sang guni ang panalawigan Iloilo may kaangtanan sa RSSI o kon red stripe soft scale insect. Sang Hunyo 9, 2026 ginadoptar man ang resolution number 2026-579 nga nagapaandam sa posible nga epekto sang RSSI sa sugarcane industry kag nagapanawagan sang mas mabakod nga pest surveillance, prevention, technical assistance kag farmer education. Sang Hulyo 7, 2026 ginadoptar naman ang resolution number 2026-674 matapos makumpirmar ang paglapta sang RSSI sa mga kabanwahanan sang Anilaw, Dingli, Pasig City kag iban pa ng mga bahin sang Northern Iloilo. Ginpanawagan sini ang mas mabakod nga surveillance, scientific assessment, integrated pest management kag assistance para sa mga apektado nga mamumuma. Sandig sa resolution number 2026-873 ang epekto sang RSSI hindi lamang limitado sa mga katubuhan kundi apektado man sa mga mamumuma kag mamumugon nga mahimo madulaan sang trabaho, sweldo kag kita bangod sa infestation. Sandig sa datos sang Provincial Agriculture Office as of September 3, 2026 sa 13,409 ka-hektarya sang tubo sa probinsya sang Iloilo yala na sa 9,909 ka-hektarya ang infested sang RSSI kung sa diin 9,432 ka sugarcane planters ang direkta nga apektado. Lakip sa mga banwa kag syudad nga may dako nga infestation amo ang syudad sang Pasig, San Enrique, Anilaw, Dueñas, Banate, Balutak Nuevo, Balutak Viejo, Dingli, Kalinog kag Haniway, Iloilo. Ang RSSI nagasuyop sang duga sang tubo nga nagapaluya sa tanom kag mahimo magtuga sang pagkapatay sini kung malala ang infestation. mahimo man ini makaresulta sa 30 to 50% nga pagmubo sang production kag kalidad sang tubo. Matandaan nga nag-declare na sang state of calamity ang siyudad sang Pasig bangod sa among problema sa red stripe soft scale insect. Padayon ang aton nga pag-air sang aton nga radio plug bahin sa RSSI gani yari ang aton nga panugyan.
1: Isa ka importante kag seryoso nga pahibalo para sa mga nagatanom sa tubo. Ang RSSI o kung Red Strip Soft Scale Insect, isa ka nagalap na nga peligro sa aton mga katubuhan. Ining insekto makahalalit bangod kay ginasuyop sinyang duga sa aton mga tanom nga tubo. Ini ang nagapaluya sa tanom kag nagapanubugid sa aton kabugusan nga ani kag kalidad sa kalamay nga ma-produce. Ang mga sintomas amo ang masunod. Una, ang pagkinang kag pagkapilit sa mga dahon bangod sa honeydew o kon duga nga ginaubos sang insekto. Ikaduha, ang pagwa sang itom nga amag o kon sooty mold sa ibabaw sang dahon. Ikatlo, ang pagdalag kag hinihinay nga pagkalaya sang mga dahon. Kag ikaapat, ang pagkuyanap sang gagmay kag oblong ng mga insekto nga may mapula-pula, tubtob, pulula, tsokolate nga kolor sa mga dahon kag puno sang tubo. Sa pagdumala o kon management sini, kinahanglan nato himuon ang mga masunod. Una, maayo nga sanitasyon sang kalamnan paagi sa

0: process. Sa ating pagbinuligay kag nagakaigong aksyon, maprotektahan nato ng industriya sang tubo kag ang pangabuyan sang atong mga manguma. Pahanumdom, halin sa opisina sang Provincial Agriculture kag Department of Agriculture, Western Visayas.
1: Yes, umayad to ang atong radio plug bahin sa RSSI Red Stripe Soft Scale Insect. Sa sininga tinion, aton nga pamatian ang aton AgriBit reporter halin sa Department of Agriculture, Western Visayas. Welcome naton si Ma'am Christine Laurista. Ma'am Christine, sa imong nga report, subong nga aga.
2: Para sa nagapanguna nga balita sa Department of Agriculture, Western Visayas, ang Department of Agriculture ginapaligo ng early warning system agud malikawan ang sobrang supply sa mga utanon. Ang Department of Agriculture, Agribusiness and Marketing Assistance Service o kun ang DAAMAS ginapaligo ng ilang market early warning system agud mas maaga nga matukiban ang posible nga pagnubo sa supply, mas mapaunang pagkonekta sa mga mauhuma kag malikawan nga madunot ang mga produkto o kun mapilitan sila nga magbaligya sa tuman kanubo nga presyo. Ini nga inisyatibo na nga base sa una nga emergency procurement sa kasagsagan sang kagamos sa Middle East, sang ginpatigayon sa Department of Agriculture na mapadayon ang pagdalagan sa mga produkto agricultural pagkadto sa mga merkado, bisan pa may mga problema bangod sa gulping ng pagsaka sang gasto sa transportasyon kag logistics. Si Genevieve Villacaria Guevara, Assistant Secretary para sa Agribusiness Marketing and Consumer Affairs, kagpangulo sang kadiwa ng Pangulo, iya ginpatpat nga ang sistema mangindugan nga bulig sa mga regional help desk paagi sa paghatag sa gobyerno sa mas klarong ang mga produkto magambaga abot halin sa umapakadto sa merkado. Ginpatpat niya nga gusto nila magresponde sa mga problema pakadto sa pagpaabot ug pagpreparar antes pa ini matabo. Ang monitoring system magahatag sa mga alerto parte sa palaabuton ng mga ani, mga pagbago o kon kalamidad sa panahon kag iban pang mga hitabo nga mahimo makaapekto sa supply chain, paagi sini mas mapaunang paghatag sang bulig. Dugang pa niya ang regular nga pagbanabana sang kadamuon sang palaabuton nga ani makabulig sa mas maayo nga pagplano samta ang mas matinaw kag mas napapanahon nga pagmonitor sang farm gate prices makabulig sa pagtugong sa mga pagpangabuso sa merkado sa mga middleman. Ang sistema magahatag man sa mga alerto para sa logistics kag iban pa nga kinanglanon nga bulig agud mas madasig nga mga responde sang gobyerno sa mga nagakatabo nga problema sa supply kag merkado. Ginpatpat ni Guevara nga paligunon na sang Department of Agriculture ang ila information drive agud mas madamo nga mga manguma ang makahibalo kag makagamit sang bulig halin sa kadiwa ilabi na gid ang mga naga-operate sa mga trading center. Nagapangita man ang Department of Agriculture sang paagi para mapaayo ang koordinasyon sa iba ng mga ahensya sang gobyerno nga mahimo mangin direkta nga merkado para sa mga Highland vegetables. Paagi sini, makahimo sa mas masaligan yung mga outlet kung magdamo ang ani. Ang mas maayo nga koordinasyon sa tunga sa mga ahensya, makabulig sa pagpadala sang sobra nga mga produkto sa mga institutional buyers kag public programs sa baylong ang nagasalig lamang ang mga mauhuma sa mga trading center nga puno sang supply. Importante gid ini labi na sa mga utanon bangod ang seasonal nga pagdamo sang ani mahimo gilayon makapuno kag makapabugat sa mga merkado. Sa pila ka tion ang padayon nga sobrang supply nagapilit sa mga mauhuma nga ilabay na lamang ang mga nabaligya nga mga utanon sa pilit sa dalan sa baylo nga magasto pa sa transportasyon sa mga produkto nga base hindi man makabalos sa ila na gasto. Para sa mga manguhuma na nakagasto na para sa binhi, abono, pagpasweldo sa mga trabahador, kag-transportasyon ang dako nga ani mahimo gilayon mangin financial nga kaperdihan kung masubrahan ang supply kumpara sa kinanglanon. Ang early warning system ginatuyo nga mangin tulay samtang ginahulat ang mas malawig nga mga solusyon sa infrastruktura, lakip ang mega cold storage kag mga pasilidad para sa pagproseso sa mga utanon nga ginakabig ni Agriculture Secretary Francisco P. Cholaro Jr. na importante nga pagsulbar sa problema sang sobra nga supply. Ginpatpat ni Chu Laurel nga ang natabo sa binggit sining nga tuig

0: mahimo man ini tawon nga force major, bangod ang sobrang nga ulan makapahinay kag makapugong sa supply chain, ang malawi nga solusyon amo ang mega cold storage kag mga pasilidad para sa vegetable processing, nagpain 10 pundo para sa 2027 kag ini nga mga pasilidad ibutang sa tupad mismo sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center. Dugang pa ni Laurel, samtang ginatalakay pa sa Kongreso ang ginapanukala nga pundo para sa 2027, ginapatuman sa Department of Agriculture nga ang temporaryo nga tikang nakip ang rehabilitasyon sa nyara na sa mga cold storage facility kag pag-installar sa mas magagmay nga mga unit, agod madugangan ang kapasidad antes mag-operate ang mas dako nga mga pasilidad. Ini si Christine Lauresta, nagabalita.
1: Thank you gid Christine Lauresta sa iyong mga balita. Subong nga aga. Wala na kita sing panahon sa ato nga programa Kadalagan sang Agrikultura sa Kabisayan nakatundan sa ngalan sang aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia. Kagduha naton kamaambong kamapisan nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Ako ini inyo kasubong nga mangunguma James Ugatis ang nagkasiling sa inyo na sa tagsa katapak sang aton dapadapa sa aton talanan. Amo ini ang libre nga abono kag pagkaon sang aton tanom kag kasapatan kag talaksan sang aton kapisan kag ang paggamit sa research-based nga teknolohiya ang manginjabay naton sa aton mauswagon nga pagpanguma. Good morning, mayong aga, maayad-ayad nga aga sa inyo nga tanan.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling, ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawani ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang kanilang mga kapatid at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting adhikain sa aming mga kapatid sa media na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid katalinuhan at ng bagong mga malikhaing likha,

0: sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hiniling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat Panginoon sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami o Diyos ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin o Diyos na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahanap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat Panginoon sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.
1: Si Irish Magno, First Filipina Olympian. Kag-isa sa mga vitamins nga akong ginagamit, amo ang Life Extension Vitamin D3. Stay safe and healthy lang kita always. And don't forget to take your Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Mighty C, alkaline na vitamin C.
4: Mabali si Bibi, masamay ko din na allergy. Hindi magwala ko kag manghinan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio with Physium.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumad ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio, ang Physio. Yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butik. D3 Bio.

0: by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Oras sa RMN na Iloilo sa bilog ng pungsod na Pilipinas, alas 4:10 na sa kaagahon.
3: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na! Unang radyo, unang balita.
4: Unang radyo, unang balita.
2: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga byan kagauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
5: Adlaw na kita sang Webes, Pizza Jess sa bulan sang Setyembre, tuig 2026.
2: Sa karun nga kaagahon, sa gihapon mangin kaupod ninyo, Radyo Man, Eric John Pamplona.
5: Kagat ko naman si Radyo Man, Benroy Bernal.
2: Sa kinaanda, nagatamyaw na kita sang isa ka maayad.

0: ayad nga aga sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanuhanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig.
1: Subong man sa mga kaiping nga kaprobinsyanan sa bilog nga Western Visayas kag tubtob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag, maayong aga, good morning sa aton tanan.
0: Sa mga nagapamati sa radyo, yara kita sa City City 4 sa lilisuan sang inyo mga radyo kag sa YouTube pangita lang at RMN Iloilo official.
1: Taga nga ito naman official Facebook page, please like, share kag i-follow ninyo DYRI RMN Iloilo kag RMN Iloilo 774.
0: Gani din man kamo nga bahin sang kalibutan sa sini nga mga tinion, ilabi na gid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras kag welcome na sa pagpangaragad sang RMN. Unang radyo, unang balita.
2: Radyoman Eric John Pablona. Kag Radyoman Ben Roy Bernal. Sa unang radyo, unang balita.
3: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
4: Mga Ilonggo, bugtaw na! Unang radyo, unang balita.
0: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman diri sa palibot sang syudad kaga probinsya sang Iloilo? Radyuman Binroy, mayong aga.
1: Mayong aga, Radyuman Eric. Mayong aga sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.
5: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
1: Tagkaon sa aton nga Know Your History, September 10, 1971, si President Marcos ang nagpirma sa Republic Act 6389 or ang Code of Agrarian Reform of the Philippines into law. O ginpasar sa isa kalayi. Ang Department of Agrarian Reform, diri sa Iloilo, ang gin-establish ang amuman nga pizza. Samtang subong nagasulog makita sa our Feast of San Nicolas sa Di Tolentino, sa diin nagasulog sa patronal fiesta ang mga kabanuhanan sa probinsya, lakip ang Gimbal, Kabatuan, Ahoy, Kaglambunaw.
5: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
2: Unang balitang kailangan mong malaman, mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
0: Mga dalag ko na nga mga balita subong nga aga. Hagna nga 5-year term para sa barangay kag SK officials, aprobado naman sa second reading sa Senado. Inaprobahan sa kaduwang pagbasa sa Senado ang Senate Bill number 2387 nga nagaduso nga palawigon ang termino sa barangay kag sanggunyang kabataan officials tubtob sa 5 ka tuig. Kung mangin layi ini, mapostpone ang November 2026 sa barangay kag SK election. Sa mga senador, Radyuman Binroy, nagpamalabag sanday Senator Tito Soto, Senator Joel Villanueva, Senator Risa Honteveros, Senator Kiko Pangilinan, kag Senator Bam Aquino. Kalingkati siyempre, mayuriya sa mga senador ang nagupod sa House Bill number 2387 nga ginaduso ni Senator Chis Escudero nga pagpalawig sang term of office sa mga barangay officials o buman mga SK officials. So, siyempre, kumong naaprobala naman sa House of Representatives, no, sa third and final reading, sa nagligad siring Lunes, ang hagna, Radyuman Binroy, inahulat ining iya ka Senado nga version before nga ini sila ang magpatigayon sa BICAM kag ipadala ini sa Palaso sa Malacañang para sa pirma sang President.
1: Gin-question ni Senate President Sherwin Gatchalian sa proponent niya si Senator Francis Escudero ininghag na kay may-ari ni gali isang desisyon may desisyon ang Korte Suprema sa gin-contest ini Attorney Makalintal ang postponement. I think no 3 years naligad niya election nga postponement sa election sa barangay. And di ba ti ginpaboran to si Makalintal niya what will happen kay ti amayara na kita sa jurisprudence ni no nag decide ang aton sini nga Korte Suprema what would be the effect sining nga postponement galing kay ti nga balis ko nero niya ti ang purpose sining hagnaya is not about postponement incidental na lang iya kumbaga secondary na yung postponement ang kwan siniya ang primary purpose is the pag-fix sang termino sang aton sining nga mga barangay officials 2-5 years Rajuman Eric nag-gin presentar man diri ni Escudero ang mga advantage sini kay ti very practical magitani ini Rajuman Eric no kay bangod nga sa pulo sulod sa pulo katuig kan wala tay mag-election mo every election nagagasto kita sa nga 20 billion 19 to 20 billion tikon 5 years ang termino sa isa ka kapitan barangay officials no sa sulod sa pulo katuig kadua ka lang mag-election kay 5 years anay kaya kung 3 years ti sa sulod sa pulo katuig katatlo kay mag-election action. So meaning makasave na tangadaan sang 19 to 20 billion kay minus 1 na kita sa eleksyon sa sulod sang isa sa pulo ka tuig. So amo nang ila rationale kay gang isa pag direk ko no bangod nga ginapangayuhan sang DILG sa mga 5-year development plan ang mga barangay officials pero ti tatlo man lang kada tuig ang ila sininga termino. Ti paano mo na makumpleto paano mo na makumpleto programa mo because nga ti short katama sige mo termino pero 5 years ang development plan nga ginapangayo sa Department of Interior and Local Government which practical sa mga seminars magastuhan kita because ti kun nubo ang termino sa mga barangay officials may mga may mga continuous nga seminars tapos may ilist naman kita barangay officials lain naman makandak naman kita balik naman kita sa puno kay ti manubo ang ila sining termino unlike on 5 years kaisa lang makatipid sa budget ang aton sining gobyerno so amo ning practicality nga ginexplicar sa proponent diri sining hagna sining so to speak pra postponement gimana sa elections sa barangay sa barangay elections Rajuman Eric.
0: Sakto na no kay nagligad to si Attorney Romulo Makalintal gin contest niya ni kay gineklarar na ni sang Korte Suprema nga unconstitutional ang pagpostpone sang isaya ka eleksyon Rajuman Bidroy. Pero subang entry point ni Senator Chis Escudero nga extension no sang term of office sang mga barangay kag SK officials pagi sa pagfix no sang ila sining term. Kaya mga barangay officials sa Subong ang current ba lang nga nagaprongko sa November nga ini ma 3 years sila. So kun sa 2028 pagahiwaton ang eleksyon makuan nila masirado nila ang 5 ka tuig nga term of office.
1: Dugangan na lang duwa.
0: Yes.
1: Oh, so may kun last term na nila hindi na sila kapadlagan.
0: Naka 3 terms na sila.
1: Oh, kun naka 3 terms na sila, last term na nila ni dugangan na lang duwa. Tapos na dayon hindi kinang kapadlagan. Pero kuti
0: for example abi nakadaog ka na tatlo ka sunod-sunod ng eleksyon, hindi ka na pwede nga makapadlagan sa 2028. Pero kung nakadaog ka bi last 2 barangay elections kadua pa lang may last term ikaw
1: 5 years na
0: sa 2028 pero 5 years na sa mga bago naman iya mga pungko fresh nga first term plus 1 re-election
1: So amo ina no and heading towards sa postponement naging man niya 99.9% na niya no nga ti wala naging man sa matabo nga election sige ah don't worry ah, malabot kita na. Malabot kita sa election na period. Bakit na nagigyapon kita dira? No?
0: Good na niya. Good as go na niya ang postponement sa barangay election sa Rajuman Bidroy.
1: Sa piyak na bahay, nag-circulate bala Subong, no? Although nga ti, wala pa sang amo ng massive na confirmation. Ining pag ginapayag, paglalakat ni Senator Alan Peter Cayetano, accompanied by sa niya sining magulang si Senator Pia Cayetano. Nakita ni sila sa Changi Airport dito sa may Singapore. Radyo man Eric nga ti nagabit-bit siya malita si Cayetano. And ti basta mula ng picture namula galing sa interpretasyon niya ti amo na mano siya lagyo. Oh, si Pia Cayetano
0: daw lang niya. Nagbakasyon lang.
1: Ah, ti amo na gani damo sa interpretasyon sa litrato. Kon bala din makadto si Cayetano. Pasi pa Europe, pasi mabro bakasyon.
0: Nga nga dungan gid sila nga duwa. Nga naglakat ra juman Binroy. Kagabi nag-circulate ni sa pila ka mga Facebook ka pages. Although nga sa mainstream daw ay pa ka gwa Radyo Man Binroy. Pero sa pila ka mga Facebook post kagabi, nakita ni si Senator Alan Peter Cayetano sa Terminal 3. Tapos si Senator Pia Cayetano sa Terminal 2. Pero ti dungan man sa nag-aboto sa kuano, dungan man sa nag-aboto sa Changi Airport. Kutsilingon, dungan sila nagsakay sa Singapore Airlines. Pinapagani sila kuno ka last nga nagsakay sa Singapore Airlines Radyo Man Binroy. So from Ninoy Aquino International Airport, diretso sila sa Changi Airport. Sa Changi Airport nakuhaan pagin sila sang picture, upod na sila nga duwa. Namo-damo sa mga malita nila nga dala. Damo ano pa ang impresyon sang tawo sa mga nakakita, ano ba lang bot silingon sini? Mabakasyon ng bala sila or malagyo man because ang sining mga impending sining mga investigation nga ginapatigayon sang National Bureau of Investigation kag sang Office of the Ombudsman.
1: Basi nagsiklib guro, masiklib man ni guro si Cayetano eh. Away takbalo. Ang picture. Amo man ang iya nga pormada pag pre-over siya, di ba? Siguro pag before ini siya mag-take off from Philippines to kundi ini Singapore or kundi in nang iya siya nga final destination. But we don't know kung ano gin man until nga ti magpagawa sang statement ang Cayetano siblings kung bala ini sila mabakasyon for the meantime basi magpaliwaliwa bangod sing mga kontrobersiya diri sa pungsod na Pilipinas kasakit man sa ulo nimo nga ti ginadusdos kasubong kaga na may statement ng NBI nga ang kaldiro kuno ni Cayetano ang cold drone nga gingamit sa ano ASEAN ano ni ASEAN Games no double kuno double payment kunong natabo butang balon kaduwaya bayran ang 25 million nga cold drone nga gingamit sa sini nga hinampang. Isa ini sa pinakadako isa ini karon sa ginaimbestigaran sa kay Alan Peter Cayetano lakip na ang mga projects niya dito sa may Tagig.
0: Hello, medyo sa mga observers Radyo Man Binroy duwa ka bagay ni ang ginalantaw nila kun nga nagaralakat pagwa sang pungsod ang aton siriyang nga mga senador. Number one, ti ining mga kaso nga mahimo pagkapangatubangon nila, ang iban may kaso na gingani. Like for example, si Senator Loren Ligarda. Ang isa pa gindiri ka ginalantaw sa mga observers, daw sabotahe ini sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaya like for example, why sila dira Radyo Man Binroy sa trial, subot silingon why makalabot sa 24 ang aton siriya nga mga senador. Karon gusto i-revisit sang Senate Impeachment Court ang voting threshold nga required sa conviction ni Vice President Sara Duterte. Amo ni nga suro sa Impeachment Court kahapon mahimo nga mapatawag sila sang pila ka mga legal expert agudto nga mawi-in ang mga kuan nga ini mga palamangkutanon nga ini regarding sa threshold nga required sa pag-convict sa vice presidente. I believe ang ilang nga i-invite ang mga former
1: chief justices or justice or chief justice
0: kag ang pila ka mga associate justices sang korte suprema natalana kuno ini sa either September 16 or ano basta before sang kuani before sang September 23 no ang ila sining forum nga pagapatigayunon.
1: Good lang man abing ti karon desisyon na nyo lang nga within sa inyo ti
0: at least may kwan sila may ara sila sang makawiin sila bla Radyo Man Binroy sang kwan man sang kumbaga sang ano parawag sini sang statement or sang interpretasyon sa aton sinyang mga former chief justices kag mga associate justices sa Korte Suprema. Kaya nagligad na din ang impeachment court, nag-rule si Senator Chis Escudero, kapurang samtangay naman sila ni Senator Risa Ontiveros, regarding si Nira Juban Binroy sa threshold ni. Nagligad ka July 6, no? Nagahatag sang pronouncement si Senator Chis Escudero nga mo man nagapungko bilang presiding judge, no, sa impeachment court, nga two-thirds of all senators, of all the members
6: of all the of members the Senate, meaning sa
0: ang kinanglanon,
6: so two-thirds sa 24 gidya,
0: 16 gid ka mga boto ang imo nga kinanglanon for conviction under sa Article 11 Section 3 Paragraph 6 sa 1987 Constitution, naga-provide that an impeached official cannot be convicted without the concurrence of two-thirds of all the members of the Senate. That is why nga i-revisit nila ini kay may mga naga-dispute, Radyo Man Binroy, kung ang all the members bala nagabot silingon sang 24 ka mga senador regardless of their ability to participate or only those legally able to take part in the impeachment proceedings and final vote.
6: Amo ni
0: contest ni Senator Erwin Tulfo nga sila nga tipano na karon ang iban di kay Wayman Iyadi naka-attend ka impeachment trial. Ini man ay paano na sila yung makabuto?
6: Hindi sila able. Hindi sila able to vote.
0: Tiyan mo na ang gusto nila nga i-resolve, Radyo Man Binroy, kung ang vote siningon bala sang all members
6: of all the members of all the members
0: of all the members ang dira ka mabuhol sa 24 or sa mga kwan lang sa mga senador lang present kag may aras ang participation sa impeachment trial.
6: Depende na sa pag-redefine naton sang of all the members nga phrase sa Radyo Man Eric iti ang interpretasyon niya sang kadamhan nga regardless kung ano man yung plight sang senador dira sa mga senador dira sa nagapungko basta magambal ka of all the members 24 ginaiya, 2/3 of 24 is 16. So that is absolute, no, nga magambal ka of all the members.
0: Amo naman to gali na nagdi kato sang nagbinaisay ni sila
6: may mga interpretasyon.
0: For example, may isaya ka senador nga why siya makaparticipate because nga ti amo na napriso siya. Or ang isa ya, nagkanto sa abroad, kaga nagpabulong. Depende abis sa sirkumstansya, kung nga ang wala dira, ang isa ka senador, Radyo Man Binroy.
6: Kung hindi sila within anong term, may term ni nga, hindi sila makumpel bala, no, sang senado, nga makabutar, no, so, they cannot be considered, no, nga magbuto. Like for example, kung abroad ka, hindi ka ma-compel sa nga senado, so wala, out ka na. Pero kung diri ka sa Pilipinas, kung napriso ka man lang, reachable ka man, pwede ka man, gina-consider ina. So amo nang previous discussion, di ba? Pero depende na kayong balta, i-reinterpret ini, no, ang of all the members nga ginahambal sa aton sining nga konstitusyon. So that's why nga we need sa mga constitutional experts, no? We need sa mga tao sa Korte Suprema ang mga nangin mainalamo naton nga mag-intragre sa diskusyon.
0: Parawag sila sila friends of the court.
6: Friends
0: mga
6: of the court
0: ni mga legal minds ini. Mga expert nga ti pwede nga makahatag sa ilang nga mga interpretasyon para nga ti amo nagali ang bako ang mga senator judges naton we in the right maburubanta man nila no kay ti supposedly desisyonan nila ini paangilang sa kwanibla yes or no lang but because of sensitivity kag very serious nature ini nga issue Radyo Man Binroy gusto nila anay nga mamati sa mga friends of the court or sa ilang ka mga sa pila ka mga eksperto before sila nga maghimo sa ila sini nga desisyon.
6: Budlay man nga
0: galing ito paano ni karon kon ang mga senador pila na lang ang mabilin pila na nga daan ang wala diri Radyo Man Binroy si Senator Bato de la Rosa, si Senator Jingo Estrada, si Senator Dante Marcolita, si Senator Loren Ligarda, apat na lang sila wala. Tapos dugangan pa kadua ka mga kaitano nga naglayas naman gabi. Oh, subot silingon anom nang wala.
6: Yan eh, tiyamo nang diskusyon na kun you are if you are out of the country, no? Wala ka diri, pwede ka ba na makabuto indi or indi kay may mga kuna ni eh, may mga anong
0: okay na niya sanday kaitano guro kay ti bisan paano ka ten sila ka impeachment trial. Di paro naman iya si Jinggoy, si Bato kag si Marcolita kay wa gid sila maka agi attend. Kasi nagamonitor man sila to eh, pero tilaing gini akong aktual kaya nga dito ka sa impeachment trial.
6: Galing kiti kung ari ka malang sa Pilipinas, di ba, ginatagakadya chance nga makabuto, no? Pero kung out of the country ka, daw ma hindi kinagid na
0: pili. Like for example, si Bato, ari di siya sa Pilipinas, pero hindi man sa mapakita.
6: Di ba, ito kabalo, galing kung sa Pilipinas, gini siya, mo, komplikado pag gini kay Bato.
0: Komplikado.
6: Wait, magtakabalo. Kung ari siya sa Pilipinas o kung wala. Okay, wala naman ta communication kay Bato. Kini ka naman ka direkta kung communicate kay Bato. Dabo ka naman agyan.
0: Sa pamilya niya ganit, ito naway kunukmaan ko din si Bato. Kagin paginwala Manila, nga protektado sa sang mga dragko ng mga tao diri sa Pilipinas.
6: Pero kung ako kay Bato, kung palangga mo gid man ang Pilipinas, resign ka bilang senador, hindi ka naman mapuslan mo. So far, hindi ka mapuslan.
0: Ang bali, way man sa kakwa sweldo?
6: Tibisan, ti anong pulos ang tawo sa imo, abe, kay ti, amo na, nagapinanago. Kabalan, tamanin sindihan, tamanin kinanglan mo manago, bisan sino malang guru manago, kay base kung dalong kato sa naig, mabudlay ang pangabuhi. Pero ti, out of, ano ni, kaluoy sa,
0: kadisa,
6: sa dilikadisa, kaluoy.
0: Hindi man siya mag-resign or mag-halingin bilang senador. Kaya kabalo ko tatlo mo lang ni katuig panago niya mo.
6: Ti,
0: kung madawag si Inday Sara sa 2028, magwa man siya.
6: Di mo na gani, Radyo Manirik, maluoy ka man sa tao, wala ka naman, hindi ka naman ka-perform maayo, di ba? Hulat ka na lang sang sunod kung wala naman si Marcos. Eh, kay laban-laban, tiko dumaog si Sara, madaog ka man
0: galing senador. Galing kasi, ang problema kung galing, hindi man ang amoy ang mindset nila eh. Kaya di, way mas na yan naghatag sang protection sa tao nga nagbuto
6: sa ilay.
0: Ang
6: panunggumong...
0: Ang ilan niya, subong at ikon, paano madipinsahan ang ilang mga political patron.
6: Ang
0: political patron nila, pareho kay si Ator Robinon Padilla, eh, siyempre mga Duterte, kaya di ba, anong hambal niya, mangin matay sa iya para sa mga Duterte.
6: Kung nakuya, gapanumdum kuya sa welfare sa mga pumuluyo, ang balon ko yung maambal kuya sa Senado, ati, atag ko lang nanay sila, kaya sulbaron ko na yung personal ko nga problema ni. No, kay ti, hindi makuka-perform sa akong sininga duty, maulat na lang kuya sa akong nga chimpo. Kung umabot niya ba niya akong nga chimpo? Di pagkabot sa chimpo mo, ati, di na ka naman
0: wala. Kaya muna nga, lagyo lang siya, anay. After 3 years, guwa lang siya.
6: Kabudlay.
0: Hindi na ako magdaog si Inday Sara.
6: No, hindi ko kansindi sa sitwasyon sa aton subong mga senador. Kaya ma, labi na ginang oposisyon doon, nagatalang-talang ng oposisyon. So, amo na ganing ang balta, si Ruben Padilla ng mga last man standing, guro. Inula ka man ni Kaso, hindi kay Padilla, di mo?
0: Matabo, matabo na ni, kay si Senator Alan Peter Cayetano, kag si Senator Pia Cayetano, nagwa sa pungsod. Although, ati, why pa man sa impeachment trial na? Kaya ti, gin-reschedule sa nila ang mga trials. Sa masunod nga bulan
6: sa September 14
0: ma-resume pas last 14 di ba after sini October na di ba
6: no 14 ang schedule anyway may
0: medyo sila eh kay may budget hearing pas lang eh. So meaning may mga kwan pa may mga rescheduling sang impeachment trial ra diba na Binroy basi makwan lang ah basi ma
6: provocation
0: baliwaliwa unwind lang
6: oh sakit man sa ulo gani nga ti ginadusdus ka subong feeling mo ginadusdus ka stressful man imo ti para ma relieve ang mga stresses da ti baliwaliwa
0: ka ti ang problema abi kay ti wala lang siya naka Facebook live
6: oh ayo
0: no iyang kwan bala sa iyang Facebook live nga kun din sa makadto
6: ang last video
0: ya nga may mga interpretasyon ano na kwan na lagyo nagrepreskon lang kapon si Atty. Matibag nga
6: double payment ang kaldero
0: niya lagi kwan sa kwan sa Pilipinas ano irugon niya si Ligarda kag si Limiste si Limiste subong ang kwan niyo ang status niya subong Radyo Badminroy do halos ang balon mo nga wanted no.
6: Grabe man ang inagyan na ni Solar Boy. Galing ko sa bagay. Damo man sang tinunto man kita ni Solar Boy. Abi mo, tanong lang sa mong sitwasyon sa Pilipinas, anong problema ta? Kuryente. O, tinipaburahan ka sa gobyerno.
0: Hindi, pangpanya, ginpangtinguhan niya nga mga kuha sa isang legislative franchises.
6: Sa franchise?
0: Sa solar, tapos pinamaligyan na kay Manny Pangilinan.
6: O, 10% lang ang delivery.
0: Wala ano, ano pang interpretasyon sa iban? Login gamit lang sa ni Pangilinan. Ikaw da apply. Kung magi kung maaprobahan ka na, ibaligyan sa akin kay baklon ko.
6: Okay, gamitay siya, si himbon na naging sila kay nagbinyonaryo siya. Bangod sa ti, base kung amo mo naging ginistorya nila, tikundi naging bilyonaryo siya.
0: Nabilyonaryo siya, pero kung maging baligyan niya mga franchises niya, tikundi, why yan abudlayan sa Pangilinan?
6: Tiseo, easy money man.
0: Ang kuway ako galing sumong, kaya na-investigaran, kaya kabalo ka kung ang legislative franchise, hindi mo na yung baligyan.
6: Oo.
0: Hindi mo yung masaylo.
6: Oo. Non-transferable ina iya. Si swerte classic bata.
0: Ano pa ang hambal? Hindi wayang mga kung naging baligya. Nagbaligya lang sa share.
6: No, shares lang. Waya man maubos.
0: Yun, di kakakit.
6: Oo. Di mo na gani, kaswerte gini kay Solar Boy, kay naging instant billionaire siya sa lamaron nga edad. Kay malapit sila sa luwag.
0: Mga layi, bala pwede yung ma-circumvent para lang yung madbidroy. May mga buho, bala ko kisa nga ti. No, guaya ti. Hindi, pwede, pero makitaan mo buhi, buho. Pwede man.
6: Pwede man.
0: Oh, like for example, ang non-transferable, non-sellable ang legislative franchise.
6: Baligya Manila.
0: Ano, paano nakaro kay Wayaman ginbaligya?
6: May,
0: ang franchise, kung ginbaligya lang ang iya nga.
6: Amulan na, majority lang. Ang iya ginbaligya.
0: Ang controlling stake galing,
6: tinatag
0: mo to kay Pangilinan, hindi ikaw.
6: Ang franchise, imo, pero ang controlling stake, imo, iya ka ginbaligyaan mo eh.
0: Wana, mudos ah.
6: Di si Pabla, grabe pag manggranon sa bata ngayon eh. Galing kiti ang munang ambalta, nagapangita agad pa maagi, para nga ti, masukot ka sa konsekwensya. Tiyan mo na ni subong ang konsekwensya. Kaya kung natuman initan eh, subong guru, nakabulig ni ako sa pungsod Pilipinas.
0: Samtang si Van Pagin nga mga balita, Radyo Man Binroy, nag-issue sa Sabina ang Sandigan Bayan 3rd Division sa apat ka mga doktor ni Anay House Speaker Martin Romualdez para magatubang sa hearing subong iyang adlaw September 10. Pero kay 3rd Division Clerk of Court Attorney Dennis Pulma. Ginimitar sa korte ang warden kaga doktor sa Bureau of Jail Management and Penology sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas. Angon sini sa isa ka hearing sa inyo sang kampo ni Romualdez nga magapabilin siya sa hospital samtang yara sa kustodiya bangod siya kaso nga plunder. Nangapat din ka mga doktor ipatawagin ni Radyo Man Binroy sang Sandigan Bayan. Ang ombudsman ang magapamatok naman sa ila sining motion or hinyo nga ipaidalom lang sa hospital arrest si Romualdez samtang inisya Radyo Man Binroy ang ara sa kustodiya sang Philippine National Police. O galing ang Manila, unfair man ini, kung hindi sa madala dito sa may New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas, Quezon.
6: Oh, eh.
0: Dapat presohon gin siya sa regular nga presuan. Di may kita mo tong kwan, kita mo to ang gin-post kahapon nga pakita blada
6: ang presuhan niya sa Philippine General General Hospital sa PNP General Hospital kon
0: dito mayo man ang kwan ro mayo mang sitwasyon
6: may rehas lang
0: at siyempre kayo
6: preso ka mo
0: kwan ka mo at deprived
6: PDL ka
0: a person deprived of liberty ka mo.
6: Hospital siya, may...
0: Alangan na karoon nga, na karoon. Siyempre, sildana mo, hospital na, pero sildana. Alangan mo tang mo na kong doorknob.
6: Kaga, basing lagyo sa meroplano daan si Romualdez, basing maglupad na yun. Kaya ang kwarto, hospital ginang setting. Kaya hospital, gani mo. May hospital bed, pero sa guwa iya, may pirta, kag may rehas gidya. May rehas na bakal.
0: Ito na, typical nga kwan, typical nga room sa hospital. Pero galing kay may kwan na may rehas lang.
6: No, kabulay-budlay. May grills lang. Kundira, ano gina-quarantine, timo? Sus kasubo sa kabuhi mo. Tapos, not all the time nga lembla kun
0: inislay ka saho tani sa mga amunan
6: ni Tenso
0: nga kwartoy galigiti kwan na na siya mga ano parawag sila mga dala na na sang mga ginhimo mo mga katuntuan
6: ibutang ka na guro duwa ka bulan bahok budlay guro pang buhi mas na mayo pas na guro sa silda nga ti regular kiti may kwan ka to may istorya ka may panagur sa silda to ni Jinggoy kiti siyempre makaro istorya pa ka mo ni Jinggoy sang ibutang ka na kung ako sa kay Romualdez, kung na mo malaning butangan sa akon, ahambalo ko na lang ng pinping, ito okay na ko ah. Nalayo na ko to sa piyatas, at least may istoryahon pa ko to. Si Jinggoy ang istoryahon. Kaya doktor ang istoryahon. Hindi man niya ang doktor
0: na kinil si... ang doktor, paano may istoryahon doktor kitalag sa manan
6: makakas? Kaya mo gani.
0: Laban-laban lang istoryahon niya sinidi, kung may ara, tiki.
6: Tiki, wala man TV.
0: Isa may ni ang imo nga makita, pirmi.
6: Oo.
0: Isa ganda ka binatang.
6: Wala man TV. Tigo ni alaw ka na secret place ang cellphone, titanaw ka vlog na eh. Tiblo ang
0: nantaw ka usang kwan sang labugay boys sa TV.
6: TV oh, tanaw ka sa mga joke da kay para nga malingaw ka. Oh. Ti silo ka na lang sa payatas. Mayo pa to kay ara pa to si Jinggoy. Ayambot sa inyo nga mga
0: Estrellana imanas lang duwa. By the way, Rajaman Benroy ang Department of Agriculture. Ginpasiguro nga wala sang pagtaas sa presyo sang bugas sa piyak sang pagsaka sang presyo sang gatong. Aring departamento nga kumalapit-lapit lang nami sila pang bunggo.
6: Nami kagison.
0: Kadugay-dugay na nga nagtinasay ang presyo ka bugas. Naligan pa ning bulan nga ambal namon nga pagkabot sang September. Mamahal pero ay pagani kalabot September nagmahal. Wa sila kabaloni nga nagmahal ang bugas.
6: Ano eh,
0: ba diga mo?
6: Pilasubong ang
0: kanon.
6: Ario, pilasubong ang bilis ang humay. 21 hasta 25. Matyag mo manubo ang bugas? Saan mo nga presyosang humay? Ano nga klasiko utok ah?
0: Ay tandaan,
6: mayusip!
0: Tandaan mo Radyo Man Benroy, huwag na gani kita subong sang galing,
6: huwag
0: na kita sang local rice, tanihan mo na ang pangkwan naton bala, pang balansin naton sa presyo sa mga imported rice. Tay mo subong kay mo nagani ambal ko sa imo nagligan to di blang mga imported rice ni mabakal mo ni sa 1001 1150 180 subong pinagani ka barato ra di man bidroy nga imported rice 1380 kay 15 na gani tapos subong palang iya mahambal ang Department of Agriculture nga wala sang pagsaka sa presyo sa bugas din ka mo ya naga star
6: kay mo nagani basihan
0: mo ya naga kaon kanon
6: basihan mo na lang bago harvest nga humay subong 21 hasta 25.
0: Oh.
6: Tika na bakal na ina sa mga mga negosyante. Do you think ma...
0: Pasakaan presyo sang kunabugas mo na na?
6: Correct. Ti, ano ba panubuan niya? Kung ibaligya yan na karon sa 2-5 ang kada sako, pirdi na sa sabili nga ginbakalya sa pagbakalya sang humay. Di natural baligyan na mga 2-8 o kon 3-mil base masubra pa sa 3-mil ang yasini nga baligya. No, kay mahal ang yasin nga bakal sang raw product sa kwan sa mga farmers.
0: Asin nagmahal gid iya ang bugas Radyo Man Benroy. Amo nang hindi ko iya magpati. Ano ni ang taga Department of Agriculture din kamo iya nagabul sang datos nyo man. Abi kadto kamo sa mga merkado black
6: sa mga
0: bugas kay do tarso gwa ta di.
6: Do mga baghak balaw.
0: Do ginagambal nyo nga wala sang pagtaas ang presyo sang bugas. Pero ang aton nga mga ang aton nga mga pumuluyo magkadto gani sa nadrawatan or ginabakla dila kabugas, lain na ang presyo kag nagmahal na. Di, pati kita din nga nagabalita na tarso gwa tabla.
6: No, ginahimo kita nga baghak nga hindi man kita mga baghak. Piliton kita nga himuon nga baghak sa Department of Agriculture.
0: Ang krisis subong Pagipan Benroy, hindi na iya lahog-lahog. Alam mo yung naghahambal nga triple ini nga krisis kumpara sa COVID
6: tanaw bala
0: pamo COVID 19 ano kani
6: COVID-19
0: pandemic mo tuntun gid kay subong ya ginunahan kita sini kundi siyempre nagataas lubo na nga ang inflation naton amo na lang nga daan ang aton nga problema tapos nagira pa ang Amerika kag Israel sa Iran karon nagmahal pa gid ang presyo sang petroleum products Radyo Man Benroy.
6: May kuryente pa ta.
0: From ay karon na lang kuryente. From 53 eh pinasubong presyo sang diesel 83-87. Kang next week kuno Radyo Man Benroy. Basi mahampak ini almost 100 pesos ang presyo sang diesel.
6: Okay, sige.
0: Tapos
7: Amo na galing mga kwanto mga factors nga gamba kita nga triple ini sa crisis nga natabo sang COVID-19.
6: Oh.
7: Ako na mo na karon ang aton nga mga mangunguma na delay sang pagtanom. Nagtanom man sila pero anay nga manogi maro na gin paanduman tungod sa hangin habagat.
6: Crisis naman.
7: Oh, crisis duga nga crisis. Pero Jose Santisima, subong kulang pa kita sa supply sang kuryente.
6: Nagmahal pagigi ang kuryente.
7: Kumo nga nagkulang kita sa supply sang kuryente.
6: Nagmahal pagigi.
7: Mataas ang demand. Definitely mamahal na kiti sa kuan bala sa rule of supply and demand na radyo bandito. Kung mataas ang demand kag wala sang supply, but sini ko ni mataas ang presyo. Ano ba lang ba nila nga base mag 20 pesos per kilowatt hour bala sa masunod nga bulan nga billing naton ang kuan? Ang aton sini ang rate sang kuryente.
6: Grabe no, gagunto tagani sa amuling nga current nga presyo sang kuryente. Dugangan pa kita. Plus ang krudo, plus ang pagkaon naton. Ay buisit kaya nagapulungko sa gobyerno ngayon.
7: Tapos ang gobyerno talantawan yung bla.
6: Tapos kinawatan pa kita sang trilyones pesos. Wow, Mario Josep.
7: Tapos ang nangawat araw sa ospital.
6: Oo.
7: Ginbutang-butangan nila sang oxygen cord ang
6: buo. Doka!
7: Nga ang monitorya to puro normal.
6: Doka lima luguso ng Pilipinas. Doka lima luguso ng Pilipinas maginamo sini.
7: Doka niya do ginago na niya.
6: Multiple murder yan Pilipinas maginamo sini. Grabe gid ang klase ka gobyerno.
7: Kun
6: tapos na sulbaron sa department.
7: Tapos hambalon lang nila ngati ang mga Pilipino very resilient.
6: Ah, resilient.
7: Di ma-survive tani pero ti laban-laban kun hindi ni kamang igod ni.
6: Amo na gani sa survey nagalaom ang mga Pinoy nga magnami pangabuhi nila. Anong lauman mo sini?
7: Ay nako duway pa kuya kaagi crisis sa kapareho.
6: Sobra-sobra na niya nga crisis. Sa krudo palang lipong nakita eh.
7: Ang aton niya nga mga kauturan iya subong asin sa uma. Wala gid iya mga kwarta.
6: Uy, tanaw bala magil ninyo? Ay ang
7: tigay tani September nga ni tagparamugon na ni ka mga tao sa uma kay nagararamdam dati way jet grabon.
6: Ay, tanaw. Kami ni engineer na muna kaya ra kami sa uma ambot sa Department of Agriculture.
7: Si manano man ang dihi. Tapos my lines kamo. Wala sang pagsaka sang bugas.
6: Kamal-mahal bakal sang mga negosyante sa Mumay. Bligyan nila brato.
7: Hindi mo yan nag-a-star. Mano may kamuyag at tigang. May kamuyag at bakal. Kitrawat bugas. May kamuyag at kaong-kanon. Arimin. Ito, utis tayo sinis ang gobyerno. Tanong? Check tayo mga observations sa ngaton sinis patrol. Kamusta ang tangaton nga palibot? Naka-standby na radio man, Marjorie Hervo Miani.
8: TYRI, Radio Man, report!
9: Rajuman Eric, good morning, Rajuman Benroy.
7: Kamusta ang day off mo?
9: Mga kapoy, nga magsadyang.
6: Huwag na yung kapoy, natural. Mas ginakapoy kaya sa day off, no?
7: Makapoy kaga masadyang.
6: Gage.
7: Kayong yums, Jason.
6: Kinami ka, yung home niya.
7: Basta kung mga utok ni Jason ni Subo.
9: Lain.
6: Galupan. Sige nga, kapoy siya sa day off, eh, man.
7: Grabe no, kapoy kagamasadya.
6: Bakas lang ihada. Abaw ihada. Bakas.
7: Nagaling mo yung nagambal na makapoy pero manamit.
6: Abaw. Ila pa, pila ka na subong gani? 23? Hindi
7: na lawaga ang...
9: Ara naman ta.
6: Wala ka na gani? 23 gani? Ano ka man imo ah?
7: Oo, kumusta?
9: Wala man ta gahimutig sa edad ta kayo hindi magawa halata.
6: Banata!
9: Dari kita karon sa may Iloilo Terminal Market. Rajuman Eric, Rajuman Benroy. Kasi medyo wala gawas ang signal ang ano dito sa ibabaw. Nag-check kita dari no sang piladali ka mga sitwasyon sa atan nga mga kauturan. Magluwas sa market report kay pinangusisan natin dari mga vendors nato. Anong ibang dari doon hindi ganit maghatag sang statement kita siguro kasi I don't know, pwede doon hindi mo sila allowed. Puro lang panago. I mean, hang ano lang? Ayo or alias lang, no? Oo, because gin-check natin dari, nabudlay yun dari yung mga vendors natin sa Iloilo Terminal Market. Pasaka bala, pa second floor, sa third floor, especially mong pasaka sa ilang goods. Kay ang elevator, lapit na isa kabulan, nga wala nagagana. Rajuman Eric, Rajuman Benroy, ang elevator, wala nila, nga pwede kargahan sa goods sa mga sa senior citizens wala natin ng mga kauturan.
6: Ah, may aragalin na? May aragalin na sang para lang niya sa goods ng elevator?
9: May kayo ginakargahan na din ilang. Nabasahan ko dito sa ilang elevator. Ang butang dari. Ah, wait lang. Maging butang may nasulat na din sa may kilid ka elevator mo nga. Ang entry of goods lang ang allowed magsulod. Kaya mga customers hindi pwede magsulod upon magwa dari ng area. So, daw mo nang nabutang. I don't know kung dara po, pero mo na nabutang sa elevator. Gibutang lang niya sa ano nga, sa kilid sa elevator. Rajuman Eric, Rajuman Benroy.
7: Ano na nagagana?
9: Dari sa ano ko nakabulan?
7: Hmm.
9: Sa nakabulan, nung interview kita, dari ang mga kargador dari, nagkakarado mo. Medyo mo gatang karga ka sa mga...
7: Magabi sa mga elevator, tapos sa syudad yung may managagaranang...
9: Eh, dapat gina-maintain na siya, actually.
6: Aha, po, manang-maintenance na. Galing kayo, gobyerno man. Kung kayo, dito, rumambal ka nga, tiba, mahapo, apo, magay, pro, gobyerno man, damo, kwarta, gobyerno.
9: Oo, tayo mo nang ginareklamo sa pila ka mga vendors na pundari. Rajuman Eric, Rajuman Bendo, especially ang mga kargador, no? Kaya mga vendors sa ibabaw, nag-upload man na delay ang ilang ng mga... tawag mo yung ilang
6: ang balayra nila sa kargador, mamahal na kay manumano mo.
9: Imagine mo, ang dinakarga nila ang ano, ang mga sayuto na balati ang hambal sa ato dari sa vendor na mahapos lang nani kung may elevator. Kasi allowed na niyang elevator, allowed na niya magkarga mo according sa mga ano dari, sa mga managbaligya and sa mga kargador, no? Mag-send ko daw video para nga ma-epic na gani para makita dala sa atin ng mga tagpalamati kung ano ang sitwasyon dari sa may Iloilo terminal market. Eh, hila man lang natin maghapos sa noon gagana pero lapit ako na isa kabulan doon na di kawilo. Ganun isa ko na dugay na wala gagana. Walang isa ko na tido last week lang ni wala na gagana. Rajuman Eric, Rajuman Benoy, tiwang hapo, magsaka panaog dari sa may Iloilo terminal market. Considering sa design ng balas ng merkado natin. Rajuman Eric, Rajuman Benroy, isa ba ko na sa tanong na bulig sa mga senior citizens sa ibang tagig na may mga nagapaninda, wala no? Subong nga kaagahuan dari sa syudad sa nga Iloilo. Anyway, ang mga isda natin dari, post na natin sa Facebook, madulong natin dari ng mga balita at subong nga aga, ang nasapuan dari nga wala na sang kabuhi ang isa ka senior citizen, Anay Siman, sa Bilya Carolina Subdivision, barangay kaingin na pas, no? Ang biktima mo ini si Alias Junji, residente sa nasamit na barangay, based rin sa pagpahayag sa mga pumuluyo nga nasimutan na lang nila nga may nagatalimaho sa mga lugar, no? So, ginantaw nila sa bintana, kanakita nila ang biktima nga nagasandig sa semento kasi gabi nagahabok na iniiyang lawas. Oro, okun ara na sa advanced state of decomposition ay baluan nga tido isa nakasimana nga daw wala makagawa ining senior citizen sa iya balay, bangod nagay isang hanan lang ini. Nagbulaganin sila sa iyang asawa. So, sa karon, sa bayon, padri ang investigation sa lapas PNP, agad matumod ang rason sa kamatayuan sa ining anay si Man. Sa dugang pagid natin, dari nga balita, voluntaryo dari nga ginsungka ni punong barangay Ayan Ranyo Kabangal sa barangay Poblasyon Banate sa kapulisan ng isa ka 38 revolver na wala sang serial number kag may bala, no? Ginsungka niya ini o gisurador niya ini sa kapulisan matapos nga according sa iya ginturn over sa iya sang isa niya kamakasanya sa o isa niya kapumuluyo sa ilang nga barangay bunga ini sang kampanya sang kapulisan agud nga mapasungka, no, ang mga loose firearms kag hindi na magamit sa mga krimen. Rajuman Eric, Rajuman Benroy. Amo na madulong natin ng mga balita subong nga aga. Kasama mo sa DYRI, Aranan Iloilo. Rajuman Marjorie Herbo Miane, Tatak Aranan.
10: Tatak RMN.
7: Salamat it kay Rajuman Marjorie Herbo Miane. Ang iningabahin sa nga itong pagpangalaga, dulong na sa inyo sang nan sa corn coffee. Umpisaan tarang aton aga pag isa pag-inom sang naan sa corn coffee kag experience ang mga benepisyo nga aton nga makuha kapin pa kun regular ang aton nga paggamit sini. Nagaboost sa aton nga immune system, nagapromote sang weight loss sa mga overweight, nagapalaba sang aton nga resistensya, nagapataas sang aton nga energy kag nagamintinar sang proper blood sugar levels, nagapa-improve sang blood circulation kag nag-alleviate man sang problema ta sa digestion. Nang kisod indi kita bala matunawan, nagabutod aton chan imninyo na sang naan sa corn coffee. Dalitok classify niyang aton nga lawas ka nag-elevate man sa problema ta sa migraine ilabiragid sakit sang ulo. Nanscorn Coffee, produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation, mabakal na sa mga butika sa Bilog Isla sang Panay kagdira sa probinsya sang Guimaras. By the way, Radyo Man Bidroy, ang Department of Education gindeklarar nila ang September 14 and 15 nga wellness day para sa aton sini nga mga teachers. Bauti, good news ini. Wala ni ka adlaw pero ti yadi pa ni no? Sa aton nga mga manunudlo nga hindi anay sila obligado nga mag akadto sa eskwelahan. Hindi anay sila obligado nga magtambong sa mga meetings, mga trainings o kun mag-ubra nga related no sa kung school-related activities sa Radyo Man Binroy. Maka-unwind ang aton sila nga mga maestra.
6: Pang, so, kuwan ah? Pang, balila, pang pasungaw ah.
7: Kumbaga, long weekend ni, halin sa Sabado, Domingo, Lunes, sa Martes, di may apat kadlaw, yung maka-relax man, ahay, ang aton sila nga mga manunudlo.
6: Ang mga teachers na ito niya, grabe niya.
7: Grabe, grabe ang paperwork sa Radyo Man Binroy.
6: Ang stress, Sos Mario Sip.

0: sapato sila.
1: Ay, nako.
0: Physically, mentally, exhausted ni sila. No. Tiway pa rin yung mga paperworks na masakit pag iniya sa ulo.
1: Ay, abot. Anong matabo sila sa 4 days?
0: Sila kay mga resilient mo na mga teachers ta.
1: Amo lang na pirmihan balta sa mga teachers ta.
0: Amo lang nagapabakod sa mga teachers ta.
1: Amo ning mga teachers, amo ning profesyon nga. Ano, bisan tulog ka na yan daw, minimo daw, gabugtaw ka pa. Tambay, balikan to dugay-dugay, iban pagid nga mga balita, natipon nga mga balita sa RMN News Center. Alas 4.46 na sa kaagahon.
2: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow. This time check is brought to you by Everest Appliances, health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Darlene, sa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3.
5: D3 Bio.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS
2: Cellphone Plus Gold.
3: Kuya si Mercy, harap po ang almoranas. Pagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Kaya Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sigur tong tuwa ka bulan noong pawan.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Cellphone Plus Gold.
0: Sa mga butika. Gikan sa number

0: kayo.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
1: Yung may bisyo.
0: Ang bisyo.
1: Yung may D3.
0: Matatas magabuti ka.
2: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
3: Charm Fab Con. Pangong kumaka-blue. Tanggal amoy ko lang. Sa pangon ng Charm
4: Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Bangong kumaka blue sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
5: Samphone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Redel, amo ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Kape nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
5: Samphone Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas. Agaganda ka pa.
7: Ako si Irish Magno, first Filipina Olympian. Kag isa sa mga vitamins nga akon ginagamit, amo ang Life Extension Vitamin D3. Stay safe and healthy lang kita always. And don't forget to take your Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Sa tiun sa bagyo kag pagbaha, nagadako gid ang risgo sang leptospirosis, isa ka balatian nga nagahalin sa iisang ilaga nga nagasamo sa tubig baha. Para malikawan ini, ginadilian ang paglusong sa baha. Kung kailangan maglusong, magsuksok sang botas para may proteksyon. Ugasan dayon ang parte sang lawas nga na-expose sa tubig baha sang habon kag tinlo nga tubig. Kung may pilas, proteksyonan ini sa maayo antes maglusong sa tubig.

0: Kung makabatsyag sang ilalat o kung sakit sang lawas pagkatapos ng baha, magkanto gilayon sa pinakamalapit nga health center para magpa-check up.
1: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
4: Kundi may vaccine na da siya. May mga nutritional facts na da, nga ara da nakabutang. Kaya hindi ka basta-basta makabutang sina kung wala ng kaagi laboratory, hindi ba, Doc?
5: Correct, Sir Gerard, yes. So may BC siya ang ginatawag.
6: So very happy, gid ako nung may-ari kita sa amusining Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Every day, okay na. Kung hindi ka pa kumpurmi sa isa, you can take it 2 to 3 capsules a day. Yes. Pero ako, kuya, 1 capsule, okay na ko.
3: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
7: Squalene Capsule.
3: Nuts!
7: Herbal Capsule!
8: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nuts Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pang balatian.
3: Nuts Herbal Capsule!
8: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: ACS.
14: Life Extension Vitamin D3.
15: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga ginatake everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
14: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
17: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
16: Helps stop cavities even before they start. But

0: alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS. Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Maya. Sis ko sa ovary. 3cm na gali. Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
1: Sample Plus Gold. Mas pinanakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika.
3: Alas 5:05 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
4: Radyo Man Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
3: Standby na sa mga balita nga natipon sang RMN na News Center. Ang ining abahin turong na sa inyo sang DTX sa 500. Ang maraming nga proteksyon para sa imo kidneys gikan sa halit sang mataas nga blood sugar tugas ang balatian nga diabetes. Ang sobrang nga pagtaas sa imo nga blood sugar ang nagapaguba sa imo kidney. Hindi na magulat pa nga madamid sa imo kidney, mag DTX sa 500 ka. Kag siyempre kung naga DTX sa 500 ka, dapat parisan mo gid ina sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Nagpamatud-an sa mga eksperto nga may natural ining antihistamine properties. Nagabulig para sa pagkontrolar sa ranya mga allergies pinagi sa pagpanubo sang level sang histamine. Mighty C kag GTX sa 500, marami ini nga kombinasyon mabakal sa mga butika produkto ni Doc Ramil Oy. Unang balita mga karadyuman, mga banwa sa Pilipinas, makaangkon na sang fire truck suro kay SILG Secretary Rimulya. Kasama mo sa balita Radyuman Mon Kapalihan.
4: DYRI Radyuman Report.
5: Tinloy ang inyong colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa indi regular nga pagpamuhin agud indi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtugas sang balatian sa aton lawas.
6: Makaangkon na sang fire truck ang tanan nga banwa sa Pilipinas kalakip na ang Western Visayas. Ini ang ginkonfirmar ni Department of Interior and Local Government o kon DILG Secretary John Vic Rimulya, kadungan sang iya pagbisita sa Iloilo sang Setyembre 9. Ginpahayag ni Rimulya nga nag-purchase sila sa 1,500 ka fire trucks para masabat ang backlog sa mga LGU nga wala pa sini. Umpisa sa bulan sang Enero sa masunod nga tuig 2027 sa diin iga deliver ini sa tag 150 ka unit kada bulan. Tubtob maubos ang mga lugar nga wala pa sang fire truck. Dugang pa sang opisyal na government to government ang transaksyon kag pag-purchase sang mga fire truck kag wala sang middleman. Ginpabugal man ni Rimulya nga nag-agi sa matinlo nga transaksyon ang pagbakal sa mga fire trucks. Sa iya mensahe sa pagbisita niya sa Blessing kag turnover sa mga motorsiklo para sa 911 emergency response sa Police Regional Office 6, ginbalikan ni Secretary Rimulya ang mga opisyal sa Bureau of Fire Protection kalakip na ang sabahin sang Western Visayas na nangin party sa pagbakal sang overpriced ng mga fire truck. Rason nga ginkakas niya ini sa pwesto. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Mon Iales Kapalian Tatak RMN.
5: Ang Super Fiber mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
4: Tatak RMN.
3: Nagbalik ng pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Ang kape ginapangita kag ginakahidlawan sang tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Iningkargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo'y kaayong lawas, ang pinakabago ang kape nga sigurado makakape ka bisan tuong gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagaunod ini sang Risi mushroom extract kag mangosteen fruit extract. Tagsaka sa 6 ini may unod pagid nga 200 ayo nga puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone. Vita D Plus sa coffee mix. Hindi lang ini basta nga kape, ini ang pinakanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Mapakal na ini sa mga groceries, subog man sa mga supermarkets, kag siyempre sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Vita D Plus sa coffee mix.
7: DTX 500, mataas bilang presyon. Sige, matugo, ikaw balang may hypertension, basi mataas ang sugar mo, basi may diabetes, kakagula ka magkahibalo. Mataas nga blood sugar levels, nagapatigas ang arterial walls, ka nagapalapuyot sang dugo. Inang isa sa mga rason kung nga nagka-hypertension o kung high blood pressure. Ang diabetic hypertension nagaresulta sa pagkabulag, pagka-damage ang kidneys, kagbanamo nga komplikasyon, kangay nagadamang sang stroke, heart disease, hindi pagayos ang pilas, pagkautod sang til, kagbisan pa impotent sa mga lalaki. Hindi na pagulatan nga maglala ang kondisyon, mag DTX 500 kadadlaw. Ang DTX 500 may charantina lin sa marguso nga nagamimix ang insulin function. Kuno ba ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang paginom sang DTX 500 kadadlaw nagapanami sang tulog nga gatap na sang hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, kagbadamo pang nga iban. Dani, mag DTX 500 your best choice against diabetic induced hypertension. Kagparisan mo sang may TC, dugay ka na bala nagaantos ang katol-katol sa panit problema mo bala pilas, dugay magayo, mag-MITC, ang alkaline vitamin C. Makabulig ini sa pagtapna sang tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. MITC kag DTX 500 sa manami nga kombinasyon mabakal sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Uy. Sa police report, mga kapulisan pa rin nga ginapangita ang preso nga naglumpat sa patrol car kag nagpalagyo sa Banwasang San Rafael. Kasama mo sa balita, Radyo Man Marjorie Miani.
8: TYRI Radyo Man Report.
9: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw, ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormones sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approve. Mabakal sa mga Life Extension clinics kag sa mga butikas sa inyo lugar. Padayon karon nga ginapangita sang kapulisan ng isa ka preso matapos nagpalagyo sa barangay Eripdip sa mga Banwa Setyembre 9, sunod kay Police Lieutenant Francis Carona. Hepe sa San Rafael Municipal Police Station nga samtang sakay sa ila patrol car si Gerald Jimena, 20 anyos, hinali na lang ang naglisensya ini nga mangihi apang ging kakibot ini sa mga otoridad sa naglumpat ini sa Banglid. Pakayag pa ni Carona nga may kaso nga pagpanghimulo sa among suspect kag pabalik na sila kontani sa nasambit nga Banwa halin sa Iloilo City para nga mag-file sang kaso. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Marjorie Herbo Miane, Tatak RMN. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed Vitamin D3 brand in the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines.
8: Tatak RMN.
7: Mega Man Herbal Capsule number 1 nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island kag Imaras. Ang Mega Man Herbal Capsule nagatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato ini sa pulaw kag nagapapagsik nagapadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbal ang ingrediente. May tungkat ali ginseng makakagawin goat weed. Safe ini sa heart kay wala sang side effects. Frontal effects siya may ara. Gani, mag-inom sang Mega Man duha ka kapsula bago maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nagainom, pwede isa kada adlaw. Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Panay Island kag Imaras. Quality product ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation.
3: Kag siyempre kung may Mega Man Herbal Food Supplement Capsule na nakakapsula, meron man kita sang nakakape. Ang Mega Man Gold Coffee Mix. Among ini ang kape para sa matuod-tuod ng mga lalaki. Nagapatindog ha sa inyong mga ikugtawo ka nagahatag sang dugang nga resistensya. Kag simpre nagamlig man sang inyong mga prostate para hindi magdako kung magubaki ang prostate problem, kung mapapabayaan mo, pwede ini nga mahulog sa cancer. Mega Man Gold the Coffee Mix para hindi ka mahuyan kay partner o kung kay misis sa tiyon sa inyong paglabing-labing. Tested and proven ang mga sangkap niya. May ginseng, tungkat ali, makakag supalmito. Ang supalmito, kinalaman nini nga nag-aamlig sa prostate sa mga lalaki. Kasi siyempre, manamit ang sabor niya, si misis, si partner, pwede makainom. Hindi naman ipapatindog lang sa ikog tawo, kundi naghahatag man ni dugang resistensya para hindi ka pagtuyohon or pagkapuyon sa imong obra. Mega Man Gold the Coffee Mix, another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Mabakal nyo sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kag dira sa probinsya sang Guimaras. Alas 5.14 ng oras, diri sa aton nga pagpangalagad, ang iningabahin doon ang pagin sa inyo sang Super Fiber, ang pinaka-epektibo nga paninlo sa aton nga kolon kag panguntra sa problema sa constipation. Kagod mamligan ang aton kolon kontra sa balatian nga kanser. Tinlui ang inyo kolon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product, epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kaya para sa sigurado kag aprobado nga resulta, inom ka mo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw. Tapos sa gabi, mga 30 minutes before ka mo nga magpaniyapon, gamit naman ka mo Super Fiber. Pabakal nyo ini sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, kag simpre sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Balita nagikan sa Iloilo City Hall. DILG SIGS nag-atag nga hindi obligado ang mga sanggunian nga adoptaron sa ila IRP, ang DILG Legal Opinion Number 95 Series of 2025. Kasama mo sa balita, Radyoman Joel Franco. City
10: Hall Report. Hindi ka makikita sa inyo sa Nance Corn Coffee. Mga kasama, isa inyong adlaw pang isa pa inom sa Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga benefisyo nga itong nakuha ko na igilar nga itong paggamit sa Nance Corn Coffee. Nagpapakon sa katong immune system. Nagpapromote sa weight loss sa mga overweight. Nagpapalaba sa immune resistensya. Nagpapataas sa immune energy. Nagpapalaba sa proper blood sugar levels. Nagpapalaba sa blood circulation. Nagpapalaba sa immune digestion problem. Problems, may kapanubo sa pagbuton sa imo tiyan, nag-detoxify sa imo lawas, kaya nagabulik lula sa migraine kag sakit sa ulo. Ang Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, akubado sa FDA, kagbabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
11: Dapat nga manduan sa Department of Interior and Local Government, ang kanan nga Local Government Unit sa kon LGU, nga sundo ng kaundan sa Legal Opinion No. 95, Series of 2025. So na ikaw sa lumerdro, hindi dapat paghibuan nga option na lang ang compliance sa may LGU sa Legal Opinion. Ang Legal Opinion No. 35, Series of 2025, amo ang nag-atag ng papel sa Vice Alcalde o kon Vice Gobernador. Amo lamang ang mag-preside at magboto kung may patas sa voting. Para kay Duro, hindi lamang iniordinaryong opinion sa DILG bangod nakabase ini sa Supreme Court ruling kagkasuguan. Nagkapati si Duro nga dapat ang regional office amo ang magpatuman sa pronouncement sa central office.
12: Pag-atag sila tani isang opinion, they have to defend it. Iti ilan opinion mo? How can we follow kung optional kung ano na? Diba? They should do it ang local government should follow ang ilang opinion. Kasi yung opinion nila, it's not an ordinary opinion as far as I'm concerned. Ginbasiya nila balang Supreme Court decision, especially sa Javier Visos Caddao. So it's no ordinary opinion kung ako yung patanoon. No? Kag, it involves interpretation of the law, the local government. No? It's not just a mere opinion. No? Supported ina sa mga several cases.
11: Anong reaksyon ni Doron sa pahing na ito ni June 9 Wednesday Hava, Legal Officer 4 sa DILG 6 na ini-binding ang legal opinion kaya nakadepende ni si LGU kung nila man nga adoptaron sa internal rules and procedure kung IRP. Gisiling ni Hava nga gina-appreciate nila kung may LGU nga mag-adapt sa ila IRP sa legal opinion sang ahensya. Nibilawa nga si Duran nagpresentar sa nga sambit nga legal opinion pagi sa privilege speech sa nagigad nga session. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajman Joel Franco, Talk RMN.
10: Pinabahin gindala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Nance Corn Coffee, lukos sa Herbs Med Pharma Corporation. Aprobado sa FDA, kag mabakal sa mabutikan malapit sa inyong lugar.
8: Tatak RMN.
3: Ari ng new and improved Nance Super Plus. Mas gin pa epektibo, kag mas gin pa baskog. Gintingo bang mangustin, guyabano kag malunggay. Para sa mas mabaskog na resistensya, dugang enerhiya, kag mas mapagsik na lawas adlaw-adlaw. Nance Super Plus sa capsule, natural na protection sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mabaskog nga korason, buli kontra sa kapoy, kag pagpalangluya sa nga lawas. Available na sa mga butika sa bilugnes sa Sangpanay kag probinsya sa nga Gimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga paagi, pilia Nance Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Arlene, Arlene, Arlene.
7: Kag Magnans Liniment Oil kay number 1 maniningabalan nyo sa bilog nga panayalan kag imaras nagahatag ini protection kontra dengue, malaria kag iban pa nga balatyan, dalasang lamok, mosquito repellent gani safe kasi mo pagwa bisan pa sa sulod sing imo sining balay. May name tree extract nga pareyong performance sa citronella, nagatag protection sa exposed nimo nga panit. Ang Nans Liniment Oil mayo man kontra sa skin problems kangay sang arikis, alapap, alipungaan, an eczema, katul-katul sa panit kag iban pa nga mga skin problems. Nans Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit, kag all natural ang ingredient. Ang Nans Liniment Oil, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, mabakal ini sa mga butika. Samtang dugang pa nga mga balita sa Kapitolyo Provincial, malapit pulo kalibo ka hektarya sang katubuan sa Iloilo Province apektado sang RSSI infestation. Kasama sa balita, Radyo Man Fia May Otero.
13: Capital Report.
14: Ang iningabahin ginadulong sa inyo sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado ng mga medical doctors.
15: Aminado si Heron Magbanwa, officer in charge sa Iloilo Provincial Agriculture Office nga nagalala ang estado sa katubuhan sa bugos nga probinsya Bangod Santo sa ilang monitoring, mas nagalala pa ang infestation sa red stripe soft scale insect o kon ISSI o kon mas kilala nga tigit. Sa interview sa Araman Iloilo kay Magbanwa, ginsiling-sini nga halin sa 24, nagsaka na sa 27 ka mga banwa sa bugos ka probinsya ang na-record nga nakitaan sang RSSI sa mga pananom nga tubo. Sa record sang probinsya, may kabugusan nga 9,900 hectares ng katubuhan kag 9,432 sugarcane farmers ang apektado sang peste. Payagpan ni Hiron, ginapananaw nila nga kung magpadayon ini, kapin sa 50% ang madula sa produksyon sang kalamay sa probinsya. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial, kasama mo sa DYRI, Araman Iloilo, Radyo Man Fia Panes Otero, Tatak RMN.
14: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson Small, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, A. Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, J.C. Zulueta Street, Poblacion South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Bangkalan City, Negros, Occidental.
13: Tatak RMN.
7: Super Fiber, pinakabago kag epektibong nga produkto para sa irregular ko normal nga pagpagwa sa aton mga higko. Ginimo ini pagi sa nagkalain-lain kag purong ingredient nga nagalin sa oat fiber with fiber spirulina powder, mixed fruits kag vegetable fiber, apple pectin, cordyceps mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries. Agot tagaan sa nagkaigo nga pagamlig ang aton chan colon kag bilog gastrointestinal tract o congat para sa posible nga problema sa constipation, pagtugas ang ulcers or pila sa chan kag colon, obesity, manubok ng immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level, kapagkatugas ng cancer sa colon. Super fiber, epektibo kagarantisado nga proteksyon sa matilo nga colon kag regular nga pagpamuhin. Super fiber, another quality product of Life Extension Philippines, mabakal ini sa mga butika.
13: Tatak RMN.
3: Kag siyempre minsay na nagikan sa Dr. Pinoy Squalene na capsule, may kang tanan sa memory enhancement, no? Mintras bata pa, kinanglanon gid nga amligan kag pabaskugon ang memorya. Ang pagkamalipaton may mo pagkatunaan sa nga sakit nga dementia kag Alzheimer's disease kon mapabayan. Amo na nga sugo din na inom sang Dr. Pinoy Squalene capsule. Ang Dr. Pinoy may omega 3 fatty acids nga nagapabaskog sang memorya. Sunod sa mga eksperto, ang omega 3 fatty acids nga ara sa Dr. Pinoy may importante nga trabaho sa aton nga utok. Tungod ginapunggan sini ang pagdasig sang brain aging nga kabangdanan sang pagpigaw sang memorya. Ang omega 3 nga yara sa Dr. Pinoy makapaalam sa tao. Yes, correct gid, no? Tungod suno sa pagtuon, ang omega 3 nagahatag inriya sa mga cell membranes sang atong nga utok, gani ini mangin healthier, happier kag productive brain cells. Gani mga kasama, kung gusto nyo nga mangin maalam kag alerto ang utok sa inyong nga bata, i Dr. Pinoy Squalene capsule mo. Sa mga tigulang nga nagakalipat, mag Dr. Pinoy para nga hindi magdala kag magkusog ang memorya. Mabakal na ini sa CLG Pharmacy, EVC Pharmacy, Lidi Pharmacy, Grace Pharmacy, Butika Kaya, Mesa Drug Store, IS Medicine Corner, kag dira man sa Mark's Pharmacy, nilapit sa RMN kag sa Singo Pharmacy. Dr. Pinoy Squalene Capsule. RMN. Dugang pagid nga balita si dire sa aton nga pangalagad balita naman sa patagsang hinampang Calvin Oftana. Ginkumpito ang final 12 lineup sang gila sa Pilipinas para sa 2026 sa Asian Games. Lala ning sitwasyon sang gilas kay ang iban nga mga countries taga-apat ilang naturalized player.
16: Aton niya.
3: Why kita naturalized player? All Filipino kita.
16: Kay
3: nga, busy yang aton nga ang kongreso sa investigana ika corruption. Ang proseso bala sa
16: naturalization.
3: Pag-i-declare nga naturalization sa mga importa, why ya matinder? Yung di kakakiling
16: gobyerno. Defending champion pa naman kita na.
3: Kasama mo sa Balita Radyo Man, Florentino Navarrete.
17: RMN News Sports.
18: Ang balita sa sports ang inadulong sinyo sa kaluwan sa new and improved NAN Super Plus. Maskin pa ipikibo kag maskin pabasko. Gintingob ang mangustin, guyabano, malunggay para sa mas mabasko nga resistensya. Dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adaw-adlaw. NAN Super Plus Kapsula. Natural nga proteksyon sa lawas. Manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mas mabasko nga korason. Bulig kontra sa kapoy kag palangluya sang lawas. Kompleto na ang line-up sang Gilas Pilipinas para sa nagailapit nga 2026 Asian Games sa Japan. Ini matapos magbalik sa team si Calvin Oftana nga mo ang nagkompleto sa Final 12. Mangingkaw pod niya sanday Adrian Nukom, RJ Abarrientos, Don Trulliano, Cedric Berfield, Zab Losero, Brandon Bates, Jerick Ahanmise, Justin Arana, kag Justin Baltasar. Tinguhaan sang pungsod nga madipinsahan ang ila titulo sa nasambit nga sporting event. Sa linuna sila nga magahampang batok sa Bahrain antes atubangon ang Kazakhstan kag China. Teksunan ang lawas sa natural nga pamagi, pili ang NAN Super Plus the anti-cancer food supplement. Available na sa mga butika sa bilog na isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Manflo, Consumo Navarrete, Tatak RMN.
17: Tatak RMN.
19: RMN News Panahon.
3: Sekta pila kaulihing alakat sang panahon upon sa pag-asa Iloilo upon the Fed sa Robin. Fed, mayong aga.
20: Yes, sir. Good morning. No, sa itong mga suway ang tagpalamati. Bunya itong latest update para sa subong na September 10, 2026. Dahil sa nalangin sa ton, wala mong di kami kitang monitor na low pressure area bagyo sa loob sa natin nga power line. Sa karoon sa responso ng mga bagat padayon nga mag-apito sa may northern and central zone dan dari sa may Visayas. Bawa sa sistema, Western Visayas, magalumun ang kalangitan sa hapon, may posibilidad sa mga pagunan panggat pa nag-uusip pinigid sa hapon, kagabingon, kagagawon, nadala sa southwest monsoon. Samtang kasarangan, tutuwa pa sa hangin halin sa nabagat na naatundan ang mga pabalo sa Western Visayas sa kasarangan sa pagbalo na ito mga katikatan. At ang temperatura, yung ato 25 to 32 degrees centigrado. Ito nga adlaw, mabutlak subong alas 5:40 sa aga at maturo din ni alas 5:50 sa hapon. Amo niya ito the latest weather update, Fred Rubin, madamo din sa langat.
19: RMN News Panahon.
3: Marabugid nga salamat pag-asa Iloilo sa pinakauli nga lakat sang panahon. Hari ng pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal ang NANS Liniment Oil. Maayo gid ni sa arthritis, rheuma, varicose, palamoy-poy, paramanol, paranakit sang kalawasan na ipit kada paralisar nga mga kaugatan. Pwede man nga panghaplas sa mga nagaubo, sa mga nasipon, sa mga napungtan, paranakit sang liog, naundan nga mga bali, nagasurab yung mga surok-surok kag sa nagadugo nga mga pilas. Once mapilas ka, simpre madugo na buboy diretso NANS Liniment Oil sa pilas gid. Kay sigurado ang dugo sa pilas, matugon gidayon. Kag sa mga cases, drasang nga dinggi sila nga mga lugara, hindi nyo na iapakulata, kamumakagatmang sang lamok nga posible, may dalang virus sang dinggi. Magwa sa balay, pangaplas gidnan sa Liniment Oil. Magluwas sa panglimpyo, siguraduha nga nakapangaplas kaw, NANS Liniment Oil. Mabakal mo ini sa mga butika, sa bilog nga isla sang Panay, kag probinsya sang Guimaras. Another quality product sa ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation.
7: Kag mayong aga sa aton nga mga mangunguma, exciting gid ini kay ang Iloilo nyo agri kag ang kubuta. Nagapasalamat gid sa inyong dedikasyon kag sa inyong sining nga pagpangabudlay gani. Nagapatigayon sila sa raffle promo ang kubuta kag agapay sa mangunguma para sa masanag nga agrikultura. Sa diin may chance ka nga magdaog sa mga brand nyo kag syempre di kalidad nga mga kubuta products. Ang imuon mo simple lang. Magbakal ka lang sa mga spare parts kag syempre kubuta equipment kung magbakal ka sa Iloilo nyo agri para makakuha ikaw sang raffle coupon. Sa kada 3,000 mong ginbakal, may isa ka na yon sina ka raffle coupon. Syempre kung madamo binaklan mo, dako ang amount, damo man sang raffle coupon. Dako man chance mo nga magdaog. Ang raffle coupon, sulatan mo na sa pangalan, contact number, kag syempre official receipt number, kag iulog sa ila sining mga drop boxes sa Iloilo nyo agreement. Ang raffle promo sa December 5 sa Ina Farmers Learning Site in AgriFarm sa Barangay Agkuyawan Kalsada, Barotac, Nuevo, Iloilo. Kag ang grand prize, isa giniya ka brand new nga traktura. Bago nga traktura, ang grand prize, ang second prize, rice transplanter, kag ang third prize, isa ka special power tiller. Gani, sa mga farmers natin, pasakop ka mo sa raffle promo sa Kubuta, kag Iloilo nyo Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Sa aton nga ilaw, attorney pamangkot sa tagpalabati kung bala pwede babantayan sang kapulisan ang hulag sang isa katawo bangod may yara inisang kaso. Kasama mo sa balita, Radyo Man Joylene para Onda.
0: Hello, attorney.
21: Ang memorya sa isa katawo nagahina samtang nga nagaedad, pero hindi ka magkabalaka lolo kag lola. Kay ihatag ko sa inyo ang mga simple nga mga pamaagi para nga malikawan ang pagkamalipaton. Hindi mo pagkalimtan ang pagkaon sang masustansya. Kay ilabi na ang pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nga a, ang Dr. Pinoy makahatag sang sustansya sa imuutok bangod inilang ang may omega 3 nga may EPA kag DHA. Agud nga mag-abtik kag bangin alerto ang imo memorya. Ang Dr. Pinoy nagapataas man sa level sang serotonin o kung na ginatawag na happy hormone para pirmi ka positibo kag malipayon ang pamatsyagan. Ginapagarman sang Dr. Pinoy ang high blood pressure kag ginahatagan pagid sang oxygen ang korason. Gani sa mga senior citizens, ang Dr. Pinoy the best gid para sa inyo. 2 to 3 capsules lang ang kinahanglan para ang memory loss kag Alzheimer's nga balatian malikawan. Mabakal sa Eves Pharmacy, Lady Pharmacy, Butika Ilonggo kag sa mga butika malapit sa inyo lugar. Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay Attorney Mark Piad kung bala pwede nga hindi na mag-agi sa competitive bidding ang proyekto sang gobyerno. Attorney?
22: The answer is it will depend, no? May aras ito ng mga small value procurement na ginatawan natin sa atong procurement act, no? Of which may mga ginagmahitong mga routine na mga purchases na it's possible na hindi isang siya mag-undergo sa competitive bidding. Pero if we're talking about specific projects, no? Projects na are not regular, for example, may mga infrastructure projects, by law, it requires, no? It should undergo competitive bidding on the basis ng ating Government Procurement Act.
21: Hibaloon kag intindihon ang aton nga kasuguan dirigid lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Radyo Man Joylene Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
7: RMN. Kagaring good news para sa inyo. Ano mo ka palangga, silulo kag silula mo, ang pagpalangga nga ginatawag haplos na mula sa puso, ara na sa inyo mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May lima inikini basta-basta ng ingrediente nga ginpailalom sa maidid nga pagtuon. May aloe vera nga nagabulig pabanaag sa panit, nagapakupos ang singaw kag nagapatubo sa buhok. May lemon nga puno sang vitamin C kag nagapataas ang collagen. Ang eucalyptus nagapailayo sa kagat ang lamok kag sapat-sapat may mga pangontra sa arkis katol-katol dalas ang fungus kag skin infection. Kaga may virgin coconut oil para kutis guwapo kag guwapa makabatos artista mangin kutis bata ka pa. Kagang rosemary oil nagaparelax kag nagpamuok sa tulog ginabuligan dulang kurinot naton sininga panit gani mag Soft Touch Wonder Oil. Bakal ka sa mga butika available ini kag syempre makabakal ka man dala sa may Miramart Mall malapit sa main entrance. Sige lang ha, activity center kag syempre makabakal ka man online, check mo if it page ng Soft Touch Wonder Oil.
3: Oye, ape fiesta sa lima ka mga banwa diri sa probinsya sang Iloilo, Radyo Manila, Detroit. Apat di ka banwa, no?
7: Apat ka banwa, apat.
3: Celebrar sang ilang kafiestahan.
7: Grabe ba?
3: Asubong iyang adlaw. Ape fiesta sa banwa sang Gimbal. Banwasang Kabatuan, banwasang Ahoy, kag siyempre banwasang Lambunaw. No, kafistahan ini ni San Nicolas de Tolentino.
7: Grabe no, nang sa 3rd district duwag gid ka banwa ang may kwan, ang may fiesta. Sa 5th district isa, sa may 1st district isa, 4th lang kag 2nd ang wala. O pili lang kamo.
3: Dito taya sa kwan karon ni sa 2nd.
7: Pista man niya kung wala. Kung gusto mo niya, pwede ka man kapapista.
3: Happy fiesta gid sa aton nga mga kauturan sa apat nga ini ka mga kabanwanan. Pasalan kita sa greetings ta kay alang-alang kita sa Chimpo. Standby pag balita dugay-dugay mga drag ko ng mga balita lokal. Alas 5:35 na sa kaagahon.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
6: Magandigin pala ang imo nga uhaw.
2: Masami nagkapangihit.
6: Masami ginauhaw.
2: Kasi may diabetes ka na.
6: Ang DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compact.
2: Nga nagkapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
6: Garantisado.
2: DTX 500.
23: Santon Gold Coffee Mix.
24: Ako si Amelia. Ipwede pa gigko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
23: Santon Gold Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, lalakas,
23: at gaganda ka pa. D3 Bio.
25: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Mabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
23: D3 Bio.
2: Ang D3.
23: Yung may Visio.
2: Ang Visio.
23: Yung may D3.
26: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton konon. Ang maayong balita, may aras ang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang Super Fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat mag-dinner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang Super Fiber 15 minutes before breakfast tukod bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomad daw adlaw ang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
27: Evergreen Herbal Capsule.
28: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan termikulang ang tulog ko.
27: Mamtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
29: Driver ka bala nga pirmi nagabiyahe bisang kabi?
30: Budlay na gid ang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw kag grabe gid ang silaw sang headlights sang kasugatan nga salakyan.
29: Pareho kita.
30: Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaneho.
29: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
30: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
29: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw. Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury kag mga suking butika.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Makakas, makabuti ka.
1: Maulan man, no worries, na amoy ko lamang dami.
2: Charm, Fab, Car, pangong pumaka-bloom.
3: Charm Fabcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS.
0: Sample Plus Gold.
4: Ako Gali si Rhea. Ako red la, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, Kuya Gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
0: Sample Plus Gold. Makal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alutugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mabaka, mabuti ka.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mary Besha, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Di collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na world.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
3: Ako si Regan Pambrawan at isa akong COVID survivor. Nag-take ako agad dito with high dosage. Ang bilis ng recovery ko at yes, negative na rin ako. Napaka-effective ng Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Mga kasimanwa, subong at iun sang tig-ululan. Importante gid nga mangin alisto, pagpreparado sa bisan anong kalamidad. Permi magpamati sa mga opisyal na pahanundom kag abiso sang gobyerno. Likawan ang pagtabok upon pagputaw sa baha tungod kay mahimo ini magdala sang peligro sa kabubi kag kaluwasan.
6: Pagpreparar sang emergency kit nga may unod sang pagkaon, tubig, bulong, flashlight kag mga importante nga dokumento.
5: Siguraduhin man ang kaluwasan sang inyo pamilya kag puloy-an. Dumduma, ang pag-andam amo ang yabis sang kaluwasan.
7: Kung may emerhensya, magtawag sa pinakamalapit na opisina sang Philippine Coast Guard.
0: Vita D Plus Coffee Mix. Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
8: Mabakal sa mga butika.
1: Supple Plus Gold.
9: Oh, si Arlene, may aragi ko problema sa kidney. Makatutason sa butika sa Santon Plus Gold na pamatugan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, isingan nyo ang Santon Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Plus Gold. Goodbye.

0: it. Tribe Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Sampong Gold Coffee Mix.
3: Kofi ang sangsong mag-isa ka sudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Sampong Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
2: Sampong Gold Coffee Mix.
4: Nag-gapay ka na, lalakas. Kag-gaganda ka pa, ha?
2: GTX 500.
5: Dennis Antonio, taga-Kabakunga.
6: Yung mga blood sugar test.
7: Ilan pong score ganit?
5: 470.
7: Nagtiko 2.
5: Sa gabi, 2. Sa
6: agad. Ilan na lang yung mga blood sugar?
5: 160. Inom ka mo sa GTX 500. Tested and proven. The best get ang GTX 500.
2: GTX 500.
8: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importanteng ingrediente kag dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape.
9: Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix.
8: Vita D Plus Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
8: Gikan sa number

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS.
1: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
2: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
5: Isa ka importante kag seryoso nga pahibalo para sa mga nagatanom sang tubo. Ang RSSI o kung Red Striped Soft-Scale Insect, isa ka nagalapta nga peligro sa aton mga katubuhan. Ining insekto makahalalit bangod nga ginasuyop sini ang duga sang aton mga tanom nga tubo. Ini ang nagapaluya sa tanom kag nagapanubugid sang aton kabugusan nga ani kag kalidad sang kalamay nga maproduce. Ang mga sintomas amo ang masunod. Una, ang pagkinang kag pagkapilit sa mga dahon bangod sa honeydew o kung duga nga ginaubos sang insekto. Ikaduha, ang pagwa sang itom nga amag o kung sooty mold sa ibabaw sang dahon. Ikatatlo, ang pagdalag kag paghinahinay nga pagkalaya sang mga dahon. Kag ikaapat, ang pagkuyanap sang gagmay kag oblong nga mga insekto nga may mapula-pula, tubtub, pulula, tsokolate nga kolor sa mga dahon kag puno sang tubo. Sa pagnumala o kung management sini, kinahanglan naton himuon ang mga masunod. Una, maayong sanitasyon sang talamnan paagi sa paghinlo kag pagkuha sang mga hilamon. Ikaduha, ang pagutod kag gilayon nga pagsunog ukon paglubong sang mga bahin sang tubo nga naapektuhan. Ikatatlo, likawan gid ang pagbalhin sa mga infected nga patdan ukon seed canes padulong sa iban nga lugar para hindi na maglapta ang peste. Kag ikaapat, kung kinahanglan gid magspray, gamita lamang ang mga rekomendado nga kemikal sang dipart pamaagi sang paggamit. Gani, ginapangabay ang tanan nga pirmi maglibot kag mag-usisa sang inyotag sa katalamnan. Kung makakita ka mo sang sini nga mga senyales, ipahibalo gilayon sa inyong Municipal Agriculture Office o kon sa Provincial Agriculture Office. Sa aton pagbinuligay kag nagakaigo nga aksyon, maprotektahan nato ng industriya sang tubo kag ang pangabuhian sang aton mga mangunguma. Pahanumdom gikan sa opisina sang Iloilo Provincial Agriculture.
6: Alas 5:45 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo.

0: Unang balita.
1: Radyo Man, Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man, Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo. Unang balita.
2: No, hindi. Ang mudlag niya sa wala mga istorya prior sa on-air lang. Ay, boy, sa kinangiyay. Ay, nito, no. Sige, ah. Ininga bahin, dala sa inyo sang Life Extension Vitamin D3, pataasan ng Vitamin D3 levels. No, na ulit, mga kasi naman. Sige, seryoso na gini. Pataso ng vitamin D3 level sa dugo para makabato sa anuman niya klase sa balatian na binamakamamatay niya cancer. Mag-inom at least 2 kakapsula sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinakarekomendado ng vitamin hormone sa mga medical doctor sa syudad kaga probinsya. Ang numero 1 na super vitamin and miracle vitamin, Life Extension Vitamin D3. Mabakal sa tanang niya branches ng Life Extension Clinic kag butika malapit sa inyong mga lugar. Ganing magbisita kag mag-avail sa libre nga medical consultation kao po ng mga medical doctor sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulatang maglala pa inyo balatian kag isa magkadto sa ospital. Kadto ka na sa Life Extension Clinics ara lang sa may lower ground floor Robinson's Mall, J. Dillon Street, Ciudad sang Iloilo, sa may tagbak sa distrito sang Aro, poblasyon sa may istansya Simeon Aguilar Street sa may Pasi, SM City Iloilo, Bangga Dama, Santa Barbara kag J. Sisulwita Street, dala sa may Banwa sang Uton. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation kaupo ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
1: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
3: Mga drag ko na nga mga balita subong nga aga sa aton nga mga ronda balita. Secretary Rimulya gin pangunahan ang turnover sang 20 ka mga motorsiklo sa Iloilo para sa 9/11 emergency response. Tignikom gin pabugal man ang matinlo nga transaksyon sa pagbakal sang mga kagamitan. Kasama mo sa Balita Radyo Man, Mon Kapalihan.
1: TYRI Radyo Man Report.
4: Gin pangunahan ni Department of Interior and Local Government tokon DILG Secretary John Vic Rimulya ang ginpatigayon nga blessing kag turnover sang 20 ka motorsiklo para sa 911 emergency response sa Police Regional Office 6 sa iya pagbisita sang September 9. Kadungan sa nasabit nga aktibidad, ginpahayag ni Rimulya ang pag-purchase nila sa 1,500 ka fire trucks kag mga kagamitan sa mga bumbero. Kalakip na ang mga ambulansya para masabat ang backlog sa mga LGU na wala pa sini.
5: Kami, ang backlog namin ay parang 1,500 units. Kaya bumili kami ng 1,500 units sa Korea, deliverable within 1.5 years. So, within 1.5 years, kompleto na lahat ng munisipyo. Wala tayong
6: magkakumpleto.
5: Makakumpleto lang. Buong Pilipinas.
4: Pahayag po sa opisyal na bangugman sa 911 emergency response, nangin mataas ang expectations ng tao sa Bureau of Fire Protection kag sa PNP, rason nga dapat pasakaon man ang kalidad sang serbisyo sa mga first responders. Ginpabugal man sang DILG Secretary na nag-agi sa matinlo nga transaksyon ang pagbakal sa mga fire trucks.
5: Government to government agreement to eh. So, gobyerno ng Korea, gobyerno ng Pilipinas, nag-usap. Walang middleman. Kung walang middleman, walang lagayan. Kasi ang involved dito, Office of President, DFA, DFP, DILG, at the Korean government. So, this is the cleanest transaction that is possible with the best possible benefit para sa lahat ng mga Pilipino.
4: Sa iyang mensahe sa nasambit niya aktibidad, ginbalikan ni Secretary Rimulya ang mga opisyal sa Bureau of Fire Protection. Kalakip na ang sabahin sa Western Visayas na nangin parte sa pagbakal sang overpriced ng mga fire truck, rason naging kakas niya ini sa pwesto. Kasunod sa aktibidad sa Campo Delgado, nang pakigsatol man si Rimulya sa mga gobernador sa Isla sang Panay, sa di inaistoryahan ang problema sa kakulang sa mga fire truck kag ang indibastante nga supply sang kuryente sa bilog nga Visayas. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Mon Yales Kapalian Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
3: Salamat kid Radyo Man Mon Kapalian. So both silingon Radyo Man Pindroy matigayon ni ang every municipality may ara gid sang fire truck nga ilagid, no? Kay 1,500 ka mga fire trucks ang gin procure sang Bureau of Fire Protection halin sa Korea. Pero ang manami diri kay government to government ang transaksyon. Kung sino way middleman, way salesman.
2: Kung matuod gin man nga wala middleman, then good.
3: Tiga bay pa nga mugin man kiti
2: basing middleman ara sa gobyerno man.
3: Pero basta government to government ni way gid man siya kwan, way gid man siya kaysa Korea ka Korean government kana gabakal mo.
2: Pero nagpatigayo niya nga tawo halin sa government. Sige lang, ambalon ta lang abi nga wala. No?
3: Sige, ambon ambal nila.
2: Patihan ta lang abi, no nga wala.
3: Ti 1500 ini ka mga fire trucks. Pero ko balo ano ang kwan sini, ano ang brand sini, ang Hyundai, ano man?
2: Hindi, ito, ti Korean mo? Korean gali, no? Korean, basic.
3: Pero ko balo kung ano ang...
2: Pero mga kwan, yung mga modern na nga mga part, nakita mo na yung mga Rosenbauer, sa muna ito bala, kita mo kagang nagbulo sa iya nga, lipat ako sa brand name yan, ha? Pero mga kwan na, damo na lang sa mga feature, dira, sa fire truck, kaya na, medyo mahal-mahal ang galing, guro, dira. Sa may minimum of 5
3: pa ni mga butang kung pilagin ang presyo niya sini per unit, no? 1,500 ini ka mga fire trucks i-deliver ini for 1 year and a half. Subot sini ng 150 units per month, no? Ang i-deliver nila until nga ma-complete ang order, no? Sang
2: hindi naman nabi pwede nga ang kada banwa regardless kung gamay o kung dako, hindi pwede nga wala sang fire truck. Kaya mantida mo naman sa nagatukod nga establishment to bisan gamay ang banwa, kinanglan may dedicated
3: kaga
2: siya na fire truck.
3: Kaga banwa yan. May municipal fire station.
2: Oo, tika
3: tapos yung laka PNP bala, may municipal police station.
2: Tapos may patrol car.
3: Municipal fire station. Kamu kamo fire truck.
2: Oo, pros na may may police station. Ka wala ka patrol car, wala ka pusil. Na nung inakaroon.
3: So, good news niya. Tarang yung mga unserved municipalities across the Philippines. Within 1 year and a half, Rajiman Binroy, 4 year roll out kuro ini, pero ti, according kay Secretary Rimulya kahapon, sa 1 year and a half, ma-deliver ining mga fire trucks sa taran nga mga banwa nga wala pasang fire truck
2: including diri pa ni guro istansya guro diri pa ni gurong istansya mahulat no kay
3: kuno ko sa istansya wala tungod na ning bato.
2: Ang pasalig to ni Yosef Mabilo way man to nagtupa ti diri basic kun diri kay ti 15 ni tagtanan-tanan matalaptap ini diri ka mo guro
3: ti ang anilaw
2: ang anibaw ang anilaw dumduman ko naman ang anilaw
3: ang pavia
2: wala tola tayo na lang.
3: Ara na kwan, ara na ang fire truck. Basi gabay pa nga mas mauna kita diri sa aton sa Western Visayas. Kay ti basi blakon sa hindi after one year nga paya kitabla.
2: Hindi man itingog nga i-deliver nila mo by batch nimo.
3: Ti per month kwan, 150 units ang maabot.
2: Sige ah.
3: Sige, pero good news niya. At least kag finally ang mga unserved municipalities across the Philippines ning mga wipe at fire truck ka mga municipal fire stations sa mga barwa sa palibot sang pungsod ang sureball na nga makaangkon sang ila kaugalingon nga fire truck.
2: Sa dugang pa nga mga balita di ILG6 ginarespeto ang panindugan sa tag sa kasangguniyan sa pagsunod sang DILG Legal Opinion number 95 series of 2025. Kasama mo sa balita Radyoman Joel Franco.
1: DYRI Radyoman Report.
6: Imbisigahan sa Iloilo City Council ang pagpamalibad sa isang hospital sa San Rafael Mandurriao nga respondihan ang biktima sa vehicular accident nga natabo malapit lang sa ila emergency room. Kinduso ni Councilor Cedric Cabaluna Investigation and Aid of Legislation sa mga emergency response protocol sa mga hospital. Siya privilege speech nga may tigulo makahalanusbo kinsay sa ni Cabaluna ang natabo sa 2 Agosto 27, 2026 ng alas 4 sa kagahon sa Dr. Rizalina V. Bernardo Avenue sa Barangay San Rafael Mandurriao kung sa diin may isa ka driver sa motorsiklo nga accident nalipong nagadugong ang ulo kanang hapa sa tunga sandalan. Nakita ini sa isa ka OFW gani ang sulod siya sa emergency room sa malapit ng hospital. Pagod mo pa ang isang bulig. Apang kinbalibaran ini sa mga guards kay staff nga magpagwas ang stretcher ukol maghatag isang first aid. Haginhambalan lang ang witness na magpanawag sa Iloilo City Emergency Response o kon ICER kag sa police. So sa datos sa Iloilo City Disaster Risk Reduction Management Office sa Consiliary Mo, halin Enero 2026 to Agosto 2026, may siyam naka-record sa mga aksidente sa dalan o kon medical emergency na malapit sa mga hospital. ospital sa din ang malapit ng health facilities na pasalawan sa mag-responder gilayon. Tungos ni ang ICER team pa sa syudad at nag-responder matapos makabaros ang tawag na nagadugang isang oras sa pagbiyahe sa ang emerensya. May mga report man nga pila ka emergency room ang nagabalibad o kung nagadalay sa Bagbaton.

0: Ito ang emergency na.
1: Ito emergency.
0: Aragi dyan sa ospital.
1: Ika mo ganda nga nag-puswak dugo dyan sa pilasang
0: biktima. Aragi sa hulaton mo pa yung eye, sir?
1: Magluwas yung hulaton mo yung eye, sir. Ninyo pag-kwarondahan, ninyo pag-akumudaron.
0: Kaya mo na gani, hindi nila pagkwaon. Kay ang protocol, ang una nga mag-respond is eye, sir. Tiara sa arasa nga ngaan sang hospital, anak ng tinapa. May mga hospital kuan ka muda, may mga nurses ka muda, may mga arang tanan niya eksperto sa inyo, da?
1: Ano niya?
0: Bilang human consideration,
1: yung mapatay,
0: kung da? Between life and death, na iti, napatay na ni gani. Ti, kung ara sa 50-50, tani na solbarta, na salbarta pa, ti, galing kay wala, tinulok lang, ay, ti, ay, sir, ang unahon,
1: ay, Mariusik. Kinalanon, ini nga ma-investigaran. No, kay kadamo na nga mga problema, kadamo na nag-agi na di sa RMN, nga mga information regarding sini. Kung hindi na lang ospital sa, noon ang medikos, hindi na lang medikos, kadamo pa nga mga ospital nga sang una, may mga reports kita, nga ginapaagi diri sa aton, sini nga mga folks, ang mga nagakanto sa ospital, nga hindi sila mabaton o hindi sila pagbatunon despite emergency. Kayo wala sila referral. Tapos isang mga taga-ICER na gireklamo pa niya kay ginakigan sila ka hospital. Kay nga ako nung maging dalato nga white referral or nga ang away sila na yung magtawag before dalon. Emergency! Malawag ka pa imuya.
0: Hindi na kaintindiya sa referral
1: yung man,
0: ang
1: for example, na karon ang ICER karon nag-responder to sa aksidentes dalan. Manawag pa na lang isa sa inyo. Di ba? Kaya ginahingagaw gani. Dahil siyempre pinakamalapit ng hospital, amunang dalaganan nila. Kasi kung naradyo man bidro, bisa malayo ang western kag ang west, dito ginagana diritso. Kaya hindi magbato ng mga private. Kaya dapat kung manawag anay, emergency.
0: Emergency gani. Tiyan mo na dapat ang protocol, dapat i-review na to.
1: Dapat nearest to hospital.
0: O, sa kinakong emergency, bisan diin man ina ng hospital kung amunang pinakamalapit, i-cater nila. Amunang kay emergency na. Hindi ang kabuhis ang tao, hindi na yung
1: ugat niya. Kung mga scheduled, or hindi pa, makita ka, sir, na krong hindi pagkimana.
0: Hindi kung regular nga referral, ti okay na yan.
1: O, kagang aksidente man, kung hindi man nagindi medyo patal, ako hindi man
0: nagandang mo.
1: Pero ti kung emergency, pero sinang tagumatayon ang tao.
0: Kaya mo gimana, upon assessment, ti hindi man na makadali-dali sila transfer, kay ti i-assess, anay kung do kaya malang yan sa pasyente, mambal sila nga.
1: Ang nga, sir, gani, Radyo Man Bilal, kundi kumpito ng team nila, may doktor ni sila mo. Kung masarangan malang gani nila, wala naman nila gani nila sa hospital. Galing kay Tia Bonabla, for example, may aksidente, ang nearest hospital is private. Tikita na karon sa assessment karon sa ICER nga 50-50. Kanon mo sa nearest hospital?
0: Dapati, anay, bladasang kwan sa first aid, anay.
1: Di na ma, di ka mo siya ng puto, ha? Kuni, atindiron nyo ang pinambato na nga mga emergency nga, iadala sa hospital nyo, ha? Mga dalok-dalok, maning kisang mga patakaran sa mga private hospital ni.
0: Samtang si Mayor Riza Trinias may mga good news bisan paano bisan medyo madugadugayan pagamay pero ti may mga nagpledge ko no nga magabulig diri sa energy problem sa aton. Ang PEDCI magadugang sila sa nila generation capacity by 2028 although ang balta hindi pa man hindi man instant pero at least preparation
1: hindi man tanang hindi man overnight ang pagkatag solusyon
0: hindi man pwede nga mapatindog ka lang dugang nga planta
1: pero
0: ma-operate ka na dayon
1: pero ang Department of Energy
0: wala gidya.
1: Pwede gidya Radyo Man Binroy nga makatag sang emergency tani nga response. Kaya mo sa pwede mahimo da kung gusto ni Secretary Sharon Jarin.
0: Ang PH Natural Gas, magkuan man diri, magabulig sa power generation. Ang more power, may aragal isang 40 megawatt, no? Nga floating power barge. Ngay pamtang sa Gimaras, magabulig man sa power shortage diri sa Iloilo. Kag sa mga neighboring nga kuan nga mga
1: lugar. Balcosay mo,
0: Timayo pagani.
1: Isang DOE. May ang hotek mo Radyo Man Binroy, very powerful gina. Ating hangang aton di nga Jesus Mario Sip Santisima.
0: Ang wala mo bala ginahikayan bla nga inang ambali lang ati white pa kwan wala pa hindi pa kainchindi sa panggirubiro. Tanaw ba lang ginahimo? Futuristic ni ang ginahimo ni Mayor Raisa para ni sa plabuton tani sa nga ati. Kumbaga gina-project mo bala kay subong gani naga problema na kuno na problema ta. Diya mo na yung balta. Damo pagitani sang makabulig diri sa aton sa siyudad, probinsya, Kabilog, Western Visayas, ari ang Department of Energy, secretary diri sa aton. May mga opisyal na sa probinsya, ang isa sa pinakapiktado sa buong probinsya sa Iloilo.
1: Kaya po, Pedro, kaya si DLG Secretary John Vicri Mulya, ang mga gobernador, nagtipon gini, ang gobernador sang Apanay, nagtipon gini sa...

0: Cirilo, para nga diretso nga makaistorya kay Secretary John Vic Remulla, kay siyempre isa sa mga mataas ng official nga nakabisita diri sa aton sa Panay. So, para mapalabot sa aton sini nga mga gobernador ang problema, nagpalapit sa diri kay Secretary John Vic Remulla para mapalabot sa iya ang problema ta subong. Diri sa Visayas grid nga kulang kita sang supply sang kuryente. Diri sa loob sa Pinsar Kubla Kapon, arama sa likod si Yusek
1: Mabilog
0: mo. Si likod eh, hindi mani ubra gani kadiya LG Secretary ang kwani, ang energy, power.
1: Ang power.
0: Ginpabatian niya man tong mga gobernador nga nagipalapit sa iya. Kaya man tong gintudlo nga, hindi ko na base usurpation of of responsibility.
1: Basi naglabang ko na.
0: Basi maglabang ko. Dito na niya kay Sharon Garin ipalabot. Hindi man na muna, di ba? Kasi, simpre, as a government official, kag-sekretary ka.
1: Pwede ka kapatigayon.
0: Pwede ka kapatigayon. Pwede ka to ka, sorry, kay Secretary Sharon Garin. O, yun man kasi manuwa mo to ka. Kwanto, galiwasa to nga kulang sa supply sa kuryente. Kundi, daw maayo or makaistorya ni mismo si Secretary John Vic Remulla to kay President niya. Oh, Mr. President, ang ilo-ilo to, ang kapis, ang aklan, ang antike, wangaltos na kaya kulang supply sa kuryente.
1: Amo na gani, may DOA secretary kita diri. May undersecretary kita sang DILG. Oh, may ara kita sang mga, may gobernador, may mayor. Oh, ang mayor tao nagapangita na iya sang pamagi. Ang aton sining mga congressman, ano nagakatabo? May mga board members kita, may mga mayors kita. Kada ko sang mahimo naton sini, daw wala sa may nagagahod subungaw. Oh, do kilala nga nagagahod daw.
0: Pero Leon plan gani subong.
1: Oh. Diri sa siyudad sang Iloilo si Raisa Trinias plan ang nagapangita pamagi.
0: Subong ang iban subong mga post ya subong ang pamangkot ka mga tao.
1: Payong nga ilaya nga sagad ka.
0: Sinda sek garin saro naman ang burnout, ano oras ang burnout? Oh, tingin ko ni kao sekretary, sana kayo ginatag ka, tuway ka, tuway ka mahuya, sina?
1: Amo na gani, madamo kita sa may mong mga payong niya, mong saga nila ka sapat niya. Ari ang power niya, problema sa power niya, mong ato niyang istorya. Oh. Kaya ako niya ang problema sa mga kuturan ta?
0: Eh, amo na gani ang balko, dito pag-imuan nga normal ni, ang rotational burnout. Mamati na kita user isang life extension na vitamin D3.
2: Life extension vitamin D3.
3: Roberto Guerra, senyor. Mag-84 na ako sa Mark. Lumay ng tubo sa likod ko nga bukol.
0: Aha.
3: Daw may cyst balahaw. Rihigil na siya ano ko ka. Life extension D3. 3 times a day ko to. Mga after 1 week, magbuswang at sa magayad. Siktibo ka niyo.
2: The doctors recommended brand nga na itatak LE. Life extension vitamin D3 for longer life.
0: Kung mataas ang vitamin D level sa dugo nyo, makabato ka mo sa naman yung klase ka mga balatian. Yan yung maintainer na, gamit na, adlaw-adlaw, life extension vitamin D3. Mwini ang numero uno, the super vitamin and miracle vitamin. Life extension vitamin D3. Kagbisitahan nyo, taran nga mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kay may libre dira nga medical consultation kaupod sa ilang nga mga medical doctors. Naginakombinar ang natural, conventional, kag nutritional medicine practice gamit ang dekalidad matindo kag science-based nga mga health products na galin pa sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Kag Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. Wala kita simpo diri sa ato nga pagpangalagad kasama mo sa DYRI RMN.
1: Ako si Radyuman Benroy
0: Bernal. Ako naman si Radyuman Eric John Pamplona.
2: Tatak RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP and this station Radyo Mo Nationwide. RMN Broadcast Center, 3rd floor St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
5: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang dami.
6: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lang sa pangon ng Charm.
7: Charm Fabcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, na amoy kulog.
6: Pangdong kumbaka bloom sa charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
6: ACS.
8: Hi, ako si Mitia, sales lady. Huldi na gating dog. Smile ka smile, bisan stress na. Para sa benta girl. Pero hindi malikawan nga bangod sa stress kan pulaw. Nagkakahagard ako kag kulang sa alertness. Kahuluya nga mga tikan sa mga customers ko. Maayo lang, may nag-recommend sa ako sang stress tabs. May vitamin C, E, kat na isenamay. Nga nagabulig mabalik ang mga nutrients nga nadula. Bangod sa stress, with proper diet and exercise. Subong, it helped me to look fresh and focused. Gani, pero may ako confident mag-istorya sa customers. Wapa ka, stress tabs.
9: Multivitamins plus iron is his nickname of stress tabs. If symptoms for consult your doctor.
10: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
11: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund solid kaban.
10: And chill because virtual Pag-ibig is here. I-download na ang virtual Pag-ibig online app.
12: Mga radio pamati ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, halin sa Cavite.
13: Sang una, diabetic ako kag grabe gid akon high blood pressure nga nagaabot sa 200 over 110. Grabe gid akon pagkahilo tungod sa mataas nga presyon sang dugo. Pero hali sa nagsugod ako inom sang Vertigon, nadulang akon pagkahilo. Nagnormal lang akon presyon kag sugar, tag nagbalik ang akon kusog tag gabaskog.
12: Mahimo bala nato ni nga awhagon ng aton mga abyan dira nga wala pa nakatilaw sini nga Vertigon?
13: Ginadasigo ka mo nga magamit sang Vertigon kay mahapos kag namigid sa pamatsyag sang lawas kon nagainom kita sini.
12: Vertigon, balik kusog adlaw-adlaw.
14: Ang Vertigon ay hindi mo at hindi

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
3: Oras alas 6:09 sang aga.
4: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bago nga tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN Straight to the Point News.
5: Straight to the Point. Headliners.
3: Problema sa power supply, kagkakulang sa fire trucks, ginistoryahan sa Panay Governors, kaupod kay Secretary Remulla.
6: Tatlo ka mga energy providers nagkomiter kay Mayor Trenias nga mag-invest para sa dugang generation capacity sa Panay.
3: Mayor Trenias nagapanawagan sa national government nga buligan nga mapadasig ang approval sa ang permit sa good makasugod na gilayon sa construction sa dugang power capacities nga magasulod sa siyudad sa Iloilo.
6: DILG Region 6 ginarespeto ang barindugan sa tag sa kasangguniaan sa pagsunod sa DILG Legal Opinion No. 95 Series of 2025.
3: 79 ka-all students salin sa 7 kabanwa sa 1st District sa Iloilo nagtapos sa ila pagtuon. Balita National, graft conviction kay Imelda Marcos ginbaliskad sa Korte Suprema.
6: Hagna sang 5-year term para sa barangay kag SK official sa aprobado sa second reading sang Senado.
3: Balita International, US submarine drone na kumpiskar sang Iran sa Strait of Hormuz.
6: Sa negosyo FTA ginpasiguro nga wala sang pagtaas sa presyo sang buga sa piyak sa pagsaka sa presyo sang gatong.
3: Sa sports, Calvin Oftana ginkumpleto ang final 12 lineup sang Gilas Pilipinas para sa 2026 Asian Games.
6: Sa showbiz, sina Halili ginbunag ang iya ikatatlo nga anak.
3: Kag sa extra wow balita, lalaki patay matapos magpaidalom sa operasyon sa Thailand agud magdako ang iya kinatawo.
5: Tatak RMN.
3: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN, straight to the point.
6: Mga karadyuman, ari kita sa adlaw na nga Webes, September 10, 2026.
3: Ako si Radyoman Novi Malion Guaso.
6: Radyoman Regan Sugabo Arlos.
5: Dire-diretsong mga balita, dire-diretsong komentaryo sa straight to the point. Tata RMN.
3: Ulahan nga way sang ulan subong aga pagbugtaw ta busa idol pero kagabi
7: ulan man japon ulan pero, man yung gabi
3: basa ang aton nga mga dalan. Kumusta on ta bianay ang dalagan sa aton nga panahon subong adlaw. Radyo Man Fia May Otero.
5: RMN News Panahon.
8: Maayong aga mga karadyo man, ini ang lakad sang panahon subong adlaw. Wala sang LPA o konbagyo man susulod kagwa sang Pilipinas sunod sa pag-asa Iloilo. Apang habagat ang padayon nga nag-apekto sa Central Luzon, Southern Luzon, kag Visayas. Sa Western Visayas, partikular na diri sa Iloilo, maka-experyensya gihapon sa magalumon nga panahon nga may tsansa sa lapta-lapta nga pag-ulan, pangilat kag pagparaguob dala sang habagat. Makasarangan tubtob mabaskog ng huyop sang hangin sa rehiyon nga magadala sa makasarangan tubtob mabalod nga karagatan. Ang temperatura sa Iloilo subong adlaw yara sa 25 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak la 5:40 sininga aga kag magatunod la 5:50 karon sa hapon. Ang update halin sa pag-asa Iloilo, Radyo Man Fia Panes Otero, Tatak RMN.
5: Tatak RMN.
3: Salamat Radyo Man na Fia May Otero. Sige. Sige, guntala na sa detalye sa aton.
7: Hinahinaya lang.
3: Sa detalye sa aton balita lokal.
6: Magkaradyo man problema sa kakulang sa power supply ang mayor nga topiko nga ginistoryahan sa executive meeting kaupod kay Department of Interior and Local Government DILG Secretary John Vic Remulla kag mga gobernador sa Isla Sampanay. Sunod kay Aklan Governor Joanne Miraflores, nagpromesa si Secretary Remulla nga magabulig siya kaupod sa Department of Energy o kon DOE nga mapadasig nga masolusyonan ang problema sa kakulang sang kuryente nga among rason sang wala untat nga power interruption. payag ni Miraflores bilang chairman sa Regional Development Council o kung RDC. Magahiwa sila sa sinapol sa masunog na simana kaupod ang taga Department of Energy. Agod mahibaluan ang status ang power supply kagkun ano ang mahimuon. Samtang sa nasamit man nga sinapol, ginpakigbahin ni Rimulya sa mga gobernador ang good news bangod mahimo mahatagan sa bagong fire truck sa mga banwa sa Panay matapos magbakal ang Pilipinas sa brand new fire truck sa Linsa, South Korea. Kabahin man sa pagsinapol sa Iloilo Governor Toto Defensor, Capiz Governor Ferdinand Castro, Antique Governor Paulo Javier, PNP Chief Jose Melencio Nartates, ka BFP Chief Juan Chu.
3: Ginpahibalo sa opisina ni Mayor Ray Satrenyas nga may tatlo na ka mga power companies nga mag-invest ang dugang at generation capacity sa Panay. Sa interview sa RMN Iloilo kay Joy Gorzal, tagpamaba ni Trenyas, ginpahig sininga nakigsapol ang alkalde kaupo ng Iloilo City Business Development Council sa di nagtamong man ang iban nga stakeholders. Suno kay Gorzal nga nagkomiter ang Panay Energy Development Corporation o Konpensi sa dugang at generation capacity nga ginalauman nga langin operational sa 2028.
9: Last few weeks, nag-meeting ating alkalde with the Iloilo City Business Development Council. Ang ara sa meeting ang aton nga PBC, ang More Power, kag ibang pagid ng mga stakeholders na ito, no? Ang PBC, nag-commit sila sa additional na generation capacity. Wala pa nila na hambal kung pila ang capacity sini, but kung nagtawa na ton ang iba nila nga mga units dira sa na nag-exist subong, no? Dalagay ni nga mga nga capacity sa megawatt, no? Ang ila sini nga unit. And target nga mangin operational ina by 2028.
3: Payag pa ni Gorzal nga nag-prepara naman ang PH Natural Gas nga magtukod sa operasyon sa syudad nga ginalantaw nga makabulig pagid sa power generation sa Iloilo City. Samtang natalana naman nga mag-operate ang More Power sa 40 megawatt floating power barge sa Guimaras nga ginalauman nga makatag sa gilayon nga backup power sa Panay sugod sa unang bahin sa 2027. Suno kay Gorzal nga long-term solution ang ginapananaw ni Mayor Trenya sa pagsabat sa masami nga brownout sa syudad. Gani nagapangita man ini sa mga investor nga makadugang sa generation capacity agud hindi magdepende ang mga Ilonggo sa isa lang ka source sang kuryente.
9: Para kita sa till end sa grid nato, so hindi kita dapat nga dependent lang sa isa duha ka power generator, no? We really need more generation, more sources, more redundancy para kung pumalya ang isa, at least may ara pa kita nga nabilin, no, nga mga nga supply. So amo na ang mindset, amo na ang target sa katong alkalde to encourage more investors nga mag-invest sa dugang generation capacity diri sa Visayas grid for more redundancy sa atong sininga supply diri sa Iloilo.
3: Si Mrs. Joy Gorzal. Actually, tanan nga po, divisan gamay, harvesta po sa Ilol.
7: Oh, wow, tanan, yadi pa.
3: Nga laura, hydropower ta.
7: Tiko na mag-operate na.
3: Pwede na yung pisahan, no? Why? Ara naman ang tubig mo, ara naman ang damo.
7: Pero, ambot pa, no, magagana ina da yung Radyo Manuvi, no? Hindi man kita, hindi ko, hindi ako na ara ng dam.
3: Trabaho nila,
7: dapat may, kuwan na eh.
3: Kaya mo natani, gina-prioritize ina ni Marcos. Galing kay si Marcos, do kwan do ay kukbati nga may ginambal sa
7: wala
3: sa power situation ta.
7: Pawala na niya si Marcos eh.
3: Oh, tikon punta kita sang grid, okay. Kita ko ang post sang spokesperson sang Office of the President sang More Power.
7: Hmm.
3: Si Mr. Jonathan Cabrera, ang aton digali nga grid late Cebu.
7: Hmm.
3: Ti amo nang hambal ni Miss Joy Gorzal, punta kita sang koneksyon.
7: Hmm.
3: So kung punta ka, pirdi ka gidya eh.
7: Pirdi kay.
3: Kung pirdi may bligyan, may bla iPhone sa makulot.
7: Kuliyot kay ay.
3: Dito na yung baklanay nga damo sa diri sa Iloilo kay layo pang Iloilo. So wala kita di sang koneksyon nga malapit, no? Mm. Kung sa bagay kita ang ginaga-generate sang damo. So ang ila post sa more tani butangan na nila ang via Masbate kag Rumblon. Para agi ka sa Capiz.
7: Lapit-lapit daw.
3: Lapit sa aton.
7: Hmm.
3: Di, hindi kita prioridad. Amo na ang ginambal gid sa mga Ilunggo ng mga Berdubal. No? Ngita ka mo bala presidente nga malakas kita nga mga Ilunggo. No?
7: Eh, kita nyo, kaluluoy kita di.
3: Lantawan nyo bala, nagligad si Impon Duterte, huwag kita yun sa pakbi. No? Okay na yung drug war, pero ang drug war, yung isa lang na sa madamo ng mga components ang panggobyerno. So, lantawan yung epekto sa aton. Wala. Kaya huwag kita save, isang magwara, si Gob kag si Mayor.
7: Kaya muna na nila.
3: Hindi kita malakas, kay bala ni Marcos.
7: Ay, no? Magkita di.
3: Huwag kita kbulig sa iyan nagligad.
7: Wala ni Marcos perdi sa di.
3: Oo.
7: Ilang tawa nyo, subong
3: si Duterte, perdi man di.
7: Perdi man di. Kita nyo.
3: Pero muna tani, bla, si Noynoy Aquino, hindi giman to overwhelming pagdaog niya di against kay Manny Villar. Pero gintlangga niyang Iloilo.
7: Gabi project di.
3: I'm not saying dapat magbuto ko muna sila. Ang punto tadi, kung mag-elect na presidente, kung ano yung waras ng taga Mindanao o taga Luzon, mo man yung inyo. Daw mga sunod-sunod ka mo, why ka mo ka paminsar, interest na niya naton.
7: Lantawa, subong kay way kita sang, wala sila sa interest sa aton, Radyo Manubi.
3: Lantawa nyo?
7: Ti.
3: Why sila balaslan sa aton?
7: Sa akon lang, ginambal ko han. Duwa na kasunod-sunod kagabi, inulan. Brand out sa balay, tatlo ka oras naman. Ti. Lantawa nyo bala ang halit sina sang brand out. Nga subong, bisan mangkuton mo mga gobernador, kagapon. Siling nila, ti. Ara man sa kamot sang DOE.
3: Tungod sa blue brownout nga ni, duro sang inaway sa gugma. Mambang away kak reply how? No, away kak reply how? Kay paliya man asta ang tower mo? Sa mga telco? Kung brownout? O lain pagid, wala ka internet kung brownout ka man. Kay ti, dependent man sa kurinti ang wifi
7: wala
3: mo.
7: Wala kagid na internet eh.
3: So nga ang amuni. O ti subong, abi sa labat ka magtilindog da ang tanan nga nagpanginmatay sa unit team nga ni.
7: Okay. Eh, dumapatay ka mo sa una.
3: Nangaway ka mo ka Marcos, ka Duterte niya, ote. O, ano, subong? Kumusta ka mo?
7: Tamugid!
3: O, kumusta ka mo, subong?
7: Mag-away ka mo sa una sa...
3: Hindi takapangson, subong. Kayang ubrayan ni Marcos, ka ni Duterte, ngopdanay mula na sila, inaway, wilgahanay, prisuhay. O, tayo lang tawan yung ipikto sa aton. Amo nang hambal nila, kabay pa magmuluklat na kamo. Ang inyo ya perming pinatis fake news nga muning nami.
7: Ang sabay sa Agos balain ang kung gusto na nutong iya sa Manila. Amo man ang inyo. Dumatsagan ko abi dumay gidogid gid pakaon gid kamo nila.
3: Oo. Tawag lang kiterer sa kiterer sa Lambunaw. Sagad ka ads Facebook tapos why gid ka gid naka-like nakapangakig lang tudlo niya pa sa akon nga sila niya. Ikaw to provide magsat kay Saray. Eh.
7: Sikarang takakaroon na yun.
3: Eh, kita mo. Muna mga utok nyo.
7: Puro lang kamutanan.
3: Eh, latawa kay si Marcos ang presidente nyo. Kaya namin matay ka mo kay Marcos.
7: Nano ka mo, ara.
3: Kontra nyo naman sa kay nag-awas lang Duterte.
7: Hindi yun, mano, masara naman ka mo.
3: Oh, balanggi ka mo nga way nakagraduate. Hindi ka mo palalate. No? Kaya ti Marcos na.
7: Marcos
3: ko. Hindi yun. Din ang Marcos nyo, nakamit lang sa gamay sa brownout. Adlaw, ginabati kita sa brownout nyo.
7: Uy, kamuyak ba sa brownout, tao?
3: Tindi ni masarangan sa local officials nyo, abin nyo.
7: Ano nyo ni nila?
3: Astala na sa plano si Gob Gags Mayor, kay ti national government dapat ang gakumpas ni. Tindiin. Mera? Dagin himo nyo nyo piryahan ng Pilipinas, man di kong plamatid o alampak mo sa mga nagatudlo sa inyo.
7: Sugiro naman mga maalam ka mo, ara. BBBH nyo sa BBM yun.
3: I love you, BBM. Subong naman, mailis-ilis naman sila narrative. Ginadayaw naman kuno si Marcos ang Dilawan.
7: Ito sa inyo.
3: Natural kung may mayo nga binuhatan, idayawon mo, hindi nga kontra ka lang kontra.
7: May iban sa inyo,
3: yan nga. Pero balik sa pamangkot, sino ang naghambal nga butuhon? Gid kay mayo sa kamo. Duterte ang nagambal sina nga butuhon gid kay nami is BBM.
7: Eh ara kay binuto nyo kadamudamo sang buto din ni Marcos sa Iloilo kag sa Western Visayas.
3: Kasulian nyo pang iban. Inyo na katoy inyo na kagustuhan. I love you BBM.
7: Te,
3: musta ano
7: na lang?
3: Te, musta? Kamuda
7: nga way kamo yan og bakal sang solar ka generator?
3: Oo. Te, musta? Kadumdum si BBM kasi Duterte nyo?
7: Nga nilang mo solar, nga nilang mo generator?
3: Te, lantawa kay way ka graduate ang gin-elect nyo presidente.
7: Lantawa next month?
3: Lantawa ang gin-appoint niya nga energy secretary, taga Iloilo man tuon.
7: Ano lang na nila?
3: CPA lawyer. Ulubraon niya sa engineer, ya.
7: CPA galing na sa iya, hindi sa engineer?
3: Hindi sa engineer, gila.
7: Ano na da sa iya kayo, bro?
3: Tiyan mo na gani, i-google niya pa na guro. Ita mo, ma-briefing lang kay Gob Nagligad ang mga technical men niyang ibutang niya.
7: Hindi sa'yo kayo, hindi ni sa engineer mo.
3: Bisan sa imo na lang. Iloilo, governor ang gusto ma-istorya sa imo no, classmate niya pa ganina. Diba?
7: Sila.
3: Iloilo, governor, lugar mo ini. Bisan pungko lang da, ikaw mo direte. O naton, o engineer Jason, ikaw sabat. O engineer Arlos, ikaw sabat. Sinimangkot ni Gobo, kag ni governor Castroves, ang kapis. Kung sinuda eh. Te dugangan maning daw. Sige lang, karon dugangan. Tani kay kahapon may nakita ko sa tangari di si Rimulya. May ara sa likod niya katabi-tabi daw mumoy. Klaeng galing galalapong bugal mo pa dayo dayaw kang world mayor ka sa likod sang DLG secretary. Nga daw ay manabati akong way ka DLG secretary. Daw mumoy ka sa likod, you know?
7: Why gani? Sa meetingan to sa sulod, why gid kuno ka buka ya ba ya?
3: Ay daway sa ginasapak, notice mo.
7: Why sa sapak?
3: Hindi gid mayo relasyon niya sa mga public officials. Ang klala niya lang na yang klukanta niya eh, no? Why gid?
7: Karuna.
3: Ano po kapanta mo sang sakit ba mo sa ito?
5: Straight to the point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI, Tatak RMN.
6: Mga karadyuman, nagapanawagan si Mayor Raisa Trenia sa National Government kabanasigo ng proseso sa approval sa permit sa duwag kamagasulod ng power capacities o generator sa sudad sa Iloilo. Iniamo ang MP Power Bars nga may 40 megawatt capacity nga ipamtang sa Gimara sa unang abahin sa 2027 kagandugan nga generation capacity sa Panay Energy Development Corporation o CONPEDC. Ginalauman ang pasulod sa tatlo kadugan nga power capacity sa masunod nga tuig kung saliin duha ang ipamtang sa sudad sa Iloilo kagang isa sa Gimaras. Ini ang kumpirmasyon ni Mayor Raisa Trenia sa tunga sa padayon nga rotational brownouts sa sudad kag sa probinsya sang Iloilo. Ginsiliman sa alkalde nga nahang paniya ang reklamo sa publiko gani ang ginapasalig nga padayon nga nagapangita sa investors ang sudad agun makadala sang dugang nga power capacities.
3: Ginkonfirmar na sa Iloilo City Council ang appointment ni Office of the Building Official o kon Head Engineer Mavi Custilo bilang bagong head sang City Engineer's Office. Suportado sa majority sang konseho ang appointment ni Custilo. Sa iya minsay, ginsiling ni Custilo ang 25 years nga pagserbisyo sa DPWH kag bilang Ubu Head. Nagatag sa iya sang masangkat nga pananawan sa mga pagpanghangkat nga ginatubang sang syudad ilabi na sa infrastructure development, flood mitigation, climate resilience, kag-implementasyon sang iban pa nga mga proyekto sang gobyerno. Pasalig pa ni Custilo nga tungdan niya ang iya responsibilidad nga may integridad, professionalism, kag-dedikasyon sa pagserbisyo sa publiko. Parayon man nga mangin head sang Ubo si Custilo, santo sa department order sang DPWH nga nagapahamtang sa iya sa posisyon tubdong nga wala sa may ma-appoint nga office head. Ininang tion nga may officially appointed city engineer ang syudad matapos ginpaydalom sa floating status si engineer Roberto de Vinagracia makaligad ang 2016 elections tubdog nga magretiro ini subong nga tuig. Pero pangabay lang kay engineer Mavi Custilo, monitoron mo da ang mga tao mo. Kaysa approval sa mga permits, ining ease of doing business, wala ginatuman, engineer. Tama kahinay. Sa imo, guro, kika, no? Pero ang imo mga tao, pwerte gidya kahinay. Dugangan man isang Bureau of Fire Protection, ngati sa mga approval o permits sa upod nila.
7: Upod na nila?
3: Gapaganot man ang mga tampuhaw nila, dumarakit pa sila yan. No? Gusto nyo video?
7: Basi karong blakon
3: basi karong buson tak mo blaw ang Bureau of Fire Protection di sila nang last perme poko ilig-hilig ina magpadugay-dugay no
7: pati basi gapatugon
3: gapatugon eh wa pagid kamo kabugtaw sa mga mga style ang aslo man to nagligad sa Puntos Balayo ga kay taga gin search ko siya ngalan niya sa tagantike sa tiway sa klala kung sino gina
7: ispito eh wa sa klala
3: eh bago sa guro assign di eh. Siling ko, i-report ko na isa gani ko sa chip niya. Mabala niya na yung pangita. May inspeksyon sa iya. Alas itis gabi eh. Private car niya pang dala niya. Tapos, kapangita sa isang papel eh. Sana ginadaho mo siya. Huwag niya manalantaw. Pero galingas-lingas. Sana rin yung insindihan. Siling ko, balaan ko na yung tuyo sa kampuhaw nga ini. No? Bakog bisan na pisos nga libat. Huwag gini sa paon sa akon. Schedule niya ka last dos. Balya, alas 4 na lang. Pagdugidugay, niya, kung gabi, sir, pwede man ako. Ako pidigid, parang tapos na. Diskartidor, blaho. Sinong sugiran nyo, sino yung mga style nyo naman?
7: Nag-graduate na kami na.
3: 20 anyos ng cover namon sa tanan ni Rakitay sa gobyerno. Bala na. Hindi nyo na kami mabindihan. Sina?
7: Bala na namon. Pagtikab pa lang sa baba nyo, bala na namon.
3: Ga-require sa blaho fire extinguisher, normal lang na.
7: Normal ba na?
3: Tibaklon mong fire extinguisher ay display.
7: Do eh.
3: Ginatudlo mo, wag tulok.
7: Wag tulok.
3: Oo, do, halo. Siliguan ng tuyo niya siniman. Nga ang ginarequire niya, wag niya mang ginatulok. Ngayon sa isang plano. Ginatudlo mo siya, gina-describe mo, gina-leksuran mo sa, huwag man gatulog. Tapos daw ay gahalin sa kwarto, kung may ibang nga tawo, gusto niya masulo-sulo kung mas kwarto lang, ay gina-inspect niya, tiyano bibot ang balon sina.
7: Gapatugon.
3: Gapatugon eh.
10: Tatak!
3: Diyan mo na sa kay Engineer Mavi Gustilo, kay Mayor Raisa Trinias.
7: Lainon ta na, Sara, mama.
3: Magsigisigin na, kami na mismong mahambal di ang ease of doing business. Gasagad lang kita sinugid sa City Hall, pero ang inyo sa ubo, mga tao nyo, pertik hinay.
7: Halaw
3: ay nga. Pero pala ang inyo tao, ya madasig. Ang gapadugay, taga Bureau of Fire Protection.
7: Ngayon
3: hindi mo na tao, pero part na sila sa mga inspection team. Kag signatory sa granting sang building permit, kag sang occupancy permit.
7: Kuanin na Radyo Manovi, kinanghalala nun ang ilang mga dokumentong per Manila para ma-release ang imo nga mga dokumento.
3: Pero so, tiwain na yas ang Bureau of Fire kung mag-negative ang review sa inyo sa tao. Ang nabalik na kay Mayor Trinias, ang syudad ta, kitigambal kita may ease of doing business. Di?
7: Kumplito naman lang ang papeles na inspect na nga nga padugayon pa natun ina ang mga inadlaw abira Jumanovi para si sa katao nga nagakinanglan sina. Importante na sa ila. Subukita ko na nga mag-inspeksyon sila. Team na sila mo. Isa sila ka van. Kumplito na nada. May taga fire, may mga taga engineer, may taga city health. No, kumplito na na sila. Tanian mo na din ang papeles nga na. Tapos yung inspeksyon, matik na, release. Isa duwa kadlaw release na para nga kun wala naman ang kamusta hina pangita.
3: Jeez, no.
7: Jeez, oh.
3: Gaya lang ko 7 days busay dol kay may sugid pagigusi mo. Gaya lang ko 7 days this time hindi naman niya gobyerno. Inspection team man gyapon nga pribado pero related ang ubra sa ubo. No? Kaga mo ni nga chimpo busay dol may isugi gid ako kay President Ruel Castro. No? Headline lang na.
10: Tatak! RMN! Straight to the point!
3: Tag, may sugid man ako kay Engineer Berba sa Metro Pacific or MIWD. Top to bottom na yun yung diskartehan na yun sa ito.
7: Mahina-hina ka lang kung anong kaginila, lamunon kanila.
3: Kaganunan na yung klase ka mga negosasyon na ma-inspect ka mo, ma-offer ka mo dayon, na may kilala ka mo, nga mong ma-revise ang plano. Tapos may amount. Diskarte, ginaya.
7: Negosyo.
3: Sige na hostage nyo yung mga tao. So, kinanglan pa nga makoreksyonan. Ti, kay Councilor said, Frey Cabalunay, patawag mo tong sa hospital lang ato nga way nagbaton.
7: Yeah, patawag ako no.
3: Aksidente. About sino ang head sa mga public utilities aton? I suggest kung sino man ang kutsyal nga head sina, patawag nyo man ang nagawlubra sa muning mga diskarte. Kaya hindi ni makapanami di sa aton sa sudad, huwag nyo lang ni mo malulungan base amon ang isa sa mga rason nga masi-prefer nila nga magsarahilo sa Bagyo, no, sa Davao, kag sa Cebu, or sa Bacolod magnegosyo san sa diri sa Iliwilo. Kapin pa kung diri sa Iliwilo, huwag ka sang masandadan nga may backer ka nga nag-follow up sa mga papeles mo kung ga-apply ka sa mga permit.
10: Tatak RMN.
3: Dahil lang ko 7 days mo sa idol kay lipungon ko ginis lang.
10: Straight to the point. Ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program dito sa DYRI. Tatak RMN.
3: Oras alas 6:32 ang aga.
7: Dapat nga manduan sa Department of Interior and Local Government ang tanan nga local government units nga sundon ang kaundan sang Legal Opinion number 95 Series of 2025. Sunod kay Councilor Romel Doron, hindi dapat pag-imun nga optional lang ang compliance sa mga LGUs sa Legal Opinion. Ang Legal Opinion number 95 Series of 2025 amo nagatag ang papel sa Vice Alcalde o kung Vice Gobernador amo lamang ang pag-preside ka magboto kung may pata sa voting. Para kay Doron, hindi lang ordinary ang opinion sa DILG bago na base ini sa Supreme Court ruling kagkasuguan.
11: But mag-attach sila tayo isang opinion. They have to defend it. Iti ilan opinion mo. How can we follow kung optional ano na? Diba? They should do it, ang local government, you'll follow ang ilang opinion. Kasi yung opinion nila, it's not an ordinary opinion as far as I'm concerned. Ginbasihan nila balang Supreme Court decision, especially sa Javier Bisos Candao. So it's no ordinary opinion kung ako'y patanoon. No?
6: Ang kabahin sa pahayag ni Councilor Romel Duron.
12: Tatak RMN.
3: Oras alas 6:34 sa aga. Break na sa balita mga pekita magsanton Gold Coffee Mix ang kape nga may collagen. Ginapahinay sinen timprano nga pagtuhaw sa mga kurinot kag kurit-kurit sa tonawong nga daw tigulang kita tulukon gani para forever young magsanton Gold Coffee Mix.
13: Arimin.
3: Magapadayon ang preparasyon sang COMELEC sa 2026 barangay kag SK elections samtang wala pa sang layi nga magpaiway sa piniliay. Sino kay Mr. Jonathan Saino, Election Assistant 2 sa Iloilo City COMELEC, wala sang pagbago sa preparasyon sa di nakafocus sila sa pagpatigayon sang BSKE sa bulan sang Nobyembre.
12: Tatak RMN.
3: Ang balita ang inyo nabatian dulong sang Santum Plus sa Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Himo sa Mangustin, Malunggay, Marguso, Ahos, kag Spirulina, makabulig sa high blood diabetes. At sa may kong dugo ang nagadala sa balatian sa atong lawas. Santum Plus Gold.
13: Arimin.
6: Dako nga kangawa sa pila ka mga animal rescuers kag advocates sa inapahayag papanghilo kag papamatay sa mga layaw nga ido kag kuring sa pila ka mga barangay sa Guimaras, isa ka po sang hopeful tales Guimaras, isa ka stray rescuer ginpabutyag sini nga iya pagkangawa matapos gipahayag na talupang nan sini nga pila ka mga sapat nga ginapakaon kag ginatatap ang nadula kag nagkalamatay sa iya o suno sa iya lakip sa mga nadula amo ang pila ka mga rescue cats nga ginspay kag ginneuter subong man ang isa ka layaw nga ido nga madugay na niya nga ginaatipan ginpahayag man sini nga may mga report nga may mga nagapanghilo sa nagkalain-lain nga barangay may mga ligason naman nga nagagamit sang pusil batok sa mga layaw nga sapat apang ini nga mga ligason wala pa makumpirma na sang tulid kag wala pa sa maatag nga resulta sa investigasyon nga nagapamatuon kung sinong responsable nagapanawagan ang mga animal advocates para sa mas makatawo kag luwas nga pamaagi sa pagkontrol sang populasyon sa mga sapat kag nagalagaw pareho sang spay neuter pag-adoptar pagluwas kag responsable nga pag-atipan sa mga hinuptanan ang sinuman nga may impormasyon na hanungod sa posible nga pagpaminta sukon pagpatay sa sapat nga ginainganyo or si ginainganyo nga magsumiter sa ebidensya kag report ini sa natungdan nga mga otoridad o kon mga organisasyon sa kayuhan sa mga sapat para sa nagakaigo nga imbestigasyon.
12: Tatak RMN.
3: Matunog nga ginapamatian ang RMN sa balay ni Governor Lucille Nava kag ni Congressman Raman Nava. Nagapanawagan kita sa duha ka mga leader sang Guimaras bilang mga medical doctors nga dapat compassionate. Sanction bala ini sang inyo liderato ang ginahimo sang inyo nga mga barangay officials, mga tao sa provincial veterinary office o kun hindi. Kay gadmo damo nagid sang report so dapat matagan kita sini. Dayon ti ginapanawagan tang mga amigo tang mga lawyers sa palibot sang mag-asawa nga Nava. Si Mayor Attorney John Edward Gando, ang mayor sa Jordan, kag ang provincial legal officer nila si Attorney Trox Tormon. Mga amigo, pwede nyo sila mapaintindi sa mga layi parte sa Animal Welfare Act. Bisan pa ang right interpretation kag execution sa Bureau of Animal Industry sa Anti-Rabies Act. It's very clear, ang pagpanghilo is never an option.
7: Rajumanovi.
3: Kung nagalala ang stray problem, dira, hindi nasala sang ido. Kaya bisan adlaw-adlaw nyo na panghilo, why na sang padulungan? Kinanglan ido karon yung mga tao na sa Guimaras, mag-level up na kamo, kay dugay-dugay, may mga taytay na kamuda.
7: Actually, ni mga idukar o idukar, kung ang mga tao, subong common sense lang gidya mo, iway na ni, kabudlay-bud, common sense ang ido, patyun mo.
3: Ting info abi, ang leader-leader ko no, mga barangay officials.
7: Kaya mo na mga style sa mga barangay, bilanggo.
3: Kag pila ka mga staff sa provincial veterinary office.
7: May...
3: Tuntuo din eh. Ay, ambot lang kung ano ang paglantaw sa inyo sa mga turista. Nga mo nang nagabuhi sa inyo ekonomiya kay mga turista. kapinban foreigner, evolve ni sila ng mga rasa dito sa ila lugar. Ya, why yas ang amo sina?
7: In fairness sa ila, Radyo Manuvi, sa na-mention mo nga si Attorney Trox, may nag-message sa kagapon, kaya ginahulat natin ang official statement sang Gimaras, ang ilang provincial veterinary office. Kay mapagwa sila kuno sang statement, kag inisali ang hambal niya nga wala ini ginatolerate sang provincial vet. Nag-send kita sa message sa kay Gov. Lucel, kay Gov. Congressman Ava. Pero ang pagkabalo naton, why sa nag-respond Rajuman Novi, pero kagapon sa meeting, wala si Governor Lucel mo. Ang information naton, mga base out of town sila. Pero ang hambal ko kay Attorney Trox, nga papapagwa sila either subong adlaw sang ilang official statement, yes. Rajuman Novi, ginahulat-hulat naton ni na, kay may mga report abi sa amon, may mga ebidensya na nga may mga ido nga nagkalamatay.
3: Dako ang pagsalig ko sa nangin best debater sang engkwentro namon sa debate.
7: Mati
3: sa
7: na si Attorney Trox mo.
3: Si Attorney Trox Tormon. Attorney, parang idokaralan da sila.
7: Alam mo man
3: kay ako. Ikaw ang abogado. Kag sa aton amigo si Mayor John Edward Gando. Mayor, Attorney, abi idokara sila. Naton hindi ang tsakto na.
7: Iway ginaya.
3: Kalawaay nga ma-highlight ang ginapromota nga turismo sa Gimaras.
7: Pinanghilo ko.
3: Ma-highlight nga ang inyo da ka backward yapo ng ubras ang pila ninyo ka mga tao. No? Kaya ang report diya ya, sanction kuno iya sang mga LGO mo. Di kung hindi ni matuod, abi himo ka mo sang clear nga directive nga mabatian sang tanan kay one statement can change everything mo.
7: Dahil hindi man ko subong Radyo Manuvi kung may arabi sang LGU nga ginakonsinti na, may inaway.
3: Illegal ginaya.
7: Inaway ni kita guru.
3: Tama ginaya ka illegal, ya?
13: Tatak RMN.
3: Oras alas 6:40 sang aga, ang balita ngayon na batihan dulong sa DTX 500 kag Mighty C Vitamin C. Ang DTX 500, mangaranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga nagadala sa balatian sa aton nga lawas. Ini ang may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500, kag ipares niya ang Mighty C, alkaline and acidic, hindi mahirap sa tiyan, nga Vitamin C, kapabakod immune system, kag nagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500 ang aton kombinasyon sa maayo nga panglawason.
7: Sa pinagkabahin, 69 ka-all students alin sa 7 ka-banwa sa 1st District sa Iloilo nagtapos sa ilang pagtuon. Kasama mo sa balita, Radyo Man Flo Navarrete.
14: Trinity Learning System 2.0, I now hereby approve and confirm the graduation and completion of these learners effective today, September 9, 2026. They are now entitled all the rights and privileges appertaining thereto. Congratulations!
15: Napunan sang kalipay ang sulod sang Igbaras Iloilo Cover Gym kadungan sa ginhiwat nga graduation day sang Alternative Learning System o kun ALS Learners September 9. Kabugusan nga 79 ka mga learner ang nagtapos sang ilang pag-eskwela gikan sa 7 ka mga banwa sa 1st Congressional District sa probinsya sang Iloilo. Sa nasambit nga numero, 19 ang elementary graduates kag 60 ka junior high school completers. Isa sa mga graduates ang 68-anyos na si Virgilita Cabarles sang Barangay Dawog, Miagao, Iloilo nga wala nagatapos ang pag-eskwela. Sang bataon pa siya, bangod sa kapagiduhon.
16: Nang tumod sa akon na para matapos na ako doon, kaya isang mga hugs ko kung gudman ng eskwela kasi kudado ako. Ang mga kasihin ko, kurban ko bala mag eskwela kung ano din ka budlay. Inspirasyon ko para lang man nga madulang na kontra
15: na ginkalipay naman ni Mr. Darwin Tadifa, ALS teacher nga nakagraduate na ang ilan learners.
17: Una-una goodness na qualified ako kay ang ating mga ALS learners na kagraduar, nakatapos sa kalga tuig, and at the same time, matawan pa din natin sa nakaigingan nga makatapos ng sanda nga senior high school paagi sa alternative learning system.
15: Suportado naman ni Igbaras Iloilo Mayor Vicente Jovic Escorpion ang mga programa sang ALS kaghanda gini nga magbulig sa ila agon mapabakod pa ang mga sektor sang edukasyon.
18: Tamagi ka importante, especially nga sa buong dahil ka-focus kita sa enhancement ng literacy and numeracy. And then, napamatundaan naman sa experiment na ginimo natin sa proof of concept na kinanglan with a collaboration or even the LGU to lead para ang basic education sa municipal level minors. Taga mo man sa ALS, no? Man sa ALS. Importante man ang support sa LGU. Kag-impact na mo na muna sa nasuporta kayo kami sa ALS. Programa yun, hindi naman tigayo kung wala sa buwing sa LGU, especially sa mga financial matter.
15: Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Manflo, Consumo, Navarrete, Tatak, RMN.
19: Tatak, RMN.
3: Ang balita ang inyo nabatihan, Dilonsang D3 Bio, may extra virgin coconut oil ka na, may vitamin D3 pa. Manggarano nini sa good cholesterol, nga masilhig niya pagwa sa lawas ang bad cholesterol. Resulta, wala sang barang aton kaugatan, tayo yun ang sirkulasyon sa dugo, hindi mag-struggle lang aton nga dugan. Ikaw kita sa risgo sang high blood, heart attack, kabisan pa ang stroke. Gani para protektado, mag D3 Bio. Ara lang sa mga butika, kagbisitahan tang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Pagbaliktad, ugang pa ang mga balita sa Health News. Exercise, epektibo nga depensa sang kalalakihan sa atake sa kurason.
7: Sa labs ko si Mother Earth, paglagaw sa kagulangan, may binipiso sa dunang manggan.
3: Kag sa aton karon nga tingo giligay nun, ang tigulo, pasunaid kag kabalaka. Ini kag iban pa nga mga balita sa aton pagbalik. Standby sa makadali mabulosan na yung online greeting sa aton nga Busa Idol. Lasay, 45 sa aga.
20: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
21: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas damo ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
22: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoth, Humok, ang tigang aplema, afford pa.
23: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
24: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
25: ACS! Ang galing! Pang matagalan!
26: Parang tayo lang han.
27: Everest Appliances.
25: Babe, ano ever best decision mo in life?
26: Siyempre, building a home with you.
27: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
28: Gikan sa

0: Kad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Pila-pila win. San Miguel Pilan win.
3: Sumpra sa 50 million pesos worth of Gcash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, intra na. San Miguel Pilan win promo. Bakal sa anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro nga butelya sa maski anong nga produkto sa San Miguel Beer nga kaupod sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
4: Estudyante ka ba lang nga sige lang? Laptop o kon cellphone?
5: Oo, oh, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananao.
6: Ako man! Kisa, nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
4: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
5: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananao.
6: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
4: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

0: Tri-Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Ang husay!
2: So easy to use. Everest washing machine. Hun, sino ever best partner mo in the world?
1: Siyempre, it's you, babe.
3: Aww.
2: Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Ever best from Everest.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
9: ACS. Sinumala, Hinebra na, Eskanalo promo na. Tingnan ang ilalim ng Selyo account ng Hinebra product. At i-claim ang premyo sa partner outlet sa Shally na.
10: From July 16 to November 15, 2026. Per DOH FDACFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
11: Vertigon! Aton pamatian si Manang Liza nga may balatian sa kasing-kasing.
12: Sang ona bala, pirmigid nagabugat kag nagasakit ang akon dughan kada adlaw. Natingala gid ang akon pamilya kay wala nila ginapaabot nga mag-ayo pa ko. Pero tungod sa akon pag-inom sang Vertigon, nagbalik ang akon kusog, nagliwat ang akon BP, normal na siya. Ako gali si Liza.
11: Vertigon, balik kabuhi adlaw-adlaw. Mabakal sa Mercury, Rose Pharmacy kag sa imusuking butika.
13: Graduating from EQ dry tape to diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ dry, then EQ pads.
14: EQ pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS. This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride. Myra cough. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
16: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
17: Char, fab, car,
18: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Pambang kumakablog sa Charm.
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
19: Tatak RMN.
20: Oras alas 6:53 ang aga. Sa ato naman nga tingog hiligay noon ang tigulo, pasunaid kag kabalaka. Pagbasahon ni Radyo Man Fia May Otero.
21: Tingog hiligay noon. Ang pagtibong sa namatan na pulong upod ang sumakuwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligay noon.
22: Ining binalaybay ginatigoluhan, pasunaid kag kabalaka. Magpasunaid ka sa imo isig katawo, ibutang ang kaugalingon sa iya pwesto. Kay kun ano ang maayo para sa imo, maayo man ina sa imo kapareho. Magkabalaka ka sa tawo nga may kinahanglan, kag nakita mo nga pigado ang kahimtangan. Indi lang kaluuyan, kundi dapat buligan. Kagbatakon, gikan saluyan sang kalisdanan. Pasunaid kagkabalaka, dapat maghari. Sa panimalay kagkatipunan, nga pagawi. Sikwayon ang garok, kagyawanon nga batasan. Higugma ang isig katawo, kagkamatuoran. Inintingog hiligaynon pinaagi sa malipot nga binalaybay ginsulat ni retired Judge Nilopar Pamunag tag-ubay sang sumakuwalan Iloilo Incorporated. Kamaman ginaagdang ipakigbahin ang inyong mga sinulatan, opinyon kag pananawan. Ipadala ini sa istasyon sang RMN Iloilo sa 3rd floor St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City, ukon paagi sa Facebook page DYRI, RMN, Iloilo. Ang tingog Hiligaynon, ginadalong sa inyo sang Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. May mga masunod nga ingrediente: collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kukwa, goto cola, maca root, ginseng, kagkape. Ang mga ingrediente, kilala nga nagapahubin, gapahilayo sa balatian, gapanamis ang pagpamuhin, gaparelax ang hunahuna, gaparutay sa pulao, gapapagros ang pag-anggaanay, nga masgin patamis ang stevia kagin pananam sa non-dairy creamer. Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. Capigenio, pangabuhi niyo, Capigenio.
20: Oras sa 6:55 sang aga sa detalye sang aton balita nasyonal.
0: Ginabsuelto sang Korte Suprema si former First Lady Imelda Marcos sa kasong graft sa gipagwa nga ruling sang Supreme Court. Ginbaliskan sang Korte ang nauna nga desisyon sa Sandigan Bayan 5th Division nga pamatbatan nga guilty si Marcos sa 7 ka count sa paglapas ang anti-graft and corrupt practices act kag sentensyahan sa pagkapriso kag perpetual disqualification sa public office. Naibaluan nga nagugat ang kaso sang ana First Lady sa ginapahayag pang-angko niya sa financial interest sa private foundation sa Switzerland samtang nagaserbing nga gubernador sa Metro Manila kay iban pa nga posisyon sang administrasyon ng Yabana nga si former President Ferdinand Marcos Sr.
20: Ginaprobana sa ikaduha nga pagbasa sang Senado

0: Amo man nga ako nindog.
1: Tinga nga i-postpone mo yao. So, hold over naman sila for the next 5 years? Next year kita ma-eleksyon or madungan kita sa 2028 nga national election?
0: Ang akon gani ko na kong sundon. Kung ako na niya, para isa lang kagas, tuidungan muna sa 2028. Pero daw malayo ina, Radyo Manovi. So, may election kita sa 2028 May, national election. And pagka November, 2028, mabarangay election kita.
1: Ti mahold over sila. Tariglawig na, ti.
0: 1 year.
1: Nami, anong feeling nyo nga ang inyong mga SK, mga bunguto na? Gapala minsar man yung mga senador ka congressman nga ini.
0: No, hindi kita iya ka...
1: Pero hindi lang iya postpone. Nagligad, may Supreme Court decision na nagani.
0: Mga postpone.
1: Nga iligal nga postpone mo kay constitutional right na isang taong magpili isang ilang officials, barangay.
0: Te, kay i-postpone, Radyo Manovi. So, before 2028 national election, ang mga leader sa barangay sila man gyapon.
1: Pero tiyan mo naman na, no? Sa iban nga mga local officials ta, ti gakaulugan na, ngang ila nga mga kapitan, amo gyapon na may puder sa 2028 election. Ti diri sa aton sa siyudad sa Iloilo, di ba siyud to Sintak Barangay?
0: 180.
1: Oo. Sa 180 daw, 168. Gid kay Trinyas. 12 lang kay Barunda. Ti, chance na ni Tanin ni Barunda kag mabilog.
0: Nga mabuta man sa ila. Nga
1: base kung dumahog ang ila, madugang-dugangan bla, or base magaw nilang kadamuon sa kapitan.
0: Ti, eh. Man eh.
1: Ti, balo naman ka mag-eleksyon. Ang may siya, kapitan mo. Isang stagtag lang na ayuda. Ah,
0: kapitan.
1: Niya ma-uyat.
0: Isang mambal pa na.
1: Silang mang lista.
0: Isang magambal pa na nga daw ang iba nang hindi mapati kay kapitan. Pero damo, manggid niya madala ni Kapitan Radyo Manovi.
1: Ti, sa iya ang power
0: mo. Ay, puder sa barangay. Bisa na barangay clearance.
1: Siya makapanglista sa ayuda. Pang-isyo barangay clearance. No? Tapos, kung ipatawag niyang tao, sa balay niya, pero actually, kwarta na itong pinagtag para sa eleksyon, daw justified kay kapitan sa mo. Mambala nga, ti, may pulong-pulong ng tukik ka pa. Ati, bintahagi ni mga incumbents ni.
0: Kada yung tibintaha man sa mga politiko ba lang manugpadalagan sa 2028, kaya hindi na sila anay maghunos, Radyo Manovi, man may kung eleksyon sa barangay, matik na, mabuli ka to kay kapitan to, buligan mo to si kagawad, kundi magasto ka. Pero, bago ang eleksyon sang kapitan sa 2028, maservisyo anay sikap para sa kay incumbent o kung sino man mapadalagan, mayor o kung ano man nga mga posisyon.
1: Na, namugid na. Kagti kung maservisyohan niya, ti may bargain.
0: May bargain.
1: Nga ti kong buligan ta katudo-tudo suwong, pero kung pagbarangay eleksyon, buligan mo ko. Nanduman mo sa una sa northern na Iloilo, sang time ni Congressman Junjun Tupas la, ang deal ko no sa kapitan, buligan mo ang leader ko, o kung pakontrahan ko ikaw sunod ng eleksyon. Tikon congressman ang gambal sinasimo, di maminsar ka man.
0: Kapuyon ka eh.
1: Tiyo eh, ano malangin mo yung ikasarang adi kong budgetan ng congressman ha?
0: Kung ikaw natunan na Jumanovi, ano ginabing sagad mo ka pinagamo?
1: Oo.
0: Oh. Sabi, nga makontra
1: ka din. Nabalot ka sa mga congressman nga padagaan na yaton kandidato, kay next naman pagdalagan mo, dumdumon ka man namon. Balugid.
2: Tatak RMN.
1: Ting nagduso-duso gid sini sa mga kababayan. Nararan. Any comment attorney Sison? Ang balita ng inyo nabatian dulong sa inyo sang Vita D Plus Coffee Mix ang kape nga may vitamin D3, may reishi mushroom kag mangosteen fruit extract nga may anti-cancer properties kag 200 ka international units ang puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga isa ka miracle vitamin hormone. Ganay para super healthy ang kape, Vita D Plus Coffee Mix. Sa balita international.
0: Na-recover sang Revolutionary Guards sa Iran ang isa ka US uncrewed submarine sa entrance ng Strait of Hormuz. Sunod sa report ng vessel, amo ang dive LD, isa ka dako ng underwater vehicle nga gintukod sa California defense firm nga Anduril. Andi sinuwabi katapak nga kalabaon nga submersible sarang nga makapatigayon sa seabed mapping, makatipon sa impormasyon ka magka-inspeksyon sa underwater infrastructure kangay sa mga kablik kag tubo. Bilang sa mga ginsiling sa Pentagon spokesperson nga mayara sila sa underwater drone nga naguba sa talaga survey sa regional waters bilang parte sa ilang operasyon sa nagrigad

0: mga inadlaw.
1: Tatak RMN.
2: Oras alas 7:02 ang aga.
1: RMN News Negosyo.
0: Lauman sa mga konsumidor nga wala sa mangin pagbag-o sa presyo sa bugas. Sunod sa Department of Agriculture, spokesperson Arnold De Mesa, wala sila sang ginapananaw nga hulag sa presyo sa bugas sa piyasa pagsaka sa presyo sang gatong. Pag ni De Mesa nga nagapabiling istable ang rice kuno retail rice prices sa 48 pesos to 55 pesos kada kilo. Sa bayluhan ay naman sa dolyar subong adlaw sa US dollar 62 pesos and 51 centavos.
2: Ang balita sa negosyo, dulong sang Life Extension Clinic and Pharmacy. Libre din ang konsulta sa mga medical doctors, wala sang bayad. Mamasyarilan sila kundi malapit ang inyong lugar. Mayara sa Pasay, Estancia, Uton, Bagadama, Santa Barbara, Tagbac, Haro, San Miguel, Jordan, Guimaras, San Jose, Antique. Kag sa Kabangkalan, kag Cavite City, sa Negros Occidental. Mayara man sa Mall, SM City, Bacolod, kag Iloilo, kag sa Robinson's Place, Iloilo. Life Extension Clinic and Pharmacy.
1: RMN News Sports.
2: Sa knee pain, back pain, muscle pain, osteoporosis, kag iban pa, mag-Life Extension, Vitamin D3 ka na. Kumplito na ang lineup sa Gilas Pilipinas para sa nagilapit nga 2026 Asian Games nga hiwaton sa Japan. Matapos magbalik ang team ni Calvin Optana, o kung sa team si Calvin Optana, nga mo nagkumpleto sa Final 12. Mangingkaw po niya sanday Adrian Nocom, RJ Abarientos, Don Trolliano, Cedric Bearfield, Sava Lucero, Brandon Bates, Jeric Anmisi, Justin Arana, kag Justin Baltazar. Tinguan sang pungsod nga madipinsahan ang titulo sa nasambit nga sporting event. Sa din una sila nga maghampang batok sa Bahrain ante sa tubangon ang Kazakhstan kag China. Malikawan tang makamamatay nga stroke kag heart attack kung mataas ang aton nga vitamin D3 level sa dugo. Ganyo gali ang pag-inom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
1: RMN News Entertainment.
0: Ginbunag na ni Sheena Halili ang iyong katatlo nga anak. Sa Instagram, gipagbibayin sa aktres ang iyong mga laragway nga nagakungkong sa iyong baby boy samtang yara sa ospital. Madumduman gaging kasal si Sheena sa iyong non-showbiz partner nga si Jerome Manzanero sa 2020. Sa muman nga tuwi ginabiabi nilang ilasubang nga bata nga babae nga si Martina sa 2024. Ginbunag naman sa aktres ang iyong ikaduhang nga bata nga si Zio.
2: Ang balita sa entertainment, dulong sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product sang Life Extension Philippines. Inong kaysa lang ka sa shay sa gabi para pagkaaga, mahumok ang pagpagwas ang higko sa lawas. Likaw sa constipation, hemorrhoids, ang risgo ninyo sa colon kag rectal cancer. Super Fiber sang Life Extension Philippines.
3: Extra! Wow! Balita! Balita!
2: Ginbawian gid sang kabuhi ang isa ka British businessman kag influencer matapos magpaidalom sa operasyon agon magdako ang iya batutoy. Sunod sa report nga samtang ginamasahe si Ayo Liubiribo sa isa ka clinic sa Bangkok, Thailand matapos mabutang ang filler sa iya kinatawo, nagreklamo ini nga nagpinot ang iya dugan kag gilayon nga nalipong. Gidala sa ospital apang gindeclare nga dead on arrival. Base sa medical record, napatay si Obiribo bangod sa hyaluronic acid injection. Naibulan nga regular na nga pasyente sang klinik ang biktima halin pa sang 2024 kag nakapaydalom na ini sa 5 ka penile enlargement injections. Kasunod sa natabo, ginmando sa mga otoridad sa Thailand nga imbestigaran ang nasamit nga klinik. Ako na siguro nga nagasunod ini sa husto nga medical procedures kag may nagakaigo nga permit para malikawan ang kasubong nga insidente.
0: Nambalan ka nga buo ka bala sa kalubay.
2: O gani. O di gani, pakagat mo sa pala. Kay madako gini na.
0: May istorya na mo to. Hindi ako pati.
2: Alas 7:06 na sa ngaga.
0: Di na, tama na yan.
2: Alas 7:06 na sa
0: ngaga. Magara, juman sa mata pala mati na to subong aga kung mataas ang blood sugar ni mo. Tingwain nga mapanubo na, Choy, kaya mataas ka blood sugar, hindi mo na mabutang sa mablang ka. Ang imo-imo na muna eh. exercise ka, untatan mong kaunsang tamis, gamayon mong kaunsang karne, kagang imo sila nga carbohydrates. Kaon ka sang imo nga mga prutas, isda, kag mga vegetables. Ang imo-imo, kadto ka sa doktor, pa-check up ka, pakuha ka laboratory, or bakal ikaw sang DTX 500. May charanti, nagikan sa Margoso, nga nagabuli, gini panubo sa blood sugar, di sugar-sugar kayo, nga nagalimpyo sang ato, natay gamataan sa antioxidant properties niya, para hindi kita dali magtigulang. Ganyan mga karadyuman, mag-DTX.
1: Tatak RMN.
2: Oras alas 7:07. Diretso na kita sa RMN Network News. Karon istoryahan tang pag-abot diri sa DILG secretary. Anong mabuling nila sa blackout di sa bilog nga Western Visayas? Kag subuman ang paghatag kuno sa mga fire truck.
0: May fire trucks na.
2: In 1.5 years.
0: Sige lang. Importante, sure na.
2: Yes.
0: Ang lain da kaya tong yablas ang istansya basta dira pa ko.
2: Ti laban dira eti way man to ka tupang sugid ni Yusek Mabilog. Kag ti amo na bla. Sila niya di sa no ka istorya sa mga mayors kay di related sa iya obra. Ang parties fire truck. Ti si Secretary Rimulya related sa iya obra brown out. Iya man isang Department of Energy.
0: Hindi related, pero amo nang topic nila, Radyo
2: Manila. Oo, tibit-biton niya, kaya ti malapit to siya sa babaw. Amo nang purpose nga ngari ka di. No? Pero klaw eh, gidya tulukon, gali nga nandan mo biyang high and mighty, dyan mabilog. Lumumoy lang sa likod ni Rimulya, no?
0: Mga tao sa Kapitol kagapon, why gidya may nagsiling, Secretary Yusek, mapapicture kami, be.
2: Duhay na, no? Duhay na, siya mismo ang nagdamage.
0: Bisan isa kabilog, ha?
2: Oh, yes, ali, hidlaw man tao na siya.
0: Bisan isa kabilog, kaya kita ko, Radyo
2: Manila. Nasa Kagi Lagaw sa Kapitol, di ba? Ay,
0: why ka tilaw Lagaw? First time nga nagsulod sa Kapitol, halin sa Dalom, saka sa elevator, kadto sa opisina ni Gob, halin naman sa opisina ni Gob, padalom. Why ako kakita sa may isa to katawo nga nagambal? Yusek, pwede ko ka-selfie.
2: Or bisan daw, bugnaw mo lang pagbaton sa iyo, no? So daw, wala nagid pag-amor ang tao.
0: Kaya anong amuron mo kay Jed Mabilog?
2: Siya ang nag-damage ang relasyon niya sa mga opisyal diri sa aton.
0: Radyo Manuvi, anong amuron mo sa Yabi? Kung taga-probinsya sa Iloilo, taga-sudad ka sa Iloilo. Anong amuron mo kay Mayor, kay Yusek Jed Matrig Mabilog?
2: Kaya may amuron ka man kung mayor ka sa sudad. Damo gusto pa picture si mo eh.
0: Siguro sang pag-abot niya halin sa Amerika.
2: Do ilipay
0: tao, no? Do nalipay gidang tao, pero sang ari na di siya nga duway man sa ibulig. Ti ano gidabi ang muron mo?
2: Kapangayuan mo bulig, no? Sinuplado. Ako si Radyo Man, Novi Malion Guas.
0: Radyo Man, Regan Sugabo Arlo.
1: Tatak, RMN. RMN Network News.
4: Tutupad na noon pang Hulyo.
5: Ang kasamaan palad po dito, no, hindi na po korte, kundi dole na mismo ang umaharang sa dagdag sahod natin. Out of all the parties and agencies in this case, bakit dole pa ang pinakaunang sumuko sa laban po na ito? Kasi sinabi nila, yung wage order 27, hindi na namin ma-implement at in the meantime, kaya naglabas kami ng wage order 28. At anong assurance na wala nang magpa-file din yan ng kaso kontra sa wage order 28?
4: Umaasa naman po si Federation of Free Workers Chair, Attorney Sonny Matula, na ititindig pa rin ang dole o titindig pa rin ang dole sa kanilang jurisdiction sa pagpatupad ng mga wage order.
6: Sana hindi ito a form of surrender ng jurisdiction ng Department of Labor patungkol sa mga wage order. Kasi sa ating pagkakalam at napag-aralan natin sa batas na wala pong otoridad ang mga regular courts na makialam sa usaping pasahod.
4: Yun po yung magkakasunurang tinig ni nakilusang Mayo Uno Chair Jerome Adonis, TUCP spokesperson Carlos Oñate, at Federation of Free Workers Chair Attorney Sonny Matula sa panayam ng DZXL RMN Manila.
1: Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks.
7: Essential coverage.
8: Mga balitang may kinalaman sa impeachment trial. Maasa si Senate President Sherwin Gatchalian na makapaglalabas na sila ng hatol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte pagsapit ng Disyembre. Ayon kay Gatchalian, malaking bagay ang pagbabawas ng prosekusyon ng mga testigo para mapabilis ang paglilitis. Matatandang nagpasya ang prosekusyon na hindi napaharapin pa ang nalalabing o ang natitirang 15 testigo nito para sa Article 1 o yung aligasyon ng hindi tamang paggasta ng confidential funds. Pero, depende pa rin naman anya ito sa gagawing presentasyon ng mga ebidensya at testigo ng defense team.
9: Bukas din sila ng number of witnesses, tapos may bago pang timetable na ito. And this is the full thing. Timetable na ito, nakikita namin dito for December, matapos na lahat. Depende yan din sa witnesses na ito present ng defense. No? Dahil pagtapos ng bukas, or articles sa prosecution ng defense na independent si Representer. Pero narinig ko doon sa disclosure ng defense para magbawas ito.
8: Sa Lunes naman, September 14, ay sisimulan ng talakayan ng prosekusyon ang Article 2 o Unexplained Wealth. 25 testigo, bank official, mga kinatawan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at ang kilalang kritiko ng mga Duterte, si dating Senador Antonio Trillanes IV.
4: Report tayo sa impeachment court daw ang tamang forum para humarap at magpaliwanag si Vice President Sara Duterte ayon sa isang senador. Kasama natin sa balitang ito, Rajuman Condibata.
10: Iginiit ni Senator Erwin Tulfo na ang impeachment court ang proper forum para may paliwanag ni Vice President Sara Duterte ang kanyang sarili laban sa kinakaharap niyang impeachment case sa Senado. Sinabi ni Tulfo na kung siya ang tatanungin, mas mainam kung haharap sa korte si VP Sara para magpaliwanag, lalo't sa social media ay usong-uso na ang trial by publicity at mabilis kumalat ang fake news na mauwi pa sa panghusga ng mga tao. Pagkakataon din anya ng bise na itanggi ang mga aligasyon laban sa kanya, kaya bakit siya mai-impeach VP Duterte pero hindi ito pwedeng pwersahin o piliting paharapin sa impeachment court dahil sa ibinibigay na kortesiya bilang ikalawa sa pinakamataas na opisyal ng bansa. Inalimbawa ng senador na may president na ng impeachment trial kung saan si dating Pangulong Erap Estrada na naharap din sa impeachment trial noon ay hindi napilit na humarap sa kanyang paglilitis.
11: Funny, this is the right forum na makapagsalita siya para marinig siya ng lahat, diba? Yung kanyang lalong-lalo na yung kanyang mga supporters, okay? Huwag na yung mga hindi niya supporters. Yung mga supporter niya lang na pinating na niya, i-address niya doon sa mga supporters niya, million-million supporters niya. Kasi lahat makikinig naman yan. They will be excited to hear from him. Pero kung ayaw niya, kung i-wave niya yung right niya na yun, ito na course.
10: Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Condibata, Tatak RMN.
8: Magiging testimonya ni dating Senador Trillanes sa impeachment trial, napakahalaga para sa prosecution team. Kasama natin sa balita, Rajuman Grace Mariano.
12: Handa na ang House Prosecution Panel na ipresenta sa impeachment court ang ikalawang article of impeachment katungkol sa hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte na hindi nito idineklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Kasama sa kanilang paghahanda ang pagpipresenta ng nasa 25 potensyal na mga testigo kasama si dating Senator Antonio Trillanes IV. Ayon kay House Prosecutor Manila Representative Joel Chua at House Deputy Speaker La Union Representative Paulo Ortega V, napakahalaga ng magiging testimonya ni Trillanes lalo't may financial information itong inilahad sa House Committee on Justice Proceedings na napagtibay ng Anti-Money Laundering Council records. Pinaalala din ni Chua na si Trillanes ang nagsiwalat ng mga ebidensya laban kay VP Duterte at sa iba pang miyembro ng pamilya Duterte. Binanggit naman ni Ortega na maraming alam si Trillanes dahil krusada nito ang paglalantad ng katiwalian ng mga Duterte.
13: Kung maalala ninyo, siya yung unang-unang naglabas o nag-expose ng mga ebidensya laban sa, hindi lang sa Vice President, bagkus sa pamilya ni Pangulong Rodrigo Duterte. At doon sa Committee on Justice, isa rin siya sa mga resource person.
14: Alam natin na during the Quadcom, during the Blue Ribbon Committee, isa siya sa pinaka-knowledgeable, saka maraming parang krusada kasi ni former Senator Trillanes yan eh. Crusade niya yan eh. So, as a witness siguro, makikita din natin na it will be a very vital part of this article. Ayoko naman pangunahan yung murder of witnesses, pero Trillanes is coming.
12: Yan po si na representatives sa Joel Chua at Paulo Ortega V. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
7: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
15: At abangan sa aming pagbabalik, pinagtataguan ni Senador Bato de la Rosa tukoy na at protesto.

0: arestado umano siya ng makapangyarihang personalidad.
1: Siyam, arestado sa ilegal na pangingisda sa Cavite City.
2: RMN Network News.
1: Dagda Pilipinas sa Idupos.
0: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
1: Commission on Elections sa Dangampan. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
3: Ako si Zander Kayabyab, magbabalik ang RMN Network News.
4: Kahandaan sa pagbaha, ano ang mga dapat gawin?
5: Alamin ang flood warning system sa inyong lugar through barangay unit o lokal na DRRMO. Kung nakatira sa flood-prone area, ay mag-empake ng sapat na gamit at first aid kit bilang paghahanda sakaling kailanganin ang mabilis ang paglikas. Bago lumikas, iakyat ang mga kagamitan sa pinakamataas na bahagi ng bahay. Siguraduhin nakapatay ang LPG tank at ang main switch ng kuryente. Agad na linisin ang bahagi ng katawan na nalubog sa baha. At kung hindi naman kailangan ng paglikas, ay stay indoors na lang muna upang makaiwas sa mga aksidente at mga sakit na nakukuha sa baha. Para din sa kapakanan ng mga rescuers, ay mag-iwan ng paskil sa bahagi ng bahay na madaling makita, na kayo'y nakalikas na.
4: Kaligtasan sa gitna ng baha ay prioridad. Manatiling alerto at makinig sa otoridad. Isang paalala mula sa RMN News.
2: RMN Network News.
0: Itong RMN Power of Hyperlocal. Balita sa mga lalawigan, may higit 100 kilo ng karne ang nakumpiska sa San Quintin, Pangasinan dahil sa paglabag sa safety protocol. Naroon si Idol Joanna De Vera ng IFM Dagupan.
6: Nakumpiska sa isang checkpoint operation sa Barangay Bantog, San Quintin, Pangasinan ang nasa 113 kilos ng frozen pork at chicken products na tinatayang nagkakahalaga ng 20,000 piso matapos umano itong lumabag sa itinakdang safety protocols. Sa isinagawang inspeksyon, napag-alamang hindi sumunod sa mga kinakailangang pamantayan ang mga naturang produktong karne. Sa koordinasyon ng Municipal Agriculture Office, isinagawa ang pagsusunog sa mga karne bilang bahagi ng wastong disposisyon. Patuloy ang pamahalaang bayan ng San Quintin sa pagpapatupad ng mga checkpoint at inspeksyon para maiwasang makarating sa mga mamimili ang mga produktong maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan. Kasama mo na rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera. Tatak RMN!
1: Samantala, siyam ang inaresto dyan sa Cavite dahil sa ilegal na pangingisda. Kasama natin sa balita si Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
7: Arestado ang siyam na individual sa tatlong magkahiwalay na operasyon kontra illegal fishing ng Cavite Maritime Police Station at Northern Cavite Maritime Law Enforcement Team. Sa karagatang sakop ng Cavite City, nahuli ang mga suspect dahil sa paglabag sa Section 95 ng RA 10654 o paggamit ng active fishing gear sa municipal waters. Nasamsam mula sa kanila ang tatlong bangka, mga lambat at tatlong makila at huling alamang na nagkakalagaan ng kabuuan 760,600 pesos. Nasa kustudiya na ngayon ng Cavite MARFSTA ang mga suspect at ang mga ebidensya para sa kukulang dokumentasyon at pagsasampa ng kaso. Kasama mo sa Ramen Calabason and 106.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Maceda, Tatak RMN.
0: Mga bumberong re-responde sana sa sunog sa Cebu. Bumangga sa isang pick-up, dalawa ang sugatan. Kasama natin sa balita si Radyoman Ken Galinea ng RMN Cebu.
8: Tuluyang bumaligtad ang isang pick-up dahil sa lakas ng impact. Ang makabangga nito ang isang AUV na may sakay ng mga bombero sa isang intersection sa kalsada sa lungsod ng Cebu. Ang mga bombero mula sa Bureau of Fire Protection sa Cebu City ay nagmamadaling mag-responde sa nasusunog na structure sa loob ng AFP Central Command sa Camp Lapu-Lapu, Barangay Apa sa Cebu City. Nakunan sa CCTV ang insidente na nangyari sa isang intersection sa P. Del Rosario at Hungkera sa lungsod ng Cebu. Nasugatan ang mga asawang sakay ng pick-up na bumaligtad at kaagad naman itong dinala sa ospital. Sa parte ng mga nabumbero, sinabi nito na gumamit sila ng siren alarm habang tumatakbo para mag-responde sa sunog. Kasama mo sa DYHP RMN Cebu, Radio Man Ken Galinea, Tatak RMN.
1: Ibinunyag naman po ni Interior Secretary John Vicrimulya na natukoy na nila ang pinagtataguan ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Si de la Rosa po ay tinuturing na pugante dahil nga sa standing warrant of arrest ng International Criminal Court sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng madugong drug war noong nagdaang Duterte administration. Ay kay Rimulya, kinakanlong si de la Rosa na makapangyarihang personalidad, kaya patuloy pa ang negosasyon. Mariin namang itinanggi ng abogado ng senador na si Attorney Israelito Torreon ang pahayag ng kalihim. Pinuna rin ni Torreon ang pagbanggit ni Rimulya sa body bags at posibleng pagdanak umano ng dugo dahil magdudulot daw ito ng pangamba sa pamilya ng senador at maging sa publiko.
0: Sa kaugnay na balita, ang PNP ay magtutuloy-tuloy sa manhunt operation laban kay Senador Bato de la Rosa sa kabila ng impormasyong meron itong makapangyarihang protektor. Kasama natin sa balita, Radyo Man Marjo Domingo.
6: Nananatiling masigasig ang Philippine National Police sa paghahanap kay Senator Ronald Bato de la Rosa sa kabila ng impormasyong ibinahagi ni DILG Secretary John Vicrimulya na mayroon umanong pumoprotekta rito. Nabatid na si de la Rosa ay wanted sa International Criminal Court dahil sa pagiging co-perpetrator sa saksagan ng War on Drugs na Administrasyon Duterte. Ang PNP PAO Chief, Police Colonel Allen Reyco, tuloy-tuloy lang ang kanilang operasyon. Ngunit tumanggi itong detalye ang binanggit ni Rimulya dahil sa ito ay operational details na hindi pwedeng sabihin sa publiko.
9: Again, so operational details cannot be publicly discussed as this will compromise our ongoing operations and could pose danger to the safety of everyone involved, not just our personnel but everyone involved. What we can confirm is that our efforts are ongoing and relentless. We will not deviate and we will not be distracted from doing our duty.
6: Kung nito, sa 117 na mga baril de la Rosa, 91 pa ang hindi na surrender sa PNP Firearms and Explosives Office. Naghahanda naman na ang pulisya sa legal police actions para tuluyan ng masamsam ang mga nasabing armas. Samantala, tiniyak naman ko na nasa bansa pa rin si de la Rosa. Kasama mo sa DZXL Ironman Manila, Radyo Man Marjo Domingo, Tutok Ironman.
1: News. 26 na minuto na nakalipas, alas 7 na umaga, tinututulan ng Office of the Ombudsman yung hiling ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na manatiling nakakonfined sa ospital. Ayon po kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, dapat ay sa ilipat sa regular na detention facility si Romualdez kung kaya namang i-manage ang karamdaman nito sa labas ng pagamutan. Kukuha naman daw ang prosekusyon ng mga doktor para tingnan ang kondisyon ng mambabatas. Kaugnay nito, ibinahagi ng Philippine National Police ang mga litrato ng kwartong inihanda nila sakaling iutos na Sandigan Bayan ang paglipat ni Romualdez sa PNP General Hospital. May lawak itong mahigit 10 square meter, may sariling comfort room at mayroon pang shower. Paglilinaw ni PNP Public Information Office Chief Colonel Allen Reyco, ordinaryong room lamang ang inihanda nilang kwarto kay Romualdez. Romualdez po ay kasalukuyang nariyan sa Cardinal Santos Medical Center sa lungsod ng San Juan, kung saan iniinda nito ang maraming karamdaman.
0: Sa kaugnay na balita, mga doktor mula sa PNP General Hospital nagsagawa ng medical assessment kay Congressman Romualdez. Kasama natin sa balita, Radyo Man Gerald Ulep.
2: RNN Live Report.
10: Nagsagawa na nga ng medical assessment ang mga doktor mula sa Philippine National Police General Hospital ay dating House Speaker Martin Romualdez sa ngayon ay nakakonfine pa rin sa Cardinal Santos Medical Center dito sa San Juan City. Kasama ng mga doktor ng PNP General Hospital ang kanyang mga manggagamot sa Cardinal Santos sa nagsagawa ng eksaminasyon. Ang hakbang ay bilang tagahanda sakaling iutos ng korte ang paglilipat sa mga babatas sa PNP General Hospital. Tapos na kompleto na ang pagsusuri at patuloy ang gamutan pa rin para turang mababatas. Muli namang inaasahan ng PNP na maglalabas ng bagong medical bulletin sa mababatas mamayang alas 9 ng umaga. Kung maalala na sa ikatlong gabi na magmula ng makonfine from Valdez para turang pagamutan. Sa ngayon, mahigpit pa rin ang pagbabantay ng PNP sa lugar para siguruhin ang seguridad sa perimeter ng pagamutan bilang bahagi ng security measures ng PNP. Kasama mo sa DZXL, Armin Manila, Radyo Man Gerald, Biulet, Tasaka, Armin.
2: RNN Network.
1: Sa iba pang balita, aprobado na sa ikalawang pagbasa sa plenaryo ng Senado ang panukalang 5-year term ng barangay at sangguniang kabataan officials. Sa ilalim ng Senate Bill 2387, ipagpapaliban ang nakatakdang barangay at SK elections sa November 2 ngayong taon na iuurong sa ikalawang Lunes ng November 2028. Bago maaprobahan, ay tinutulan ng ilang senador ang panukalang yan, kabilang na sina Senador Joel Villanueva, Risa Ontiveros, Bam Aquino at Kiko Pangilinan, maging ni Senate President Pro Tempore Vicente Tito Soto. Ayon po kay Soto, ang panibagong pagpapaliban sa BSKE ay pagkakait sa karapatan ng mga botanteng makaboto ng kanilang mga lokal na leader, lalo't na iurong na ang BSKE noong 2025 at 2026 nga.
11: The proposed postponement and holdover is a legislative appointment, Mr. President. During the 2022 BSK elections, the people only consented that their barangay representatives will serve only until 2025. This consent was already vitiated when the term extended until 2026. And now, we are again extending it to 2028.
1: Hinibok din po ni Senador Soto mga kasamahan niya na i-review muna ang panukala dahil posibleng magkaroon ng impresyon ng publiko na hindi pinapahalagahan ang barangay unit na pinakamalapit sa mga mamamayan.
0: Sa kaugnay na balita, maraming tinutulan ng election watchdog na National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL ang pagpapaliban sa barangay at SK elections sa November 2026. Ayon kay NAMFREL National Chairperson Angel Averia Jr., unais talagang gawing 5 taon ang termino ng mga opisyal ng barangay at SK, dapat ay mag-election muna at ipatupad ito sa mga bagong uupo.
12: Panukala namin noon ipaghiwalay yung term extension sa scheduling ng halalan. Dahil pwede naman kasing gawin na ituloy ang halalan sa November tsaka i-define na yung term extension. So, doon sa incoming naman. Ang problema kasi, pag in-extend natin na naman at pinospone, no, yung mga incumbents, tuloy-tuloy pa rin yung servisyo, nawawalan na ng karapatan ang mamamayan na ihalal, no, yung gusto nilang magservisyo.
0: Ganyan din naman ang pananaw ni Kabataan Party List Representative Rene Co at sinabing tila minadali ang pagpasa sa panukala para umano makontrol ng kasalukuyang administrasyon ang 2028 national elections.
13: Clearly, there are different interests at play kung bakit pinasa yung batas na ito. So, ang mas plano po ay gusto nila talagang i-postpone yung barangay and SK elections to 2028. Nirarachada nila yung postponement kasi gusto nila na maharangan na yung eleksyon, mawalan ng kakayahan na bumoto ang mga mamamayang Pilipino sa kanilang mga lokal na leader para sa 2028, hindi issue para sa incumbent Marcos Jr. administration na mapanalo yung manok nila.
0: Sina NAMFREL National Chairperson Angel Averia Jr. at Kabataan Party List Representative Rene Co sa panayam ng RMN.
1: Yun daw pong regional office sa BARM ay tiniyak na ang pagkakaroon ng augmentation forces sa BARM. Narito ang balita ni Rajman Jul Dimapalaw ng RMN Cotabato.
14: Tiniyak ni Police Station Brigadier General Jemuel Siason na isinagawa ang sire ng koordinasyon sa Moro Islamic Liberation Front o MLF kaugnay ng deployment ng mga pulis sa mga teritoryong sakop ng MLF community ngayong darating na eleksyon. Ayon kay General Siason, kinikilala ng MLF Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities o CCCH ang naturang koordinasyon upang matiyak ang maayos at ligtas na pagpasok ng mga pulis personnel sa mga lugar na sakop ng MLF. Dahil dito, nakapasok na ang mga augmentation forces ng mga pulis sa natura mga teritoryo sa BARM upang tumulong sa pagpapanatili ng seguridad at kaayusan para sa Bangsamoro parliamentary election ngayong Lunes, September 14. Ginawa ito ni General Siason kasunod ng pahayag ni Commander Bravo ng BFMLR, hindi nito papayagan sa kanilang area of responsibility ang mga otoridad na papasok na walang masusing koordinasyon.
15: As chairman of the DTSS, actually it was raised to us at kasama namin ito sa both GTS in Mayeder at Chag and CCCS. Individually, ipopakanin ng request for coordination for the deterrent in Mayeder areas. Particularly po, siguro may seryong sabi niyo in this area of Tumanda Bravo.
14: Kasama mo sa DXMY 90.9 Aramen Kota Bato, Radyo Man Juli Mapalao, Tata Karamen.
0: Iba pang mga balita, 7:33 ang oras ngayon. Matapos ang 8 taon, binaliktad ng Korte Suprema ang hatol ng Sandigan Bayan sa 7 counts

0: graft cases laban sa dating okay dating unang ginang Imelda Marcos. Kugnay ito sa financial interest ng dating First Lady sa ilang pribadong foundation sa Switzerland nang maupo siya bilang Metro Manila Governor sa panahon ng asawang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ayon kay Associate Justice Rodil Zalameda. Bigo ang prosekusyon na patunayang guilty beyond reasonable doubt si Ginang Marcos dahil hindi pinayagang magamit bilang ebidensya sa korte ang Swiss documents na naging batayan sa paghahain ng kaso. Sinabi pa ng korte na pawang hearsay o sabi-sabi lamang ang mga nilalaman ng dokumento. 2018, ang mahatulang guilty ng Sandigan Bayan si Marcos kaya naglabas ng warrant of arrest ang korte at ipinag-utos ang habang buhay na hindi siya makakaupo sa anumang posisyon sa pamahalaan. Si
1: Alas 7.35 na po ating oras, 7.35, baghahain naman ang kasong libel at cyber libel si Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Quiboloy laban kina Senador Risa Ontiveros at Representatives Laila De Lima at Percy Sendanya. Ayon po sa legal team ni Quiboloy, formal na ihahain ang mga reklamo sa Pasig Prosecutor's Office ngayong araw na ito. Nagugat ang reklamo sa maning mga pahayag at akusasyon ng mga mambabatas kaugnay sa kinakaharap na kaso ni Quiboloy kahit wala pang hatol ng korte. Samantala ay kinumpirma naman ng legal counsel ng pastor na si Attorney Ferdinand Topacio na naghahanda na sila para tutulan ang extradition request ng Estados Unidos para sa kustodiya ni Quiboloy. Si Quiboloy ay nakakulong ngayon sa Pasig City Jail sa kasong human trafficking, sexual at child abuse.
0: Nakitaan ng National Bureau of Investigation ng double payment at overpricing ang 2019 SEA Games Cauldron. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, base sa kanilang investigasyon at sa pahayag na rin ng dalawang bagong testigo, dalawang beses na binayaran ang pagbuo sa kontrobersyal na kaldero. Limitaw rin na binayaran nito sa halagang 55 million pesos sa halip na 30 million pesos lamang. Bukod sa overpricing, patuloy rin iniimbestigahan ang papel ni Senador Alan Peter Cayetano sa Southeast Asian Games Organizing Committee o FISCOG. Ilino naman ng NBI na nakatutok ang kanilang pagsusuri sa mga proyekto ng FISCOG na nakatanggap ng pondo mula sa Philippine Olympic Committee, Philippine Sports Commission at Philippine Amusement and Gaming Corporation.
1: Si Pangulong Marcos Jr. nagdeklara ng 10 bagong national artists. Yan, si Rajuman Chanel Salazar.
2: Nagdeklara si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng 10 bagong national artists sa visa ng Proclamation No. 1414. Kabilang sa mga bagong national artists ay sina Nicanor Tiongson at Gregorio Brillantes para sa literature, Imelda Cajipe Endaya at Nonelucio Alvarado para sa visual arts, at Gabriel Formoso para sa architecture. Kasama rin sina Rafael Nonoy Froilan para sa dance, Maria Beatriz Patis Tesoro para sa design, Armando Binlao para sa film and broadcast arts, Teodoro Hilado para sa theater at Alfredo S. Buenaventura para sa music. Nabatid na 4 na taon ang nakalipas nang magdeklara si Pangulong Marcos ng huling batch na national artist na pinakamataas na pagkilala ng bansa sa larangan ng sining at kultura. Kasama mo sa DZXLR in Manila, Radyo Mansyano Salazar, Tata, RMN.
0: Muling sasabak sa international stage ang dalawang Asian Games bound na Taekwondo jeans na sina Juice Gabriel, Derek Yape at Juliana Mikael Candelaria sa 2026 World Pumse Taekwondo Championships sa Chuncheon, South Korea, September 16 po yan hanggang 20. Ayunin ni Nina Yape at Candelaria na mahasa pa ang kanilang routine at performance bilang bahagi ng paghahanda sa Asian Games. Kabuang 42 Filipino jeans ang magre-representa sa Pilipinas sa torneo. Nalalahok naman sa senior, junior at cadet division.
1: Ito music video ng comeback single ng Sex Bomb Girls na Mama Mama na ilabas na. O, inilabas na. Showbiz ni Myra J. Nasayaw.
3: Nilabas na ng OG Pinay girl group na Sex Bomb Girls ang inaabangang music video ng kanilang comeback single na Mama Mama. Sa exclusive worldwide release ng Mama Mama music video, makikita ang colorful at bonggang vibes ng kanta habang hataw ang girls sa dance steps nito. At dahil ang Mama Mama ay alay ng grupo sa kanilang mga naka-naka o yung mga pinalaki ng sex bomb, featured sa music video ang ilang rising P-pop groups, kabilang na ang 1621, Aja, Cloud9, DNA at Maymay na nakipagsabayan sa grupo para sa isang freestyle showdown. Unang ni-release ang Mama Mama noong August bilang comeback ng Sex Bomb Girls makalipas ang dalawang dekada. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Webes. Ako si Myra J. Nasayaw. Tatak on!
0: Sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita, Radyo Manzander Kayabyan.
1: Ako naman yung Professor ng Bayan, Ricky Rosales.
0: Mula rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Maayong aga, maupay nga aga, mga kasama.
4: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Panaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
1: Sakto, 7:40.
4: This time is RMN Network News.
5: Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna kasi ma-stress lang ako sa traffic na to.
6: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi!
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: Be MXtraordinary with MX3.
9: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala,
10: you need toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ipin ay Max Alaga! Max Protect,
9: help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS!
2: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
3: May tapang na hindi sumusuko.
4: May angking diskarte para magtagumpay.
5: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
6: Yan ang bangis ng layon.
7: Gerald Anderson, Easy Mo.

0: drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang pangis ng tagumpay.
2: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
3: Mami!
2: Angelie!
3: Walang masama sa okay lang.
2: Pero,
3: sa start,

0: Exercise, manalo, panalo ka! Star Nutrimeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Ang Iloilo ara subong sa top 10 sa bilog na Pilipinas sa may pinakamataas nga heat index, gani grabe ang init. Bilang booming economy, why ka man galing sa mahimo, construction diri, construction dito. Ang workers, grabe ang patial sa init. Pagpuli sa balay, grabe man ang pagpala ng kitsang lawas. Para sa sakit sang lawas, may extra nga pambato dira. Kaya nga laksan sang una, extra galing na ang bago nga laksan extra. Ano ka extra? Sa subong, 3 times faster na kaysa sa laksan FR. Oo, 3 times faster. Ganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di bala? Gani, para sa sakit sa inyo lawas, may buluan nyo ng imonyo. Diri na kita sa mas madasig kag mas mabaskog. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dihydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani, para wala absent sa obra, mag-Alaksan Extra.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan ginakaya.
7: Mayo na lang, may bag-ong Arevicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, hulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Revicon Forte, may palagang lakas mo.

0: Celebrate the best ever with Goldilocks.
1: Sa opisina, pirmi wala nag-atubang sa computer?
2: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kagdasi gid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw ko yun sa screen.
3: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata. Pamod sa sige gamit sa computer.
4: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
2: Sanggin try ko ang iBerry Gold. Nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog. Pag imbi na dasig ka po yun akon mata.
3: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
4: Kung pirmi ka sa computer ugon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
0: This newscast is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQT niyo mo.
5: Pila-pilang win! San Miguel Pilan win!
6: Sumbra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag.
7: Kung magbakal sa San Miguel Pilan products, intra na!
8: San Miguel Pilan win promo.
9: Bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro nga butelya sa maski anong nga produkto sang San Miguel Pilan kaupad sa promo.
10: Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOHFDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
0: This news is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas damo ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
12: Sinumala, Hinebra na!
13: Choose kanalo, promo na!
14: Tingnan ang ilalim ng Selyo o Cal
15: ng Hinebra products.
16: At claim ang premyo sa partner outlet sa Shell na!
17: On the run from July 16 to November 15, 2026. For DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
18: Goodbye!

0: Tri-Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
5: Magkaradyuman ang oras sa Pilipinas, las 7.46, antang nasa aga, ini ang Philippine Standard Time. Good morning, Radyuman Mags!
6: Good morning, Boss Idol!
7: Good morning, Boss Idol! Good morning, Radyuman! Good morning, Vince! Good morning, Lilo!
5: Mabuhay!
7: Ano ba, ay?
5: Ang bagong...
7: Bago na pina.
5: Gusto ko lang maibaluan kung ano ang unod sa imo balat sagon. Kamusta ka, subong?
7: Okay, man!
5: May tawo ka nga ginaakigan, wala man.
7: Buat nga kapalo.
5: Ginatakos ko kung diin kag ano ang unod sa balatsyago ni Cute Nagay. Hindi man namon mabuksan ni Radyuman Magi kung ano ang unod kag status ang iya sininga kurason. Pero mangkuton ko lang ikaw, Cute Nagay. Happy ka subong or may ginaakigan ikaw or may ginasungguran? Gasunggod ka subong, waay?
7: Hmm?
5: Nagasunggod ka subong, waay?
7: Wala.
6: No, hindi siya kasabat?
5: Nagasunggod ka subong,
6: honesta?
5: Honest, ha?
7: Oo.
5: May tawo ka nga ginasungguran.
7: Who?
5: Ara.
7: Hmm.
5: Ginapatawad mo na siya, waay?
7: Wala pa.
5: Tapos, sige. Pero kami ni Radyuman Magi, nga natuon mo na kami sa... mga manghod mo kay Timor Masulang kasamon.
6: Nambal yung manghod ko siya.
5: Patawaron mo na, ha?
7: Okay.
5: Hindi ka maghupot sang kainit.
6: Kagkalain sa buot,
5: balan mo ikaw ng apektado.
7: Mm.
5: Ginambala mo ni kung kamuda may mga lain buot sa inyo isig kapariho. Hindi pagupti.
7: Mm.
5: Laway na yan. Pigaw na.
6: Laway na matsag mo.
5: Ikadlaw lang bala.
7: Mm.
5: Tisubong, hindi mo paghuptan ang kalain sa buot nga ara sa imo dugha na.
7: Mm.
5: Ikadlaw mo lang, kadlaw be? Wala nyo, bago mag-on-air, in-historial di si Cute Nagay. Nagapautwas malani siya. Kami malani ginapamatian niya. Nakapamaho ka na, Wai. Amo na niyo. Patawaron mo ang tawo nga na.
7: Mm.
5: Sagot kong pamahaw mo.
7: Oo.
6: Okay man.
7: Okay man.
6: Mm. Okay.
5: So pamangkutun ko ikaw. Ginapatawad mo na ang tawo nga ini.
7: Oo.
6: Okay.
5: Tapos lang ara sa pamahaw.
6: Sold.
5: Pamahaw man lang gali. Okay, ako na bahala sa pamahaw mo.
7: Okay.
5: Anong kape mo, Cute Nagay?
7: Nice coffee.
5: Ngagay nung kasang
7: kape. Anami, amot na ite, brato pa.
5: Magkaradyuman, magnanskon coffee, ang kape nga para sa imo, ang kape nga healthy, ang kape nga kadua mo imnon kay naka.
7: Tibag.
5: Magkaradyuman, magnanskon coffee, anong bala news mo?
7: Yes, that.
5: Ang soft touch wonder oil, may ari ni some virgin coconut oil, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag aloe vera. Bago pa lang!
7: Ubusan na.
5: Gani sa mga suki na ito, mag soft touch wonder oil, sinong ato tamiyawan?
7: Hi, good morning man, Toto Store. Good morning, Doc Mapado, good morning.
5: Okay.
7: Toto Medyo, good morning.
5: Nunoy Imidyo Ortilio!
7: Nunoy Imidyo, tayo!
5: Pagkakita ko ni Nunoy Imidyo sang inasal. Nunoy Imidyo, Noy, good morning, Noy. Thank you, Ginoy, sang inasal. Kanamiton, ubos, Ginoy, ang dua kabilog ay inasal nga ginpadala mo. Thank you, Gid. Sino pa, Cute Nagay?
7: Hi, good morning, mga Paribibot.
5: Paribibot.
7: Parinik!
5: Parinik
7: Salis.
5: Okay.
7: Tutugob, Tutubon, good morning.
5: Tutubon.
7: Good morning, mga
5: si Dr. Olbanyas.
7: Banyas, good morning.
5: Doc Banyas.
7: Doc Banyas, good morning.
5: Happy fiesta, subong sa taga din.
7: Batuan.
5: Kabatuan. Te, mamista ka to karon day, Idol Ray.
7: Idol Ray.
5: Mamista ka. Sino, may pamistaan ka to?
7: Ba't na, kabalaw?
5: Hindi, wala kaya. Hindi kaya, why ka doan to? Why ka ginagad ni Idol Ray magkanto to?
7: Wala man.
5: Bantay-bantay ka lang karon sa amon.
7: Oo. Hi, good morning mga pibada. Majib rias, good morning.
5: Salamat, cute nagay. Mga garadyo man, si cute nagay.
3: Talk RMN.
5: Blikan mo ko niya after program. Last 7:50, antak na sa aga sa ato na mga balita.
3: RMN News, Derecho Headline.
5: DILG Secretary Remolia ginanimbawa si Mabilog bilang biktima sang war on drugs.
8: Sa showbiz, Soji Sub may fan meeting sa Pilipinas sining November 2026.
5: Sa hinampang Lakers, igapakita ang bronze sa statue ni Phil Jackson sa 2027. Inikiban pa nga mga balita giladulong sa inyo sa mga masunod.
8: Life extension, vitamin D3. Kung vitamin D3 ang inyong aginapangita, diri ka na sa best vitamin D3 brand nga himo sa US sang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life extension, vitamin D3, doctors recommended. Kag most prescribed the vitamin D3 brand, kag ang number one trusted brand sa vitamin D3 sa Pilipinas.
5: Magaradyuman ang adawadaw nga panginom sa Life Extension Vitamin D3. Adlaw-adlaw man ikaw nga protektado ganit tiyoy ang 11 pesos mo hindi pagdala sa tungitan, hindi pagdala sa tsanggi kay bakal sa sigarilyo, dala sa butika bakal ikaw sang Life Extension Vitamin D3. Pangitao nato ng tatakil itatak original for longer life. Ako si Radyoman Regan Sugabo Arlos,
8: Radyoman Magi Eresuelo Maleriado
5: sa detalye.
3: Tatak RMN.
5: Magkaradyuman, ginatagan pagtamo ni DILG Secretary John Vic Remulla ang istorya ni Yosek Jed Patrick Mabilog bilang isa sa mga biktima sang war on drugs sang anay administrasyon. Gipayag niya ang ini sa pagpamulong-pulong sa Police Regional Office 6 Kadungan sa blessing kag turnover sang Unified 911 Emergency Response sa vehicles kahapon nga adlaw, September 9, 2026. Sunog kay Remulla, gingamit sa nagligad nga administrasyon ang among pulisa sang gobyerno sa war on drugs sa gudpilion ang sinuman nga kaway nila sa politika nga nangin rason sa pagpalagyo ni Mabilog sa Amerika. Ginatugman sa Tiglicom nga wala pa natapos ang war on drugs sa pang-ara na inikaroon sa maayong nga proseso. Gani nagkabalik naman si Mabilog sa sabak sang gobyerno kagkaroon nga serbisyo bilang undersecretary. Gintawag naman si Mabilog nga isa ka exceptional leader sang Iloilo.
9: Alam mo, si Jet ay biktima to dating patakaran ng gobyerno tuukol sa war on drugs. Ginamit ang polisiya ng war on drugs na pinili na lang kung sino man ang gusto nilang kalaban sa politika at tinuro at naging wanted siya. Kaya napatakbo siya sa Amerika.
5: Ang kabahin sa pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla.
8: Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sa Soft Touch Wonder Oil ara na sa inyo mga butika. Soft Touch Wonder Oil, may balanyos ka na, may natural skin moisturizer ka pa. Inibalag nga Soft Touch Wonder Oil, may lima kong natural ingredients nga mo ang aloe vera, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag virgin coconut oil. Soft Touch Wonder Oil ang haplos na mula sa puso. Mabakal sa mga butika, sa Mary Mart Mall, sa Shop at Zamara, malapit sa main entrance ang Ila Activity Center, kag i-check man ang FB page nga Soft Touch Wonder Oil for online orders. Indi lamang pag-monitor sa sitwasyon kundi konkreto nga legislative measures ang pagatutukan ni Councilor Miguel Trañas agud mabuligan ang Iloilo City nga makapanghanda sa epekto sang padayon nga power interruptions. Suno kay Trañas, kinahanglan nga tan-awon kun ano ang mahimo sa city government sa legislative side ilabi na sa tiyon nga nagapadayon ang problema sa power supply nga nagapalala sa sitwasyon sa Visayas Grid. Kabayin sa iya pagatutukan ng pag-review sang existing policies kag pag-identify sa mga gaps sa kinahanglan punan pinaagi sa bag-o kag ukon mas mapabakod ng mga ordinansa kag resolusyon. Lakip diri ang mga tikang para sa protection sang essential services, pagpasiguro nga mayara sang mas praktikal nga energy alternatives ang mga critical facilities kag pagpasangkad sang kandaan sa mga residente kag negosyo kun magluntad liwat ang malawig nga power interruptions. Samtang ginadusod ni Trañas ang legislative response, suportado man sini ang pag-engage ni Mayor Raisa Trañas sa mga concerned agencies kag energy players nga mag-invest para sa dugang nga generating capacity, energy security kag reliability sang Iloilo City.
3: Tatak
4: RMN.
5: Magkaradyuman ang oras sa Pilipinas, alas 7:55 na ang nasa agay ng Philippine Standard Time. Magkaradyuman sa masuki naton, Magsanton Plus Gold. Amo ini ang inyong food supplement para sa inyong mga bukol-bukol, mahigong adugo, hypertension, kamataas nga blood sugar. Ang Santon Plus Gold, magkaradyuman, may ari ni isang spirulina, may garlic, may mangustin, may balungay, mas pinabisa, mas pinagaling. Gani sa mga tagpalamati naton, kadto na sa aton butika, opdanan naton sa healthy lifestyle, untatang sigarilyo, untatang inom, untati ang abuso sa lawas. Gani sa mga suki naton, magkaradyuman, magsanton plus gold, aprobado sa FDA produkto ni Dr. Rimil Oy.
4: Tatak, RMN.
5: Sa piagabahin, ginpasidunggan sang RMN Iloilo, ang RMN Iloilo, bangon sa padayon, ng pagtibong sang advokasya, sa pagsuporta sa alternative learning system o kunal sa schools division sang Iloilo. Ginatang na summit na pagkilala kadungan sa giniwat ng graduation ceremony sang ALS Learners Batch 2025 to 2026 Igbaras Iloilo. Kahapon, Miyerkules, September 9, nagpabutyag sang pasalamat ang SDO Iloilo sa istasyon bangod sa madugay na nga pagigpartner sa ila agud mapalapit ang misyon sang ALS tag sa Kailongo. Naibaluan sa subong hatuig 79 tanan ka mga ALS learner ang nagtapos sa pag-eskwela sa din 19 ang elementary graduates kay 60 ka junior high school completers.
4: Tatak, RMN.
8: Ang ininga bahin gidadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, i-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit. Mag Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold may high potency, 100% natural herbal extracts halin sa mangustin, ampalaya, garlic, malunggay kag spirulina nga nagapanami ka nagapabaskog sang aton ikaayong lawas. Santon Plus Gold, produkto di kalidad sang yes to health and wellness. Aminado si Jeron Magbanwa, officer in charge sang Iloilo Provincial Agriculture Office na nagalala ang estado sang katubuhan sa Bugos nga probinsya bangod sa ito sa ila monitoring, mas nagalala pa ang infestation sang red

0: ang apektado sang peste. Payag pa sini ginapananaw nila nga kun magpadayon ini kapin sa 50% ang madula sa produksyon sang kalamay sa probinsya.
1: Unfortunately, naglaptop agad, no, aton nga RSSI sa bilog ng probinsya. Sa una, may ara lang kita 24 kabanwang affected, subong 20 city na. Hanggang total na ito nga igo o na damage na ito nga area sa ligad 7,000 ang subong 9,900 na, no, ang na ito. Bisa sa municipal data, actual ni siyang reported sa mga munisipyo sa aton, tag may ara na kita 9,432 ka farmers na affected.
0: Sa Bugos ka probinsya, nagapanguna ang apektado sang ng tigi ang Pasig City nga may 3,337.85 hectares. Kinasunda naman ini sa San Enrique nga may 1,400 hectares na apektado samtang nagasunod man ang banos sa Duanyas kaganilaw. Patag ni Jeron nga nakita nga halos sa mga apektado nga katubuhan ang yara na sa 8 to 9 month o kunhanda na sa harvest season. Gani hindi na nila masuhestyon ang pagpanghilo bangod nagatanom na o kung nagaglatom na sa lawas sang pananom ang tigi.
1: Subong, may ara agad, no? Nga mga ina-spray ko ta nga biocontrol, kagsilo. At honestly speaking, because ang edad sa nga ito, nga tubo, subong ara na siya sa 8 to 9 months old. Araw di, so na siya. Huh? Itong mag-spray kita siguro, daw wala na gidman epekton na siya.
2: Okay.
1: Kagang tamis, ara na eh. Sa pag-report pa lang natin, sa pinagad natin ka una nga bulan nga nag-convene kita, mga 5 to 6 months old na nga ito ng katubuan. Kung sa paggamit ng hilo, siguro daw hindi na din siya suggest na masuggest na ito.
0: Ginatingwaan na lang subong sa probinsya nga makadiyon sa long-term solution para sa masunod nga cropping. Isa sa ila ginapananaw nga pamaagi kung matap na ang paglaptas ng tige, amo ang dipping o kung ang pagsawsaw sa mga inog tanom nga tubo sa biocontrol solution agod nga mapatay ang tige.
1: Actually, nga itong solution sila is dipping. No? Isawsaw natin sa solution sa biocontrol agent natin. Amo lang ginapreparasyon na natin subong together with the Department of Agriculture. Okay. Kagang amo nga plan for next year is na patindog kita sa mga laboratory natin nga in partnership sa aton nga LGU or sa mga SUCs natin, mga tatlo siguro statistically position pa lang sa bilog ng probinsya. Kako sa din naman natin himuon nga expansion sa aton laboratory para ma-make available natin ining mga biocontrol, no?
0: Ang kabahin sa pahayag ni Jeron Magbanwang, Officer in Charge sa Iloilo Provincial Agriculture Office, ang RSSI isa ka sa isang peste nga nagasuyop sa duga sa tubo nga kabangdanan sa pagnubo sa kalidad sa produksyon.
3: Tatak RMN.
4: Impunto na sotso, antaw na sa aga, magkaradyuman sa matang palamati natin ang kape mo nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix. Kung wala ina sang vitamin D3, hindi ina Vita D Plus Coffee Mix. Kung may awala ina sang ang aton sini mga karadyuman nga vitamin D3 nga 200 ayo, pigaw ina ang aton sini ginainom nga kape. Dari sa matang palamati naton ang kape nga may ana sang vitamin D3, Vita D Plus Coffee Mix, may rishi mushroom extract, mangoes and fruit extract, kadto na sa butika ka grocery stores, barato ang presyo, affordable kag maayo ang epekto. Suliton ko lang, ang kape nga may vitamin D3, Vita D Plus Coffee Mix.
3: Tatak RMN.
4: Nakapalagyo ang isa ka preso sa San Rafael Municipal Police Station nga sakay sa ila patrol car sa Barangay Arifdip sa mga banwa September 9. Sunog kay Police Lieutenant Francis Caruna, hepe sa San Rafael PNP nga samtang sakay sa ila patrol car si Gerald Jimena, 20 anyos, sinali lang naglisin sa ini nga mangihi apang ginkakibot sa mga otoridad sa naglumpat ini sa banglid. Paig ni Caruna nga may kaso nga paghimulo sa nga mga suspek kapabalik na sila sa nasambit ka banwa halin sa sudad para nga mag-file sang kaso. Sa karon padayon nga ginapangita sang kapulisan ang nakapalagyo nga priso.
3: Tatak RMN.
4: Ano ka mo inyo yung basta priso na yung lagyo ginaya? Te, bao, palamano gini Max? Ang hepe, ang sakay sa patrol car, ang gabantay, palamanog ni, kaso administratibo ni, pwede sa uton. Okay pa na kung marilib-rilib ka lang. Pero kung mapamatunan abi nga may lapses sa imo, may laxity ka nga natabuda, tapos kagin, mapalamanog ka na.
3: Tatak!
4: Nasutsudo sa Tarnasaga!
0: Ang inyong bahin, kinatulong sa inyo sa Super Fiber. Tilo i ang inyong kolon. Pagi sa adlaw-adlaw ang pag-inom sa Super Fiber. Super Fiber, the first acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado, kag another quality product sa Life Extension Philippines.